0: Maraming mga proseso, kaya mamaya po huwag tayo magdabog ng magdabog, ha? Pag sinabi nyo, sabi ninyo alas tres, bakit wala pa?
1: Bakit wala pa? Bakit may nagtatakbuhan? Alas tres na.
0: Ano na naman putukan yan?
1: Bakit may mga sumisigaw na naman?
0: Sabi, sumisigaw, putok, putok, putok. Eh, yun pala yung ano, tinapay na putok.
1: Namigay pala.
0: Namigay.
1: Ay, naku, happy Monday morning, mga kapamilya. It's tandem time. Siyempre, pag 8 to 9, alam nyo na.
0: Alam nyo na.
1: Matik na yan.
0: Matik na si Doris Bigonia po at
1: si Robert Mano, di ba?
0: Oh, whether you like it or don't, kami po ang makakasama ninyo.
1: At pero, kung ayaw ninyo, may mga kasama kami. Iba. Oh, kala nyo, ready sila ngayong Monday morning. Sabi nila, ma-action ngayon, boss. Sabi nila, magbabantay kami. Sabi
0: pero
1: nila,
0: nakita ko kanina si, ano, si, si Chrissy, seryoso. May binabasa ng mga law books.
1: Wow! Paano kaya ilipat yung, ano, nakagano'n yung paa niya? Ang hirap ilipat.
0: Mahirap.
1: Tapos, ano sabi niya?
0: Oo.
1: Ano sabi niya, partner?
0: Ang sabi niya, proceed.
1: Tapos
0: with.
1: Oo, tap impeachment.
0: Okay, basta hindi natin masabi kung ano talaga. Meron pa yung usapin na baka nga mag-iba yung liderato.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin.
1: At, correct. Kung totoo ba na magkaroon ng change of leadership, ang tanong, magkukonvene din ba sila today for that?
0: Kasi
1: kumbaga, schedule yun ang dating Senate President eh.
0: Correct.
1: So, kung mapalitan.
0: Pwedeng ano, kung hindi siya mapalitan man o hindi, diretso?
1: Pwede
0: ano
1: rin naman. Pwede rin na ikilalanin na nung papalit. Kung totoo man magkakaroon ng pagpapalit, yung ginawang schedule na, total, eh, kung maire-refer na yan sa Rules Committee and then eventually eh, mag-convene din sila.
0: Ayun, kaya,
1: with different presiding officer.
0: Yun na, iba na yung presiding officer. Kaya ilabas na po natin ang lahat ng ating mga popcorn.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mga nanay at mga lola ko na naglalaba ngayon sa kanilang mga mamaya nyo na painumin si Lola, si Nanang.
1: Dahil excited sila eh.
0: Dahil si Manang Juana ay nakasalaksak pa. Yung ano yun, yung sigarilyo sa...
2: Sabi ko sa inyo,
1: yung apoy na sa loob.
2: Sabi ko sa inyo, yung politika na yan.
0: Ayan, oo. Tapos nagkukuskus siya ng labada niya.
1: Mm-mm.
0: Pero ang tenga ni nanay, talagang alam niya na maghahanda dapat.
2: Nakagano, partner. Sabi ko sa inyo, kahit kay Camille, sinabi ko na yan. Hindi po pwede yung ganyan. Eh, naglalaba, partner.
0: Alam
2: mo yung pinupukpuk pa lang.
0: Yung batset palo-palo.
1: Palo-palo para matanggal yung dumi. Ay, nako. Oh.
0: Dapat yata yung palo-palo dali natin sa Senado mamaya.
1: Easy! Ito na lang tayo.
0: Para meron lang magsusweto sa
1: ayoko
0: kanila.
1: Ayoko yung suggestion mo. Natatakot ako may palo-palo.
0: Parang yasing lang. Parang pag kami nagsabi, Mr. Speaker! Mr. Speaker!
1: Mr. President! Mr. President!
0: Mr. President!
1: Sasabihin, what is the wisdom of the gentleman from, alimbawa sabihin, from the Philippines? Tutut time po kasi, sabi niya.
0: Thank you for that wonderful introduction. 8:09 na po ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: Ito na. At dahil po dyan, nakahilera na, nagbabantay na ang ating mga radyo. Patrol, roll! Unahin natin to partner sa Caritas Philippines. Caritas Philippines po hinihikayat ang pagdarasal sa mga komunidad kasabay ng inaasang impeachment trial sa Senado o yung pagkukonvene ng impeachment court. Nagtong balitang kumpirmado sigurado mula sa lungsod ng Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo, prayer warrior siya ngayon, partner.
0: Wow.
1: Trish, good morning!
4: Good morning, Robert at Doris. Sa pahayagan ng inilabas ng Caritas Philippines Social Action Network ng Simbahang Katolika, hinihikayat ang mga Pilipino na magkaisa sa pamamagitan ng pagdarasal, ipanalangin ng bansa at mga nakaupo sa pwesto, anuman ang relihiyon. Sa dami nga daw ng kinakaharap na problema ng Pilipinas mula sa issue ng flood control, korupsyon, ICC drug war trial, maski yung hamon sa ekonomiya bunso ng gyera sa Middle East, mahal.

0: mahalagang alalahanin anila ang pangaral ng yumaong si Pope Francis na maging mulat, piliin at gawin ng tama dahil ito lang ang paraan para makabangon mula sa pagkakalugmok. Ayon sa grupo, maaring mag-organisa ng communal prayer tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, kasabay ng pagsisindi ng kandila at pagpapatlog ng kampana ng mga simbahan. Suportado din ng Diocesan at Social Network ang pahayag kamakailan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa agarang pag-convene at maglilitis kay Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Hiling din ito sa mga senador na sundin ang konstitusyon at rule of law na layuning makamit ang hustisa at katotohanan. Dahil ang pag-antala umano sa impeachment proceedings ay pag-antala rin sa hustisa para sa mga Pilipino. May responsibilidad din anila yung mga Pilipino na maging mapagmatsag sa mga ilalatag na ebidensa at gagawing pagliliti. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisalindo. Meron pa, partner. Oh, favorite mo yan, ha?
2: At alam, sino ba ito?
1: Yung price cap.
2: Ay, oo nga, no? Oo nga, sige, malaman natin kung ano ba iluluto natin mamaya. Ano pa ba tayo mga pambili?
1: Aha. Uh-huh. Oh.
2: Dahil gusto ko sanang mag-ano eh, ano? Partner eh. Inihaw na liyo.
1: Ang sarap. Mm-hmm. Oo nga.
2: Tapos meron ka mga sausaw-sausawan dyan. Mm-hmm. Maghiwa-hiwa ka lang ng mga maliliit na ano sa mga carrots ba? Oh.
1: Kala ko gagawa ka ng carrots juice.
2: Mali po yan, ah. Mali.
1: Mali.
2: Mali yun. Carrots. Uh-huh. Yan. Oo. Yun na nga, price cap. Ano ba ibig sabihin ng price cap?
1: Tingnan
2: na. Nag-aaralan daw ng Department of Agriculture. Ito po yung sa liyempo at carrots. Mga nanay, makinig po kayo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Good morning, Doris at Robert. Ayon nga kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na ng ahensya ang pagpapataw ng price ceiling o price cap sa liyempo at carrots bunsod ng pagsipa sa presyo nito noong mga nakaraang buwan. 380 pesos ang tinitignang price cap sa liyempo, habang 100 pesos naman sa carrots. Ani Guevara, tinukoy ang liyempo at carrots sa inflation report ng Philippine Statistics Authority noong Abril na pinakamabilis sumilit ang presyo sa merkado, kaya ito ang mga produktong binigyang pansin ng DA. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasig Public Market, umaabot ng 400 hanggang 430 pesos ang kada kilo ng liyempo, habang umaabot naman ng 120 pesos ang kada kilo ng carrots. Nag-inspection din ang DA at Department of Trade and Industry sa presyo ng imported rice, ngayong ipinatutupad na ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas, kung saan nakita namang tumatalima ang mga rice retailer sa naturang palengke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus!
3: Yes, Robert.
1: Tama ba yung nakita namin yung isang perasong carrot sa ina napakapayat?
2: Payat pa, oo.
1: 25 pesos?
3: Dun sa Pasig Public Market, Robert at Doris, medyo mataas na rin talaga yung presyo ng carrot. Umaabot ng 100 hanggang 120 pesos. Pinamataas na nakita natin, 120 pesos yung kada kilo ng carrots. Sa ibang palengking inikuta natin, noong mga nakaraang linggo, umaabot pa ng 140 pesos, Robert at Doris, no, yung kada kilo ng carrots. At ang nababanggit nilang dahilan sa atin, noong mga nagtitinda, no, na mababa yung supply dahil mataas na rin yung delivery fee. Bunsod nga nung sunod na taas ng presyo ng produktong petrolyo. Yun yung nabanggit nila sa atin.
1: Yan ang nagiging dahilan.
2: Robert, eh kaya sorry. Ano, kalahati na lang ang bilhin natin. Diba? Yung isa, isang kilo daw.
1: Eh,
2: dahil mahal. Kalahati na lang.
1: Akala ko kalahati nung carrots mismo. Puputulin mo sa gitna.
2: Sabi ni, ano, suki, bilhin mo na isang kilo. Ay, hindi, suki, wala akong pera ngayon. Kalahati na lang. Tama, ang ginawa, partner, kalahati lang ng carrots ang binigay.
1: Hinati sa gitna. Ay, nako, kailangan talaga natin magtipid-tipid at mag-adjust. Ano?
2: Discarte.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Punta tayo dito, partner. Oh. Grupo daw ng 4Ps, dismayado sa paratang na sila ang dahilan ng mataas sa singil ng kuryente. Narito, balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol. Nico Bagsik, Tito Nico, kasi di ba sabi, yung part ng ibinabawas o idinadagdag sa singil ay napupunta para sa mga four-piece beneficiaries.
2: Correct.
1: Sa lifeline rate.
4: Ito na nga, Tito Robert at Doris, umalma ang grupong samahan ng nagkakaisang pamilyang pantawid sa paratang ng ilan na sila ang dahilan ng nararanasang bill shock sa kuryente ng mga middle class. Dismayado ang ilan sa social media sa taas ng singil ng Meralco noong buwan ng Abril kung saan sinisi ang programang Lifeline Rate Subsidy Program o LRSP na isa sa benepisyaryo bukod sa mga senior citizens ay ang mga pamilyang nasa ilalim ng 4Ps. Ayon kay Shensi De Los Reyes, Vice President ng nagkakaisang pamilyang pantawid, masakit sa kanilang kalooban na pagbuntungan ng pagkadismaya ng ilan dahil walang katotohanan ang mga akusasyon. Paliwanag niya, hindi lahat ng miyembro ng 4Ps ay benepisaryo ng LRSP ng Meralco. Sa katunayan, aniya, sa nasa 4.4 million na pamilyang nasa ilalim ng 4Ps, 300 na pamilya lamang ang rehistrado para sa programa. Pero nasa 135 lamang ang mga nakaka-avail sa programa. Hindi kasi lahat ng rehistradong 4Ps sa Lifeline Rate Program ay pasok sa 100 kilowatts per hour na nakokonsumo, kaya hindi sila kwalipikado. Karamihan din aniya sa 4Ps members ay nangungupahan lamang kung kaya't hindi rin sila pasok sa programa kung hindi nakapangalan sa kanila ang kontador ng bahay na tinitirhan. At dahil sa hirap ng buhay, karamihan din sa mga 4Ps aniya ay kuryente load ang ginagamit kung saan prepaid ang kontador para makagamit ng kuryente. Narito ang pahayag ni Shensi De Los Reyes ng nagkakaisang pamilyang pantawid.
5: Kaya po, yun yung binibigyan linaw namin na masarap pakinggan na libre kami sa kuryente. Pero yung totoo, yung realidad po, napakababa po ng percentage na may nakakakuha at nakaka-avail. Dahil pag-ayos pa lang po ng mga dokumento niyan, ang daming requirements na kinakailangan, hindi po namin yun agad-agad na ibibigay.
4: Yan ang pahayag ni Shensi De Los Reyes tungkol nga no, sa paglilinaw ng benepisaryo ng Lifeline Rate Subsidy Program ng Meralco. Masakit man sa kalooban na masisi sa bill shock dahil sa antas ng kanilang pamumuhay, kahit ng kanilang grupo na katulad lang din nila ang mga working at middle class na pumapasan ng mataas na halaga ng singil sa kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik, at sa ating mga Radyo Patrol. Roll.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Tutut time again, Miss Beautiful.
2: Tutut po natin ay 8:18 in the morning.
7: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Partner,
1: uh-huh.
2: Mamaya ba pagkatapos ang programa natin, di ba, ang biyahe po, papuntan Senado, andyan na ba yung robe mo?
1: Nauna na doon, partner. Friday pa lang, or Thursday pa lang, nung in-announce, sabi, magkukonvene. Abay, may nadali ko si ating. Sabi ko, paki-washing machine nga to.
2: Kailangan na. Pilaplansya mo na rin.
1: Paka-plansya na rin. Tapos paki-dagdag na yung Fabcon para mabango ka. Kasi nakakulob to na mahaba-habang manon. Nang isang taon eh. Kaka.
2: Amoy naptalina.
1: Amoy naptalina.
2: Kaya asahan nyo po, magbabalita ng magigiting na mga reporter natin, DZMM, Teleradio, ABS-CBN News, dyan po sa live coverage natin mamaya.
1: Abangan nyo po yan, ha? 2 PM pa lang mamaya, may mga special coverage na tayo dyan. Correct. Pero ngayon pa lang, syempre, lahat ng mga development, habang nagaganap, habang magaganap, ire-report na po yan sa DZM. Kaya tumutok po kayo dito. Ang aabangan natin dyan, number one, yung unang inanunsyo, yung pagkukonvene, di ba? Ibig pong sabihin, makikita nyo po sila ng mga naka-robe na, di ba? Para
2: magsusumpa?
1: Of course. Unang susumpa ang Senate President dahil siya magiging presiding officer.
2: Okay.
1: At pagkatapos niyang manumpa, siya naman ang magpapanumpa doon sa 20, o 23 kasi baka may humihingal na naman dumating na isa. 'Di ba? Magwawalat galit na naman. Tapos dudugo yung pinky.
2: Oh, ni-wrestling ako.
1: Oo, di ba? Hindi natin alam
2: eh. Hindi pa rin natin alam. Pero sa ngayon po, siya po ay isang pugante. Dahil hindi ma-serve sa kanya yung warrant of arrest niya. Meron po, legit yung warrant of arrest, di ba, partner? Mm-hmm. Kaya lang...
1: From the ICC?
2: Oo, nakatakas eh.
1: Na hindi kinikilala ng present Senate leadership.
2: Oo.
1: Pero sabi nga nung mga nakausap natin ng mga constitutionalists, lahat sila pwedeng may perspective, pananaw na hindi. Hindi yan i-recognize pero hindi ibig sabihin sila yung masusunod.
2: Sino ang final na masusunod?
1: Opo, syempre. Ang ano yung nasa batas natin, di ba? Eh, nakipag-deal tayo dun eh. Kabilang tayo sa bumuunon eh.
2: Okay.
1: Ngayon, partner, bago tayo tinuluyang i-discuss yung mangyayari mamaya, meron po kami guess eh, para dyan din. Pero,
2: exciting.
1: Pero, at this point in time, kumusayin po muna natin yung mga kababayan natin sa Daraga Albay. Ay, ang ngayon ayaw, isa din to, partner, papansin din talaga.
2: Sumasabay ka pa naman eh.
1: Ayaw niya talaga eh. Sabi niya, no, hindi pwede sa kanila lang ang limelight.
2: hindi, sige, papansinin ka na namin, pero last na yan ah.
1: Aha. Kaya po makakausap natin ang chairman ng MIISI Farmers Association mula po dyan sa Daraga Albay, Glenn Resuena. Si Sir Glenn. Sir Glenn, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning.
8: Good morning po, Ma'am Doris. Sir, morning po.
1: Opo, good morning.
2: So, ano ba ang pwede ninyong maibigay na update sa amin? Kasi nakikita lang natin ng balita, merong lumalabas na abo.
1: Ashfall ng ashfall.
2: Pero ano ang tama sa mga magsasaka na kagaya ninyo?
8: Sa amin kasi, ma'am, dito sa amin sa Misia, ang napakalaki ng epekto ng eruption ng mayon sa amin kasi gaya nga ng sinabi ko, no farm inside the 6 kilometer danger zone. Ang epekto sa amin nun, ma'am, hindi kami makapaghanap buhay. Walang hanap buhay ang aming mga magsasaka sa loob ng 5 buwan simula pa ito ng January hanggang ngayong May. Kaya medyo hirap na hirap po ang ating mga magsasaka dito sa atin sa Albay.
2: Opo, ano ang pananim na apektado po?
8: Sa amin po, dito sa amin sa Misi, ang common na tinatanim ng aming mga magsasaka is the high value crops o mga panim na gulay. Meron din po kaming mga alagang hayop, mga baboy, kalabaw, baka, ganyan. At saka, yung pinakamalaking farming, mode of farming dito sa amin, the coconut farmers.
2: Ayun.
1: Pero Sir Glenn, kung ganyan po na hindi nakakapagtanim dahil nga syempre kaligtasan pa rin niyo yung kinukonsider ano. Ano po nagiging alternative niyo diyan po sa inyo sa MIISI Farmers Association? Ano po ang ginagawa ninyo ng mga magsasaka na member po ninyo?
8: Yun sir, napakagandang tanong. Yun din po ang hinahanap namin kasi talagang wala kaming alternatibong hanap buhay dito sa baba kasi talagang doon talaga sir sa taas po ang aming hanap buhay. Dito po sa baba ay ang aming relocation site. Wala po talaga kaming mapagkukunan ng hanap buhay. Although nagsisik kami ng tulong mula sa Dole, nung isang linggo pumunta po ako sa opisina ng Dole para makapag yung ano po baga tupad.
1: Opo, opo.
8: 10-day o 10 araw po yun. Pansamantalang makakatulog sa ating mga magsasaka.
1: Opo. Gaano po makarami ang inyo po mga miyembro dyan sa MIISI Farmers Association na hinihingi nyo rin po ng tulong sa Dole?
2: Correct.
8: Sa amin po, ang miyembro ko sa MIISI Farmers Association is nasa 50+. May isang grupo din po sa kabila na ganun din halos ganun din po yung ano yung dami at saka yung sa barangay po na mga farmers na hindi kasama sa association kaya bali 189 affected farmers yung nandoon po sa aming komunidad.
2: O wala po bang ibinibigay na ayuda ang local government niyo or parating na ba o naramdaman niyo na?
8: Nung last week po ma'am, dumating na po yung emergency cash transfer galing sa ating Pangulo through our provincial government. 10,200 po At saka may food box din po galing sa DSWD. Mm-hmm. Meron din pong food box galing kay Bibi Sara. Pero ma'am sir, alam naman po natin na yung mga ganyan na ayuda is
1: temporary.
8: Long-term solution. Kaya ang hinahanap po sana namin, yung makapaghanap buhay man lang kami. Kasi ngayon, sabi ko nga doon sa isa kong interview, kating-kati na ang mga kamay namin, ang mga paa namin para mm-hmm. magtrabaho. Ang problema lang, wala kaming alternatibong hanap buhay talaga dito sir, sa baba.
1: Opo. Doon sa binabanggit po ninyong alternatibong hanap buhay, Sir Glenn, kung kayo ang tatanungin opo. Mismo, halimbawa ng Pangulo, kung napapakinggan yung ating interview ngayon, ano ba yung po pwede na alternatibong trabaho sa inyo po, sa mga lalo na sa grupo po ninyo sa Missy Farmers Association?
2: Dapat kayo magsabi kasi kayo po ang nandyan.
1: Anong pwede at kakayahan?
2: Oo, correct.
8: Salamat po sa tanong. Ito naman po yung isa sa ano namin, although nagbigay ako ng proposal sa ating mahal na gobernador, mm-hmm. Noel Rosal. Yung sabi ko nga po, napakasimpleng ano lang, alternative livelihood is walis-ting-ting po. Kasi dyan sa amin, sa aming komunidad, napakaraming nyug dyan. Sabi ko, kung pwedeng bumili ang gobyerno sa aming asosasyon ng walis-ting-ting, nang sa ganun, pag makapagawa ito ng generate ito ng hanap buhay sa aming mga magsasaka. Kasi guys, saan mo tingnan, kahit saan na establishment, kailangan ng walis po, napakasimple. Yung walis, bibilhin sa amin ng gobyerno, nang sa ganun mag-generate ng income sa aming mga magsasaka.
2: At least panguna, no, partner, talagang kumbaga ay anong tawag doon? Kung baka tinutulungan kesa naman sa
1: correct,
2: wala.
1: Correct.
2: Oo. Ano, bakit ako gumanon? Sabi ko, tinutulungan. Ano, walis eh.
1: Oo nga, walis kasi.
8: Isa po po, ano ma'am po? Sir, yung ano, ang aming mahal na mayor, Mayor Victor Perete, may proposal din siya na bibili daw siya ng lupa para pagkahan ng aming mga magsasaka. Magandang balita din po yon sa aming magsasaka.
2: Kasya naman mm-hmm. sa inyo yun. Kung ano man yung tinitingnan ni Mayor na lupain na bibilihin at doon muna kayo magsasaka.
8: Yung nga din ma'am yung concern ko kasi yung location na binigay niya sa akin is medyo hindi magandang strategy kasi napakalayo. Sabi ko sa kanya kung pwede dito sa malapit lang sa aming komunidad para hindi na kami mamasahe papunta doon sa malayo, dito na lang ma'am sa malapit kung may makuhana na ano na looting ganun po.
2: Mas mabuti nga siguro talagang matinding koordinasyon at pag-uusap ang gawin po ninyo. Hindi lamang po kay Mayor, kundi pati lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nakahanda namang tumulong sa inyo dyan. Ano po?
8: Opo, ma'am.
2: Okay, sige. Mag-abang na lang po mm-hmm. tayo, ha, sir.
8: Opo.
1: Coordinate okay. po natin para matulungan yung mga kasamahan nila dyan sa Missy Farmers Association. Sir Glenn, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you.
8: Salamat po.
1: Si Sir Glenn Resuena, ang chairman po ng Missy Farmers Association sa Daraga, Albay. Yeah. Oras po natin, 8:28 partner. Hihinga lang tayo saglit ha, sa ating pagbabalik. Ito na po ang inaabangan ninyo. Usapang impeachment. Usapang change of leadership?
2: Yan.
1: May ganun ba?
2: Malaking question.
1: Aha. Oh. Malaman po natin yan mamaya sa pagbabalik ng Tandem ng Bayan. Sandali po lamang.
9: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
2: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
4: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
6: Kaya ko pa.
4: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Basta AM, DZMM!
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta AMMM!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
20: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
21: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa All TV 2. Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa All TV 2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakayan sa DZMM.
22: Kami po yun.
23: Siyempre pa, walang iba kundi The Running Man. Tama ba ako, partner?
22: Para nagmamarathon.
23: The Running Man, Robert Antemano Mano. At siyempre si Doris Bigornia, the sitting woman.
22: Uh-huh.
23: Oh, sitting lang ako.
22: Kala ko ikaw judge.
23: Hindi. Ano lang, mag-observe lang ako dahil sabi ko nga, kaya ikaw pinagtitimon ko ngayon. Hindi, ayoko magkamali. So dapat, ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw magturo sa akin. Siyempre, meron ay may gumaganyan.
22: Papalo na ganun, partner. Mamaya ba may papalo na ganun?
23: Wala. At iiwasan natin. Baka mamaya pumalo sa mesa si Horsey Horsey. Wasak yun.
22: Sira. Para pag-usapan pa po natin ang inaasahan natin sa Senado ngayon na pagkukonvene ng Senate Impeachment Court. Matutupad kaya? At anong i-expect ng taong bayan pagdating dito? At eto na nga ba, yung iniintay ng lahat na totally mapapakinggan, mabubuksan na lahat ng dapat buksan. Kausapin po natin ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office, si Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po.
23: Good morning, Panyera.
0: Good morning, Panyera, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa DZMM.
22: Ayan.
23: Are you ready to rumble?
0: ready na po kasi I think nagpadala na ng sulat ang Senate President na iko-convene nga ang impeachment court mamayang hapon at 3 o'clock. No? Mm-hmm. Pero napansin natin sa sulat na yan, na hindi naman pinapa-attend ang mga public prosecutors. Mm-hmm. Ang sinabi parang to the effect na maghintay kayo. Mm-hmm. Sasabihin namin na sa inyo kung kailan kayo mag-a-appear dito. Yun ang tenor, no? Mm-hmm. Which I think is hindi maganda yung tenor na ganun, no? Kasi pag kinonvene ang impeachment court at nag-oath na sila, dapat kagaya nung nangyari kay Chief Justice Corona, nag-appearances na. Appearances, sabi ni Presiding Justice noon, si Juan Ponce Enrile. Immediately when after they took their oath, tinawag na ang mga public prosecutors. So, ngayon, at saka appearances, public prosecutors, saka defense, nag-appearance na, no? The same day that they were convened. Ngayon, parang up in the air, no? Walang schedule. Maghintay na lang kayo kung saan, kailang kayo tatawagin, no? Which leads us to a speculation na baka marami pang legal arguments on the issue of jurisdiction, on the issue of due process, tapos sasabihin nila urgent measures pa. There is still a continuing threat to the Senate security. What will happen to the witnesses and the prosecutors kung hindi pa, no? Kung hindi pa nagkalmado ang situation sa Senate. So marami silang pwede, no? Meron pang meron. Although hindi pwedeng gawin to kasi judges sila, no? Hindi pwedeng mag-motion to dismiss ang mga judges. Senator judges sila. Motion to dismiss. Ang kasi, ang susunod rin dyan, no? Pagka-oath na ng mga senator judges at may approval na ng rules, papa-answer. Magsasummons, mag-i-issue ng summons sa vice president to give her an non-extendable period of 10 days to file her answer.
22: Mm-hmm.
0: Baka ang mangyari dyan, yung answer, gagawin, pa-file nga siya ng answer, pero answer with affirmative defenses. Ano ibig sabihin nun? Yung answer with affirmative defenses, ang epekto nyo, ang legal effect nun, parang motion to dismiss.
22: Mm-hmm.
0: Yung may affirmative defenses, sasabihin ng defense counsels, mag-hearing muna tayo sa affirmative defenses na to. Ay, di motion to dismiss, yun, diba? Na naka-disguise as an answer.
23: Parang yun din yun.
0: Jurisdiction, due process, pending pa yung petition sa Supreme Court, naghihintay sila siguro, buying time, kasi kaku-comment lang ng Solicitor General. Kaku-comment lang ng mga parties, at baka delaying tactics, hopefully, hinihintay nila, nagko-hope sila na merong restraining order or injunction. So, kanya mukhang nagpalit ang hangin, ano? Dati, iniisip nila, wag tayong mag-convene. Ngayon, lahat sila. Lahat ng majority, pag ini-interview sila, sinasabi nila, we know our constitutional duty, we will convene as an impeachment court. Leading us to believe na ang magic, hindi gagawin sa labas, gagawin during the time that they are impeachment. Yes.
23: Okay. Pero yung mga iniintindi ngayon ng mga tao, partner, panyera, sino yung aapirma maya? Kagaya yan, baka gulati na naman tayo, bigla na namang magpunta dyan si De La Rosa. Tapos, isa pang tanong ko, pupwede ba na kasama doon sa impeachment proceedings ang isang senador sitting as a senator judge, ang isang senador na ang turing ng batas ay person of interest?
0: Ang pwede mang, kasi ngayon na majority sila, kaya nilang gawin lahat. Kaya nilang palitan ng Senate rules to say na, kasi nawawala nga si Bato, dapat you take your oath as a senator judge in front of the Senate. Sa Senate mismo, sa session hall mismo. Baka palitan lang rules. You can take your oath with any person of authority para pagbigyan si Bato wherever he is. Nakita naman natin nung lumabas yung minority, nagpasa ng Resolution 44 na sinasabi na ang senators can attend virtually, can participate virtually. So baka ganun din ang gawin nila. Amendahin nila ang Senate rules para during trial pwedeng mag-appear via virtual ang isang Bato De La Rosa.
23: Paano so, po yung, ano, yung person of interest?
0: Yung person of interest, maraming person of interest dyan. Ano? In fact, ini-investigate na ngayon. Ano? Although, syempre may presumption of innocence. Kanya-kanyang narrative, kanya-kanyang version of what happens, of what happened, no? Na siege down, Senate was under attack. But kita mo naman, nagkakainan sila, happy-happy sila pagkatapos ng siege. Tapos nung hindi na pinapansin after the media interview ng isang Senate president at ni Secretary si John Vick, tumakas silently ang isang Bato, no? And then, sabi ng Senate President, hindi siya nag-escape. It is his right to move around anytime. If it is his right to move around anytime, he can come and go as he please. Bakit kinailangan na magbigay pa ng protective custody ang Senado sa isang senador na sa palagay nila free to move around? Free to move around meaning walang threat to his life, di ba?
23: Correct.
0: Parang inconsistent na yung mga sinasabi nila. Nawawala na sila ng, parang iba-iba na yung script na binabasa nila. Mahina ang production nila at saka mahina siguro yung director nila.
22: Attorney, ito pong nangyayari sa Senado. Sabihin na natin mula sa existing leadership pag sa mga nangyari last week. Versus sa ilalatag nila ngayon na bubuin nila na Senate Impeachment Court, nakikita nyo po ba na posibleng maging hadlang, posibleng maka-apekto itong mga issues na to sa existing leadership, sa existing membership ng majority laban dito sa impeachment trial ng Vice President?
0: Alam mo, kasi ang leadership sa Senado, hindi naman principled leadership, hindi naman ideological yan, ano? It's a numbers game, no? Sa nangyari over these past days, at saka yung talagang frustration, yung galit ng mga tao, yung galit ng social media, merong ang isang senador dyan na binawian ng award ng kanyang alma mater, no? Talagang real ang frustration ng mga tao, at real talaga. Pag tinignan natin ang social media, walang mga kakampi. Ang mga kakampi, makikita mo, puro trolls, no? So, baka social media will have an effect on them because we must know, we must realize that these senators will run for re-election or will run for public office. Hindi lang yan, nag-weigh in na ang civil society, nag-weigh in na ang Catholic hierarchy. At itong nakaraang linggo, nakita natin sa mga sermon, no? Sa mga pulpit, ginagamit na rin sermons to teach about seeking truth, no? Not to side with anybody, but for us citizens to be vigilant. Opo. na panoorin natin na huwag tayong maniwala sa mga moro-moro na nangyayari, no? So, there is a possibility that it will change. Especially, number one, si Ombudsman Remulla, ipinalitan na ang Sergeant at Arms, no? Ginawang suspended without pay for 6 months. So that is a big change. Ibig sabihin, iba na ang magiging Sergeant at Arms ng House. Secondly, mukhang bago na rin ang Secretary of Justice natin. If it is true, the acting secretary, there now is a permanent secretary from the person of former Secretary Abalos. So, yun. Makikita natin na lumalabas ata yung political will ng executive branch. Because yung warrant of arrest dito, ang pending issue is the warrant of arrest legal or can it be enforced even without going to a Philippine court? Klarong-klaro, pati ang Solgen. Malinaw na malinaw ang position ng ating Solicitor General who speaks for the government, who speaks for the Republic, na that warrant of arrest against Bato is legal because the Philippines is a member of an international community. No? Constitution natin says that we abide by the rules of international law. So, maraming mangyayari ngayon. Hindi lang yun, ano? Nadagdagan over the weekend ang frustration ng mga tao because of the committee reorganizations. Absurd. Kanyari, nakita naman natin yung mga pinalitan na, na majority, na ngayon na minority. Committee on Agriculture is now with Senator Camille Villar. Who is Camille Villar? Camille Villar, sabi ng social media, Camille Villar, yun yung mga ano, nag-violate ng mga agricultural lands, nag-convert ang pamilya nila into residential condominium units. Yun ang banat ng social media. No?
23: Uh-huh.
0: Camille Villar, set to be head of the Committee on Agriculture. You have Bato de Marosa, violator of these rules, to be head of the Committee on Rules. Si Marcoleta will replace Ping Lacson as Blue Ribbon Committee. Predictable yung mga nangyayari sa Blue Ribbon Committee.
22: Abangan natin yung mga development. Kung matutuloy man, at syempre, importante yung pag-convene din sa impeachment court. Syempre, as always, attorney, after na mga mangyayari mamaya, babalikan po namin kayo kung ano magiging dapat na assessment natin at ano ang dapat na pagtanggap ng publiko sa mga mangyayari at sa mga sasabihin ng mga senador mamayang hapon doon sa pag-convene nila.
23: Correct. Huwag po kayong manawan na turuan kami.
22: Ayan. Attorney, maraming salamat.
0: Thank
22: po.
0: Thank you so much. Always a pleasure. Magandang umaga sa inyo.
23: Thank Good you, Ma'am. Good morning po.
22: Si Attorney Lorna Capuna ng senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Mula kay Attorney Lorna, tanong-talon tayo, partner.
23: Kanino naman tayo pupunta?
22: Aba, diretso tayo doon sa isa, sa tatayo bilang prosecutor. Diba?
23: Naka-robe na ba ito?
22: hindi siya mag-robe. Prosecutor siya. Makakausap po natin ang kinatawan ng mamamayang liberal party list, si Representative Laila De Lima. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
23: Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga, Robert and Doris at sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon.
22: Good morning po. Ma'am, makikita po ba namin kayo mamaya sa Senado kasama ang iba pa po ninyong mga public prosecutor? Kahit wala pang tawag sa inyo base doon sa letter, invitation.
2: Pag-uusapan pa po namin yan. Meron po kaming meeting ngayong 10 o'clock. On the way na nga po ako doon sa 10 o'clock meeting. May mga ganyan na mga usapan last week na pwede na kaming pumunta doon kahit wala pa sa aming formal na notice o formal decision. Although pinadala na po ng bagong Senate President sa House yung letter acknowledging receipt of the resolution setting forth the articles of impeachment. Sinasabi nga doon na magko-convene na sila ngayon as an impeachment court at 3 o'clock. Pero yung sa amin, yung pagtatawag sa amin formally ay hindi pa po yan nabanggit. So, pero mag-decide po kami ngayong 10 o'clock kung kami ba ay pupunta na kasi gusto ho namin sana ay makapag-formally enter a peace na kaagad as public prosecutors para kung meron mga subsequent notices ay mapadala ka agad sa amin officially.
23: Apo. So, mm-hmm.
2: yun
23: pero,
2: po.
23: Wala naman pong batas na nagsasabi o pulisiya ang kongreso na nagsasabi na hindi kayo pwede pumunta.
22: Ah, wag hindi kayo limitan, wag kayo pupunta. Wala naman pong ganun.
2: Wala naman pong ganun. Pero mas maganda siguro kung, you know, meron advance notice sa Senado at maging ano naman sila, natanggapin kami kahit wala pa kaming gagawin talaga doon officially like... yung mag-argue na kaagad o syempre wala pa ho yung presentation mismo, yung formal presentation of evidence. So, mas maganda sana kung merong ganong heads up sa Senado at hindi naman kami i-ignore, di ba, i-snap doon. Pero magde-decide po kami as a team ngayon pong meeting namin ngayong umaga.
22: So okay. Dito nakasentro ang meeting nila. Ano?
23: Correct.
22: Opo. Kung pero dun sa after this, halimbawa kung makapag-decide kayo and then eventually magka-schedule kayo and all, dun sa mas mabigat na parte, yung kapag sumagot na yung panig ng Vice President, naka-ready ba kayo lalo na, kumbaga, kagaya na sinasabi ka kahit kay Attorney Lorna kanina, na yung sagot ay posibleng in disguise na nagsasabi, ibasura na ninyo, i-dismiss na ninyo itong impeachment, articles of impeachment.
23: Oo.
2: Siyempre, there's always that possibility kung ano-ano ang mga i-raise nila, mga issues muna, mga preliminary issues, o kaya yung mga tinatawag na mga affirmative defenses sa answer, kasi papasubmit nga ng answer yan yung impeached official, si VP Sara, through her lawyers, ay baka mag-raise ng kung ano-ano pa ng mga affirmative defenses na kailangan mo nang i-resolve ng... impeachment court o makaka-delay o kaya yung altogether na makaka-block. So, anything can happen na kahit sa ganun ang mga pronouncement ngayon na kaagad-agad magta-trial o kaagad-agad mag-convene pero yung susunod yung tanong na kaagad-agad ba na magta-trial I think convene, in-announce na nila yan. Pero tingnan natin kung wala na talaga magiging balakid, wala nang mga kung ano pa na mga i-raise na issue just to block even the act of convening itself mamaya. You can never tell.
23: Pero ma'am, di syempre, ito na, aarangkada na, diba? At lahat ng tao ay nakatutok dito. What if bigla pong mag-resign si VP Sara?
2: Well, ang magiging position namin dyan, it's since well, kung mag-convene na po as an impeachment court ngayong araw, kahit mag-resign na, yung position ko lang po ito, ako, opinion ko po ito.
23: Yes, ma'am.
2: Kahit po mag-resign na siya, ay hindi pa rin siya dapat i-consider na lusot dahil nga meron pa yung isang imposable penalty.
23: Mm-hmm.
2: Kasi dalawa ang imposable sanction dyan, no? Yung pagpapaalis sa kanya bilang vice president, and therefore, magiging moot yan kapag mag-resign siya.
23: Mm.
2: Pero yung isa, yung perpetual disqualification from further holding public office is another matter na hindi pwedeng ma-preclude just because mag-resign. But I must admit that that is still an open legal issue. Hindi pa ho natin alam yung pinaka... tamang doktrina dyan. Wala pa hong doktrina yung Supreme Court tungkol dyan sa situation na yan.
23: Okay, so talagang exciting po, ano, ma'am?
2: Yes, very exciting. At syempre kaming mga prosecutors ay alam namin yung bigat at pagkaseryoso ng aming assignment. Ang aming assignment is to prove the case, to have or to make a very strong case against the vice president towards conviction.
23: Mm-hmm.
22: At Kog, last na lang po, hindi ba kayo medyo affected o kaya ay nalilito o kaya naman ay napapaisip with the present na sabihin na nating gusot ano sa Senado yung sa bagong liderato and then ngayon uugong na may possibility na magpalit na naman ng Senate leadership eh baka mabinbin ng mabinbin din itong impeachment or yung effect sa impeachment articles of impeachment kong
2: But again, there's always that scenario, there's always that possibility. Pero on the part of the prosecution panel, nakatuon lang po kami, nakafocus lang po kami sa paghahanda. Kasi para sa amin, ay walang duda, wala namang question, walang issue na kailangan talaga ituloy ang trial. Mm-hmm. Wala hong option kasi, wala hong discretion ang Senado. Nasasabihin nila, wag na tayo mag-trial kung ano man ang mga reason ang mga sasabihin.
23: Oh.
2: Kami, nakatutok lang talaga kami sa preparasyon.
22: Ayan.
23: Okay.
22: Tatanungin so, ko, bago ko sana pakawalan, tatanungin ko sige kung kung pupunta sila, kung magla-life vest ba. Hindi, joke lang po. Kung maraming salamat po sa inyong oras.
23: Congressman,
2: you're welcome.
23: Maraming salamat po. Oh, have a good day at i-ready nyo na po yung vest ninyo.
22: Hey, easy.
23: Ingat po kayo, ma'am.
22: Thank you, ma'am.
2: Hindi na naman siguro mangyayari. Wala na naman siguro ganun ng gulo.
23: Hari nawa, ma'am.
22: Thank you. Si Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Eh, yun yung mga abangan natin. Ang dami, ano, partner?
23: Naku, nahehelo na ako ngayon pa lang. Eh, ano ba uunahin natin? Diba? Mamaya mo dyan, bigla na lang may lumabas.
22: Uh-huh.
23: Meron na naman nagagalit.
22: Uh-huh.
23: Meron na naman humihiyaw.
22: Uh-huh.
23: Meron nagtititili.
22: Totoo. Ang dami, ano?
23: Andami.
22: Pero lahat po lang yan, para hindi po kayo ma-fake news, eh, tumutok po kayo sa DZMM para lahat na pangyayari, eh, kada segundo, kada minuto, alam ninyo na totoo dahil po manggagaling mismo sa mga, syempre, kasamahan nating Radyo Patrol.
23: Oo.
22: At syempre, sa ating mga programa dito sa DZMM, yung mga update na yan. Partner, bago tayo mag-bye-bye, babatiin ko lang.
23: Sige.
22: Nakatutok ngayon, may resibo eh.
23: Ay, talaga. Oo.
22: Babatiin ko lang na magandang morning at maraming salamat po sa everyday na panonood sa amin. Sir Pepe Lo Chavez, magandang umaga po. May isa pa, partner.
23: Sino pa?
22: Kilala mo yung poging itinatago sa pangalang Ninyo Garcia?
23: Oo.
22: Ano yung taga Studio 7.
23: Oo, si Ninyo.
22: Oo, si Ninyo. Ayun daw, nakatutok ang buong Studio 7 Tech Boys. Maraming salamat.
23: Maraming salamat sa iyo. Magtrabaho kayo. Anong tumututok-tutok? Joke lang.
22: At syempre, partner, last na pasalamatan ko lang. Kahapon kasi, tayo inaimbitahan na maging guest speaker sa anniversary. At naging maganda naman, no?
23: Very
22: memorable
23: good.
22: Yung salamuha natin sa kanila kahapon, ang Sapphire Parañaque Zapatila Eagles Club.
23: Wow.
22: Maraming salamat po ha, lalong-lalo na sa kanilang mga officers sa mainit na pagtanggap, syempre, at sa masarap na pagkain. At sa pakikinig, di ba, sa mga na-share ko sa kanila bilang kanilang guest speaker, lalong-lalo na kay Kuya. Kay Kuya Danny Kapal, kay Ate Ned Kapal, marami pong salamat.
23: Thank you po sa inyo. Ay, ito, habol ko lang mabilisan kasi ang PNP daw, mayroong Invitational Shoot Fest.
22: Wow.
23: Yung PNP Press Corps sa Mayo 29 hanggang 31. Ito'y Level 1 PPSA sanctioned match. Gagawin po ito sa Quezon City Police District Firing Range sa Camp Karingal sa QC at pangungunahan po ito ni PNP Chief General Jose Nartatis Jr. General, asa na po yung CCTV? Mali.
22: Alam niyo po, kung medyo hindi kayo kahusayan, huwag na kayo mag-join kasi itong partner ko makakalaban niyo dyan. Eh, hustler ito.
23: Masakir po.
22: Easy. Alam mo, partner, nagpapabati rin eh.
23: Sino yan?
22: Si Victoria Walang Katulad-Tulad. Good morning, Vic.
23: Siyempre, magpapalapad na naman kayo. Papalaban na naman kayo.
22: Tatakbo na naman.
23: Alam mo ba, partner?
22: Oh, ano yung partner?
23: Eh, ayun, mga reporter dito na nagko-cover dyan sa Senado.
22: Ano daw?
23: Pinangungunahan yan ni Robert Mano at saka ni Victoria Tulad.
22: Takbo lang takbo.
23: Takbo lang takbo.
1: Tara, oh!
22: Tapos si hingali.
23: Lalo na si Victoria Tulad, lalong pumayat.
22: Abo!
23: Pero gusto naman niya yun.
22: Of course.
23: Pero dapat yan, sabay ng pagpayat ninyo ay pag-iingat pa rin.
22: Mm-hmm.
23: Hindi po natin alam kung anong mangyayari. Hindi ko po kayo tinatakot, pero ganun na rin po yun.
22: Sabi nga ni kanina ng mga nakausap natin, di ba? I-expect na natin yung mga dapat i-expect. I-consider na lahat ng possibility. Parang ganun nga yun.
23: Expect the unexpected.
22: Aha, kaya naman magandang morning din sa mga nakatutok sa atin ng mga school principal. Si Sir Joel Del Cestoso. Ayun. Good morning po.
23: Good morning po sa inyong lahat at masaya tayo. Lunes na naman, magpasalamat po tayo sa Poong May Kapal at tayo'y naririto pa rin. Amen! Amen.
22: Ayun, kaya naman.
23: Kaya naman.
22: Ayan mali na. Ito, mali.
23: Tumoma.
22: Nag-nom-nom na habang nag-aabang na mangyayari sa Senado.
23: Oh, no.
22: Oh no.
23: Oh no.
22: Ganun po, partner. Ay nako. Oh, basta abangan niyo po ha dito sa DZMM ha. Lahat ng mga pangyayari po na yan, iyahatid po natin yan.
23: Yan. Oo. Oo. Walang sablay.
22: Ayun oh. Ayun pala oh. Kumakaway pa ang Victoria tulad.
23: Mamaya,
22: and dahil dyan,
23: mamaya hulas na yan.
22: Pakaway-kaway ka pa. Bye!
23: Bye-bye. Thank you, partner.
22: Thank you.
1: Sabaw, pero pwedeng makasawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, natukoy ng Philippine Coast Guard ang umano'y illegal na marine scientific research ng mga barkong Chinese sa loob ng teritoryo ng Pilipinas sa paligid ng Pag-asa case. Namataan ng PCG ang China-flagged research vessel na Shang Yanghong 33 na nagsasagawa ng survey activities nang walang pahintulot ng ating pamahalaan. Ineeskortan pa ang naturang barko ng dalawang Chinese Coast Guard vessels habang may mga tauhang Chinese ring namataan sa K2 at K3. Nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG at ipinadala ang Islander Aircraft para bantayan ang sitwasyon sa Kalayaan Island Group. Naidokumento rin ang PCG ang presensya ng 20 Chinese Maritime Militia Vessels sa paligid ng Sandy Cay. Nasa bahat ng mga otoridad ang mahigit 40 milyong pisong halaga nang pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo mula sa isang sasakyang dagat sa Basay, Negros Oriental. Ayon sa Philippine National Police Maritime Group, kasama ang Philippine Coast Guard at lokal na pulisya, narecover ang humigit kumulang 700 master cases ng sigarilyo sa isinagawang operasyon. 10 individual ang inaresto at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon para sa kaukulang kasong may kinalaman sa smuggling. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga otoridad ang pinagmula ng kontrabando at kung may mas malawak na sindikato sa likod ng operasyon. Department of Agriculture, hinikayat ang publikong isumbong ang mga hindi tumatalima sa price cap sa imported na bigas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
2: Rika, nilinaw ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na price cap at hindi na lamang maximum suggested retail price o MSRP ang ipinapataw na 50 pesos na presyo sa kada kilo ng 5% broken imported rice. Ibig sabihin, mas maigpit na ang pagpapatupad nito lalo't paglabag na sa Price Act ang posibleng kaharapin ng mga rice retailer na hindi tatalima sa kautusan. Paliwanag ni Guevara, pagkakakulong at multa ang posibleng parusa sa mga lumabag at lalabag sa price cap. May kaakibat din itong parusang administratibo gaya ng pagpapasara sa tindahan at pagkumpiska sa mga produkto. Rumoronda na rin niya sa mga palengke ang mga pulis para ipatupad ang umiiral na price ceiling. Dagdag pa ni Guevara, dapat kunan ng litrato at i-report ng taong bayan ang mga makikitang hindi sumusunod sa price cap. Pwede niya itong ipadala sa social media pages at website ng DA at ng kadiwa ng Pangulo. Maglalabas ng listahan ng DA ng mga brand ng imported rice na dapat ay ibinebenta ng 50 pesos ang kilo para may gabay ang publiko sa umiiral na price cap. Yan ang balitang kumpirmado. So, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon!
3: Ang oras po natin ay 9:04.
1: Ang oras po natin, 9:04.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

Ibirisyo. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Balita Patan! Sa DZM.

0: 9:05 na nagmamadaling umaga. Aba, handa na ba kayo sa ma-action Lunes natin ngayon?
1: Bagay na bagay yung tugtog, ha? Oh. Rocky. Para it will be a rocky afternoon, ha, partner?
0: Totoo, di ba, partner? Kasi last week pa lang hinahanda na natin ang sarili natin sa maaring mangyari. Today, di ba? Dahil mamaya, impeachment na sa Senado.
1: Yes, okay. Oh. Bumati muna tayo, ha? Oh. Ako muna ang bagong partner na Miss Rica Lazo. Oh. Dahil may misyon ng ating kasamang si Peter Musky. Ako po si Danny Buena.
0: Ayan, my OG partner, di ba? Kasama niyo rin po Rica Lazo para sa programa Balita Patan. Oras muna tayo, partner.
1: Alright. 9:06. 9:06.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ayan, o mamaya, ano nga ba ang mangyayari?
1: Eh, more than what we expected kasi di ba ang inaabangan ng lahat, di ba, magkoconvene na ang impeachment court, ang Senado, base na rin sa sinabi last week, no Friday, ni Senate President Cayetano, pero mas inaabangan yung pagpapalit ng, di ba, ng Senate President, pero umugong kasi nitong ano di ba, weekend.
0: Tama.
1: Eh talagang kung sino-sino mga pangalan, may mga pangalan na lumutang ha. Basta anybody but Alan, yun yung mga lumulutang, di ba, sa mga social media. Pero for now, ay hindi pa natin alam. Hanggat hindi, tingin ko medyo magkakaroon na ng mga kaliwan na ganyan before 3 p.m. partner.
0: Ewan ko nga ba, partner, kasi as long as you have the majority, pwede kayong magbotohan, magpalitan ng magpalitan, di ba? Mm-hmm. Dahil kasama naman talaga yan sa tradisyon ng Senado.
1: Yes.
0: Pero yung mga ganitong quick regime, hindi pa pala regime, ilang araw lang eh. Quick changes sa Senate leadership doesn't spell confidence, di ba, sa ating mga Pilipino, sa mga ibinoto nating lawmakers natin. Mm-hmm. Lalo na, at may kinakaharap tayong impeachment ng napakataas na opisyal ng bansa. Mm-hmm. And we're not talking, I mean, baka makalimutan nyo po kasi mga kapamilya, di ba? Mm-hmm. Hindi naman yung Senate Presidency ang mainit na issue talaga dito. Ang pinaka-issue talaga dito, baka nakakalimutan ng lahat, partner, accountability pa rin at transparency pa rin sa pera ng taong bayan, di ba?
1: Ayun, oo. Oh. Eh, yun nga ang pinag-uusapan nga ng lahat. At saka, partner, di ba, parang kanina nakausap ng ating DZMM Teleradio si, di ba, ang isa sa mga prosecutor, si Joel Chua, sinasabi niya na wala pa naman talaga imbitasyon eh.
0: Oh.
1: Magpupulong sila anytime. Itong 10 p.m., itong mga prosecutors,
0: yes.
1: Di ba yung panel of prosecutors na galing sa House. Eh kasi unang balita, talagang a-attend sila eh. Di ba dito sa alas 3 ng hapon. Pero dahil nga ang balita nga, i-convene na as impeachment court. Pero siguro they are there probably para as observers. Pero it looks like wala pang formal. Kasi depende eh kung ano, kung merong... Well, I hope wala namang fireworks. No? Pero ibig sabihin, sana mas, kung meron man takeover, whatever, we will see that before or after mag-convene as impeachment court.
0: Kaya diba? Nga. Pati pala yung presence ng ating mga private prosecutors, no? Ay kailangan
1: meron
0: din
1: na
0: palang...
1: Ba? May binigay na bang pangalan?
0: Wala pa.
1: Wala pa rin,
0: dahil,
1: no?
0: Dahil sabi ni Kong Joel nung nakaraang linggo, sinasala pa nila kung sino yung mga maari nilang kuning
1: pero private prosecutors. Pero may mga lumulutang na pangalan.
0: Yes, may mga naririnig tayo. pero syempre, dahil naririnig pa lang at hindi yan confirmed, hindi muna natin sasabihin.
1: Yes.
0: Kasi dito, dapat kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Sigurado.
1: Pero
0: diba?
1: May mga lumulutang na, pero yun na nga, ibig sabihin, they are in the process of doing that. Pero ngayon talaga, siguro yung pagmimitingan nila mamaya, kasi tatlo yung senaryo na binabanggit ni Kong Chua na sabi niya, depende kung ano yung procedures na ma-adapt mamaya. Kasi diba, doon pa lang kasi magko-convene.
0: Yes.
1: If ever mag-convene.
0: Yes.
1: Pero before that will happen, tingin natin medyo may... For now, itong weekend, ang daming tawagan ha, na nangyari.
0: Oo. Diba? Marami naman tumawag sa'yo.
1: Hindi naman.
0: Ikaw...
1: Marami akong inalam sa ibang source.
0: Oo, yan ang gusto ko kay Danny Buenafe.
1: Kailangan, you have to validate. Tama ba sinasabi nito? Tama ba? Diba? Parang ganun.
0: Oo.
1: Diba?
0: So, ano naman mga na-compare mo? Mami, isplok mo sa akin ha.
1: Mahirap kasi sabihin eh. Pero at least may mga lumutang na pangalan. Sa social media, Big Subiri, diba? Win Gatchalian, Tito Soto uli.
0: Oo.
1: Pero hindi pa rin natin masabi. Depende kung sino yung ibig sabihin kung yun ang magkakaroon ng papalit, di ba? Sino yung mga bumaligtad? Di ba? Yun din ang sunod-sunod na tanong, di ba?
0: Tama. At saka, anong agenda ninyo? May malinaw na agenda ba kayo kung bakit kayo uupo? O baka mamaya, may personal agenda na

0: man kayo isusulong. Kasi yung nakita natin yung Senate leadership change last week, hindi mo pwede sabihin walang agenda yon, yes. Di ba? Talagang kahit anong deny ninyo, kahit anong ano, sabihin pang excuse sa atin, yung make-up ng majority, nakita natin eh, di ba? Na meron at merong maaring agenda ito.
1: Nakadagdag dito, partner, yung the way they handle the Bato case eh.
0: Yes.
1: Di ba? Siyempre, nakawala during their supposedly protective custody. Tapos, grabe ha, biro mo yung huling survey, pinapakita, mas tumaas na ang House.
0: Oh.
1: In terms of approval rating, di ba dati ang House, ako naman, hindi rin ako believe sa House eh, pero ibig sabihin, in this particular case, parang mas nangibabaw pa ang trust rating ng House compared to the Senate ngayon.
0: Yes,
1: because
0: kasi,
1: of that week-long spectacle.
0: True. At nakita din naman natin yung ilang linggong pagkabusisi ng House doon sa kanilang mga investigasyon, di ba? So mag-step up din naman sana ang Senado ngayong dumating na sa kanila ang bola, nasa kanila na ang articles of impeachment. Dahil hindi naman ito basta-bastang ano lamang eh, ano tawag dito, process ang gagawin nila mamaya. This will be historical because we're talking about an official that has been impeached twice.
1: Yeah, diba? Magkaibang Congress lang. 19th at saka itong 20th Congress. At saka yung boto, grabe ha, 250 last year, ngayon 257. So this
0: malaki,
1: is something na titingnan mo eh, di ba? Parang grabe support from the House. So hindi sila natitinag, ibig sabihin, despite mga approval rating na mataas si nagdeklara na si VP Sara, hindi, ibig sabihin tuloy, no? Well, sana tama yung mga validation ng mga social media, pero marami ang nagagalit in terms of ibig sabihin performance ng Senado, partner.
0: Tama. So mga kapamilya, mamaya po, pagdating pa lang ng alas dos, tama
1: meron na tayong special coverage?
0: Meron na tayong special coverage. Abangan niyo po yan dahil mula alas dos ng hapon onwards ay tuloy-tuloy po ang ating coverage dito sa mangyayaring unang araw ng as the Senate convenes as an impeachment court mamaya. So makasama niyo dyan, Danny Buenafe, Tony Velasquez, and yours truly. So kaming tatlo po ang
1: abangan
0: maghihimay
1: dyan. Abangan niyo yan, siyempre, at least historical nga, tama. Sabi ng partner ko.
0: Wala na tayong pahipahinga dito, partner, dahil lahat tayo mainit ang mga ulo kasi walang kuryente.
1: Ayun, bangkitin mo na, partner. I-announce mo na.
0: Ang Visayas grid po ay may alert status ngayong araw na ito. May 18 as of 8 in the morning. Yellow alert po ang Visayas grid. 4 p.m. to 8 p.m. 13 planta po ang nasa forced outage since May 2026. Isang planta since March. 3 planta since 2025. At marami pang iba. So, meron tayong total na 852.9 megawatts na unavailable sa grid dahil derated capacity tayo, partner. Oo, naka-off yung mic mo.
1: Para malinaw, Visayas lang to.
0: Visayas lang po itong yellow alert. Ulitin po natin, 4 p.m. to 8 p.m. Ayon yan sa NGCP. Kayo ba'y nakaranas ng rotational brownout?
1: Alam ko ikaw.
0: Oo.
1: Narinig kita eh. Pero at least sa amin, in my area, doon sa bandang kabundukan ng Fairview, hindi naman kami nakaranas. Buti na lang ha. Pero sabi nila, ewan ko, sa Metro Manila yata, mukhang tapos na yung
0: rotation.
1: Diba? Hopefully ha. Wala. Kasi narinig ko si Secretary Garin, sabi niya. Pero gusto niya, magpaliwanag pa rin.
0: NGCP.
1: NGCP. Para ano nangyari dun sa isang linggo na yon? Marami kasi naapektuhan din sa Metro Manila.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama. Uy, nakita mo ba yung isang kumakalat sa social media na namatay yung kanyang papa? Kasi apparently yung meron siyang assisted breathing na siya sa kanilang bahay dahil meron siyang matinding lungs issue. So parang asthma din ata couple with some lungs issue. At dahil nga natigil yung kuryente, they're not blaming anybody naman. But dahil natigil yung kuryente, ayun ang nangyari, nag-pass away ang kanyang
1: dad. Yun ang mga ano, di ba? Masakit doon, di ba? Ibig sabihin, sino ba may kagustuhan noon? Pero dapat hindi nangyayari yung ganun.
0: Yun nga. Diba? And on top of the issue ng electricity bill natin ito, partner, di ba? Na ang dami na ang mahal ng ating binabayaran at ang daming mga
1: charges?
0: Ito, green charge, levies, di ba? Na din nilalagay natin sa electricity resources na dapat ay pamahalaan ang nagpupondo dyan. So,
1: abangan natin yung May billing. Inaabang ako na nga yung May.
0: Iniintindi mo ba yung laman ng billing mo?
1: Hindi, pinipintahan ko eh pag dumarating. Kasi lagi yun ang pinakamataas sa lahat ng utilities, di ba? Tubig, okay lang na hindi ako mana-intimidate. Pero pag dumating yung Meralco bill, iba
0: talaga. Meron ka rin bang yung para sa game show na titinaw mo na 1, 9,
1: considering, considering partner, meron ako solar panel. Hindi naman siya ganun karami. Pero ibig sabihin, hindi ko nararamdaman yung meron pa akong net metering. Hindi ko nararamdaman yung ibig sabihin, ilan lang naman kami sa bahay. Nag-aircon, pero hindi. Lagi naman ako wala. Diba? So ako naman yung madalas nang mag-aircon kasi grabing init. Pero ibig sabihin, sobrang laki talaga nung nakaraan itong April. Mm-mm. Mataas yung billing. So nagpapaliwalag ang Meralco. Napapanood ko naman si John Saldariaga. Nagpapaliwalag naman siya. Pero ang dami pa rin. Hindi lang ako, marami nagre-reklamo sa social media.
0: Isblock mo, magkano yung billing nyo last time?
1: Huwag ka na sabihin.
0: Dali na. Umabot kayo ng magsasampu.
1: Mahigit.
0: Ay! Ako halos sampu, pero mahigit. Ang sakit nun.
1: Partner,
0: mahigit, dalawa lang kayo?
1: Marami ba kayo sa bahay?
0: May matatanda ako eh. So, naka-AC sila. Pero, dalawa lang kayo? Mahigit
1: hindi naman dalawa.
0: Ilan?
1: Hindi naman. Mga tatlo, apat.
0: Pareho lang pala tayo. Mahigit sa masakit ang ating kuryente ngayon. Mm-hmm. Tapos, ito pang petrolyo, tataas na naman bukas.
1: Yes,
0: diba?
1: Isa pa yun. Oo, pero 3 piso yata, no? Very likely tomorrow diesel.
0: Lampas piso naman sa gasolina.
1: Lampas piso, 1.50 yata. Pero ang kerosene, bababa. Pero mababa din.
0: LPG, parang narinig ko kanina, bababa rin daw eh. Ang LPG.
1: Ikaw, gasolina ka, di ba?
0: Oo. Sana nga, pahiram mo sa akin yung electric mo. Nang maramdaman ko naman yan.
1: Muna sabihin dito.
0: Dito muna tayo, mga kapamilya. Sa mga nag-iinit na mga balita ngayong araw na ito, on a Monday, May 18, 2026, Senado nakatakdang mag-convene bilang impeachment court ngayong araw. Ilang obispo na nawagang agad simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Subpina naman ang ombudsman para sa CCTV footage ng pamamaril hindi tinanggap ng Senado. Police escort sa pag-alis ni Senador Ronaldo de la Rosa, pinaimbestigahan.
0: Hiling na tiyaro ni Senator Ronald de la Rosa laban sa ICC arrest warrant, ipinababasura sa Korte Suprema. Kalusugan naman ni dating Pangulong Duterte, ipinasusuri bago ang paglilitis.
1: Presyo ng LPG, presyo ng diesel at gasolina, namumuro namang tumaas.
0: Halos 40 o 40 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, lalo pang bumagsak sa kabila ng mga pag-ulan.
1: 70 Chinese na aresto sa plantang gumagamit ng nakalalasong kemikal sa Misamis Oriental. Planta sinasabing pagmamayari ng Chinese na si Tony Yang.
0: Sa labas ng bansa, Ebola outbreak sa Congo, idineklarang public health emergency of international concern ng World Health Organization.
2: Balita Patan!
0: Aba, meron pa rin palang Ebola dito sa ano, partner? Sa Congo, kala ko natigil na nila ito. Hindi pa pala, meron pa pala.
1: Itong hantavirus, inaabangan din natin eh. Di ba? Meron pala mga crew tayo, mga Pilipinos.
0: Yes.
1: Parang nasa Amsterdam na, pero ano, nakikibalita ako sa DMW.
0: Oo, pero ano
1: may bago.
0: At least yun, contained naman sila dun sa cruise ship, di ba? Hindi naman dumami. Teka, kukuha muna tayo ng report maya-maya sa ating Radyo Patrol. Ang time check muna natin. 9:19 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ito na nga ang ating mga report ng mga Radyo Patrol. Lalaking na-aresto matapos ang putukan ng baril sa Senado, inaasikaso na ang piyansa. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Recount Peter, sa panayam, kinumpirma sa Radyo Patrol ni National Capital Region Police Office, NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, na pinoproseso na ang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ni alias Bel Oragon, ang sinasabing driver ng NBI na naaresto sa Senado matapos ang putukan ng baril noong Mayo 13. Ay Asilo, pinoproseso na sa Pasay City Prosecutor's Office ngayong umaga ang piyansa ng sospek, pero hindi pa tiyak kung kailan ito makakalaya. Nakadepende kasi niya sa korte kung gaano katagal bago mailabas ang release order. Sa ngayon, nananatili sa kustudiya ng Pasay City Police ang suspect. Batay sa ulat ng Southern Police District, nahaharap si alias Mel Oragon sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Seguridad ng Senado. Naharap din siya sa kasong alarm and scandal, direct assault at trespass to property. Iniulat din ni Asilo na nagpositibo sa gunpowder residue o pulborang suspect matapos itong sumailalim sa paraffin test. Ilang ulit na sinubukan ng radyo patrol na makuhang panig ng abogado ng suspect pero wala pa itong pahayag sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang radyo patrol, Zeus Legazpi, DJ.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Karagdagang detalye doon sa ating rollback ng liquefied petroleum gas partner, magkano ang ibababa?
1: Ayon kay Regasco President Arnel T., piso kada kilo. Ah, bawas presyo o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Abunso dito ng pagbaba ng Philippine or shipping cost sa kabila ng bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil.
0: Ayan, tama pala, may rollback pala. Tama yung aking narinig kanina. Pero partner, no?
1: Importante yan, ha?
0: Oo. In the middle of the month, no? Ang anunsyo na ito. Kasi usually ang LPG natin, monthly ang price change niyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Kasi alam mo, marami mga karinderiya, di ba? LPG, binabantayan din nila yan. Ako sa bahay lang. Ako rin ang bibili niya. Dati nga, 1,000 lang halos yan. Ngayon nga, sabi sa akin nung aking helper doon, 1,700 na raw eh.
0: Talaga?
1: Di ba? Ganun kataas yung 11 kilo, yung sinasabi nga dito.
0: Yung regular na malaking tangke.
1: Pero ibig sabihin, nararamdaman ko lalo yung mga maliliit na karinderiya na talagang kailangan nila magbawas ng serving, ng pagkain. Diba? Mm-hmm. Para lang huwag magbago yung presyo.
0: Nag-shrinkflation na naman, diba?
1: Parang ganun. Kawawa din yung mga ano, no? Mga maliliit. Tapos, ang init-init pa, nasa iba, yung wala silang aircon or whatever.
0: Akala mo lang, walang aircon. Akala mo lang, walang aircon na ikaw nagbabayad.
1: Hindi, yung ano, diba? Yung mga maliliit nating mga kababayan natin na talagang, tama. If they don't sell or hindi sila magtrabaho for that day, wala sila halos. Yun nga, living by the day, di ba?
0: Tama.
1: Sa means, whatever means.
0: Kaya nga yung mga maliliit na wins natin, no, small wins that we say, take it kung meron tayo small wins para lang hindi naman tayo palagi talo ng buhay, no? Partner, ito na ang ating unang makakausap, ang ating unang panauhin para sa araw na ito. Ang pag-uusapan naman po natin ay ang panawagan nga po ng isang grupo na sumurrender na nga itong isang pugante na to. Puganteng senador na ang turing sa kanila sa kanya dahil actually bahagi na siya ng most wanted list ng Interpol. Mm-hmm. Isa po siyang active senator on duty, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matapos nga po niyang umalis, tumakas dito sa ICC warrant of arrest niya. Kasama natin ang convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang morning po. Danny at Rica sa programang Balita Patan.
5: Hi, magandang umaga. Dan at Rica, thanks for having me on.
0: Our pleasure, Attorney.
1: Salamat, Attorney.
0: Opo. Attorney, simulan po natin sa panawagan po ng inyong grupo, ang Duterte Panagutin Campaign Network. At ito nga pong pagtatago ni Senator Ronald De La Rosa, kayo po ba ay nagulat sa maaksyon na parang teleseryeng probinsyano na nangyari noong nakaraang linggo?
5: Ako hindi nagulat kasi alam ko madrama to si Senator Patonio at saka si Senator Alan Peter Cayetano. So, obviously, yung politikang-politika, yung pagpunta niya ng May 11, it's nothing about serving the nation, di ba? It's just about taking over the Senate. 13 votes. Siya yung pang number 13. At tapos, ayos na, kasi pagpasok niya, meron na siyang protective custody. At bay na yung NBI at yung mga arresting officers. So, nagulat ba ako? Hindi masyado. Kaya lang, talagang nakakalungkot. Kasi yung Senado talagang bumagsak na ang trust rating sa bayang Pilipino. Kasi paano mo pagtitiwalaan ang ganyang Senado na they have no capacity to govern. Napakagulo nila. The last week was really a circus. Sabi nila, you elect clowns, you get a circus, di ba? So ganun ang nangyari last week. Kaya bagsak na bagsak ang Senado at si Senator Bato na wanted for one of the most heinous crimes ng international community, hindi lang ng Pilipinas, international community, nagtatago at pinabayaang makawala at makatakas. So, that's entertaining. Kaya lang, it's tragic. At the same time, it's comic.
1: Attorney, kasi siguro naman lahat kasi ang pinag-uusapan itong Republic Act 9851, di ba? Mukhang ito parang sinuportahan doon sa komento na binigay ng, siguro nasundan nyo yung sinabi ng Solicitor General, di ba, si Attorney Darlene Berberabe, na sinasabi niya na talagang pugante na at hindi pwedeng gamitin ang local court to serve the warrant of arrest against kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato. Nung nakita niyo yung ganitong reaction at mukhang umani ng suporta ho sa social media, Attorney.
5: Yeah, and, hindi naman ako nagulat kasi alam ko naman si Dean Berberabe, din namin sa UP Law. Tama naman yung kanyang pag-iisip . Tama naman yun. Ang kinagugulat ko lang din, anyway, kung ganyan ang position ng government, bakit hindi nila in-implement kaagad yung arrest warrant? Yun naman palang gobyerno, pasok dun sa idea na under 9851 na pwedeng isurrender si Bato nang hindi na kailangan dumaan sa local process. Yun na pala yun . Tapos yun naman yung position nila sa Supreme Court ngayon. Bakit pa natin hintayin na isulat nila yun? Kasi yun naman pala yung position. Anong ginawa ni BBM? Yan ang tanong ko . Anong ginagawa ni BBM? Di ba niya iniisip yan? At wala pa tayong naririnig sa kanya. Sabi nga namin BBM, where na you? In all pero, this, nag-aagulusin nato, ang gulo-gulo ng economy, ang taas-taas ng oil price. Where na you, President? We need your leadership.
1: Pero, as Attorney Jojo, gusto ko lang, para malinaw lang doon sa mga nakikinig, sa mga viewers natin, yung parang hinihintay din nila kasi siguro yung reaction ng Supreme Court kasi may hinihain o di ba? Na somehow, parang dinidispute nila yung 9851, parang nagbigay nga ng 72 hours. So, siguro to maintain the peace, hintayin natin ang Korte Suprema para walang masabi yung kabilang kampo. Ano ho ba yung tingin yung ganun strategy? Pero ito nga, siguro, it will weigh more pressure ngayon sa Supreme Court because of the comments made now by the Solicitor General.
5: It doesn't make sense to me as a lawyer. Kasi alam mo, pag wala kang TRO, bakit mo pinipigil yung sarili mo?
1: Okay.
5: Why are you trying to, prevent your own self na pursue mo yung tamang gawin? Kasi ang position ng gobyerno, according to ISG, hindi na kailangan . Pwede nang arestuhin. Tapos sasabihin ng gobyerno, hindi, hintayin natin kung ano sasabihin ng Supreme Court. Wala nang TRO ang Supreme Court .
1: Oh.
5: Why will you assume na magkakaroon ng TRO? Kasi pag nagkaroon na ng TRO yan, wala ka na magagawa.
0: Mm-hmm.
5: So meron kang window ngayon na pwede mong gawin yung nasa isip mong tama, according to OSG, at implement mo, warrant of arrest mo, wala namang TRO. There's nothing illegal about it kung inaresto mo siya.
0: Mm-hmm.
5: Kaya hindi ko naintindihan yung ganung reasoning. Ano lang yan palusot lang yun for an inaction, clear inaction on the part of the executive branch of the government. Hindi ko alam kung ano nagmo-motivate sa kanila, natatakot ba sila sa politics and all that, but because of that, hindi nila ginagawa yung dapat nilang tamang gawin.
0: Mm-hmm. Meron po bang merito yung paghingi nila ng TRO kung wala namang karapatang pantao ang nalalabag para kay Senator Ronald De La Rosa?
5: Wala. Waste of time yon. Kasi, unang-una, how do you expect the court to issue a temporary restraining order, hindi injunction, temporary restraining order sa co-equal branch ng government niya? Mahirap gawin yan . Kaya palagay ko, ang Supreme Court hindi nag-i-issue kaagad . Kasi alam nila, it's gonna be a constitutional crisis. Kasi parang sila na yung pinaka-boss dito, yung executive na may poder in terms of foreign policy, execution of laws, sasabihin mo, huwag mong gawin yung trabaho mo under the Constitution. May problema yon. Kaya, yung paghingi nila ng TRO, of course, if I understand as defense lawyers, they will try to do that.
1: Mm-hmm.
5: Kaya lang, palagay ko, walang merit yun, walang merit, and I'm thinking na hindi rin ibibigay ng court yung TRO. Maybe the court will judge it sa injunction proper itself, pero hindi yun bibigay ng temporary restraining order. Kaya hindi ko naintindihan nga yung self ng administration na hindi nila ginagawa yung trabaho nila para aresto yun ng isang tao na charged with the most heinous crimes in the international community. That's just, to me, abandonment of your own responsibility.
0: Opo. Ngayong araw matatapos yung 72 hours na ibinigay ng Korte Suprema for different agencies no, na makapag-respond dito sa TRO nga na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. So, matapos lang po ang deadline na ito, maari na po ba ulit? Kasi active naman talaga. Na? Active naman talaga yung warrant, di ba, ng NBI. Wow. Pero once matapos itong araw na ito, Attorney Jojo, pwede na ba silang tuloy na actively hanapin si Senator Bato and to finally issue the warrant?
1: Yung manhunt.
0: Oh, lalo na't wala na siya sa Senado ngayon, di po ba?
5: Alam mo, as a lawyer, hindi naman dapat huminto eh. Kasi sabi ko nga, hihinto ka kung tama yung ginagawa mo, alam mo yung tamang ginagawa mo, OSG said so, yun ang position nila, hindi ka dapat huminto. Ngayon, yung 72 hours na yan, significance lang noon, nagbinigay ng court for both sides, is that after these comments, the case will be submitted for decision. That's it. It doesn't guarantee, it doesn't mean magkakaroon ng TRO, it doesn't mean magkakaroon ng TRO, it doesn't mean that. Bahala ang court doon. I don't see that they will be issuing the TRO itself, no? Pero the government's position is not understandable to me. Na huminto tayo ngayon. Eh, yun ang trabaho nyo. Wala naman nagsasabing huminto sa inyo eh. Pag sinabi ng court huminto kayo, di huminto kayo. Huwag yung huminto na tayo kasi baka hihinto tayo in the future eh. Doesn't make sense, diba?
1: Attorney, ito, itatanong ko lang. Kasi syempre, bago pag-usapan natin yung supposedly pag-convene no, ng impeachment court ng Senado mamaya, eh syempre pinag-uusapan yung posibleng mapalitan yung Senate President, no, si Alan Peter Cayetano. kayo, na mismo convener kayo ng Duterte Panagutin na campaign network, ibig sabihin, any change of leadership, let's say mapalitan si Senator Cayetano or he remains, tapos siya ang nag-convene, meron ba kayo mga agam-agam just in case he will be the one na mag-lead nitong impeachment trial in the meantime kung sakaling wala man lang pagbabago in the meantime?
5: Absolutely. Kasi alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS. No? Talagang kakampi sila ni VP Sara. And I know the objective of the VP Sara camp. Reflected by the positions and the public statements ng mayorya na yan is that they don't want any trial. Gusto nila either i-delay to o maglaho na to. Kaya every step of the way binabantayan natin yung gagawin ng Senate eh. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss na hindi natanggapin yung mga
1: posibleng
5: evidence.
1: Posibleng mangyari yan ha, kahit violation ng constitution, mag-motion to dismiss kahit wala pa yung ebidensya.
5: I will not put it past them. Ha? Kasi yung nangyari last year kay Chief Escudero, di ba? Binalik pa nila sa Kongreso yung ano. Yung
1: remand. The term coming from APC.
5: Remanded the complaint. Yung pala, hinihintay lang ni Pete na Chief na mag-decision yung Supreme Court. Kung ano-ano pong dahilan, sinabi niya, no? Kesyo-kesyo, pero actually hinihintay niya yung Supreme Court na sabihin ma-invalid yung complaint ng House, no? So, para sa akin, sarsuela no, to the hilt. So anyway, so even now, ngayon, may mga ganun tayong agam-agam sa kanila kasi alam natin, ayaw nila. Robin Hood Padilla himself said, ako, opposed ako sa impeachment. Wala pang evidence. Wala pa siyang article. Hindi
1: parang
5: pa niya
1: binago na eh. Binago na yata niya eh.
5: Binago nga niya eh. Pero diba obviously, yung pagbabago niya ngayon, PR na lang yun. Style na lang yun para sabihin niya, hindi, objective ako, blah, blah, blah. Pero before, when he was really free to say anything, sabi niya, oppose ako sa impeachment. Tapos sasabihin niya, kasi opposition naman kami, lahat ng gagawin, oppose kami. Uh-huh. Ang question ko sa kanya ngayon, with that kind of reasoning, ngayon mayorya ka na, are you in favor of impeachment already? Uh-huh. So it doesn't make sense. So, obvious na obvious yung ginagawa nila. Kaya tapabantayan natin mabuti. Kasi hindi natin alam, mag-convince sila ngayon. But what will happen in the convening today? No? What will Marcoleta say, for example, to stand up there? And, alam naman, everything is possible under the sun with this majority. Kasi ang objective nila is to stop the impeachment trial. No? Ayaw lang sabihin yan, pero yan ang objective nila. Kaya dapat mapagmasid talaga ang bayang Pilipino. Huwag nating payagang gawing i-railroad nila to. Kailangan magkaroon ng trial according to the Constitution.
0: Oh,
5: alam natin, walang 16 votes to convict right now.
1: Yes, yes.
5: Pero we need to see the evidence presented by the prosecution para makita natin. Teka muna, paano nagkaroon bilyong-bilyong piso itong mga to?
0: Mm-mm.
5: Wala namang kinikita ito sa gobyernong ganyan. Wala namang silang negosyong napakalaki.
0: Mm-mm.
5: Saan ang galing yan? So, there will be DDS na die in the wool, no? Na hindi na magpapalit ng isip yan.
0: Mm-mm.
5: Kahit na 30,000 yung pinatay sa EJK.
0: Mm-hmm.
5: Pero may mga DDS na pag nakita siguro nila yun, baka magbago ng timpla yung pag-iisip nila.
0: Mm-hmm.
5: Kasi yung katotohanan nasa harap na nila. Kaya kailangan talaga mag-trial at makita natin anong ebidensya na nakita na natin ng konti sa house. Pero makita pa natin, with the explanation of VP Sara, who has refused since the beginning
0: to attend,
5: to say anything. Opo. And explain and attend.
0: Yes.
5: Tapos sasabihin nila, bloodbath, bloodbath.
0: Mm-hmm.
5: Hindi bloodbath eh. There, may iwas, bloodbath sila pag nakita yung trial.
0: Mm-hmm.
5: Kaya yun ang objective nila, obvious yun, sa mga moves nila sa Supreme Court, panayampigil nila, TRO, question everything, delaying tactics.
0: Mm-hmm.
5: So tignan natin ngayon, nakabang na tayo sa first day of impeachment.
0: Mm-hmm.
5: And then what will the allies of Senate, of VP Sara in the Senate do today? Mm-hmm. To again delay this.
0: Mm-hmm.
5: And in fact, maybe hopefully for them, mawala na tong trial na to. Makalimutan na ng mga tao for some technicality or whatever it is. Kaya lang magbantay tayo.
0: Oh, hindi natin yan bibitawan, sir. Ang dami nating nagagalit kung gano'n ang kanyang gagawin, di ba? Kaya ka talagang babantayan natin. Isa sa mga nakita natin na ginawa nilang early changes na ngayon, no, ay yung pagpasa ng, ni Marcoleta ng memorandum ata yun, na sinasabi nga po na maari ng
1: bumoto.
0: Bumoto at umattend remotely, online ang isang senador bilang senator judge when in the constitution nakasulat na dapat personally kang nandoon.
1: Physically.
0: Ang presence mo ay nandoon sa mismong Senate trial. So bumabalik na naman tayo kay Senator Bato. Na parang meron ka na namang meron ka na namang ibinibigay na pribilehiyo ng Senado.
1: Isang pugante.
0: Diba? Na isang
1: allegedly
0: pugante.
1: Allegedly pugante, sabi ng OSG.
0: Diba? Pugante na talaga. Oh. Sinabi na ng OSG, diba? So, isa rin kasi sa reasoning bakit siya nagtatago, Attorney Jojo, is because ang argument nila na ginamit din ng Pangulong Duterte, ginamit din ang kampo ng Pangulong Duterte noon, partner, di ba, na hanggang ngayon wala pa rin sagot ang Supreme Court na yung nangyaring aresto kay former President Duterte ay unconstitutional, ay wala na sa jurisdiction ng ICC. Until now, walang sagot ang Supreme Court ngayon. Kaya, pati ito ay nagagamit na excuse ni Senator Bato de la Rosa. Sa palagay niyo po ba dapat na magsalita finally ang Supreme Court regarding this?
5: Well, ang Supreme Court is sovereign in itself. They you know, hindi sila ng politika ng bansa, no? As long as they don't say anything, status quo ang mangyayari ngayon. Kung mm-hmm. hindi sinabi ng Supreme Court na illegal yung nangyari,
0: mm-hmm.
5: legal lahat ang presumption natin na ginawa ng executive mm-hmm. yung dapat nilang gawin within their powers in the law. Mm-hmm. May law eh. Hindi naman ito walang law. Merong law, 9851,
0: mm-hmm.
5: na for them, ito yung legal basis namin, color of legality,
0: mm-hmm.
5: presumption of regularity. Nandyan sa kanilang lahat yan eh.
0: Mm-hmm.
5: So, hindi mo dapat, tama yung ginamit na word, excuse lang po yan. Hindi yan justification.
0: Mm-hmm.
5: Excuses lang yan para sabihing magtago si Bato. Mm-hmm. Ngayon, si Marcoleta is really a sneaky person, di ba? Very, very scheming and sneaky person.
0: Mm-hmm.
5: Kailangan si Bato, binigyan nila ng ganong privilege kasi mm-hmm. baka mapalitan kasi si Alan eh. Yung 13 kasi napaka-delikado, mm-hmm. di ba? Pag hindi ka bumoto, kaya sumipot si Bato nung May 11 kasi alam niya
1: kailangan yung siya yung pang-13.
5: Eh, wala na silang 13 kasi hindi na siya sisipot eh.
0: Mm-hmm.
5: Ngayon, ikaw si Marcoleta, napakagaling ng pag-iisip mo na basang-basa naman ang lahat ng tao, gagawa kayo ng exception para yung 13 ma-preserve mo.
0: Oo.
5: Kasi pag may attempt ngayon na natanggalin sila,
0: oo,
5: wala na si Bato eh.
0: So,
5: di ba obvious?
0: Parang magician lang, attorney partner eh, no? Yung a magician has many tricks under his wig. Under his hat, di ba? Ganyan.
1: Eso po.
5: Kaya lang, you know, katawa-tawa.
0: Mm-mm.
5: Funny. Everybody sees through it. Anong nangyari ngayon?
0: Mm-hmm.
5: The Senate has the lowest rating of trust among the Filipino people.
1: Authority.
5: We think, personally, this Senate under Alan Cayetano cannot govern.
0: Mm-hmm.
5: Cannot govern. Wala sila. Nakita mo, 1 week, walang chaos ang Senate. May bari lang pa.
0: 1 week pa lang.
1: Attorney, ano ba? Let's say, from the ranks sa grupo nyo, mga lawyers groups, alam ko, may mga statements na rin yung mga deans, mga law schools, di ba?
0: Tama, oo.
1: For now, ang parang ano bang namumuong sentimiento? Parang gusto nyo kung ang mangyayari mamaya, immediately before mag-convene as impeachment court, would you support yung ganung mga hakbang na kasi posibleng i-convene niya muna si Alan Peter and then later on pagkaroon ng change sa Senate leadership? Pero for now ho ba, mas gusto nyo na before he convenes, magkaroon muna ng palit muna as Senate President?
5: Oh, we wanted to change Alan Cayetano
1: before
5: yesterday.
1: Before mag-convene? Oo.
5: Yesterday. Kaya, kasi it will, of course, it will affect the schedule, no? Totoo naman yun. Kasi bago na naman schedule, baka hindi matuloy yung impeachment court kasi magkakaroon naman ng reorganization. I think, but it's for the better, it's better for the country na hindi si Alan Cayetano magpe-preside yan. Kasi obvious na obvious ang kanyang bias, no? Obvious na obvious ang kanyang mga scheme. Obvious na obvious. Kaya, paano mo pagtitiwalaan ang gagawin ng Senate na ganyang mayorya? So, I mean, I'm with all those people who call for his resignation. I hope it happened yesterday, but it's not. So, kasi ngayon talaga with Alan Cayetano down, kahit na anong pukpok niya sa table ng malakas, wala nang naniniwala sa kanya. Konting-konti na lang. That's not the kind of leadership we have. Parang, walang trust ng taong bayan.
1: Parang knowing yung history, may mga nagsabi na nga, pati si analyst, si Ronaldo Llamas, binanggit niya, yung nangyari doon kay Lord Alan Velasco na hindi ino-honor yung term sharing. Naalala niyo ho ba yun? Parang naungkat uli ngayon yun. Na ibig sabihin, he's hanging on to his position, di ba, Tordi? So, ibig sabihin, pwedeng marami ang mangyari mamaya if he is allowed to convene as an impeachment court ang Senado? Ganun?
5: Yeah. Oo. I mean, obviously, may track record na binanggit yan ng mga komentarista, no? Jess Falsi, kasi yung mga ibang tao pa na nung magpapalitan, i-implement na yung agreement sa House last time. Abay, kapit to po kay Alan. Palagay mo, nagbago na siya. Parang hindi, no? Masyadong scheming pa rin. Pagtanggal niya, yung mayorya, paglagay niya kay Bato, protective custody, pag-iingat, Plaska, ready to fire his gun 27 times para lang magkagulo and everything like that. Don't put it past Alan Cayetano. He's capable of this.
0: Napakarami nang nangyayari, pati yung mga CCTV nawawala, mga sabi na naayaw tanggapin. All because it centers around one man pa na nagtatatakas. But with that, we'll let it go muna, Attorney Jojo. We'll have to leave it there. Balikan ka po namin ulit sa mga susunod pang mangyayari dahil ang dami pa nating pag-uusapan dito sa nawawalang pugante na ito.
1: Maraming salamat, sa Attorney.
0: Thank you, Attorney.
1: Maraming salamat,
5: Attorney. Good morning po sa inyong dalawa at sa lahat ng inyong tagasunod.
0: Good morning po si Attorney Anacleto Rey Jojo Lacanilao III.
1: Napaka-helpful partner ng mga insights, di ba? Somehow, dapat ang mga lagi natin nakakausap. Very ibig sabihin, alam na alam niya yung ano, pati yung batas, di ba? Dapat hindi na kailangan hintayin.
0: Tama. Alam mo dito nga
1: Supreme Court ruling.
0: Tama. Dito nga rin tayo mahirapan, partner. Eh, no? Lalo na sa ating mga Pilipino na, admittedly, ito na ang Netflix series natin na pinapanood ngayon.
1: Sabi
0: ba?
1: Nga nila, Senate, ano? Parang Senatary. Senatary.
0: Senatary.
1: Senatary.
0: Ganun na siya ngayon. Diba? Ang dami kasi talagang mga commentaries, opinion na lumalabas ng iba't ibang mga legal voices. Some are twisting. Siyempre, kanya-kanyang opinion yun Interpretation of the law, di ba? But the spirit should remain the same. Kaya kailangan po natin maging mapanuri talaga dito. Nako, hinga daw muna tayo. At ang oras muna natin, partner, anong oras na?
1: It's 9:44 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang ubo at ka, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: DZMM!
9: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang pinakaabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita-patan.
0: Huling time check, 9:46 na umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ayan nga po, at mamaya-maya, katulad po ng narinig ninyo kanina, tayo po ay magkakaroon ng special coverage para sa unang araw, supposedly kung matutuloy ngayong araw ang pag-convene.
1: Kung matutuloy.
0: Diba? Kung matutuloy ngayong araw ang pag-convene ng Senado sa Senate Impeachment Court. Mamaya po, makakasama rin natin para himayin pa ang mangyayari sa Senado mamayang hapon. Oo po, ang aking partner, Danny Buenafe, aking partner, Tony Velasquez, and myself, mamaya po. At kasama din natin, itong kausap natin ngayon, partner, di ba? Tama ba ako? Tama ako ata eh, no? Kasama natin.
1: Baka kausap muna natin ngayon via Zoom.
0: Yes, via Zoom muna tayo. Ang ating past president ng Philippine Bar Association, chairman ng Movement Against Disinformation, or MADS, Attorney Rico Domingo, ang ating suki. Attorney Rico, good morning! Danny and Rico with you.
11: Good morning, Rica, and good morning din ka, Danny.
1: Oh, kamusta ho, attorney? Siguro kayo
11: okay naman
1: ay
11: po.
1: Enjoy na enjoy during the weekend. Binabantayan ng mga kaganapan sa Senado na umuugong na kung ano-ano. Ah, di ba? Eh, for now, eh ngayon, oo, ang tinasabi nating historical.
11: Enjoy namin at the same time, nagluluksa kami at nangyayari sa ating bayan to.
1: Okay, oo nga. Napakasaba, baba ng trust rating ngayon sa Senado. Pero for now, eh tapat tutukan natin, dapat ngayon daw i-convene as impeachment court ang Senado. Yan ay sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ho ba mga expectations ninyo bilang isa sa mga nakabantay dyan at miyembro, dating past president ng Philippine Bar Association?
11: Danny, can I rest back muna ng konti?
1: Sige, Attorney Rico, go.
11: I think what we should now focus on would be the implementation of the warrant against sa bato, no? Dapat mapakita ng executive branch na dapat yan ay iserve na, at dapat magaling pa sa presidente ang utos na iserve na natin yan at hanapin si bato, kasi ito ay malaking impact sa ating rule of law at yan ang aming tinutugis sa Philippine Bar Association as well as in the MAD, no? Mm-hmm. Dapat yan ay pursigihin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. Mm-hmm. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16, 1981, on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat i-file na po ng ombudsman yan. Mm-hmm. Sa mga kanilang nakikitang participants dito sa kaguluhan na nangyari noong Tuesday.
0: Mm-hmm.
11: Okay. At file na dapat ang ombudsman yan. At the same time, since merong kapangyarihan ang ombudsman sa kanyang charter na isuspend ang mga responsible dapat, kagaya na sinuspend nila ng 60 days yata yung sergeant at arms, dapat isuspend rin po niya yung mga, dati, mga kasamahan doon sa Senado na may kagayan dito sa pagtatago kaya at pagka-aklas at pagtakbo ni Bato nung Wednesday.
1: Attorney, susugan ko lang yun. Oh. Dapat importante kasi binanggit mo na rin yung PD 1829 na dapat ang obstruction of justice ipupush na dapat ng ombudsman. When you say, di ba, nasuspindi na ho si Aplaska, di ba? 60 days.
11: Opo.
1: Pero for now, ang sinatinutukoy mo ba, parang pati ang mga senador na parang feeling mo, ha, nandoon na sa saklaw na ng obstruction of justice, eh dapat kasuhan na rin ng ombudsman?
11: Opo. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no?
1: Oo.
11: Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-aklas ni Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, eh dapat eh patasan na po ng criminal cases against these people.
0: Mm-hmm. Opo. Isa sa mga nababanggit na person of interest na nga po dito, si Senator Robin Hood Padilla, no? Pero hindi din po natin alam kasi kung ano mangyayari mamaya, if ever they will, of course they will attend dapat dahil bubuksan na nga yung Senate Impeachment Court. Pero kung wala pa pong ginagawa dito, sa sinasabi po ninyo na kasuhan na rin yung mga may kinalaman.
1: Senador, mga senador.
0: Oo, di ba yung mga senador na may kinalaman sa kanyang pag-akla, ay
1: pagkawala o pagtakas.
0: Hindi daw pagtakas eh, dahil free to go daw siya. Uh-oh. Sa kanyang pag-alis, no?
1: Sa Senado.
0: O paano po yun kung wala pa naman po nangyayaring mga kaso ay finafile? Person of interest na naman po sila.
11: Totoo po yun. Pero again, the challenge now from the ombudsman office is to expedite. Marami naman silang abogado. Dapat na-file na nila at na-draft na nila ang criminal cases or complaints against those responsible for the Tuesday fiasco, no?
1: Mm-hmm.
11: Ngayon, balikan natin ang pag-co-convene mamaya ng Senate, no? Eh, everything is in the flux, in the state of flux. Hindi po natin malalaman kung ano mangyayari. No? So, hindi natin mabibigyan ng senaryo ngayon because, number one, darating ba si ano si Mr. Padilla? Darating ba si Mr. Bato? Hindi makakaroon ba sila ng quorum? Darating po ba yung mga minoriya? So hindi po natin alam yan. So it will be dependent on exactly at the time when the so-called the current Senate President will call the meeting to order, the session to order. So hindi po natin alam yan. I don't even know if they're going to convene as an impeachment court. So everything is flying in the air. Mm-hmm. Hindi po natin alam yan.
0: Opo, dagdungan ko rin partner, no? Isa
1: sige,
0: lang,
1: go,
0: no?
1: Go ahead, partner.
0: Kasi kung if madaliin man po ito ng ombudsman, kasuhan sila at maaring maipakulong, maaring mahuli, di po ba pag ginawa yan, di mapuput into further chaos?
1: Crisis.
0: Further chaos itong ano
1: possibly
0: natin. Chaos lang dun sa paano pa mako-constitute ang court ng Senate Court
1: yung
0: kung mawawalan ng ilang senador dahil nga ipapakulong o maaari silang arestuhin.
11: Eh, hindi po ba chaos ang nangyayari ngayon?
0: Meron lang ako yan. Opo.
11: Let's not dream about something else. Let's not dreamable na.
0: Mm-hmm.
11: Chaos na po nangyayari yun. Di po na, marami nagsasabi, dapat palitan ng Senate President, right? Palitan na natin yung mga taong may responsibility rito. So, tutukan natin mabuti yan. At kung ang ombudsman ay merong muscle, is that he has the power to suspend them for 60 days such that makikita na makagat kung sino may kasalanan dito. If we continue with the convening of the impeachment court as a trial court, then ano mangyayari po sa atin?
1: Mm-hmm.
11: Kaguluhan pa rin po yan. At yung mga taong yan na dapat sinususpindi ng 60 days, dapat magpa-participate and they will just probably muscle themselves along and outvote the minority, assuming the minority members of the Senate would be there to attend the session.
1: Atty.
11: So lahat dyan kaguluhan po yan. Napaka, yung ginawa po nung Tuesday ay pinagulo po nila yan para exactly to derail the impeachment. And tingnan na po natin ng overall scenario and tingnan po natin mabuti yan, huwag tayong panakananga ngayon. Kasi kung itutuloy po natin yan, i-re-re-road po lang nila yan. I-dismiss ka agad nila yan eh. Hindi po ba? Merong ibang tangka ngayon, i-dismiss po yan. Hindi po ba?
1: Attorney,
11: si Senator Martalote, I think is going to file a resolution along that line.
1: Attorney Rico, yung sinasabi nyo kanina, no, dahil yung challenge nyo sa ombudsman, di ba? Dahil nakikita nyo may obstruction of justice laban sa ilang senador, well, nabanggit na nga ng partner ko, isa sa mga, let's say, person of interest ay si Senator Robin Hood Padilla. Sino pa ho ba yung nakikita nyo na, let's say, dapat kasuhan ng, let's say, obstruction of justice among the senators for now?
11: Tingnan po natin yung 13 na meron pong caucus nung gabing yun.
1: Oh.
11: It can be a conspiracy to commit this particular presidential decree number 1829. I will not name them, but I think the records will show who are participants of this shenanigan.
0: But they're saying, attorney, kasi I asked din nun eh, sabi nila, they were there because tatanggapin nila yung articles of impeachment.
1: Yun yung ano eh, defense.
11: Madali po naman sabihin yan, but would that be borne out by the recorded minutes and recorded footages? Tingnan po natin, bilisan natin ang pag-unod. In the meantime, the ombudsman has the power under Section 26 to suspend the under 21 rather to suspend
1: 1829.
11: The
1: 1829. Tama ba? PD 1829. Yung sinight nyo kanina.
11: Opo.
1: Oh.
11: So, 6770 po.
1: Yung 66.
11: Ang power ng ombudsman. Republic Act number 6770, which is the act organizing the ombudsman, ang power po nila ay mag-suspend ng akusado. Ngayon, ang basis ng ombudsman would be the violation of Presidential Decree 1829 of January 16, 1981. Yun po ang base ng kanyang habla.
1: Okay. For na ho ba, yan ho ba eh, personal sentiment nyo o namumuong sentiment among the lawyers groups na let's say nakakausap nyo na ibig sabihin, huwag payagan na let's say si Senate President ang manatili para mag-convene nitong impeachment court mamaya? Ganun ba ang parang panawagan ngayon ng isang...
11: Hindi ko po sinasabi personally, Kadani, na si Senate President ay aalisin. That is address to the body, the Senate. No?
1: Pero yung panawagan ba kayo na ganun, na let's say sana merong ganun pagbabago sa Senate Presidency? Is that a common sentiment among lawyers groups?
11: Sa pagbabasa pa lang ng sitwasyon right now, since I was invited as a political analyst, no, as a resource person, ang pagbabasa ko lang, meron na po tayong mga batas na dapat pinapairal under the rule of law. Yan ang pinag-usapan po natin ngayon. Mm-hmm. And besides, the underlying objective right now, the underlying cry of the people is we should have statesmen to carry and to shepherd this chaos in the Senate. Sino pong statesman na pinag-usapan natin diyan? Ang presidente. Okay. He has to now demonstrate a political will to implement what the ICC had already adjudged as something that can be served upon bato. Mm-hmm. And that he should now command the people responsible, the enforcers, to now look for Mr. Bato at kanilang dakpin siya ngayon at ibigay sa kamay ng katarungan. Hindi dapat yung panunuorin lamang ng presidente. This is actually a demonstration of how the president will handle this matter. This is a crisis.
0: Opo.
11: At dapat yan makaroon ng statesman, a political leader who possesses exceptional wisdom, skill and integrity, dedicated to serving the long-term interests of the people and the nation.
0: Opo.
11: Pakita po niya yan. Sabi niya, isasalba daw niya ang image ng kanyang yumaong ama. This is the best time for him
1: to redeem to show that. Himself.
0: Mm-hmm.
1: To redeem himself.
0: Ayan. So, hahanap pa po tayo ng statesman na sinasabi po ninyo, Attorney Rico, dahil parang wala ata tayo ngayong makikitang qualified.
1: Mamaya naman may special coverage ho kami para dito sa mga nakamiss nito mga sinasabi ni Attorney Domingo.
0: Kasama siya.
1: Mamaya kasama natin siya sa special coverage. Alas dos ng hapon, ha? Tutok ko kayo.
0: Opo. Attorney Rico, maraming salamat with your for your time. Dito po muna namin tatapusin kasi mamaya po yung magagandang tanungan sa alas dos na po natin sisimulan. Salamat po sa inyong panahon, Attorney. See you later.
11: Thanks, Rika and Danny.
1: Thank you, Attorney.
0: Thank you. Ating past president of Philippine Bar Association, chairman of Movement Against Disinformation. Dami ng mga nagre-react, partner.
1: Yeah. Oh. Oh, basahin na natin. Sige. Isa-isa, partner. Oh. Sabi ni Lucky 21, yung galit na galit sa flood control pero hindi galit sa mga DDS na senators na involved sa flood control issue. Pweh! Yeah,
0: oh, wow, sabi may pagganon pa. Galit si Lucky 21. Dagok sa nyo, sabi niya. ICC warrant of arrest for Bato is valid.
1: Sabi ni Ralph De La Cruz, good morning and happy Monday, Sir Danny and Ma'am Rica. Nakatutok while working in Makati. Patuloy na sumusubaybay sa mahalagang impormasyon.
0: Thank you, Ralph. Marisa Aduro Ferrer, pag magtanda sila, dapat kasuhan yung mga senador na andon noong nangyari ang barilan.
1: Vanessa Torres, para magtanda sila, dapat kasuhan yung mga senador.
0: Hindi yan. Iba ni...
1: Ah, teka. Sorry.
0: Nabaliktad.
1: Eh. Vanessa Torres na ba? Tama ba?
0: Vanessa Torres, tama.
1: Yung galit sa flood control. Kuno, pero ayaw pumirma sa BRC. Yun yung Blue Ribbon Committee Report. Bakit? Kasi sangkot sila.
0: Ay, ayun lang. Mm-hmm. Bernadette Cruz, good morning. Habang nag-explain si Attorney Jojo, nanggigigil ako kay Cayetano. Makuha lang niya ang pwesto para magawa nila ng hokus-pokus ang impeachment. Sinalungat niya ang batas.
1: Mula sa LA, California, Sara Concepcion, magandang umaga. Balita Patan, Sir Danny and Miss Rica.
0: Ay, anong oras ba sa California, partner?
1: Alo, ngayon 7 yata in the evening.
0: Ayan, o di ba? So maraming salamat po. Baka magalit na yung susunod na anchor, mahirap na.
1: Oo, galit na ako.
0: Oo, kabayan with Danny Buenape. Susunod po siya. Mag-isa tatasang BP nito, mahirap na. Sana naman po, maraming salamat. Magbabalik po kami mamaya. Once again, anong oras yun, partner?
1: Pamayang 2 o'clock in the afternoon. Oo. Yan.
0: 2 to 4 onwards, kaming dalawa. 4 onwards, Tony Velasquez naman yan.
1: Ganun ba?
0: Oo, susubaybay si Parda doon para mamaya magte-take note siya tapos siya mag-i-explaininin niya lahat ng mga yards dyan yun. Kaya abangan niyo po yan. Okay? Maraming salamat, kapamilya. God bless.
1: See you later.

0: DZMM número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, nakumpiska ang halos 200,000 pisong halaga ng ilegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Taguig at Parañaque City. Sa Pasay, arestado ang 25 anyos na si alias Michael matapos mahulihan ng mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Timbog naman sa Parañaque City sina alias Choi at Akas na nakuhanan ng nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu na halos 70,000 piso ang halaga. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magbabalik ang Mindanao Book Festival sa Davao City mula May 21 hanggang 23. Tampok ang iba't ibang aklat, talakayan at aktibidad tungkol sa kasaysayan at kultura ng Mindanao. Layunin ng festival na ipakilala ang mga akdang likha ng mga Mindanaon at palalimin ang pag-unawa sa mga isyung kinakaharap ng rehiyon. Kasama sa programa ang book exhibits, film screening, workshops at forums na bukas sa publiko. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-25th anniversary ng Mindanews at pagsusulong ng mas malawak na akses sa kaalaman at panitikan.

At ang mamaya sa headline ngayon, law expert naniniwalang dapat humarap ang House Prosecutor sa pag-convene ng Senado mamaya. Regasco may pisang rollback sa kada kilo ng LPG bukas. At kay Abad, ibinahagi ang mga pinagdaanan sa kanyang pakikipaglaban sa breast cancer. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Ang oras, 10:07 in the morning.
1: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: It's a beautiful Monday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, sa mga papadig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako na naman si Danny Buenafin. Ako na, ano na ako eh, na uutal na ako dahil sa dami ho ng pinifeed sa atin ng mga impormasyon tungkol dito sa mangyayari mamayang hapon. Mamaya ho, magkukonvene hopefully ang Senado bilang impeachment court. Kaya nakaabang ho tayo lahat. Meron tayong special coverage mamayang alas 2 ng hapon. At syempre, inaabangan din kung merong pagpapalit sa bagong Senate President. So yan, nakaabang ang maraming ating mga kababayan. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Today is May 18, 2026. Ako eh, pero mo, bubabalik pa ako sa dating date. Pero bago yan, ay siyempre ay meron ding ini-expect na mga dagdag bawas dyan sa presyo ng petrolyo bukas. At nako, halos 3 piso ang itataas sa presyo ng diesel. At halos mahigit piso, 1 peso and 50 centavos, if I may be corrected sana. No? Pero ibig sabihin, per liter ang itataas naman sa gas. Pero may pagbabaho sa kerosene at sa LPG. Yun, abangan natin yan bukas. Anyway, ay ang DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood ho nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito ang gusto namin, ha? Magpadala kayo ng mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Okay, bago tayo pumunta sa ating mga makakapanayam, puntahan muna natin ang ratsyada ng mga Radyo Patrol. Unahin na natin ito. Rotational brownout sa dulo, nadulot ng red at yellow alert sa mga power grid ng bansa. Gustong paimbestigahan sa kamera. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Pamela Vasquez. Pam, go!
2: Ratsyada ng Radyo Patrol!
3: Sa kamera na magkaroon ng energy review at masiyasat ang nararanasang rotational brownout sa bansa. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Jocno na hindi ito katanggap-tanggap, lalo ngayong mainit ang panahon. Una rito, naghain na rin si Jocno ng isa pang resolusyon na susuri sa Philippine Energy Plan na layong tiyaking may sapat na supply ng kuryente. Wake up call anya ang mga nangyari para suriin ang source ng problema. Dapat din malaman kung may kapalpakan sa panig ng mga ahensyang namamahala sa usapin ng kuryente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Ang oras, 10:10 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Meron pa tayo report, seguridad sa Senado, mas hinigpitan. Alamin natin ang latest mula kay Jom Garner. Jom?

0: Dani, kapansin-pansin ang mas mahigpit na seguridad sa Senado ngayong araw kung kailan nakatakdang mag-convene nito bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Police Brigadier General Melesio Bustig Jr., 800 miyembro ng Philippine National Police ang ikinakalat sa loob at labas ng Senado para sa seguridad. May standby rin ambulansya at truck para magbigay ng agarang atensyong medikal kung kinakailangan. Kapansin-pansin din na may mga naka-install na urinal sa labas ng Senado. Samantala, nanatili namang normal ang sitwasyon dito sa loob. Patuloy din na nakaabang ang mga miyembro ng isa sa mangyayaring pag-convene mamayang alas 3 ng hapon. Dagdag ko na lang din, Danny, nandito tayo ngayon sa tapat ng opisina ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza para doon na kumpirmahin yung ulat na design na ito matapos yung nangyaring barila na sa noong nakaraang linggo at yung kalitan ng liderato sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Barn, ECMM.
1: Jom, liwanagin ko lang, hindi ko nakuha yung huling portion. Confirm ba yung kay Mark yung sa pag-resign ng Secretary ng Senado?
0: Dani, yan yung patuloy natin inaalam. No? Nandito tayo ngayon sa tapat ng opisina niya at yung mga miyembro ng media nag-aabang din para nga finally ma-confirm kung totoo yung napaulat na yan.
1: Oh, sige, okay. Extra, Jom.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
1: Thank you very much, Jom Garner. Ang oras, 10:13 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron pa tayo report, Pangulong Marcos Jr. pinangunahan naman ang pamamahagi ng tulong sa Makati City. Alamin natin ang balitang yan mula kay Steve Raz. Steve, go.
3: Dani, aabot sa mayigit 13,000 pamilya sa Makati City ang nakatanggap ng 10 kilong pingas, 4 beses na isasagawa kada 2 buwan. Sa ilalim ng bawat bayan, mga ikinabang program ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa ayuda sa pagkain, bawat kalahok na barangay ay makaranggap din ng 200,000 pesos mula sa national government na hatiin sa 2 bahagi. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100,000 pesos ito ay lalaan para sa Educational Assistance ng ilang Presidential Scholars kada barangay. Itatanggap ng 20,000 pesos habang ang titirang 100,000 pesos naman ay para sa mga community development projects na prioridad ng barangay. Kabilang sa mga beneficiaryo, mga working class families, senior citizens, at middle income households mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na makikinggan ng pamahalaan ng direktang pangailangan ng mga Pilipino.
4: Yan po ang dalawang programa natin. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol Steve Raz, ECMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Ang oras is 10:14 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron pa tayong report, higit 300,000 pisong halaga ng illegal na umano'y sigarilyo na kumpiska sa Davao del Norte. Ang report mula kay Nico Bagzik. Nico, go.
5: Dani, nasamsam ng mga otoridad ang nasa 375,000 pesos na halaga ng illegal na mga sigarilyo sa barangay Kwambogan, Tagum City, Davao del Norte. 3 suspect ang naaresto sa operasyon. Batay sa ulat ng CIPG, huli sa akto ang 3 suspect sa pagbebenta ng mga naturang sigarilyo na walang kaukulang health warning sa mga kaha at tax stamp. Malinawaan nilang paglabag ito ng graphic health warning law na nagpoprotekta sa kalusugan ng publiko laban sa masamang epekto ng tabako at Tax Reform Act na tumutulong sa sustainable economic growth ng bansa sa pamamagitan ng tamang pagbubuwis sa mga binebentang produkto sa merkado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DCMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik. Time check ulit tayo. Ang oras, 10:16 in the morning.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Isa pang report, baradong drainage system sa Paranaque Sucat Road iniinspeksyon na ng Department of Public Works and Highways. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
7: Dani, tinuturo nga sanhin ang pagbaha dito sa Paranaque Sucat Road at mga kalapit na kalsada itong baradong drainage sa harap ng Manila Memorial Park sa Paranaque City. Puro ng basura ang drainage at daing ng ilang residenteng nakausap ng radio patrol. Umaabot pa na hanggang baywang ang baha sa naturang kalsada, lalo kung malakas ang pag-ulan. Tumatagos ng Barangay San Antonio at Barangay BF Homes ang baha sa lugar, bunsod anila ng baradong drainage. Partikular na inireklamo ang bahagi ng Paranaque Sucat Road Corner Elode. Yan yung sa ilalim ng footbridge kung saan pinakamalalaan nila ang pagbaha. Pakinggan natin ang tinig ng ating nakapanayam.
8: Parte kasi doon basta baywa. Sa tingin nyo yung dahilan ba?
9: Nakalakarin ba natin yung site?
8: Nawala dito. Galing for speech sa kami. Ang nagpapapahan yung matulusok.
10: Dahil ba yun sa baradong drainage sabi
8: nila? Mm. Pero ganyan, ginawa naman nila, pero ganun pa rin ba? Ewan ko lang yung ulan na malakas ang ulan. Malakas yung kurma, maapaw pa rin. Pati dyan sa may krema ba? Pati dyan.
7: Ngayon nga, Dani, ay ininspeksyonan ni DPWH Secretary Vince Dizon itong drainage project na ito kasama ang mga lokal na opisyal ng Paranaque City local government. Ngayon, ang nabanggit nila, nag-uusap kasi sila at narinig natin yung isa dun sa mga gusto nilang mangyari para maiwasan ang pagbaha ay magkaroon ng improvement o pagsasaayos doon sa retention pond barapit sa isang creek na nila ay posible maging solusyon na para mabawasan ang pagbaha sa Paranaque Sucat Road. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check at 10:18 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Okay, maraming salamat Zeus Legaspi at ngayon ay pati-pati na rin ha, sa lahat ng mga Radyo Patrol reporters natin this morning. Okay, pinipilit lang natin makuha yung unang guest natin ha, dahil ito ay may kaugnayan dito sa ICC, yung issue ng hopefully magkakaroon na raw ng supposedly yung kaso ng crimes against humanity labang kay dating Pangulong Duterte ay sa November 30. Siguro na balitaan niyo na rin na nagkaroon na ng pagbabago no doon sa defense lawyer ni former President Duterte, si Peter Haynes na ho ang pumalit kay Nicholas Kaufman. So kinukuha lang natin ang isa ating representative doon no ng ating mga biktima ng EJK at siya ay yung isa doon sa mga tumatayong mga ano natin prosecution no. Lawyer doon sa The Hague. Pero ang alam natin, itong si Atty. Gilbert Andres ay nasa Pilipinas at alamin natin, no, dahil may inihirit itong kampo ng bagong lawyer no, ni Duterte na si Peter Haynes na sana ay magkaroon ng panibagong fitness check. Yung medical condition daw supposedly ay lumalala sa kondisyon ni former President Duterte. Anyway, meron lang tayo papasok, ha? Flash report mula kay Robert Mano sa Senado.
11: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
12: Dani, nagtungo ang dalawang tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado ngayong umaga. Dumiretso sila sa tanggapan ng Senate Secretary upang iserve yung dalawang papeles na dala nila. Una ay yung order ng preventive suspension kay Sergeant at Senate Sergeant at Arms Head General Mau Aplasca, at ang pangalawa naman ay yung kanilang hirit, yung tampina naman ng Office of the Ombudsman sa CCTV footage. Sabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ay natanggap na niya yung report nitong mga tauhan ng OMB na nagpunta dito sa Senado at sinabi na tinanggap ng Senado yung dalawang dokumento na dala nila. Tinanggap o ibig sabihin ni-receive na yung order ng preventive suspension kay General Aplasca at maging yung kanila namang sabina para sa CCTV footage kung saan ang hinihingi nga nila ay yung footage kung saan nangyari yung barila noong Miyerkules. Yan ang report sa ito, Radyo Patrol, Robert Mano,
1: Robert,
12: DCMM.
1: Robert, question lang. So, ibig sabihin, for now, tinanggap na ng Office of the ng Senado yung dalawang order ng ombudsman, yung preventive suspension kay Aplasca, General Aplasca, at saka yung subpoena para sa CCTV cameras. So, ibig sabihin, they will comply with that, with the finality?
12: Yan yung... Oo, Danny. Kasi kung matatandaan natin nung Friday, binabanggit
1: nireject
12: na
1: eh.
12: May mga balita na nireject. Oo. Pero ngayong umaga, sa confirmation na rin ng mga tauhan ng ombudsman na nagpunta dito sa Senado at kinonfirm kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, parehas na nireceive, parehas na tinanggap yung preventive suspension ni General Aplasca at maging yung subpoena naman ng CCTV footage ng Senado, Danny.
1: Robert, tanong ko lang, kumpirmado ba yung report na si Secretary, ano ba pangalan nun, si Mark Reyes ba yun? Nag-resign na? Tama ba?
12: Wala pa, binabanggit ang Senate Secretary kay Mark Leandro.
1: Oo, Mark Leandro, tama. Oo.
12: Wala, yan pa yung kinukonfirm natin na Danny at babalikan kita mamaya. Napagkat ongoing kasi yung pulong niya with other leaders, particularly yung Senate lawyers eh. Nag-meeting sila ngayon, Danny. Mamaya, direkta matanong natin sa kanya kung totoo nga yung ulat na yan, Danny.
1: Tama ba? Mark Leandro Mendoza, yung secretary.
12: Oo, tama, yung tama.
1: Okay. Robert, bago kita bitawan, meron, ano ba ang mga nauulinigan mo? Let's say, syempre, maugong itong Senate President diba, change. For now, may mga ano na ba? Mga lumulutang na mga pangalan? Posibleng mangyari mamaya? Hapon?
12: May mga nakakausap tayo na nagpapa off the record, pero ang binabanggit nila, ang ginagarantee nila as of this time ha, kasi sabi nga nila anytime pwede magbago, pero as of this time, ang sinasabi ay mukhang maita-challenge ulit yung Senate leadership at may malaking numero yung pagta-challenge ngayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung matutuloy yan mamaya pagbubukas ng kanilang sesyon, alas 3 ng hapon, Danny.
1: Okay, sige. Abangan namin yan. Extro, maraming salamat, Robert.
12: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
11: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Oh, bueno, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan at sa puntong ito, ito na nga, makakasama natin via Zoom ang Common Legal Representative sa dito sa mga victims. Siya ho ang prosecutor, head prosecutor, isa sa mga let's say lawyers for the victims sa laban kay dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney, good morning ho sa programang Kabayan, Danny Buenafe.
9: Magandang umaga, Danny, at magandang umaga sa mga viewers ng Kabayan.
1: Thank you very much, Attorney. Alam ko nandito ka sa Pilipinas, no? Tama ba?
9: Opo, opo. Tsaka, Danny, oo, linawin ko lang. Hindi po ako sa Office of the Prosecutor. Para po ako sa mga biktima po.
1: Okay, so you just representing the mga yung mga EJK victims, tama, Attorney Gilbert?
9: Opo. Yes. Opo.
1: Okay, so for now, tama ho ba na parang nakaset na eh, di ba? November 30, itong let's say pagsisimula ng paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte, crimes against humanity, at umaasa kayo na matapos na yung mga pre-trial steps by September 30. Is this accurate, Tony Gilbert?
9: Okay, technically wala pa pong nakaset ano na trial date po ano, kaya po hiningi ng trial chamber yung mga observation po ng mga partido ng prosecutor, ng victims at ng defense po. Yung November 30 po, yun yung proposed date ng prosecution. Ngunit ang mga biktima po, mayon din po kaming proposed date po. Ang proposed date po namin ay first week po ng September. Mm-hmm. Kaya yun po yung pag-uusapan sa May 27 first status conference hearing kung kailan po magsisimula paglilitis.
1: Hmm, so napaka-importante yung May 27 kasi doon malalaman yung mga specific dates, no? Kung kailan yung mga pag-prepare nitong mga sinasabi nila, yung mga pre-trial, no? Procedures. Pero for now, attorney, dahil may bago ng lawyer si former President Duterte, ito si Peter Haynes, eh humihirit ng ano ngayon eh, bagong sinasabi niya nga fitness check, panibagong fitness check dahil sa deteriorating, nagdi-decline na medical condition ng dating Pangulong Duterte.
9: Yung pong sa usapin ng health, ano, separate po siya, ano, sa fitness to stand trial. Ang fitness to stand trial na determine na po ng pre-trial chamber. At hindi naman po automatic na sasabihin ng trial chamber na magkakaroon ulit ng determinasyon. Nasa sa trial chamber po yan. Mm-hmm. Ngunit para po sa mga biktima, eh, sa tingin po namin fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi mm-hmm. nagbago pa nga siya, di ba, ng abogado. Makakapagbago lang mm-hmm. po siya kung naiintindihan niya po yung mga implikasyon po nito.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, malabo bang pagbigyan ito ng let's say ICC, lalo na yung sabi nila, dapat daw mas bagong set na mga independent na mga medical group ang sumuri sa kanyang medical condition?
9: Now, hindi ko pa pangunahan ano, yung trial chamber, ano, ngunit nasa sa trial chamber po yan. Pero alam mo, Danny, kung tingnan po natin yung overall na konteksto, ano, nakausap pa nga si Mr. Duterte ng kanyang anak ano, na si VP Sara at nakakausap niya. At na i-instruct niya po yung kanyang mga abogado. Yun nga ang pagpapalit ng abogado, hindi po yan basta-basta lang po. Ibig sabihin, naiintindihan niya po ang implikasyon ng mga kanyang mga ginagawa po. Kaya para po sa mga biktima, eh fit to siya to stand trial. Pero nasa sa trial chamber po yan kung mag-order po sila ng determination once again.
1: Pero siguro ililive ko muna yung issue na yan no? Tungkol dun sa upset of dates lalo sa May 27 pag-uusapan. Pag-usapan natin itong kaso ng isang co-perpetrator na ngayon ay considered na napugante dito si Senator Bato de la Rosa. At kanina nakausap po namin ang dating sa National Bar Association si Attorney Rico Domingo. Binabanggit niya na dapat talaga i-effect na. Pati yun na rin ang comment din ng Office of the Solicitor General na pugante na ho si Senator de la Rosa at dapat daw ay regardless kung merong ilabas at wala naman inilalabas sa TRO, arestuhin na ho. Si Senator Bato de la Rosa, how do you view all of these developments lately?
9: Alam mo po, dapat nga po talagang arrestuhin na ng ating gobyerno si Senator Bato. Hindi lang po siya pugante mula from Philippine justice system, pugante din po siya sa international justice system kasi ang arestuaran po ay sa ICC at pwede po siyang arestuhin ng 125 state parties po ng Rome Statute at ng mga ibang bansa po kung nandun po siya kung saan mayroon po silang domestic law that implements the ICC arrest warrant, kagaya po ng Pilipinas.
1: Uh-huh. Yung sinasabi nyo bang domestic law, yung tulay doon sa international law, itong Republic Act 9851, that the government may surrender kung meron na siyang pending investigation from the ICC. Diba?
9: Yes, tama ka dyan, Danny. In fact, inargue na po namin yan sa Philippine Supreme Court noong 2018, yung pong Republic Act 9851. At yan po ang basihan kung bakit po inaresto si Mr. Duterte last year dahil po sa isang ICC arrest warrant. Kaya para po sa mga biktima, dapat po hindi naiiba si Senator Bato kay Mr. Duterte. Dapat po arestuhin din po siya dahil may ICC arrest warrant at dahil mayroon po tayong batas, RA 9851 po.
1: So pag nangyari kasi parang ang hinihintay ho dito Attorney Gilbert yung Supreme Court ang alam ko maglalapse ngayon yung 72 hours na pagpapaliwanag no pinapa-comment ang mga government agents no doon sa hinihirit na TRO. So ibig sabihin habang wala yung TRO we can ibig sabihin the government can effect the arrest and they don't have to wait for a local court order. Tama?
9: Opo, tama po yan. Kasi mayroon pong batas, RA 9851. At ikalawa po, alam naman po natin ng lahat po ng mga abogado na yung pong ating konstitusyon ay nagbibigay po sa executive ng kapangyarihan po ano, para po ipatupad ang batas. Kaya kung wala pong TRO, wala pong injunctive relief mula sa mga korte natin, kagaya ng Korte Suprema, malaya po ang executive natin para ipatupad itong ICC arrest warrant na to sa ilalim din ng batas natin na RA 9851.
1: So kanina, nung sinabi ni Attorney Domingo sa amin, for now, what happened in the Senate? Siguro na subaybayan niyo naman Attorney Gilbert yung spectacle no na napakagulo nung last week, di ba? Oo. So diyan sa Senado, At ang sabi niya, dapat daw ang ombudsman should act under itong may binabanggit siya kanina na 1821 ba yun na parang presidential decree na the ombudsman can conduct an investigation on the premise no itong obstruction of justice against senators ha, dahil wala raw silang immunity laban dito sa pag sa nangyari dahil sa pag-alis ni Senator Bato under the so-called protective custody, Attorney Gilbert.
9: Well, una po sa lahat, yung protective custody po ay wala po siyang legal na basihan sa saligang batas
1: okay.
9: At sa mga batas po natin.
1: Uh-huh.
9: Ikalawa po, may nagsabi na po yung Sergeant at Arms mismo na isa po siyang privilege, ano yung protective custody. Pero alam naman po natin, dapat po walang pribehelyo kahit po ang senador kasi dapat pantay-pantay po tayo sa ilalim po ng batas.
1: Uh-huh.
9: At ikatatlo po, talaga pong mga biktima po ay talagang nagsusumamo. In fact, nagagalit po sila sa nangyayari sa Senado na mukhang pinoprotektahan pa nga si Senator Bato. At naka-iska po pa nga ngayon. Kaya sana po, pantay-pantay lang po ang pag-iiral po ng batas natin kahit senador pa po.
1: Pero yun ho ba, may batayan ang sinasabi ni Attorney Domingo na pwedeng kasuhan ng obstruction of justice ang ilang senador. Sinasabi niya pa nga, you those majority senators who were present at nagla-live pa sila that time na supposedly nagkaroon na ng putukan sa Senado?
9: Ang pwede pong basihan ay presidential decree, 1829 po, ano?
1: Oo.
9: Yung section 1C, ano? In English po ito, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Now, at that time po, nung nakaalis po si Senator Bato nung Thursday, alam po ng mga senador po namin, alam po ng taong bayan at ng madlang mundo na mayon po siyang standing ICC arrest warrant. At yung krimen po na nakasakdal po dun, nakasabi po sa ICC arrest warrant, hindi lang po siya krimen sa ilalim ng batas natin, RA 9851 Section 6. Krimen din po siya sa buong mundo po.
1: Mm-hmm.
9: Kaya yun po ang kontekstong kailangan po nating na importante pong malaman na international justice po ang konteksto po nito. Kaya sana po hindi po siya pinaalis, hindi po siya pinaiskap po. Sana po ay talagang sinurrender na lang po siya sa ating government law enforcement agencies.
1: So for now, kayo ho ba, let's say, kailangan manawagan din ng mga grupo ninyo, mga lawyers group, in the absence of, let's say, itong hinihintay, TRO, parang na, pwede rin kayo manawagan, let's say, Supreme Court should finally decide on this para hindi na ho, kasi iba-iba interpretation ng batas. Sa 9851, meron din sinasabi yung Section 59 ba yun, yung grupo naman ng mga, let's say, company.
9: Article 59 yun, Daniel.
1: Oo, yung sinasabi nila yung local
9: pero,
1: court.
9: Pero alam mo, wala nang legal na basihan ang Article 59 ng Rome Statute. Kasi sinasabi na dapat pusundin sa Pilipinas. Di ba sabi na nga, umalis na nga ang Pilipinas from the Rome Statute. Naging epektibo po ang pag-alis ng Pilipinas noong March 17, 2019. So ibig sabihin, wala na pong bisa ang Rome Statute, ang Article 59 ng Rome Statute bilang batas dito sa Pilipinas. Wala na po siyang bisa. Kaya hindi na po siya pwedeng
1: i-invoke ng argument dito
9: sa Pilipinas. So, sinasabi nga nila, walang jurisdiction. Bakit ngayon? Ba't biglang binubuhay nila yung Article 59? Parang illogical po yun.
1: Okay. So in the meantime, attorney, let's say hindi pa na-aresto si tumagal ito no na yung manhunt kay Senator Bato. Hindi naman siguro nagwi-weaken ang case ninyo diyan sa crimes against humanity against the president, a former president kahit na wala pa yung mga co-perpetrators.
9: Now, linawin ko lang, Dani, separate yung case ng the prosecutor.
1: So kay lang yun, kay Presidente
9: Rodrigo
1: Duterte lang, no?
9: Roa Duterte. Ngunit, doon naman kay Senator Bato, yun po kasi yung unang hakbang po, ay kailangan po siyang maaresto at masurrender po sa ICC para may kustudiya yung ICC. At kung meron na ngang kustudiya, kagaya ng nangyayari kay Mr. Duterte, magkakaroon po ng initial appearance na tinatawag at magkakaroon po ng document containing the charges, yun po yung sakda laban sa kanya. Kaya sumatotal po, mahalaga po talaga yung unang hakbang ng pag-aresto po sa kanya.
1: Mm-hmm. For now ba, may mga feedback kayo? Siyempre, meron din kayo mga network dyan sa loob ng ICC. Talagang posible ba, totoo rin na mukha isusunod ng ICC, warrant of arrest, laban man kay Senator Bongo?
9: Dalawang sagot, Dania, no?
1: Uh-huh.
9: Number one, kung meron pong application po, ay talagang sekreto po yan, nakaselyo po yan, kasi gusto po ng ICC uh-huh. maging epektibo po ang ini-issue nitong arrest warrant. Nakita nga natin doon, no, kay Senator Bato, November 6 pa pala, no, 2025, na-issue yung arrest warrant. Ngunit, talagang tikumpo ang kanilang mga bibig po, kasi ganun po talaga ang proseso. Ikalawa po, having uh-huh. said that, para po sa mga biktima, inaasahan po nila, pinapanalangin nila na sana nga meron na pong ICC arrest warrant or ina-apply po para po sa mga ibang co-perpetrators kagaya po ni Senator Bongo, kasi gusto po nila ng total justice po sa lahat ng mga nakapangalang direct co- indirect co-perpetrators po.
1: Mm-hmm. For now ho ba, kamustahin ko lang, bago ko ibitawan, yung sentimiento ho ng ating mga victims, no? As they are watching ngayon sa sideline itong pagpapalit ng bagong lawyer na si Peter Haynes, ito hong at large pa at manhunt, minamanhunt ngayon si Senator Bato as co-perpetrator, how are they taking all of this? Ano ho ba, medyo demoralized ba ang ating mga victims ng EJK?
9: Alam po nyo po, talaga pong naghihinagpis po sila, talaga pong nagagalit po sila sa mga nangyayari po sa Senado at nanggagaliiti po sila kasi mukhang talagang nakita nila na iba pong batas sa mga politiko, iba po yung batas sa mga makapangyarihan at ma-impluensya sa mga kagaya po nila na pobre po, naghihirap po. Yung kanila pong mga mahal sa buhay, pinaslang po na walang kaano-ano, no, sa loob pa ng mga bahay nila para sa ibang mga biktima. No. Ngunit dito po, eh talagang grabe pa, no, kung ano-ano pa po mga dinadahilan po. Dahil po gustong proteksyon na ng isang sitting senator. Mm-hmm. Kaya po talagang nanggagalaiti po sila, nagagalit po sila at nawawala na po yung pasensya nila. Kaya po para sa mga biktima, wala na po silang inaasahang hustisya sa Pilipinas. Tanging sa ICC na lang po.
1: Mm-hmm. With more reason na parang feeling nila with what happened to Senator Bato, with more reason na dapat ICC ang mag-handle dahil hindi pwede natin pagkatiwalaan ng justice system kung ganito nangyayari. Ganon?
9: Kasi alam mo, Danny, hindi po gumagana ang justice system po natin para sa mga biktima ng war on drugs.
1: Okay. So, siguro nabasa niyo itong huling statement or yung comments na binigay ng Office of the Solicitor General. In principle, parang sinusuportahan niya yung 1951, yung Republic Act. At marami ang sumuporta dito sa view nitong si Darlene Berberabe, no, na dati rin College of Law Dean ng UP. Pero is this something na itong with this statement or comment, ma-pressure ang Supreme Court? Pananaw nyo lang, tingin nyo, pressure na maglabas na para at least to settle this issue once and for all na talagang, sino ba ang talagang mayakmang jurisdiction? Pwede bang ipatupad na talaga ang 1951?
9: Well, una po muna, Dani, kahit wala pong decision, at wala pong TRO, walang injunctive relief, walang preliminary injunction, pwede po talagang gumalaw ang executive. Hindi na po kailangan, hindi po kailangan maghintay ng executive sa magiging decision po ng Supreme Court. Kasi basic po yan, nasa saligang batas, ang executive po nagpapairal ng batas, kagaya ng 9851. At kung wala pong TRO mula sa Supreme Court, may wala pong legal impediment po para gumalaw ang executive po. Kaya yung pong pinapanghawakan po ng mga biktima.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney, maraming salamat sa mga ibinahagi mo na naman. At least makikibalita pa rin kami. May mga pagbabago doon sa mga dates dyan sa ICC. Maraming salamat.
9: Maraming salamat, Danny, at mabuhay tayo.
1: Okay. Mabuhay din kayo. Si Attorney Gilbert Andres. Siya ho ang legal representative ng mga EJK victims dyan sa kaso ng crimes against humanity against former Senator at former President Rodrigo Duterte. Magbe-break lang ho kami, wag ho kayong alis dahil meron pa tayong kakausapin dito sa Kabayan.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
15: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: May Silimarin, may multivitamins pa.
17: Yan, ang Liver Aid Pro.
16: Tulong sa pangangalagan ng atay.
17: Liver up na tayo
16: with Liver Aid Pro.
18: Abangan sa Private Confessions.
19: Sa araw na yun, habang nakatayo ko sa harap ng lahat, habang hawak mo yung papel at nanginginig yung kamay mo, gusto kong tumakbo papunta sa'yo. Gusto kong yakapin ka at sabihin na mahal pa rin kita. Pero bawat segundo iniisip ko, baka iyon na rin ang huling pagkakataon na makita kitang buhay kung hindi kita ilalayo. Kaya pinili kong durugin ka para maigtas ka. Pero sa bawat palakpak na naririnig mo, bawat salitang binibitiwan ni Mama, parang ako rin ang unti-unting pinapatay.
18: Private Confessions. Private Confessions.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Oh, nagbabalik ko ang programang Kabayan. Ako pa rin si Danny Buenafe at para maging balanse ang ating diskusyon, ha, ngayon naman makakasama natin via Zoom ang mismong abogado ni Senator Bato de la Rosa, walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney Danny Buenafe ho, sa programang Kabayan.
23: Hello, hello. Magandang umaga po, Sir Dante. Magandang umaga
1: Danny,
23: sa lahat
1: Danny
23: po
1: ho.
23: Ng nanonood.
1: Ah, si Danny Buenafe ho, sir. Pangalan.
23: Oy, Sir Danny. Pasensya na po.
1: Okay.
23: Sensya na.
1: Okay. Okay, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo. At sa puntong ito, gusto lang namin tanungin. Baka alam nyo ho kung nasaan ho si Senator Bato ngayon.
23: As of the moment, di ko pa alam kung saan siya, no? As what I've stated in my other interviews, no? Mga 1:30 ata ako, 1:45 nakaalis sa Senado, and last naming discussions doon were discussions as to his legal remedies, and then pinauwi niya ako. Hindi ko na nga alam na wala na pala siya at 2:30 in the morning, kasi natulog na kagad ako doon sa hotel na binook ng staff niya para sa akin.
1: For now ho ba, pwede natin sabihin he's out of Metro Manila?
23: I could not say that with certainty. I do not have any knowledge as to his whereabouts po.
1: Pero, Pero as of now, meron kayong, patulong inyong komunikasyon with him?
23: I communicate through the members of his family, no? Yung anak niya, tsaka yung beloved wife niya. Doon ako nag-communicate kasi na-explain niya sa akin at the time when he was in the Senate, March 11 and 12, na pag mag-text daw siya sa akin, nag-ping daw yan, so baka matrace siya. Eh, alam mo naman, nakita niyo naman nung March 11 and the subsequent days
1: May
23: na
1: 11, May 11.
23: Talaga yung ano, na gobyerno na arestuhin siya.
1: Okay, so anuin ko lang yung date, no? It was May 11, last Monday.
23: May 11 pala, May 11. Oo, okay.
1: So, attorney, for now, ang balita nyo ba, he was with Senator Robin at the time na umalis siya ng Senado?
23: I do not really know the details because when I arrived at around 9:28, 9:30 in the morning in the Senate, I did not have the faintest idea as to his whereabouts. Nagtanong pa nga yung supervisor ng USAA sa akin, "Sir, si Senator Bato ba talaga ang nagtawag sa'yo para pumunta dito?" Hindi, ako presumed na yan na nandito ako based on his based on his instructions. Kasi ako na ba abogado niya? So, gusto ko lang malaman, sir. Ko, bakit pala? Hindi, gusto ko lang malaman, sir. Nung pag-akyat ko, nakita ko na medyo silent yung opisina doon, mga limang staff nandun, wala naman silang kinonfirm sa akin kung saan nga ba si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga initially lawyer client privilege muna yung in-invoke namin kasi wala kaming idea ni Attorney Jimmy Bondoc, and nakikita lang namin doon sa Facebook na may mga allegations na umalis nga daw siya together with Senator Robin Padilla. But as to the truthfulness of it, I am not privy to that information.
1: Attorney, tanong ko lang, no, dahil syempre lumutang rin sa social media, may isang politiko, no, at parang nagkanlong, ibig sabihin, sa Manila Yacht Club, sumakay siya sa isang yate, pinangalanan na rin ho si former Governor Chavit Singson, yung may-ari ng yate. Pero is this something na medyo binavalidate nyo or pinabubulaanan nyo na?
23: No, I do not want to nagkanlong, no, as if wanted si Senator Bato de la Rosa. Yung sa amin kasing legal theory dito ay hindi siya wanted kasi nga yung arrest warrant has not been confirmed or validated in the Philippines, no, under our constitution, under our laws. Kinakailangan kasi yun nga divorce decree under Rule 39 Section 48, kailangan pa nga ma-confirm bago yan magka-effect dito. How much more yan arrest warrant to arrest, no? Yun nga ang sa amin, kaya yung gamit kanlong, tumakas, object kami diyan kasi he had the right to leave. His liberty should not be curtailed. His right to travel under Article 3, Section 6 should not be impaired because there is no lawful court order which restricted his, freedom of movement or right to travel. Mm-hmm. Hindi naman siya threat to public order. Hindi rin siya threat to national security. Yun lang ang nakasaad sa ating Article 3, Section 6 of the 1987 Constitution, Attorney, na pwedeng makarestrict sa kanyang freedom to travel.
1: Attorney, kung ganun ho ang, let's say, argument, if he is not wanted, bakit ho siya hindi nagpapakita? Kung tingin nyo, normal lahat.
23: You can see, kasi yung framing, legal framing ng gobyerno, or at least some government agencies such as the NBI, they are treating the arrest warrant from the ICC as if it is a local warrant of arrest. Parang self-executing. Yun ang kanilang pag-iisip. Hindi naman namin sila makumbinsi na mali yan. Kasi maski na may recognition of warrant, iba yun sa enforcement of warrant. Okay. Under Republic Act 9851, hindi natin kinopia lahat yung mga provisions under the Rome Statute. Yung Part 9 ng Rome Statute, insofar as international cooperation and judicial assistance, hindi natin kunopya. Wala tayong procedural mechanism as to how to effectuate surrender. Meron sa extradition, dalawang choices lang yan ayaw nila na sumunod doon sa extradition, dito talaga sa surrender. Hindi po pwede yung shortcut dito. May masight ba yung gobyerno na patas na pwede yan i-apply kaagad na hindi dumaan sa korte? Wala under customary international law, under Article 9 of the ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, a person has the right to have succor to a local competent court under Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights. Pwede rin siya pumunta sa korte para magkaroon ng judicial relief. Okay. And practice yan in all constitutional democracies. Ilang beses ko na sinasabi, Italy, member ng ICC, nadakip doon yung si El Masri Nassim. Taga-Libya siya, nadakip doon, may ICC warrant. Anong ginawa ng Italian courts? The Italian courts considered his defenses and even released him and eventually deported him to Libya. Doon din sa Ivory Coast, dalawa lang yung binigay ko na example, ha, the Simon Gagbo case. Meron din siyang ICC warrant. Pero na pinadaan niya sa local courts pa rin, and the Ivory Coast likewise respected his rights. Eh, lahat ng constitutional democracies, yan ang pinafollow. Philippines lang ang unique na kaagad parang manok, dakpin, tapos i-transfer doon sa ibang bansa. Wag namang ganun. International customary law mandates that our constitution prevents protects the rights of Filipinos, supposedly.
1: Attorney, kasi hindi rin ako abogado, no, pero I've been hearing lahat din ng mga, let's say, mga legal experts on this, no. Mismo kasi ang Office of the Solicitor General naglabas na rin ng comment sa Supreme Court. Sinasabi nila na pwedeng i-effect yung arrest even without a court order na sinasite nyo dito sa Article 59.
23: So, yun ang kanilang stance, sir, na sa aming tingin ay mali. Kaya nga may Bill of Rights tayo in the 1987 Constitution. Bakit natin in-enshrine yan? In-enshrine natin yan, in-include talaga yan dyan sa 1987 Constitution to protect against government excesses. Mm-hmm. No? Yan ang purpose niyan. Kaya nga, lahat po tayo, Pilipino tayo, meron tayong sariling konstitusyon, meron tayong sariling bansa, and our constitution states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, since yung foreign warrant of arrest ay nandito, gusto natin ipiktibo dito, this already involves enforcement of a warrant which affects the rights of a person to his liberty. So natural lamang na may role na dito ang judiciary. Hindi ito executive option lamang. Mm-hmm. May role dito ang judiciary, so that the judiciary can see for itself, assess for itself whether or not his rights to life, liberty, or property are affected, and whether or not the procedural mechanisms are indeed present, to which we contend wala po, wala tayong procedural mechanism para naman mabigyan siya ng tsansa na makadefend sa kanyang sarili. Note, okay, sir, na dito sa ICC warrant of arrest, wala nga preliminary investigation eh. Because yung ICC PI, akin to a PKI, sikreto yan. Senator De La Rosa did not have the chance to defend himself prior to the issuance of the warrant. And okay, as a matter of fact, it was even a secret procedure. Ngayon lang po sana siya magkaroon ng chance na marinig yung kanyang depensa naman dito, okay, sa kung isunod natin yung konstitusyon. Kaya ganun po ang aming stand.
1: So, attorney, dahil hindi naman talaga tayo matatapos na itong conflicting legal arguments na nire-raise nyo as against the government, nakakausap din namin ng ibang mga, let's say, legal, di ba, experts on this, kayo ho ay umaasa somehow, kung sakaling meron ng with finality ang Supreme Court maglabas na talagang walang TRO or whatever, is this something that you will respect o ituloy na magtatago pa rin si Senator De La Rosa?
23: We will cross the bridge when we get there. Yung mga legal experts po ninyo, tanungin ninyo, meron ba tayong procedural mechanism insofar as surrender is concerned? Kasi sa extradition, meron eh. Doon sa surrender, wala eh. Kaya nga, hindi natin kinopia yan. Kasi po, enforcement mechanism, dapat tayo ay mayroong batas dyan, wala tayo. Pero, kung ang Korte Suprema, hindi po sasang-ayon sa atin, TRO issue pa lang ito. So, meaning, hindi pa ito decision on the merits. So, our legal remedies are still available, no? And we will avail of such legal remedies, whatever they are, we will... we are going to do the same and file the same, no? Because that is not yet decision on the merits.
1: So, ibig sabihin, kahit masettle na yung TRO, you will advise your client na si Bato na huwag talaga sumuko until ma-exhaust lahat ng legal remedies from your end? Ganun ang mangyayari?
23: No. Ang sinasabi ko, I will provide, no? I will provide alternative courses of action to my client.
1: Like
23: that
1: what?
23: Has always
1: like what?
23: Been my past policy. Like for example, sasabihin natin kung ganitong mangyayari, pwede tayong mag-file ng ganito. Like for example, file a motion for reconsideration. Pwede din tayo mag-file ng ganitong petition.
1: Sa Supreme
23: Hindi
1: Court.
23: Hindi ko lang isabi kung ano yung petition. Supreme pwede Court. Din tayo mag-ganitong na remedy. So all of such are available to my clients, and what I am certain is that I will present them and it's up to my client to decide po.
1: Pero what is happening kasi, while this is going on and everything nakafocus doon, eh, nagkakaroon din ng, let's say, nadadamage ang ilang institution like the Senate. Hopefully, kasi dapat daw mag-start na yung impeachment trial today, mag-convene na. Pero because of those, let's say, conflicting arguments on the case of Bato, ito somehow nagki-create ng ano parang ang constitutional crisis, attorney. How do you view all of this?
23: Yes, you know, do not blame us, sir. Blame the government perhaps or the other policymakers of our government because all constitutional democracies nga, kung may ICC warrant, dinadaan talaga sa local courts. Even Article 59 mandates that. Sasabihin nila, you could not anymore invoke Article 59 because we are no longer member of the Rome Statute. Kalukuhan yan, kagaguhan yan yung mga experts na mga nagsasabi na ganyan. Because you could not cherry pick Article 58 the mandates the issuance of a warrant of arrest. So they are invoking it. Kung mag-invoke naman kami, okay, we are saying na ICC has no jurisdiction ha, pero pwede kami magsabi, granting for the sake of argument, we are not agreeing, but granting for the sake of argument na may jurisdiction nga, i-invoke namin Article 59. Ngayon hindi na pwede. Kalukuhan na argumento yan. You could not, what is good for the gander should likewise be good for the goose. And even Article 59 mandates that the respondent has the right to have a recourse to a local competent judicial authority. Bakit hindi natin susundin yan? Bakit natin parang itrata yung tao na parang manok at dakpin at idala doon? Pilipino yan eh.
1: Attorney,
23: hindi po pwedeng ganun.
1: Yung mga argument na ibig sabihin, what happened nga yung nakaalis na si Senator Bato doon sa Senado, it only proves with more reason na dapat talaga ICC will take over dyan sa investigation of crimes against humanity. Kasi we cannot trust, it lacks the expertise itong mga local judges natin dito. Ano nyo, sagot nyo ron?
23: Ah, grabe naman, iniinsulto mo ang tami, it lacks the expertise of local judges.
1: Kaya nga,
23: grabe,
1: ibig sabihin, sir, ang trust.
23: Ang tatalino po ng ating mga judges, sir, ang tatalino ng mga Pilipino. Huwag naman natin na insultuhin masyado ang mga Pilipino, sir. We have the capacity. We are an independent nation. I would like to believe that in so far as intellectual capacity is concerned, we can be at par against foreigners, sir. Especially your Dutch friends or if you have such friends, sir.
1: Okay. Sige, attorney. Maraming salamat sa ibinahagi nyo. At least palansi ho yung binigay nating time din para narinig, yes, din ang kampo ni Senator Bato. Pero for now ho, wala tayong info as to ano ang plano niya at ano ang gusto niyang mangyari for now.
23: Wala talaga kasi sabi nga niya pag mag-text yan, nag-ping daw yan, baka ma-locate niya. Nung nag-meet kami nung May 12. Mm-hmm.
1: Pero bukas ang himpila namin. Kung gusto ho niyang makausap ang ating DZMM Teleradio, pwede ho natin siya makausap. Is that an open, pwedeng mangyari, invitation na ganun for him?
23: I really do not know. But if there would be a chance that I would be able to communicate to him, yeah, I will relay your message, sir.
1: Okay. Nako, maraming salamat, attorney, sa ibinahagi niyo yung legal insights niyo. Salamat po.
23: Salamat po.
1: Yan ho si Attorney Israelito Torion, legal counsel ho ni Senator Bato de la Rosa. Nako, nag-aabang pa rin tayo para dyan mamaya sa pag-convene, hopefully, ng impeachment court ng Senado. Pero bago ako magtapos, nako, dami ho mga tumatawag at nagte-text. Ha? Good morning, kabayan, sabi ni Juro. Tapos itong si Delta Eustachio, si Ralph De La Cruz, Manny Mina, lahat 'to nanonood, no? Mami Liway, Trixie Tarts, ha. Okay, Dimla Zarte Murillo, totoo naman na wanted. So 'yun ang mga isang comment ni Dimla. Tapos Joanna Bilongilot, ha. Ignorance of the law excuses no one. Lalo ka na abogado ka pa naman diyan. Okay? Erwin, pang mga EJK victims na bigyan ba sila ng ustisya? Okay, si Erwin ang nagsasabi. Lucial Alarves, Attorney Torion, huwag ka na magpaliwanag, abogado ka masasabi, pero ang tama ginagawa niyong mali. Okay? So anyway, binigyan natin ng chance sa sila at syempre gusto natin malaman una-una sa kanya kung talagang may hindi napuputol ang kanyang komunikasyon kay sa ngayong hinahanap na Senator Bato de la Rosa. Okay, hindi raw wanted si Bato, pero bakit siya nagtatago? Bakit kailangan mag-ingat yan? Text message din ng ilan sa mga nagpaabot ng kanilang concern dito sa ating panayam kay Attorney Torion. Okay, meron pa tayong announcement? Wala na. Okay na. Oh, happy birthday pala sa ating kasama, ha? Christian Yosores.
0: Happy birthday!
1: Kaya pala wala dito eh. Ha? Si Christian Yosores, happy birthday sa ating kasama. Okay, meron din pala itong announcement lang, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So until 5, meron pa po kayong chance. Bisitahin po ang pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para magparehistro. Huwag hong makalimot magdala ng valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PRC ID at iba pang government-issued ID. Parehistro na, mga kapamilya. Okay, ako po si Danny Buenafe. Ha? Huwag ko kayo makakalimot. Meron tayong special coverage mamaya 2 p.m. Dyan sa kaganapan sa Senado sa pagkukonvene, hopefully, ng impeachment court. Ha? Tapos, susunod na ho. Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras... Happy Monday! 11:02 na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2026. Abay, nako, mamaya June na. Pasukan na. Mamaya Sona na. Diba, ang bilis ho ng panahon, pero ang daming nangyayari. Kumusta po ang inyong weekend? Sana po sa kabila ng mga balita ay kayo ay nakapag-relax o nakapag-spend time kasama ang inyong pamilya. Diba, iba pa rin kapag ang kasama mo, pamilya mo. Diba, at may time and quality time. Ha? Hindi yung time na kahit sabihin mo nang marami kang time pero hindi pala kayo nagtitinginan, nasa cellphone lang kayo, eh wala hong silbi. Mas mabuti, quality time with our families. Tanong ko yan sa aking partner na Imbag Abigat, ading Migs. Kumusta naman ang quality time mo with your loved ones? Mm-hmm.
1: Hi, hello and good morning na Imbag Abigat. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Busos po. Quality time noong weekend. Sakto-sakto lang. Alam mo, minsan meron talagang may mga weekends na talagang with family, pero may mga times na kailangan pa rin kumayod, kailangan pa rin lumabas. Pero at the same time, kahapon, ay nakapagsimba naman tayo with the kids. So,
0: Kasi partner, balita ko, ganda ng wheels.
1: Wheels on the bus? Go round and round? Ganun din ang ating natin.
0: Ganda, partner. Congrats, ha? Singgit ako, ha?
1: Grabe! Ay, grabe! Sana all. Wish ko lang.
0: Pahiram, ha? Pasakay man lang. Pahawak-hawak dyan.
1: Ay, diba? Grabe.
0: Electric vehicle na yan. Diba? Well, anyway, ako naman po ang aking weekend. Grabe, partner. Mm-hmm. Akala ko yung week natin sa impeachment, pagod na tayo or talagang makapigil hininga ang mga pangyayari, parang malaaksyon na Senate Flix series. Aba, iba pa rin yung maaksyon at kakaiba na duties ng isang magulang. Parang walang mas grabe. Kung akala ko grabe na yung trabaho ko, partner,

0: Nagkaroon ako ng pop-up, yung katutubo pop-up dyan sa, ano, sa BGC and partner, na maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta, sa lahat ng sumuporta sa gawain at likhang Pinoy. Okay, so after niyan, partner, nako, yung anak ko naman nag-recital, yung mga summer ano nila program. So gusto ko lang batiin, partner, and congratulate po. Yung Poveda Theatrics, ito po yung parang drama musical club ng Poveda, isa sa mga clubs nila dyan. And nagkaroon ng recital Saturday and Sunday, partner, and naiyak ako. Umiyak talaga ako. Kaya gusto ko lang sabihin congratulations po sa, nako, punong abala ng Poveda Theatrics. Walang iba kundi si Miss Carmen Silverio Rojas. Thank you for your passion and dedication. Dahil kung hindi sa kanila ay walang mapapanood yung mga magulang na ganung kaganda. Yung level of performance at pati yung istorya, yung script na talagang naantig ang aming mga damdamin. Parang nagsalita sa mga magulang yung mga bata eh. Dun sa kanilang musical na ang title, Growing Up is Weird, Yet Here We Are.
1: Kasi nga, siguro, ano ba? Kasi nagbabago ang generation. Nagbabago
0: ang mga panahon. From grade 4 to grade 12 atay, or grade, yeah. So, iba-ibang age. Eh, nakakatuwa, partner, na makita sila na nagpe-perform. Oo, ganun. Tapos, congratulations sa kanilang director, si Director Rem Zamora. Ayan, ng, actually, Repertory Philippines sila. Pero mapalad yung aming mga anak na nandun sila under their guidance, partner. So, mag-theater na yung anak mo, si Margo, paglaki.
1: Totoo yan. Kasi sa mga recital din, sa mga moving up, si Margo na-experience na rin yun eh. Naiyak din ako eh.
0: Umiyak ka rin.
1: Nakakaiyak din. Kanina nga, pinakinggan ko yung isang soundtrack dun sa kanyang recital last year. Yung ano, yung alam mo yung Brother Bear? Alam mo yung film na Brother Bear? Yung On My Way?
0: Hindi.
1: Tapos, maganda yun. Disney film yata.
0: Ano ba yun? Cartoon?
1: Oo, cartoon. Okay. Yung soundtrack nun, yung On My Way. Nung nag-recital sila last year or 2 years ago, yun na nga, kumbaga, kinilang pinerform. So, syempre, pag may mga milestones ang ating mga anak, talagang ano, nakakaantig ng puso. Congratulations!
0: Congrats! Tsaka, yung kasing ano nila, musical nila, yung istorya, partner, mismo may, kunyari, may guest ako. May pinsan ako galing sa States. Wala siyang kilala doon ni isa. Mangiyak-ngiyak din. So parang kung ikaw ay isang, lahat naman tayo dumaan sa pagiging teen, growing up years na naging ano ka, ang dami mong kinwestiyon, minsan siguro naging rebelde ka rin, 'di ba? Or
1: pasaway, at least
0: diba?
1: Pasaway.
0: Or parang feeling mo kinokontrol ka ng mga magulang mo. Meron nga doon isang monologue na tungkol sa pagkocontrol ng mga tao sa paligid niya, kasama na yung magulang niya, parang kinakausap ba ako ng batang to? Bilang magulang kasi gusto natin, kontrolado natin lahat, pero hindi po ganun eh.
1: Tama.
0: Kailangan bigyan nyo rin sila ng responsibility and bigyan natin ng trust yung ating mga anak kahit papano, no? Dahil may sarili rin silang diskarte sa buhay.
1: Totoo, diba? Yan. Oo. Parang naalala ko nung kabataan natin. Na totoo yan, diba? Oo nga, kaya nga balanse no ngayon, no. Weird nga talaga eh. Growing up is weird, yet here we are.
0: Yun ang title.
1: Weird talaga. Weird talaga sa mga panahon na to. Weird.
0: Age na hindi mo alam kung bata ba ako o teenager ba ako.
1: Yet,
0: diba?
1: Here we are.
0: Pero andito pa rin ako.
1: Here we are.
0: At ang daming factors, especially ngayon, social media is really affecting our kids. Imanavigate mo pa yung ganung, may ganyang mga pangyayari sa buhay mo na maaaring positive or negative ang effect sa'yo eh. So talagang kailangan yung anak mo matatag rin, syempre yung guidance ng magulang. Eh pati tayo mga magulang, actually partner, baka pwede rin silang gumawa ng para sa magulang, ano? Ano ba? Parenting or adulting is
1: weird?
0: A killer. Yet here we are. Pero nandito pa rin tayo sa kabila ng
1: pwedeng,
0: hirap
1: ano,
0: ng buhay.
1: Ano mo pwedeng ano, no?
0: Challenges.
1: Diba sabi mo, growing up, parenting, pwede mo gawing blank yun eh. Pero magawing blank is weird, yet here we are.
0: Oh, diba?
1: Ang dali. It applies
0: working,
1: to all situations.
0: Diba? Driving, kung ano man yan, diba?
1: Panapanahon today.
0: Kayod,
1: alam mo naman kung saan ako pupunta, diba?
0: Diba? Ikaw, saan ka naman nang galing nung weekend?
1: Alam mo kung saan ako papunta? Saan ako papunta doon sa usapin na yun, diba?
0: Sa
1: current events.
0: Nakalimut. Gusto ko lang mag-break, partner.
1: Break, kasi break naman.
0: Sa totoo lang ako, ay, hindi, mamaya may special nga.

0: kami 5 o'clock. Yun abangan niyo po yan sa PRTV Prime Media and 5:30 sa Radyo Patrol sa East 30. Eh, medyo, minsan kailangan kong mag, alam mo yun.
1: Iba man lang eh, no?
0: Lumabas muna doon sa swimming pool dahil nalulunod na ako eh, partner.
1: Okay, ka muna para konti. Barbecue konti ka muna.
0: Break. Mamaya, sa talon ako uli.
1: Oo.
0: Pero sa ngayon, gusto ko muna pag-usapan ng topic natin ngayon tungkol sa timbang. Teka lang, nakaka-stress to. Ano question of the day tungkol sa timbang?
1: Oo. Legit
0: aray
1: yan.
0: Aray po. Oo. Sige, ano?
1: Okay. Question of the day tungkol po sa thyroid awareness. Ah. Question of the day, mabilis bang madagdagan ang inyong timbang? Share mo na po yan. 0919-273000 DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi ang thyroid issues. Ang thyroid issues, di ba?
0: Oh, yes.
1: Nagpa-fluctuate ang ating timbang. Hindi naman maaaring sa kinakain lang. Meron din tayong mga pinagdadaanan sa thyroid na pwede hindi rin madagdagan ng timbang, maaaring mabawasan din. Oo, di ba? Mabawasan ng timbang ng sobra-sobra.
0: Oo, kasi may hypo, may hyper. Alamin po natin kung anong, ano yung mga yan, hyperthyroidism, hypothyroidism. And ako kasi may mga kilala na may, kunyari, meron silang kondisyon sa thyroid na minsan hindi mo rin naman kasalanan na minsan bine-blame mo yung pasyente. Grabe kasi siyang kumain eh. Parang sinisisi mo ba yung tao na yun? Eh minsan, pareho lang naman kayo ng kinakain eh. Pero bakit ikaw, normal yung timbang mo, walang nangyayari sa'yo? Kasi nga po, yung iba po nating mga kababayan, may pinagdaraanan po sila. So minsan, may thyroid problem sila. So yung metabolism po nila ay hindi katulad ng normal na tao na walang sakit sa thyroid. Kaya minsan, mahihilig tayong mag-judge agad or mabilis tayo. Minsan, guilty rin tayo dyan. Pero siguro, isip-isip lang, baka itong taong to may pinagdaraanan.
1: Or on the other side of the fence, mag-over the backod ka, maaaring talagang nabawasan ng kanyang timbang, natatanungin na, may sakit ka ba?
0: Bakit sobrang payat?
1: Bakit sobrang payat?
0: Yun, oo.
1: May kakalala din ako, Ate Nins, na dahil sa sobrang stress sa pinagdaanan niya sa kanyang buhay at meron siyang thyroid issue, talagang pumayat siya.
0: Oh, yun. Oo, isa pa yun. Oo. Kasi parang, di ba pagka Pasko, tapos yung mga tita mo at tito, lalo yung mga tita. Oh,
1: pag reunion.
0: Kasama na ako dyan. Kung hindi, ang taba mo ngayon, tumaba ka, masyado kang payat, wala ka nang ginawang tama.
1: Or pwede bang indirect? Kailan ka magpapakasal? Ay, naku, nakaka-stress. Di ba?
0: Diba? Oy, minsan, wag ka muna magpakasal. Trabaho ka muna, mag-aaral ka muna. Saan ka ba lulugar, di ba?
1: Oh, pero, may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Ay, naku, pampastress din yan.
0: Hindi ka pa nag-aasawa. Di ba? Di ba? Oh, baka dumagdag nga ang timbang natin dyan. Pero partner, thyroid pala ang ating topic ngayon. Well, who knows? Eh, lahat tayo may thyroid eh. So let's find out paano natin pangangalagaan ang ating thyroid at baka may mga sintomas na kayo. Minsan nyo, bakit kahit anong gawin ko, eh, tumataba pa rin ako. Or kahit anong kain na gawin ko, hindi naman ako nag-gain. Payat pa rin ako. So baka meron po kayong problema sa thyroid. So alamin po natin yan mamaya. At kung may question, syempre, DZMM, Teleradio, Viber, 0919-278-3000. At syempre po, sa bahayang napapanood po kami sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV, at sa cable provider na Signal. Hanapin nyo rin kami sa aming Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol sa East 30. Okay, batiin ko lang ng happy birthday bukod kay Christian Yusores na nagbe-birthday ngayon.
1: Christian!
0: Yes! Ako ang ating kasamahan din. Kasama ko to ng matagal, Dr. Luisa Puyat.
1: Hi, Doc!
0: Happy, happy birthday to you, Doc Luisa! At si Julie Yang Lim, happy birthday! At si Mark De La Cruz, malapit na ata natin
1: si Boss Mark.
0: Si Ibang Mark.
1: Ay, ibang Mark. Si Boss Mark nakikinig ngayon sa AM, sa East 30.
0: Pero
1: ibang
0: alam
1: Mark.
0: Mo, marami ka pangalan si Mark De La Cruz.
1: Okay.
0: Kaya Mark, very common na parang Mark De La Cruz, pero birthday niya.
1: Correct.
0: Yung Mark De La Cruz na sinasabi ko na may twin. May twin brother. So, happy birthday rin sa iyong twin, Mark. Okay, magbabalik po kami ha. Dito lang po sa Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang Nagseservisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
4: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
5: Me too, Mama!
3: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
6: Ako din! Love namin ang all-new Protect soap starts at 1550 pesos SRP lang.
5: Papa!
3: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Basta AM, DZMM!
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: At pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, pag-usapan po natin ang timbang. Kayo po ba ay may problema dyan? Ako, hindi ba lahat? So, feeling mo ba mabilis kang mag-gain ng weight? Or feeling mo ba kahit anong gawin mong kain ay hindi ka tumataba? Aba, baka meron kang problema sa iyong metabolismo or baka may kinalaman yan sa thyroid. Ayan po ha, pag naririnig niyo yung salitang hyper or hypothyroidism, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga questions sa amin ngayong kasama namin, Dr. Nenuel Luna or Mr. Endo. Good morning!
2: Hi, Doc.
3: Morning, Miss Nina. Morning, Sir Migs.
1: Okay, si Dr. Nenuel Luna or aka Mr. Endo ay isang endocrinologist.
3: Yes.
1: Opo. So para sa mga nakikinig at nanonood, i-remind natin sila kung hindi nila alam ano bang endocrinologist.
3: So kami pong mga endocrinologist ay nag-aaral po ng mga hormones. So everything about hormones mula ulo hanggang paa po. And kasama po dun yung insulin, hormone ng for sugar, kaya sa diabetes amin din po. In mga hormones about obesity, no? Hormones about yung regulation ng menses and sa female hormones, mga sex hormones, and even yung thyroid hormones po, no, sa amin po.
1: So first things first, thyroid awareness po tayo ngayon. Mm-hmm. Saan ba eksakto ang thyroid gland? Saan ito matatagpuan? At ano ang pangunahing tungkulin po nito sa ating katawan?
3: Yan. Unang-una po, thank you Miss Nina for this opportunity kasi hindi masyadong famous ang thyroid po. Pero we need to understand na ang thyroid po is mahalaga sa ating life, no? So ang thyroid po, lahat po tayong pinanganak na may thyroid. Kung normal po tayo pinanganak may thyroid, ito po yung nandito sa kung makakapa po natin yung parang Adam's apple po natin, no? Sa baba yung katumbas po na buto. Tapos dalawang daliri po sa paligid po nito. Kapag lumunok po tayo ng water or ng laway, yung gumagalaw, yun po yung thyroid gland, no? Kasi nung tayo po ay bata, eh kakabit ng dila yung thyroid. So ngayon kapag lumulunok tayo, tumataas baba din po siya. So yung pangalawang tanong, ano nga po ba yung role ng thyroid gland? So maraming roles po ang thyroid gland. Napakaliit na organ po yan, shaped like a butterfly. Pero napakaraming roles po. Number one po is yung metabolism. Sabi nga ni Miss Nina, baka kayo may problema sa pagpayat or paglaki nang hindi natin maipaliwanag because ang thyroid gland po ay in charge sa ating metabolism. Number two, sa temperature, no? In charge po siya sa regulation ng temperature, sa pag-breakdown ng sugar, ng fats, no? Even sa heart, meron po siyang role. Sa pag-iisip po natin, meron siyang role. So, mula ulo hanggang paa, maraming roles po ang thyroid gland. So, very important gland po.
2: Opo. So, Doc, kailan po siya nagkakaroon ng mga abnormality?
3: So, ang thyroid gland po ay madalas, ay hindi naman pa rare na magkaroon ng abnormalities po, ano. Hindi natin masasabi kung kailan po, no, magkakaroon ng abnormalities. Merong genetically predetermined, ibig sabihin nasa lahi or nasa dugo niya na magkaroon ng problem sa thyroid or nasa lahi, o di kaya naman po ay dulot ng iodine deficiency. Kaya di ba, kung maalala niyo po, in the past, meron po tayong mga law na ipinasa about asin law, yung paggamit ng iodized salt. Very important sa function po ng thyroid gland. So, yun po yung mga pagkataon nagkakaroon ng goiter, nagkakaroon ng bukol, nagkaka-hyper o hypothyroidism po ang isang pasyente.
2: Opo, Doc, please define ulit. Ano po ang hyperthyroidism at hypo? Ano po yung mga nangyari dun sa bawat sitwasyon na yun?
3: Sige po. So, ang hyperthyroidism, Sir Migs, sa name niya, hyper, sobrang active po, sobrang kulit ng thyroid gland. So, kung maaalala natin yung nilista natin mga trabaho ng thyroid gland kanina, kung hyper, so sila naman po, kahit kain ng kain, hindi tumataba, no? Sabi natin, in charge po ang thyroid sa temperature ng katawan. So sila po ay kahit naka-aircon, ang init ng pakiramdam nila, pawisin sila lagi. Nangangayayat po sila, lumuluwa sometimes yung mata, no? Dumi ng dumi, yun, may sometimes frequent po yung pagdumi ng pasyente kasi mambilis din po ng galaw ng bituka. On the other hand, kapag naman po hypo, kabaligtaran, sobrang tamad naman ng thyroid gland, no? Hindi masyadong gumagana. So sila yung mga hindi maipaliwanag na paglaki or paggain ng timbang. Kaya ngayon po sa Philippines, kapag nag-work up po kami ng patients with obesity, kasama na po ang thyroid gland sa win-work up po namin. Sila naman po yung kahit mainit, giniginaw ang pakiramdam, constipated naman ang pakiramdam. At sila po yung mga medyo, pasensya po sa term, pero medyo slow.
1: Mabagal mag-isip, mabagal yung
3: parang,
1: kumilos.
3: Yes, kausap mo po, bago, parang ang bagal niya mag-process.
1: Bakit?
3: Because ang thyroid po is important sa ating
1: brain?
3: Yes po,
1: activity?
3: Brain activity, very important po. Mm-hmm.
1: So kung mabagal siya mag-isip, paano yun? Paano kung kailangan mo ng quick thinking sa iyo?
3: Yes, so yun po yung problem sa hypothyroidism. Siya yung parang, kung sa ibang salita po is parang lutang kausap po.
1: Opo.
3: Opo.
2: Sign na pala siya.
3: Yes, opo. May kailangan ko.
1: Hindi, oo. Hindi, sinasabi niya sa akin kasi meron akong ganitong kondisyon. Kaya, sabi ko, ba't ang bagal mo sumagot?
3: Yes, opo.
1: Parang simpleng tanong, for example. Pero ang tagal. So sabi ko, bakit? Eh kasi sabi niya, meron akong hypothyroidism. So how do you treat that? Meron bang, pag, ibig ba sabihin, pag pumayat ka, you'll be better or mas okay yung thinking or yung kondisyon?
3: So, ang kagandahan naman po sa thyroid gland, sa hyper o sa hypothyroidism, eh, may gamot naman po. Yun naman po ang kagandahan. For example, kung hyperthyroid po kayo, meron po kaming gamot na pwedeng ibigay para pigilan yung thyroid gland na mag-produce ng maraming hormone. On the other hand, kapag naman hypo, yung mga mabagal mag-isip, lumalaki, pagurin, umaga pa lang, pagod na ang pakiramdam nila, sila naman po ay binibigyan namin ng replacement therapy. Pinapalitan po namin yung kulang, which is yung thyroid hormone. Good news, meron po tayong naiinom na thyroid hormone po ngayon.
2: Opo. So, Doc, usually, kailan po yan nakikita? Pag hyper o hypo ka, pag bata ba, medyo may senyalis na po?
3: Sa bata, karaniwan po yung mga iodine deficiency, kaya karaniwan po yung mga hypothyroidism. Sa katunayan po, napakahalaga ng iodine sa mga buntis. Dahil po ang brain development ng bata ay nakasalalay sa proper thyroid function. So kung kulang ang iodine ni mommy, pinapanganak po na medyo mababa ang IQ ng kanilang mga anak. So, kaya very important po yung iodine sa mga pregnant patients, no? So, sila po yung mga sa school parang napag-iiwanan, no? Sila po yung parang nag-uulit-ulit ng class, nag-fail repeatedly ng subjects, no? So, yun po yung mga ilang subtle signs ng hypothyroidism.
1: Oh, wait. So, yung nanay, then, kunyari, buntis ka ngayon, and syempre, nakikinig siya ngayon, di good news, at least, alam mo kung anong pwede to make sure na hindi kulang sa, sabi nyo,
2: iodine.
1: May vitamin. Kasi I usually hear folic acid, iron, ganyan. Pero may vitamin ba for iodine?
3: Ang isa pang good news po is nakikita naman natin sa mga common na food sources po ang iodine, no? Ang requirement po sa mga buntis ay 220 micrograms. So equivalent po yon sa mga around siguro 1/4 to 1/2 teaspoon po ng iodized salt. So sa isang araw, makukuha na po natin yung agad, no?
1: Kung mag-salt na ang Pilipino.
3: Pero remember po, it should be iodized.
2: Iodized
3: salt. Hindi pa di rock salt, table salt.
2: Alam mo, mag-iodized salt tayo.
3: Yes, hindi po may dating.
2: Oo, yung campaign, di ba?
1: Pero ako, Doc, may ano kasi ako dyan, eh. Nawala ng parang kita yung mga gumagawa ng rock salt or yung totoong salt sa aming mga probinsya. For example, sa lugar namin, sa Pasukin, talagang salt-making capital. One of the, pati yung sa Bohol, di ba? Yung mahal na, pagkamahal-mahal na. Yung asin nila doon, but anyway,
2: anong foods,
1: nawalan
2: though?
1: Tuloy ng ano. Bakit ganun? Hindi ba pwedeng ano? Kasi may downside din yun.
3: Kasi
1: kung
3: po,
1: hindi sa iodized salt, what else?
2: Yes.
1: What
2: else foods rich in iodine.
3: Other food sources, yes. Meron naman po other food sources. For example, mga wheat products. Meron, halimbawa, 2 slices of wheat bread, equivalent na po yun sa 1/4 na teaspoon ng...
1: 2 slices of wheat?
3: Yes po, mga wheat bread. For example, 1 piece of egg in a day, no? 1 serving po ng tuna or fish, mga sea creatures po, no? Because ang iodine po is rich sa dagat, no?
1: So mga pusit, ganyan pwede?
3: So yes, yung mga especially seaweeds.
1: seaweed.
2: Oh,
3: lato. Yes, lato.
1: Paborito namin, tawa namin.
3: 1 cup po, equivalent na po sa...
1: 1 cup?
2: Kaliba ko nang lang.
1: Alam mo, nilalagay namin yan sa pukpuklo ang tawag sa Ilocos. Pukpuklo ba? Yeah, yes.
4: Yeah.
1: Yung parang seaweed na green, hindi yung parang sa sushi ha, iba yun.
4: Gamit ang tawag
1: namin doon sa Ilocano eh. Meron nga kaming gamit, soup gamit talaga yung seaweed na yon. Pero ngayon, ang daming binibenta na Japanese or Korean na sobrang alat din na flavor. Marami rin bang iodine yon?
3: So yung seaweed itself, meron naman po. Yung iodine.
2: So generally,
3: mas madami
2: okay, lang. So generally, seaweed, good siya for iodine, ano?
3: Yes.
2: For iodine natin.
3: As iodine source.
2: As iodine source.
1: So mga snacks na seaweed. Okay yun.
3: So ang maganda naman po, regulated ng DOH, makikita po natin sa nutrition facts kung may iodine content ang food, no?
1: Nakalagay
3: dapat po yun.
1: Kasi di ba sa sushi, minsan, di ba it's wrapped in seaweed, so pwede po yun.
3: Yes,
1: pero ilang sushi? Gano'n ka isang papel ba na ganito na sushi? Na seaweed?
3: So, equivalent po sa 1 cup. So, kung ilan po yung siguro ma-fold natin doon.
1: One cup ng seaweed. Adding mix sa Ilocano, ang ginagawa namin dyan, so yung pukpuklo, yung seaweed, may kamatis, may konting bagoong. Nako si Doc na pati.
2: Bagoong.
1: At konting patis. So, salad namin yon. Tsaka, tomato. Oo.
3: So, ang bottom line naman po is, readily available naman po siya. So, no need to worry na baka kailangan ng supplement or anything. Plus, nasa protocol na rin po ng mga friends natin na OB to monitor or to check the thyroid function for every pregnant patients.
1: You can check. What is I did dati. TSH.
3: TSH, yes.
1: TSH.
3: Part po yan, di ba po? Part.
1: Pero minsan nagpapacheck lang ako just in case. Regularly. Maybe every year.
3: No problem po. Yes po. Actually, more than 35 years old, male or female, asymptomatic, walang nararamdaman, you may have your TSH check naman po.
1: 34 lang ako Joke.
3: Yes. For our listeners,
2: 31 or 29?
1: Doc,
2: ito po may mga questions po dito. Aba, meron po nga question dito. Doc, si Reshiel. Doc, pasyente niyo po ako. Reshiel Buelia. Bawal nga po ba ang mamantika sa may hyperthyroidism?
3: So, hindi naman. So, ang lagi po naming sinasabi, wala pong bawal. Kasi marami po tayong mababasa, bawal yung mga seafoods, bawal yung mga kamote, ganyan. So, lagi namin sinasabi, basta konti lang, hindi naman po isang truck. Tayo kakain na isang truck, ano po. Tapos luto, nothing to worry about.
2: Opo. Ito po, from accounting AUD, is Graves disease a serious disease affecting the thyroid gland?
3: Ayan.
2: Is there a cure for this disease?
1: What is that?
3: Maganda Graves po yun. Disease? Maganda pong usapan po yun. Graves disease po is an autoimmune disease ng thyroid. Meaning, meron pong from the sarili, from our katawan na umaatake mismo sa ating thyroid. Autoimmune.
1: So sinisira niya yung thyroid mo.
3: Yeah, so umaatak po siya sa thyroid to tell the thyroid na mag-secrete ng maraming hormones kahit hindi po kailangan. Sila po yung mga pasyenteng lumuluwa yung mata.
2: Opo.
3: At nagkakaroon ng goiter. Nanginginig, no? Kumakabog ang dibdib, pumapayat. So sila po yung may Graves disease. And yung tanong po niya kung lifetime, ang Graves disease po usually po is a chronic disease, pang matagalan. May mga pailan-ilan po nagre-remission, no? Yung gumagaling, pero sometimes bumabalik-balik din po. So ang bottom line is dapat constant po ang follow-up.
2: Pero pwede siya makontrol?
3: Meron pong gamot, yes po.
2: Okay. Level, to balance.
3: Yes, meron po. Madali lang, tablet, isang piraso lang.
1: A day?
3: Yes po, depends dun sa amount as a level po ng kanyang hormone.
1: Okay. Kasi minsan di mo alam. Meron ako recently na nakita lang, isa fina-follow ko sa social media, sobrang siyang nag-workout, parang ka-age mo lang, Migs, bata pa. Tapos, old. Hindi ko masabi ka-age ko sana. Pero kasi influencer, ganyan. Recently, sinabi niya na may Graves disease siya. And pinakita niya nanginginig yung kamay niya. Pero grabing mag-workout, nagpipilates, ganyan. So, hindi mo isipin na meron siyang Graves disease. So, parang gusto ko lang sabihin, but she can also do the things that she wants.
3: Yes, they can live a normal life naman po. May gamot naman po. So, kumbaga hindi natin kailangan mag-worry. Lalo na kung naagapan, hindi naman po mangyayari yung mga pagluwa ng mata. Not
1: may
3: all of them.
1: May pagluwa ba ang mata? Hindi na pwedeng bumalik?
3: So kung mild lang po, may chances po namang umimpis. Mm-mm. Pero kapag mga severe na, no, usually they would require mga steroids, mga surgery na kailangan specialty procedures na po yun. No?
2: Ito po, may tanong po dito si Legend Ariel. Good day, Doc. Nakapagpa-surgery na po ako. Both thyroid ko po ang ni-remove. Planning na po kami ng partner ko na magka-baby. Ng partner ko, wala po ba itong magiging problem sa pagbubuntis at sa baby?
3: Yes, so kapag inalis po ang thyroid, eh hindi naman po yung problem para magbuntis as long as, no, hanggang tayo po ay may maintenance na thyroid hormone. So meron po kaming level ng TSH na gusto, 2.5 pababa, para po maging mas unremarkable, maganda yung course ng pagbubuntis. So nothing to worry about din po.
1: Dami nating natutunan kay Mr. Endo ngayong umaga. Siguro po bago tayo magpaalam, ano po ang mensahe niyo sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon tungkol po dito sa thyroid awareness?
3: So regarding thyroid awareness, ang nais ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may thyroid gland. And very important po na ma-determine po natin yung sintomas. Kapag may nararamdaman po tayo kagaya ng mga nabanggit natin kanina, it is very important na kumonsulta po tayo because may gamot naman. And nakokontrol naman. Regular follow-up, mabait naman po ang hyper at hypothyroidism.
2: Mabait
1: sana
2: naman.
1: Sana all.
2: Sana ba lahat mabait, no?
1: Yes. May ganun ba? Lahat ata may... Ano lahat ba? May hindi kabaitan bilang tao. Ganon eh. Tama na nga. Baka yung masabi natin. Good versus evil. Okay, sige. Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, ang ating pong endocrinologist. Ay, meron na pala kayong muna bago magpaalam. Yes. Meron po kayong event ba? Or gustong i-promote?
3: Yes. Kasi sa coming International Thyroid Awareness Week, kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism and Philippine Thyroid Association ay magsasagawa po ng nationwide na lay forum to increase awareness about the thyroid and screening po ng TSH sa mga kailangan ma-screen ng TSH.
2: Right.
3: And nakalagay naman po yung mga nakalagay po yung mga ibang yung sites po namin, so nationwide po yan mula North Luzon, South Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao po.
1: Sa Manila, sa NCR.
3: Sa fine. NCR po, sa East Avenue, sa Asian Medical Center, and sa Chinese General Hospital po.
1: Okay, tingnan na lang po natin. Ano? At may Facebook page po, yes, ang po, Philippine College of Endocrinology.
3: At Filipino Endocrinologists po.
1: Okay.
3: So, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism po.
1: All right. Maraming maraming salamat.
3: Salamat din po sa pag-alaw sa amin.
1: Thank you. Ang oras po natin, 11:37 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos.
0: Servicio Niña Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silimarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Sa araw na yun, habang nakatayo ka sa harap ng lahat, habang hawak mo yung papel at nanginginig yung kamay mo, gusto kong tumakbo papunta sa'yo. gusto kong yakapin ka at sabihin na mahal pa rin kita. Pero bawat segundo iniisip ko, baka yun na rin ang huling pagkakataon na makita kitang buhay kung kita ilalayo. Kaya pinili kong durugin ka para makiligtas ka. Pero sa bawat palakpak na naririnig mo, bawat salitang binibitiwan ni Mama, bakit rin ang unti-unting pinapatay.
12: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
8: Ang oras 11:40.
14: Oras sa titanyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Right, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bisitahin po ang pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para makapagrehistro. Huwag pong kalimutan magdala ng valid ID documents or valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PARC ID at iba pang government issued IDs. Napakahalaga po magparehistro, mga kapamilya. Binabati ko po ng hello and good morning sa aking kasamahan sa sports media, Philip Matel. Brother Philip, kamusta dyan? At syempre, mula po sa LCSS GLC office, LCSS GLC office, hello and good morning po sa inyo. Nakaantabay sila ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alright, so ngayon po may report po tayo, solusyon sa mataas na singil sa kuryente, ipinanawagan ng progresibong grupo sa labas ng Senado. Narito ang ulat ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin!
15: Minsan kasama ng sinasprotesta ang grupong Power for People Coalition sa Senado upang ipanawagan ang mataas na kuryente na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginapit ang grupo ang pawalan ng aksyon ng mga mambabatas na pinapaan na ang harapang politikong interes ay matanding nararapat ang blackout at mahal na bayari ng mga consumer. Binigyan din ni Beth Francis ang consumer na nakamanatay na ang pawalan ng kuryente na nang grabing inakari na para sa mga kasakit na nangangailangan ng medical na aparato. Ibigit ng P4P na dapat ipabawal ang pass-through for this na nagpapatulad sa mga korporasyon ay parang yung mga mamamayan ang mataas na presyo ng panagamit na karita. Panawagan nila sa gobyerno, palagigin ang pagbabawal sa power disconnection. Ako, si Justin Ignacio ng Places News para sa DZMM.
1: Okay, balikan po natin ang ating kaserbisyo of the day. Makakasama po natin ngayong umaga ang ating engineer and scientist po, no? Mula po sa DOST, Department of Science and Technology. Ang ganda po ng aming topic ngayong umaga, tungkol po ito sa pag-convert ng used cooking oil bilang biodiesel. Nako, ano kaya ito, no? At least nare-recycle mo, hindi mo na lang tinatapon, no? Itong used cooking oil at nagagamit pa uli. Kasama natin walang iba kundi si Engineer Reno Bia. Magandang umaga po sa inyo, Engineer.
16: Morning po, ma'am. Narinig po ba?
8: Yes, good morning, sir. Good morning, sir.
1: Okay, Doc, ano ba to? Ano ba itong proyekto ninyo dito sa DOST?
16: Opo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Engineer Reno from DOST ITDI and nandito po ako para i-promote yung aming 800-liter biodiesel reactor sa housed at DOST ITDI under Green Oils Laboratory. So, yung pinapromote po naming biodiesel reactor, may capability po siya na i-convert yung vegetable oils or other natural-based na oils into biodiesel. So, kasama po doon yung mga coconut oil, palm oil, palm kernel oil, iba pang mga bio-based oils into biodiesel po. Kasama din po doon yung used cooking oil, which is yung topic natin today po.
2: Wow! So, used cooking oil, syempre, ang mantika, engineer, hindi naman yan forever eh, di ba?
16: Opo, sir.
2: So, meron talagang pagkakataon na kailangan mo na siyang i-discard. Laymanizing po natin, no? Gawin po natin practical ang diskusyon natin. Paano po talaga siya na i-co-convert at nagagawang, kumbaga, biodiesel at saan po siya nagagamit?
16: Yung sa tanong ni sir, yung used cooking oil po is nire-react po siya into sa alcohol and meron pong tinatawag na catalyst. Ngayon, yung alcohol and catalyst reaction po na yun is tinatawag na transesterification, which yung used cooking oil po is na i-convert into biodiesel na pwedeng magamit sa maraming wide application gaya ng mga equipments, boilers, tractors. So, yun po yung pwede nating magamit.
1: So, ngayon po, ano po yung status nito sa ating bansa? May mga nagagawa ba kayo at sinong gumagamit talaga?
16: Opo. May mga pilot demonstration na po kami. Meron po kaming, di ko lang alam kung pwede i-mention, may mga ina-assist na po kaming industry currently and may mga LGU po na lumalapit sa amin ngayon na patuloy po namin ina-assist tungkol dito.
1: Mm. What do you mean ina-assist? Kailangan ba nilang bilhin yan, kunin yung rights to, 'di ba? 'Di ba meron yang ano?
16: Actually, ma'am, itong pina-promote namin ngayon yung 800 liters po is open siya for facility rental. So pwede nilang i-rent yung facility namin kasi medyo malaki po ito. Isang planta siya ng biodiesel reactor. And another po na kung paano nila pwedeng i-adapt yung technology is pwede po silang mag-ukin sa amin, lumapit sa amin and i-assess po namin sila. True, depende po sa capacity ng kanilang target. Kasi pag may lumalapit po sa aming stakeholder, halimbawa, interested silang mag-avail ng technology, ang number one pong ina-assist namin is yung kanilang capability to produce the oil, kung gaano po kadami. Kasi dun po, magdedepende kung ano po yung capacity na babagay sa kanila. Kasi baka mamaya ako konti yung napoproduce nilang oil, tapos malaki yung magawa namin. So, depende po, i-adapt po namin yung capacity doon sa capability ng LGU or ng stakeholder.
1: Wait, where is the plant? Saan po yung planta?
16: Sa DUSTITDA po, sa Taguig.
1: Which is in Taguig. Okay. And, for example, you mentioned po na ang LGU ay ginagamit rin ito. Anong pong mga sitwasyon para naman malaman namin? I think you can mention naman kasi ano naman to eh, para sa bayan, di ba?
16: Yes, ma'am. Apo. Actually po, si LGU, pwede po nilang magamit kasi may mga, actually sa LGU po, may mga applicable po siya, pwede siya magamit in any mga diesel fed na equipment eh. So mga boilers po, mga tractors, mga sa kung malapit po sa dagat, pwede po yung mga boats na diesel powered yung ano.
1: Okay.
16: Opo.
1: Ah, pwede sa mga bangka.
16: Pwede po.
1: So sa mga mangingisda natin, pwede
16: rin po,
1: pwedeng gamitin yan.
16: Opo.
1: Yung mga naglalayag sa West Philippine Sea, pwedeng bigyan. Di ba binibigyan sila ng oil?
2: Ng rasyon.
1: Yes.
16: Pwede po. Kung
2: sa mga kotse.
1: Diba?
16: So, medyo strict lang po kasi yung compliance na kailangan kapag transport application siya. So, hindi namin siya tinarget. Pero, answer the question, yes po, pwede po siya.
2: Technically, pwede.
1: Like
2: but
1: what?
2: Now,
1: like tricycle? Ganyan? Ano pong...
16: yung mga diesel-powered lang din po na...
1: Diesel-powered cars?
2: Yes, ma'am. Yes.
1: Talaga?
2: Oh, biodiesel.
1: Eh, ang mahal-mahal pa naman ng diesel ngayon, di ba?
16: Yes, ma'am.
1: Oh, pero hindi ba masisira yung sasakyan? Di ba yan yung reaction namin?
16: Dapat po hindi. Kasi mas maganda siya sa compared sa fossil-based, yung traditional na diesel natin.
1: Ay, talaga?
16: Mas maganda po. Pati po yung environmental factors, yung carbon footprint, mas nalilesen po kung
1: sasakyan. So, saan kami pwede mag-gas up ng biodiesel kung sasakyan? Meron ba?
16: Currently po, parang wala pa, ma'am. Na,
1: wala. Wala tayong support.
16: Pero, sorry po, to mention lang din pala, yung government natin dati is nag-implement ng biodiesel blending. Kung
1: diba?
16: Napapansin niyo po, yung mga petrol, yung mga gasoline station natin, meron silang B3 o hanggang B4 yata. Pero nasuspend yun kasi medyo strict kasi yung compliance. Tapos ang inaallow lang nating pit stock dati is coconut oil lang. So nung nag-spike yung price ng coconut oil, medyo nahirapan si...
2: Hinold muna.
16: Hinold muna
2: so
16: yung...
2: So engineer...
1: Sorry. Na-curious ako. Now, pwedeng kahit hindi coconut oil, kahit anong oil.
16: Opo, ma'am. Pero yun nga po, ma'am. Medyo strict lang sa transport application. So, ang tinatarget namin is yung mga LGU mo, yung mga non-transport application, gaya ng mga boilers, mga tractors.
1: Opo. Pero yung ginagamit nyo, like what you use in your planta, ay ano po, anong mga oil yan? Saan galing? Do you collect? Can we donate? I mean, you said sourcing. Used oil.
16: Oh. Sa ngayon po, wala po kaming pinoproduce. Pinopromote namin siya, ma'am, makakuha ng producer din kung sakali na interested na ipaprocess yung kanilang used oil. Oil. Sa amin. Opo. Kasi kung LGU ka within Metro Manila, pwedeng diretsong facility rental. Ngayon, kung malayo kayo, pag-uusapan po natin kung paano namin kayo ma-assist through technical assistance, pwedeng, yun nga, i-evaluate muna namin yung capability niyong makakollect and makaproduce ng used oil, then bago namin kayo i-assist sa deployment ng mismo equipment so, kung sakaling may ganon.
2: Opo, sir, sorry. To clarify, sir, yung pag-source po ng used oil, nakadepende po siya sa stakeholder? Or at the same time, meron din po kayong kumbaga efforts na mag-source po ng mga used oil?
16: Sa ngayon po, nakadepende dun sa stakeholder po. Kaya po ang tinatarget namin is yung mga may napoproduce.
2: Correct.
16: Actually, maganda po siyang program sa mga LGU kasi parang sa collection po ng basura. Magkaroon ka ng collecting mechanism ng oil.
1: Yes.
16: Tapos, ayun, pag na-collect siya, pwede po siyang i-convert kapag may amount ka na.
2: Kung baga kayo yung middleman, parang nasa niyo yung technology. Sabihin natin, LG Unimigs, di ba? Kunwari, di ba? Meron akong source ng used cooking oil at meron din akong paggagamitin itong biodiesel. Pwede akong lumapit sa DOST.
16: Pwede, sir.
1: Ayun, at saka magandang idea to collect yung mga used oil nga instead of just, you know, throwing them.
2: Tama.
1: Opo. Or,
2: at kung saan yun?
1: Sa sink, di ba?
2: Oo.
16: Dinatapo
1: Dinidispose mo lang yan. And sayang, pero dapat maraming-marami po, di ba? Like, how much?
16: Depende, ma'am. Kasi pwede naman po nating paliitin nga. Ang nasa admin po is 800 liters. Pero may current po kaming mga efforts na ginagawa ngayon to reduce it to around 200 or at least 100 siguro, 100 liters.
1: 100 liters. Mm-hmm. Alam mo, partner yung mga restaurant, saan sa tingin mo, sino yung mga correct magandang mapagkukuhanan ng used cooking oil bukod sa mga fishbowlan at mga...
16: Opo, ma'am. Actually, yun
2: sa
16: po
2: yung... Sa mga bahayan, kabay-bahay.
1: Paulit-ulit. Ah, di ba yung mga saturated... sa mga fast food.
16: Fast food po.
1: Di ba?
16: Di ko lang sure, ma'am, kung ngayon ay parang may pinagbebentahan ba sila, may pinag-aanoan sila ng used cooking oil nila. So... Ayun, pero pwede rin po, actually, pwede silang source. Isa sila sa mga target, mga hotels, mga, di ba, nagluluto ng breakfast yung mga hotels,
1: yes,
16: nagpiprito sila.
1: Yes, oo.
16: So, isa pa yun, yung mga fast food nga po, mga chicken, mga Jollibee.
1: Yeah,
16: po naman.
1: The big fast food chain. Since you mentioned Jollibee, may McDo din, may Burger King, lahat sila.
2: Mga kategory.
1: Yes.
16: Di ko lang sure kung may parang si Jollibee yata, may sarili na silang biodiesel
1: facility.
16: Parang ganun po yung narinig namin.
1: Oh. Because, dapat nga lahat ganyan eh. Pati hotel sana, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Tsaka yung mga big fast food chains. Opo. Mm. Well, it's very interesting po. Ano pa po yung ibang iniimbento nyo dyan sa DOST para malaman naman natin? Kasi alam mo, dapat yung science partner mix eh. Isa yan sa mga dapat paboritong subject ko yan. Bata rin ako eh. Mm. Diba gusto mo maging scientist? Oh. Kaso si Engineer Rino lang ang talagang na-fulfill yung dream na yun eh.
16: Opo. So sa ngayon po, yun yung inaano namin kasi kami ay malawak na sa DOST and yun po yung nakaangkla sa amin na kami ay sa biodiesel research. So, madami pa naman research. Po. Pwede naman nilang hindi ko lang sure kung paano. Siguro sa website ng DOST, makikita nila yung ibang mga technologies na dinedevelop namin. Marami po, actually.
1: To explain, once again, kasi may mga confusion or fake news or myths about biodiesel. Di ba dati, naririnig ko yan, kunyari, yung driver, ayoko magpalagay ng biodiesel, masisira yung sasakyan ko. Hmm. Ano bang nangyayari dyan? How do you convert yung cooking oil, di ba? To something that can run a motor, di ba? Or a vehicle.
16: Mm-mm. Actually, yung used cooking oil po natin, parang ire-react mo lang siya, then mababago po kasi yung chemical composition niya. So, may doon, pag nabago mo na siya, pwede na siyang magamit as alternative sa diesel.
1: Sabi mong mas malinis? Bakit?
16: Opo, kasi ma'am, ano siya ma'am ang tawag dito, based po sa mga studies, wala lang ako actual figure, pero around 40 to 80% yata yung lesser carbon emission niya. Opo, parang ganun yung na ano niya.
1: And so mas okay pa siya sa sasakyan, Mix, sa tingin mo? Ikaw bilang isang mahilig sa sasakyan.
2: Na ano pa rin yan?
1: Oh.
2: One, di ba taxi?
1: Nandini ka naman
8: sa akin. Pero importante.
1: Pero diba naisip mo rin yun, ba't ako magpapalagay? Hindi
2: ko alam. Pero depende. Oo. Sana. I mean, ang hoping no, na talaga makapag-develop ng technology para nga papunta dun sa end consumption.
1: Yes. Kasi sa pag-uusapan.
2: Oo, pwede. Kasi yun nga, sabi mo nga kanina, sana. Sabi mo nga kanina, yung science, di ba, hindi lang siya kumbaga theory, application, maganda rin yung nailalagay natin sa practical na application para malapit sa bituka natin.
1: Oo. Pero wait a minute, sabi mo yung used cooking oil na coconut na naubusan or saan pa ba nila iba ginagamit yon?
16: Actually, yung sa transport application, ma'am, to clarify lang din po, virgin po yung ginagamit nila doon, virgin coconut oil. Hindi, virgin na
1: coconut oil
16: from coconut, opo.
1: Oo, so, hindi lahat virgin coconut oil. Eh. PCO, you mean?
16: Pag used cooking oil po kasi, parang tinetreat natin siya as second gen na feedstock na kasi gamit na siya eh. Used cooking oil na siya. Nagamit na siya pang prito. So,
2: yes. Hindi naman mas effective.
16: Hindi naman po siya hindi mas effective. So, may kailangan lang na step para ma-pre-treat siya or ma-filter, mas maayos yung quality. Then, okay pa rin naman po. Though, yun nga po, sa atin kasi sa ang tawag dito sa mayroon po kasi tinatawag na PNS, Philippine National Standards sa biodiesel na kung saan may requirements po na dapat maabot yung oil mo para pumasa doon sa transport application
1: no ngayon.
16: Medyo mas strict lang siya. And ang nakapasa lang doon is si coconut oil.
1: Si coconut oil na kailangan VCO. Virgin coconut oil.
16: Opo, ma'am. And ang naging problem siguro doon is yung kalaban kasi malakas ang malaki din po ang pakinabang ng coconut oil sa food, sa cosmetics, sa lahat po ng ibang mga bagay. So doon po siya naipit siguro.
1: So ngayon, yung used cooking oil hindi pala masyadong ginagamit.
16: Opo, ma'am. Actually, sa mga household po often discarded, sa mga fast food and malalaking alam ko tinitreat nila siguro or binibenta sa mas murang halaga para ma-dispose, parang ganun.
1: Or gamitin ulit. So paano yun? Hindi naman pala pwedeng gamitin yung used cooking oil.
16: Saan po?
1: Na pwedeng mag-donate sana kasi sabi mo it doesn't pass the standards, so kailangan virgin coconut
16: oil. Saan lang po? Sa transport application.
1: Transport.
2: Pero saan pang kumbaga general use? Kung hindi sa transport application.
1: Pwede.
16: Gaya nung nabanggit ko po, yung mga boilers, mga
1: pwede. Ibang
16: sa mga diesel fed po. Hindi ganun ka-sensitive yung mga makina.
1: So that's why. So now gets ko na ba't mahirap at natanggal yung dating may mga biodiesel sa mga gas stations.
2: Dahil
1: virgin coconut oil pala yung ginagamit doon.
2: Kasi beyond transport, marami pa naman mga
16: other applications.
1: Alright, well, good luck po sa inyo, Engineer Reno at sa DOST. Mm-hmm. Maraming salamat po. Siguro meron pa kayong panghuling paalala para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga.
16: Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. So, ayun po, ang last message siguro namin dito sa DOST is yun nga, sana hindi matapos yung atensyon sa biodiesel ngayong dahil may crisis lang and pag natapos yung crisis, wala na. So, sana po tuloy-tuloy yung support natin to sa energy resilience ng ating bansa and ayun, sa mag-push tayo into mas sustainable and renewable ng mga energy sources. Yun lang po.
2: Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Engineer Reno Bia mula po sa Science Research Specialist. Siya po ay Science Research Specialist 2, Chemicals and Energy Division mula po sa DOST. Sir, thank you po.
16: Thank you.
2: Okay.
1: Maraming salamat, Engineer Reno. Okay, guys, Tuesday na naman bukas at may price adjustment. Tataas ba o bababa ang presyo ng diesel,
2: Tataas.
1: Gas or kerosene, partner mix?
2: Ito.
1: Yan na, sabihin mo na nga.
2: Ito nga eh, tataas ang presyo ng diesel.
1: Tataas ang diesel.
2: 2.82 pesos per liter. Sa gasoline, bababa.
1: O tataas. Hindi nilagay kasi dito taas-baba.
2: Oo.
1: Paki-clear.
2: Paki-clear. Oo. So,
1: okay. Oo. Lahat tataas, diesel, gasoline, except kerosene.
2: Except
1: tama
2: kerosene.
1: Ba? Okay. Ayun. So, diesel, tataas po bukas, 2 pesos and 82 centavos per liter sa diesel. Sa gasoline, tataas, 1 peso and 21 centavos per liter. And kerosene, bababa.
2: Yung.
1: Ng 2 pesos and 11 centavos per liter. Kaya pag-gas na kayo today. Kasi alam nyo naman, every Tuesday.
2: Yan ang taasan ng presyo ng petrolyo. Babati lang ako sa aking EP, unang-unang EP ko to sa Channel 2, ABS-CBN News.
8: Kuya Nan, Benancho Borromeo. Birthday na today, Kuya Nan.
1: Happy birthday, Nan. Ako si Nan, na-miss ko yan. Yung pag nagsasabit ako ng script, ano to?
8: Ipin natin sa bandila. Ako nag-iipi ko siya sa bandila.
1: Ako sa TV Patrol.
8: I love you, Kuya Nan. Sa TV Patrol.
1: Sa ano, nag-e-edit rin sa amin noon.
8: Lambing lang na yon. Love language lang na yon. Kuya Nan, we miss you.
1: Of course naman. Favorite ako ni Nan, di ba Nan? I'd like to think. Wala masyadong corrections. Thank you.
8: Mag-reply ka ka, Kuya Nan. Paki-confirm.
1: Diba? Alam mo yan, di ba? Natuto tayo sa one thought per sentence. Yan ang keep in mind. Keep it simple. May S pa nga ang isa, si Maria Reza dati. Keep it simple, S. Hindi ko nang sasabihin. S-T-U. Keep it simple when you write your news report, sabi. Ayan. Maraming salamat. Uy, babatiin ko uli. Partner Mix.
8: Yes.
1: I just want to thank my co-parents.
8: Yes.
1: Dalawa. Sabi ko sa'yo, ang dami kong ginagawa.
8: Dami.
1: Yung isa, Poveda Jr. Hard Court.
8: Hello.
1: First runner-up sa National Cheering Competition. At nag-celebrate sila sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Enchanted Kingdom partner. Sila Manuel, sila Aisha, sa pag-assist sa kanila dyan. Naku, more than 100 na tao ang nagpunta sa Enchanted. Isang buong grupo sila dyan sa Enchanted Kingdom. Also, I just want to congratulate once again Poveda Theatrics.
8: Congratulations.
1: Yan po sa inyong recital. Growing up is weird, yet here we are. Partner Mix, i-enroll mo na sa Poveda Theatrics si Margo.
8: Nauna sa Hard Court. Hard court muna.
1: Hard court.
8: Start na kami bukas.
1: Talaga?
8: Yeah.
1: Wow, I'm so excited for you. Welcome to the wonderful world of multi-activities sa mga bata. Good luck to us.
8: Susunod po, headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagsaservisyo.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseservisyo. Abangan niyo po mamaya ang aming special sa impeachment coverage po natin, yung convening ng mga senador. Mamaya 5 o'clock po yan. At 5:30 sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, ang Arangkada Balita. Ayan, kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseservisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Bye!
8: Bye po!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
1: Matapos ang kahihiyan, iniwan niya ang lahat para magsimula muli. Pero sa paglayo niya, may matutuklasan siyang katotohanan tungkol sa asawa at biyanan. Isang lihim na magpapayanig sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lester na pinamagatang Divorce Paper ang Regalo sa Aking Kaarawan. Sa huli, sila ang nakikiusap at humihingi ng kapatawaran.
0: Private Confessions.
1: Hindi ko akalaing ang araw na dapat sana'y puno ng saya ay siya palang araw na guguhit ng pinakamalalim na sugat sa puso ko. Kumaari sana Lester na lang ang gagamitin kong pangalan. Sa mga kaibigan ko, kilala ko na taong tahimik, simple at hindi mahilig sa ingranding selebrasyon. Pero noong taong iyon, may kakaiba. Pinilit ako ng asawa ko, si Maristel, na maghanda. Hindi raw sapat ang simpleng hapunan. Gusto niya raw ipagdiwang ng kakaiba, ng bongga, ang birthday ko. Deserve mo to, sabi niya, habang inaayos ang polo ko. Ngumiti lang ako. Hindi ko alam, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko noong may hindi tama. Pero mas pinili kong baliwalain ang lahat. Sa venue, puno ng tao. Mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya, at iilan lang ang sa side ko. Nandun din ang biyanan ko, si Aling Cora. Nakaupo sa gitna, parang reyna sa sarili niyang kaharian. Hindi niya ako kailanman nagustuhan. Ramdam ko yun sa bawat tingin niya, sa bawat salita niyang may laman. Pero tiniis ko, para kay Maristel. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting nagiging masaya ang pakiramdam ko. May tumutugtog na banda, may pagkain, may inuman. May mga bumabati sa akin. Pare, happy birthday ha.

Pero hindi yun yung ngiti na kilala ko. Alam niyo, espesyal ang gabing ito, panimula niya. Hindi lang dahil birthday ng asawa ko. Napatingin ako sa kanya. May kaba? Kundi dahil ito na rin ang araw na tatapusin ko ang isang pagkakamali. Parang biglang tumigil ang mundo. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Maristel, mahina akong tawag. Pero hindi siya tumingin sa akin. Salip, may inilabas siyang envelope. Mabagal. Parang sinasadya niyang patagalin ang bawat segundo ng kahihiyan ko. Lumapit siya sa akin. Inabot ang envelope. At ito na ang simula ng bagong buhay ko. Nawala ka. Binuksan ko, nanginginig ang kamay ko. Divorce papers. Sa mismong birthday ko. Sa harap ng lahat. At bago pa ako makapagsalita, Tama na yan. Sigaw ng biyanan ko. Kasabay nun, isang napakalakas na palakpakan. Hindi ko alam kung sino ang unang pumalakpak. Parang ako ang kontrabida sa sarili kong kwento. Hindi ka naging sapat para sa anak ko. Dagdag ni Aling Cora. Habang nakatingin sa akin na parang wala akong halaga. Napatingin ako kay Maristel. Umaasa kahit konti na magsasalita siya. Napipigilan niya ang lahat. Pero ang nakita ko lang ay isang babaeng wala nang pakialam. Pirmahan mo na lang, malamig niyang sabi. Doon ako natuluyang nadurog. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Tahimik lang akong tumayo. Tahimik akong umalis. At habang naglalakad ako palabas, rinig ko pa rin ang palakpakan. Palakpak sa pagbagsak ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakauwi. Ang natatandaan ko lang, ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Umupo ako sa sahig. Hawag pa rin ang papel. At doon, bumalik ang lahat. Lahat ng sakripisyo. Lahat ng pagtitiis. Si Maristel, mahal ko siya. Sobra. Tinulungan ko siya sa negosyo niya. Ako ang naglabas ng puhunan. Ako ang sumuporta ng walang palya sa kanya. Lalong-lalo na noong mga panahon na walang-wala siya. Kahit ang pamilya niya, tinanggap ko rin. Kahit paulit-ulit akong minamaliit ng nanay niya. Kahit ilang beses niya akong pinahiya, pinili kong manahimik. Pinili kong magmahal. Pero sa huli, ganito pala ang kapalit. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Hindi ko kaya umarap sa tao. Alang, hindi ko na kayang tingnan ng sarili ko. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kaibigan ko. Pre, nakita ko yung nangyari. Sabi niya, hindi ko na siya pinatapos. Alam ko, agad kong sagot. Anong gagawin mo ngayon, pre? Matagal akong natahimik. Hanggang sa nasabi ko, siguro, maglalaho muna ako. Lumipat ako ng lugar. Malayo sa alaala, malayo sa kahihiyan. Doon, unti-unti kong sinimulan ulit ang buhay ko. Walang nakakakilala sa akin. Walang nakakaalam ng nangyari. Nagsimula ako sa maliit. Trabaho, bahay, tulog. Paulit-ulit. Hanggang sa unti-unti, bumabalik ang lakas ko.

Hindi agad, hindi mabilis, hindi minamadali. Pero araw-araw, pinipili kong bumangon. Isang gabi, habang mag-isa ako sa maliit kong kwarto, napatingin ako sa bintana. Tahimik ang paligid, at doon ko unang narinig ang sarili kong boses ulit. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Bulong ko. At sa unang pagkakataon, umiyak ako. Hindi na para kay Maristel, kundi para na sa sarili ko. Para sa lahat ng hinayaan kong mangyari, para sa lalaking pinabayaan kong apak-apak. Akan na. Sapat na. Okay na to. Kahit mag-isa. When I

Simula noon, may nagbago sa akin. Hindi na ako yung dating ako. Mas naging tahimik, mas naging maingat, pero mas naging matatag. Unti-unti kong binuo ang sarili ko. Hindi para patunayan sa kanila, kundi para patunayan sa sarili ko na may halaga pa rin ako. Pero hindi ko alam na habang binubuo ko ang sarili ko sa tahimik na buhay na yon, may mga lihim palang unti-unting lalabas. Mga katotohanang hindi ko inaasahan. At ang mas nakakagulat, hindi pa pala tapos ang kwento namin ni Maristel. Dahil isang araw, may dumating. At ang dala niya ay isang bagay na magpapabago sa lahat ng akala ko'y

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno
6: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
7: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
13: DZMM!
7: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. At pinaka-aabangang paglilinis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
15: Tahimik na ang buhay ko noon. Simple, walang drama, walang sigawan, walang palakpakan. Lalo na yung klase ng palakpak na sumira sa pagkatao ko. Araw-araw pareho lang. Gising, trabaho, uwi. Minsan nagkakape ako sa maliit na tindahan sa kanto. Nakaupo. Nakatingin sa malayo. At unti-unti, nasanay ako sa katahimikan. Hanggang isang araw, may kumatok sa pintuan ko. Mahina. Parang nag-aalinlangan. Hindi ko agad binuksan. Wala naman ako inaasahan eh. Pero paulit-ulit ang katok. Hanggang sa napilitan akong tumayo. Pagbukas ko, parang bumalik ang lahat ng sakit. Si Maristel at sa likod niya, si Aling Cora. Pero hindi na sila yung dating kilala ko. Wala na yung yabang, wala na yung tapang. Ang nakita ko, dalawang taong parang gumuho ang mundo. Pwede ba kaming makipag-usap sa'yo? Mahinang sabi ni Maristel. Hindi ako agad sumagot. Tinignan ko lang sila. Parang may dalawang boses sa loob ko. Isa, galit. Yung isa, pagod na. At sa huli, pinili ko pa rin namang makinig. Pinapasok ko sila, pinaupo. Tahimik lang, walang nagsasalita. Hanggang si Maristel ang unang bumasag ng katahimikan. Pasensya ka na. Nanginginig ang boses niya. Napatawa ako, hindi dahil sa natutuwa ako o masaya, kundi sa pait na nararamdaman ko. Ngayon ka humihingi ng tawad? Tanong ko, diretso. Tumango siya. Umiiyak. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Magsimula ka sa totoo. Sagot ko sa kanya. Tumahimik ulit. Hanggang sa nagsalita na ang biyanan ko. May kailangan kang malaman. Sabi niya. Tumaas ang kilay ko. Matagal na naming itinatago. At doon na nagsimula ang lahat. Yung negosyo, panimula ni Maristel. Hindi talaga stable eh. Napakunutang noo ko. Ano sabi mo? Akala ko lumalago. Balik na tanong ko sa kanya. Umiling lang siya. Lumalago pero may utang. Malaki. Bigla ako natahimik. Hindi ko sinabi sa'yo kasi ayokong madagdagan yung iniisip mo. Hindi, Maristel. Napataas ang boses ko. Mas pinili mong ipahiya ako sa harap ng lahat. Pero hindi lang yun. Doon ako lalong kinabahan. Doon sa sinabi niyang hindi lang yun. May taong naniningil. Mapanganib sila eh. Delikado at ang gusto nila, ako. Nanlamig ako. Teka nga, Maristel, naguguluhan ako eh. Ano yung ibig mo sabihin? Sumingit ang nanay niya. May nagbabantang lalaki. Kung hindi mababayaran ng utang, may mangyayari sa anak ko. Teka lang. Ano naman ang kinalaman ko doon? Galit kong tanong. Tumahimik sila. Hanggang sa sinabi niya na ikaw yung plano naming ilayo. Parang binuhusan ako ng malamit na tubig. Ano? Anong sinasabi niyo? Akala namin kapag kinasusuklaman mo ako, lalayo ka na eh. Hindi ka na madadamay. Umiiyak na paliwanag ni Maristel. Hindi ako makapaniwala. Teka nga, hindi nyo ba naisip na mas masakit yung ginawa nyo? Tanong ko habang nalilito. Alam namin, patuloy sa pag-iyak si Maristel. Pero wala kaming ibang maisip na paraan eh. At dito na ang bahaging hinding-hindi ko makakalimutan. Sa araw na yun, habang nakatayo ka sa harap ng lahat, habang hawak mo yung papel at nanginginig yung kamay mo, gusto kong tumakbo papunta sa'yo. Gusto kong yakapin ka at sabihin na mahal pa rin kita. Pero bawat segundo iniisip ko, baka iyon na rin ang huling pagkakataon na makita kitang buhay kung hindi kita ilalayo. Kaya pinili kong durugin ka para maigtas ka. Pero sa bawat palakpak na naririnig mo, bawat salitang binibitiwan ni Mama, parang ako rin ang unti-unting pinapatay. Hindi ko alam ang mararamdaman ko habang pinapakinggan ko si Maristel. Galit, awa, o pagod na lang talaga ako. Kaya parang wala. Bakit ngayon nyo lang sinabi? Mahina akong tanong. Dahil tapos na. Sagot ni Aling Cora, nabayaran na. Pero nawala ang lahat sa amin. Pati ang negosyo natin, dagdag ni Maristel. Pati ang bahay. Tahimik lang ako. Hindi dahil naaawa talaga ako sa kanila, kundi dahil parang may bahagi sa akin na tuluyan nang namatay. Anong gusto niyong mangyari ngayon? Tanong ko. Lumapit siya, si Maristel, papunta sa akin. Pwede pa ba? Nanginginig ang boses niya. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Napapikit ako. Naalala ko ang lahat. Yung gabing pinahiya ako, yung mga palakpak, yung pag-alis ko na walang dignidad. At yung mga gabi na mag-isa akong umiiyak. Dahan-dahan akong tumayo. Ako ang mismong lumapit sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nanginginig. Maristel, minahal kita, sabi ko. Lalong bumuhos ang luha niya. At mahal pa rin kita. Nandito lang, sa isang parte ng puso ko. Napangiti siya, umaasa. Pero umiling ako. Pero Maristel, hindi na sapat ang parting yon sa puso ko na para sa'yo. Tumigil siya. Hindi na kasi ako yung lalaking iniwan mo. Tahimik, walang gumalaw. Pero, pakinggan mo ko. Pinatawad ko na kayo.
13: Dagdag ko.
15: Pero hindi ibig sabihin na babalik pa ako. Parang tuluyang gumuho ang pag-asa sa mukha ni Maristel. Pasensya na ha. Umiling ako. Hindi. Hindi na kailangan. Sagot niya habang pinipigilan ng pag-iyak. Lumabas sila ng bahay ko na walang dala kundi katahimikan. At ako, naiwan sa loob. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ako durug. Hindi na ako nawawala. At sa unang pagkakataon, alam ko sa sarili ko ng mga oras na yon na buong-buo na ako. Kinagabihan, bumalik ako sa paborito kong pwesto sa tindahan. Umorder ng kape, umupo, huminga ng malalim. At sa wakas, nakangiti na ako. Hindi dahil masaya ako sa nangyari, kundi dahil alam ko sa sarili ko na ang lahat ay nalampasan ko.

hindi lahat ng kwento kailangan laging sa dulo may nagkakabalikan. May mga kwento na ang ending ay ang pagpili sa ating sarili. At sa pagkakataong ito, pinili ko ang ako, ang sarili ko. At doon nagsimula, doon nag-umpisa ang totoong buhay.

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. At pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin, mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo, at ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maala-ala mo kaya sa DZMM.
2: Victor!
3: Mano po, inay. Ano nangyari kay Glenda, nay? Bakit nawawala raw?
2: Naku, ilang araw na kaming halos walang tulog sa pag-aalala. Ilang araw na nawawala ang panganay mo.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, nalaman natin na nakipagtagpo si Glenda sa Di Umano'y Talent Scout na nakilala lamang nito sa Facebook. Nag-aalala si Lola Marta at Nikki, ngunit hindi pinakinggan ni Rona ang paalala ng Biyenan. Subalit pagsapit ng gabi at hindi umuwi si Glenda, doon na nakaramdam ng pangamba si Rona. Charo, natataranta na kami sa pagkawala ni Ate Glenda, kung sino-sino ng kaibigan at kakilala ni Ate ang tinawagan ni Mami. Ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang kapatid ko. Kasabay ng problema sa aming pamilya ay may nagaganap ding tensyon sa trabaho ni na Daddy. Nasa ilalim ng masusing pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang kumpanya dahil sa mga paglabag sa mga alituntunin sa pagmimina.

0: matatapos na ang tiyaro ng korte. At mukhang tuluyan ang ipasasara na ng DNR Secretary itong minahan na ino-operate ng kumpanya namin. Marami ang mawawalan ng trabaho. At sa bagay, tama naman ang sinasabi ng mga nagpoprotesta. Marami ang napipirwisyo sa mining waste ng minahang ito. Lahat ng basura namin, pag umuulan, aagos patungo sa Kapatagan. At hahalo sa tubig na unti-unting lumalason sa mga ilog sa ibaba. Bah, misis ko yung tumatawag. Hello, Rona?
1: Hello, Victor. Uwi ka na muna dito sa Maynila.
0: Bakit? Ano nangyari? Anong problema? Ba't umiiyak ka?
1: Victor!
0: Ano ba, Rona? Tinatanong kita, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Sumagot ka! Ano nangyari?

0: Vicky, narinig ko tinatawagan ng mami mo ang daddy niyo. Iyak ng iyak ang mami mo habang nag-uusap sila.
1: Lola, ano na kaya nangyari kay Ate Glenda? Bakit hindi siya naka-uwi? Dalawang araw na siyang nawawala. Natatakot ako, Lola.
0: Ako man ay nakakaramdam na rin ng takot.
1: Si ate naman kasi yung tigas ng ulo niya eh.
0: Pati ang mami mo. Pinagsasabihan ko siya. Di ba? Hindi lang miminsan. Pero ano nangyari? Siya pa ang mataas ang boses sa akin na para bang lagi akong nagmamagaling.
1: Lola, noon may nabalita. Babaeng nakipag-eyeball sa textmate. Hindi na rin nakauwi. Magkalipas na ilang araw, natagpo ang patay.
0: Huwag ka magsalita ng ganyan. Kinikilabutan ako.
1: Pero yun pong lagi kong naiisip. Paano kung pinatay na rin pala si Ate Glenda na kinatagpo niyong lalaki na nagpakilala sa kanyang talent scout?

0: Eto, narito na ako sa Maynila. Malalaman ko na ang buong pangyayari pagdating ko sa bahay namin. Diyos ko, huwag naman po niyo ipahintulot na may masamang nangyari sa panganay kong anak. Parang awa dyan na po, Panginoon. Magiging napakasakit po nito sa aming pamilya.
1: Magbabalik ang
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. At pinaka-aabangang paglilinis, magsisimula na. Haharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat informasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mayo 18, alas 2 na hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Charo, ang akala ng ate ko, inggit ang nagtutulak sa akin kung kaya binabantayan ko ang kilos niya. Pero sa totoo lang, concerned lang ako sa kanya. Marami kasing napapahamak na kababaihan na nakikipag-eyeball sa mga lalaking nakilala lamang nila sa social media.
8: Nag-grocery na ako, Nay, ha? May supplies na naman tayo ng groceries.
9: Rona, may gusto sana akong sabihin sa'yo.
8: Ano ho yun, Nay?
9: Narinig daw ni Nikki na nagpaplano raw si Gleda na makipagkita sa kaibigan niya sa Facebook. Talent scout daw yata yun.
8: Ano naman ho masama kung makipagkita yung apo niyo sa talent scout? Baka ho makatulong nga yun sa kanya.
9: Pero, baka kasi mapahamak ang anak mo. Hindi niya lubos na kilala ang taong yun. Hindi ka ba kinakabahan?
8: May tiwala ho ako sa anak ko, Inay. Kaya hindi ako kinakabahan. Smarty ko ang apo niyo.
9: May tiwala rin ako kay Glenda. Pero sa taong kanyang kakatagpuin, wala.
8: Ay nako, Inay, masyado naman ho kayo negatibo. Pag puro duda na lang ho tayo sa ating kapwa, abay, baka mapraning na ho tayo pare-pareho niyan.
9: Asya, wala na akong sinabi. Pero, huwag mo akong sisihin, ha? Pag may nangyaring hindi maganda sa anak mo, hindi ako nagkulang sa paalala.

Bakit niyo po ako niyaya dito sa mall? May nakita akong skin clinic sa mall na to. Papatreat kita para lalong kuminis ang kutis mo. Eh, mahal po yun, di ba? Eh, ano kung mahal? Meron naman tayong pambayad. Ang gusto ko, walang maipipinta sa'yo ang talent scout na yun kapag nagkita kayo. Pag nakita niyang flawless ang kutis mo, ay, may impress sa'yo yun. Eh, lalong maiingit sa akin si Nikki pag nalaman niya to, mami. At si Lola naman, lalong mang kakalaiti yun. Naku, hayaan mo nga silang dalawa. Pag naging modelo ka, o kaya artista, makikita nilang mali sila. Pareho nilang kakainin ng mga salitang sinasabi nila at makikita nilang tama lang ang mga ginagawa ko para sa'yo.

0: Vicky, wala akong nagawa. Hindi pinakinggan ng mami mo ang mga sinasabi ko. Parang sa akin pa siya naiinis.
1: Gusto ko rin pong kausapin si mami. Kaso alam kong sisinghalan lang ulit ako nun. Sasabihin na naman niya sa akin na iingit lang ako kay Ate Glenda.
0: Ang hirap sa mami mo. Ayaw tumanggap ng payo. Pag sinasabihan mong ito ang dapat gawin, ayaw makinig.
1: Lola, paano pag napahamak si ate?
0: Huwag naman sana. Magdasal tayong sanay. Huwag mangyari ang ating kinakatakutan. Pero kung sakali, wala akong ibang sisisihin kundi ang mami niyo.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At pinaka-aabangang paglilitis, magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan. Bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Kapun mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Charo, pakiramdam ko, ang bawat gawin ko ay mali sa paningin ng aming ina. At ang lahat ng desisyon ni Ate Glenda, maganda at tama para sa kanya. Ni minsan, hindi kinukumusta ni Mami ang studies ko. Pero interesado siya at very supportive sa mga plano at ambisyon ng panganay kong kapatid.

kayang nangyari kay Glenda? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Alam naman niya may exam kami. Labo naman ang babaeng yun. Teka na, tatawagan ko na lang. Ayaw niya mag-reply sa mga text ko eh. Ito ang number niya. Iko-call ko na. Mabuti na lang naka-unlock call ako.

0: Kaya sa usapan namin yung talent scout na yun. Ay, hindi isang oras na ako dito sa mall na to eh. Bakit wala pa siya? Sabi niya dito kami magkikita. Ay, ano ba naman to si Daryl? Hindi ko sagutin yung mga text na matawag naman ngayon. Sagot na nga. Hello, Daryl.
1: Brenda, nasan ka? Bakit hindi ka pumasok? May exam tayo ngayon.
0: Ihingi na lang ako ng special test.
1: Eh, bakit nga? Nasaan ka ba?
0: Hindi ko kami magkikita ng talent scout na naging kaibigan ko sa Facebook, di ba? Kaya huwag mo muna ako istorbohin. Baka biglang dumating na yung kausap ko eh.
1: Nasaan ka ba ngayon? I mean, saan lugar yan?
0: Huwag mo na nga itanong kung saan.
1: Glenda, delikado ang ginagawa mong yan. Hindi ka dapat lumalakad mag-isa. Dapat sinabi mo sa akin para nasamahan kita.
0: Ako naman oh. Pag sinama kita, baka isipin ng talent scout na wala pa nga ako nararating may chaperone na ako agad. Ayoko nga magkaroon siya ng masamang impression sa akin.
1: Glenda!
0: Sige na, Daryl. I-off ko na to, ha? Minatatanaw na ako lalaking papalapit sa akin eh. Sige na, bye!

0: May, ikaw po si Glenda?
1: Ako nga po. Kayo po si Sir Richard, yung talent scout?
0: Tama, nga.
1: Mabuti po nakilala niyo ako agad.
0: Hindi ka mahirap hanapin kasi sa gitna ng maraming mga tao. Namumukod-tangi ka kasi. Lutang na lutang ka kasi sa iba. Kasi nga tipong artista ka.
1: Salamat po.
0: Halika, maghanap muna tayo ng restaurant. Kumain muna tayo bago kita dalhin sa photo studio ng kaibigan ko.
1: Malayo ho ba yun dito?
0: Hindi naman gaano malayo. Malapit lang. Saka wala namang problema kahit malayo. Maraming taxi sa labas nitong mall.

0: nare-replay si Glenna sa mga text ko. Tapos ngayon na tinatawagan ko, naka-off naman ang cellphone niya. Naku, ano kayo nangyari sa anak ko? Ay, Diyos ko, huwag po ninyo pababayaan ang anak ko. Ilayon niyo po yung anak ko sa anumang kapahamakan. Ay, pasado na sa 11 na ng gabi, bakit hindi man siya napaparamdam man lang? Panginoon ko, huwag po ninyo siya pababayaan. Ako'y kakamatay ko pag may nangyari masama sa kanya.
1: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang pinaka-aabangang paglilitis magsisimula na. Aharapin, sasagutin mga alegasyong inihain laban sa Vice Presidente. Bawat panig, pakikinggan, bawat impormasyon, susuriin. VP Sara Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage, Mayo 18, alas 2 ng hapon. Kasama sina Tony Velasquez, Danny Buenafe, at Rica Lazo. At ang kumpirmado siguradong eksperto sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. MMK sa DZMM.

0: Napahama kaya si Glenda sa nagpakilalang talent scout na kinatagpo niya sa mall? Huwag kaliligta ang pakinggan ng susunod pang mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatang Itak, dito sa Baalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, sisimulan na sa Agosto ang pagsasaayos ng Baradong Creek sa Parañaque City na itinuring sanhi ng pagbaha sa Sukat Road. Balita mula sa Parañaque, hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.

0: Babalikan ho natin ang ulat ni Zeus Legazpi. Samantala, bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Cagayan at pinasinayaan ang ilang proyektong pangkalusugan at programa para sa mga Cagayano. Balita mula sa Cagayan, hatid ni Haris Julio. Haris.
1: Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama si House Speaker Faustino Bodje D. III at mga lokal na opisyal sa Cagayan ang pagpapasinaya sa itatayong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City. Ang nasabing pasilidad ay kauna-unahan sa labas ng Metro Manila na may 30-bed capacity, dalawang operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities. Kabilang sa mga pangunahing serbisyo ng center ay ang acute stroke unit, neurosurgery complex, neurophysiology unit, advanced diagnostic services at iba pang specialized neurological services. Itatayo rin sa CVMC ang heart, lung, renal at kidney transplant center bilang bahagi ng pinalawak na specialized healthcare services sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, target na maitayo ang mahigit 300 specialty centers hanggang matapos ang kanyang termino. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalang panlalawigan. Nakaplano na rin ang pagtatayo ng rice processing center, corn processing complex, dam at irrigation system sa iba't ibang bahagi ng probinsya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. Samantala, balikan ho natin ang ulat sa Parañaque City kung saan sisimula na sa Agosto ang pagsasaayos ng Baradong Creek na ituturong sa dihinang baha sa Sukat Road. Balita mula sa Parañaque, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Tricia, mataas at madalas na pagbaha sa Parañaque, Sukat Road ang reklamo ng mga motorista at residente sa Barangay PF Homes, Parañaque City, lalo tuwing malakas at dire-diretso ang buhos ng ulan. Bunsod nito, kaya ininspeksyon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage sa Natura Calzada, maging ang Bunanueva Creek na nasa loob ng Manila Memorial Park, ang tumambad sa kanila sa isaring basura ang humahambalang sa daloy ng tubig. Para masolusyonan, sinabi ni DPWH Secretary Vince Tizon na kailangan maglabas ng inisyal na 50 million pesos ng ahensya para sa paglilinis at pagpapalalim ng creek. Paliwanag ni Tizon, aabuti ng 1-2 buwan ang paglabas ng budget, pero tiniyak niyang sa Hulyo o Agosto makapagsisimula na ang ahensya sa pagsasaayos ng creek. Makapaglalabas pa nila ang ahensya ng karagdagang budget sa susunod na taon para sa rehabilitasyon ng creek na inaasahan namang matatapos sa Abril taong 2027. Pinag-aaralan din ang ahensya ang pagkakabit ng mas malaking drainage pipe sa lugar para maiwasan ang pagbaha. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
3: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
5: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado pong muli. Isa na namang bagong linggo dito sa Hello Attorney. Kasama ko po ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
0: Yun, hello po mga kapamilya.
5: Wala pa.
0: Happy Monday everyone. Hindi ko rin narinig yung sarili ko kanina eh. Pero eto part na yan. Loud and clear na po tayo sa lahat ng mga kapamilya po nating nakatutok ngayon, nanonood sa ating pong Sky Cable Channel 26. Happy Monday po sa inyong lahat. Kumusta po inyong mga weekend? Napakadami po nangyari last week. And we pray that this week po sana mas maging mabait po ang kapalaran po para sa ating lahat. Marami na naman tayong babantayan sa ating kaganapan dyan sa lower and upper house. Ang Senado po, inaasahan po magkukonvene as an impeachment court for today's video. Pero titignan po natin ano mga mangyayari pa po niyan. May mga bulong-bulong na po dyan sa tabi-tabi na mga pwedeng mangyayari. Dahil nga po kasunod nito mga maaksyon na gabi dito po sa Senado nito mga nakaraang araw. Pero syempre, today is another day to learn new stuff. Pero may kinalaman po kasi doon. May kinalaman po sa pagkukonvene ng ating po mga senador bilang isang senator judges at impeachment court. Yung ating pong pag-uusapan for today. So kayo po may mga katanungan sa ating magiging topic po ngayon. Huwag kayo mag-alala, si Attorney Noel nandito po. May inaayos lang siya sa tabi-tabi. Hayaan niyo po muna ako mag-chika-chika sa inyo ngayon. Ang aming po hotline, 0919-278-3000 po. No, pwede niyo ikasign yung mga questions at mensahe po sa ating programa hanggang alas 2 ng hapon po yan. Meron din po kaming landline.

0: makabayan. Makabayan is the term, tama ba? At sila ay nakatutok talaga, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin.
1: Vigilant. Masikasig na nagbabantay.
0: Thank you guys so much. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga nasa kalsada. Nakikinig po dito sa
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Okay ka na, partner? Loud and clear,
1: yes,
0: na ba?
1: Yes, partner.
0: Naririnig mo na ba ang aking boses?
1: Lakas naman.
0: Ngayon?
1: Pero okay,
0: okay
1: na.
0: Ka lang ba dyan? O okay, masakit sa tenga okay. Ngayon ang monitor, yes, natin, partner. Okay lang yan. Kailangan talaga pag minsan ang boses natin malakas. Lalo, yes, na ngayon sa panahon na ito. Ang voices ng mga tao kailangan malakas.
1: Yes, partner.
0: Dapat open tayo sa pagsasalita ng mga opinion natin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ano, partner? Pero syempre po, pag-usapan natin ngayon, of course, again, yung magiging role ng ating po mga senador dito po sa mangyayaring impeachment
1: yung
0: proceedings.
1: Yung unang hakbang sa kanilang pag-convene.
0: Kaya po sa oras na ba?
2: Pag-usapang batas. Komplikado yan. Komplikado yan. Pero, ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Alright, partner, pag-usapan na natin bago tayo pumindot ulit ng mga buton dyan. Oath of Neutrality. Meron po lang ganun.
1: Yes,
0: okay,
1: partner.
0: Ano po ba iyon? At ito po ba isang bagay na ginagawa na ating mga senador kapag po sila magkoconvene as an,
1: yes,
0: impeachment,
1: partner,
0: court?
1: Mm-mm. Bilang pasimula ng kanilang pag-constitute ng kanilang mga sarili bilang impeachment court, ay,
0: at senator judges.
1: At senator judges ay nanunumpa sila. At ito nga, yung iba ang tawag dito, Oath of Impartiality, sapagkat,
0: ooh, okay,
1: babasahin natin para hindi tayo magkamali. I, ako, bibigkasin po nila yung kanilang pangalan, solemnly swear, nangangako ng taimtim na in all things pertaining to the trial of the impeachment, sa lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment ni blank, kung sino man yung impeachable official, mm-hmm, na kanilang didinggin.
0: In this case, it's Vice President Sara Duterte.
1: Now pending, na ngayon ay pending sa kanilang chamber, I will do, ito na yung pinakamahalagang part, partner,
0: mm-hmm,
1: I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: So help me God. So ito, partner, yun yung unang-unang panunumpa ng mga senator judges. Pero bago yun, kagaya nung nakaraang taon, partner, unang nanumpa ang presidente ng Senado bilang presiding officer. So bakit hinihiwalay pa yun? Karaniwan kasi, yung panunumpa ng kapwa senador, ginagawa nila yan sa harap ng Senate President. At syempre, bago makapag-administer ang Senate President as presiding officer,
0: mm-mm,
1: eh dapat siya mismo ay nakapanumpa as presiding officer. Ganito rin naman yung kanyang, kumbaga, papanumpaan ng mga salita.
0: Okay. Mm-hmm. Paano po ito, no? Nanunumpa kayo nito. So, meron po ba kayong kakaharapin kapag po, kasi this is an oath.
1: Mm-hmm.
0: Meron po bang parusa kapag po napatunayan na sila po ay lumalabag dito po sa kanilang pinanata, partner?
1: Okay, kung tutuusin, ang kanilang pananagutan ay sa kani-kanilang sarili.
0: Ah.
1: Kasi tanging ang Senado lang ang pwedeng magpapanagot sa bawat isa. At ito nga yung Committee on Ethics.
0: Okay.
1: Yung kanilang behavior, yan ba ay ethical? Yan ba ay naaayon sa batas? Mm-hmm. O hindi, sila-sila mismo ang magiging kapwa.
0: Maglolokohan dito, partner.
1: Hukom sa bawat isa.
0: Oo. Ano po ang nakapalob? Kasi binanggit nyo po yung mga nakapalob sa oath, right?
1: Mm-hmm.
0: Pero ito po, wala namang manual to, no? So ito lang, dapat partial ka, dapat neutral ka. Ano ibig,
1: correct,
0: sabihin nun? Dapat kayo po ay hindi, walang kinikilingan.
1: Yes. Kaya nga, oath of impartiality. Ibig sabihin, ganito, I will do impartial justice. Napaka broad. Ibig sabihin kasi, partner, kaya nga sinasabi dito, lahat ng mga lahat ng bagay na may kinalaman sa impeachment trial. Kasi, partner, yung pag-admit ng isang testigo, kasi papayagan siya magbigay ng kanyang testimonya, whether for or against the impeachable official, yung pagkakasunod-sunod, yung tamang panahon sa bawat isang testigo, yung tamang panahon sa bawat isang senator judge na nagpalista na magtatanong. At alam natin sa karanasan sa ibang mga na mas na

0: unang impeachment trials, yan ay naglalaan sila ng sapat na panahon para sa bawat isang senator judge.
1: Paano po kung within the middle of the, habang sila ay nasa kasagsagan, nasa kalagitnaan ng impeachment trial ng proceedings partner, ang nakitaan po sila ng bias, o nakitaan po sila na meron po silang kinikilingan? Pwede po ba? Meron po ba tayo remedies dito para sabihin na, oop, teka lang, medyo mali na atang direksyon din pinupuntahan itong inyong trial. Meron po ba tayong po pwedeng gawin nun para po mabalik sila sa tamang direksyon? Ma-remind sila sa mga pinanumpaan nila.
0: Sa ibang mga pagdinig, kumbaga yung mga nakaraang impeachment proceedings partner, kumbaga meron ng ibang sumubok niyan. Kagaya din sa korte, partner, meron tinatawag na motion for inhibition.
1: Mm-mm.
0: Pero kung tutuusin mo, yung inhibition na yan ay voluntary. Hindi sila mapipilit ng kahit na ano, dahil nga sila yung sitting judges dito sa impeachment trial ayon sa konstitusyon. Hindi ito kagaya halimbawa ng isang pagdinig sa korte.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung rules of court, bagamat sinasabi lagi, partner, ito tandaan natin, yung rules of court may be applied suppletorily. Ibig sabihin kasi, kung walang rules ng inhibition doon sa impeachment rules, pwedeng hugutin, pwedeng pagbatayan ng Senado. At ito ay ayon sa kanilang kasunduan. At ano po ba yun? Paano natin nakikita yung kasunduan? Minsan kasi, partner, meron halimbawa, nagtatalo sila mismo. Sabihin na natin, merong isang partido, whether for the defense or for the prosecution, sinasabi, itong isang senator judge, lahat ng kanyang mga pronouncements, alam na namin ang iyong boto. Baka dapat ikaw ay mag-inhibit. Pero kung tutuusin mo, dahil wala ngang ground rules for inhibition, ibig sabihin, wala pa silang napapagkasunduan, kumbaga, hindi ito madaling i-impose. Sa ngayon, ang pwede nating asahan, kung may delikadesa ang isang senator judge, bakit ka nakangiti?
1: Kung meron, partner.
0: Oo. Kasi ipinagpapalagay natin lagi ay, kumbaga, everything ay may presumption of regularity. Pakibaba muna yung kilay mo, partner.
1: Sa mga nangyari sa Senado last week, partner, and I was there to witness it firsthand, parang delikadesa, parang lumipad na rin po, parang kasabay
0: pero
1: ng mga bala.
0: Pero last week mo lang ba nakita yun? O matagal mo nang kinikimpin?
1: Bihira na nga lang ako ma-assign sa Senado, partner, yung pang nadatnan kong sitwasyon nila. So, balikan natin yung delikadesa ang sinasabi po ninyo, no? At nabanggit nyo yung word na inhibit.
0: Mm-hmm.
1: Kapag po ba may nag-inhibit sa mga senador natin dito, ano mangyayari doon sa two-thirds?
0: Ganun pa rin, kasi ang two-thirds, kailangan kumbaga, maabot yung 16 or two-thirds vote of the entire Senate.
1: Eh, paano po kung nag-inhibit? Hindi naman siguro mangyayari yun.
0: Hindi,
1: no?
0: Pwede yun, hindi pwedeng ma-count yun whether for or against. Pero kasi dito, ang magic number, kumbaga, yung 16.
1: Yes,
0: pag hindi
1: 16.
0: Mo naabot yun, by whatever means, kailangan positive vote yun. Dapat yes for acquittal or no for, yes for conviction and no for acquittal.
1: Pero marami kasing ilan yung, makikita mo lately, sabihin na natin, butuhan na lang ng yung kusino ang magiging susunod na Senate President, nung biglang nagkaroon ng change in leadership, may mga nag-inhibit dun.
0: Correct.
1: At may they're citing reasons bakit.
0: Mm-hmm.
1: I think someone din, yung asawa ni Senator Mig Zubiri, nag-inhibit din ng butuhan nung
0: sa House
1: nung sa impeachment, yung committee report on the articles of impeachment, nag-inhibit din siya, ayaw niya kasi nga sabi niya makukulayan yung asawa nga nasa Senado. Si yung tao naman sa Senado na asawa niya, ayaw din kasi baka makulayan. Ano na mangyayari dito? And I say this kasi papasok dito yung issue ng political dynasty, partner. Tingnan niyo nang nangyayari sa atin ngayon. Ayaw na nilang may matapakan sila dyan, ayaw nilang makulayan or whatever, pero alam naman natin na hindi rin nakakatulong sa bayan natin ito nangyayari. So, pag ganun po, na nag-inhibit ulit for that same reason, tatanggapin nila yon. Tatanggapin nyo, pwede
0: kasi
1: yun na mag-inhibit
0: yun,
1: ka lang,
0: partner,
1: for whatever
0: walang
1: reason?
0: Oo, kasi hindi mo nga kailangan ipaliwanag yung boto mo, partner.
1: Oo.
0: So, kung tutuusin, yan ay, kumbaga, ayon sa kanilang sariling paninimbang pangingilatis. Pero balikan lang natin yon, partner. Kasi bagamat sinasabi ng or walang sinasabi ang batas tungkol sa inhibition, mm-mm, or even yung tanong mo, napakahirap na tanong, violation ng impartiality, ibig sabihin nagpapakita talaga,
1: oo,
0: ng bias. Alam mo na yung boto nila bago pa sila bumoto, nagtatanong, oo, pa lang sila sa witness, alam mo na yung kanilang tinutukoy.
1: Kung nasa ng loyalty nila,
0: oo,
1: tama.
0: Oo. Pero tandaan natin, itong lahat ng proceedings dito sa impeachment ay magiging publiko, isa sa publiko ito lahat.
1: Okay.
0: So kasabay na hinuhusgahan ng mga senador ang mga impeachable officials, tayo po ay kasama na maghuhusga. Hindi lamang po, kasi hindi tayo makakaboto doon. Only the senators can vote. Pero tayo, yung mga inihalal or kahit hindi natin hinalal, pwede po natin silang sukatin ayon sa ating paninimbang. Tunay ba sila sa kanilang pinangako na impartiality or talagang, kumbaga, binibigkas lang nila ito nang walang, kumbaga, pag-i-internalize or hindi nila talaga gustong maging impartial.
1: Paano po kung, for example po, may napansin na tayo mga kababayan natin, again, babalik ko lang yun, hindi ba pwede natin siya ireklamo agad sa Korte Suprema? Saglit lang po, may isa po dito sa mga senador natin, senator judges, ang we feel, kasi for sure i-broadcast yan, right, yung impeachment trial, katulad po ng nangyaring hearing sa Committee on Justice ng House. Makikita natin, line of questioning nila, hindi naman po, sorry for the lack of a better term, hindi lang po bobo mga Pilipino, partner, matatalino tayo dyan. Nakikita natin yan kapag may mali na sa mga nangyayari. Nakikita natin by just watching it kung mabigat ba ang pieces of evidence. Pag nakikita natin na kahit po ganun ang nangyayari at iba po ang nagiging aksyon na isa sa mga senador, can the Supreme Court do something about it? Can they intervene?
0: Okay, bago ko sagutin yan, kasi ang mabilis na sagot doon, no, partner. Pero bago ko sagutin ng no yon, partner, mm-mm, hindi pwede makialam ang Korte Suprema.
1: Okay.
0: Tandaan,
1: alright,
0: natin, yung, mm-mm, pagpapakita ng bias, hindi lamang po ito doon sa nakikita natin biased ito in favor of the impeachable official. Pwede rin sa kabila. Pwede rin biased,
1: tama,
0: voting for impeachment. Ibig sabihin gustong matanggal ang isang impeachable official.
1: Yes, both,
0: it goes
1: yan,
0: both,
1: tama,
0: ways.
1: Mm-mm.
0: Pero sa tanong mo, pwede bang makialam ang Korte Suprema? Hindi. Kagaya ng ang initiation ay exclusive province, exclusive matter under the jurisdiction of the House of Representatives.
1: Okay.
0: Ang trial, kahit ano po mangyari dyan, ay exclusive jurisdiction ng ating Senado. At kung may mali dyan, hindi Korte Suprema ang
1: solusyon.
0: Okay. Dahil
1: pwedeng,
0: hindi makikialam ang Korte Suprema, mm-mm, sa, kumbaga, hindi, wala tayong rules para sa pag, kasi in effect, partner, pinapa-disqualify mo eh. Kasi,
1: okay,
0: kung hindi siya voluntary mag-i-inhibit, eh kumbaga gagawin mo mandatory na tatanggalan siya ng kanyang pagiging huwes,
1: mm-mm,
0: dahil nga sa alleged bias. For or against, ha?
1: Na, buti na banggit mo yung sagot na walang pwedeng gawin ng Korte Suprema dyan.
0: Mm-mm.
1: Kasi po, may I just read this part of the article na nandito tayo ngayon dito?
0: Yes.
1: Article 11, Section 13 grants the Senate the sole power, mm-hmm, to try and decide all cases of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Pero alam naman po natin na nung 19th Congress, naharang ito ng Korte Suprema.
0: Correct.
1: Pero basically, Article 11, Section 3 says that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Hindi pa parang may mali na nangyari last,
0: okay,
1: year pala.
0: Ano yung dahilan bakit sila pinigilan ng Senado? Bakit pinigilan ng Senado ng Korte Suprema? Pero kung tutuusin mo, nilabas yung desisyon, tapos na eh.
1: Oo.
0: Diba? Na,
1: pwede pa rin talaga, nasa Senado pa rin talaga,
0: correct,
1: kung so tutuloy kung nila, diba?
0: Kung tutuusin, yan yung instances na meron sa tingin ng Korte Suprema ay grave abuse of discretion. Pero hindi sa Senado. Doon yung grave abuse. Doon sa Kamara. Kasi ang,
1: okay,
0: sinasabi ng desisyon na yun ng Korte Suprema, yung pang-apat na impeachment complaint na i-forward ninyo sa Senado ay mayroong legal infirmities. Lumabag kayo, lumampas kayo sa inyong tungkulin ng initiation. Kasi yung unang tatlo,
1: mm-mm,
0: nung in-archive ninyo,
1: mm-mm,
0: parang nag-pass upon kayo sa merits, parang dinismiss nyo na. So, ibig sabihin, nung na-dismiss nyo na yung tatlong una, etong pang-apat, kahit na overwhelming, di ba? Yung unang
1: yung
0: botohan, 215, 215.
1: Yes.
0: And eventually, sabi, umakyat pa hanggang 250 plus. Di ba? So, yun yung nakaraang pinigilan ng Korte Suprema. Doon okay. Sa ground na grave abuse of discretion, posible ba na manghimasok yung Korte Suprema or may maghain sa Korte Suprema kung may nakikitang grave abuse of discretion sa buong Senado? Pwede, partner. Pero halimbawa, mm-hmm. yung usapin ng inhibition, sa aking palagay, sa mm-hmm. Abang palagay ni Attorney Noel Del Prado, mm-hmm. hindi yan yung pwedeng tawaging grave abuse of discretion.
1: Okay, so... Pero para malinaw lang, bago po umaksyon ng Korte Suprema, kailangan po ba may mag-complain sa kanilang
0: yes,
1: opisina?
0: Hindi, at hindi lang okay. basta complain, partner. Titimbangin pa nila. At ito yung, kumbaga yung mga kaso ng impeachment, laging unang sinesete nila, partner, kung meron bang justiciable issue.
1: Ano yung justiciable?
0: Ang ibig sabihin, merong mga partido na yung kanilang conflicting claims eh hindi sila pwedeng parehong tama. Ibig sabihin, okay. hinugna yung kaso para mamagitan ang korte. Kasi yung iba, nagdumudulog lang sa korte, Supreme Court, mm-mm. ba pwede kayong mag-render ng opinion dito? Hindi po yan, ibabasura po yan ng Korte Suprema dahil mm-mm. wala pang justiciable issue. Parang sinasabi, para lang kung merong magreklamo, eto, may sagot na. Hindi po. Kailangan meron ng nagbabangga ang mga interes. Kagaya nun, yung House gusto nang isulong sa Senado yung pagdinig.
1: Mm-mm.
0: At eto namang, nung panahon na yon, partner, yung Senado naman, sinasabi, wag nyo kaming madaliin. Pinadala nyo yan. Last day ba or a few days before kami mag-adjourn, hindi nyo kami pwedeng, kumbaga, hindi nyo pwedeng i-impose sa amin yung inyong interpretation ng forthwith. Ang forthwith sa Senado,
1: grabe.
0: Relax lang kami, reasonable time. At yun ang kinatigan ng Korte Suprema, partner. Bakit ka umiiling, partner? Ano yung binabasa mo?
1: Hindi, sorry kasi chinecheck ko sa Merriam-Webster Dictionary.
0: Okay.
1: Ibig sabihin ng forthwith. Eh. Napaka-iba po ng kanila pong definition with that. So,
0: pero tandaan natin.
1: Immediately,
0: yan,
1: without delay or right away. Yun
0: okay,
1: siya,
0: so, mm-hmm. pero yan ang kinatigan ng Korte Suprema. At noong kaso nga sa nag- file na, kumbaga, mandamos, minamadali ang Senado, sinasabi mm-hmm. ng Korte Suprema, yung Senado, exclusive authority, exclusive jurisdiction sa impeachment, at sila ang pwedeng magtakda ano yung reasonable time para simulan, para dinggin, kasi kahit na anong may kinalaman sa impeachment trial,
1: mm-mm.
0: yung Senado ang masusunod.
1: Ayan po. Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. No? Kung kayo po may mga katanungan dito, ang dami messages about it, ang dami ding nanonood. Thank you guys so much. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Bago po kami bibigay daan sa ilang paalala, may isa po tayong pari na nag-homily kahapon sa may EDSA Shrine. At ang ganda ng homily po niya, no? Mag-convene man po agad o hindi mag-convene, paalala po ni I'll check the name of the priest partner.
0: Okay.
1: Pero sabi niya, hindi po dapat ang bias nyo kay Sara, hindi po dapat ang bias nyo kay Bongbong, dapat ang loyalty po ng ating mga senador ay sa bayan.
0: Amen.
1: Para sa bayan.
0: Amen.
1: Hindi para kay Sara, hindi para kay Bongbong, kundi para sa bayan. With that, bibigay daw po na kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, kami para sa inyo. Ganun. Mga kapamilya, huwag po kayo bibitiyo. Babalik ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
2: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
9: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon po tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Malacanang kinontra ang pahayag ni Senate President Cayetano kaugnay ng barilan sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Attorney Liza, IDT Palace Press Officer at Communications Secretary Claire Castro na hindi inatake ang Senado noong nagkabarilan noong May 13. Taliwas sa galit na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano noong nakarang linggo. Sa press briefing sa Malacanang, nanindigan si Castro hindi lamang sa naging pahayag ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police, kundi maging sa mga lumabas na ulat sa media ay malinaw na hindi natake ang Senado at ito rin anyang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang din ni Castro na pahayag lamang umano ni Cayetano ang umunoy pag-atake sa Senado.
11: Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
10: Iginit din ng Malacanang na walang naging mali o pagkukulang sa pagsilbi ng arrest warrant ng National Bureau of Investigation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil inarang lamang umano sila sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Food and Drug Administration nagbabala laban sa pagbili at paggamit ng isang hindi rehistradong food supplement na ibinibenta online. Ano-ano kaya yung mga yan? Alamin natin sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
10: Liza, nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko at mga healthcare professional na huwag bumili o gumamit ng produktong Lux Skin Beauty Tox, Ana Premium Oral Sunblock Plus Stem Cell Dietary Supplement dahil batay sa online monitoring at post-marketing surveillance ng FDA, walang rehistro at walang kaukulang Certificate of Product Registration o CPR ang naturang produkto dahil dito, sinasabi ng ahensya na hindi dumaan sa tamang pagsusuri ang produkto kaya hindi matitiyak ang kalidad at kaligtasan nito para sa publiko. Nagbabala din ng FDA sa mga establishmento na huwag ibenta, i-distribute, i-advertise o i-promote ang naturang food supplement habang wala pa itong kaukulang permit at rehisto mula sa ahensya. Nagbabala rin ng FDA na maharap sa regulatory action at posibleng parusa ang mga lalabag sa kautusan. Hinimok naman ng FDA ang publiko na tiyaking rehistrado sa ahensya ang mga produktong binibili, lalo na mga food supplement at health products upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. House Prosecution Panel hihintayin ang go signal ng Senate Impeachment Court kung sila ay magpapakita sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
6: Ambush interview, sinabi ni House Prosecutor Dinda De Lima na abangan nila ang abiso ng Senado oras na mag-convene na ito bilang impeachment court. Anya, abangan at nakamonitor sila kung kailangan ba nilang dumalo para sa kanilang formal entry of appearance. Dagdag pa ni De Lima na hindi muna sila dederecho at mag-aabang muna malapit sa Senado. Hindi naman nanabanggit kung saan sila eksakto mananatili habang hinihintay ang development sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner.
1: Basahin lang natin, partner, mga nasa live stream po natin. May katanungan po dito si Attorney Louie Basco.
0: Okay.
1: Ilang days po ang trial ng impeachment sa Senado?
0: Ayan, hindi natin yan masasabi. Una-una, tandaan natin, sa mga nakaraan, merong isang magandang suggestion si dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ang sabi niya noon, "Hoy, prosecution." As in, ganun talaga, "Hoy." Sabi niya,
1: "I miss her," yung tapang niya, partner.
0: Ilan ang testigong ipipresenta ninyo? Hindi makasagot.
1: Oo.
0: Yung prosecution. "Oh, kayo, depensa, ilan ang inyong mga testigong ipipresenta?" From the start to finish. Okay. Ni-require niya, hindi pa nasagot kaagad, pero doon sa mga susunod na araw, ni-require niya. Hindi lang yun, ni-require niya rin ilang dokumento ang isusumitin ninyo dito from start to finish. So yun, both prosecution
1: and defense.
0: Defense ay ni-require nila from the very start. Magandang hakbang yun.
1: Mm-hmm.
0: Bulong natin sa mga senador.
1: Bakit naman?
0: Gawin nyo yung dating iminungkahi kasi doon lang masasagot yung tanong ni Attorney Louie Basco.
1: Okay, hindi
0: kasi
1: siya
0: mapaplano nyo yung, or sorry, maipaplot natin more or less sa isang araw, isang witness ba yan? Or isa ba sa umaga?
1: Ayun.
0: Isa sa hapon. Tandaan natin kasi hindi lang yan, kumbaga, tanong-sagot. Halimbawa, tapos na yung direct or baka yung kasi ngayon,
1: ina-adapt
0: nila, partner. Narinig ko dun sa discussion kay dating USEC, DOJ USEC, Pones Guerra, na lodi natin yan. Sinasabi niya, in-adapt ng Senado yung tinatawag na judicial affidavit rule. Pero
1: okay,
0: meron pang ibang komplikasyon doon. Pero yun kasi, partner, yung statement mo, yung question and answer, yun na yung magiging direct para makasave sana ng time. Ganun yung ginagawa sa korte. Para cross-examination na kaagad.
1: Okay.
0: Pero mukhang dito, parang hindi ko alam kung posible ba yun. Kasi tandaan natin, yung cross-examination na dapat batay doon sa direct na judicial affidavit, eh, hindi natin alam ilan ba yung magtatanong na mga
1: actually,
0: senador, di ba?
1: Oo nga. Actually, yun sana tatanungin ko. Wala siyang tamang proseso. I mean, paano ba ito?
0: Breakdown takda, ng... Walang takdang araw. Tama.
1: Oo, parang naalala nyo, guys, nung nanood tayo nung confirmation of charges hearing sa ICC. Di ba, meron sila naka-breakdown. You have, the prosecution has 3 hours and then the defense will be given, kunwari lang, 2 hours and then you have the legal representative of the victims, they will be given an hour to present whatever, di ba, or say their piece or ano nila. Wala tayong ganun. Hindi natin alam yung ganung breakdown, no? Ano ba to? Wala silang ganung sinusundan ang Senado.
0: Pero, ang Senado, bilang, kumbaga, impeachment court, pwede siyang magtakda kahit na wala mismo sa rules. Kagaya niyang sinasabi mo, partner, pwede nila yung kumbaga, ilahad sa simula para, kumbaga,
1: nila.
0: Yung rules of the game ay malinaw. Kasi,
1: tama.
0: kung matatandaan po nating lahat mga kapamilya, doon sa mga nakaraang mga impeachment trials, hindi lang po yung prosecution. Alam natin ngayon, meron ng 11 House Prosecution Panel. 11 miyembro po yan. Pero, bukod sa kanila, pwede rin silang mag, kumbaga, tinatawag na mag-deputize or mag-empower ng mga private prosecutors. At nakita natin ito dun sa mga nakaraang impeachment trials dyan sa Senado. Hindi limitado yung pag direct examination or pag cross examination dun sa mga witnesses, doon sa mga prosecution panel.
1: Yan. Okay. Meron po tayong iba pang message po dito ngayon. Oo,
0: madami. At nakaabang na sila Tita Nona Damian, ang buong pamilya ng Corosa, nandiyan na rin. Si Sergeant Putik ay nandiyan na rin.
1: Si Ray Santos, partner, may message. Sige. Dapat po bang i-respect ng Senado? Ay, hindi. Dapat po i-respect ng Senado ang Rome Statute with valid arrest from ICC and not from local court na pinanukala ni Senator Cayetano na wala naman po sa Constitution.
0: Agree tayo dyan. Okay, pero wala po yung kinalaman niya sa
1: pinag-uusapan natin ngayon eh.
0: Doon sa impeachment
1: trial. Pero maganda to ha. Example, nabanggit mo yung balik tayo doon sa pag-organize ng sistema sa hearing, impeachment trial, kung hindi to babarilin ng Korte Suprema at matutuloy ito. Dito mo makikita, mga kapamilya, dito mo makikita, and you have to take down notes, kung gaano kagaling and organize ang Senado mo.
0: Mm-hmm.
1: Doon mo makikita ang skills ng mga senators natin with the way they're gonna ask questions, cross-examine the witness. Doon yung makikita yung kung tama ba yung mga hinalal natin eh. This is their time to shine. Paano lang papakita ang
0: halimbawa,
1: performance
0: partner,
1: nila merong, sa senator?
0: Merong several witnesses sa isang pangyayari.
1: Oo.
0: Kasi, kumbaga, sinasabi nga natin, supletory ang application ng rules of court. Mm. Sa korte, partner, halimbawa, dalawa, sabihin na lang natin, dalawa
1: kunwari
0: tayo. Kunwari, magkaiba yung ating testimonya or hindi pa talaga alam. Pero, halimbawa, yung judge, nakita niya, baka maggayahan ng sagot tong dalawang to.
1: Ooh.
0: Pwede kong i-exclude muna yung isa na sa isang kwarto muna na hindi niya maririnig yung testimony.
1: Very pageant yun, ha?
0: Oo, tama.
1: Tapos saka mo siya ilalabas.
0: Testimony ni Liza Aquino muna bago si Noel Del Prado. At yun, pagka natapos na, tsaka, kasi kumbaga ang pagbabanggain nila yung mismong pag-alala halimbawa ng isang tao doon sa isang pangyayari. At tinitest din, sino sa kanila, lalo na kung conflicting yung kanilang accounts, sino sa kanila yung mukhang nagsasabi ng totoo at yung isang nag-iimbento lang.
1: May question po dito si Rukayo San.
0: Bago yan, ha?
1: I don't really know kung masasagot natin to, partner.
0: Okay.
1: Pero bakit nung panahon daw ni Erap, nung impeachment trial niya, presiding dun si Davide?
0: Ay,
1: hindi ako masyado familiar dito, I'm sorry.
0: Okay.
1: Pero ang recent info, ang sabi, sole discretion ng Senate yung proceeding. Bakit may Davide factor doon sa...
0: Hindi, nasa constitution yan.
1: Okay.
0: Na kapag ang presidente ang nasa salang sa... yes, nandun
1: okay,
0: yan.
1: Okay.
0: Ang Chief Justice ang magiging presiding officer.
1: For the president lang.
0: For the president,
1: okay.
0: Yes.
1: Pero dahil vice president ito, iba ang rules of the game.
0: Alright, okay. At huwag po tayong magtataka kasi yung opisina ng Senate President ang mangangasiwa. Pero, di ba, doon sa lahat ng proceeding, and most of the time, yung nagtitimon dyan ay yung Senate President. Pero wag po tayo magtataka. Minsan, kagaya din sa regular session days, minsan, hindi naman yung speaker ang nakaupo, hindi naman yung Senate President ang nasa taas na nagpe-preside. Kasi nga, dinidelegate din. Kasi halimbawa,
1: kasi
0: kailangan mag-bathroom break,
1: yes,
0: kailangan magpahinga, o kaya minsan nagkakasakit. So, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na yung tao lang, limitado sa tao lang, kung hindi yung kanyang opisina as presiding officer.
1: Pwede siya magtalaga ng isa sa mga senator judges?
0: Pwede.
1: Pwede
0: at,
1: rin. Alright.
0: Kumbaga, pero dito nga, kumbaga, hindi natin inaasahan na si Speaker Alan Cayetano ay kumbaga i-delegate niya.
1: Hindi,
0: kasi
1: kukunin niya yan, partner.
0: Siya ay
1: matic
0: lawyer.
1: Oo.
0: So alam niya kung ano dapat ang mangyari sa procedure at ano dapat yung tungkulin. Kasi nga, tandaan natin, yung pagkilos ng Senado ngayon bilang impeachment court, kagaya rin ng pagkilos nila bilang legislative body, ay collegial. Ibig sabihin, dapat ito ay napagkakasunduan nila lahat. Sabay-sabay. At kung hindi sila magkakasundo, yan yung mga pagkakataon na sasabihin nila, oh, we will divide the house. Kasi kung meron silang procedure na gusto nung iba ganito, gusto nung iba ganito, at hindi sila magkasundo, yan, sasabihin nila, oh, itong option 1, bobotohan natin over option 2. Siyempre, majority
1: wins.
0: Vote
1: lagi
0: wins.
1: Lagi naman so, yun. No? E kaso hawak nila, ibang majority natin ngayon.
0: Yes, partner.
1: So, kakaupo lang din ni SP Alan Cayetano. Hindi pa natin alam kung paano niya talaga inanavigate ito. Kasi if I... Is this the first time na siya iupo bilang Senate President?
0: Sa aking pagkakaalam, sa aking...
1: So, first time natin siya makikita sa bagong role niya ito.
0: Matandang pagkabuhay, partner. Oo.
1: Sabi niya, direct, pwede na ako sa mature roles. Ganun. Partner, mag-hello lang po ako kay Sir Nino Garcia, kay Chris Garcia, sila yung nanonood ngayon habang nakikinig habang sila yung bumabiyahe Ligaya, sa North Luzon Expressway.
0: Aba, ingat po tayo. Si Ligaya Chingtan din, nandiyan na. Si Zach Tolentino from Austria and Islao from South Korea, nandiyan na. Wrong spelling po ang Liza ninyo. Sorry,
1: gusto ko yung kinolot po, dinedma ko na nga partner.
0: Wrong spelling, wrong po.
1: Wrong spelling is wrong, but it's okay. It's the thought that counts. Si Islao nga eh. Ang Liza niya, L-A-I-Z.
0: Yun nga, sinasabi ko.
1: May iba L-I-S-A.
0: Okay.
1: May iba L-I-Z. Liza Soberano, ganun. Thank you so much. Sabi naman, hindi ka. Mukha kasi Liza de Lima. Liza de Lima.
0: Hello, Tita Lina ho. Hello Liza din Siguera. Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Si Bina Arminio nandito na nakaabang sa Senate session. Good day daw, sabi niya, mga kabatas. Hello, hello.
0: Vanessa Torres, sabi niya, grabe ang politics. You will never know talaga ang alliances basta own interest.
1: Lagi naman. Kaya lagi po tayo nagdadasal. At saka maghalal tayo ng tama po sa posisyon na yan. Si Malvin Martinez, posible po ba masuspend ng isang senador? Anong sangay po ng gobyerno ang magsususpindi sa kanya?
0: Sila lang po.
1: Sila lang din, guys.
0: Po.
1: May isa nga nawala eh, nag-maternity leave, 6 months partner. Tapos bumalik.
0: Ah, hindi naman yun. Okay, meron naman
1: sa suspended yun eh.
0: Hindi naman yun. Kumbaga, nasa Magna Carta naman niya ng women.
1: Ni Senator so, Bato de la Rosa, na 6 months siya nawala.
0: Sabi mo maternity leave. Paano napasok sa Bato?
1: Daig pa yung maternity leave eh. Dalawang maternity leave. 6 months wala. Imagine mo yun, di ba na suspended.
0: Objection, Your Honor. Misleading.
1: Nagpakita lang bigla. Tapos bigla, sumibat na naman. Di pa rin suspended hanggang ngayon. Gusto ko yung boss niya, partner, yung maluwag-luwag partner. Ha? Try mo yan. Try mo 6 months mawala. Tingnan ko kung may trabaho ko pa pagbalik mo, di ba? Pero pag siya... sumisweldo pa. Ay, naku, anyway. Bago ko pagalitan, magbibigay daan po na kami sa lamapala ng mga kapamilya. Patatawanin muna natin ito ng mga 2 minutes, guys. Babasahin po namin lang sa mga mensahe po ninyo. Maya-maya, wag po kayo bibitin. Babalik ang hello.
0: Attorney.
13: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liveraid Pro.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta batas? Hello, attorney yan!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. May magandang tanong dito, partner, si Andrew Princess Sikhan.
1: Kasan natin yan, partner? Kasan
0: Oo, sabi
1: yan.
0: Niya, attorney, paano po kung kaalyado nila si Sara, 13 senador, di mananalo pa rin si Sara, makakatakas siya sa pananagutan. Okay? Ito po, mapakahirap na tanong. Okay? Pero, ang mabilis na sagot dyan, kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Ano yung sinasabi ng konstitusyon? Inilagay sa kamay, sa balikat, sa isip at kalooban ng mga senador, itong napakahalagang responsibilidad ng pagpapanagot sa mga impeachable officials.
1: Mm-mm.
0: At inaasahan ng konstitusyon na gagawin nila yan ng tapat, gagawin nila yan ayon sa batas, ayon sa konstitusyon.
1: Okay.
0: Kung hindi sila susunod dyan, ibig sabihin, kung hindi nila susundin yung ebidensya, sino ang huhusga sa mga humuhusga dito sa impeachment court? Tayo po. Kung kaya nga, ngayon pa lamang po, na-appreciate po natin, mag-aapat na libo na po dito sa...
1: Grabe nga, hello guys, hello.
0: Ulit. Yung, kumbaga, nakatutok talaga dito sa mga issues. Bakit po? Kasi kailangan din po tayong marinig. Kung tutuusin nyo, syempre, kumbaga, hindi natin iniaalis yung politika sa kahit nasaang stage
1: Opo.
0: Nitong impeachment trial. At kahit yung konstitusyon, yun din ang, kumbaga, ipinagpapalagay. Yung mga senator, judges, hindi yan lahat abogado.
1: Mm-mm.
0: At hindi nila kailangan lahat maging abogado. Pero inaasahan pa rin sila na gagawin ng tapat, gagawin ng patas yung kanilang tungkulin na maghusga sa pamamagitan or batay lamang sa ebidensya. Kasi kung hindi sila nararapat dahil, kumbaga, boboto sila ayon sa kanilang alyansang politikal, kumbaga, tayo po ang may last say sa kanila. Iboboto pa rin po ba natin sila? Okay lang po ba na hindi sila bumoboto ayon sa ebidensya? Kaya po, kumbaga, lahat din ng eksperto, tinatanggap nila, ito ay political na exercise, ito ay constitutional legal exercise, pero kung tutuusin ninyo, yung tinig ng bayan, ano po ba ang nasa sa loob ninyo? Kasi maririnig nyo rin po yung parehong ebidensya na maririnig, makikita
1: Tama.
0: Ng ating mga senador.
1: Yun,
0: kailangan okay. po ninyong kumbaga, ilakas po yung boses ninyo, ipagbigay alam nyo po kung meron kayong paraan.
1: Mm-mm.
0: Makasulat kayo sa mga senador, petition kayo online, kung ano pa man yung inyong naiisip para mapakinggan ang inyong tinig sa usaping ito, gawin po natin. At ito po yung tamang panahon. Pero,
1: Oo.
0: Yung tamang panahon na yun, kapag nailhad na po sa atin ang ebidensya,
1: huwag
0: din po tayong maghusga nang wala pa tayong naririnig.
1: Yun eh. Ako din, ganyan din ang minamind condition ko na sarili ko bilang taxpayer partner. Kailangan natin marinig both sides dyan.
0: Tama naman.
1: At yun din naman ang trabaho ng senator judges natin.
0: Yes.
1: Meron bang no coaching policy dyan? I mean, di ba? Example, ayaw humarap nung ano.
0: Parang basketball ba?
1: Hindi, nung defense. Parang... Kasi ang trabaho ng judge is pag-aralan ano ang ibibigay. Pwede ba ang mga judge humingi? Yun ang tanong ko eh.
0: Nang?
1: Example, nakukulangan ako, dagdagan mo pa para mapa-oo mo ako. Pwede yun.
0: Oo, kasi okay. kumbaga sa mga ano to, resource person ha, kumbaga hindi naman yan, hahayaan lang sila magsalita doon.
1: Okay.
0: Yung pagkakataon sa bawat senador, pwede magtanong. Searching questions, probing
1: okay.
0: questions, kumbaga, Lalo na halimbawa may binanggit na dokumento, karapatan
1: mm-mm.
0: niya.
1: Mm-mm.
0: Patingin ng buo, hindi ko lang
1: pwedeng gawin ng senator
0: pwedeng
1: judge.
0: Gawin. At nasa okay. rules of court din 'yon. Kumbaga, at kahit na yung prosecution or defense, pwedeng gawin 'yon. Halimbawa,
1: mm-mm.
0: may nabanggit ang isang testigo, ito yung kanyang sal-in. Yung portion na 'yon ng cash on hand or cash in bank. Pwede bang makita yung buong sal-in na 'yan?
1: Mm-mm.
0: At yung sal-in ng mga naka lipas na panahon, pwede po as for as long as relevant doon sa panahon, kasi tandaan natin, ang
1: mm-mm.
0: pwede lang dinggin dito yung mali, yung impeachable offenses done, undertaken, or committed during the term of the impeachable official.
1: Tinitingnan ko yung mga haharap sa ating pong impeachment court na members of the prosecution panel. Oh. So let's run it down, partner.
0: Okay.
1: Of course, we
0: okay.
1: have Congressman Luis Tro.
0: Mm-hmm.
1: Siya ang panel lead, of course.
0: Kasi siya yung chair
1: siya ng
0: Justice Committee.
1: Justice Committee. Representative Joel Chua ng Manila, 3rd District. Representative Laila De Lima, mamamayang Liberal Party List. Akbayan. Representative / Attorney Shell Jokno. So meron kang former Justice Secretary under Laila De Lima. Siya yung dati, di ba?
0: Former then, Senator also.
1: Former Senator also. And then you have Attorney Shell Jokno. So ito mm-hmm. na yung mga team for the prosecution.
0: Mm-hmm.
1: You have Representative Arlene Bagaw, Kakabakaw. Representative Terry Ridon, Bicol Saro. Congressman Lawrence Defensor. Congressman Isabel Zamora ng San Juan City. You have Congressman Jonathan Flores ng Bukidnon. And you have Congressman Lordan Suan ng Cagayan de Oro. At si Rodrigo Rog Gutierrez Gulacano.
0: Bakit binibitin?
1: One Rider Party List Representative.
0: Ah,
1: okay. So yan ang mga haharap sa ating impeachment court. At wala pa tayong listahan ng haharap sa defense though. Ayan, mm-hmm. pinapakita na po namin. Ayan ang House of Prosecution team natin sa impeachment trial. So itong mga to, nakaredy na. Na-interview na rin natin si Attorney Chel kamakailan. Eh. Tinanong ko yan eh. Nagre-ready na sila at nagdadagdag din sila ng mga posible pa kasi pwede kang magdagdag ng
0: yes.
1: Witness
0: mm-hmm.
1: habang gumugulong ang impeachment pag may willing lumutang dyan that could prove
0: okay.
1: na may lumabag sa, lumabag sa articles of
0: i-qualify
1: impeachment.
0: I-qualify ko yung sagot ko sa iyo kanina, partner. Kasi ang presumption doon, yung mga tatanungin, yung mga hihingin
1: mm-hmm.
0: na mga dokumento or even additional witnesses, dapat, kumbaga, ay patungkol lamang doon sa articles of impeachment
1: yes,
0: na nakahain na.
1: Mm-mm.
0: So, hindi ka na pwede magdagdag ng offense.
1: Bawal ang fishing expedition
0: yes,
1: na doon.
0: Yes, bawal
1: okay.
0: din. Kumbaga,
1: okay.
0: lahat yan ay may kinalaman. Paano po natin malalaman kung may kinalaman o sa batas, relevant? Ibig sabihin, does the evidence, does the testimony,
1: mm-hmm.
0: does yung kung ano pa man yung ebidensya na yan, does it make the accusations more probable or less probable? Yan ang test ng relevance. Ibig sabihin, mm-hmm. may kinalaman ba yan doon? Mas maniniwala ba tayo na totoo o mas maniniwala ba tayo na hindi totoo itong articles of impeachment?
1: Okay.
0: Yan ang relevant evidence. Kung walang kinalaman dyan, lalo na yung mga nagawa before pa.
1: When she was still mayor of Davao.
0: Or mm-hmm. nung private citizen pa siya, pwede po yan, kumbaga, i-strike as irrelevant.
1: Alright. Ayun ang mga babantayan natin.
0: Mm-hmm.
1: So at least alam lang ninyo ang mechanics na itong babantayan natin impeachment hearing. So dapat alam natin ano yung mga nilagay ba nila doon na nalabag niya sa articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So
0: bilang patunay.
1: Oo. Mm-hmm. Culpable violation of the Constitution, I think, is included
0: yes.
1: in the articles of impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So yun yung mga papatunayan ng prosecution panel natin na babarili naman ng defense team.
0: Mm-hmm.
1: Kasing dami ba ng prosecution panel defense team, we don't really know.
0: Hindi natin alam kasi karapatan
1: okay.
0: yan.
1: Na,
0: right to
1: pwede
0: counsel.
1: Marami ka, pwede marami
0: pwede,
1: abogado,
0: pwede.
1: As many as you can, walang limit
0: as
1: yan.
0: As many as you can afford, partner.
1: 10,000 ganun, partner.
0: Pwede. Pero tandaan natin, limitado yung oras, partner.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pwede buong araw ang trial? Pwede? O depende yan sa discretion?
0: Halos buong araw, oo.
1: Okay.
0: At dati nga, bago nga yung mga unang-unang impeachment, pinag-uusapan pa nga doon kung ite-televise. Pero ngayon, wala
1: ano
0: nang question.
1: Te-televise?
0: Televise na.
1: Okay,
0: kasi
1: good,
0: nga,
1: good, good.
0: Yun ay naging, kumbaga, president ng mga nakaraang impeachment trial.
1: Naalala ko, grade 2 ata ako nung kay ERAP o grade 1?
0: Hindi ko nasasabihin na nasa...
1: O kinder ata ako
0: na nasa law school na ako.
1: Yun yung ganong katagal, partner. And I'm 34 years old. Ngayon ko lang ulit makikita na may...
0: O hindi, abogado na yata ako nun.
1: Abogado ka na nun?
0: Mm-mm.
1: Opo.
0: Ganun.
1: Opo, tama po.
0: Mas matanda ako sa nanay mo.
1: Bigla ng bardagulan. Talaga ba?
0: I confess.
1: No, hindi ako naniniwala. I feel like parang ano ka lang. Parang bagets ka lang din, partner. Oh. Mahal ko pang programa natin, matagal pa tayong sasama. Mansa rin natin ngayon, kaya mabait ako
0: sa'yo.
1: Oo
0: nga pala.
1: Happy mansa rin, guys.
0: Mga kapamilya, happy 34th mansary.
1: Yay!
0: Kaya dalawang buwan na lang po, third anniversary na sabi ng Hello nila. Attorney. So, third, binabati, yeah. Anniversary po natin yan, ha?
1: Mm-mm.
0: Hindi lamang po namin ni partner Liza.
1: Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. May 3 minutes pa tayo, partner.
0: Hindi na. Kulang na.
1: Ayun na po. May bukas na po natin babasahin ang ilan po sa inyong mga katanungan. Partner.
0: Pero magbibigay daan po kami sa ating special coverage. Patuloy po na tumutok dito lamang sa DZMM. Papunta pa lang po tayo sa exciting part.
1: Pero partner, mabilisan lang. Happy,
0: yes,
1: happy birthday po kay Architect Loy Hidalgo. Pagbati mula sa napakapoging si Sir Junry Hidalgo. Ayun,
0: yes,
1: po. Lumipas na naman isang oras dito sa Ilaw Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala na hatid po namin sa programang ito mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Nagpapatuloy na po ating special na coverage ng impeachment proceedings kasama partner si...
0: Kasama si Danny Buenafe at Rica Lazo. At syempre, isang special yata na resource person.
1: Ayun po, abangan po natin
0: abangan
1: yan.
0: Abangan po natin
1: tutok ka, pamilya. Ingat. Bye. Happy Monday.
18: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun, ha? Until this time, may nagsasabi sa Pangulo na ang NBI daw na sa GSIS wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo, there's a lying all over, going around. If they can lie with that simple thing, di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati, maraming nag-i-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, you know, yung Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, ano na eh, algorithm at political bias na. That's what's sad about it, no? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari, eh, eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, diba? Ang galing ko naman na pati NBI is under my command pala.
1: So, you won't resign, sir?
0: Oh, there's no reason to eh. Diba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may meaning, nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung Minority Leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And you know, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, diba? But do I extend a friendly hand in friendship, diba? Do I tell everyone, let's work together, or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions that needs wisdom, and I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang, ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yon. Collaboration, our government needs collaboration. The three great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin. Pero kung ano sabihin na.
2: VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Isang makasaysayang pagdinig ang tututukan ng sambayanan. Pa isang paglilitis na maaaring mag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan at inaharap ng politika sa ating bansa. Ako si Danny Buenafe.
4: Dito po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, ihahatid namin ang malalimang pagsusuri, mahahalagang impormasyon at mga balitang kumpirmado, sigurado. Samahan ninyo kami sa espesyal na pagtutok sa mga pangyayari sa Senado at mga isyung kaugnay ng paglilitis. Ako naman po si Rica Lazo at ito ang
3: itang Vice President Sara Duterte Impeachment, the DZMM Live Coverage. Alas 3 ngayong hapon ay magpapatuloy ang first regular session ng 20th Congress at dito yahayag kung anong oras magko-convene ang Senado bilang impeachment court.
4: At dito nga po ay sisimulan na natin ng Senado ang isa sa pinakamabigat at pinakamakasaysayang prosesong pampolitikal sa bansa, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Kapamilya, kasama ang buong pwersa ng Radyo Patrol sa loob ng Senado, Robert Mano at Jom Garner.
4: Kasama rin po natin Bert Dizon at

0: Jesus Legazpi nagbabantay naman sa labas ng Senado at si Pamela Vasquez nakatutok sa Kongreso.
1: Ngayong hapon, bibigyan natin ng malinaw na paliwanag ang sambayanan ano ang mga posibleng mangyayari sa Senado ngayong araw.
0: Makakasama nga po natin mga kapamilya, partner, ang isa sa ating mga suki at eksperto nga po ito ng legal expert at constitutional law analyst, past president nga po ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation.
1: Ang kumpirmado siguradong eksperto na si Attorney Rico Domingo. Magandang hapon, Attorney Rico. Welcome ulit sa studio ng DZMM Teleradio.
2: Magandang hapon, Kadan at saka Rika. I'm glad to be back.
0: Nalilito ako, parang Spider-Man universe. Bakit parang kambal yung kaharap ko ngayon?
1: Ganun ba? Baka edad yata kami ni Attorney, pero at least matagal na siya sa ano, 'di ba, sa legal profession.
0: Tama.
1: So napaka-importante ho yung araw na 'to. Eh kaninang umaga lang nakausap namin kayo, 'di ba? Sinasabi niyo before we talk about the convening ng ano, 'di ba, impeachment court, dapat patupad muna itong ano, yung pag-alis ni Senator Bato de la Rosa noong May 13, 'di ba? At bakit nangyari 'yon? 'Di ba?
2: Kaya ka nalilinis ang ating pag-uusapan dito, no? Mm-hmm. Although of course they're very allied issues, no? Mm-hmm. Pero ang natatabunan yung paghahabol sa Senator Bato, no? Mm-hmm. At hindi natin malaman kung nasaan na siya kasi tumakas po siya last Wednesday, if I'm not mistaken. Mm-hmm. So dapat magkaroon tayo ng political will to enforce the law. Mm-hmm. No, ang long yan, dapat talagang ating tinutugis ang isang taong fugitive, no? No less than the Solicitor General has characterized the person as a fugitive of justice. Yeah. So hindi galing sa atin yan, hindi galing sa akin. So ang kanyang pangalan, ang kanyang title right now is a fugitive from justice.
0: At hindi lang yun, attorney and partner, di ba? Dahil aside from him being a fugitive of justice, wanted na siya sa buong mundo dahil sa Interpol warrant of arrest niya.
2: Yes, yes.
0: So, kailangan niya itong harapin, kaso ito nga po ang malaking problema, nagtatago. At hindi natin alam kung gaano kagaling ba ang ating investigasyon, ang ating ano tawag dito, ang ating ang intelligence ng lahat ng mga security agencies natin para mahanap natin siya. Because ang dami-daming mga nakalabas ng bansa na hanggang ngayon ay hindi natin mahabol. Di po ba? Simulan siguro natin, Attorney Rico and partner, doon sa nangyaring press con lamang. Ngayon lang nito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi pa nga tapos, ngunit bumitaw na tayo para simulan na nating himayin kung ano ang hihintayin natin ngayong alas 3. From what you have heard kanina, Attorney, meron ka bang mga nais i-comment on that?
2: Gusto kong balikan ng konti yung Interpol.
0: Mm-hmm.
2: Because nakasapit tayo ng Interpol as early as 1952, June 12. No? Yung Interpol na yan, parang yan ang watchdog ng lahat ng gobyerno all over the country, all over the world. No? So in other words, nasa mapa na ng Interpol ang fugitive na ito. Kung saan man siya pumunta, sa ibang pang bansa, or wherever he is, then he can be already arrested by the Interpol. Now, isang dapat nating ulalanin to remember that Interpol din ang ginamit sa pagkadakip kay President Duterte. In other words, pwedeng sabihin ng executive branch na idakip na ang fugitive.
1: Uh-huh.
2: In that particular first case would be the President Duterte, kaya nasa Hague na siya ngayon.
1: Uh-huh.
2: Pwede rin gawin po yan kay Bato.
1: Okay, dahil sabi mo Interpol.
2: Interpol,
1: so,
2: yan.
1: Pero sino yung local agency, NBI, that should carry out? Kasi for now, NBI parang hindi binibigay sa PNP, Tony.
2: When we joined the Interpol in 1952, ang talagang lead agency niyan, NBI.
1: Okay.
2: But by virtue of the order, the executive order of the Malacanang, number 92, noong February 92, nilipat yan sa PNP. But they have actually they have the same jurisdiction. But kung sino lang ang lead ngayon is the PNP.
0: Mm-hmm. All right. No. Sige, partner and Attorney Rico, hinga muna tayo panandali. Ano? Dahil partner, kukuha lang muna daw tayo ng report mula sa Senado. Galing kanino ito?
1: Kay Robert? I think Robert may konting update sa Senado.
0: Ito. Okay. Tama ba? Si John Garner ba muna ang ating unang kukunin?
1: Okay. Ready na ba si John Garner? At least, at alam ko si John Garner, nakatutok siya doon sa minority group eh. Yung kila Soto.
3: Steve Ross.
0: Okay, sige. Okay. Unahin daw muna natin ang ulat ni Steve Ross.
1: Steve.
0: Steve?
4: Iginit nga ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Kenneth Castro na mandato ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikialam sa usapin ng impeachment dahil sa umiiral na prinsipyo ng separation of powers. Gayun man, iginit ng Malacanang na mga senator judge ay mga halal ng bayan na nangako magisilbi sa pamamayan at hindi magbibigay daan para makaiwas sa pananagutan ang sinumang dapat managot. Ayon kay Castro, dapat managot ang mga dapat managot at hindi dapat maging daan ang sinuman para makaiwas nga sa pananagutan. Binigyan din ni Castro na wala rin sa mandato ng Pangulo ang makialam sa usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Meron pa tayong report, ha? Doon naman sa nangyayaring rally, ha? Mga rallyista mula grupong bayan inaasahang magtungo sa tapat ng Senado kasabay ng pagkundin ito bilang impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, go!
5: Ilang sandali na nga lamang ay nasa magtutungo na rito sa Senate compound o sa tapat ng Senate compound yung mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Panawagan pa rin nila ay litisin na si Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment laban sa kanya. Panawagan din nila na kagyat na maaresto si Senator Bato de la Rosa at palagutin yung Senado dahil umano sa kanilang kapabayaan. Kaya nakaalis mula sa Senate grounds ang senador kahit pa meron siyang outstanding warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, Danny, yung nandito na sa Senate compound ng mga realista ay hindi ito yung grupong bayan. Sila ay mga pro-impeachment pa rin kay Vice President Sara Duterte. Pero mula sila sa iba't ibang mga grupo, sa kabila ng malakas na ulan na naranasan ngayon dito sa Pasay City, ay pinagpatuloy nila yung kanilang marcha. Yung grupong bayan naman, Danny, inaasahan na magbumula doon sa May Film Center, magmamarcha rin papunta rito sa Senate compound. Ayon doon sa nakausap natin mula sa grupo, abot ng 300 yung mga realista mula sa kanilang hanay. Danny, ngayon nga dito sa Senado, mahigpit yung seguridad, sarado itong northbound lane ng Jokno Boulevard na palilibutan ng mga pulis yung Senate compound. Ang huling bilang nakuha natin mula sa kanila ay 900 na mga pulis yung nakaistasyon dito ngayon para magpanatili ng kapayapaan. Lalo't iba't ibang grupo nga yung inaasahang magtutungo rito para ipahayag ang kanilang mga paniniwala kaugnay ng impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte. Kanina, bago pa makapunta rito yung pro-impeachment na mga grupo, may ilan-ilan na rin na mga anti-impeachment naman, supporter ni Vice President Sara Duterte na nakapwesto na rin dito sa may bahaging ito ng Jokno Boulevard malapit sa Senate compound. Ang kanilang sinasabi, maya-maya, mga alas 3 ng hapon, inaasahan din na dadami sila at magbamalcha rin yung mga miyembro ng kanilang grupo mula naman doon sa may bahaging ito ng Pasay City. Kung doon magagaling ang bayan, dito magagaling yung kanilang grupo at inaasahang posibleng magsalubong sila dahil halos magkasabay yung inaasahan nilang pagprotesta dito sa Senate compound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Zeus, isang mabilis, magkakasalubong itong dalawang grupo ano sa Senate compound. Wala naman silang pinaplano na kahit anong kind of a program while the Senate is in session and ongoing.
5: Inaasahan natin, Rica, yung grupong bayan, meron talaga silang panatuntunan programa dito sa may harapan ng Senado, gaya ng ginawa nila noong nakaralinggo para nga ipanawagan yung pag-release kay Vice President Sara Duterte sa reklamo impeachment at pag-aresto kay Senator De La Rosa. Pero yun lamang sa ngayon, Rica, yung kanila na naibahagi sa atin, abang wala rin naman naibahagi pa yung grupo ng mga pro Sara Duterte at yung kanilang magiging programa dito. Wala pa sila na mabahagi sa atin kung ano yung kanilang gagawin sakaling makarating na sila dito sa Senate compound.
0: Alright, maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Thank you, Zeus. At alamin natin ngayon, meron tayong update dyan sa nangyayari sa loob ng Senado mula sa ating kasama si Robert Mano. Robert, ano ang balita? Robert?
6: Hey.
1: Robert, go.
4: Dani at Rica, katatapos lamang ng press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano, binabanggit niya kanina sa unang bahagi ng kanyang press conference kung saan ang sabi niya ay dalawa yung prioridad na gawin ng Senado ngayong araw. Una ay i-organize itong Senado. Ibig sabihin ay mag-a-assign na ng mga committee chairmanship sa iba't ibang komite na meron dito sa Senado. So ibibigay yan doon sa mga majority senators kung ano yung mga hahawakan nila na komite. At pagkatapos niyan ay magkakaroon naman o magkukunpin yung Senate Impeachment Court. Pero sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakarating na rin sa kanya yung mga ugong kaugnay sa posibleng kudeta. Binabanggit niya na noong weekend at kahapon hanggang kaninang umaga ay wala namang nagsabi sa kanya sa mga kasamahan niya doon sa 12 niyang kasamahan na umaalis doon sa kanyang liderato. Kaya sa pagkakaalam niya, intact pa rin naman sila. Pero sabi nga niya, hindi niya masisisi ang mga ito kung may mga kumausap sa kanila, lalo't ipinipressure daw at binibigyan ng mga, o kaya naman daw ay inooferan ng magandang kapalit. At binanggit niya na sa kung sakali man na ongoing yung session at may mag-raise na ipabakante ang lahat ng posisyon ulit dito sa Senado, ibig sabihin, ikukudeta yung kanyang leadership, ay hindi daw niya ito haharangin at pababayaan niya. At bahala na daw yung sa grupo na ito ang sisi kung sa kanila naman mapunta yung sisi na sila yung gagawa ng akbang para naman mapigil yung pag-convene kaugnay dito sa Senate Impeachment Court. Kanina, kanya-kanyang meeting, yung mga senador, merong grupo na minority na nagpulong. Ngayon naman, pasado alas 2 ngayong hapon, after ng press conference ni SP Cayetano, ay pupulungin niya yung majority. May kailangan lang daw sila mga pag-usapan bago sila tuluyang mag-sesyon alas 3 ngayong hapon. At pinanong pa rin namin kung gano'n siya kahanda, kung hindi ba, kung handa siya na siya ay may pinakamaiksing Senate leadership kung sakali man na mapatasik siya sa pwesto. Sabi niya kung 8 days lang daw yung mission na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay tatanggapin daw niya ito. Mas mahalaga daw hindi yung haba ng panunukulan, kung hindi paano ito naging meaningful. Sinagot din niya yung accountability pagdating sa nangyari dito sa Senado at kabilang dyan yung Barilan at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya paano siya tinetake responsibility niya, paano niya itetake responsibility yung nangyari. Gayong ang NBIA niya ang pumasok dito sa Senado, sa compound nila ng Senado at namaril. Kaya sabi niya, ang dapat mag-resign hindi siya kundi ang mga taga-NBI. Kinukusyon din niya ang DOJ at NBI, bakit sila ang mag-iimbestiga samantalang sila daw yung involved dito sa nangyaring insidente. Kaya wala daw siyang kahit anumang dahilan para mag-resign, para mag-bitin sa pwesto gaya ng hinihingi ng iba. Kaugnay naman sa resignation ni Secretary General Mark Leandro Mendoza, binanggit niya na nagpasa na ito ng resignation sa kanya noon pa mang una. At, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya dinidesisyonan kung tatanggapin o hindi ito. Kaugnay naman sa suspension order ng OIC ng Senate Sergeant-at-Arms na si General Mau Aplasca, binabanggit niya na may iba't iba silang opsyon at tinitingnan nila kung alin ang gagamitin dito, sapagkat binabanggit niya na may mga certain officials na hindi naman capable ang Office of the Ombudsman na magsuspinde. At kanina, kaugnay pa rin sa issue ng CCTV, sabi niya, hindi totoo na walang kuha ng CCTV. Meron at katunayan na i-turnover niya ito sa PMP at hindi dapat niya mag-alala ang DOJ, NBI at iba pang agencies dahil sa harap mismo ng DILG Secretary at ng PNP nung i-transfer yung file na yon at para patunayan na hindi dinoktor, hindi inedita yung video. So, kung ano yung mangyayari sa session alas 3, kung may leadership challenge, tatanggapin daw niya ni SP Alan Peter Cayetano. Pero kung wala, tuloy yung kanilang inilatag na pag-a-assign ng committee chairmanship at pagkatapos ay i-refer ang Articles of Impeachment sa Committee on Rules. I-report out ito agad, anya, at pagkatapos ba i-report out sa plenary ay mag-convince sila bilang impeachment court. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado.
1: Robert, Oh, yes. Meron lang tanong ha, para malinaw lang doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, binanggit mo kasi kung hindi magbabago ang numero at siya ang ma-retain, di ba, na Senate President, ang uunahin niya ay pagbabago muna sa mga, or yung pagpapangalan doon sa mga committee chairmanships bago ang pag-convene ng impeachment court. So ibig sabihin, sasabihin niya yung mga possible names ng majority na mga members niya, kung sino mag-handle ng education, yung mga importanteng committees.
4: Tama yan.
1: Tama ba?
4: Tama yan. I-nominate them sa floor kung walang kontra. So, sa kanila mapupunta yung mga committee ngayon. Yung assignment ng mga committee chairmanship.
1: Okay. So, binanggit niya ba yung, let's say, specific committees, blue ribbon, yung mga, let's, mga powerful, like yung education? Mm-hmm. Oh, sino mga magbabago? Agriculture?
4: Dahil wala siyang binanggit specific committee, sabi lang niya ay may mga committee na posibleng ma-assign na ng chairmanship mamaya kung masusunod yung kanilang latag ng session ngayong hapon, Dani.
0: Oo. Sir Robert, attendance-wise, sinabi ba kung sino ang mga attend? I'm more particularly wanting to know if Bato will be there or will he be on Zoom and Senator Robin Padilla as well?
4: No mention sa kanilang dalawa, Rica. Hindi yan na pag-usapan sa press conference. Pero simula kaninang umaga, may nakita na ako mga majority senators, minority senators, pero si Senator Ronald Bato de la Rosa, wala. Si Senator Robin Hood Padilla, hindi ko lang alam kung hindi lang kami nagkasalubong, pero so far, dito sa labas ng pagtayo ko at pagkita ko sila Senator Loren Legarda, sila iba pa mga majority senators. Yung mga nakita ko, pero si Senator Robin Hood, hindi ko pa siya napansin. So, ayan ang aabangan din natin pag-start na kanilang plenary session alas 3 ngayong hapon, Rica.
0: Oo, isang mabilis na paglilinaw din, Robert, no? Yung sinusulong ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na magiging pwedeng umattend online, magboto online, applicable to the impeachment proceeding lamang yan, hindi kasama itong regular sessions, no?
4: Rica, in question yan dahil wala pang approval yan ng minority ng mga senador. So, pwede nila yan i-challenge anytime kung ma-erase yan mamaya dito sa session nila.
0: Alright, sige. Maraming salamat, Robert Mano. Extra, please.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
1: Okay, puntahan natin ang isa pa nating kasama, minority senators, nagpupulong isang oras bago nakatakdang pag-convene bilang impeachment court. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Dani at Rica, kasalukuyan nagpupulong ang mga miyembro ng minorya ng Senado ilang sandali yan bago ang nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dumiretso yung siyam na miyembro ng minorya sa opisina ni Minority Leader Vicente Soto III. Kasama naman sa mga dumalo sa pagpupulong, sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito na parehong independent. Matatandaan natin, hindi sila yung hindi sumama sa pagboto o botohan sa pagpapalit ng liderato ng Senado noong nakaraang linggo. Sumatotal, 11 senadorian ang kasulukuyan at patuloy pa rin na nagbi-meeting simula kaninang bago mag-alas dos, no, sa opisina ni Senator Soto. Sa gitna yan ng umuugong na muling pagpapalit o posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado para nga patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, dumaan na rin dito si Senator Loren Legarda kanina at si Senator Mark Villar na dumiretso na parehong kapwa miyembro ng mayorya, pareho yung dumiretso sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. At kanina-kanina nga lang din, parehos na yan lumabas mula sa Senator Estrada at si Senator Mark Villar. At kanina si Senator Loren Legarda lumabas na rin. Nagkaroon na tayo ng pag-ambush interview kanina kay Senator Legarda sa tanong natin patungkol nga doon sa umuugong na posibleng pagpapalit ng liderato ang tikom ang bibig ni Senator Legarda at nung tinanong siya kung matatag ba o intact ba itong mayorya, ang kanyang sagot ay focus umano sila sa kanilang trabaho. Kanina dumaan na rin dito si Secretary General Mark Leandro Mendoza at natanong siya tungkol doon sa napapaulat na pagre-resign umano niya bilang Secretary ng Senado. Ang kanyang sagot ay mamaya daw abangan kung ang patungkol dyan, at natanong din natin siya kung na-serve na ba, natanggap na ba ng Senado yung sabi na naman mula sa Office of the Ombudsman at ang kanyang sagot ay kumpirmado na tanggap na nila, maging yung sumpina naman mula sa CIBG. Para yan dun sa 6 months preventive suspension without pay ni Sergeant-at-Arms Mau Aplasca.
1: Jom.
3: Rika, Danny.
1: Jom, sabi mo kanina, 11 yung nag-una, no? Initially, nag-meeting doon sa kwarto ni Tito Soto, kasama yung dalawang independents, di ba? Tapos, dumaan afterwards si Senator Legarda. At sino isang senador? Bale?
3: Senator Legarda at saka si Senator Mark Villar. Dumaan sila dito sa fifth floor, pero hindi sila pumasok sa opisina ni Senator Soto. Bagkus, dumiretso sila sa opisina ni Senator Jinggoy na miyembro ng mayorya. At ilang sandali nga lang yan, lumabas na rin sila si Senator Mark Villar, si Senator Estrada, at maya-maya ay sinundan na yan ni Senator Legarda na niya rin nagpa-unlock ng interview, very very short, ambush interview lang yun nangyari kanina. At gaya nga na nabanggit ko, natanong si Senator Legarda patungkol sa posibleng pagpapalit ng Lidarto, hindi siya sumagot, at pero makulit ang media at tinanong siya ulit patungkol naman sa kung gaano katatag itong 13 miyembro ng mayorya. Ang kanyang sagot ay focus umano sila sa kanilang trabaho.
0: Job, isang mabilis. Mula pumasok itong si Senator Zubiri at Ejercito doon sa office with the minority group ngayon, no? Hindi pa ba sila lumalabas?
3: Rika, hindi pa rin sila lumalabas.
1: Yung 11, no?
3: Yung 11 na yan. Pero maidagdag ko na lang din kanina, nagmo-monitor tayo dito. Meron kasing balita na posibleng tumalon mula sa mayorya si Senator Chis papunta sa minorya. At posibleng siya ulit yung tumayo bilang Senate President. Merong tweet dyan si Senator Panfilo Lacson kung saan itinanggi niya yung balitang yun. Wala umanong ganong klaseng balita or mangyayari.
0: Okay, reason I ask din kung lumabas na yung dalawang independent ngayon, no, is because malamang nagkakaroon ng usapan sa panliligaw o pagpapalit nito ng liderato or whatever Senate leadership change na naman tayo ngayon. Did they say kung kinausap rin sila ng majority block?
3: Rika at Danny, no, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam sila kasi nagmamadali sila simula nang dumating sila dito sa fourth floor, sa sixth floor ng Senado. Dumiretso agad sila sa opisina ni Senator ni Minority Leader Soto at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para makapagtanong sa kanila.
0: Alright, sige. Babalikan ka namin mamaya. Oo, dahil may mga susunod na kabanata pa talaga ito hanggang season finale. Go ahead, extra muna, Jom.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom. Sundan natin. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Kasama naman natin Bert Dizon. Bert, go ahead.
6: Rika, Danny, sa mga sandaling ito ay nagsisimula na yung programa ng Filipinos Do Not Yield Movement. Kanina ay sila ay nagsagawan ng Jericho March mula sa panulupan ng Diokdo Boulevard hanggang makarating dito sa Senado. Ayon doon sa mga organizer, mahigit 200 mga aralista ang kasama nila ngayon. At patuloy pa rin nilang panawagan, Danny at Rika, ang pagpapatalsik kaya Senate President Alan Peter Cayetano maging patuloy ng impeachment trial dyan sa Senado at yung pagpapa-aresto kay Senadora Bato de la Rosa. Sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung kanilang palatuntunan. Kung makikita nyo sa aking likod, ipapandang natin, no, Danny at Rika, kung makikita nyo sa aking likuran, iba't ibang mga sektor ito, kabilang sektor ng mga kabataan nandito din, iba't ibang mga sektor mula sa iba't ibang progresibong grupo. May mga nakita din tayo kanina dito ng mga artists. Oh, yung mga ito, meron silang mga ginawang mga placard. At talagang din, ang panawagan nila is yun nga, patalsikin si Cayetano, itisin si Sara at arestuhin si Bato. Ang sabi ng organizer dito ay magpapatuloy yung kanilang palatuntunan kasabay noong pagkukundi ng impeachment court dyan sa loob ng Senado. Sa mga sandaling ito naman ay nakamobilize yung ating mga anti-riot police. Ayan, nakamobilize sila. Makikita nyo na dadala pa rin nila yung mga shield at sila pa rin dito ay nakaposisyon sa may intersection yan, Danny at Rika, ng Senado. Kung makikita nyo doon sa likod nila, ito yung intersection ng Senado. Pinalilibutan nila yon nang sa gayon nga para hindi makaabot mismo doon sa harapan ng gate yung mga magsasagawa ng kinus protesta ngayong hapon, Danny at Rika.
0: Sino ito? Bert, nakita niyo ba o meron bang bilang kung gaano karaming tao ang nandyan ngayon sa labas?
6: So far, Rika, itong Pilipinos Do Not Yield Movement, halos mahigit 200 sila ayon doon sa mga organizer. Wala pa tayong nakikitang mga pro-Duterte supporters sa mga sandaling ito. Itong mga nakikita natin, ito yung mga antay Duterte, yung mga nagsusulong ng impeachment para kay Sara Duterte at yung pagpapatalsik na kay Cayetano at yung pag-aresto kay Bato. So far, sila pa lang yung grupo na nakikita natin. Pero kanina, pagpasok natin dito sa may ng Senado, ay nakita na natin yung Bayan Mugda na nag-assembly doon sa may film center. Bumubuo sila ng grupo doon, nag-titipon-tipon muna sila doon dahil mga around 2:30 o mga alas 3 ay magmamatcha rin sila kasunod nga nung pagsisimula o pagkukonvene ng impeachment trial dyan sa loob ng Senado, Danny at Arika.
0: Alright, sige. Maraming salamat, Bert. Extra muna.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TCMM.
7: Ay, makapagpunyan
8: po kayo. VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage.
0: Nakuha po muna natin ang ilang mga sitners, no? Situationers sa labas ng Senado, pati na rin doon sa nangyayari sa loob ng Senate Halls. Habang hindi pa po nagsisimula ang sesyon ng Senado ngayong araw na ito, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang kanilang unang pag-uusapan ay ang committee chairmanship bago sila magpulong as bago sila mag-convene as an impeachment court. Ilan lamang yan sa ating mga abangan, pero I think talaga ito impeachment court partner ang hinihintay natin.
1: That is if he will retain the number before the start of the session ng 3 p.m. No? Eh, kasi very fluid ang sitwasyon, hindi natin malaman. Eh, kasi until now, sinasabi nga ni, ano, di ba, ni Job, nandoon pa yung minority.
0: Kaya nga.
1: And they have already 11.
0: Tama.
1: Napaka shaky pa yung number na.
0: At saka, nasa gano'ng kadaming beses ba tayo pwede magpalit ng liderato sa isang
1: pwede
0: ano
1: naman,
0: tawag dito?
1: Anytime, as long as they enjoy
0: yun
1: the numbers.
0: Yun nga, so, pero diba? Kasi nga partner, paano kung kunyari, ngayon, contest may mag-contest agad. Pwede bang agad-agad may mag-contest na naman?
1: Eh, depende.
0: O, mamaya tanongin natin si Attorney Rico dyan mamaya. Hihinga po muna tayo. Sandali, habang nagkakabulol-bulol na kami dito. At magbabalik po ang ating special coverage ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ang oras ng nagmamadaling hapon, 2:41.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Cut! Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
12: ikaw ang liwanag sa
11: dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box. Sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: filling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy. Mga Mi, help protect freshness filling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: VP Sana Impeachment, the DZMM live coverage. Live coverage.
11: Nagbabalik ko tayo sa ating special coverage nitong kay VP Sara Impeachment mula sa Senado. Ako po si Danny Buenafe at syempre ang aking kasama.
12: Rica Laza po inyong mga kasama rin. At meron din po tayong isang eksperto sa batas. Joining us, Attorney Rico Domingo on the studio. Attorney, thank you for joining us po ngayong apon.
13: Good afternoon again.
11: Okay, Attorney, dahil narinig nyo kanina, di ba, may sinasabi si Senate President Cayetano, if he retains yung number, for now, parang hindi pa naman nagkakaroon ng change, no? Uunahin niya yung committee chairmanships. Kayo na nasa hanay ng mga diba, legal profession, kayo ba ay nangangamba na at least for a while mukhang hindi muna magko-convene at uunahin yung committee chairmanships?
14: Well, nasa prerogative ng Senate President yan, assuming that he retains it. So, ang mangyayari dyan is probably administrative matters muna yan, no? So, yung appointments and the designation of the committee chairman and the members, probably unahin niya. And that is his prerogative, no? So nasa kalendaryo ng kanyang Senate yon. But again, I think he has a commitment, assuming that he retains the Senate presidency, yung second portion yon, magkakaroon ng convening of the impeachment court. Yun ang sinabi niya.
11: And this should happen also today.
14: Today also.
11: Nag-hope kayo.
14: Yes.
11: Diba?
12: Oh, who partner. Isn't, diba? Who isn't hoping for that to finally continue? Kasi dalawang taon na to in the making eh.
14: Yes.
12: Itong impeachment na ito, partner,
11: diba? Na naudlot last year.
12: Naudlot. And we're still facing the same questions, the same articles of impeachment, and the same excuses na naririnig natin sa kampo ng Vice Presidente. Sinasabi, Attorney, no, na hindi naman kailangan na humarap ang Vice Presidente personally on an impeachment trial.
14: Yes.
12: Hindi pa naman ito din, hindi pa naman, is she or her team already required to face it, to face the Senate Impeachment Court today?
14: Today?
12: If today ang convene?
11: Hindi ngayon.
14: Necessarily. Pag na nakaka-receive na sila ng summons, that's the time that they have to file an answer. Then after that, they have to come out and represent themselves in the court.
12: I heard,
14: so right now, hindi pa kailangan yan.
12: All right. I heard din po kasi na wala yatang invitation given to the prosecution panel. So hindi rin ba sila required to
14: attend sila. In fact, the Senate President should have already transmitted the invitation for the prosecutors of the House to make a representation already.
12: Even if wala sila invitation, they should be there.
14: The traditional way is that they are invited, and under the rules, they should be invited. They should be not really invited, notified that the Senate, the trial court is ready to receive the evidence already.
11: Pero do they have to be on the first day? Katulad ngayon, hindi pa naman kasi sigurado eh, na let's say makapag-convene agad, they don't have to be physically present.
14: They don't have to be physically present. But again, there are words that certain House representatives would like to be there.
11: Yeah, kaya nga eh.
14: Physically, I think 11 of them would like to be there to show the people particularly that they are ready to prosecute.
11: Pero for now, if ever na, let's say, may convene today, yung impeachment court ng Senado, kailangan ba, forthwith din, pangalanan na rin kung sino yung mga private prosecutors ng
14: hindi
11: House?
14: Hindi pa naman. Mm-hmm. Eventually, they will have to name them. But that would be, you have to be remember, they are under the control and supervision
11: ng House.
14: Public prosecutors. Right.
12: Kailan po sisimulang pag-usapan yung rules that they would want to change?
14: At this juncture, I think they should already publicize that, because even during the time of Senate President Juan Ponce Enrile, they already issued the rules and regulations. No? Mm-hmm. Then kung babaguhin nila yon at may mga revisions, then they should be already publicizing them. Mm-hmm. And sometimes they have to even present that as a publication in the newspaper of daily circulation. So, dapat open sila dyan, transparent ang rules and regulations na yan. Mm-hmm. Malaman lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga members and the parties involved in the trial, impeachment.
12: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang ilan sa mga naririnig natin na maaari nilang gawin o baguhin ay una, yung kay Senator Marcoleta na pag-aallow na mag-attend virtually ng isang senator.
11: Online.
12: Pagboto online. Yung isa naman po ay yung evidences na kanilang tatanggapin. Mm-hmm. Maari rin baguhin po pala yon. Mm-hmm. Pero kung babaguhin nila ang pagtanggap ng mga ebidensya, that will be a big change doon sa prosesong ginawa ng lower house, di po ba? Mm-hmm. Ano ang dapat natin ikatakot dito?
14: Ang kitatakot natin would be, again, there'll be some maneuverings in revising the rules, no? Mm-hmm. So, something that they have to look at in a way that will favor their position in the impeachment trial. Pero I want to think that they are in good faith, no? Kunyari yung revision na maging by internet, they gusto nilang nilang gawin yon, and that's something that is usual and that can be part of the process.
11: Attorney, pasensya na, putulin lang muna namin kayo pero ibalik natin kayo mamaya. Pero meron lang tayo papasok, merong update mula sa Senado. Sa plenary, nandun na ating kasama si Robert Mano. Robert, go.
5: Dani, paisa-isa na dumarating dito sa session hall ng Senado ang ilan sa mga senador at guest na, ng mga senador dito na nandito sa may gallery. Una dumating dito sa session hall si Senator J.V. Ejercito at kasunod niya ay si Senator Panfilo Lacson. Bagamat sinusubukan namin sanang kumuha ng panayam sa kanila, ay nag-beg off na muna sila. Nakikita ko na rin si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at pati yung mga staff ng mga senador ay nakapwesto na dito. Mas kakaiba yung security setup ngayon dito, ay kinakapkapan yung mga papasok dito sa session hall at mas mahigpit na rin yung pagpapapwesto kabilang na dun sa media na hindi na po pwede makalapit doon sa mga senador. Alas 3 ngayong hapon, inaasahan ang pagsisimula ng session kung saan kabilang na dun sa mga gagawin dito ay yung pag-identify o pag-assign ng mga chairmanship sa iba't ibang outstanding committee nitong Senado. So mamaya sa development, kung ano mga development na mangyari dito, yahatid ng Radyo Patrol. At syempre, kung may mga makakausap tayo, Dani, ng mga senador, ay babalikan ko kayo agad dyan sa studio. Yan muna ang balita.
12: Oo, Sir Robert, isang mabilis. May nakikita ka bang pwesto dyan sa plenary para sa mga prosecuting team?
5: Actually, gallery ito, may mga available seat, pero walang nakasulat na reserve or kaya for prosecution na mga ganon. Walang nakasulat na ganon, Rica.
12: Alright, sige. Maraming salamat.
11: Robert, teka, meron bang naaninag ka na Senator Robin Hood dyan?
5: Hindi ko pa siya nakikita. Actually, simula pa kaninang umaga na labas-pasok kami sa different offices dito. Hindi ko pa siya nakita. Pag nakita ko, tatawagan ko kayo agad at subukan din natin kausapin, Dani.
11: Okay, maraming salamat, Robert Mano, mula dyan sa Senado. Partner.
12: Oo, mamaya-maya, abangan naman natin ang update ni Pamela Vasquez doon naman sa
11: Kongreso.
12: Kongreso. Oo.
11: Kasi importante rin dahil yung ano eh.
12: Tama.
11: Kung talagang aatin, kasi kahapon umatin pa sila ng visa, di ba? Sa EDSA Shrine.
12: Ano eh, sinabi rin ni Kong Joel kanina na pinag-uusapan na nila kung sila ba ay pupunta o hindi. Okay, so habang wala pa, balikan natin si Attorney Rico. Attorney, dun po sa hinahanap nga po natin yung ilang mga miyembro pa ng Senado, no? If they don't attend today, knowing na they will need to be to convene the impeachment court, anong mangyayari sa kanyang absence?
14: Dapat magkaroon muna ng quorum. Pag walang quorum yan, they cannot convene as impeachment court. So upon reaching the quorum number,
12: which is how many?
14: Which is about at this juncture, I think it's one half plus one. It is a quorum, no? To convict is 2/3, no? So ang mangyayari dyan would be mag-oath sila, may affirmation ng oath, nakatoga na sila at manunumpa na sila sa sa kanilang ano. And the Senate President has to now notify the House of Representatives that they have received the articles articles of impeachment and that they're ready now to accept the evidence. No?
11: Okay.
14: And dapat ang House naman would have to name the prosecutors. I think the prosecutors, the House prosecutors would be about 11.
11: Okay.
14: The public prosecutor.
11: Attorney, pasok lang natin ngayon ha. Nandun na ang ating kasama sa Kongreso. Anong update ni Pamela Vasquez? Pam, go!
13: Yes, Danny. So far, sa panig pa lamang ni mamamayang Liberal Party List Representative Lina De Lima ang nagkumpirma na nakaalis na siya sa Kamara para magtungo malapit sa Senado. Ayon sa kanyang team, bago mag-alauna ay nakalabas ng mababatas ngunit walang ideya kung magkakasama o magkakahiwalay na umalis ang House Prosecutors. Matatandaan ko ng sinabi ni De Lima na sa vicinity o malapit lamang sa Senado sila para abangan ang abiso ng Senado oras na mag-convene na ito bilang impeachment court. Kinumpirma naman ni Kabataan Party Representative Rene Co na isa siya sa mga itinalagang impeachment spokesperson para sa trial ni VP Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
12: Pam, hindi pa sila agad papasok doon sa gallery. Senado? Oo.
13: Oh, actually, hindi sila papasok mismo doon sa loob ng premises ng Senado. Ang nabanggit nila kanina ay doon lamang sila malapit, kumbaga within the area malapit sa Senado dahil nga iintay nila yung magiging development doon sa loob, yung kung ano yung mangyayari doon sa Senado. At aabangan din nila na kung magkukunvene man ng Senado bilang impeachment court, ay aabangan din nila kung sila ba ay tatawagin para nga doon sa kanilang formal entry of appearance.
12: Mm-hmm. How many of the prosecuting team are we expecting to attend today?
13: 11. Yung information natin kung ilan na yung mga bumabiyahin, no, so far, ito palang team ni ML Party Representative Lila De Lima, no? Pero kung tatandaan natin, kung babalikan natin yung mga nakaraang interviews with the House Prosecutors, ay lahat naman sila ay pupunta o kumbaga naka-prepare na in any event
11: umatin
13: na ipatawag sila, ay full force naman sila na pupunta doon sa Senado.
12: Alright, sige. Maraming salamat, Pamela Vasquez.
13: Maraming salamat.
11: Thank you, Pamela. Ano, balikan na natin si Attorney Domingo muna. Attorney, sorry, napuputol-putol lang ating diskusyon dahil sa mga nangyayari in both houses, no, Senate and House. Pero ngayon, pag sakali hong, let's say, siya na ho mismo, si Senate President Cayetano ang may numero as of now, at siya ang makapag-convene after ng committee chairmanship yung pagpapalit, just in case makonvene niya, tapos sabi niyo dapat naka-robes na sila, di ba? Pag-convene, di ba? If ever na mag-change na numbers later on, pwedeng-pwede naman, no? Walang against the rules or against the Constitution na magpalit in the middle of, let's say, pag-convene ng impeachment court.
14: That is a gray area, no? Although that can be questioned or made an issue. But the point is that there should be continuity.
11: Okay.
14: No? After they have already affirmed, nagkaroon na sila ng oath of affirmation, dapat nanumpa na siya. nakasama na siya sa trial court. Opo. Oh. That means they are bound by the oath of affirmation and therefore they cannot turn it back anymore.
11: Okay.
14: Regardless of who is the leader of that particular Senate judge sa court.
11: So it means, attorney, it could be a problem later on na pugnari bigla magpalit ng presiding officer?
14: Hindi naman problema if that is the assent and the concurrence of the necessary majority, then let it be. So ang mag-preside would be another person if it's not Senate President Alan Cayetano.
12: Tignan po natin yung makeup ng majority ngayon no ng ating Senate judges mamaya pag nag-convene sila. Of the 13 na majority, 11 of those ay may mga pending or meron silang issue or may mga kaso na po talaga, no? And they stand to benefit from what may happen, whatever their decision may be. Granting that knowledge and the need for them to be impartial, who will call them out?
14: Okay, let's define first what is political neutrality. Mabasahin ko na lang. No?
11: Sige, sige, attorney.
14: Political neutrality shall be defined as exercise of the public official's duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay. Yung sinabi ni Rica, totoo-totoo po yan. No? Unfortunately, wala tayong tinatawag na recusal inhibition to try the particular case. No? Mm-hmm. Sa rules of court, meron tayo noon. Although, of course, you know that the rules of impeachment under the Senate would be supletory ang rules of court. But in practice and in tradition, yung recusal or inhibition ng member ng judges, ng Senate judges, eh hindi yan eh, nasa kanilang discretion yan.
12: Mm-hmm.
14: Hindi yan pinupwersa silang mag-recuse. Nasa
11: konsyensya
14: na po sila.
11: Nasa
14: konsyensya na po sila at kanilang delikadesa.
12: Mm-hmm.
14: Kaya kung makikita nila at meron silang delikadesa, which is very remote, no?
12: Mm-hmm.
14: Eh, dapat nun
11: ano ba? Napaka, ano naman ang hopeless description na remote ba na walang delikadesa karamihan na Dorney?
14: In the first place, dapat ba sila nandyan?
11: Okay. Na okay. Supposedly 11, di ba? Nasa majority. Sa social media, kitang-kita mo naman yung
14: Kita po naman natin. Yeah. In fact, there's a gag order under the rules ng Senate.
12: Mm.
14: They're not supposed to comment or say something about the merits of the case. A gag order po yan. That would be pertaining to the prosecutors, the Senate judges, and the parties, as well as the respondents, and the lawyers. They're not supposed, kaya pag nag-convene na ng impeachment court na yan, they're not supposed to say anything about it.
11: Okay. Partner, pasok lang natin. Alas tres na kasi, no? At kuha lang tayo ng update kay Robert Mano mula dyan sa Senado. Robert, ano nangyayari?
5: Tani, halos narito na yung mga senador na sunod-sunod na dumating dito sa session hall, kabilang si Senator Robin Hood Padilla. Ang majority senators nang galing sa likod ng nanggaling dito sa main door ng session hall, sabay-sabay, halos magkakasabay sila na pumasok. Abang yung minority senators at kabilang yung ilang independent senators ay nanggaling naman sa likod ng session hall. So, halos magkasabayan yung kanilang pagpasok. So, ibig sabihin, both opposite end ay doon dumaan yung magkabilang panig ng mga senador. Nakatayo na sila ngayon. At ang hindi ko na lang nakikita dito ay si Senator Ronald De La Rosa. Pero ngayon ay nag-uusap si Senate President Alan Peter Cayetano at si Minority Leader Vicente Soto III. Habang ang ilang mga senador ay nakapwesto na sa kanilang mga upuan, kabilang sina Senator Christopher Bongo, nakatabi si Senator Robin Hood Padilla, sa kabilang panig ay si Senator Erwin Tulfo, Senator Lito Lapid, Senator Rafi Tulfo. Nag-start na, ikinog na ang pag-start ng session, pagkaraos ngayon ng panalangin at pagkatapos lupang hinirang. Dahil Monday ngayon, ito yung nangyayagawa lagi sa session. Pakinggan natin yung session.
15: Ito kami sa inyo bilang isang bansa sa aming oras ng katotohanan. Nagpapakumbaba kami at humihiling sa inyo. Magtatag ng katarungan, nang gumaling ang aming bayan. Pinapanalangin namin ang lahat ng magiging senator judges at lahat ng opisyal sa parating na impeachment trial. Naway ang magiging pasya, bawat pasya namin ay nakatuntong sa katotohanan, ebidensya at konsensya. Panginoong Diyos na ng katarungan, gabayan niyo kami sa paglilitis na haharapin upang masagot ng tama ang mga tanong na sino ba kami bilang mga Pilipino, bilang isang bayan? Patas ba ang batas dito sa lupang hinirang o kalasag lamang ng makapangyarihan? Tulungan niyo po kaming gawing daan din ito tungo sa katarungan at katotohanan para sa bawat Pilipino, lalo na sa pinaka madaling apihin at abusuhin. Panginoong Diyos ng kasaysayan, tulungan niyo po kaming sagutin ang hamon ng panahon at unahin ang interes ng bayan at hindi ng sarili. Tulungan niyo po kaming bigyang bigat ang hatol ng kasaysayan at hindi ng politika. Salamat sa maraming pagkakataon niyo ng pagsagip sa amin sa tila tiyak na kaguluhan at sakuna. Panginoong Diyos na habag, katarungan at kasaysayan, habang nagaganap ang paglilitis, ingatan niyo ang aming bansa laban sa puot, karahasan at kaguluhan, ang galit po ng taong bayan. Gawin po ninyong matinding paghahangad sa katotohanan, sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Magtaas po kayo ng mga pinunong naunawaan na ang tungkulin sa bayan ay sagrado, ng mga pinunong tunay na pastol naglilingkod, hindi inaabuso ang kapangyarihan. Padaluyin ninyo ang katarungan sa Pilipinas na parang ilog at ang katwiran na parang batis na hindi natutuyo. Sa inyong habag ang paglilitis na ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
16: Thank you, Senator Pangilinan.
15: Ito, gawin niyo pong simula ng pagbabago tungo sa katapatan, pananagutan, paghilom ng aming bayan. Sa inyong banal na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.
16: Thank you, Senator Pangilinan. The Servus Dei Vocal Ensemble will lead us in the singing of the Philippine National Anthem. The group will also render a song entitled Bagani after singing the National Anthem.

0: Robert?
1: Rikano ng pano ngayon ang bagong Secretary General matapos tanggapin ng Senate leadership ang resignation ni dating Secretary Mark Andrew Mendoza. Ang nanunumpa ngayon ay si Attorney Jose Luis Garcia Montales. Happy na rin siya nag-sec-gen ng Kamara at ngayon siya naman ang nanunumpa bilang Secretary ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa kanyang panunumpa.
2: That I will support the independent constitution. That I will obey the laws.
3: And of all others, I will hereafter.
1: Ang Senate Secretary siya din ang magiging clerk of court kapag nag-constitute na ang Kamara sa pagiging isang ang Senado rather sa pagiging isang Senate Impeachment Court. Kaya mahalaga na makapag-point na sila ng Senate Secretary na ginawa ngayon ng leadership na silang ayunan ng majority o lahat ng mga senador. Tatapos na yung kanyang panunumpa bilang Secretary, siya nanguupo ngayon dito at mangunguna din sa sesyon ng Senado at pagkatapos pag nag-convert ito ang impeachment court, siya ang magiging clerk of court ng impeachment court. Balik tayo sa sesyon.

0: Hinihintay po natin ngayon na magsimula na ang Senado sa pag-convene nila as an impeachment court. Medyo maaga pa lang ay nagkakaroon na tayo ng mga pagbabago, no, partner and attorney. We saw a change in the Senate Secretary sa pamamagitan ni Attorney Jose Luis Montales, na kailangan nga nilang gawin yun dahil once mag-convene ang impeachment court, siya na ang tatayo bilang clerk of court. At nagulat din tayo dito sa pronouncement ng dalawang senador, si Senator Mig Zubiri and Senator JV Ejercito. Sinabi nga po ni Zubiri na siya ay
1: sumanib na.
0: Oo, magpapa-associate na siya, sasanib siya sa minority. Medyo nalito nga ako ng una dun sa sinabi ni Senator JV. Dahil sinabi niya muna, I want to retain
1: yung kanyang independence.
0: Retain my independence.
1: Pero nung pinush siya, sabi niya, I'd still be in minority.
0: Minority. So ngayon, the count now stands at 11 minority members, 30 ng ating majority. Ang laki ng difference, no, ng etong Senate na ito kaysa yung kumpara last time na pupugak-pugak talaga yung Senate minority natin. Ngayon, malaki ang bilang ng ating Senate minority members. Hinihintay pa po natin ang pagbabalik ng Senado. So, pag-usapan na lang muna siguro natin ngayon kung ano ang what to expect when the Senate will convene as a trial court. Attorney,
1: Nabitin lang ako dun sa pinipilit nilang makuha sana si Senator Robin, para malaman natin what was his role, di ba, nung yung tungkol doon kay Bato, if they were together, no, parang kinukuha ng media, so hopefully makakuha tayo update from
0: yun ang
1: Robert.
0: Binubruce ko ni Robert ngayon, kaya yes, huminga muna siya. So, Attorney Rico, salamat po for waiting with us, no. Once they convene as a Senate trial court, no, ano po ba yung mga, what goes first on the agenda?
2: Ang una dyan would be the Senate President, who is the presiding officer of the Senate trial, will have to be taken under oath. Pag oath of affirmation siya, after that, he will call his colleagues so that there'll be a mass taking of the oath under affirmation. So pagkatapos nun, they will already schedule all the trial dates. No? So as of now, what we know is that the trial dates would be on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Unless they change it already.
1: 3 or 4 days yata in a week. Hopefully, magawa nga nila. At saka, kung hapon, kasi in the morning yata would be di ba, parang will be confined to mga committee hearings.
0: Regular sessions, yes.
1: Ayun, so sana matuloy yung gano'n. Pero that will be decided after ng oath-taking muna. After nitong robes.
2: Oath-taking. Pero I think, paulit-ulit ko po yata ang sinasabi ito, no? They have to exhibit political neutrality.
1: Which is very important.
2: Upon the convening of the trial court. So, wala na tayong maririnig na kung ano-ano pang comments, ano-ano pang mga sinasabi ng mga senator judges, as well as the prosecutors, as well as the lawyers of the impeachment courts.
0: Oo, dito nga papasok ang pagiging isang statesman ng isang lawmaker natin, di po ba? Pero wala ba talaga ang definition na isang statesman kumpara sa mga nakikita nating mga inaaksyon ng mga senador natin ngayon? Eh, hindi ko din kasi maintindihan to, Attorney Rico, eh.
2: Alam mo, marami tayong mababasa about statesmanship.
0: Yeah.
2: Let me just quote to you one very insightful definition. A statesman is a political leader who possesses exceptional wisdom, skill, and integrity, dedicated to serving the long-term interests of the people and the nation. Often transcending partition or partisan divides. In other words, walang politiko, walang partisan. At ito ay they should have the profound senses of responsibility, a clear vision of the future, and they should have a commitment to the rule of law. So yan ang ideally ang dapat ng ating statesmanship. So susukatin ng ating mga liderato, particularly the legislators dito sa ating impeachment trial, kung meron silang characteristics na ganyan. So yan ay ang dapat ang dapat ang huhusga niyan, hindi tayo po.
0: Mm-hmm.
2: ang ating masa, mm-hmm, ang ating bayan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sila yung manunood ng impeachment trials,
0: mm-hmm,
2: at sila magbibigay ng huska.
1: Mm-hmm. Nangingiti ako sa mga description niyo ng statesmanship eh. Would that apply sa ating composition? Hindi naman sa amin, amaliit ko, pero napakabigat kasi yung wisdom, exhibiting a profound sense of responsibility, yung commitment to the rule of law. Ah, di ba? The way I see it, kasi it's di ba, it's more of a political process talaga to, impeachment, di ba? Not necessarily legal lahat ang pag-uusapan dito.
0: Mm.
1: Pero with the advent ng social media ngayon, na ibang-iba, comparing to the era and which I also covered at saka ni Corona, wala yung social media in the equation eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, yung parang nagkakaroon ng malaking way in yun dito, yung public opinion. Tingin nyo, Attorney Rico.
2: Yan, totoo nga yan. Pero regardless of the medium, whether may social media o wala, ang katotohanan ay katotohanan. So dapat lahat ng ating mga liderato ay magsasabi ng katotohanan, hindi para sa political interest nila.
0: Opo. Ayan, mamaya babalikan pa natin ang ating mga diskusyon. Kunin muna natin ulit ang detalye hatid ni Robert Mano. Robert?
3: Rika at Daddy, any moment ay posible nang mag-convene ang Senate Impeachment Court. Majority ng mga senator ay nandito na ulit sa plenary hall at nakasuot na ng kanilang robe. Kanina, habang nagsusuot ng kanyang robe, ay nakapagbigay ng maikling panayam si Senator Robin Hood Padilla at natanong nga siya doon sa pagdawit sa kanya sa pagtakas ni Senator Ronald Bat de la Rosa. Ang sabi niya, hintayin na lamang yung investigation at ayaw niya muna daw magbigay ng statement dahil gusto niya sa investigating authority siya magbigay ng statement at hindi rin daw, pero dininay niya yung issue kaugnay sa pagtakas sa pamamagitan ng NAIA, pagsakay sa yate. Sabi niya, imposible daw na mangyari yun, bakit pa sila magpapakita kung aalis sila. At wala naman daw siya nakikitang mali kung umalis si Senator De La Rosa dahil binabanggit ng Senate President na wala namang legal basis mula dito sa Philippine Court para i-hold itong si De La Rosa. At bukod dyan ay yun lamang yung kanyang nabanggit kanina at pagkatapos ito nakapwesto na sila at kausap niya na ngayon si Senator Rodante Marcolet at si Senator Amy Marcos. At sa kabilang panig yung ibang pang mga senator judges ay nakarub na rin, nakaupo na sa kanilang mga pwesto. Ang hihintay na lamang ay ang presiding officer na magte-take ng oath at pagkatapos siyang magte-take ng oath ay sa kanya naman magte-take ng oath ang mga senator judges. So yun, pagkatapos ay ilalatag yung magiging kalendaryo itong posibleng pag-usapan diyan, yung magiging kalendaryo itong articles of impeachment, itong impeachment ng Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, number one, pag i-decide sila kung tuwing kailan at anong oras at hanggang anong oras mag-hearing dito ang impeachment court, sapagkat may tungkulin pa rin sila na mag-convene naman as a Senate do sa kanilang session dahil may mga panukalang batas din sila na kailangan ipasa. So, i-schedule nila yan. Depende sa mapag-uusapan nila dito. May mga lumulutang ng mga schedule dati, may nagsasabi. O dati sinabi na Monday, Wednesday, Friday ang impeachment trial, habang Thursday at Tuesday naman yung Senate session. Pero hindi pa yan final unless mapagkasunduan at aprubahan dito sa pag-convene nila ngayong araw bilang impeachment court. At syempre kasunod din yan ay magpapalabas sila ng kautusan, pasasagutin ang Vice President kaugnay dito sa articles of impeachment na inihain sa kanya dito sa Senado. Matatandaan natin na noong May 13 ay na-transmit dito sa Senado ang articles of impeachment si Sec. Gen. Cheloy Garafil ng Kamara ang nanguna sa pag-transmit dito na nireceive naman ng Senate leadership kasama yung mga dokumento, kasama yung boxes of documents na nireceive. Pakinggan natin, balikan na natin ang session.
4: The Clerk of Court is directed to make the proclamation.
5: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: The clerk of court will please call the roll.
5: Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
4: With 23
5: Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
4: With 23 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. Senator Judge Villanueva.
6: Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President.
7: Between the

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, ikalabing walo ng buwan ng Mayo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Senado nag-convene na bilang impeachment court. VP Sara Duterte inisyuhan na ng writ of summons para humarap sa Senate Impeachment Court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot. Wanted posters ni Senador Ronald Bato de la Rosa ipinaskil sa ilang lugar sa Quezon City. Diesel at gasolina may dagdag presyo bukas pero kerosene may rollback at binikinilala sa kamera. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng motion ni Majority Leader Senator Joel Villanueva na mag-convene ang mataas na kapulungan bilang impeachment court matapos ma-report sa plenaryo ang pagtanggap sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Pasado alas 3 ng hapon nang manumpa si Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer na sinundan naman ng panunumpa ng mga senador bilang mga senator judges suot ang kanikanilang mga robe. Nag-issue na ang Senado bilang impeachment court ng summons kay Vice Presidente Duterte na may 10 araw para maghain ng sagot at nag-uutos sa kanya na humarap sa korte kapag naabisuhan na. At 13 ng Mayo, isinumitin ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Naonoritaw nagpulang ang mga senador na miyembro ng minorya isang oras bago ang pag-convene bilang impeachment court. Sa gitna yan ang umuugong na balita na muling papalitan ang liderato ng Senado para patalsikin si Senate President Alan Cayetano. Dumiretso ang siyam na miyembro ng minorya sa tanggapan ni Minority Leader Tito Soto. Kasama naman sa mga dumalo sa pulong sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito na parehong independent at hindi sumama sa botohan sa pagpapalit ng liderato noong nakaraang linggo. Sa kabuuan, 11 senador ang nagpulong sa opisina ni Senador Soto. Nasa 200 ralista naman ang lumusob at nangalampag sa Senado ilang oras bago ito nag-convene bilang impeachment court. Kabilang sa lumahok sa protesta, ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates na nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bit-bit na mga placard at larawan ng mga senador, nagpahayag sila ng pagkadismaya sa pamumuno ni Senate President Cayetano at narawagan din ng manhunt para kay Senator Bato de la Rosa. Bigo naman na makalapit ang mga ralista sa tapat ng Senate Gate dahil nagbarikada ang mahigit 900 pulis. At kaugnay niyan, silipin natin ang nagpapatuloy na kilos protesta sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol Bert Tison. Bert!
1: Tuni, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang ginagawang kilos protesta ng grupong Bayan Muna kasama ang iba't ibang mga progresibong grupo at mga sektor dito sa Tarantaan ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nagsasagawa sila ng programa at nagpalitanin kanina ang iba't ibang mga grupo, mga leader ng mga grupo, kabilang dyan si Arlene Grosas, si Mong Palatino, at ang mga leader ng iba't ibang mga sektor dito. Kanilang pinawagan, Tony, ni Tisin, si Vice President Sara Duterte, at nanawagan sa mga senador na kabiyak na gawin ang kanilang responsibilidad na impeach si Sara Duterte para mapanagutin sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Kanina rin ay nagsagawa ng kilos protesta yung mga Pilipino Pilipino sa Do Not Yield movement doon naman sa kabilang protest ng Senado. Panawagan din na kapareho ng grupo ito yung kanilang panawagan na nitisi ni Sara Duterte. Sa mga sanang ito, Tony, ay wala tayong namomonitor na anti-impeachment group dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin na pinapatupad ng Philippine National Police Seguridad at Peace and Order dito sa labas ng Senado. Nakaposisyon pa rin yung mahigit 800 anti-riot police dito sa labas ng Senado para nga hindi makalapit itong mga nagsasagawa ng sa gate ng Senado. So yan muna, Tony. Update mo na rito sa labas ng Senado. Yan ang halitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Tison, TZMN.
0: Maraming salamat, Bert Tison. Tinanggap na ng Senado ang inilabas ng subpoena ng Office of the Ombudsman na humihingi ng kopya ng CCTV footage sa putukan sa Senado noong Miyerkules. Gayun din ang utos na preventive suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kanina, muling nagtungo ang mga tauhan ng Ombudsman sa Senado para personal na isilbi ang subpoena at preventive suspension order. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na tumanggi ang Senadong tanggapin ang subpoena para sa CCTV footage. Una na rin pinatawa ng Ombudsman na 6 na buwang preventive suspension na walang sweldo si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng warning shot nung putukan sa Senado. Inihahanda na ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang tugon sa isinumiting komento ng Office of the Solicitor General kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa isinumiting komento noong Sabado, hiniling ng Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang hiling ni de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Jimmy Bondo, 72 oras yung ibinigay na panahon sa kampo ng senador para magsumiti ng tugon sa komento ng Solicitor General. Dagdag ni Bondok, wala na rin umano siyang komunikasyon sa kliyenteng si De La Rosa na umalis ng Senado noong Webes ng madaling araw. Ipinaskil ang wanted poster ni Senator Bato de la Rosa sa kahabaan ng Kalayaan Avenue, Quezon City kasunod ng arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court. Ayon sa Akbayan Youth, layo nito na hikayatin si de la Rosa na harapin ang mga aligasyon kaugnay ng Duterte War on Drugs na nawagan din ang grupo sa publiko na makiisa sa tinawag nitong People's Manhunt para matiyak na harap si de la Rosa sa International Criminal Court. Dismayado si Pangulong Marcos Jr. sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado sa kabila ng pagpapailalim sa protective custody nito. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
2: Tony, hindi kinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Senado, partikular sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa kahit ito ay nasa ilalim ng Senate Protective Custody. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na igagalang ng administrasyon ang nakabimbing desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng usapin, pero nilinaw na hindi dapat umalis ng bansa ang senador. Git pa ni Castro, batay sa posisyon ng Department of Justice, kung tatangkayin tumakos na dapat lamang ito arestuhin. Paliwanag din ni Castro, maaaring magbagong posisyon ng Pangulo dependihan sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga nakabimbing petisyon. Samantala, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi ni Castro, sa administrasyon
0: Steve! O, pasensya na mga kapamilya. Susubukan po natin balikan yung kabuuan pa ng ulat ni Radyo Patrol Steve Raz. Sa iba pa nating balita, natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa kaugnay ng maanomalyang mga flood control projects. Balita hatin ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
3: Tony, inumpirma ng Ombudsman na hawak na ng ahensya ang DOJ resolution laban kina Estrada, Bonoan at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay sa umano'y bid rigging sa malalaking infrastructure at flood control project. Ayon sa DOJ, ginamit umano ng nasabing mga opisyal ang kanilang posisyon para manipulihin ang project specification, budget at public bidding ng mga proyekto. Kaugnay nito, inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials laban sa mga respondents na kinakitaan ng prima facie evidence. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DDMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. At balikan natin yung panghuling bahagi na ulat ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, tuloy mo.
2: Yes, sorry, sa tanong kung ano ang saloobin ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, sinabi nga ni Castro na mahalaga para sa administrasyon ang pagpapatupad ng batas at konstitusyon at hindi dapat manaig ang ilang interes. Sa huli, inamin ng Malacanang, nakita sa itsura ng Pangulo na nadismaya siya, hindi sa mga miyembro ng gabinete, kundi partikular sa muna'y pagtakas at pagkawala ni La Rosa kahit nasa ilalim ito ng protected custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Mga kapamilya, kasado na bukas ang taas presyo sa diesel at gasolina. 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, habang 1 peso at 21 centavos naman sa gasolina. May tapyas sa kerosene na 2 pesos at 11 centavos kada litro. Kung may dagdag bawas sa petrolyo, may panibagong rollback naman sa presyo ng liquefied petroleum gas bukas. Sinabi sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na may pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunsudan niya ito ng pagbaba sa shipping cost kahit may bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil. Pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw, bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod ito ng 21 planta na naka-forced outage at 12 pa na tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Mga kapamilya, pinarangalan ang nation's girl group na Beanie sa kamera. Kinilala ang Beanie kasunod ng kanilang historic performance sa Coachella noong Abril. At sa 6 ng Mayo, pinarangalan din ang nation's girl group sa Senado kasunod ng inihaing resolusyon ni Senator Bam Aquino na humikilala sa kanilang makasaysayang Coachella performance. At yan ang headline sa hapon na mapanood ang DZMM Teleradio sa cable, sa sabayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
4: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: 32, makalipas ang alas 4.
1: Oras sa atid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. Masaya ngayon, masaya. Habang inaantabayan po natin ang aking sparring partner, malamang hinihingal ang katatakbo na naman yun, ha? Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Willie Delgado Jr. Welcome po sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Kayo po ba? Ano bang take nyo sa katatapos na eksena dyan sa Senado, ha? Akala nyo, meron na namang bakbaka mangyayari, ha? Relax lang kayo, relax. Huwag kayong magmadali. May lakad naman yata kayo, eh. Nagmamadali kayo, eh. Utay-utay lang, ha? Darating daw tayo dyan. Ayan, at officially ho ay nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Kaya, ang magiging tanong, ang ating question of the day, handa ka na ba sa ganap ngayong Linggo? Ayan. Sino-sino ba mga lineup natin ngayong araw na ito, ha? Sino ba mga makakatsikahan natin, ha? Antabay lang tayo at habang ikinakamada ho ni Abby. Ang ating mga makakatsikahan ngayong hapong ito ng Monday. Pamantakin mo nga naman, napakabilis ng panahon, ha. May 18, 2026. O kanina ho, matapos ho mag-convene ang Senate Impeachment Court, binibigyan ng 10 araw ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte para ho mag mag-comment. At pagkatapos another 5 days para naman sa panig ho ng House Prosecution Panel na mag-reply doon ho sa comment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito na ho yung isa sa mga may pakaka.
1: Hindi na ba ako dun sa park? Akala ko mag-newscast pa. Kasi nakakailang items pa lang si Doc tuloy. Si Kakantoring, si Tony Velasquez.
0: Hindi, na-atras kasi ng konti.
1: So nagbabagal-bagal pa ako, tapos parang dahan-dahan na babagsak yung ulan. So nagmumoment pa ako dun sa konti.
0: So parang nagmumuni-muni ka pa.
1: Ang ganda kasi, makulimlim yung ako, nag-i-enjoy ako sa makulimlim na panahon.
0: Ngayon lang kasi ngayon lang tayo nakaranas ng makulimlim na panahon, eh.
1: Napakainit kasi,
0: sa mga
1: diba?
0: Nakalipas ka rin kasing araw, di ba?
1: Oo.
0: Tagak yung pawis mo kahit na mayroon kang aircon, di ba?
1: Tapos napakatindi ng sikat ang araw kanina, makulimlim.
0: Hindi, pero doon sa parting sa parting Congress kanina, umulan ng lakas.
1: Umulan.
0: At least nakalibre ako ng car wash.
1: Actually, oo nga, parang umulan.
0: Umulan, napakalakas, umulan. Siguro mga, mga
1: 11 ba?
0: O, mga gano'n, mga tanghalian hanggang hapon. Kaya nga, salamat sa ulan, eh. Nakalibre ako ng carwash.
1: Kasi yung konting ulan pa, cuddle weather na ang tawag dyan.
0: Bumati ka muna.
1: Ayun na nga, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Malayong malayo po itong panahon sa Quezon City. No. Sa tindin ng mga nangyayari sa politika dito sa ating bansa.
0: Mas mainit pa sa nakalipas na mga sikat ng araw.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ng panahon.
0: Sinlabo pa ho nung usok na nanggagaling ho doon sa sunog sa nabotas.
1: Naapula na nga daw.
0: Naapula na ba? Akala ko mas malabo pa ro sa usok na inilalabas nung landfill doon sa nabotas, eh.
1: Nung mga halos isang buwan din yun, no?
0: Matagal-tagal din.
1: Diba? Halos isang buwan din tayo.
0: Eh ngayon, mag-iintay tayo ng another 15 days. Dahil matapos mag-convene officially ang Senate Impeachment Court, ay binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mag-comment doon sa articles of impeachment na kanyang kinakaharap ngayon sa Senado. Plus, another 5 days para naman sa reply ng House Committee on Justice doon sa comment ni Vice President Sara Duterte.
1: Masusunod ba yan?
0: Ay, Masusunod yun. Ang iniintay
1: sure
0: natin,
1: kayo, ha?
0: Ang iniintay natin, oh. In between.
1: Hmm.
0: In between na...
1: Aba yung 15 days, dalawang linggo yun.
0: Mahaba-haba yun. Mahaba-haba rin yun. Oh. Oh, diba? Eh kasi, gaya ng inaas, taliwas dun sa inaasahan ng marami, eh mukhang tagumpay yung estilo ni APC. Ni SP APC.
1: Pero ASC kasi yung tawag sa kanya.
0: Ano? ASC?
1: Oo, Alan Peter Scram Cayetano. Yun yung buong pangalan niya.
0: Ah, ganun.
1: Oh.
0: Hindi, mukhang ano eh, mukhang pumatok yung kanyang ano. Dahil over the weekend, nag-ingay na yung mama. Guguluhin mo kami sa Lunes.
1: Nag-Facebook na nga. Diba, diba? Sabi nga ng diba? Mga eksperto. Facebook ka ng Facebook eh. Kaka-Facebook mo yan eh.
0: Ay, kailangan niya yun eh. Kailangan niya. Baka nakakamonet.
1: Eh, napalitan ba?
0: Yun na nga. Ang ibig sabihin, mukhang umubra. Ha? Yung estilo na para hindi siya mapalit, nag-ingay.
1: Eh, pero dun sa mga ibang news organizations, may mga nababasa tayong mga blind item. Ang dami nilang blind item. Tapos, si Senping kanina minamonitor ko. Sabi niya, not true.
0: Not true. May pinakita pa nga siyang picture, di ba?
1: Oo.
0: Sila ni Cheese ba? Sino bang kasama niya?
1: Eh, pero hindi daw umalis ng opisina kanina si Senador Cheese Escudero.
0: Ganun.
1: May ganong info. Siya na nga lang daw ang hinihintay kanina sa plenaryo.
0: Ano yun? Late upload.
1: Baka naman kasi may inaayos pa sa office niya.
0: Baka naman.
1: Siyempre kasi alam nyo, pag bumababa yung mga senador sa plenaryo, maraming inaayos
0: yan. Siyempre, siyempre.
1: Ayos ng buhok.
0: Yes.
1: Nag-aayos ng damit. Di ba?
0: Diba hindi, kasi, makatilang yun. Ginamukulo. Ikaw naman, makatilang.
1: Nang, hindi, ng mga ako nga.
0: Di ba?
1: Yung ibang... Ayoko. may mga... Ay, kasi mayroong joke eh. Kasi daw, may mga... Nitong weekend, wala akong ginawa, di ba, nood ako ng mga parody tsaka ng mga komedyante dyan online. Ang sabi, nung lumabas daw si Senador Bato de la Rosa, naka-wig. Alam mo yan, ano? Napanood mo yan, no? Napanood mo yan, no? Tapos kaso, nung pag-alis niya, naku, may isang senador. Hindi makaalis. Kasi ginamit na ni Senador Bato daw. Okay, alam mo, sino yun?
0: Hindi ba yan ang sinabi kasi? Ay, nako.
1: Kayo talaga.
0: Kayo talaga,
1: sana ba yung pamalo
0: masyadong,
1: ko?
0: Masyadong ano eh, ano ba tawag dito? Masyadong masustansya yung mga utak ninyo, ha? Pagdating sa ganyang klase ng mga kwentuhan eh, masyadong creative.
1: Ha? Ay, nako, teka lang. Tatawa-tawa tayo dito, ha? Mamaya, magpagas na kayo at magpakarga na kayo ng diesel, ha? Dahil may increase.
0: Ay, oo nga pala. Kaya pala last Friday, nagpagas na muna ako.
1: Eh kasi kanina nagtatanong bago ako pumunta dito, nagtatanong ng update si Doc Lulu.
0: Oo.
1: Sabi niya, tataas ba, partner? Sabi ko, ay nako Doc, magpakarga ka dahil tataas ang diesel.
0: 2 pesos and 84 centavos.
1: Dino,
0: mataas-taas. Alright, sige, standby muna ha. Kumuha muna tayo ng update na dyan po sa nangyayaring sesyon sa Senado. Nakakausap natin si Radyo Patrol Robert Mano. Kami ni Robert.
3: Matapos mag-suspend bilang impeachment court, nagbalik sa sesyon ang Senado kanina kung saan inihalal na nila yung ilan sa mga mamumuno sa mga permanent committee ng Senado. Napunta kay Senator Loren Lagarda na siya pa rin ang hahawak sa Committee on Culture. At napunta rin sa kanya ang Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano, siya pa rin ang hawak sa Ways and Means Committee at Committee on Sustainable Development at maging ang Committee on Energy. Si Senator Christopher Bongo ang inihalal bilang chairman ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Si Senator Jovel Villanueva ang mamumuno o magiging chairman ng Committee on Higher Technical Vocational Education. Abang kay Senator Jinggoy Estrada napunta ang Committee on National Defense and Security at maging ang Games and Amusement. si Senator Dante Marcoleta, ang Committee on Public Services, ang napunta sa kanya habang mananatili kay Senator Robin Hood Padilla. Ang Committee on Public Information and Mass Media, gayon din ang Committee on Cultural Committee and Muslim Affairs. So yan yung mga naihalal ngayong hapon. Bukas ay hahalal naman nila ang magiging majority leader at ilan pa sa mga komite na bakante pa, at maging yung committee membership ay pupunan din yan sa mga susunod na araw. At kasunod yan, dahil nga sa bagong assign ng mga komite na ito, inirekomenda na para mas magkaroon ng oras na makipag-usap at ilatag yung mga gagawin sa bawat komite at makausap yung mga dating chairperson ng komite, ay nagdesisyon na din itong Senado na isuspend na yung kanilang, mag-adjourn yung kanilang sesyon ngayong araw, at bukas sila babalik alas 3 ulit ng hapon. Iyan ang balitang kumpirmado.
0: Robert,
3: sigurado.
0: Robert, so ano yung napabalita dati na kay Padilla daw mapupunta yung basic education?
3: Usually, kapag naglulutangan na ganyan, until hindi yan ibinoto sa plenary, ay hindi yun mangyayari. Pero kanina, direkta agad na ang sinabi ay kay Senator Laurel Legarda mapupunta ang Committee on Basic Education.
0: So, anong inaasahan tomorrow? After nitong...
3: Tomorrow, yung mga iba pang committee membership at yung ilang mga naka-pending sa Committee on Rules na pwedeng pag-usapan ay ilalatag na nila bukas. At posible din na pati yung mga minority kung saan sila mapupunta ng mga komite, at kung may komite rin na ipapahawak sa kanila, bukas at sa mga susunod na araw na natin yan may nalaman.
0: Oh, so ang inaasahan ng mga kababayan natin kung pag-uusapan natin yung kanina yung pag-convene ng Senate Impeachment Court.
3: Sa Senate Impeachment Court, hihintayin ang sagot ng Vice President. May 10 calendar days para sumagot siya upon receipt. So kapag naibigay na sa kanya ito, 10 araw na hindi na pwedeng i-extend yung ibibigay sa kanya. At bibigyan din siya ng kopya ng Articles of Impeachment. Ibig sabihin, sasagutin niya yung mga akusasyon na yan. At dun sa sagot niya na yan, after 10 days, ay bibigyan naman ang
0: plus
3: prosecution ng 5 calendar days para tumugon o mag-submit din ng reply dyan, at pagkatapos ay magsiset na ng pre-trial at and then the schedule na i-schedule ng Senate Impeachment Court ay kailangang magpunta ng personal ang Vice President dito at tumarap sa Senate Impeachment Court, at kasunod din yan ay gagawa din ng schedule yung mga senator judges ng kanilang hearing, kung anong araw, kung anong wala, anong oras, hanggang anong oras. So yan yung mga isa sa pinal nila.
0: Alright, so malinis dyan yung calendar days, ibig sabihin pati Sabado at Linggo kasama.
3: Birthday session day.
4: Oh, Bert, balikan ko lang yung mga komite. Yes. Ano pa lang nangyari dun sa reklamo ni Senator Kiko Pangilinan na yung mga ibababa sana ng mga committee reports, tsaka yung mga kung ano-ano pa mga kailangan na pag-usapan sa plenaryo, enap na postpone. Ano nang plano dun?
3: Ang mangyayari ay kaya maaga na din silang nag-adjourn ngayon ay mag-uusap yung dating chairman at yung bagong chairman ng mga komite, at kung meron silang for sponsorship, kung meron silang mga dapat na talakayan, i-approve sa second reading o i-amend or i-approve sa third reading, ipa-finalize niyan ng bagong committee chairman at i-endorse ng dating chairman yung mga dokumento din, at kung nasang stage na yung mga panukalang batas at mga resolusyon na pinag-uusapan nila sa komite nila.
4: So yung kung sino yung bago, siya na yung mag-sponsor sa plenaryo?
3: Not unless ay mananatiling bakante at wala pang inihahalal na bagong chairperson doon sa particular committee nila. Because may binibigyan pa rin na nakapangyarihan yung dati na ipagpatuloy kung ano man yung schedule ng committee, not unless may maihalal sila na bagong chairman.
0: Teka, curious nga pala ako, may power ba yung committee dahil sa kanina, karamihan ng mga komite, puro mga, ano ba yun, acting ba ang tawag sa ganon? Kasi di ba na-question ni dating Senate President Tito Soto, yung power ng Committee on Rules. Kasi referral lahat ng kanina eh, including do yung ano yung sa articles of impeachment eh.
3: Na-refer yun under the leadership of OIC, kumbaga officer in charge lang si Senator Joel Villanueva, acting majority leader. Pero bukas eh mare-resolve na lahat yun dahil iaharal na nila yung majority floor leader nila talaga.
4: Oo. All kasi right. Sa kanila yun, yung usually 'di ba, nasa majority floor, nasa majority leader
0: yung
4: ang rules, rules at ethics.
3: Tama. Sa majority leader usually dahil nasa kanya, automatic 'yun kapag majority leader ka dahil ikaw ang mag-schedule ng mga dapat pag-usapan sa floor,
0: yung rules.
3: Ikaw makikipag-haggle kung ano mga panukalang batas o speech ang uunahin, ikaw ang mag-schedule niyan. Eh automatic ikaw din nga yung magli-lead ng Rules Committee. At doon sa Rules Committee, eh dinidesisyonan dyan. Alin ang uunahin, alin ang medyo i-delay muna natin, alin ang ihuhuli natin, alin ang priority natin. Yun yung power ng majority leader upon, of course, the agreement ng majority members under at doon sa under ng Rules Committee nila.
0: Alright. Thank you, Robert.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, TVMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano, mula po dyan sa Senado.
4: Ay, ang oras! 10 minuto na lang po bago mag alas 5 ng hapon.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ayun nga, kuya, kasi kadalasang tinatanong, akala natin kapag nagpalit ng liderato, eh yun na yun. Nagpapalit din kasi yung mga chairman ng komite. At ang masakit nun, kapag nagkaroon ng yung nasa third reading na, yung kung ba, papasa na,
0: yes.
4: Eh paano yun, di ba? Eh magpapalit ng liderato dun sa komite, ng sponsor.
0: Kaya nga nagkaroon kanina ng konting ano eh. Pero, well, sabi nga na Robert, bukas, eh baka i-resolve ba yung ano. Kasi po karami, puro mga ano eh. Puro mga OIC pa lang eh.
4: At mahigit isang linggo nang nabalam yung trabaho.
0: Dahil binakante nga lahat ng ano, na, lahat ng mga pwesto, di ba? Alright. Sige, makipag-ano nga tayo. Makakuha tayo ng ilang mga insights, mga inputs. Kaugnay nung katatapos na pag-convening ng Senate Impeachment Court.
4: So, makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
0: Kong Terry, good afternoon.
6: Magandang hapon, maraming salamat sa pag-imita.
0: So, paano to? Wala na atrasan to, Kong Terry. Officially, nag-convene na kanina at inipinag-utos na ang pagpapadala ng komento sa kampo ni Vice President Sara Duterte. And after 5 days, within which ay yun namang reply mula sa House Committee on Justice, Kong Terry.
6: Tama po yun. Pero una sa lahat, ipapasalamat po tayo sa Senado at sa liderato po ng Senado, particular kay Senate President Alan P. De Gaetano. Doon po sa kanila pong pag-convene ng Senate Impeachment Court ngayon pong araw na ito. So, handa po yung House Prosecution Panel na makapag-alat. Una, sumagot sa lahat po ng mga processes, direktiba at mga orders po ng Senate Impeachment Court. At handa rin po kami na ilatag po ang ebidensya sa mga susunod pong panahon.
4: Pero kailan po pupunta yung House Prosecution Panel? Kasi if I'm not mistaken, parang ang nasabi, pupunta sana today. Kailan po sila pupunta?
6: Yung po nga pagpunta na po ng House Prosecution Panel, pagka ho, nasa yugto na po tayo ng pre-trial, no? So yan na po yung mangyayari kasi at this point, pasahan pa lang po ng mga pleadings, no? Yung po nga mula sa Defensa, Vice President at yung po nga sagot ng prosecution panel sa magiging answer po ng pangalawang pangulo. So, yun po muna yung yugtong ito po. So, sa pre-trial na po magpupunta yung po ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
0: Kong Terry, kanina, nagkaroon ng closed door ang House Prosecution Panel and walang pinapasok eh. Even do sa People Center mismo no? Kaya nagintay sa labas yung mga ano. Would you care to ano to share yung kung anong mga napag-usapan kanina? Ano ba yan? Preparation na ba yan?
6: Wala naman ho. Ang totoo naman na typically yung confidential naman po talaga yung preparations po ng House Prosecution Panel, no? Unless sabihin po na halimbawa meron po talagang public facing activity na ginanap, no? Pero kasama na po yung nakaraan po nga pagpupulong doon sa paghahanda na po namin. In fact, in the last couple of days mula po na election, nung po mga House Prosecutors naghahanda na po kaming lahat, no? Patungkol po dito at nagpipinal din po kami nung pong listahan ng mga magiging private prosecutors at syempre meron na rin pong hatian doon po sa mga iba't ibang mga articles of impeachment na tututukan po ng kanya-kanyang mga public prosecutors.
0: Mga ilan ba yung target ninyo na mga private prosecutors?
6: Wala naman hong pinal na listahan, ano? Ang maibibigay mo namin siguro sa mga susunod pong araw, yung pong mga initial na listahan po ng mga private prosecutors na tutulong po sa amin. Mm-hmm. Wala naman hong limitation kung ilan po yung mga abogado at mga law offices na pwede yung tumulong sa atin po mga public prosecutors.
0: I understand, may mga tinalaga na rin kayong magiging tagapagsalita ng House panel sa impeachment, Kong Terry.
6: Well, hindi pa ho officially disclosed, no, yung kabuuan po ng listahan noong pong magiging mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Pero hopefully within this week, banggit na po natin sa publiko. Ito pong private prosecutors at yung pong mga tagapagsalita po ng Prosecution Panel.
0: Kanina, yung Makabayan Block ay nag-file ng isang resolution calling doon sa pagpapasurrender kay Senator Bato de la Rosa. And isa sa mga nabanggit ni Kabataan Partylist Representative Attorney Reneco na magiging part siya ng House panel diyan sa impeachment kung saan ay isa siya sa magiging tagapagsalita. Can you confirm that, Attorney? Kong?
6: Well, tingin ko po, isa ko siya doon sa mga napipisil, no? Na magiging tagapagsalita. I think we have to wait for the formal announcement. Pero magaling naman pong abogada si Congresswoman ko, galing po siya sa UP College of Law. So tingin ko naman po, she is very competent to speak for the House Prosecution Panel in the event that she is announced as one of the spokespersons.
0: Nabanggit niya, Kong Terry, she will represent yung mga kabataan dito sa usapin ng impeachment. Paano bang plano ninyong maglatag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel? May mga bawat sector ba ang target ninyo?
6: Ang totoo naman po ay very important po kasi na meron po nga public participation dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So very important po na makahikayat po tayo ng malaking bilang ng atin pong mga mamamayan na tuhayan at makilahok dito po sa mga kaganapan pong ito. So I think meron pong ganong mga diin sa iba't ibang mga sektor para maging participative dito po sa kabuuan po ng proseso nito. Dahil hindi naman po ito tungkol lang po sa mga senador, kongresista at mga matataas po nga mga impeachable officials, kundi ito po ay tungkol din mismo sa mga kababayan din po natin.
0: Alright, Kong Terry, dyan ka lang saglit at relax ka muna dyan. Ha? At meron lang tayong konting hanabuhay.
7: Ay, ang oras! 3 minuto na lang bago mag-5 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
10: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon.
9: Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang.
14: Kaya ko pa.
12: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Oh, balikan natin ulit.
4: Balikan natin si Kong Terry.
0: Si Kong Terry nandiyan na. Nakatawid na tayo eh, no? Kong Terry, nandiyan ka pa.
6: Hapon.
0: Ayan.
4: Ayun nga, Kong Terry. So ano na po yung mga susunod nating aabangan? Kasi nga po, although in 15 days pa yung susunod na hearing, ano po yung paghahanda naman ng House Prosecution Panel para nga doon sa susunod na pagdinig dyan sa Senado?
6: Well, katulad na binagit ko na kanina, naghahatian na po, ano, ng po iba't ibang mga impeachment articles doon po sa 11 na mga prosecutors po ng House Panel. So, pinaghatian na po yung apat, no? Bribery, unexplained wealth, threats against the president, at confidential funds misuse, no? So, may mga tao na po na talagang dyan po nakafocus dun sa each and every piece of evidence na ipapasa po during trial.
4: Mm-hmm. So, mayroong tatlo, apat na kongresista na kasama dun sa prosecution panel kada doon sa isang articles of impeachment.
0: For sure.
4: Tama, ano mga ganun.
6: Well, alam mo, depende rin sa bigat eh. Kasi, halimbawa, dun sa threats, hindi naman masyadong marami yung mga piece of evidence dun. So, limitado lang po yung mga prosecution panel na naka-assign ko. But for example, dun po sa unexplained wealth, medyo marami yung listahan ng mga dokumento at ebidensya na kailangan po yung presenta. So yan po yung doon po nakadepende basically yung pong hatian nung pong mga nakatoka ng mga prosecutors po.
0: Kung Terry, curious lang ako, no? Yung 10 days na binigay sa kampo ni Vice President Sara Duterte, iintayin nyo lang muna, babasahin nyo muna kung ano yung magiging comment at saka kayo magpupunente ng inyong reply.
6: Tama po. Basically, 5 days from notice, yung pong deadline po namin, from receipt of that particular answer, yung po yung palugit po namin para sumagot po doon po sa answer ng pangalawang pangulo.
4: Pero yung ito pong mga private prosecutors, kong Terry, ano ba talaga yung magiging trabaho nila? Bakit kailangan may private prosecutors? Ito po ba ay dahil hindi kaya nung 11 na public prosecutors, kaya kailangan ng private prosecutors?
6: Well, ang totoo naman, siyempre, I think mabigat tong kaso ito. No? Hindi naman po ito ordinaryong kaso lamang, kundi ito po ay isa doon sa mga nakatakda ho talaga sa 1987 Constitution na tipo ng mga kaso. So kailangan ho talaga ng malawak, malalim na paghanda dito po sa bagay po na ito. So I think the more help that the public prosecutors can get to present a solid case, very important po yun para sa amin. So yan po yung mga batayan, bakit ho we are engaging private prosecutors. At hindi naman po ito bago, no? In each and every impeachment trial in the past, meron po mga private prosecutors na in-engage po ang House Prosecution Panels.
0: Mm-hmm. Bagong araw na ito, may mga lumutang na mga chismis, mga marites, na magkakaroon na naman ulit. Mm. Ng kudeta o takeover ng leadership ngayon ni APC, di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Hindi ho nangyari ito. Ano ba talagang inaasahan nyo rin dapat dyan sa camera?
6: Wala naman ho. Ang totoo naman ho, irrespective of whoever the House leadership naman po it is, handa naman po yung House Prosecution Panel to present its case before the Senate Impeachment Court. No? So, yung bagay po na yan, we leave it to the Senate to make a determination as to who their leadership is. So, sila po yung mapagpasya. Dyan po sa bagay na yan, we are focused on presenting the evidence to the Senate Impeachment Court irrespective of who the leadership is or will be.
0: So, somehow, meron kayong kahit konting, kung pasasaya mo konti, confidence na magiging maayos yung takbo ng impeachment?
6: Totoo naman, katulad na binagit ko, we have great faith naman po in the neutrality and the objectivity of the senators, judges po natin, na talaga po titingnan po nila yung ebidensya and they will make decisions based on their conscience. So, I think that is something that is has been clear to us from the very beginning and going into the trial proper itself.
0: Mm-hmm. Ina-expect nyo na this time magpapakita si Vice President Sara Duterte?
6: Siyempre sa dulo po, siya naman po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Kung tingin po niya ay makakatulong po yung kanyang presensya o yung po kanyang pagpunta no, sa impeachment proceedings, siya po yung mapagpasya dyan po sa bagay po naman.
4: Maalala ko nga pala kong Terry, kasi kanina, nanumpa na bilang presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano. So kung magkaroon ng shake-up, manunumpa ulit yung bagong Senate President bilang siya naman yung susunod na presiding officer? Ganun po ba yung proseso?
6: Well, I don't want to respond to that kasi syempre, it's a hypothetical situation. Mm-hmm. Pero tama ka, ganyan po yung mangyari. I mean, wala hong magiging epekto po ito doon sa impeachment trial itself. No? Ang magbabago lang po yung pong presiding officer.
4: Kasi nakapanumpa na eh.
0: So, tsaka isang magiging tanong dyan, Sandro. Oh. May chance pa kaya na magkaroon ulit ng palitan ng leadership sa habang tumatakbo na yung impeachment?
4: Eh, hindi, syempre. Kaya nga, diba? Ay, nako.
0: For sure, hindi rin masasagot ni Kong Terry.
4: Oo, hindi rin niya masasagot eh.
0: Kong Terry.
6: Wala akong masasabi.
4: Ayun na nga, na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari kasi nga talagang may 15 days naman. So let's wait and see doon sa 15 days. Pero doon sa 15 days, ano po yung filing na ng mga pleadings? Ano? So ano po yung ibig sabihin nun, Kong Terry, para sa mga nakikinig sa atin? Ano po yung gagawin ng Kamara dyan sa 15 days na yan specifically? At ano yung mga pleadings?
6: Well, naghahanda ho talaga kami, no? So, halos araw-araw po meron na pong mga meeting on each and every article, no? So, marami hong mga paghahanda. Ayoko na lang sabihin yung mga iba pang mga particular na paghahanda, no? We don't want to telegraph naman po the entirety of our plans. Pero syempre, we would want to be able to present it in the best manner that we can and to convince the Senate's judges na meron po talagang clear basis kung bakit po tayo umabot sa puntong ito. But I think the most important point, syempre, I think naiiksihan yung mga tao dun sa naging proseso po ngayong araw na ito. Pero momentous po yung okasyon po na ito eh, kasi we had never reached this point ever in the two impeachment proceedings that we had seen in the last 2 years. Hindi po ito umabot sa ordering of summons and asking for an answer and a reply from both parties. No? So, malaking bagay po ito. Kaya talaga nagpapasalamat po kami sa Senado na umabot po tayo sa puntong ito ngayong araw po natin.
0: So, yung pong 10 days sa kampo ni BP Sara plus 5 days sa House Prosecution Panel, regardless ng kung anong laman o mga argumento na nakalaman doon sa mga comment at saka doon sa mga reply, once

0: motion to dismiss.
1: I don't think mapag-usapan po yan sa punto pong yan pa. No, so we will see po as we go along, pero yung pong proseso na inilatag kanina, sagutan ng pleadings tapos pre-trial. So yan po yung focus po muna namin at this point.
2: Yung box po ng BIR, kailan ito-turn over sa Senado?
0: Sa ano na siguro, sa actual
2: hearing sa hearing na ba yon, Kong Terry?
1: Ano, formally turned over na po yan sa Senado. Nabanggit nga po yan kanina. I think during the trial proper po, magkakaroon ng I think yung pong request to unseal yung pong BIR documents.
2: So ibig sabihin, nung nagkakagulo sa Senado noon, nung itinurn over yung articles of impeachment, kasama yung BIR box?
1: Tama po yun. Kasama po yan doon sa mga submissions po ng House sa Senado.
0: Pero yung pagbubukas nitong box, mahiwagang box na ito, matatagal-tagal lang pa ito ang iintay natin na Kong Terry.
1: Well, nasa trial proper na ho yan, no? So magpapasya rin naman ho yung prosecution panel kung relevant pa ba na ipa-unseal, no? So we will resolve that as soon as we get to that point.
2: All right. Sige, maraming salamat, Kong Terry.
0: Kong Terry, thank you. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat. Magandang hapon.
0: Si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro, party list at miyembro din siyempre ng House Committee on Justice.
2: Imagine mo, kuyang. Huwag tayo mag-time check. Imagine mo, nung nagkakagulo pala nung Wednesday, nandun din yung ebidensya sa impeachment.
0: Kasama nga ano eh.
2: Doon sa pushcart, diba?
0: Karay-karay nga doon sa pushcart yung ano, diba? Yung timbo nung mga tawag
2: nung mga
0: dito.
2: Papel. Nung mga papel. Kopya ng articles of impeachment.
0: Nandun doon sa likod.
2: Kita mo, natapos ikaw yung unang nag-warning shot. Eh kung may nangyari dun sa mga ebidensya.
0: Hindi, tsaka nakapagtataka. Ako, pag dumarte, pinag-uusapan yung warning shot na yun, ako hindi ko makomprehend kung bakit kinakailangan ka mag-warning shot sa isang...
2: Kapwa mo ahensya ng gobyerno.
0: Hindi lang kapwa mo ahensya na merong official na ano, na function nung gabing yun. Diba? At tsaka parang gusto mong palabas yan, mas mataas ka pa sa NBI.
2: Ayan, kaya deserve. Tama yung decision ng ombudsman. No, tama yan.
0: Alright.
2: O, ang oras, 13 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM? DZMM.

0: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Oh, sige, tuloy-tuloy na natin ang usapang impeachment. Total nagsimula na eh. Sinimulan na eh.
1: At malayo na sa Lunes natin last week, ha?
0: Medyo madugo yun. Yun yung na-jingle lang ako ng konti. Iba na sa ni President.
1: At saka yung may na-wrestling. Pero track and field pala.
0: Dapat imbisigan niya Senado. Imbisigan ng Senado yung ano.
1: Bakit merong ano?
0: Yung nag-construct ng building na yan. Bakit nakakadulas yung daanan dyan? Nasa linya naman natin si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. Attorney Jennifer, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po.
2: Hi, magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
1: Mm-hmm. Kamusta po, ma'am, itong mga nangyayari, no? Dahil nga kayo'y isang author ng mga constitutional books at isa rin pong law professor. Ito pong nangyayaring mga eksena sa Senado at yung eventually pagsala nga ulit ng impeachment complaint dyan sa Senado, ano pong take nyo dun?
2: Well, dahil nag-convene na, no, ang Senate as impeachment court, kailangan ay sundin nila ang mandato ng saligang batas. Ngayon ay nanumpa na sila, napanood ko kanina lamang, na nanumpa na sila ng tinatawag na oath of political neutrality. So dapat ay gampanan nila ito. Talagang isa puso ng mga senador natin ang kanilang tungkulin. Wala dapat bias at dapat ay ebidensya ang kanilang isaalang-alang sa pagdedesisyon sa trial na ito.
1: Dati po si dating Senate President Chis Escudero, may paalala doon sa kanyang mga kapwa senador noong 19th Congress na ay maghinay-hinay kayo sa pagbibigay ninyo ng mga interview at sa pagsasalita nyo sa social media at kung saan-saan pa dahil maaring mabigyan ng kulay at mabatid na ng publiko kung ano yung magiging boto mo pagdating sa kung conviction ba or whatever dyan sa impeachment. Sa tingin nyo, dapat din magbigay ng ganong paalala si bagong Senate President Alan Peter Cayetano?
2: Yes, it's high time na magbigay din ang bagong Senate President na si Cayetano ng paalala, lalo na hindi naman lingid sa kaalaman natin, di ba? Some senators are bluntly and explicitly stating that they are against the impeachment of Vice President Sara Duterte. So kung gusto ni Senate President Cayetano na patunayan sa mga detractors ng bagong mayorya ng Senado na magiging fair sila, paalalahanan niya yung mga alam naman nating kaalyado ng mga Duterte na maghinay-hinay sa mga sinasabi because they are no longer merely senators now. They are senator judges of the impeachment trial. So tama yan, dapat magpaalala si Cayetano sa kanyang mga kasamahan.
0: At attorney, bago po itong araw na ito na officially nag-convene ng Senate Impeachment Court, last week, masyado naging madugo ang mga eksena dyan ho sa, dyan ho sa Senado. Di ba? May nada pa, mayroong nagpaputok ng baril, may nang agaw ng upuan, ika nga sabi ng iba. Lumalabas kasi na yung fear na harangin itong impeachment against the Vice President, nandoon. Pero nung maupo si yung bagong Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya walang kinalaman ng impeachment dito sa pagpapalit ng leadership ng Senado. At ngayon, base doon sa kanyang pinangako, iko-convene nila ang impeachment court at nangyari na nga ho ngayon. Makakahinga na ba ng maluwag yung mga may agam-agam na posibleng mabaliwala yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
2: Hindi pa tayo dapat maging kampante, no? Mm-hmm. As a country. lagi naming sinasabi na sincerity is subject to proof. Mm-hmm. Maaaring nag-convene sila today, right? Natupad niya yung sinabi niya na the impeachment trial shall convene today. Pero dapat malaman ng mga kababayan po natin no, na ang kanilang akto ng pagko-convene as an impeachment trial, iba pa yan sa mismong paglilitis mm-hmm. or dun sa trial. So, nag-convene nga sila ngayon. What if it will take 5 or 6 months naman, di ba? Before they resume or before they proceed with a trial proper. So, hindi pa tayo makakahinga ng maluwag. Yung mga kababayan natin, tayong lahat, dapat maging mapagmatyag pa rin tayo. We should be vigilant in holding these senator judges accountable in a sense that kailangan ay alam nila na nanonood sa kanila ang mga Pilipino para ituloy nila within a reasonable time ang paglilitis. Hindi ko na pwedeng sabihin forthwith eh, kasi ang sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within a reasonable time. So, within a reasonable time, huwag namang unjustified delay.
0: Ang sabi nga ho ng marami, wala na ngayong question kung magko-convene ang impeachment court o hindi. No? Di ba? Kung talagang uusad yan. Ang magiging tanong ngayon, yung manner ng conviction.
2: That's correct.
0: Paano natin dapat tingnan ito, attorney?
2: Yes, dahil po ang bawat senador, no, ay huwes dito sa impeachment trial na ito. That is why the impeachment trial is a sui generis proceeding. It is a class of its own. It is a legal, it is a constitutional, but it is also a political proceeding. So may kalayaan ang bawat isa sa ating mga senador na mag-receive at mag-appreciate ng ebidensya. Ngayon, dapat nating abangan sa bawat senador na ito kung talaga bang yung kanilang boto in the end ay nakabase sa ebidensya. For example, ang isang senador, despite the overwhelming evidence to convict VP Duterte, inacquit na. So, that doesn't make any sense, right? Mm-hmm. On the other hand, kung wala naman pala talagang ebidensya against VP Duterte, pero ang isang senador ay kinonvict pa rin si VP Sara, that is also unfair. Mm-hmm. That is also an incorrect decision. So, ang lagi ko ritong sinasabi, hindi lang actually si VP Duterte ang on trial sa impeachment na ito. All the senators, they are also on trial with respect to the court of public opinion. Kung gusto nilang pagkatiwalaan pa sila ulit ng mga kababayan natin, dapat ay isang tabi nila yung political color nila at magbase sila sa ebidensya so that they can arrive at the correct decision. May it be conviction or acquittal.
0: Mm-hmm. Speaking of political color, paano tayo makasisiguro na yung kanilang pinanumpaan na sila'y magiging patas, magiging fair sa kanilang judgment, makikita natin dun sa manner ng kanilang judgment dahil hindi pa rin natin pwede isang tabi yung alliances eh.
1: Yes.
0: Yung mga political yung, ano nila eh.
1: Kulay nila.
0: Yung kulay nila sa politika eh. Attorney.
1: At attorney Reyes, isama ko na rin. Ito lang, ngayon lang, ang mismong DOJ ay nagrekomendang kasuhan ng plunder itong isa sa mga nakaupong senator judge, si Senator Jinggoy Estrada. Paano po yun? Hindi po ba ito makaka-apekto din doon sa kanilang pagpapasya?
2: Well, that is a different matter, no? If you are pertaining to Senator Jinggoy Estrada, Senator Judge, he must not take that personally. He must realize na ibang usapan yun. Itong kasong nire-recommenda sa kanya before the DOJ is a different matter at yun ay may kinalaman sa kanyang mga aksyon di umano nung nakaraan. As an impeachment judge or as a senator judge, iba naman ang kanyang trabaho at hindi naman siya ang nasasakdal dito. Isang impeachable official, specifically Vice President Duterte. Doon sa tanong po ninyo, no, na paano tayo makakasiguro na magiging fair itong ating mga senador sa kanilang pagpapasya. Unfortunately, as to their personal decisions, hindi natin sila mako-control, right? Because binigyan sila ng saligang batas ng karapatan. Yun yung importansya ngayon ng legitimate criticism nating lahat, lalo na kayo, yung mga members of the press, members of the media. Criticism of a public official is imperative or necessary as long as it is an in a legitimate manner, right? Kung lawful naman ang pagki-criticize at in relation sa kanilang mga functions, yun lamang ang pwede nating gawin para makonsensya. Kung meron na, kung merong konsensya, ang iba nating senator judges.
0: Malaman yung tawa mo, attorney, eh, no? Kaya, parang meron kang gustong i-imply eh, o ipahiwatig eh, ayaw mo na sabihin eh.
1: Pero yun nga, attorney.
2: Hindi nyo ba? Sabihin ko.
1: Pero yun nga, attorney, yung credibility kasi, syempre, nung pagpataw nila, pagbaba nila ng judgment, paano yun?
0: O kasi, paano mo hahatulan tong... Oy, ginawa mo to. Samantalang ikaw
1: may plunder charges.
0: May ginawa ka rin similar dun sa hinahatulan mo.
2: Ah, well, that is a different matter, no? Kasi kung criminal charges ang fina-file sa isang senador na tinutukoy ninyo, ang kailangan doon ay proof beyond reasonable doubt. Eh. Dito sa kaso ni VP Duterte, binibigyan ng kalayaan ng bawat senator na mag-decide sa kung anong gusto niyang quantum of evidence or standard ng pruweba. So, it's a different matter. Hindi sila conflicting, actually. Hindi sila conflicting. And at the same time, hindi pa naman convicted itong senator na fafilan pa lamang nga ng kaso.
0: Yes.
2: So, of course, he is presumed innocent until proven guilty and may kapasidad pa rin siyang maging senator judge sa impeachment trial na ito.
0: Pero, attorney, ang pinagkaiba lang nila, itong si Jinggoy, yung kaso ni Jinggoy, direkta pwede siyang kasuhan na again. Sa sampahan ng kaso, di ba? Ang naging pagkakaiba ng BP is impeachable official siya. So, kinakailangan mo muna siyang i-impeach bago mo siya masampahan ng kaso. Di ba? Ganun lang naman ang difference eh. Pero, sa bandang dulo, halos pareha sila lang pinag-uusapan.
2: Pero klaruhin natin, no? Ang Vice President, wala siyang immunity na gaya ng presidente. Presidente lamang ang may presidential immunity from all kinds of suit during his or her incumbency. So, pwede pa rin namang kasuhan si VP Duterte. I believe there are already several cases being filed against her before the ombudsman. Iba kasi ang pinapataw na kaparusahan ng impeachment at ng mga criminal actions. Sa impeachment po kasi, kapag ang isang impeachable official ay na-convict, ang kaparusahan sa impeachment ay removal from office, meaning matatanggal siyang vice-presidente, and perpetual absolute disqualification.
0: Alright, ako, marami pa sa amin na kaming... makikichismi sana kami pa sa inyo, pero kinakapos na ang oras, attorney. Maraming salamat po sa inyo, ha?
2: Maraming salamat
0: din. Ingat kayo. Si Attorney Jennifer Arlyn Reyes, constitutional law book author at isang law professor. So sunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Ninya Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 sa Metro at sa Mega Manila.
1: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
0: Sarapano!
1: Bye!
3: ATM, anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado.
4: Hindi may kadalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung serbisyo na Inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
3: Masdan po ang ating bayan, anong iyong... Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
8: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
9: Nagpagas na ba ang lahat?
8: Ano man ang opinion mo?
10: Kalma, kalma.
8: Pag-usapan natin yan.
10: Tignan natin, anong kanilang saloobin dyan?
8: Kasama sina Sandro Ochona.
9: Easy ka naman
8: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
9: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
8: Labagan ng komentaryo.
11: Bakit ikaw ang gustong banatan?
9: Baka ba?
8: Real talk. Wala kang ligtas.
12: Ano klase ka?
8: Sa 4, alas.
11: CRTV na kami.
8: Kasama si ng Dr. Guido David.
13: Anong ibig sabihin?
8: Michael Fatin.
14: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
8: Alan Herman.
15: Ladong maingay.
8: At Ronald Liamas.
16: Pagkakamon ng debate.
8: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.
3: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma, kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Easy ka naman
3: at dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
6: Kwentong kanto.
7: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
6: Labagan ng komentaryo.
8: Bakit ikaw ang gustong banatan?
7: Baka ba?
6: Real talk. Wala kang ligtas.
9: Ano klase ng partner mo po?
0: Sa 4, alas.
10: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
11: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
12: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
13: Lalong maingay.
0: At Ronald Liamas.
14: Magkakamon ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4.

0: mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.

0: Mga kaarangkada, inyo pong nakikita ang live feed mula sa MMDA Metrobase as of 5:36 ngayong hapon. Yan po ang EDSA Show. Sa southbound lane, makikita nyo po sa kaliwang bahagi ng inyong screen. Yan po ay pag Guadalupe, Makati at Pasay City. At sa northbound naman, yung kanang bahagi ng inyong screen. Yan po ay Pasantolan, Cubao at Quezon Avenue. Parehas pong moderate ang traffic situation, lalo na sa mga galing sa Show Underpass. May 18, 2026, Lunes. Uusad na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na mag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Isrenta at sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayun din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio. At ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Senado, nag-convene bilang impeachment court sa gagawing paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Matinding pagbabantay sa gagawing impeachment trial, pangungunahan ng isang human rights group. Senador Jinggoy Estrada, isa sa mga pinakakasuhan ng DOJ sa Ombudsman, kaugnay sa Manumayang Flood Control Project. Malacanang, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Miyerkules. Presyo ng diesel at gasolina, tataas bukas. At higit kumulang 1,000 runners at bikers na kilahok sa anti-bullying fun run sa Pasig.
0: Walang naging problema sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Wala ring nangyaring kudeta sa liderato. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
3: Ninya, tuluyan na nga nakapag-convene ng Senado bilang impeachment court mag-aalas 3:30 ng hapon kanina. Dito na nga nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer, habang kasunod naman ang mga senator judges. Pagkatapos nito ay ang pag-uutos na mag-issue ng writ of summons o pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte, kung saan kailangan niyang sumagot sa loob ng 10 non-extendable calendar days. At pagkatapos naman nito ay ang pagsagot naman ng prosecution sa loob ng 5 non-extendable calendar days. Bago ang paggulong ng trial proper. Matapos ang maikling pagkukonvene, muli namang nagbalik sesyon ang Senado kung saan isinaayos ang committee chairmanships. Nananatili nga bilang chairman ng Committee on Culture and the Arts si Senator Loren Legarda, si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Ways and Means, Senator Bongo para sa Committee on Health, Senator Joel Villanueva para sa Higher and Technical Education, Senator Jinggoy Estrada para sa Committee on National Defense, Senator Bongo para sa Commission on Sports, Senator Pia Cayetano para sa Sustainable Development Goals, si Senator Loren Legarda naman para sa Basic Education, Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Committee on Public Services, Senator Robin Padilla on committee para sa Public Info and Mass Media, pati na rin sa Committee on Cultural Communities. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang chairman ng Committee on Games and Amusements, at si Senator Pia Cayetano naman para sa Committee on Energy. Ninya, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan.
0: Angela, kumusta naman ang mood sa Senado pagkatapos ng nangyaring kaguluhan last week? Ano ba to, business as usual or kahit papano? Parang very tense ang feeling dyan sa Senado. Do you feel that our senators are more united now considering hindi natuloy yung inaasahang pagpapalit ng liderato sa Senado?
3: Tama ka, Ninya, no? Mas okay na yung kumbaga balance between the majority and the minority members ng Senado ngayong hapon. At kumbaga mas peaceful na at payapa na yung mood ngayon kumpara noong nakaraang linggo na lahat talaga at tila may laging may inaabangan araw-araw, no? At kanina nakita rin naman natin at nakapanayam natin yung ibang senador at kanilang sinabi na whether on minority or majority side, prioridad nila yung pagpupush through ng impeachment court dahil nga again, marami ang nakatutok dito at talagang sinusubaybayan ito ng mga Pilipino. Ninya?
0: Oo, so Angela, yung susunod na kabanata dyan ano, ay yung 10 working days na binibigay kay VP Sara na sagutin, no? Pero kasama ba dyan yung weekend para hindi lang magulo, no?
3: Tama niya kasama dyan yung sinasabing weekend, your calendar days na sinasabi, no? Ito yung kinlaro nga kanina ni Senator Tito Soto doon nga sa plenary or sa impeachment court, no? Sila ay pinag-uusapan nila yung schedule ng magiging impeachment court. At kung ang tansya natin nasa 10 to 5 or nasa 15 days ang total, no, bago muling magkaroon ng trial dahil back and forth nga yung magiging sagutan between the defense and the prosecution niya.
0: Mm-hmm. All right, maraming salamat, Angela Babad. Iba't ibang boses sa mga progresibong grupo ang umalingaw-ngaw sa labas ng Senado. Panawagan ang sari-saring issue pati na ang agarang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May umaarangadang balita si Justine Ignacio live. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan?
3: Naomi, tumila na ang ulan dito sa labas ng Senado. Pero gayunpaman, hindi ito naging balakid para sa mga rallyista kanina para hindi ihayag ang kanilang panawagan sa mga senador.
4: Pasado alas 10:30 nitong umaga nang sumugod ang grupong Power for People Coalition sa labas ng Senado. Pero ang panawagan ng grupo, usaping kuryente.
5: Ang presyo ng kuryente.
4: Ang labor leader na si Caliodi de Guzman, sinabing kailangan paragutin lahat ng senador.
6: Ang layo namin dito ay kundinahin ang ginagawa ng mga politiko na mas inuuna ang pag-aagawan sa kapangyarihan kaysa sa tugunin ang pangailangan ng mamayang hirap na hirap na ngayon dahil nasa nakalubog.
4: Bukod sa kanila, kumilos din sa labas ng Senado ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates para ipanawagan ang hustisya para sa biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Kahit bumuhos ang ulan kaninang alas 2 ng hapon, hindi ito alintana ng grupong Alab ng Bayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Nagpupuyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado.
7: Nakaraan pumunta kami dito, hindi namin sinaban. Kaya sinaban namin sa pagkakasigil. Dahil nung umupo sa nagtagulo ang Senado.
4: Sabay-sabay ding nagmarcha ang grupong makabayan sa labas ng Senado. Naniniwala ang grupo na dapat nang ma-convict si Vice President Sara Duterte.
3: Naomi, sa mga oras na ito, tahimik na ulit dito sa labas ng Senado. Natapos na yung mga programa ng mga rallies na nagsagawa ng kilos protesta. Ayon sa NCRPO, hindi bababa sa 900 mga pulis ang nakadeploy dito sa labas para matiyak ang seguridad sa lugar. Balik sa'yo, Naomi.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio. Binueltahan ng Office of the Solicitor General ang legal maneuver ni Senator Bato de la Rosa. Pinasusuko na rin siya ng makabayan block sa ICC. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
8: Nabulabog ang Senado sa paglitaw ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Kasabay rin ito ang pag-unseal ng International Criminal Court sa kanyang arrest warrant. Ang sumunod na eksena, naglahong parang bula ang senador. Sumunod ang ilang kontrobersyal na hakbang. Naghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order sa Korte Suprema. Walang inilabas na TRO ang korte pero pinagkokomento ang gobyerno. Matigas ang naging sagot ng Office of the Solicitor General. Dapat ibasura dahil walang legal na batayan ang hiling ng senador. Nilinaw ng OSG na hindi kailangan ng local warrant mula sa Korte ng Pilipinas para magkabisa at maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, kinumpirma ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pagpupulungan nila kasama ang legal team ng senador ang komento ng SolGen. Kanina naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para sa pagsuko ng senador sa ICC.
9: Nakalagay din po, klaro sa konstitusyon, sa rules ng Senado, no, na kapag beyond 6 years ang kaso ng isang individual, wala na pong immunities dyan. Ang klaro po, ang crimes against humanity, no, krimen laban sa sangkatauhan na hinaharap ngayon ni Senator Bato, ito po ay reclusion perpetua. 40 years.
8: Bukod sa mga mambabatas, limang senador na rin ang naghain ng resolusyon na humihiling sa kanya na kusa ng sumuko sa ICC.
10: Hindi rin maaari na yung institusyon mismo ng Senado ay kakandong sa kanya. Kaya dapat din managot yung mga senador na umakto na parang barkada sila na pinrotektahan ang isang nagkasala sa halip na i-turn over based on a valid international warrant.
8: Ipinaabot naman ng Akbayan Youth sa kalsada ng Kalayaan Avenue sa Quezon City ngayong Lunes ang kanilang protesta. Kabi-kabilang wanted posters na may larawan na ngayoy international fugitive na si De La Rosa ang ipinakalat bilang panawagan na sumuko na ang senador. Ayon kay Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez, dagdag pasakit para sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang pagtatago ni Bato. Nananawagan din ang grupo na makiisa sa tinatawag nilang People's Manhunt para sa senador. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Walang pag-atake na naganap sa Senado. Yan ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng naunang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw din ng palasyo ang mga lumulutang na usapin tungkol sa pagkapalit ng liderato ng DILG. Yan ang umaaringkadang balita ni Christian Bascones.
11: At sa lahat ng mga Pilipino,
2: sinalungat ng palasyo ang mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa naganap na bulo sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pag-atake na naganap.
12: The Senate is under attack. Was under attack.
11: Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news. Not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
2: Ayon kay Castro, dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kaganapan sa Senado at sa pagtakas ni Senator Bato habang nakapaligid ang mga pulis sa bisinidad ng Senate compound. Kaya lumutang ang mga panawagang tanggalin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla at palitan ni dating Senator Antonio Trillanes IV o former Interior Secretary Benhur Abalos. Pero ayon sa Malacanang, maayos at buo pa rin ang tiwala ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete sa ngayon. Magugulit ang nataon ng kaguluhan habang ipinapadala ang mga articles of impeachment sa Senado kung ang Gen Z ang tatanungin.
13: On my personal view, parang very staged na mula nung sa Senate ko, no, yung pagpapalit ng leadership in timing with impeachment. So parang very well staged.
14: Itinakas. Kasi sa sobrang dami niyang connection.
15: I think itinakas siya. Because kasi parang impossible naman coincidence if may barila na naganap doon sa part na yon, na tapos biglang nawala si Bato na out of nowhere nawawala siya.
2: Paliwanag naman ni James Monilla, legal assistant ng National Youth Commission, mas mulat na at nakatutok ang Gen Z sa mga kaganapan sa bansa, lalo na sa politika. Dahil ramdam din nila ang mga epekto nito sa bayan.
16: Hindi po kasi natin ikakaila na talagang may isip ng mga tao, specifically the Gen Zs, na parang politically motivated. Unang-una ang paglipat ng liderato sa Senado at ang muling pagpasok ni Senator Bato de la Rosa.
2: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Hinihikayat ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo ang ombudsman na suspindihin na rin ang mga responsable sa pagkawala sa Senado ni Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Attorney Domingo, kung pagbabasehan ang rule of law, dapat tinutugis na ng ombudsman ang ilang senador na dawit sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong Miyerkules. Tanging sa paraang ito lamang anya magiging maayos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin si Domingo na dapat magmula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na ipaaresto si Senator De La Rosa.
17: At pursigiin na nila, may pending warrant of arrest kay Bato, nagtatago siya. At in the meantime, what I'm trying to find out is what yung ating meron tayong presidential decree on 1829, which was passed January 16, 1981, on obstruction and apprehension of prosecution of criminal cases. Dapat kasuhan na ng ombudsman. After all, that is under his charter, no? Oo. Yung ombudsman ay may kapangyarihan under Republic Act number 6770 na wala yan. Hindi naman impeachable officers po yung mga senador. Dapat yung merong participation sa pag-aklas ni Bato at pagpunta niya, balik niya sa Senado that time at day, dapat patasan na po ng criminal cases against these people.
0: Kabataan Party List Representative Renee Co itinalaga bilang spokesperson ng House Prosecution Panel. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangada Balita.
18: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
19: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
28: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
28: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Mahigpit na magbabantay ang isang human rights group sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilalim ng bagong Senate majority. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ni Attorney Anacleto Lacanilao III, convener ng Duterte Panagutin Campaign Network, na mababa ang tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ng Senado. Mahirap anyang pagkatiwalaan ang mga senador dahil sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang linggo sa Senado kung saan hinayaan nilang makaalis ang isang pugante. Sinabi rin ni Lacanilao na walang abilidad na mamuno ang kasalukuyang Senate leadership na tinawag niyang virtually DDS.
1: Alam naman natin yung mayorya ngayon is virtually DDS. Talagang kakampi sila ni VP Sara. They don't want any trial. Gusto nila i-delay to o maglaho na to. Kaya every step of the way, binabantayan natin yung gagawin ng Senate. Eh. Kasi may mga threats na mag-motion to dismiss.
0: Itinalaga na mababang kapulungan si Kabataan Party List Representative Renee Co bilang isa sa mga magiging tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Yan ang umaangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
3: Kasunod ng pulong ng 11-member prosecution panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ay itinalaga bilang isa sa mga tagapagsalita ng grupo si Kabataan Party List Representative Renee Co. Malugot itong tinanggap ni Congresswoman Co kasunod ng closed-door meeting ng mga House Prosecutor sa Kamara. Aniya, kabilang sa mga tinalakay sa closed-door meeting, ang mga hakbang at paghahanda ng prosecution panel kasama ang mga private prosecutors na tutulong sa gagawin pag-uusig sa kaso. Gate ni Co, hindi lamang siya ang magiging boses ng House Prosecution Panel dahil may iba pang miyembro ng mababang kapulungan ang makakasama niya na magsasalita para sa Kongreso.
4: Yes po, this representation representing the youth, isa po siya sa mga spokesperson and aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
3: Para kay Representative Co, hindi lamang impeachment ang dapat malaman ng bawat Pilipino, kundi may paliwanag lalo na sa mga kabataan kung bakit humahantong sa impeachment.
4: Pinag-aralan natin yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung konsultasyon natin sa mga kabataan, ano bang gusto nilang makita no, sa proseso na ito, paano ba gusto nila yung mga panawagan nila para sa pagpupondo ng serbisyo, mareresolba dito sa nakikita nating paglilitis, paano ba hinandle ng OVP no, and ng Secretary of Department of Education yung confidential and intelligence funds.
3: Nagtapos si Co bilang cum laude sa UP Diliman at pumasa sa bar exam nito lamang 2023 at naging aktibo rin sa pagtataguyod sa karapatan ng mga kabataan.
4: Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon no, ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan.
3: Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Samantala, kumustahin natin ang opinyon ng Kamara kaugnay sa mga nangyari ngayon sa Senado at mga plano ng mababang kapulungan ng Kongreso. Makakausap natin si Iloilo, First District Representative Janet Garin. Magandang gabi po, Congresswoman Garin, and welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi rin sa iyo, Ninya, at magandang gabi sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood.
0: Congresswoman Garin, ang dami po nga nangyayari ngayon ano, sa Senado. Ano po ang reaksyon ninyo na nanatili si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President?
5: Well, ang mga bagay na yan ay desisyon ng Senado. So yan ay nirerespeto natin. The Senate has their own reasons no, for selecting a Senate President. Although yun nga, sa mga nangyayari, tila hindi pa ganun ka-establish yung liderato ng Senado. And ang panalangin ng natin ay sana hindi maapektuhan ang ating trabaho. Kakibat na dyan yung mga batas na kailangan naming ipasa. At of course, nakita naman natin kanina, they convened as an impeachment court. At dapat nga mag-proceed dito sa impeachment trial. Not because we're siding with any of the camps, but most specifically because trabaho natin yan at obligasyon natin yan sa sambayan ng Pilipino.
0: Mm-hmm. Are you confident po na magiging politically neutral ang Senado dahil may mga nagsasabi naman ano, na mas Duterte friendly raw ang majority, Congresswoman Garin?
5: Well, that's a challenge that the Senate President, Senator Alan Cayetano, has to hurdle. Kaakibat ng kanyang posisyon at ng kanyang katungkunan na inahawakan ngayon ay maipakita yung kanyang neutrality o yung kanyang being impartial in presiding over an impeachment court.
0: Congresswoman si Naomi po ito, kanina po ay nagsalita na po yung palasyo at sinabi po nila na the Senate was not under attack. Sa inyo pong pananaw, at any point in time, was the Senate under attack?
5: Sa nakita ko sa mga balita, no, and nakita ko anong nagla-live at nagulat yung lahat, eh klarong-klaro po na hindi sila under attack. However, sa pananaw ko lang, sa personal ko na pananaw, eh matatawag nating nagkaroon ng maraming mga fake information at nagresulta nga sa pagkakuryente ng ating mga kasamahan sa legislatura.
0: Napanood niyo po ang mga nangyari sa Senado. Sabi niyo nga po at kasabay niyo kami sa mga nagulat, no, doon sa mga pangyayari last week. Ano naman po ang masasabi niyo diyan? Does it you know, in any way undermine tuloy ngayon yung credibility ng Senado? Dahil kanina nga sa mga balita, no, nakita naman natin yung reaksyon ng iba na feeling nila medyo nawala ng tiwala ang publiko sa Senado ngayon pagkatapos makatakas or makaalis sa Senado ni Senator Bato, at ngayon ay no-show siya nang mag-convene ang Senate Impeachment Court.
5: Well, nagsalita naman si Senator Bato. Nakita natin sa kanyang interview paano nangyari yung mga ganoong taganapan. Pero ngayon, dito naman tayo sa usaping, why did this happen to Senate? Bakit nagkaroon ng mga pagpapaputok, no? Na hindi lang isa, kundi 35 or 37 shots. But prior to that, patuloy kasi na may mga nagsasabi na ito iaatake ang Senado. Now, it brings us to the fact that the public has to know. Kaya napaka-importante kung sino man yung nagpakalat ng mga maling impormasyon na huhulihin si Senator Bato. Narinig natin yon sa mga ilang pronouncements. Mm-mm. At yun nga, yung mga sinabihang apat na mga senador na kailangan nga nilang lumaban kasi ila-lockdown, no? At nasa peligro yung kanilang buhay. Of course, they would know who informed them of such information. So napaka-importante at napakahalaga na matumbok yan. Kasi yung mga naging source ng fake information or fake news ay nagresulta sa pagkakuryente ng ilang opisyal ng ating national government. At hindi na dapat yan maulit, no? Kasi nga naging trend ang fake news. Parang yun yung mga legitimate information. And even legitimate media practitioners are being drowned by fake trolls and fake bloggers. Kaya nga itong problema na ito, maski sa kalusugan, ang daming nabibiktima nito. Eh ngayon nga, nagpaputok. Eh paano kung may nasaktan? Babalik tayo dahil lang dun sa mga peking balita na ipinakalat.
0: Congresswoman, nabanggit niyo na din po si Senator Bato. May epekto po ba sa impeachment itong kanyang pagiging MIA?
5: Well, oo. Kasi napakahirap bumoto kung wala ka doon, no, sa lahat ng mga pagbinid. And of course, if the Senate convenes an impeachment court, medyo mahirap, no, kapag i-allow ang virtual voting or virtual decisions, kasi iba pa rin kapag nakikita mo yung mga testigo at yung mga akusado base doon sa kanilang body language, no, sa pagsagot ng mga katanungan. You can identify false witnesses, you can also identify false testimonies, and you can identify whether masyadong defensive yung inaakusahan. Kaya napaka-importante na yung mga bagay-bagay na ito should be face-to-face, no? So may epekto in terms of the representation of Senator Bato, tsaka andyan din yung kanyang mga legal battles na kinakaharap, no? So medyo may epekto yan sa sarili niyang desisyon. But for the other members of Senate, I believe they will act according to what is the truth based on the information and the testimonies that they will be accepting. And moreover, medyo iba kasi ang panahon ngayon, nakabantay ang taong bayan.
0: Mm-mm. At sabi niyo nga, no, medyo mahirap yung posisyon ngayon na MIA si Senator Bato, at yung may move kasi na payagan siyang makaboto kahit ano, eh virtually, eh. So kung ganito nga, ganun ka importante kahit isang boto ngayon, as you can see, very thin yung line, ano, between majority and minority. And of course, you yourself, you know, numbers, it's a numbers game at the end of the day. Yung Magic 16 po na sinasabi na super majority for the conviction of the VP. Do you think, you know, this will ever happen? Or is it something na mahirap nang mangyari po?
5: Well, napakaaga pa para husgahan natin ang ating mga senador, no? I believe that all of them will be very conscious about the people listening to what will be presented what will be the answers and what will be the evidences. Kaya nga napaka-importante na nag-proceed na bilang impeachment court ang Senado. At ngayon, everybody is looking forward to the presentation of evidences and witnesses. From there, syempre makikita natin kung ano yung mga dapat buksan na hindi namin kayang mabuksan at yung mga digging deeper into other evidences. Kasi minsan may mga nagsasabi, kagaya si Senator Tillanes, he was saying this is just the tip of the iceberg. So kailangan natin makita yan kung totoo ba hindi. Kapag naging totoo that it is only the tip of the iceberg, napakahirap ng isang senador para i-acquit yung akusado. Pero pag naipakita naman na walang basan, kaya napaka-importante yung appearance, of course, ng Vice President so that questions will be answered and the further evidences, if presented, will be refuted.
0: All right, maraming salamat po, Iloilo First District Representative Janet Garin. Salamat po.
5: Maraming salamat ninyo. Dagdag ko lang ha, sa Kongreso, ang daming nakiusap na mag-secret balloting. No, hindi pwede yan kasi dapat panindigan mo yung boto. Yung iba naman, pwede bang Zoom, no? Pwede bang virtual voting kasi hindi sila nakikita ng mga nag-hearing. Hindi rin inalaw because it's a very important vote at dapat buong-buo ka doon sa decision mo. Kaya hindi namin inalaw ang virtual voting, hindi rin namin inalaw yung secret balloting.
0: All right. Maraming salamat, Congresswoman Janet Garin.
5: Maraming salamat. Blessed Monday.
0: Tinututulan pa rin ang abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tawaging pugante ang senador dahil sa ginagawa niyang pagtatago ngayon. Giit din niya, wala siyang ideya kung nasaan si de la Rosa ngayon. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda.
6: In accordance with the respect.
7: Tahas ang sinagot ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi pugante ang kanyang kliyente at giit pa rin nila na hindi nagtatago sa batas ang senador. Matapos nga umis ka po noong nakaraang linggo sa Senado, hindi na nagpakita si Bato kahit na anino pa nito.
8: And kami ang lagi namin ididiin ay hindi po pwede maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant at wala namang local charge sa kanya.
7: Ang kanyang mga abogado, wala rin daw ideya sa kung saan siya nagtatago hanggang ngayon.
8: Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga pinatid. We did not know when he was coming in and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya.
9: Last Friday,
7: kinontra rin ng kampo ng senador ang tungkol sa Section 17 ng Republic Act 9851 na iginigiit ng maraming law expert na nilalabag ng senador.
9: At malinaw na malinaw po doon na wala pong intensyon yung legislatura noon na naipasa sa ibang bansa at maging enforcement mechanism ang batas na ito para sa ICC. Lilinawin ko po, ang malinaw na malinaw sa Senate deliberations ay gumawa tayo ng batas against crimes against humanity and other similar crimes para litisin dito.
7: Dagdag pa ni Bondoc, questionable rin ang paglalagay ng Department of Justice kay Senator Bato sa lookout bulletin order at hindi agad makakalabas ng bansa.
8: Yeah, but this is based on what law? I respectfully ask them, based on what law? Is there a whole departure order? Because that has been settled in many cases, in the Arroyo cases, kung sino lang ang pwede mag-issue ng whole departure order. Diba? I think that was Arroyo versus Dilip. So, you cannot impair the right to travel without a whole departure order issued by the proper court.
7: Sa session naman kanina, nabanggit ni Senator Robin Padilla na nagtatago si Senator Bato dahil umano sa kidnapping. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Humingi po tayo ngayon ng pananaw mula sa isang legal expert sa nangyari ngayon sa Senado.

0: Nakapanayam natin ang ultimate star na si Jenelyn Mercado at agad tayong humingi ng update sa kanyang album Under Star Music ng ABS-CBN.
1: Happy ako na gagawa ko ng music, Under Star Music, at excited ako na i-release ang isang buong album.
0: Noong nagsisimula si Jenelyn Mercado sa industriya, pumatok ang kanta nitong Kahit Sandali. Sa paparating niya na album, bibigyan kaya nito ng bagong rendition or flavor para sa kanyang mga fans.
1: Hindi ko siya ni-remake, walang ganun. Pero gumawa kami ng parang ganun yung tema.
0: Samantala, matagumpay na nagtapos ang teleserye nila ng asawang si Dennis Trillo, Ang Sanggang Dikit. At agad naman nating tinanong si Jenelyn kung may dapat pang abangan ulit na teleserye siyang gagawin.
1: Sa ngayon, hindi pa siya pwedeng sabihin.
0: Bilang matagal na sa industriya, may say na nga ba si Jenelyn sa mga proyektong kanyang tinatanggap?
1: Pwedeng mag-suggest, pero syempre desisyon pa rin ng network kung ano yung gusto talaga nilang ipagawa sa akin.
0: Samantala, sa nauusong collab ng mga networks ngayon, if given a chance, bukod sa recording, ang tanong, game kaya si Jenelyn na gumawa ng project sa Kapamilya Network?
1: Why not? Oo naman, syempre gusto ko rin makasama yung mga kapamilya, diba? Lalo na ngayon, parang nasa isang network na rin tayo at magkakasundo na lahat.
0: Matatandaan, isa sa OG si Jenelyn Mercado sa mga artistang nagsimula sa reality competition on TV. Ano kaya ang maipapayo niya sa mga artistang nagmumula din sa mga reality shows?
1: Huwag silang matakot mag-explore. Yung craft nila talagang kailangan inaaral pa rin. Kahit na magaling na dito sa craft na ito, kailangan, diba, palaging may bago. Lagi silang mag-update. Importante yung pakikisama sa mga tao.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Naomi and Nina.
2: Maraming salamat, Joy!
0: Salamat!
2: Thanks, Joy! Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangga.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: Nagbigay ng pag-alis sa Senado ng tinaguriang pugante na si Senator Bato de la Rosa, makakausap natin si former PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita.
1: Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyong mga tagapakinig.
0: Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan na may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato?
1: Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun. At konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero, you know, yung tanong naman kung paano hulihin ang si Senator Bato, well, that's, kaya ng PNP yan, kaya ng NDI yan. They have more than enough resources to do their job. They just have to focus on it and they have just to replan it and do it more effectively next time.
0: Okay, naniniwala po ba kayo na valid ang arrest warrant ng ICI kay Senator Bato at gano'ng kahalaga na maaresto na siya sa lalong madaling panahon?
1: Regarding po sa validity ng warrant, I don't think that there's any question about that kasi parehong warrant po yan nung ginamit kay former President Duterte. And until now, walang kahit na isang korte ang nagsasabi na valid ang warrant na yun. So I think this is a valid warrant, okay? On the question kung gaano kahalaga na ma-implement yan, I think tanda natin, yan ay mga obligasyon natin sa mga international treaties, okay? Yan ay mga bagay-bagay na dala ang, hindi lang yan isang papel na just a piece of paper, it has to mean something. And kaakibat niyan ang ating commitment sa ating international commitment natin sa mga bodies na kung saan tayo ay mga signatory. So I think depende na sa gobyerno natin ang pag-assess kung gaano ka-urgent yan at kung gaano kabilis na dapat ma-implement yan.
0: At sabi niyo nga ay pag-implement lang po ito ng isang strict law enforcement operation. Sa pananaw niyo po bilang isang strategist, naging malaking security failure ba ang nangyari sa Senado kaya po siya nakapuslit?
1: May mga bagay lang po siguro hindi nakita or may mga bagay lang po talaga siguro na hindi na na-control kaya hindi na i-serve ang warrant at nakaalis ang target ng subject ng warrant of arrest na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na failure na talaga. Pero may mga dapat lang siguro i-adjust sa sunod.
0: Okay, General Torre, marami sa publiko ngayon ang nagpapahayag ng panghihinayan na sana kayo pa rin daw ang PNP chief na kung under ninyo itong nangyari na to ay hindi makakatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Hinahanap daw nila yung Torre style kumpara raw sa pamamalakad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ano po ang reaksyon ninyo sa ganitong sentimento ng iba sa publiko?
1: Ako ay nagpapasalamat sa kanilang tiwala at suporta sa aking kagayahan. Pero sa ngayon naman po, I think marami naman po dyan ang kaya rin namang i-implement yan. Baka kailangan lang silang bigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang galing at mabigyan ng pagkakataon na i-see through ang trabaho na ito, i-implement ang trabaho na ito.
0: Kung may unsolicited advice kayo ngayon kay Secretary John Vic, ano po yun?
1: Hindi naman sa kay Secretary John Vic, I think he is more than competent to do this job. Ang sa akin lang naman is sa lahat ng mga involved dito na let's just think about the institutions. Hindi dapat tingnan na ito ay isang personal na bagay, personal vendetta. And at the very least na dapat tingnan si ito, hindi ito isang revenge, kundi ito isang operation of law. Institutional na nakatayari ito, processes ng bansa, processes ng international commitments natin. At dapat, the interest of the country should take precedence over the interest of anything.
0: All right, maraming salamat sa inyong panahon, GM Nicolas Torre III. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi rin po, maraming salamat.
2: balikkulungan ng isang lalaki matapos na maaresto sa bahay nito at mahulihan ng hinihinalang shabu sa Barangay Payatas, Bagong Silangan, Quezon City. Ang suspect na pag-utusan lang daw na ihatid ang nakuhang droga kapalit ng pera. Yan ang marga ng balita ni Lestor Aler.
3: Ikaw ay naaresto sa alang pag-iingat o bibenta ng ilegal na droga.
4: Huli sa kinasang buy-bust operation sa 59 anyos na lalaking ito sa sarili niyang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Mag-aalauna ng hating gabi kahapon ang isigawa ng mga tauhan ng Payatas, Bagong Silangan Police Station ang operasyon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sinasabing nagtitinda ang suspect sa bahay nito ng illegal na droga.
5: Right after ng briefing namin, nag-dispatch na kaagad kami papunta dun sa sinasabing area kung saan nagbebenta ng illegal drugs itong ating suspect. Talagang discreetly, harapan ng bahay niya o mismo dun sa loob ng bahay niya, nagaganap yung transaksyon.
4: Narecover sa suspect ang 25 gramo ng umani shabu na may halagang 170,000 pesos, buy bust money at isang cellphone. Lumalabas naman sa records ng pulisya na dati nang nakulong ang suspect noong 2019 dahil sa illegal na droga at illegal gambling noong 2022. Depensa ng suspect na hindi sa kanya ang droga at ipinahatid lamang ito sa kanya. Inaalam naman ng pulisya kung sino ang parokyano ng suspect at saan nanggagaling ang ibinebentang droga.
5: Until now, iniimbestigahan pa rin po namin kung saan yung mga area of operations nitong nasabing suspect natin na ito at kung saan siya kumukuha ng mga ibinebenta niyang drugs.
4: Muling maharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakilahok ang mahigit kumulang 1,000 runners at bikers sa katatapos lamang na anti-bullying fun run sa Pasig nitong weekend. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
6: Nakilahok ang mahigit 1,000 runners, bikers at fitness enthusiasts sa ginanap na takbo at padyak laban sa bully sa Parklinks Estate sa Pasig nitong weekend. Pinangunahan ito ng The People's General Foundation kasama si dating Philippine National Police Chief at ngayon MMDA General Manager na si General Nicolas Torre III. Nang rumatsada ang mga bikers bago sinanda ng mga runners para sa 10K, 5K, 3K at 500 meter dash na nilahukan ng mga bata at senior citizens. Kabilang sa mga sumabak sa takbuhan, ang 60 anyos na si Aida Silvestre mula Pandacan, Maynila. Tinapos ang 10K run bilang suporta sa kampanya kontra bullying.
7: Para ma-exercise ang katawan ko lang, para lalo na makasang katawan ko.
8: Oh, at saka para pag-suporta kontra bullying.
6: Nakiisa rin sa aktibidad ang dating PNP spokesperson na si Police General Jean Fajardo.
9: Gusto nating suportahan yung mga advokasya ni General Manager Yusek Nick Torre.
10: Alam natin, marami tayong kakanasan pagdating sa mga bully, hindi lang sa mga eskwelahan, pati na rin doon sa mga working environment.
6: Ayon kay General Torre, mahigit 20% ng mga estudyante edad 17 hanggang 24 ang nakararanas ng bullying at kabilang umano ang Pilipinas sa may mataas na kaso nito sa buong mundo.
11: Kailangan na talagang baguhin because nakakasira na ating future yan.
6: Samantala, wala namang direktang sagot si Torre kaugnay sa mga usapin sa Senado at sa mga nagva-viral sa social media. Sa halip, sinabi nitong nakatuon siya ngayon sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko sa EDSA. Ito na ang 2nd installment ng takbo at padyak laban sa bully, bike and fun run kung saan tumanggap ng medals at cash prizes ang mga nagwagi. Ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako si Naomi Tiburcio para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
12: Patay! NBI driver na naaresto matapos ang pamaril sa Senado nakapagpiansa positibo sa gunpowder nitrates. Beanie, nasa kamera.

0: Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Senado kung saan nag-convene o nagpulong na sila bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa kabila ng ugong na may palitan na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senate ng Papagol, RG Cruz. RG, natuloy ba yung usap-usapang kudeta?
1: Alvin, hanggang sa mga sandali bago ang sesyon, inaabangan kung tatagal ba ng mahigit isang linggo si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President, o mahigit isang linggo si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero pag sisimula ng sesyon, siya pa rin ang pumukpok ng gavel at siya rin ang nanumpang presiding officer.
2: Solemnly swear.
1: Sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, formal nang nanumpa ang mga senador sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer.
2: I will do impartial justice. According to the Constitution.
1: At mga senador bilang senator judges.
2: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
3: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
2: So help me God.
1: Formal na rin pinisenta sa korte ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa patakaran ng Senado, pinadalhan na ng impeachment court ang bisa ng summons para humarap sa korte sa petsang tutukuyin pa lang. Binigyan rin siya ng 10 araw para sagutin ang Articles of Impeachment pagkatanggap nito. At may 5 araw naman ang prosekusyon na sagutin si Duterte pagkatanggap ng tugon ng bise. Maaaring maghain ng sagot electronically. Sa isang pahayag, sinabi ng mga abogado ni Duterte na maghahain sila ng tugon nang naaayon sa saligang batas at iba pang rules, pero hindi na nagbigay pa ng dagdag komento bilang paggalang sa proseso. Magtatakda rin ang pre-trial at magtatakda rin ang petsa kailan ang trial proper ng korte. Tiniyak ni Cayetano na katuwang ang minorya maghahain sila ng schedule ng paglilitis na makakapagtrabaho pa rin sila bilang mababatas.
2: We will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work.
1: Doon na sinuspinde ang impeachment court. Natuloy ang pagpupulong ng impeachment court kahit hindi mamatay-matay ang usapang mapapalitan si Cayetano, na ilang sandali bago magplenaryo ay tinawag niyang chismis lang. Binaliwala niya rin ang mga panawagang mag-resign. Anya, 2023 pa sinimulang atakihin ng Senado sa charter change at binubuhay umano ito ngayon para gawing regional ang Senado na posibleng maging dahilan para maging rubber stamp o sunod-sunuran ng Senado.
2: Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control.
1: Inamin naman ni Zubiri na sa Senador Sherwin Gatchalian ang pambato niyang Senate President. Natanong naman si Gatchalian kanina sa ugong na posible siyang Senate President.
4: Can you call it a fail coup? Can you just say this is my candidate for
5: Senator Zubiri?
6: Well, nakita niyo naman yung proceedings. Mm-hmm. Na, yung proceedings will speak for itself.
5: Mm-hmm. So wala na hong Senate leadership change?
6: Well, nakita niyo nga yung proceedings. No? Uh-huh. So I think that will speak for itself.
1: Sa regular namang sesyon ng Senado, sumali sa minorya sila Senador Miguel Zubiri at JB Ejercito na tinanggihan ng alok na maging majority leader.
7: With what is happening all over, I think I'll be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. For now, Mr. President, I'll be with the minority.
2: Okay.
7: But again, I would like to thank you for that and for the respect, and we will all still be friends, no matter what.
2: And I also understand, I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends despite the political divisions or the nomenclature of who is in the majority or the minority.
8: Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Ms. President.
1: Ito na ang naging basihan ng partihan ng pwesto sa Senado pati mga komite. 23 senador ang present, absent uli si Senador Ronald De La Rosa. Nagbitiw naman si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na pinalitan ni Jose Luis Montales na Secretary General din ng Kamara ng House Speaker si Cayetano. Alvin, nagsimula naman na ang reorganisasyon ng Senado. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda pa rin ang chairman ng Committee on Culture and the Arts at bagong chairman ng Committee on Basic Education. Si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairman ng Ways and Means, Sustainable Development, Goals at Energy Committees. Balik kay Senator Bongo ang Committee on Health at siya pa rin ang chairman ng Committee on Sports. Si Senator Joel Villanueva ang chairman ng Higher, Technical and Vocational Education. Balik kay Senator Jinggoy Estrada ang National Defense at tadagdagan pa ng Games and Amusement Committee. Retain naman si Senador Robin Padilla sa Public Information at Cultural Communities. Napunta naman kay Senador Rodante Marcoleta ang Public Services at kanina nga sinabi ni Senate President Cayetano na pinagpipilian nila si Senador Marcoleta at si Senador Pia Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal bukod sa mga iba pang pwede nilang investigahan. Alvin?
0: RG, paglilinaw lang, ngayong umusad na ang Senado sa impeachment court, ang ibig bang sabihin nun, nakatali na tayo kay Senate President Alan Peter Cayetano o pwede pa rin yung mabago habang nagtutuloy-tuloy ang impeachment court?
1: Naitanong ko yan sa isang senador na hindi ko na lang muna mapapangalanan dahil hindi ako nagpapaalam na iko-quote ko siya. No? Pero ang pwede lang magpalit sa presiding officer, dahil nga ang presiding officer ay ang Senate President, ang pwede lang magpalit ng Senate President ay yung Senado kapag nakaregular na sesyon siya bilang isang batasan o legislature. Hindi pwedeng palitan ng impeachment court ang Senate President habang siya ay nakaupo bilang impeachment court. Tandaan ng latin ano, na base sa congressional calendar, ang sine die adjournment ng Senado at ng pati na rin ng Kamara ng first regular session ng 20th Congress ay sa linggo or week ng June 5. So habang may regular na sesyon ang Senado bilang isang batasan, bilang isang legislature, pwede talaga silang magpalit. Pero hindi silang pwede magpalit bilang isang impeachment court.
0: So ibig sabihin, hanggat nagre-regular session sila, pwede na magkakaroon ng tangka na agawin ang liderato. Kumbaga hindi mawawala ang posibilidad na yon, pero not during the time na mayroong hearing sa impeachment at sila impeachment court.
1: Kumbaga, Alvin, hindi pwedeng habang naka-impeachment court sila, halimbawa nag-hearing sila, andun na si Vice President, andun yung defense, andun yung prosecution, biglang may magkukudita, hindi pwedeng doon mismo sa impeachment court. Bagamat parehong tao lang naman yung involved, ano? Kailangan mag-session muna sila ulit bilang Senado. At meron nga silang regular na session hanggang dun sa week ng June 5. So, kanina nga, sinabi naman din ni Senate President Cayetano that he survived today by the grace of God. So, hindi naman din mawawala talaga yung threat na yun habang nandyan at hindi pa naka-adjourn sine die ang Senado bilang isang legislature or batasan. Alvin?
0: Malinaw at maraming salamat, RG Cruz. Wala pa rin pong impormasyon kung nasaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang ayaw sabihin ni Senador Robin Hood Padilla kung kasama nga ba niya si De La Rosa nang umalis sa Senado nung nakaraang linggo. At live mula sa Senador Capitol, Victoria Tulad. Victoria, anong sabi ni Senator Robin Padilla?
9: Alvin, ayon kay Senador Robin Hood Padilla, nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y kidnapper kaya umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayaw namang kumpirmahin ni Padilla kung kasama ba siya ni de la Rosa nang siya ay umalis. Dumalo si Senador Robin Hood Padilla sa sesyon ng Senado ngayong Lunes ng hapon. Ilang araw matapos niya umanong samahang umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa madaling araw ng Huwebes. Tumanggi si Padilla na kumpirmahin ang impormasyong nanggaling sa ulat ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ng Senado.
10: Tayo na lang po natin yung investigation. Siyempre po kasi may official na investigation. Siyempre, magdala po yun sa otoridad. Kasi ako, buwi lang ako ng bahay. Tatlong araw na akong nahanap ng asawa.
11: So move, Mr. President.
9: Matatanda ang sinamahan ni Padilla na mag-overnight si De La Rosa sa Senado noong nanatili siya sa gusali. Sabi niya, nagtatago si De La Rosa mula sa tinawag niyang kidnapper, pero di na nagbigay ng dagdag detalye.
10: Hayaan mo na yung mga lawyer na maglaban-laban niya. Basta ako, bato, ayaw niyang makidnap.
9: Para sa kanya, mas mabuting nasa Senado si De La Rosa, pero wala umano siyang magagawa kung gusto niyang umalis. Itinanggi naman ni Padilla ang alegasyong nagpunta sila ni De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Pinabulaanan din niyang sumakay si De La Rosa sa isang yate para makatakas. Kumpiyansa si Padilla pati ang abogado ni De La Rosa na hindi siya aalis ng bansa.
5: Bakit, sir?
10: Mahal niya ang Pilipinas.
5: Can you assure na hindi siya aalis ng bansa?
12: Of course, I cannot assure anything. Okay. I did not even know he was coming here. I think this is intentional on the part of Bato to keep and safeguard his loved ones.
9: Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na itinuturing ng person of interest si Padilla, pati si Senate President Alan Peter Cayetano, sa pagkawala ni De La Rosa. Wala umanong magagawa si Padilla tungkol dito at rerespetuhin niya ang proseso. Sagot naman ni Cayetano.
13: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na marili, tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign.
9: Samantala, tinanggap ng opisina ng Senate Secretary Lunes ng umaga ang Order of Preventive Suspension laban kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at ang sabina para sa CCTV footage. Nilinaw ni Cayetano na hindi sila tumanggi na tanggapin ang mga dokumentong ito noong Biyernes, May 15.
13: Wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday, wala naman official na pwedeng tumanggap. It's not true na walang CCTV. Secretary John Vic called me, yun ang una niyang hiningi, secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap, two copies. Sabi ko, gumawa kayong two copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng two copies.
9: Naghahanda naman ang legal team ni De La Rosa para sagutin ang komento ng Office of the Solicitor General sa kanilang very urgent manifestation para pigilan ng Korte Suprema ang pagpapaaresto ng ICC sa senador. Iginiit din ng kampo ng senador na hindi siya pugante at dapat sa Korte sa Pilipinas manggaling ang arrest warrant.
12: We maintain that you cannot be a fugitive if there is no lawful charge against you.
9: Isang resolusyon naman ang inihain sa Kamara para hikayatin si De La Rosa na sumuko sa ICC. Ang palasyo, sinabing dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Nanindigan din ito na hindi inatake ang Senado.
14: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
9: Sabi pa ni Castro, nakadidismaya ang pagtakas umano ni De La Rosa kahit na nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Iginiit din niyang hinarang ang NBI sa paghahain ng warrant laban kay De La Rosa noong May 11.
14: There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas.
9: Dati nang sinabi ni Cayetano na dapat manggaling sa local court ang isang warrant of arrest.
15: Alvin, sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pag-uusapan pa nilang mga senador kung papalitan ba si Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Sabi ng mga kawangin ng OSAA ay nandirito si Aplasca kanina. Iginiit naman ni Cayetano na hindi sila inabisuhan ng GSIS na may mga tauhan ng NBI na magbabantay noong May 13 sa Senate Building o sa gusali ng GSIS. Para kay Cayetano, ang dapat investigahan ay ang DOJ at ang NBI. Alvin?
0: Maraming salamat, Victoria Tulad.
16: Matipid naman ang reaksyon ng Pangulo nang tanungin tungkol sa mga pangyayari sa Senado. Pero nakamonitor anya siya sa mga nangyari sa mataas na kapulungan.
17: Well, I saw what happened last week. Yeah.
18: But today, it appears that there might be a new leadership at the Senate.
17: I guess we'll just have to wait and see.
16: Samantala, nakalaya na ang driver ng National Bureau of Investigation na idinadawit sa pamamaril sa Senado noong Huwebes. Nakapagpiyansa ng 80,000 piso ang suspect para sa umuroy paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at 36,000 pesos naman para sa reklamong direct assault. Naakusahan siya ng pamamaril sa Senado pero wala namang nakuhang armas mula sa kanya nang arestuhin. Positibo siya sa gunpowder nitrates pero giit ng pulisya. Hindi conclusive ang resulta ang magsisilbing corroborative evidence sa investigasyon. Una na ring sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi operatiba ng NBI ang suspect kundi isang volunteer driver.
19: Patay ang isang lalaking nag-amok sa Pasig City matapos barilin ng umaawat na pulis. Nakuha na naman ng CCTV ang paghabol at pananaga ng suspect sa mga dumaraan na motorista. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
20: Umlingaw-ngaw ang putok ng baril sa Apolinario Mabini Street sa Pasig City Linggo ng umaga. Nagpulasa ng mga motorista. Ilang saglit pa, isang rider ang nakita sa CCTV na hinahabol at tangkang tatagain ng nag-aamok na lalaki. Pagdating sa intersection, pareho silang bumagsak sa kalsada. Kasunod nila ilang rumisponding pulis.
21: Sa intersection ito, tuloy ang nadakip ng mga pulis ang suspect na nagtamo na ng isang tama ng baril sa katawan. Ayon naman sa barangay na rumisponde, umabot din ng halos isang oras ang mabigat na dali ng trapiko dito sa kalsadang ito dahil sa insidente.
20: Kuwento ng ilang nakakita bago ang tagpo, hinabol at tinangkaring tagain ng suspect ang ilan pang motorista, pati na ang nakipagbunong pulis.
22: Nangamba ng mga tao, parang wala siya sa sarili.
23: Hanggang sa mahawakan niya sa pa yung ating kapulisan, hanggang sa madapa. Ang ginawa naman ng ating kapulisan, pinagsisipa yung tao hanggang sa makatayo, pero andun pa rin, hawak niya pa rin yung kanya patalim. Wala nang nagawa ang kapulisan, kundi ganun na nga. Kaputukan siya.
24: May imminent threat na sa buhay ng ating pulis. So, virtue of self-defense, at nung natumba na yung pulis natin, tinataga pa siya ng itong suspect.
20: Ayon sa mga otoridad, maayos na ang lagay ng sumemplang rider habang dead on the spot ang suspect na hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan.
23: Talagang ligaw lang siya rito, ligaw lang. Hindi siya residente ng Kanyuga, hindi siya residente ng Sagad, hindi rin siya residente ng Kapasigan.
20: Kasalukuyang nasa isang puninarya ang labi ng suspect habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang dahilan ng pag-aamok nito. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
19: Patay ng isang jeepney driver habang kritikal naman ang pamangkin na isang retiradong pulis matapos magbarilan sa Batangas nitong Biyernes. Personal ang sinasabing ugat ng away ng dalawa na nagsimula pa umano noong 2018. Babala po sa sensitibong video na inyong mapapanood. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
25: Biyernes ng hapon nang magtagpo sina Alias Miliano, isang retiradong pulis, at tsuhin niyang jeepney driver na si Alias Ruben sa compound ng kanilang pamilya sa Barangay Castillo sa Padre Garcia, Batangas. Hindi dinig sa CCTV, pero ayon sa otoridad, nagtatalo ang magkamag-anak. Hanggang sa maya-maya, tila mas uminit ang away at nauwi sa barilan. Nang matigil ang komosyon, sabay umalingaw-ngaw ang iyakan at sigawan. Bulagta si Ruben na kalaunay dineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Sugatan naman si Miliano na tinamaan ng bala sa dibdib, balikat, tagiliran at binti. Sa investigasyon, lango umano sa alak ang dalawa.
26: Actually, meron na po silang hidwaan way back 2018 pa po. So meron na po silang misunderstanding po. Nag-umpisa din po sa inuman, simpleng biruan. Yun lang po yung according po sa asawa po nung namatay po.
25: Na-recover ng mga responding police ang mga baril at ang 18 baso ng bala. Hindi umano alam ng asawa ni Ruben kung saan nakuha ng asawa ang baril.
26: Nakausap po namin yung kanyang asawa. Actually po, nagulat na lang din po siya dito sa incident na nagkaroon po ng baril itong kanyang asawa po.
25: May kaukulang papeles ang baril ng retiradong police habang wala namang dokumento ang baril ng jeepney driver.
26: Makita po natin na una pong bumunot ng baril yung suspect, meron pong sufficient provocation po na on the part of the suspect po natin. And yun po, lumaban na rin po yung ating victim to defend himself po.
25: Nakabantay ang Batangas PNP sa desisyon ng mga kaanak ni Ruben kung sasampahan ang reklamo si Emiliano na nasa ospital pa rin at unstable ang kondisyon. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
19: Tapol sa CCTV ang pagtangay ng isang ginang sa isang cellphone sa isang tindahan sa Barangay Zone 4, Coronadal City noong Sabado ng umaga. Sa video, may nahulog pang bagay ang babae ng unang tangkaing nakawin ang cellphone na pag-aari ng tindera sa establisimiento. Ayon sa may-ari ng tindahan, hindi nila ito napansin dahil abala sila noong sandaling iyon. Maya-maya, binalikan ng suspect ang kanyang target na cellphone. Matagumpay niya itong nakuha at agad umalis. Kwento ng tindera, laman ng kanyang online cash app ang kanyang sweldo, pero hindi pa rin po nahuhuli ang suspect. Sa Ifugao naman, nilooban din ng isang lalaki ang isang tindahan sa bayan ng Alfonso Lista noong May 12. Kinalkal muna niya ang isang bag at saka kinuha ang isang nakacharge na cellphone. Sinuri pa niya ang ibang gamit ng estante bago dahan-dahang umalis. Hindi na inireklamo ng biktima ang insidente sa pulisya.
0: Iginiit ng isang consumer group na hindi dapat consumer ang sumalo sa pinangangambahang pagsipa ng presyo ng kuryente dahil sa serye ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grids noong nakaraang linggo. Apilan nila sa gobyerno ang NGCP at mga planta ng kuryente ang dapat sumalo sa anumang dagdag singil. Samantala, arang kada bukas ang panibagong dagdag presyo sa diesel at gasolina. Handa na si Aling Evelyn sakaling mag-brownout ulit ngayong araw. Fully charged na ang mga solar gadget nila na nagamit noong Miyerkules at Biyernes ng gabi. Mula Miyerkules hanggang Biyernes, nag-red alert sa buong Luzon grid dahil pumalya ang transmission line at mga planta ng kuryente na nauwi sa malawakang rotating power interruption. Sa bahaging ito ng Quezon City, 2 beses na wala ng kuryente ng 3 oras.
1: Malaking perwisyo sa mga apo ko, hindi nakakatulog, diba? Kawawa yung mga bata. Okay lang kami mga matatanda, kaya namin yung init. Mga bata, hindi nila kaya.
0: Pero sa kabutihang palad, ngayong araw, wala nang alerto sa Luzon. Ibig sabihin, walang nagbabadyang brownout. Kaya lang, yellow alert pa rin sa Visayas. 21 planta ang bagsak at hindi rin gumagana ang malalaking coal-fired power plants. Kaya ang ending, manipis ang reserbang kuryente roon.
2: Magiging alert naman kapag naubos ang reserbang kuryente, kaya pwedeng mag-brownout. Ang resulta nito ayon sa grupong Power for People Coalition, mas mahal na kuryente sa spot market na papatak naman sa bill ng mga consumer sa susunod na buwan. Gate ng grupo, hindi dapat consumer ang sumalo sa dagdag singil kung hindi ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
3: Dapat sila yung pumasan ng excess na pagtaas ng presyo ng kuryente nitong 3 na rotating brownouts na to. Hindi dapat ito ipinapasa sa electric consumers kasi hindi natin kasalanan to.
2: Dati-rati kapag may yellow o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa buong bansa. Pero pinawi ni Energy Secretary Sharon Garin ang pangamba ng mga consumer.
4: Wala pong impact on the rates. It's more of like the having power in the households.
2: Mas nakatuon si Garin sa pananagutan ng NGCP na hindi pa rin nagpapaliwanag kung bakit pumalya ang kanilang 2 major transmission lines.
6: There has to be accountability after this. As we mo nasira, inayos mo kaagad after 12 hours or 24 hours, okay, fine. Pero ano yung epekto ng 12 hours na yun, hindi nakonek yan? Ang nangyari doon, natanggal yung mga malalaking planta natin. So, hindi sila maka-produce.
2: Samantala, halos 3 pesos ang dagdag presyo sa diesel simula Martes, lagpas piso naman sa gasolina, pero ang kerosene may rollback pa na mahigit 2 pesos kada litro. Kinumpirma ng DOE na nirerepaso na ang sistemang gobyerno ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo kada linggo dahil nasa ilalim pa tayo ng energy emergency.
4: We have to consider that each oil company has their own suppliers, their own freight suppliers, their own premium charges. Iba-iba rin, ibang company, iba rin yung charges. We have started talks about this already.
2: Palagi kasing magkaiba ang kwenta ng DOE sa mga kumpanya ng langis. Pero dahil may emergency, gobyerno ang nasusunod sa nakalipas na 4 na linggo.
16: At sa puntong ito, makakasama natin live mula Senado si Senator Robin Hood Padilla. Magandang gabi po, Senator Padilla.
5: Magandang gabi po, Ma'am Karen.
16: All right, Senator. Sinamahan niyo po ba si Senator Bato de la Rosa na umalis ng Senado? Kasi po, inamin po sa amin ni General Aplasca sa TV Patrol na casual lang po kayo. Kayo ni De La Rosa, lumabas ng Senado, naglalakad casually at umalis kayo ng mga 2:30 a.m.
5: Ako po ay humihingi ng paumanhin po sa inyo na hindi ko po yan masasagot sapagkat ito po ay naging opisyal ng investigasyon. Kaya ang pinakamaganda po dito ay ako po ay makapaghayag muna kung sino man po ang aatasan ng gobyerno na mag-imbestiga.
16: Pero Senator, bakit di nyo po ito masagot? Itinuturing nyo po bang pugante? Si De La Rosa, tumulong po ba kayo sa pugante?
5: Hindi po yan ang posisyon ng mayorya. Ang Senado po, hindi po ang posisyon po namin ay hindi po namin tinatanggap ang warrant of arrest galing sa ICC. Ang inaantay po namin ay yung warrant of arrest ng local court po.
16: Yan po ang posisyon na sinabi nga po ni Senate President Alan Peter Cayetano. So kung gayon po, naniniwala kayo na hindi pugante si De La Rosa, bakit di po ninyo masagot kung sinamahan niyo po siya nung umalis ng Senado? Kumbaga, ang paniniwala niyo, he's a free man. Lumabas lang. He left the Senate. So mali po ba yun kung sinamahan niyo po siya, sir?
5: Hindi po. Ako po ay... Kailangan po nating malaman muna ang... Alam niyo po, respeto po yan sa otoridad. Ayoko po na ako po ay magbibigay ng hayag kaagad sa media. Mas maganda po, pagkatapos po akong maghayag, pagkakuha nila ng investigasyon nila, handa na po akong humarap sa media. Pero hanggat hindi pa po ako nakakapaghayag sa kanila, mas maganda po na... Antayin muna po natin yung oras na yon.
16: Senator,
5: bilang respeto lang po sa otoridad po.
16: Okay. Senator, pwede ikwento niyo po ba, nakunan kayo ng live kung saan kausap po ninyo si Victoria Tulad. Umaakyat po kayo ng hagdanan ng Senado. Tapos sumusunod po ang aming reporter at sinabi niyo, kumbaga umalis kayo, dapat para lang for the safety. Ano ba ang nangyayari noon at paakyat kayo sa Senado sa kasagsagan po ng gulo? Saan kayo papunta, sir? Anong alam niyo po sa mga oras na yon?
5: Ayan, pwede po tayong magkomento dyan. Opo, kasi hindi naman po opisyal na yan na investigasyon. Opo, ang nangyari po niyan kasi, nag-aantay po kami ng caucus sapagkat nandun po kami sa opisina ni SP. Inaantay po namin yung padala ng House of Representatives, yung impeachment po. Nung nandun po kami, sinabi ng mga namumuno po dito na meron na po mga armadong tao sa paligid ng Senate. Opo, alilinawin po natin, sa paligid na po ng Senate. Kaya ang sabi ko po, teka muna, bakit nagkaroon ng mga armado dito? Nung nadinig po ito ni Senator Bato, siya po ang nagsabi na baka aarestuhin ako. Okay. Ang sabi naman niya sa mga kasama namin, mas mainam na doon na lang sa opisina niya.
16: Mm-mm.
5: Kasi malalagay sila sa alanganin yung mga ibang senador kung nandun siya. Kaya po yung nakunan po ninyo na umaakyat po kami, yun po yung papunta kami sa opisina niya.
4: Okay.
5: At nung nakunan naman po ako na galing doon sa second floor, yun po yung tiningnan ko kung ano po yung nangyari. Ang sabi kasi, nagkaputukan. Kaya po ako bumaba, tiningnan ko po yung mga kasama naming senador, kung okay sila, okay naman po, at nakita naman namin okay yung media, kaya po umakyat na ako. Eh sumusunod po yung media. Kaya ang sabi ko po sa media, huwag na kayong sumunod at delikado. May mga tao nang nakapasok. Yun lang po yun.
4: So, Senator Padilla, umakyat po kayo sa fifth floor sa opisina ni Senator Bato.
5: Sa opisina po namin, opo. Pumunta po si General Bato sa opisina niya. Ako, nandun po ako sa opisina ko.
4: Okay. Sa kalagitnaan po ng putukan, nasan po kayo nun, sir?
5: Nasa opisina ko po.
4: Okay. May kumalat po sa social media na ang mga tauhan niyo raw po ay may baril. Nasa social media po yan. I wanna give you a chance to correct that kung mali po yun.
5: Una, wala po ako. Alam po lahat ng tao dito sa Senado, wala po akong bodyguard. Hindi po ako nagba-bodyguard. Kahit sino pong tanungin nyo rito, wala po akong... ako po'y dumadating dito sa Senado, isang kotse. Ako lang po, isang aide. Hindi po yan, kailanman nagkaroon ako ng bodyguard dito. Kahit tanungin nyo po, pwede naman okay. Yung tanungin dito ang mga tao kung may bodyguard ba si Senator Padilla.
4: Okay, Senator. So, ang nangyari nito, umalis si Senator Bato ng 2:30 in the morning. Na-interview ko si Attorney Jimmy Bondoc kanina. Sabi niya, nandun siya sa opisina ni Senator Bato at 2 a.m. Kung ayaw niyong aminin kung magkasama kayo umalis, anong oras po kayo umalis ng Senado, sir?
5: Ma'am Karen, hindi po sa ayaw kong aminin o may gusto kong aminin. Antayin lang po natin yung official na makapagbigay po ako ng pahayag doon po sa mag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, ay handa na po akong sagutin lahat ang mga katanungan niyo. Bilang ano lang po ito, bilang respeto lang po at huwag nang makagulo. Kasi pagka nagbigay po ng pahayag, makakagulo pa eh. Mas maganda po na tapusin muna yung official na investigasyon. Pagtapos na, ako po'y handang pupunta pa ako sa show mo kung gusto mo.
4: Alright. Now, ang sabi po ng NBI, sir, you are now a person of interest. Dapat daw kausapin kayo.
5: O yun po ang dahilan.
4: So kapag kayo po ay pinatawag ng NBI, as a person of interest, kayo po, will you cooperate with the NBI?
5: Ay, syempre po. Batas ng Pilipinas yan eh. Basta batas po ng Pilipinas. Ako po'y handang sumailalim sa kanilang investigasyon. Kahit po naman pumunta sila dito, eh di ako po'y handa po ako magbigay ng aking statement sa kanila. Basta opisyal. Opisyal po yan at batas tayo ng Pilipinas.
4: Now, maiba naman tayo, no? Nagbati na po ba kayo ni Senator Kiko Pangilinan? Kasi nakunan na sinusubukan niyang iabot ang kanyang kamay, nakikipagkamay. At kita po sa social media na umiiwas po kayo, Senator.
5: Alam niyo po, usapang lalaki sa lalaki na po yan. Siguro, amin na lang muna po yan. Sa gulo ng Pilipinas, hindi na po kami makikisali pa ni Senator Kiko Pangilinan. Dahil pwede naman pong masolve ito ng mga lalaki.
4: Pero ang hinihingi niyo po ay mag-apologize siya formally sa plenary. Tama po, Senator?
5: Dalawa po ang hinihingi natin. Una, tanggalin po sa record ng Senado yung pagsigaw niya at yun po on record kasi hindi po maganda para sa mga darating na henerasyon na makita yan ng mga Muslim na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa Senado. Pangalawa po, doon din po sa plenaryo na makahingi ng paumanhin. Yun lang naman po yun. Tsaka tapos na po yan. Opo, wag na po tayong makigulo pa. Opo.
4: Alright, quickly na lang to, sir. Nag-usap na ba kayong mayorya? Kasi kumakalat na posibleng magkaroon ng pagbabagong liderato at posibleng si Senator Cheese Escudero kapag nagkaroon daw
16: ng pagbabago ay gusto niyang siya ang Senate President. Ito po ay nanggagaling lang po sa social media, ha? Kaya I want to clarify that. Secure ba kayo sa numbers ninyo of 13? Are you secure?
5: Alam niyo po, aminado naman po ang mayorian na manipis po kami. Yan po talaga kasi 13 lang po kami eh. Napakanipis po niyan. Pero tungkol po dyan sa kung sino ang papalit, kung si Chisba o may ganyan, hindi po ako nakikialam dyan. Kasi unang-una, neophyte lang po ako na senador. Pangalawa, hindi po ako naghahabol ng mga committee. Hindi ko po yan kailanman na pinag-interesan yung mga committee-committee na yan. Kaya hindi po ako nakikisama sa mga ganyang usapin. Kung sino ang liderato, kung sino yung... Ako lang po ay sumusunod sa partido. Kapag sinabi po ng PDP na suportahan nito, doon po ako. Okay.
16: Kanina po, Senator, nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. You took your oath at dapat impartial judge na po kayo. Pero isa po kayo sa mga nag-file ng resolusyon na dapat i-dismiss ang kaso. Itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pwede niyo po bang sabihin ngayon na kaya niyo maging impartial?
5: Una-una po, yung unang resolution po na sinasabi niyo, yun po yung sa 19th Congress. Ano? Hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon pa para magumawa po ng panibagong resolusyon. Dahil kami po, ako mismo, ito pong impeachment na ito, lagi ko pong sinasabi, dalawa ang papel ng isang senador. Nagiging tatlo pa nga yan eh. Sombrero po yan. May sombrero ng ikaw ay membro ng legislatura. Ibig sabihin, senador ka. Ngayon po, ibang sombrero. Yung kanina po na kami po ay na-convene, ang sombrero po namin nun ay judge. Kaya pag judge po kami, ako naman po ay nakailang beses nang humarap din sa kaso. Alam po natin na dapat wala tayong pinapanigan. Bilang ako po ay tumanggap na ng oath, tayo po ay siyempre sa konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang ating talagang loyalty.
16: Alright, huling tanong na lang, may pumasok na mensahe dito. Alam niyo po ba nasaan si Senator Bato? Sinabi po ba niya sa inyo ang mga plano niya? Nag-uusap ba kayo?
5: Wala po siyang opisyal sa akin na sinabi. Ang narinig ko lang po, nung magkausap sila ni PNP Chief. Ako, saksi po ako doon nung nag-usap sila na sinasabi ni Senator Bato kay PNP Chief na sana i-custody na lang siya. Yun lang po ang natatandaan ko. Yun po ang alam kong plano niya na i-custody siya ng PNP. Bukod po doon, wala na po akong alam pa na mga plano ni Senator Bato. Dahil hindi naman po ako yung matatawag na masasabi natin taga-advice ni Senator Bato. Hindi po. Hindi po ako taga-advice ni Senator Bato. Ako po ay kasama lamang niya sa partido. At ako po ay masasabi na kaibigan niyang personal. Hindi po ako kasama niya sa mga politika.
16: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Robin Hood Padilla, live mula sa Senado.
5: Maraming salamat po. Mabuhay po.

0: Tinding hamon ang aktres at tabing ilog star na si Kay Abad. Sa kanyang vlog na inilabas itong linggo, idinatali ni Kay ang kanyang naging journey sa paglaban sa breast cancer. Enero 2025 nang siya'y mag-diagnose na tinamaan ng naturang sakit. Takot at pag-aanilangan ang bumalot sa aktres, pero napuno rin siya ng tiwala, pananampalataya, pag-asa at pagmamahal mula sa pamilya, sa asawang si Paul Jake at ng mga anak. Nagdesisyon si Kay na magpagamot sa Singapore, pero kasabay nito ang mabigat na desisyong iiwan sa Pilipinas ang kanyang dalawang anak habang hindi anya tiyak kung kailan sila muling magkikita. Kasama si Paul Jake, sumalang si Kay sa serye ng mga gamutan at check-up. At makalipas ang isang taon, idineklara ng doktor na siya ay cancer-free na. Sa 44 na karawan ni Kay kahapon, na parehong araw na inilabas niya ang kanyang vlog, nagpapasalamat siya sa mga tumulong sa kanyang malampasan ang pagsubok.
1: So more or less, it's malignant. It's cancer.
2: She declared, as of now, you can declare that you're a survivor and you're cancer-free. I've been waiting for this day.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba't ibang grupo nang alampag kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sasakyan, tinangay ng Romargas ang baha, mga sakay nito, sinagip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: TV Patrol sa DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

0: Kaya pa, ganyan!
1: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
2: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
1: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
2: ikaw ang liwanag sa dilim.
1: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: TZMM, numero uno sa aksyon!
5: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Panibagong halaga ng piso muling sumadsad sa ikatlong pagkakataon ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Bert?
6: IME, muling sumagsad ang sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Nagsara ang palita sa 61 pesos at 75 centavos kada isang dolyar ngayong araw. Mas mahina ito kumpara sa naitalang 61.721 noong nakaraang trading day kahapon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na sumadsad ang halaga ng piso ngayong buwan ng Mayo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025.
1: Kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, sunod-sunod na rally at protesta ang isinagawa ng iba't ibang grupong pabor at laban sa paglilitis ng Vice Presidente. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ano-ano ang mga panawagan ng mga nagpo-protesta dyan?
2: Karen, simula pa nga kaninang umaga ay iba't iba yung panawagan ng iba't ibang grupo na nagprotesta dito sa labas ng Senado. May mga nagsasabing Sara litisin, Sara panagutin. Meron din naman na ang sigaw ay bato, arestuhin. Pero sa kabila niyan, Karen, yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang sinasabi ay walang kinalaman, inosente at hindi totoo yung mga aligasyong ipinupukol laban sa kanya. Samantala, una na ngang nagmarcha dito sa labas ng Senado ang grupong Power for People Coalition at Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Naniniwala silang dapat nang itigil ang away politika at tutukan ng pamahalaan ang tunay na problemang kinakaharap ng bansa, gaya ng pagtaas sa singil ng kuryente, mataas na presyo ng mga bilihin at anilay mababang sweldo ng sweldo ng mga manggagawa. Dala rin ng grupo ang mga placard na may mga mukha ng senador at may nakasulat na salitang kadiri. Mayroon pang nagsuot ng mukha ng buwaya na ayon sa grupo ay kumakatawan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno.
3: Dapat panagutin lahat kung kinakailangan. Hindi lang si Sara, hindi lang si Cayetano, kundi yung buong Senado, yung si Marcos, yung mga kampo ni Marcos.
2: Nagprotesta rin ang grupong Akbayan Youth sa kahabaan ng Kalayaan Avenue sa Quezon City. Bitbit naman yung mga wanted poster ni Senador Ronald De La Rosa. Bandang hapon, magkasunod na dumating sa labas ng Senado ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan at Filipinos Do Not Yield Movement. Ang panawagan nila, litisin at panagutin si VP Sara. Pinanatan din nila si Senador De La Rosa.
4: Hindi ganun yung inaasahan naming makikita na tikas sa kanya. Ngayon po, katawa-tawa dahil tumatakbo, nagmamakaawa, na huwag daw siyang dalhin sa dahil. Nakakatawa na yun po yung pinoto natin po.
5: Nakakagalit po na sa ang Senado, sanctuary ng mga kurakot, sanctuary ng mga berdugo. Kaya tayo po nandito para ipakita ang ating galit, ipaalala sa mga senador na tayo ay nagbabantay, at pangatlo, ipanawagan ang pananagutan.
2: Pero kung may mga pro-impeachment, meron ding naniniwalang inosente at walang bahid ng korupsyon si Vice President Duterte.
6: Ayaw namin maano si Sara ma-impeach dahil excuse me. Yung tatay niya, inulungan kami. Napakawala naman kaming konsensya na tinulungan kami nung nakaupo si DDA, DDA Duterte, President Digong, Tatay Digong. Na tapos yung anak niya, pababayaan namin.
2: Karen, kaninang bandang alas 5 ng hapon ay bumuhos yung malakas na ulan dito sa Pasay City, pero hindi yan alintana ng mga nagkilos protesta. Pinagpatuloy nila yung kanilang programa at may yung ilan sa kanila may dala pang tambol, nagsayawan pa dito sa harap mismo ng gate ng Senado. Sa ngayon, tapos na yung mga pagkilos o yung mga programa ng mga taga-suporta, yung pro at anti-impeachment, nagsiuwian na sila. Ang natira na lamang dito ay yung hanay ng pulisya. Una nang sinabi ng NCRPO ay nag-deploy sila ng 800 police force para bantayan at panatilihin ang seguridad sa perimeter ng Senado. Dagdag lang natin, Karen, para sa mga motorista, bukas na po ang both lanes, northbound and southbound lane ng Jokno Boulevard dito sa Pasay City. Malapit po yan sa Senado. Karen.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
7: Welcome development para sa House Prosecution Panel ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Umaasa rin silang sasagutin na ng pangalawang pangulo ang mga paratang sa Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
8: Hindi na tumuloy ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa naunang planong dumalo sa pagpulong ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
9: Solemnly swear.
8: Pero ikinalugod nilang umuusad na ang proseso sa Senado. Tiniyak nilang tatalima sila sa mga utos ng impeachment court.
10: Naghahanda na po ang prosecution panel ng Kamara na tumugon po doon sa mga orders, no, na inilatag po ng Senate Impeachment Court ngayong araw po na ito. So we will go into pretrial and everything that are required from the House side will be complied with in the next couple of days.
11: Welcome development sa amin. So, gumugulong na yung impeachment at wala na siguro tayong dahilan para mag-agam-agam.
8: Walang senador na kumwestiyon sa plenaryo ng rules at procedures ng Kamara kaugnay ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Umaasa ang ilang House prosecutors na hudyat ito na magiging patas at walang papanigan ng senator judges at natuldukan na rin ang anumang question sa issue ng jurisdiction.
10: Irrespective of their political persuasions, a part of the Senate impeachment rules relate to political neutrality. I think tapos na po yung usapin ng questions relating to jurisdiction. Diyan po sa bagay na yan.
11: Well, yung impartiality, saka pa natin malalaman yan. Dahil siyempre, depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas.
8: Ngayon pa lang naghayag na ang House Prosecution na handa silang humarap sa paglilitis. Handa rin aniya silang ilatag ang Articles of Impeachment na inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, di maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
12: To make a presentation of the evidence irrespective of the Senate leadership, we will still have to present each and every piece of evidence and to convince at least 16 senator judges that there is a reason to convict the Vice President.
8: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na sasagutin na ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya.
10: The final opportunity of the Vice President to provide a most complete defense. So our expectation would be they will raise the previous jurisdictional questions or constitutional questions in their answer, but also provide a more substantial reply to each and every article of impeachment.
8: Kasabay ng pagbuo ng impeachment court ngayong Lunes, nagpulong ang mga miyembro ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Napili si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita nito.
13: This representation, representing the youth, aasahan natin na dadalhin natin yung boses ng kabataan na nananawagan para sa hustisya.
8: Inaasahang papangalanan sa mga susunod na araw ang iba pang tatayong tagapagsalita at impeachment managers ng House Prosecution Panel. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
14: Labis ba kayong pinapawisan lalo ngayong mainit ang panahon? Naku, ingat po kayo dahil baka tayo po'y ma-dehydrate. Masama po yan dahil masyadong bumababa ang nivel ng tubig at electrolytes sa katawan. May paalala mga eksperto sa mga dapat inumin para manatiling hydrated at malusog ang katawan. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
15: Sa malamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ito ang madalas na pampapresko at pamatid-uhaw ng marami, lalo na ngayong nakapanghihina ang matinding init. Pero ang senior citizen na si Jenny, hindi umiinom ng kahit alin sa mga ito.
9: Natakot ako sa office. Mahalaga sa akin sarang tubig. Kasi yan ang pinaka-ano natin sa buhay natin. Minsan po nag-herbal.
15: Tubig ang pangunahing nawawala sa katawan tuwing pinapawisan. Pero kung labis ang ginagawang aktibidad gaya ng pag-eehersisyo, maaaring nawawala rin ang electrolytes. Ito ang mga minerals sa katawan na mahalaga sa hydration at maayos na kondisyon ng ating mga muscle. Kabilang dito ang sodium, magnesium, calcium, potassium at phosphorus. Sa labis na pagpapawis, maaaring sumadsad ang tubig at electrolytes, bagay na masama sa ating katawan.
16: Mababawasan yung water content ng katawan mo, may kasama mga asin, electrolytes, etc. So, kailangan mong i-replenish. Dahil nabawasan yung water content ng katawan mo, dehydrated ka, concentrated yung dugo, hihilo, nagka-cramps, tumutulin yung tibok ng puso kasi naghahabol.
15: Ang iba, sports drinks ang nakikitang sagot para hindi maubos ang electrolytes sa katawan. Pero paliwanag ng isang nutritionist dietitian, hindi dapat palagian ang pag-inom ng mga sports drinks para maibalik ang nawawalang electrolytes sa ating katawan.
17: Aside sa electrolytes, kadalasan po may kasama na rin siyang added sugar, sodium, artificial flavorings at iba pang mga sangkot. Yung sobrang electrolytes naman po, especially sodium, ay hindi po mabuti sa katawan natin. So, kapag madalas po tayo umiinom ng sports drink, kahit hindi naman natin kailangan, maaari pa rin pong tumaas yung intake natin ng sodium at sugar na pwede pong lumampas sa recommended daily intake natin.
15: Ang electrolytes pwede rin namang makuha sa pagkain. Ang calcium halimbawa pwedeng makuha sa mga dairy product gaya ng gatas at keso. Ang potassium at magnesium naman pwedeng makuha sa mga prutas at gulay tulad ng saging at spinach. Pero kung gustong gumawa ng sariling electrolyte drink, may payo si Banzuela.
17: Ang buko juice po ay mataas, ay mayaman sa sodium na kailangan din po ng katawan natin to properly hydrate. And maganda po siyang pang-replenish talaga, lalo ngayong summer. So, if gagawa po tayo ng mga DIY na electrolytes sa bahay natin, pwede pong buko juice, salt, and sugar. And maging mindful lang din po talaga tayo sa dami ng iniinom natin, nilalagay natin.
15: Habang tumitindi ang init ngayong buwan, hindi nagbabago ang paraan para manatiling malusog. Ang kailangan lang talaga ay balansyado at masustansyang pagkain at inumin. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
14: Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, papapadalas yung pag-ulan sa hapon at gabi. Senyales na ba ito na malapit na ang pagpasok ng tag-ulan?
18: Alam mo Alvin, tama ka no, mas dumadalas na nga ang mga thunderstorms sa hapon at gabi sa maraming bahagi ng ating bansa. Isa ito sa mga hudyat na patawid na nga sa panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi po yan ng Pilipinas. Pero hindi pa rin po tapos ang panahon ng tag-init. Ngayon nga pong Lunes ng hapon, pumalo pa sa 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index dyan po yan sa Cavite City. Bukas Martes, higit 30 lugar ang pwede pang makaranas ng delikadong antas ng damang init sa pangunguna muli ng Cavite City na pwede pang pumalo sa 45 degrees. 44 degrees Celsius naman sa Maydipolog City, Roja City at San Jose Occidental, Mindoro. Patuloy po naihip pa yung mainit na easterly suslanganin, yung hangin po mula sa Pasipiko at nagdadala ito ng moisture na nagdudulot ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman, yung salubungan po ng hangin mula sa northern at southern hemispheres ang nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa may gilid ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules. Papasok po ito ng PAR, mababa ang chance sa maging bagyo pero pwedeng tumambay dito sa may Philippine Sea sa silangan ng Visayas at Mindanao. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 19 sa Mindanao, meron na pong mga pag-ulan sa ilang bahagi bandang umaga. Hapon naman, mas mararanasan yung mga pag-ulan sa sa mas maraming lugar at may kalakasan po yung buhos ng ulan bago lumubog yung araw sa may Bukidnon at sa Lanao del Sur. Oras ng hapunan, meron pang malalakas na ulan dito sa may bahagi ng Maguindanao del Sur at ilang parte ng Zamboanga Peninsula, at pag lumamim yung gabi, may aasahan pang ulan dito sa may western at central Mindanao. Sa Visayas, makakaranas na rin po ng mga paulan umaga pa lamang, lalo po dito sa may Leyte provinces, Bohol, Cebu, Negros at Panay. At sa hapon, magpapatuloy po yung malalakas na mga pag-ulan at maging bago lumubog yung araw, pero sa gabi ay mapabawasan na yung mga ulan dito sa Visayas. Meron namang kalat-kalat na ulan bandang hapon sa halos buong probinsya po yan ng Palawan, bagamat mawawala yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, meron pong posibleng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon sa umaga po iyan at pagsapit din ng tanghali. At mula hapon naman ay makakaranas na ng mga mas maraming pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Dito po sa Northern at Central Luzon, may kalakasan po yung ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley dahil po yan sa thunderstorm. At pag lumalim ang gabi, meron pang mga pag-ulan dito sa bahagi naman ng Central Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong pumalo sa 43 degrees Celsius ang damang init, sabi po yan ng pag-asa. Bandang tanghali siguro yan or early afternoon. At ito po, sa pagitan ng alas 3 at alas 9 ng gabi, mataas yung tsansa ng ulan, lalo bandang oras ng uwian, alas 6 po yan ng gabi. Huwag kalimutan ang inyong mga payo. At kapamilya, nagtulong-tulong po ang mga residente na iahon ang isang multi-purpose vehicle sa Rumaragasang Ilog sa Barangay Patot, bayan ng Pahamudin sa Barm. Ayon sa video uploader na si Sakina Siraman, lula ng MPV ang isang ustaz at dalawa niyang anak na pauwi na sa Maguindanao del Norte. Tumatawid ang mag-aama sa ilog nang biglang lumaki ang tubig dulot ng malakas na buhos ng ulan. Nailigtas sila nang maiahon sa ilog ang kanilang sasakyan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya!
19: At susunod, bahay na bagsakan ng bato, nanay patay. At susunod, islang pantropiko, dadalhin sa Summer Sonic sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.34 ng gabi.
22: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: TV Patrol sa DZMM!
23: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: DZMM. Numero uno sa aksyon.
21: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. may pahayag naman sa mga kaganapan sa Senado. Naroon si Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
30: Aimee, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging kaganapan sa Senado noong nakarang linggo kung saan nagkaroon ng putukan ng baril. Pagtakas ni Senator Pato de la Rosa kasunod ng Juan Alvarez na inisyu ng ICC, palit ng kaliderato ng Senado at ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa Mandaluyong City, sinabi ng Pangulo na mas mabuti na hintayin na lang ang magiging resulta kaugnay sa mga usap-usapang magkakaroon na naman ng pagbabago sa deliberato ng Senado. Nasa Mandaluyong City ang Pangulo para pangunahan ng pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mga pamilya at tulong pinansyal sa mga barangay. Ang educational assistance sa napiling presidential scholar sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng administrasyon kasama ng Pangulo, si DILG Secretary Benner Abalos, na usap-usapang pabalik bilang miyembro ng gabinete kasunod na rin ng pagtapos ng one-year ban ng mga natalong kandidato noong nakaraang eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, Kamara, paiimbestigahan naman ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa mga brownout sa Luzon at Visayas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
0: Inihain sa Kamara ang House Resolution 1024 na layong imbestigahan ng mga tripping o aberya sa major transmission lines na inoperate ng NGCP na nagdulot ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Pinasisilip din ng resolusyon ang nangyaring tripping sa 500 kilovolts Tayabas-Ilihan at Dasmarinas-Ilihan transmission lines noong May 13 na nagresulta sa pagkawala ng higit 2,400 megawatts ng kuryente. Ang resolusyon ay inihain ni House Speaker Faustino D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Anidi, hindi luho kundi pangangailangan ng kuryente na kaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Aalamin sa investigasyon kung ang mga naturang insidente ay force majeure o kabiguan sa panig ng NGCP. Samantala, nag-resign bilang House members sina Juan Tahanan Party List Representative Ana Tamiel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
21: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:38 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
2: Oras hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Patay ang isang ginang habang sugatan ang kanyang dalawang anak matapos mabagsakan ang kanilang bahay ng isang malaking bato mula sa kalapit na bundok sa Rodriguez, Rizal. Pinalilikas na ng mga otoridad ang iba pang mga residente dahil sa banta ng panibagong pagguho ng mga bato. Nagpapatrol, Dennis Datu.
27: Halos 2 tonelada ang bigat ng batong tumama sa buhay ng mag-iina sa Sitio Macopoy sa barangay Mascap, Rodriguez, Rizal. Pasado alas 5 ng umaga noong Linggo, maagang gumising si RJ para magpakain ng alagang mga manok. Pero nagulat siya nang marinig ang dumadagundong na gumuhong bato mula sa kalapit na bundok. Sumigaw siya para alertuhin ang mga residente.
7: Yung sakto pong pagkasigaw ko pa lang po, ayun na po, narinig ko na yung bagsak ng bato dito sa bahay. Pagtakbo po namin, ayun na nga, nandun na yung bato sa bahay nung binan kong babae. Tapos yung hipag ko po, nakadapa na dyan. Natabunan po sila nung nagibang cabinet.
27: Patay si Floricel Mahina ay 37 taong gulang. Sugatan naman ang kanyang dalawang anak na edad 2 at 12 taon. Sabi ni Gino, kasama sana silang magkapatid na masasapol ng bato, pero itinulak sila ng kanilang ina.
8: Bangon ko, nakita ko na sa mama, nakahiga.
9: Duguan.
8: Duguan. Kusak na yung ganito. Maraming salamat sa mama ko. Naligtas namin dalawa ng kapatid ko. Mali na mahal po.
27: Sabi ng mga residente, umulan sa kanilang lugar ilang oras bago gumuho ang mga bato. Tinatayang 80 metro ang layo ng kinaroroonan ng malaking bato doon sa taas ng bundok nang mabilis itong magpagulong-gulong hanggang dito sa baba at masapol itong bahay ng mag-iina. Pagpasok ng malaking bato dito sa loob ng bahay, nagdire-diretso pa ang bato ha at tumawid dito sa kabilang bahagi ng dingding ng bahay ng mag-iina hanggang sa sumalpok doon sa kalapit na bahay at doon na huminto itong malaking bato. Sa pag-akyat ng mga barangay official sa bundok, nakita na maraming malalaking bato pa ang posibleng bumigay at mahulog sa mga bahay. Nag-abiso na ang mga opisyal sa mga residente na lumikas muna.
10: Ito po eh, hindi pa po na pupuntahan ng mga DNR. Na hindi pa nila alam kung derjinsyon. Nag-usap po kami ng Mundalba na MDRRMO na kailangan lumikas muna sila bago pa-inspeksyon po sa ating mga engineering.
27: May 15 bahay ang nakatayo sa Sitio Macopoy at nasa 19 na pamilya ang nasa peligro ng pagbuho ng mga malalaking bato. Dennis Dato, ABS-CBN News.
26: Susunod, Nations Girl Group, formal nang binigyang pugay ng kamera. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: DZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
13: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
12: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
15: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
12: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang oras, 4:04 bago magalas 8 ng gabi.
3: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, 9:00 AM sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Ang oras, 13:00 bago magalas 8 ng gabi.
2: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
20: DZMM Numero uno sa aksyon!
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol. Sekistrenda at DZMM Teleradio TV Patrol sa DZMM.
5: Inireklamo ng isang residente ang umano'y ginawang pustahang away ng isang minor de edad at isang 18 taong gulang na lalaki sa Dumangas, Iloilo. Sa video, isang lalaki ang pinaghahanda ang minor de edad at ang makakalaban niya para sa isang suntukan. Maririnig din sa video ang pustahan na mga kasamahan nila hanggang sumunod na ang mainit na bakbakan ng dalawa at pagpambuno nila kahit na bumagsak na sa lupa. Ayon kay alias Malus, na kapatid ng 18 anyos na binatang sangkot sa suntukan, inireklamo na niya sa pulis ang umano'y pang-aabuso ng mga lalaki sa kanyang kapatid at sa minor de edad. Pero inirefero mano siya sa barangay para doon ayusin ang reklamo. Sinubukan ang kunan ng news team ang panig ng lalaking umano'y pumusta at nagpasimuno sa suntukan pero hindi pa siya sumasagot. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, 1:00 PM sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
16: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, 3:00 PM sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
20: DZMM Numero uno sa aksyon!
21: Ang oras, 9:00 bago magalas 8 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Tanggap po muna tayo ng mga pag-ulat mula sa ating mga radio patrol. Dalawang LTO enforcers suspendido matapos mahuling nagsasalin umano ng gasolina sa isang impounding area. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Roen Cueto. Roen?
7: Suspendido ng dalawang enforcer ng Land Transportation Office matapos silang makitang umanoy nagsasali ng gasolina mula sa isang lalagyan patungo sa isang puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng LTO. Agad naglabas ng show cause order ang LTO sa pamamagitan ng Intelligence and Investigation Division laban sa dalawang enforcer. Nakapwa na katalaga sa Law Enforcer Service ng LTO Central Office. Ayon sa LTO, iniimbestigan na kung may personal o financial na interest sa naturang aktibidad at kung may paglabag sa paggamit ng resources ng gobyerno. Posible rin maharap ang mga enforcer sa kasong paglabag sa Anti-Graft at Corrupt Practices Act at administratibong kaso sa ilalim ng Civil Service Rules kung saan magpapatunayang hindi autorisado ang kanilang ginagawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Samantala, Sharif Aguac, Mayor Mitra Ampatuan, dumalo sa investigasyon sa DOJ kaugnay naman ng pananambang sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
11: Dumalo sa preliminary investigation si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, kaugnay ng reklamong sinampa laban sa nasa likod ng ambush sa kanyang convoy noong Enero, kung saan gawin ng RPG sa pag-atake. Ayon sa alkalde, ilan sa mga respondents sa reklamo ay kanyang mga kamag-anak at posibleng hindi lamang politika kundi maging alitan sa pamilya motibo sa ambush. Anya, ipinauubayan nila ito sa panel of prosecutors. Isinampas sa DOJ ang reklamo sa ilalim ng anti-terrorism law para maiwasan ng umano ang impluensya sa BARM. Ayon sa kanyang Bugarnes Attorney Cyrus Torreña, iniimbestiga ng PNP-CIDG ang ambush laban sa 15 individual na sangkot umano sa insidente kung saan may mga ebidensyang nakalap para may turing na terorismo ang nangyari. Sinabi rin niyang patuan na ito na ang ikalimang ambush laban sa kanya habang maging ang kanyang pamangkin ay inambush din at nasawi. Itinakda naman sa May 26 ang final hearing kung saan inaasa magsusumite ng kontrasalaysay ang mga inireklamo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol Steve Raz, DZMM.
21: Maraming salamat, Radio Patrol Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
17: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
18: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
19: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
8: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: TV Patrol sa DZMM!

0: lang na balita, formal ng naghain ng formal entry of appearance ang mga taga-usig ng kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad din doon na si House Justice Committee Chairperson Representative Jervie Luistro ang magsisilbing lead public prosecutor.
1: Matapos sa desierto, dadalhin naman ng beanie sa Land of the Rising Sun ang kanilang islang pantropiko para sa Summer Sonic Music Festival. Pero bago yan, nagmistulang meet and greet ang mga eksena sa pagtapak ng Nations Girl Group sa batas ng pambansa. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Alas 2 ng hapon, dumating ang beanie sa batas ng pambansa. Mainit ang naging pagsalubong kina Colette, Mika, Stacy, Joanna, Aya, Sheena, Gwen at Maloy ng mga empleyado ng Kongreso hanggang sa mga mismong mambabatas. Nanguna sa pag-welcome sa walo si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez. Bilang siya rin ang proponent ng House Resolution 1001. Nang inimbitahan na sa plenaryo, naging malam meet and greet ang eksena. 001. Muling binasa ni Representative Benitez ang resolusyong bumabati at pumupuri sa makasaysayang performance ng grupo sa nakaraang Coachella Valley Music and Arts Festival sa Amerika. Binanggit din ang natatanging pag-promote ng Bini sa talento at kulturang Pinoy sa global stage. Mismong si Speaker Boji D ang nag-abot ng kopya ng House Resolution sa 8 miyembro.
3: We're grateful kasi nangyari po ulit to. Masaya kami na kahit papano na nakikita nila yung efforts and hard work namin.
4: Sana hindi po matapos dito and maging bridge kami para sa mga creatives to do more.
2: Samantala, nito lang Biyernes, inanunsyo na ng pamunuan ng Summer Sonic ang assigned stage ng Beanie sa Music Festival sa Japan. Nakatakdang mag-perform ang Nations Girl Group sa Mountain Stage, ang second largest stage ng festival.
5: It's a big deal and we're just excited and happy to share talent and something that we will be working hard on.
2: Ang tanong, nagsimula na ba silang mag-rehearse o magplano para sa Summer Sonic?
6: Hindi pa po kasi mag-focus po muna kami, of course, sa kick-off po namin dito sa Philippines, yung Samoa Arena.
2: Inspirasyon para sa walo ang mga pagkilalang binigay ng Senado at Kongreso para mas iparinig pa sa buong mundo ang original Filipino music. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: O yan ha, hindi nangyari yung haka-haka ng iba na magpapalit ng leader.
0: Oo! Grabe, kabilis-bilis naman, no? Oo. Nagulat lang ko yung ano, yung sinabi ni Senator Miggs, ito tinanong, ba't ka lumipat? Natauhan ako. Yung sabi niya ni Senator Miggs,
7: so pag binilang mo, ilan na sila? 11.
0: 13 and 11.
8: Pwede pang magbago ang isip.
0: Di ba? Tama. Sabi nga ni Senator Robin, alam namin manipis kami.
7: So pag may dalawang tumiwalag dun sa 13, pupunta sa 11, magbabaliktad.
0: Oo.
7: Magiging 13-11.
0: Pero ito, Alvin, Ate B, sana naman kapag nagpalit sila ng panig, ito'y dahil sa paninindigan sa kanilang pinaniniwalaan. Diba sa abroad ang tawag doon, party ideology. Diba?
7: Wala namang ganun sa atin.
0: Walang ganun sa atin. Diba parang tayo,
7: ano dito?
0: Parang nakakalungkot lang po, minority ka.
7: Hindi, loyalty pero, sa personality tayo.
0: Ha? Napakalungkot.
7: Diba? O,
0: diba? Or sa personal na interest.
7: Ideology dito.
0: Okay. Alright, at tabayan na natin ha, kasi nag-convene na bilang impeachment court ang Senado. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
1: Sabihin ko sana.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Lunes, 2 minuto makalipas ang alas 8.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Catalas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, May 18, 2026. Ay SPAC Report na po ang inyong bisyo alas 8. Ako po rin po, Jeff Cabanas. Nagsosolo po muna. Dahil kailangan hong mag-recover ng aking partner Marlene Padiernos dahil nawalan ho ng boses. Eh kailangan ho munang magpagaling. Get well soon, partner Marlene! Ay dito nga po sa SPAC Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
0: SPAC Report!
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Cabanas. Ay lahat po ng ebidensya ay susuyurin o susuriin. Ito po ang
0: SPAC Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report! TTZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay matik na yan, matik na. Kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayan pong napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Maya-maya ho, ay nasa YouTube eh. Yan ay nakaugaliin na rin ho namin. Ay babasahin ho namin ang mga nag-attendance check ho dyan, ha? Ay teka muna, wala po ako nababasa. Wala ba nagpapadala, ha? Na? Dyan sa ating Viber number 0919-278-3000. Uulitin ko po, 0919-278-3000. Ay lalo na ho'y nag-uulan. Eh baka ho kayo ay nata-traffic. Alam nyo naman ho ngayon, kapag ka ang umulan at ang traffic ho dito sa atin dito sa Maynila, ay para hong 3-in-1, just add water.
0: SPAC Report!
1: Ay teka muna. Ano pa hinihintay natin? Abay pasadaan na ho natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report.
1: Ay sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya ay nag-convene na nga ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng moson ni Acting Majority Leader Senator Joel Villanueva na mag-convene ng mataas na kapulungan bilang impeachment court matapos ma-report sa plenaryo ang pagtanggap sa articles of impeachment laban kay VP Sara.
0: SPAC Report!
1: Ay pasado alas 3 ng hapon ng manumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer na sinunda naman ng panunumpa ng mga senador bilang senator judges. Suot ang kanilang robe ay nag-issue na nga ang Senado bilang impeachment court ng summons para kay Vice President Duterte na may 10 araw para maghain ng sagot at naguutos sa kanyang humarap sa korte kapag naabisuhan na. E bayo at 13, sinumintayin ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos.
0: SPAC Report!
1: Ipinaskil naman po ang wanted poster ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kahabaan ng Kalayaan Avenue. Dito po yan sa Quezon City. Ay kasunod po ng arrest warrant na inalabas ng International Criminal Court. Ayon po sa Akbayan Youth, layo nitong hikayatin si de la Rosa na harapin ang mga alegasyon kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte. Ay nanawagan din ng grupo sa publikong makiisa sa tinatawag nitong People's Manhunt para matiyak na haharap si de la Rosa sa International Criminal Court.
0: SPAC Report!
1: Ito naman po ay nagpositibo sa gunpowder nitrates. Ah, kauna ito nung nangyari ho dyan sa Senado. Nagpositibo nga po sa gunpowder nitrates ang sinasabing driver ng National Bureau of Investigation o NBI na inaresto kaugnay ng putukan sa Senado noong Miyerkules.
0: SPAC Report!
1: Nagpositibo sa gun residue nitrate test, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na hindi maituturing na conclusive na galing sa gunpowder ang resulta dahil posibleng may ibang chemical umano ang dahilan kaya nagpositibo ang sinasabing NBI driver. Ay nauna na pong nilinaw ng Southern Police District na walang baril na narecover sa umano'y driver pero may nakumpiskang mga bala. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa firearms law at direct assault.
0: Spot Report!
1: Eh kasi nga, na-recover doon mga bala rin, mga magazine na may mga bala, hindi ba? Siyempre may residue din ho yun. Baka siya ang nag-ayos ng mga magazine na yon. Kaya ho, nagpositibo sa mga residue na yan, ha? Samantala, sa Daraga, Albay, ay muling nanawagan ng alternatibong hanap buhay ang mga magsasaka sa Barangay Misi. Ay sinabi ni Misi Farmers Association Chairman Glenn Resuena na 5 buwan na silang hindi nakapagsasaka dahil bawal ang anumang human activity gaya ng pagtatanim sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone simula noong Enero. Ay wala aniya silang mahanap na trabaho sa relocation site sa baba dahil nasa taas ang kanilang mga tanim at alagang hayop. Mungkahin nila sa gobyerno, suportahan at bumili sa kanila ng walis tingting dahil sagana naman ang niyugan maski sa relocation site. At para makalikha ng mas maraming trabaho.
0: Spot Report!
1: Ay pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw bunsod ng manipis na reserbang kuryente. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 6 oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod po ito ng 21 plantang naka-forced outage at 12 pa ang tumatakbo sa bawas na kapasidad.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay siyempre, Martes bukas, abay kasado na ho bukas ang taas preso sa diesel at gasolina. Ay 2 pesos at 82 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel habang 1 peso at 21 centavos naman po sa gasolina. May tapyas naman sa kerosene na 2 pesos at 11 centavos kada litro. Kung may dagdag bawas sa petrolyo, may panibagong rollback naman sa presyo ng liquefied petroleum gas bukas. Ay sinabi po sa DZMM ni Regasco President Arnel T. na may pisong bawas presyo kada kilo ng LPG o katumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Bunsod aniya ito ng pagbaba sa shipping cost kahit may bahagyang pagtaas sa presyo ng crude oil.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Tambay, Radyo Patrol! Unahin na natin dito ha. Manila Police District inireklamo ang mga rallyista na nanakit sa police sa rally sa Maynila noong Mayo 1. Ito yung sinapak nung nabidyohan ha. Narito po ang detalye mula kay Radyo Patrol, Ruben Cueto. Ruben, go ahead.
2: Jeff, inirekomenda ng Manila Police District to Office of the City Prosecutor ang pagsasampa ng reklamo at pagsailalim sa preliminary investigation sa 9 na individual na umunoy nagtangkang manggulo sa rally noong Mayo 1 sa Maynila. Ayon sa MPD, nilabag ng mga ito ang Article 153 of Tumult and Other Disturbances of Public Order, Public Assembly Act, at Article 293 or Robbery ng Revised Penal Code. Ayon sa pulisya, tinangka umano ng mga relayista na sirain ang tinayong barikada ng Civil Disturbance Management Contingent. Isa rin sa mga nagpoprotesta ang nanakit ng polis at ng agaw ng cellphone na ginagamit sa field documentation. Iginintaman ni MPD Acting District Director Arnold Santiago na iginagalang ng pulisya ang karapatan ng mapayapang pagtitipon pero dapat pa rin sundin ang batas sa lahat ng kilos protesta para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.

0: di pa natin nakukonfirm kay sa pulisya, pero babalikan kita dyan, Jeff. Pero sabi nga ng MPD kanina na maaari silang maharap kasi yung mga sinampahan nila ng kaso ay yung mga leaders ng mga iba't ibang protester group.
1: Oo, dapat disiplinahin nila yun sa ranks nila, di ba, Roen? Ano, para hindi maulit.
0: Yes, tama ka dyan, Jeff.
1: O, extra ulit para mas happy, Roen. Go ahead.
0: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Radyo Patrol, Roen Cueto. Ay, dito naman tayo, NBI, tiniyak na magiging transparent sa investigasyon ng PNP-CIDG sa Barilan sa Senado. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, tiniyak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na makikipagtulungan sila sa ginagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para bigyan linaw ang nangyaring barilan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Director Matibag, magiging transparent sila sa buong proseso at sasagutin nila ang lahat ng magiging tanong ng CIDG.
3: Participated in the ongoing investigation of CIDG, so lahat ng tao na nagpunta doon sa GSIS, tsaka yung kung ano mga tanong nila, sasagutin ng NBI. We are very transparent on this one.
2: Kanina ay nagtungo sa NBI headquarters sina CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi para kunan ng salaysay ang ilang opisyal ng NBI Organized and Transnational Crime Division, mga ahente ng NBI at ilang miyembro ng media, ang sumalang ngayong hapon. Kabilang rin sa sumalang at kinuna ng salaysay si alias Mel Oragon na umano'y NBI driver volunteer na inaresto sa GSIS complex noong gabi ng putukan. Samantala, iginit naman ni Director Matibag ang papel nila ay itupad ang batas at hindi tibagi ng sino man. Kasunod ito na naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa ilalim umano ni Cayetano ay hindi natibag ng NBI ang Senado.
3: Bakit? Gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas. Ano? Tsaka it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So okay lang naman yan. Hindi naman eh. May bala pa tayo tibagin yung Senado. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it.
2: Yan ang tinig ng NBI Director Attorney Melvin Matibag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, exciting dyan kapag pinagtugma-tugma na yung kanya-kanyang version ng truth. Eh, no? Diba, no?
2: Tama.
1: Diba, iba?
2: Tama ka dyan, Jeff. Sa mga sandaling ito nga, Jeff, ay nagpapatuloy pa rin yung pagkukuha ng salaysay ng CIDG. Tapos mamaya, nakatakda ng sumalang yung driver volunteer naman. Una naman nila ng salaysay. Kung bakit nga talaga siya nandun at bakit nga siya nagpositibo gayong hindi naman siya gumamit o hindi naman siya humawak ng aparel.
1: Hindi, kasi iniisip ko nga dyan, Bert, ito naman hindi naman ako eksperto, pero baka siya ang nag-ayos ng mga magazine. Nakunan niyo ba rin ng pahayag si Director tungkol doon? Diba?
2: Hindi na siya tumanggi sa Jeff na magbigay pa ng pahayag kasi nga, separate na investigasyon kasi yung ginagawa ng CIDG at ng pulisya doon sa driver. So, pagiging impartial sa kanya pag magbibigay siya ng comment, ang sabi niya kanina.
1: Ano pala sabi ng CIDG kapag nakompleto nila yung report, kanina ibibigay kay Chief? Kanina ibibigay ni Chief kay Pangulo?
2: Wala pa tayong, di pa nababanggit yung magiging proseso nung magiging investigasyon. Pero ang ginagawa ngayon ng CIDG ay nangangalap pa lang sila ng mga laysay, ng mga CCTV. Kanina nga ay naririnig ko rito ay nag-aas na sila ng CCTV at sa mga body worn camera nitong mga ahente na nagpunta doon sa GSIS complex. So nag-gather pa lang ang CIDG ngayon at kapag magkaroon na ng final report ay gugulong na ito para nga doon sa mas malalim pang investigasyon.
1: Yun nga exciting pag pinagtabi-tabi mo, Bert, ano? Version ni ganire, version ni ganito, titingnan natin, ano, di ba? Pagka paano man term natin doon, Bert? Pinagbangga-bangga. Yan, di ba?
2: Pinagbangga-bangga.
1: Oo, titingnan natin. Lalabas ang katotohanan. Maraming salamat, Bert Dizon. Mag-iingat.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, speaking of CCTV, ay dalawang CCTV story po ang ating itatakil dito sa programa. Ang isa po ay doon sa Batangas, dyan ho sa munisipalidad ng Padre Garcia. Abay, magchuhin ho ay nagbarilan ho.

0: Doon, nung Biyernes ba, yung May 15. Ngayon, oh, ayan ho'y compound. Nung magkakamag-anak ko sila dyan, ay yung ho'y naka-gray na nakikita ninyo, ayan ho'y retiradong polis. Tapos ang nakabarilan niya ay kanyang tsuhin. Bali, tita niya talaga, yung tatay niya at yung asawa nung nakabarilan niya ay kapatid. Kita nyo, nakakalungkot ho yung nangyaring ganyan. Sa Batangas ho yan, sa Barangay Castillo, Padre Garcia, dyan ho sa Batangas. Ayan o, sugatan ho yung polis, yan yung naka-gray, ay pasintabi ho pala sa mga nakatutok ko sa teleradyo, ha. E dun ho sa mga nakikinig sa radyo, ito, didescribe ko, ang nangyari, ito ho magtsuhin, nagkainitan, kumbaga nagtatalo na sila nung mag-aalas 7 ho ng gabi. Ayan, oh. Hindi ho dinig dun sa CCTV, pero ang sabi ho ng mga investigador, sila nagtatalo na, kumbaga talagang hindi na magkasundo, misunderstanding, kumbaga, hindi ba? Tapos nagpunta yung kanyang tsuhin na si alias Berto, ito yung 65 years old eh. Pumunta doon sa bahay niya. Itong police, retired na police, 55, nandun sa kanyang bakuran. Maya-maya, lumabas na itong kanyang tiyuhin, naglabas ng caliber 45. Pinaputokan yung kanyang pamangkin ng 6 na beses. Nakatakbo ngayon, itong naka-gray. Pagtakbo niya, nakabunot siya ngayon dahil daladala niya naman yung kanyang caliber 40. Pinaputokan niya ngayon yung naunang tiyuhin niya na pumutok sa kanya. Ang na-recover ay nasa 18 basyo ng bala. Ang sinabi ng mga investigador nga ay 6 dyan yung caliber 45 doon sa tiyuhin at 12 yung doon sa retiradong polis. Ang sinasabi, taon 2018 pa, meron ng hindi pagkakaintindihan itong magtiyuhin. Pero hindi lang masigurado ng mga investigador ko ano yun. Pero imagine nyo, 2018, by 2026 na ngayon, sa 8 taon ay kanila pang dala-dala yung hindi pagkakaintindihan iyon, hindi ba? Di sana man lang nag-usap muna kayo o namagitan ng mga na pamilya, hindi ba? Pinag-ayos man lang ho kayo. Ano? Ayan, sinasabi pa nga po ng Padre Garcia Municipal Police Station ay pareho hong langu sa alak nung mangyari ho ito, yung magtiyuhin ba? Pareho silang langu sa alak. Tapos nung nakausap naman ho ng ating mga investigador, yung asawa nung nakatatanda, hindi niya ho malaman paano nakakuha ng barel yung kanyang asawa. Kasi ho, ang trabaho ng kanyang asawa ay jeepney driver. Yun nga pong kanyang pamangkin, gagaya ho nga nabanggit, ay retiradong polis. So, otomatiko, yung barel nung retiradong polis ay may kaukulang dokumento at yung sa kabila ay wala. Wala ho silang maipakitang dokumento. Ano? Ang sabi ho ay dahil nga nakaburol ngayon yung nakatatanda, yung tiyuhin, hindi pa masagot nung mga kaanak. Kaanak din ito nung biktima, nung retiradong polis, kung siya ay masasampahan nila o irereklamo nila. Yan ho yung sinabi, di ba? Pero yan ho ay kitang-kita ho talaga sa video, ha? Isa pa hong CCTV na atin hong ihimayin mamaya, sa Pasig naman ho ito nangyari. Meron nung isang nag-aamok na lalaki ho dyan. Lalaki nga ba yun? Abay, may hinahabol na nakamotor. Nakitang-kita rin ho ito sa CCTV. Ayan o! Oh, hinahabol naman. Kitang-kita naman na merong patalim. Ayun o, dito mumba ngayon. Na-inkwentro. Ayan o. Naputukan siguro ng PNP natin. So, aalamin natin ang detalye niyan mamaya kapag nakausap natin ng Pasig PNP. Kita nyo ang importansya ng CCTV, di ba? Kitang-kita, di ba, Hana? Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa kung bakit mo nagawa ang isang bagay, oh, di ba? May CCTV. Meron ding CCTV in Batangas, may CCTV rin itong sa Pasig. Abangan natin sa mga susunod na araw kung ilalabas din, hindi na i-screen capture, ano? Sana ay ilabas na yung talagang CCTV para malinawan tayo kung anong nangyari talaga dyan sa Pasay. Ang tinutumbo ko po ay dyan sa Senado. Ha? Anyway, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report. Makalipas ang ilang paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
6: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Pagcor.ph.
8: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ay teka muna bago natin ipasok si Police Major Frank Davis Tuddaw. Ay good evening po muna kay Police Captain Nanette Hermoso Publico. Ang officer in charge po ng San Andres Romblon Municipal Police Station ay ang pagbati po iyan ay mula po sa iyong mga kasamahan sa San Andres Municipal Police Station at sa Romblon Provincial Police Office.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay sa mga oras na ito po ay makakasama na nga po natin si Police Major Frank Davis Tuddaw, ang acting chief of police po ng Padre Garcia Municipal Police Station. Eh patungkol nga po doon sa magtsuhin na nagbarilan ho dyan ho sa AOR ni Major. Magandang gabi po Major, Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report.
12: Magandang gabi po sirs at sa atin pong mga masugid na tagapakinig po.
0: Alright Major, pakikwento nga ho sa amin eh nung inimbestigahan nyo na nga po itong insidente na nangyari ho nung May 15 dyan ho sa barangay, ano nga ho iba itong barangay na ito? Sa
12: Barangay Castillo po.
0: Okay. Ayun, Barangay Castillo dyan sa Padre Garcia. Eh paano ho ang nangyari?
12: Yes po sir, noon pong May 15, 2026 po sir, ang ating pong tanggapan ay nakatanggap po ng tawag sa isang concerned citizen po tungkol sa isang shooting incident. Kaagaran naman din po nating nirespondahan sir. And based po sa investigation sir, it turned out sir na yung dalawang personalities involved po natin ay relative by consanguinity or magtsuhin sir.
0: Oo.
12: And of course sir, based doon sa CCTV footage, nauna pong nag-conclude po kami sir na nauna pong umutok ng baril ang nakapula ng damit na kinilalang tsuhin din po ng nakagrain ng damit sir.
0: Oo.
12: At yung after po makaputok ng tsuhin sir na isa na after niya pong maputukan ng 5 beses yung kanyang pamangkin na isang retired police officer sir, ito naman po ay gumanti ng putok sir. Pagkatapos po ay pareho silang itinakbo sa New Padre Garcia Hospital.
0: Oo.
12: At ang unang nabaril ay idineklarang dead on arrival, samantalang ang isa naman po ay inilipat sa Batangas Medical Center at doon po siya inoperahan.
0: Mm-hmm. Sir, ano pong status nung dalawa, yung nakapula ho, yung Tiuhin, kamusta ho?
12: Yun pong nakapula po ay unfortunately po ay dead on arrival po.
0: Mm-hmm.
12: Samantalang po si yung atin pong naka-gray ay itinakbo po sa inilipat po sa Batangas Medical Center po.
0: Opo.
12: At until now po ay unstable pa po ang condition.
0: Mm-hmm. Major Tudao, ano ho daw ang pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan itong magtiyuhin? Ba't umabot ho sa barila? Major?
12: Base po sa investigasyon na sinagawa natin, meron po silang personal na alitan na po, yung dalawa, magtiyuhin, simula pa po noong 2018 po.
0: Oo.
12: Ito rin po ay nasundan noon pang March 6, 2024 po.
0: Nalaman nyo na ho kung ano ang pinagawa yan?
12: As of now, sir, ay yung kanila pong pagtatalo ng dalawang involved ay naresolba pa po ng barangay, sir, at hindi pa po namin ma-establish kung ano pa po at yung kanilang pinag-awayan, sir.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, parang na-rekindle ho ito kanina. Ay, nung ano? Sorry, kanina. Nung May 15?
12: Yes po, apo.
0: Sir, ano ho ang estado nila nung nangyari ho ito? Sila ho ba'y under the influence of liquor?
12: Sir, yung pong nakausap po natin yung asawa po nung nakapula, sir. Nagsabi po siya na ang kanyang pong asawa ay nakainom, sir. Pero po yung isa po, sir, ay wala po tayong information, sir, na kung ito po ay nakainom, sir.
0: Okay. Sir, pag-usapan naman ho natin yung baril ho nung magtiyuhin. Ito ho ba'y may mga kaukulang dokumento ho silang naipakita?
12: Yes, sir. Upon recovery po natin ng firearms nila, sir, atin pong request for firearms verification, sir.
0: Oh.
12: Yung naka-gray po, sir, na pamangkin, sir,
0: mm-hmm,
12: yung pamilya po nun ay nakapag-presenta po ng mga dokumento at saka rehistro.
0: Mm-hmm. Opo. Kasi retired retired police eh, hindi ba?
12: Yes, opo. Retired police. And dun po sa kabila po, sir, ay wala pong nai-provide po na dokumento, sir.
0: Mm-hmm. Sir, siyempre, kumbaga, di ba, parang magiging lead, hindi ko naman ho sa pinangungunahan kayo, Major, ano, pero magiging lead din ho ito kung saan ho nabili nung hong tiyuhin na jeepney driver yung kanyang firearm na wala hong lisensya, hindi ba?
12: Sir, pakiulit po, sir.
0: Kumbaga, Major, magiging lead nyo na rin ho dahil may na-discover ho kayo dahil sa incidenting ito, meron ho kayong na-discover na wala hong dokumentong baril eh, di ba? So, ite-trace nyo ho yan kung talaga bang naipa-dokumento yan o kung may papel at ite-trace nyo sino ho ang huling may-ari kung naiparehistro man, ano?
12: Yes, sir. Once po na na-release po yung result po ng ating firearms verification, sir, malalaman po natin, sir.
0: Oh, sir. Tsaka ano rin, sir, curious din ako kung saan niya nabili ito. Paano niya nakuha, hindi ba?
12: Yes, sir. Sa atin pong pakikipag-usap sa kanyang asawa po, sir, ay nagulat po siya na meron pong baril na tong si alias sa ito pong nakapula, sir.
0: Oo, yung tiyuhin nung retired police, sir, ano, hindi ba? Sir,
12: yes
0: kung,
12: po. Okay.
0: Sir, kung pagbabasihan ho yung video, syempre hindi naman ho na namin pwedeng i-play pa ho ito. Pero doon ho sa video, kung pagbabasihan, considered ho ba na dinepensahan lang ho nung retired na police yung kanyang sarili? Major?
12: Yes sir. Kung pagbabasehan po natin, sir, yung ating pong CCTV footage na nakalap, sir.
0: Opo.
12: Ay makikita naman po natin, sir, na yung una pong bumunot ng baril at nagpaputok po ay itong si alias Ruben.
0: Mm-hmm.
12: At nakita rin po natin na nung napaupo po itong si yung nakagray po na si alias Emiliano ay siya naman din pong gumanti po ng putok po.
0: Oo, sir. Pero ang malinaw ho dito, nung napanood ko rin niya po yung video, Major, talagang inubos ho nila yung magazine. Ano? Yung isa, anim na baso ho ng .45 tapos sa 12 ho yung na-recover nyo naman na caliber .40. Ano po?
12: Yes po, sir. Nung na-recover po natin yung parehong baril po nila, parehos pong wala na pong mga karga po, sir. Ibig sabihin po, sir, nagkausan po sila ng bala, sir.
0: Mm-hmm.
12: Yung sa baril po na nagamit po nung nakapula, sir, na tiyuhin,
0: mm-hmm,
12: ay caliber .45, sir. Anim po ang napakawalan niyang bala.
0: Mm-hmm.
12: And doon po sa kanyang pamangkin sir, na ang ginamit ay Jericho na caliber 40 sir, nakapag-release po ng 12 pong bala.
0: Oh, sir, I understand. Kanina rin ho, sinabi niyo sa briefing, eh nakadepende ho doon sa ano no, sa pamilya ho nung kumbaga ang tinuturing ho nating suspect dito eh, nauna eh no, yung nakapula, hindi ba? Si Alias Berto no.
12: Yes, sir. Opo, so yun po yung ating pinagbasehan sir.
0: Oh, so ang nakadepende ho sa pamilya niya kung kakasuhan itong lumalabas bali na pamangkin din nila, hindi ba? Tsaka pinsan ano.
12: Yes po sir, and yung pong tulad po na nasabi po namin kanina po sir, ay kung mayroon pong mag-file ng complaint po sir, atin pong i-assist at i-cater din po sir.
0: Oh sir, pero at the same time sir, pwede rin naman nilang i-counter ano, pero kaya lang, eh pumanaw na ho yung si tiyuhin niya, di ba, yung Alias Berto. Paano pala yun pag ganon, forgive my ignorance sa major, paano kung magka-counter itong si retired police?
12: Sir, yung sa case po na yan, sir, ay meron po tayong under Article 89 po, sir. Article 89 ng Revised Penal Code, sir. Extinguishment, sir, ng criminal liability, sir, pag upon the death of the accused po, sir.
0: Ayun, so wala na, ano. So, ang, pero syempre, sir, sabihin na natin na swerteng malas ho ito na meron hong CCTV ho doon, hindi ba? Kumbaga, nakita ho lahat doon sa CCTV yung buong pangyayari, ano.
12: Yes po, malaking tulong po yung CCTV na na-review po natin sa kapulisan po, sir.
0: Mm-hmm. Major, ito ho, medyo kakambyo lang ho ako ng konti. Sa inyo ho, bilang law enforcer, pag ho ganyang may mga pamilya ho na sila-sila ang magkakaaway, sa inyong experience, paano ho ba ito na so-solve? Kung ano ho ang maiging remedy?
12: Yes, sir. Salamat po sa inyong katanungan, sir.
0: Mm-hmm.
12: So, sa amin po sa PNP, sir, hinihikayat po talaga ng namin ang komunidad, sir, na maging mahinahon talaga, sir.
0: Uh-huh.
12: And of course, sir, iwasan kung as much as possible, sir, iwasan po yung karahasan at lutasin na po natin yung mga matagal ng alitan o family disputes sa pamamagitan po ng mapayapa at na dialogo, pag-iwas po sa mga paghihiganti at pagdulog po sa mga lokal na opisyal o otoridad po bago po mantong sa ganitong mga klase ng trahedya po.
0: Oo, sir, kasi may halos kung titignan mo, kung 2018 pa yung sinasabi nyo na pinag-awayan ho nila, abay in the matter of 8 years, ano? 8 years na ho ba? Tama ba ang mat ko? 8 years, ano? Walang nag-intervene man lang, ano? Para talagang pag-ayusin, ano? At na-rekindle pa nga kanina, ano? Nung May 15, ano?
12: Hello, sir. Yes, sir.
0: Oo.
12: Noon pa po 2018, sir. Ngunit yung 2018 na po yan, sir, nasettle naman po nila sa barangay level pa lang po, sir.
0: Mm-hmm.
12: At hindi na po na iangat pa po, sir, sa level ng polisya, sir.
0: Oo, pero yung 2089, sir, kung nahalukay nyo, ano ho yun? Ano ho yung pinag-awayan nila? Lupa ba yan?
12: Hello, sir. Medyo po, choppy po.
0: Ah, choppy, sir. Ano ho yung pinag-awayan nila nung 2018 ho na nasettle, major?
12: Sir, yan po ang ating atin pa pong pag-imbestigahan, sir. At kami po ay mag-a-update po sa inyo once po na makuha po namin yung exact po na napagtalunan po nila, sir.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Frank Davis Tudao, ang acting chief of police ng Padre Garcia Municipal Police Station dyan po sa Batangas. Mag-ingat po, Major.
12: Thank you so much po, sirs.
1: Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Kaya importante talaga ang CCTV, no? Kita ninyo, di ba? Kung sakaling mag-decide yung pamilya nung tiyuhin, dahil nga siyempre, nasa Wii yun, di ba? Maipakikita yung CCTV at kung sino yung nauna, kumbaga, di ba? Kasi sabi nga kanina ni Major, merong kumbaga sufficienting reason para siya ay pagtanggol niya yung kanyang sarili. Kaya nakita nila na mukhang self-defense yan. Ayan o, yung mga larawan naman sa mga nakatutok ko sa aming live stream, ayan ho yung pag-responde ho ng Padre Garcia Municipal Police Station at nakikita na nga ho yung mga basyo ng caliber 45 tsaka 40. Nagkalat ho doon sa compound ho nitong magtiyuhin nung pamilya ho nila. Eh sa kabilang banda ho, nakakalungkot ho iyan. Eh di ba magkakapamilya eh. Ay sana'y pinag-usapan ano. At saka na-resolve at inalam talaga at nagkapatawaran ano. Di ba? Ayun, sabi nga ni Marlo Dash V2S eh, kasi masyadong mainit ang panahon kaya mainit ang ulo ng tao. Eh totoo ho yan, naiinitan ho eh. Syempre pinagpapawisan, hindi ba? Kaya ho talagang dapat eh, iinom ng malamig na tubig. Okay, teka muna, nag-attendance check na ako kasi nasulyapan ko itong live stream eh. Okay, nandito rin si Louie Basco, of course. Buti pa ang buti pa po ang CCTV sa isang lugar. Sa ibang lugar pinapakita. Ang tanong ni Louie Basco ay nasaan po kaya ang CCTV ng Senado? Eh, si Louie, ikaw naman, ipapakita na. I-investiga pa nga eh, sabi ni Bert eh. Ay, si Eric Araulio, good evening kabayan Jeff. Ay, good evening naman sa iyo kabayan. At si Architect Marvin Reyabad, 4616. Ay, present from North Caloocan. Mga kabisyo alas 8 natin itong mga ito. O si Josh Kyle Edip, nandito na, present. Backread lang tayo ng konti. O si Sergeant Putik. O ayan, may komento rin siya. Si Donald Figueroa Bagisa. Hello Sir Jeff. Nawalan po kami ng cable ng TV. Kaya aninakaw yung kanilang kable ng TV dito sa Salangan. Pati sa Santa Rita at San Agustin dito sa San Miguel, Bulacan. Aba, i-message natin yan kay Bulacan Provincial Police Office Provincial Director. Kay Police Colonel J. Baybayin, i-message natin yan ha. I-re-report natin yan para ma-imbestigahang maigi yan ha. Ay, sino pa na andin eh? Ay, si Aya Engine, nandito na rin po sa atin, kasama na natin ngayon. At si, nabanggit ko na si Donald Figueroa Bagisa. Ayan, ang ating mga bisyo alas 8. At si Edelberto Mangawang, nandito na rin, present na rin, present. Aba, wala ata yung Tres Marias, hindi ko nakikita. Ayun, Tita Lina ho, ng Plaridel, Bulacan. At si Tita Nona Damian, pati si Agnes Reca, malamang nandito na yan sila ha. Magparamdam kayo, hindi ba magparamdam kayo? Anyway, marami po tayong pag-uusapan sa programa. Ay, teka muna, batiin muna natin ng happy, happy birthday ang ating idol, si Christian Yosores. Ayan na, pagpalaing ka nawa, Christian Yosores. Ang lagay eh, kaming mga bumabati sa iyo eh, ganun ang ganun na lang ba yun? Diba? Sabi ni Don, no? ganun na lang ba yun? Anyway, Christian, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday sa iyo, Christian Yosores. Happy birthday! Ayan o, eh, dyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa ang spot report makalipas sa ilang paalala.
1: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
18: Kaya ko pa.
17: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
19: Kaya ko pa.
17: Patong-patong na projects, sige lang.
19: Kaya ko pa.
17: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
20: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparaz. At sa mga oras na ito, makakasama naman po natin si Police Lieutenant Aurora Joy Manuela. Ang Public Information Officer po, o ang PIO ng Pasig City Police Station. Magandang gabi po, Lieutenant Manuela. Jeff Caparaz po, welcome po sa Spot Report.
21: Magandang gabi po, Sir Jeff, at saka lahat ng tagapakinig at tagapanood po ng DZMN Spot Report po.
0: Thank you. Ganyang ganyang oras, Lieutenant Manuela. Ma'am, may pakikwento nga ho sa amin itong nangyari ho dyan sa Barangay Kanyogan, dyan ho sa Pasig. Abay, may nag-aamok ho, ano, hanggang sa paano ho ba nangyari na siya ay man-neutralize, ika nga. Go ahead po.
21: Opo, kahapon po ng umaga, this May 17, mga bandang alas 6:30 po, meron po isang lalaki na nagwawala doon po sa may Mabini Street. Wala, meron po siyang itak na ang haba po ay mga 20 pulgada, higit isang pie, kulang 2 pie po ang haba mula sa dulo hanggang sa hawakan. At hinaharang po niya yung mga dumadaan at saka hinahabol. Yung mga tao naman po doon, pilit iniiwasan hanggang meron po siyang naharang halos mataga po na isang rider. Ngayon ito pong si rider, nag-report po sa polis, may malapit po kasi doon na deployment doon po sa may Jollibee Rotonda na nakapag-responde naman po agad. Yung isa po nating patroller, pilit po niyang sinasaway, pinapayapas, pinapacify. Pero sa halip po na tumalima po yung ating nag-amok po ay lalo po siyang nagiging agresibo. Tapos inaatake po niya yung police hanggang po sa kaka-atras din po ng police na tumba po siya. Ngayon, nung tatagain na po. Kaya doon na po, siyempre yung ating police naman is bumunod na po siya ng baril nung natumba na siya at iaatake na naman. Doon po yun na baril po yung ating suspect, yung ating natamok po.
0: Oo, ma'am. Ang aga ho pala nagyari nito, ano? 6:30 a.m.
21: Oo, maaga po. Grabe, nung bang mga hindi pa masyadong ganun ka-traffic po.
0: Natuntun na ho ba ng Pasig City Police yung mga kaanak ho nitong nag-amok na lalaki?
21: Sa kasamaang palad po, sir, sa ngayon, wala pa po kaming natatanggap na report mula sa punerarya kung saan po siya nakalagak na meron na pong nangilala po doon sa ating suspect na biktima na din.
0: Mm-hmm. Eh sa pagtatanong niyo, ma'am, dyan lang ho ba sa kalsadang yan, yung pinapakita ho namin sa CCTV? Kasi dyan lang ho ang nakuhanan na may hinahabol siyang rider eh. Pero sa investigasyon niyo ba, may mga ibang lugar pa ho sa Pasig na nan-threaten sa?
21: Base po sa ating pag-iimbestiga is doon lang naman po yun, parang nagsimula lang doon kasi parang hindi rin po nila masyadong naanuhan na pangyayari maaga-maaga. Yun na lang kung ano na lang yung recent na account nila. Yun na lang din po yung na-i-report sa amin kasi ang nag-report talaga yung rider na pong mataga.
0: Oo, ma'am, dikit na dikit eh. Kita doon sa CCTV. Eh, binaktrak nyo na rin ho ba kung saan ho galing para ma-pinpoint? Saan ang galing itong lalaki at saan niya nakuha yung itak na pagkahaba-habang yun?
21: Base po sa mga tao po doon na na-interview, wala rin po kasi silang masabi po. Kaya wala pong pinag-aanuhan yung mga pulis kung saan po sila mag-ano. Kasi basta ang sinabi lang, bigla na lang merong ganung lalaki doon.
0: Wala
21: rin pong nagsasabi na kakilala nila or may previous na gano'n. Wala po pong nagsasabi na po gusto lumalapit sa amin para po sana maliwanagan.
0: Oo nga eh. Wala hong identification, ma'am, itong lalaki?
21: Wala po. Wala po. Kasi yun po yung, siyempre, tinignan po nila. Kasi siyempre, masana maabisuhan yung kanilang kamag-anak o mga kaibigan or sino man po. Pero wala po talaga. Yan po yung nakakalungkot po doon.
0: Di ba, correct me if I'm wrong, Lieutenant Manuela, di ba pag ganyan may moto proprio kayong investigation kasi nag-draw ng firearm yung police natin?
21: Ay,
0: eh,
21: opo,
0: diba?
21: opo. Kamusta,
0: ma'am?
21: Kamusta
0: ho, ma'am?
21: Kaya po,
0: go ahead.
21: Kaya po importante po yon na yung mga witnesses at saka yung supposed na complainant supposedly.
0: Yung nakamotor?
21: Opo, manakuhanan na po ng statement para it will form part of the motor proprio investigation kasi matik po kasi yan na pag merong nababaril or ano yung ating mga kapulisan in the performance of duty.
0: Correct.
21: Although kasabihin natin na meron tayong presumption of regularity pag kanyang kasi po na meron na pong casualty, meron pa rin po yan. Meron pa rin po yan.
0: Ay, Lieutenant, ano ho account nung nakamotor? Anong sabi? Saan ho siya sinimulang wasiwasan ito? Uy, parang yun, talagang dinikitan siya eh.
21: Hindi ko po kasi nakita yung buong statement, pero pagkasabi po is haharang, kasi hinaharang po niya yung mga daan yung papas kasi one way po kasi yun. Mabini yun. One way po yun. Unang haharang siya. Yung iba po, iniiwasan na lang ganyan. Pero siya, yung parang muntik po siyang mahagip. Kaya po siya nag-report.
0: Siya yung hinabol talaga. Eh ano naman ho ang sabi ng barangay ho dyan sa Kanyogan? Anong sabi ho ng mga barangay tanod natin dyan, mga barangay personnel? Nakikilala ho ba nila yung nag-amok na yan?
21: Yun nga po sir, wala pong nakakapagbigay ng pagkakakilanlan o wala pong parang lumalapit na kilala nila or kunyari mga kapitbahay, ganon. Kahit hindi po nila sana kakilala kung anong pangalan, kung nakasabi na kapitbahay, sana ganon. Wala kasi.
0: Sige ma'am, paki-describe ho sa amin, ano hong huling suot? May mga identifying marks ho ba itong suspect slash biktima na ito?
21: Hindi pa po kasi nakuha yung ano, kukunin ko na lang po, papasend na lang po namin kasi nasa, hindi ko po na-take account, pasensya na po, pero nakapost naman po sa, ano, nakapost naman po sa ating mga social media po yun.
0: Sige,
21: i-reiterate na lang po ulit namin.
0: Sige,
21: baka po may makakakilala po.
0: Oo.
21: Opo.
0: Mga identifying marks ba, Lieutenant? Alam nyo ho kasi meron akong naging ganyang istorya noon, ma'am. Siyempre, yung mga kasamahan ho natin sa serbisyo, dahil nga po tayo ay sa media, napadalan ho tayo ng photo noon dahil nga missing. Siyempre po, yung platform ho namin. Kaya ako tinanong ko kung ano hong may identifying marks ba ho yan? Anong suot?
21: Ganito na lang po.
0: Ilang taon?
21: We will send you po para yung kompleto na po na pwede na po nating i-post. Baka sakali lang na ano, baka makakuha tayo ng medyo mas ano na na mukha kung meron man mahanap po yung ating mga investigator. Kasi ganun po kasi yung ginagawa nila na parang nagre-reconstruct po sila ng image para po makatulong po sa pagpakakilala, pero as of now pa po, wala pa po kasing nabigay.
0: Oo,
21: kasi para... baka lang kasi may mahanap sila somewhere na mga picture or kung ano, yun po yung i-workout po namin para so hopefully makarelease po tayo bukas para eventually po makaano na po tayo.
0: Ma-identify
21: baka
0: din
21: lang
0: sa...
21: meron po. Opo.
0: Tsaka matuntun ba natin, magkaroon tayo ng kasagutan, Lieutenant, bakit niya ginawa, hindi ba? May problema ba ito?
21: Para ma-profile na rin po namin.
0: Totoo.
21: Kasi hindi po kami, wala po kaming masabi kung bakit o ganyan. Basta nga lang, parang ganon. Nagwala, yun pa lang po yung meron po tayo. Kasi pag maganda po, pag may mga nakakakilala or kamag-anak,
0: totoo
21: para
0: yan.
21: At least magkaroon tayo ng medyo mas malinaw na account sa totoong nangyari po.
0: Doon sa pagkakataong ito pala, Lieutenant, mabuti ho pala meron tayong mga nakadetail ho na mga pulis ho doon, ano, nakahingi agad ng tulong, hindi ba?
21: Opo, napakalaking bagay po yung aming pag-deploy ng aming mga patrollers sa mga different strategic points ng ating siyudad ng Pasig po na alam na po naman natin naman nababalita naman po na yung Pasig po is mabilis pong marumesponde kasi andyan lang po sila. Andyan lang po sila sa kalsada. So, nakakapag-responde po ng maaga, mabilis, ganun po. So, papasalamat po tayo. We commend those patrollers who are always on their toes, especially sa kahit maaga-maaga or gabing-gabi na, madaling araw, andun lang po sila para po maging maayos at mapayapa po ang ating pamayanan.
0: Oo, kaya Lieutenant, ako din sa ating mga nakikinig o sa mga suki ho ng programa, lagi ho naming pinapaalala ho dito, lalong-lalo na, di ba, mga nakamotor ho sila, yung mga biniktima nitong suspect slash victim, di ba? Kaya mainam ho talaga, kabisaduhin nyo yung mga PCP, di ba? Lalo na ho doon sa ating mga motorcycle taxi, di ba?
21: Opo, po, dapat kabisaduhin po nila kung saan lagi may mga pulis kasi minsan umiikot din po yung ating mga pulis. Sila ngayon dito, sa susunod sila doon, kaya lang meron din pong ibang tumatao po doon. So, meet them, pero still the deployment, the location, meron po layo laging pulis doon. Pero na lang po kung during that time is nasa restaurant sila, kaya lang pag nare-report naman, meron po namang ibang hakalili po. Na magre-responde po.
0: Ayan, kaya dun sa mga kapamilya nating motorcycle taxi rider, abay, kabisaduhin nyo lagi ang ruta ninyo, di ba? Kung ang gusto nyong ruta ay Pasig, ay kabisaduhin nyo yung susunod, Mandaluyong.
21: Opo.
0: Ay, nakapalibot, Makati.
21: Dapat
0: well aware.
21: Sana po, hinihingi po namin yung kooperasyon ng ating mga kababayan na sa mga ganitong pagkakataon po is maging mindful or alerto din sila.
0: Yan.
21: Sa kanilang paligid kung asan po yung ating mga pulis o kaya yung anong mga tatawagan natin kasi especially sa ating mga riders, iba-ibang syudad po ang pinupuntahan po nila. So maganda rin po na parang i-scan din po nila yung kanilang pupuntahan para pag magka-aberya po, hindi po sila kumbaga mawawalan ng papagpapatulungan po.
0: Eh, Lieutenant, bago ko kayo bitawan di ba sa AOR nyo rin yung nambigte ng pusa, pasintabi ho ha, sa mga pet lovers, hindi ba? Ano ba yun? Nakakulong pa rin?
21: Opo, napilahan na po ng kaso yun. Ayan. Animal Cruelty Act kasi po, hindi naman po katanggap-tanggap ang ganong pagtrato sa ating mga alagang alaga, kahit man hindi po natin alaga, o ating mga hayop na kapareho rin naman po nating nabubuhay, bigay po ng Diyos yan. Hindi naman po katanggap-tanggap na gano'n na lang po tayo magtrato po sa kanila. Kasi hindi na nga po sila nakakapagsalita kung ano, tapos tratuhin pa natin ng gano'n. May kaso na po. Napilahan na po ng karampatang kaso po.
0: Tapos ay lulusot pa siya, di ba? Hindi raw siya yung unang nanakit. Ano? Hindi mo alam, may CCTV, di ba, Lieutenant? Ganyan ka-importante ang CCTV. Kaya dapat may CCTV.
21: Kaya nga po dito sa Pasig mula po nung na kami ay nakapaghuli po ng mga ganyan. Marami po kaming huli dito. Talagang in-encourage namin yung ating mga barangay na i-maintain po nila na maayos yung kanilang CCTV para po makatulong po sa atin. Kasi may mga CCTV na po minsan hindi gumagana. Pero in-encourage namin po ang ating mga barangay na i-maintain po nila na maayos po yun para makatulong po.
0: Nagko-comply naman yung mga barangay.
21: Kasi mula po nung nakita nila na talagang maganda yung nadudulot.
0: Ng CCTV.
21: Nagka-ingitan na sila. Pinagan na po na po lahat yung mga CCTV centers na po sa Pasig po.
0: Sa Pasig. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant Aurora Joy Manuela.
21: Maraming salamat din po sa lahat sa inyo. Opo.
0: Thank you, ma'am. Thank you.
2: TZMM numero uno sa aksyon.
0: Kaya, importante na well-maintained ang CCTV. Tsaka pagka pinatay ang ilaw, dapat yung CCTV yung merong night vision, hindi ba? Para kitang-kita ang lahat ng mga pangyayari. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Sa bawat footage ay makikita na kung ano, di ba? Kitang-kita sa CCTV. Kaya dapat well-maintained. Ha? Gumagana dapat. Huwag mong sasabing hindi gumagana. Lalo na kung sa mga na institution kayo, di ba? Anyway, speaking of, kanina nga po ha, nag-convene na yung Senate Impeachment Court. Kumbaga inorganisa nila ho yung korte at saka matapos nga hong ma-refer yung articles of impeachment doon, di ba? Kaya ho binigyan ho ng mga si Vice President Sara Duterte ng 10 calendar days para sagutin yung articles of impeachment, di ba? Pero matapos nun, sinuspindi ka agad eh. So, ibig sabihin nun, hindi pa ho yun yung trial proper ha. Kumbaga, pagkasabi na nung pa ho yung mga senator judges natin, eh balik ho sila doon sa regular session. Kaya nakita nyo ho kanina, pagsuot nila nung robe, ay tinanggal din ho nila kaagad ha. Pero ito ho ha, 13 yung majority at 11 yung minority. Kaya ang usap-usap pa na ba? 13-11. Kasi nga, wala nga ho yung isa, hindi ba? So, 13 yung majority, 11 yung minority. Dikit ho yan, ha? Kung titingnan nyo, kung pag-i-scorean ninyo, dikit ho yan. Kaya ang malaking tanong, eh, papaano kung in the course of the hearing, eh, alam nyo na, may mga bumaliktad, hindi ba? So, yan yung mga abangan natin. At sinasabi nga, kumbaga prediction, eh, by June, talagang magsisimula talaga ito, di ba? Kaya teka muna. E sa natitira nating oras sa programa ay batiin natin si Sergeant Putik. Bilyon ng pondo, walang CCTV ang perimeter ng Senate. Isihan mo lang, Sergeant Putik. Si Jericho Ferrer, mag-iisang taon na akong avid listener ng DZMM since June 2025. Mag-iisang taon ka na rin, listener Jericho Ferrer. Kung ikay na nakikinig ng Spot Report, mag-iisang taon na rin ng Spot Report dahil yan ay June. June 1 tayo, di ba? Ana, tama no? June 1 ba tayo? June 1, 2025 tayo. Alam ko eh. Tama ba ako? Oh, yan ha. Tapos eh, si Miko C7U L6D. Ayun. Si Tita Maria Del Suerrate. Jericho Ferrer. Jericho Ferrer, wala po si Marlene. Wala. Siya ay nagpapagaling, Jericho Ferrer, dahil nga nawalan ng boses last week. Eh, kailangan niya munang mag-recover. Kaya partner, get well soon. Si Jonathan Havilio, nandito na rin. Pati si Francis Palumayan. At si Edelberto Mangawang, nandito na rin po sa atin. Salamat po sa sumama sa Spot Report, ha? Eh, 8:58 na po. Eh, maraming salamat po muli sa sumama dito sa programang Spot Report. Muli po ako po, Jeff Caparas, dito po sa Spot Report. Una ang kaligtasan mo, eh, susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Papa Awel Paz. At Mama Jai Ho! Ingat kayo, kapamilya! Saan man kayo naroroon? Bukas po ulit.
3: Sa mata ng katarungan, wala kang tayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa lakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Eksakto, ay punto alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ka sa mga paborito nyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli.
1: Ako pa yung ever lovable, Papa A, Awopan!
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
1: Nako, sabay po kayo, lalo na yung mga eyelash extension. At yung mga wala din, mas sumabay kayo. Dito lang sa Alam Ko Na.
0: Alam nyo na, alam na this.
2: Alam na this. Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, bagong Pinoy pop girl group, ipinakilala!
2: Alam na this!
1: Iconic F4, bibisita sa Pilipinas, ang detalye, tutukan!
2: Alam na this!
0: Samantala, sa oras na 9:02, kay Abad may revelasyon kaugnay sa kanyang kalusugan.
2: Alam na this!
0: At Erwan Yusuf, wala umanong issue sa romantic scenes ng misis na si Anne, paliwanag po tutukan.
2: Alam na this!
1: At idiretso na po natin kagad sa unang showbiz chika. Naging matagumpay ang pagbabalik sa Philippine concert stage ni America's Got Talent Season 20 champ, Jessica Sanchez. Sinamahan si Jessica sa big dome ng star-studded guest na sina Miss Regine Velasquez Alcacid, Martin Rivera, Gary V, James Reid, Morissette Amon, Darren Espanto. Ilan-anya sa kanila ay mga paboritong mga awit ng kanyang lola na ngayon ay nakasama na niyang magtanghal.
4: Everything to me to do it in a place where I have just had so much support. Like I said, I would not be in this position without you guys. My Filipino roots run deep. I am Filipino-Mexican, but you know, my family, we indulged more into the Filipino culture, and growing up with my grandma, with my Lola, she would, you know, show me songs like Ikaw and, you know, teach me the anthem. And there are some of her favorite artists that, you know, that I'm able to sing with tonight. So I actually want to bring one of those artists up, somebody that I love and adore, and it's my first time performing with them. So I really, really hope you guys enjoy this. It's another song about faith, and I'm just so excited. Sorry, I'm so nervous. Please welcome on stage Mr. Gary Valencia.
1: Naging special din ang concert ng dalhin niya sa entablado ang 6 na buwang gulang na anak habang inaawit ang kantang Two Lines na alay niya rito. Muli namang nagpasalamat si Jessica sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanya.
4: Everything that I have tonight, because I am so, so, so, so grateful that you guys came out to see me. Really, really, thank you. Thank you so much. You know, from my first time in AGT to Idol to, you know, then winning America's Got Talent this last season 20. That was crazy. 9 months pregnant. Yeah, crazy. You know, to now becoming, you know, a wife and a new mom. Your guys' support has meant everything to me. So again, I just want to thank you guys. And I want to take you on this journey that... this long journey that I've had. I want to throw it back for you guys. I want to sing some of my personal songs for you. Hopefully you guys know this song. If you don't, this is one of my old ones. It's called This Love.
1: Congratulations, Jessica Sanchez! Nakakatuwa, punong-puno yung Araneta Coliseum. Tapos every time nalalabas si Jessica, hiyawan, lalo na pati sa mga ano guests niya. Dumating si Martin Rivera, palakpakan agad, Regine Velasquez, Gary Valenciano, si Darren, siya pa yung nag-last ng dance-dance. Pati siyempre si Morissette Amon, di ba naman? Bongga! Si James Reed din, doon pa sa audience ng galing. Sa lahat ng guests, congratulations again! Yan, handog yan ng ano, Will Bros Live. Yun.
0: Samantala, sa oras na 9:06, mga kapamilya at mga kaserbisyo, partner, magtatanghal nga po ang tatlong miyembro ng grupong F4 sa Philippine Arena sa June 27. Makakasama rin na Jerry Yan, Vanessa Wu at Vic Xu, ang bokalista ng bandang Mayday na si Ashin. Wala pa namang detalye kung bakit hindi nga po makakasama sa pagtanghal ang isa pang miyembro ng F4 na si Ken Chu. Magsisimula ang pre-sale para sa mga miyembro ng Live Nation Philippines sa May 23 habang bubuksan naman ang general ticket sale sa May 24 noong taong 2000 nga papaawel. At mga kapamilya, nabuo po ang grupong F4 matapos ang hit drama series na Meet Your Garden. Ay, alam mo, sad to.
1: Bakit?
0: Masaya din naman para sa ibang mga fans. Pero syempre, di ba, kaya nga F4.
1: Correct.
0: Parang for me lang ha, ito ano ko lang to. Opinion ko lamang yes. Ito. Syempre, may mga kilala tayo na super duper fanatic to the point nga na parang pinupunto nila, sabi, kung sila ay naiiyak na luluha, ayaw mo nilang ipatak ang luha nila.
1: Uh-oh.
0: Gusto nila doon sila mag-reminisce, doon sila magsisenti.
1: Uh-oh.
0: Sa mismong Philippine Arena, watching itong apat na kailang hinangaan, naging parte ng childhood.
1: Correct.
0: Eh ngayon, di ba, doon sa mga balitang naglabasan, tatlo lang pala magpe-perform, paano Uh-oh. Kaya?
1: Correct. Tsaka syempre, in memory sana of Sanchai. Di
0: parang
1: feeling
0: naman, ko yan yung isa sa
1: baka
0: pinaka...
1: Baka magkakaroon doon ng
0: yes,
1: ano, may
0: video-video,
1: tapos tribute-tribute, tapos kanta-kanta, tsaka baka babalikan yung mga eksenang ganun, di ba? Naku, tsaka baka bilang pag-aanda dyan sa F4, baka may mga ano, pumunta pa rin yung hair doon na ganun.
0: Di
1: ba? Yung kay Jerry yan na mahaba-habang ganyan na hair.
0: Ang laking impact niyan ha, di ba nung panahon na yan, Papa Awel, kaya nga di ba sikat na sikat si Rainier Castillo ng Starstruck. Si Hero Angeles ng Star Circle Quest naka si di ba even si Sandara.
1: Correct.
0: Si Kim Chu nakahabol pa dun sa di ba yung F4 era talaga yung phenomenal na kaganapan dati kasi lahat talaga nagkaminsang sila ay naging sina Vanessa Wu, Jerry Yan, Ken Chu. Di ba si Ken Chu nagka-pelikula pa I'm not sure with Iza Calzado at that
1: guess
0: time.
1: So. I can't sue.
0: Hindi.
1: Tsaka ito pa, alam mo yun, yung wala kasing replay nun eh. Wala yung dapat yung oras mong papanoorin, dun mo papanoorin.
0: Yes.
1: Yan yung mga walang naglalakwatsa kasi nagmamadaling umuwi ng bahay,
0: Totoo.
1: Mga ganon. Diba naman? Naku, sana ano, malay natin biglang may pa-surprise, makumpleto pa rin ng F4.
0: Tsaka diba malay mo, may segment na parang mag-Spirit of the Glass.
1: Ano ba yan? May ganon?
0: With Sunshine. Malay mo, diba?
1: May pag-ganon pala.
0: Sa Pilipinas.
1: Tsaka di ba yung mga ano yung mga destinations yung mga pinag-shoot nila doon sa ano Taiwan?
0: Yes,
1: pinuntahan yung mga eskwelahan, yung bridge ganyan-ganyan.
0: Tama,
1: yun diba? Naman, abangan na lang yan. Pero eto pa mga kapamilya ay pinakilala naman ang bagong Pinoy pop girl group na Sonara na binubuo ni na Eureka, Ella, Dominic, Tin, Megumi, Lay at Nami. Mainit na tinanggap ng fans ang grupo habang itinatanghal nila ang self-penned track na Tabi. Aminado rin ang 7-member group na may kaakibat na pressure. Ang pagiging P-pop group na minamanage ng SB19 at 1Z Entertainment. Pero naisaan nila makilala sa sariling tunog at identity sa P-pop industry.
0: Alam na this! Ano, sunod na mga naglalabasang mga ano, P-pop groups,
1: yes.
0: Mapalalaki, mapababae.
1: Yes.
0: Not sure kung na-meet ko na tong grupong ito, pero parang hindi pa.
1: Hindi pa. Actually, kalo-launch pa lang sa kanila. Tapos ang ganda, nung una pa lang bugso, as in jam-packed kagad. Tapos very supportive si Stel na pumunta doon. Nandun siya nasa gilid, may mga nagpicture-picture na nandun kasi nga being managed by SB19.
0: Sila?
1: Oo.
0: Wow!
1: itong Sanara.
0: Yes, kasi nung SB, Sex Bomb naman,
1: yes,
0: na concert, yung NY Entertainment, mm-mm, yung kung sino yung nag-produce mismo nung kanilang concert,
1: yes,
0: sila Miss Nancy Yang.
1: Yes.
0: Parang meron din pinakilala, nag-pre-show na bagong girl group naman.
1: Yan.
0: Ano mong pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan nila. Mm-hmm. Sana maalala ko.
1: Basta ito yung major launch nila. May 16 yata yan naganap eh. Oh. Talagang bongga, punong-punong-puno, tsaka pinagkakaguluan talaga ng mga tao.
0: Naku, ito naman, Papa Awel, di ba parang nung nakaraan, ang naging eksena, parang nabalita natin na may na-feel, may something.
1: Yes.
0: Di ba itong actress na si Kay Abad, pero ibininyag na nga po ni Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer, pero ngayon ay cancer-free na. Uy, alam, maraming salamat. Thank you, Lord. Sa isang emosyonal nga po na vlog na ilabas kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi nga po ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula ng ma-diagnose noong 2025 hanggang sa gamutan. Natuklasan po ni Kay ang cancer ng payuhan siya ng kanyang doktor na

0: Thank you, Lord. Isa si Kay sa parang ako, I can say, Papa Awelo, as batang 90s,
1: yes,
0: nasubaybayan ko ang karera niya mula Tabing Ilog, mm-hmm, bilang si Eds, yes, diba, ganyan. Tapos yung last, alam ko sa Bongga Kajay ata, nakapanayam ko pa yan siya, mm-hmm, sa, nung siya ay nag-trending dahil yung maraming bodyguards.
1: Yes.
0: Nag-trending.
1: Dito tapos sa atin.
0: Dito sa atin, yes.
1: Via Zoom.
0: Via Zoom. Habang nasa Cebu.
1: Oo, yun. Naku, Kay, mahigpit na yakap sa'yo. Be stronger. Sana, ano na yun, complete healing at dire-diretso na yan. Diba naman? At ano, inspirasyon yan. At parang, ano yan, wake-up call sa mga kababaihan din. Na pag may naramdaman po kayo, lalo na po sa inyong breast, eh, ipatingin na po kagad. Ano, ay, bakit kami kinakapa dyan? Prevention
0: diba,
1: is better than cure.
0: Di ba, Papa Awel, natatandaan ko dati, dito sa ABS-CBN, mm-hmm, even sa DZMM ata, mm-hmm, no, meron tayong plugs kung paano yung pagkapa sa,
1: yes,
0: kanilang mga breast.
1: Uh-oh.
0: Para malaman. Kasi syempre, di ba, nagkaroon na tayo sa parang ang daming naglalabasa na,
1: yes,
0: may breast cancer.
1: Yes.
0: So nagkaroon tayo ng parang advocacy ang tawag dun, di ba?
1: Yes.
0: Awareness.
1: Yes.
0: Kung paano kapain. Tapos parang it, headed by, mm-hmm, yung mga medical experts talaga.
1: Yes. Oo, yan. Bagay ng serbisyo publiko.
0: True.
1: Kasi nga, una sa balita,
0: una sa public service. Mamaya Rika?
1: Ay, hindi ba yan?
0: Hindi ka si Rika.
1: Hindi
0: kasi magandang parang ano, una sa balita, una sa public service. Hindi gusto nating sabihin, no, hindi lang, hindi kami medical expert, pero, mm-hmm, di ba baka po, may mga iba po na walang idea, pero pag ang usapan po, usapin ng breast cancer, mm-hmm, hindi lang pala yan sa mga babae, Papa E.
1: May rare cases
0: na ang mga kalalakihan ay meron din. Siyempre, hindi ko naman talaga alam kung paano saan ito nakukuha, pero, mm-hmm, sa word na cancer, parang, again, muli po ha, pasintabi, mm-hmm, busina po, hindi kami mga eksperto pagdating sa kaalaman sa mga ganitong mga, mm-hmm, usapin. Pero siyempre, bilang nakakapagbasa din naman, nakakita. Mm-hmm. Ano pa paawel ha? Parang, pag sabing cancer pala, no? Ang lawak pala ng ano niya, mm-hmm, na nagmumula doon ito sa stress, may ganun daw.
1: Maraming causes.
0: Uh-oh. Na may tinitrigger yung iba't ibang mga parte ng iyong, mm-hmm, pangatuan.
1: So, important.
0: Yes.
1: Tapos, meron din mga environmental factors. Ganun,
0: one thing that I've learned from you, mm-hmm, napaka-importante, yung annual
1: executive check.
0: Yes. Bukod ba sa annual, pwede rin yung kunyari, 'di ba may mga ibang paranoid talaga?
1: Pwede naman.
0: Buwan-buwan.
1: Pwede naman yan.
0: 'Di ba? Depende sa'yo
1: kung
0: every quarter, yes,
1: kung kailangan mong gusto magpa-check up ng iyong dugo, ganon.
0: Oo.
1: Na parang complete blood cam. Ganyan.
0: O lalo
1: na pag
0: kasi
1: meron
0: sa dugo,
1: kami
0: madalas nakikita agad.
1: Yes, doon kagad yun. Yun,
0: okay,
1: yun. Ano, complete blood cam. Okay, kahit ano din, yung ibang mga dapat nipatingnan, doktor mismo ang makakapagsabi.
0: Sila lang
1: wag
0: talaga.
1: Huwag po mag-self-prescribe.
0: Totoo. Huwag din mag-self-medicate,
1: yeah,
0: na parang base sa narinig,
1: yes,
0: sa ganyan. At saka syempre, i-remind na rin natin sila dahil usapin naman na yan, Papa, mm-hmm, A. Dahil maganda rin talaga na ang dami kasi nating mga kababayang nakikinig,
1: yes,
0: at nanonood na talagang totoo po ang natatakot silang tumungtong, tumapak, mm-hmm, sa mga ospital o sa mga clinics kasi nga ang pakiramdam nila mahal.
1: Mm-hmm.
0: Diba kung kayo po ay merong kamag-anak o kaya may mga nagkatrabaho sa opisina,
1: mm-hmm,
0: napaka-importante na meron silang mga dapat mga card.
1: Mm-hmm.
0: Diba yung health card. Tsaka yung ano, PhilHealth,
1: yeah,
0: yung hulog na sa PhilHealth.
1: Correct.
0: And at the same time, gusto ko lang i-advise kasi na-experience ko nga recently, di ba, maganda pala talaga, Papa Awel, na as bata ka pa lang, magkaroon ka ng ano, mga policy.
1: Health insurance,
0: ganyan, yes. Ako wala akong ini-endorse na insurance, pero natutunan ko na mas younger,
1: mm-mm,
0: mas mura pa, mababa pa. Pero pag nasa,
1: correct,
0: edad ka na, eh medyo mataas na yung babayaran mo. Kasi pagdating ng araw, pag kunyari wala ka talaga na isube, diba, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa hospital, yun, mm-mm, pala ay malaking tulong talaga.
1: Basta may kakayahan ka na kumuha niyan, gawin. Pero meron din tayong mga public hospitals na nagbibigay na rin ng mga libre,
0: wow,
1: gamot at ano, yan, mga serbisyo din po ng ating gobyerno.
0: Correct.
1: Yun naman. Pero maganda dun, balikan natin si Kay Abad, maganda itong ano, paalala din na may pag-asa pa. Huwag mo sabihin,
0: yes,
1: parang cancer, end of the line na kagad. Parang yun na kagad yun. Hindi. Yung pananampalataya niya nga nagsagip sa kanya din, di ba? Tsaka lakas ng loob at suporta ng pamilya. Yun din yung aral na pwedeng kunin kay Kay Abad.
0: Totoo.
1: Be stronger.
0: Aba naman.
1: Oh, ito naman. Eto pa, ituloy natin sa iba pa nating showbiz chika. Ibinahagi naman ni Erwan Yusuf na hindi issue ang pagkakaroon ng leading man ng asawang si Ann Curtis sa mga proyekto nito. Sa panayam, sinabi ni Erwan na

0: hindi siya nakakaramdam ng selos. At paliwanag niya, matagal ng bahagi ng trabaho ni Anne ang paggawa ng romantic scenes, kaya wala siyang dahilan para pigilan o baguhin ito. Aminado rin siyang minsan lamang siyang naiilang kapag may mga taong naghihintay ng reaksyon niya tuwing may kissing scene si Anne sa pelikula. Ayon kay Erwan, respeto at pagtanggap sa isa't isa ang isa sa mga sikreto ng kanilang matatag na relasyon. Sina Anne at Erwan ay kinasal noong 2017 at may isang anak na si Dahlia na super cute. Di ba naman yan? Napalaga ang ano nila. Joy. Talagang buhay nila yan. Yan.
1: Eh, happy pill nila yan. Si Dahlia. May nakita ko na siya yung intro.
0: Correct. Tsaka diba? Parang may endorse na rin siya kasama ang papa niya o kaya ang mama niya. Di ba naman?
1: Totoo.
0: Yan. Source of joy nila yan. Happy pill.
1: Correct.
0: Thank you.
1: Ay, batiin muna natin syempre. Happy, happy birthday sa isa sa masipag, mahusay nating kasamahan dito sa atin sa DZMM. Happy birthday kay Kuya Christian Yosore.
0: Yes. Sunod na rin natin bukod kay Kuya Christian Yusores. Happy birthday din Dr. Lisa Tikson. Dr. Luisa.
1: Dr. Luisa, alam mo nung
0: happy
1: Sunday.
0: May pakain.
1: Hindi nga ako nakakain, Papa.
0: Nung umalis ka, dumating yung food.
1: Hindi, meron na. Pagdating ko. Meron na pagdating ko. Pero hindi ako nakakain nung live na dito. Pero nag-take.
0: Ay,
1: hindi, nauna
0: pa.
1: Hindi ako nag-take out. Hindi talaga ako nakakain, Papa Owl, kasi parang I'm feeling full nung...
0: Wow! Kuwapayat ka na.
1: Hindi nga.
0: Oh, yan na nga. Kasi sa'yo na nanggaling.
1: Totoo.
0: Oh, yan na.
1: Hindi, kasi syempre, di ba, health is...
0: Uy!
1: Hindi, charot lang. Hindi, syempre, kailangan kong kumain kasi nga I'm drinking meds. Hello kay Doktora Manalo. Doktora Manalo. Minda Manalo. Ang saya, pag meron kang doktor, di ba? Para kang may nanay-nanay na...
0: Nagpapaalala
1: sa'yo.
0: Follow-up check-up, ha?
1: Yes.
0: Importante yan.
1: Kunyari, chinat ko siya kasi parang nung kailan hindi ako pinagbilan sa ano, sa isang drugstore. Hindi ako pinagbilan kasi...
0: Walang reseta.
1: Merong reseta, pero parang mali siya ng imbes na 160, parang 800/160, parang ganun yung kailangan doon sa gamot. 100 nalagay niya. Sabi ko, sabi ng mga ang tag doon? Sa mga drugstore,
0: pharmacist.
1: Sabi ko sa physician.
0: Wow, ganun. Pharmacist.
1: Sabi ng mga pharmacist, hindi po pwede ganyan. Sabi ko, hindi, may chat po si doktora. Pinabasa
0: ayan, tatanggapin naman nila yan.
1: Tatanggapin naman nila, in all fairness. At saka, speaking of pala sa pharmacist, bongga pala. Pag senior citizen, ang laki-laki ng discount.
0: Ay, oo, tsaka kailangan, senior citizen ka na.
1: Hindi, ang lola ko.
0: Lola Erling.
1: Si Lola Erling.
0: So, pero dapat dala yung booklet.
1: ID. Yes. Oo, pwede pala yan. Bongga. Alam mo
0: bongga
1: tulad niya.
0: Bongga din daw. Sabi ni Tito Jun Lalin.
1: Tito Jun Lalin. Tawag dito, Papa Paul. Kaya ko lang naman siya nabanggit. Kasi katulad niyan, baka nakakalimutan natin minsan pasalamatan yung mga ganong perks ng mga senior citizen natin na itinawid at ipinaglaban talaga ng ating mga mambabatas, yung mga nagpapasa ng mga bills.
0: Yes.
1: May ganun po tayong mga perks na pwedeng i-enjoy, ha?
0: Correct.
1: Yung mga PWD po. Mm-mm. Ikaw ba, PWD din niya sa'yo? Wala kang ganong ID pa?
0: Meron naman.
1: Ako din ni meron na.
0: Pero regular ang aking check-up.
1: Ako din.
0: Kailangan, malaki ang natutulong, lalo na pag meron pong mga, mental health issues.
1: Tulungan nyo naman ako, papaawe. Kasi may kailangan ako i-register. May
0: pa-check up po.
1: Hindi, may prescription ako. Mm-hmm. Meron akong prescription, Papa A. Mm-hmm. So, alam ko, dahil Quezon City ako naka-register, dito daw dapat ata i-fina-file yun.
0: Apo.
1: Para makakuha ako.
0: Yes.
1: Diba? Okay. Hello po, Mary Joy.
0: Agad-agad
1: kay Mary Joy. Pero sandali, 9:21, papasukin muna natin ang balita sa labas ng ating himpilan. Kampo ni Senator De La Rosa nagsumiti na ng komento sa Korte Suprema kaugnay sa petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa kanya. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Jaiho, nakapagsumit na ng Senator De La Rosa.
1: Bert, tatawagin natin ulit si Bert dahil ayusin po muna natin ang kanyang linya. Opo, ipihit lang po ng kaunti, Bert. Ayan, tinatawagin na po natin. Bert?
2: Yes.
1: Ayan. O, mas malinaw na. Ulitin natin yon mula simula.
2: Yes, nakapagsumiti na nga ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay yan sa isinumite namang komento ng Office of the Solicitor General o OSG sa petisyon ni Senator De La Rosa na pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Hirit ni De La Rosa ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng umano'y pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kulong o isulko sa ICC ang senador ng walang warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Hindi umano maaaring pairaling sa bansa ang anumang foreign o international process kung wala itong tahintulot mula sa Philippine courts. Ipinunto rin ang kampo ni De La Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process ng Pilipinas. Hiling din ang kampo ng senador sa Supreme Court na pagbawalan ang Department of Justice, DILG,
1: Balikan natin mamaya si Bert Dizon para sa balitang yan dahil medyo hindi po nakapihit ng tama ang kanyang linya. Papa Awel, mamaya alamin pa natin kung ano yung pinakadetalye ng naging report natin mula sa ating radio patroller na si Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Awel Paz at Jai Ho!
1: Sa oras naman na 9:24, alamin naman natin ang susunod pang showbiz balita. Kinumpirma naman nga po ni JM Ibarra na patuloy pa rin niyang nililigawan si Fiang Smith. Sa nasabing panayam, sinabi ni JM na hindi sila nagmamadali at mas nais nga nilang sabay na abutin ang kanilang mga pangarap. Ayon naman kay Fiang, consistent si JM at aprobado rin ito ng kanyang mga magulang, lalo na nga ng kanyang ama. Ibinahagi rin ng dalawa na mas nakilala at mas napahalagahan nilang isa't isa matapos lumabas sa bahay ni Kuya. Dagdag pa ni JM, mas marami silang napagkasunduan at mas nagkakatugma na ang kanilang mga gusto sa buhay. Magkasama nga ngayong mapapanood sina JM at Fiang sa pelikulang Almost Us at ito po ay sa ilalim ng direksyon ni Direk Dan Villegas.
0: Congratulations, JM Fiang! Ayan, sure, tuwang-tuwa ang mga fans. Ito naman, emotional. Emotional si tawag ng tangalan champion at ex-PBB housemate Carmel Collado nang dagsain ang kanyang fans ang kanyang EP launch sa isang mall dyan sa Quezon City nitong linggo. Lubos ang pasasalamat ni Carmel sa nag-uumapaw na support at pagmamahal ng kanyang fans na excited na kijam sa kanyang mga bagong kanta. Para kay Carmel, malaking career milestone ang paglabas ng kanyang self-titled debut album na bunga ng kanyang pagsusumikap. Samantala, pinaghahandaan na rin ni PBB Big Winner Brent Manalo ang kanya ring Lover Boy EP launch. Personal siyang nagbenta ng ticket para sa event sa Biyernes. Ayon kay Brent, asahan dito ang intimate bonding sa kanyang fans na para bang nakakipag date lamang. Bongga! Ayun.
1: Congratulations, Carmel. At syempre, kung sold out ang Carmel, dapat supportahan din natin itong kay Brent. Ayan, diba? O, pero ito na papay. Pasok na natin ulit ang balita na hatid sa atin ng ating radio patroller na si Bert Dizon. Alamin natin, Bert, pasok.
2: Jaiho Awel, nakapagsumite na nga ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay yan sa petisyon ni Senador de la Rosa na pigilan ang pagkapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Hirit ni de la Rosa ang agarang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang anumang hakbang ng gobyerno kaugnay ng umano'y pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Ngit ng senador, walang legal na basihan para arestuhin, ikulong o isuko sa ICC ang senador nang walang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Hindi umano maaaring pairalin sa bansa ang anumang foreign o international process
5: kung wala itong pahintulot ng Korte ng Pilipinas. Ipinunto rin ng kampo ni De La Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process ng Pilipinas. Hiniling din ng kampo ng senador sa Supreme Court na pagbawalan ng DOJ, DILG, NBI, PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa anumang pag-aresto, pagdetene o pagilipat kay De La Rosa batay sa umano'y ICC warrant. Kasama rin sa hiniling relief ang pagbabawal sa anumang operasyon sa loob ng Senado na may kaugnayan sa umano'y pag-aresto sa senador ng walang court-issued warrant mula sa Pilipinas. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa motion ng kampo nila Duterte at De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Awil Paz at Jai Ho! I love this!
0: At Mama Jai Ho, mga kapamilya, sa oras na 9:29, ituloy na po natin ang inabangan nating balitang showbiz! Holy Hollywood! Ito na po! Wow! Kinilala ng Guinness World Records bilang isa sa icons of 2026 ang K-pop supergroup na BTS. Makasaysayan ang pagkilala dahil sila ang kauna-unahang K-pop at Asian act sa listahan. Dahil na rin sa mga tagumpay nila sa international scene gaya ng pangunguna sa US album charts noong 2018. Pati na ang billion streams na nasungkit ng kanilang single na Dynamite. Kasama pa sa listahan ng icons ngayong taon sina Taylor Swift, Barbie, Beyonce, Drake, Elton John, Mr. Beast, and Paul McCartney.
6: I love this!
0: Ako proud ng mga ARMY. Congratulations!
7: Truly.
0: Pero eto na, sa oras ng 9:30, umabot pa, kaabang-bang-bang ang ating live studio guest dahil makakasama natin ang Filipino City Pop Band kasama sina
7: Aisel Manes,
0: Miguel Erfe,
7: Marcos Mababang Loob,
0: Luis Uy,
7: at si Pio Ligod.
0: Sila po ang Alison. Para lahat tayo, wag aalis ha. Magsabi na, alam ko na.
7: Alam nyo na.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May Silimarine, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Basta AMMM!
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at PAGCOR.PA.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
12: Drama, action, comedy,
13: comedy,
12: horror, horror, o suspense. Bibida yan sa Alam Na This. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam Na This. Live!
14: Oras natin mga kapamilya at mga kaserbiso, 9:33 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
15: Katandem din po ang ever laughable, ever lovable, Papa A. Pa.
14: Nako, partner, yes. Sa mga kapamilya natin, ang daming nanonood sa atin ngayon sa The Filipino Channel, lalong-lalo na dyan sa may UAE, sa yes. Abu Dhabi at sa Dubai. Syempre naman sa ating Sky Cable Channel 26 at sa 183 local cable channels nationwide.
15: Shout out din sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at meron tayong 3 million doon sa isang account sa Facebook at meron pang 800,000. Go for 1 million sa isa pang account dyan sa Radyo Patrol sa East 30. At sa mga nakikinig sa radyo, may enjoy nyo po ang guest natin. Lalo na po yung mga nami-miss, yung mga songs of the 70s, tunog na Manila Sound, ganyan kakaiba. Last na may ganong banda na nagpapatunog pang ganyan.
14: Last time na nabanggit natin yung ganong klase ng intro, Papa Awel, nakasama natin ang The Bloomfields.
15: Bloomfields,
14: diba? Na parang ganun din yung kanilang pinipeg. Pero syempre, ito naman, kilala lalanin natin ngayon kapamilya at kaserbisyo ang ating Filipino City Pop Band na Allison. Magandang gabi po sa inyo.
16: Good evening.
15: Ayan. Siguro pa para mas makilala kayo, please introduce yourself. Tapos kung ano yung role ninyo sa band, kung vocalist, sa drums, sa bass, ganun, or water boy, ganun.
14: Walang water boy.
15: Ay, hindi sa
14: basketball yun.
15: Ah, okay. Minaalala lang kasi ako. Ganun. Boy, ikaw muna. Ay, just lang. Kit-kit na kasi. Parang kabarkada ko lang siya. Ganun. Yes. Oo, yes. Go.
16: Yes. Hello. Good evening. Ako si Miguel. Ako yung bassist ng Allison.
15: Wow. Tama naman. And?
16: Ayan. Hello naman po sa lahat na nakikinig. Ako po si Pio. Ako po yung vocalist at guitarista rin po ng Allison.
15: Wow.
17: Hello, Isel. Keyboardist.
6: piano ng Allison.
13: Ayun.
17: Hello po, ako po si Marcos, ako yung drummer at driver ng Allison.
13: Yeah. Wow, may driver pa talaga.
18: Totoo naman po, totoo.
13: Oh, basta tandaan, basta driver.
14: Sweet.
13: Hindi, ano, long hair. Singer pwede rin. Nasa si Luis?
19: Ano, oh, yung trabaho po.
13: Oh, may tanggap siya. May tanggap siya ngayong gabi.
19: May tanggap na lang. Basta ako
13: nakikinig ka, Luis.
19: Luis. Dito ka dapat. Oh, enjoy.
13: Luis, you're so lucky. Luis.
14: Ay, iba ba yun? Iba yun. Iba yung Luis.
13: Yeah. Oh. Oh, siyempre, sa mga ngayon lang tumutok ulit mga momshies, popshies, tsaka mga Gen Zs, alam naman nila at gusto nilang malaman pa, paano nabuo yung Allison? Ano, magpe-friends ba kayo? Galing ba kasi iba't ibang banda? Oh, ganyan.
19: Po. Actually, nung nagsimula po kami as a band, originally, ang kasama ko po ay si Miguel, si Luis, tsaka si Marcos po. Mm-hmm. Bata po po kami noon, mga grade 6. Mga grade 6 po kami.
14: Yung grade 6 pa lang
13: po. Oh, wow.
19: So grade 6 po kami tumutugtog-tugtog lang. And then, nung nilabas po namin yung una naming album, nirecruit po namin si Isel para maging keyboardista namin.
13: Oh, three.
19: So siya ang ano namin.
14: Ang galing! Napronounce ko nang tama yung Isel.
13: Yeah. Isel nga ang sabi, hindi may Isel.
14: Ah, hindi.
13: Isel. Isel.
14: Isel.
13: Isel. Ayun, siya na yung nagsabi. Diba? Ang ganda. Nakakatuwa naman na yung bond of friendship ninyo ay nasustain nyo since grade 6.
19: Yes,
13: grabe.
19: Po. Yes, po.
13: Grade 6 ka pa din.
19: Sana hindi naman.
13: Hindi. Hindi naman.
19: Graduate naman ako.
13: Yes, of course. Nag-PhD na pala, mga ganon.
14: And he looks so young.
13: Of course.
19: Siya po ba sa tingin nyo? Ano? Glowy. Pinaka-young looking po sa amin.
13: Yes. Forever young. Di ba ganon?
19: Sana
13: all. Sana all. Pero ito, curious lang talaga ako, bakit solid yung brass section ninyo? Kasi not all bands ay may brass section. Iba yung tunog eh, di ba? Tama ba?
19: Opo, ibang-iba po talaga. Actually, gusto ko i-shoutout yung aming talaga main brass section leader, si David Horvin, ano, na sana nanonood ngayon. Ang laking
13: David,
19: tulong
13: saan
19: po
13: ka man naroroon ngayon?
14: Hindi, nakikinig
13: siya. Saan man lugar siya nandun?
19: Malapit lang
13: si David.
19: Pero
17: yun nga po, yung brass section po kasi, usually po kasi yung mga banda, nagbabacking track po, or kaya pwede mo pong maglagay ng parang sigurong may computer, laptop na kasama. Pero iba po rin po yung dating kung merong brass section. At makikita ng mga tao na totoo. Talagang totoong players ang mga tumutugtog.
19: Tsaka iba yung energy po yun.
13: Totoo naman. Tsaka lalo Manila Sound. May ganung touch.
17: Di pwede ipeke.
13: Correct. Iba pa rin yun pag merong brass. Ilang piraso yung nandun nyo?
19: Madalas po tatlo. Madalas tatlo. Correct. Pero itong sa album po namin na lalabas, pinush po namin yung imagination namin na may up to 7.
13: Itodo na to.
19: Todo
13: sana
19: na
13: nag-philharmonic orchestra na kayo.
19: Pangarap po namin.
13: Diba?
19: Papunta na po sana.
17: Busy po sila eh.
13: Wow! Busy po sila. Pag nag-major concert kayo, why not?
19: Yes.
13: Diba?
19: Libre
13: kasi lalo, feel nila yan. Inaangat natin yung musika ng Pilipino. Yung Manila Sound. Diba? Doon ba sa nauna yung debut album, yung Definitely Love, nandun na mismo kagad yun. Parang tatak na talaga ng Allison na dapat may brass section.
17: Opo. Meron po talagang ano, pinag-usapan na po namin nung first album na talagang kailangan totoong instruments, totoong mga players at hindi namin yung gagawing parang computer lang, i-midi lang aming mga instruments.
13: Opo.
17: Kasi yun nga po, narinig din ng mga tao yun eh, na kung pinepeke namin or kung
19: at saka po nung ginagawa na namin siya. Trinay na namin yun na baka pwedeng computer na lang. Di ba kasi madali eh.
14: Madali, yes.
19: Lang yung tao, daling ayusin sa stage. Pero sa kada show na ginagawa po namin, nakikita namin yung seeing real players na talaga tumutugtog ng brass. Mga tao natutuwa, napapasayaw namin sila, napapangiti. So, mas importante yun para sa amin na, di ba, manood kayo na Allison, maalis kayo, whether maluha kayo, mapangiti kayo.
13: Totoo, at eto po, pag tinanood nyo sila ng live, doon natin mapapatunayan na hindi, sa ibang banda, may buhay pa rin outside AI.
19: Yes!
13: Hindi po AI. Yes, diba? Kasi ang mga musiko gaya po ninyo, ang inyong talento ay napapakita natin yung raw talent natin.
19: Yes.
13: Na talagang pinaghirapan ng live performance, walang AI.
14: Ngayon kausap natin, mayroon tayo sa kabilang linya ang mga AI friends natin.
13: Hi, Miss AI Dalas.
14: Hindi.
13: Iba pala.
14: But in all fairness, napansin na rin sila agad agad-agad sa George's Billboard. Paano nangyari yun?
6: Laking surprise.
17: Ikaw po yung nakakalam doon.
14: Oh, oh.
6: Parang ano lang yun eh. Sa, una sa Billboard Philippines, may
14: nag- yes.
6: Yung EIC nila, parang kinontak kami kung... Oh, okay, dito sa yun.
14: Correct.
6: Okay, nagulat na lang kami sa Billboard Georgia siya lumabas.
14: Oh,
6: akala namin dito lang sa Philippines eh.
14: Oo. Oh,
19: oh. Oh, at saka nagulat po kami. Akala namin parang baka fake yung nabasa namin.
14: Correct.
19: Kasi ibang lingwahe.
14: Oh, oh.
19: Tapos iba yung sulat po nila. True. So una para kami, eh baka random page. Pero chinek po namin, chinek namin, eh Billboard Georgia.
14: Mm-hmm.
19: Talagang, wow, umabot pala sa ganung level yung music namin. And may mga naka-appreciate na hindi lang pala dito sa Pilipinas.
14: Mm-hmm. Pride ng Philippines yan. Kung na-recognize kayo sa Billboard Georgia, the more we should support them here in our own country.
19: Yes.
14: Dahil internationally, ay naroon na kayo ng ano,
19: yes,
14: recognition.
19: Napansin na.
14: Yes, oh, diba? Oh. Yun naman yun. Is that the reason why masalo kayo na-inspire? Gawin naman ang inyong upcoming song na ilo-launch pa lang, diba? May 20
19: po
14: ba?
19: Yes po.
14: Actually, ang kantang...
19: Actually, buong album po yung ilalabas namin
14: na
19: sa May 22, no?
14: Oh,
19: ang pangalan po ng aming album ay After Hours.
14: Mm-mm.
19: No, so yun po ang pangalawang album po namin as a band. At talagang itong buong experience na to ng After Hours po ay kumbaga gusto namin kasi pag nakinig ang mga tao sa music namin, buong album ang papakinggan.
14: Mm-hmm. Totoo. I have this curious question in mind, Papa Awer. And also, 'di ba, baka yung mga listeners natin na excited na sila sa pinag-uusapan natin dito sa studio. Pero 'di ba, ang tanong, Papa Awer, sa kabila ng mga crisis na sa buong mundo yung ngayon, energy crisis yung pinagdadaan natin, syempre aminin naman natin, it's really hard din sa OPM scene na para agad-agad na mag-boom ka, mag-click ka. Pero ano yung ano, sa palagay ninyo, nagpapanatili ng fire and passion ninyo para magpatuloy pa rin sa pag-release ng bagong album despite of everything na narinig natin, nakikita natin na kagulo na sila sa Senado.
19: I think at the very core of it talagang na-enjoy po namin yung ginagawa namin. No? Kumbaga para sa amin po kasi parang way of life na siya. No, na hindi namin matanggal sa ano namin, sa pang-everyday namin na iniisip na hindi kailangan ko gumawa ng music.
14: Totoo.
19: Kailangan kong magpasaya din, no. Malaking bagay 'yon na despite of what's happening nga sa mundo, local, international, napakahalaga na merong mga tao na tulad namin, mga musikero na talagang nagpapatuwa, nagbibigay ng kulay, no, sa buhay. Kahit 'yun nga, ang daming iisipin, parang magandang, parang in a way, trabaho para sa amin na magpasaya, i-share yung talent na binigay sa amin.
14: Correct. Yan ba mga sinasabi nyo, lumalabas yan sa kanta ninyo? So ano ba itong mga laman ng inyong upcoming EP na After Hours? Ilang kanta yan?
19: Actually,
14: saka ano yung mga messages?
19: Actually,
17: I love song lahat po yun.
14: I love song.
17: Nga po. Yung dalawang album po, sa totoo lang po, lahat po tungkol sa pag-ibig. At iba-ibang klase ng pag-ibig. Yung unang album po namin noon, nung 2 years ago na nilabas, Definitely Love, sobrang ano pa, yung feeling namin, yung excited na love, na baguhan, na ano,
19: panliligaw.
17: Puppy love, panliligaw.
14: Nai-in love pa lang.
17: Ngayon, yung After Hours po, tungkol na po to sa ano, sa pag-ibig na, yung nagtagal na, at meron ng, ang dami ng nangyari, ang dami ng pinagdaanan.
19: Kaya po, After Hours, yung title,
17: Hours
19: spelling
17: po
19: ng hours O-U-R-S.
17: Oo nga po.
19: So pagkatapos
14: matapos
19: ng
14: tayo.
19: Yun po mismo yung theme nun. And it's gonna have 8 songs na at ang mga tema nun iba-iba. Yung first song at saka actually kaya inihikayat nga namin na pakinggan yung buong album. First song pa lang parang mapararamdaman mo ay in love ka. And as you listen no dun sa buong album, mararamdaman mo yung cycle kumbaga ng pag-ibig na nandyan na. So may mga song about temptation, song about yearning, tapos biglang mga ganong ano. So very
14: ano
19: excited.
14: Journey talaga.
19: Journey
14: experience
19: talaga siya.
14: Yes. Yung unang tumibok ang puso, maramdam, lumalim, nasaktan, natuto, nagmahal uli, nag-fail, nagmahal uli. Yung ano, na-temp.
19: Yes. Diba may ganon?
14: Buti na lang,
13: Hindi. Buti na lang. May lang.
19: Parang may hugot ko.
13: Hindi, narinig ko yung temptation kasi parang dyan ako pikun na pikun eh, no? Yung parang kapag ka, pwede na, bakit ganun, no? Pwede naman sanang love na lang. Oo. Pero bakit kasi may mga nagpapatemp at may mga natitemp?
19: Kasi nga, love makes the world go round.
13: Dito kasi, umiikot yung mundo na, di ba? Talaga naman, parang pag na-in love ka, parang wala nang ibang tao.
19: Mismo.
13: Parang siya lang. Ganun. Doon na umiikot lahat ang mundo mo. Tapos, ang kanta, yan talaga ang daan. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Pag in love ka, kantang-kanta ka. Kapag nasaktan ka, gusto mong makinig sa kanta, paiyakin ka pa. Ganun. Lalo pang saktan ng sarili mo. Diba? May career single ba yung After Hours?
19: Actually, we have several na nga po na nilabas from the album. No? So, may mga music video na po ito. So, wow, gusto nyo panoorin. So, first, yung kanta namin na Ikaw Lagi. Yun naman yung, actually, yun yung unang track sa album namin na medyo mas masayaw. Yun yung parang feel na feel mo, in love na in love ka.
13: But I heard Ikaw Lagi, parang closing chapter yun nung nauna yung album.
19: Yes. Right? Yes, actually. So,
20: yan na po yung pinaka-happy na kanta sa buong album. At medyo magkalapit po siya sa kung paano namin in-approach yung unang album.
19: Yes.
20: Kaya po namin nilagay sa unahan. Kaya, paano?
21: Transition.
19: Oh, transition siya. And then, the other music, other single that's out now is yung Kung Sakaling Tanawin.
20: Ayan.
19: So, may music video din po yun. Talaga, actually, si Miguel yung isa sa mga nakapag-isip, nakapag-direct noon.
13: Yung concept.
19: Yung concept naman po noon ay pang teleserye siya.
13: Wow.
19: Pang teleserye siya.
13: Mga kanta ninyo, baka pwedeng maging original soundtrack ng pelikula or makagawa ng teleserye dahil sa mga kanta ninyo.
19: Yan po. Yan diba?
13: Walang imposible ha. Dati, alam mo, may kwento lang ako mabilis. Dati, may friend ako na si Kenanaya. Parang pandemic. Parang kami lang nila JC Alcantara. And siyempre, yung mga listeners niya talaga sa Spotify yung nakikinig sa kanya. Hanggang sa ngayon, di ba, umabot na sa punto na ginamit na sa Almost Us yung kanyang song.
19: Yes.
13: JM Piang, di ba? Parang sabi ko dati, ayun, tari, no? Kami-kami lang dati nakikinig, pero eto na yun ngayon. Ganon din sa inyo.
19: Yes,
13: lalo na sa kanta niyo, feeling ko maraming makaka-relate dun sa ano, sa Landi.
19: Ay, yes. Grabe, exciting.
13: Pwede na kasi 947. Pwede na gumamit ng ganyang mga
19: term.
13: Pabalbal na salita.
19: Ano ba yan?
13: Eh, totoo naman yun. Diba?
19: Naman talaga,
13: marami naman talaga nagsal, ouch.
19: Yes.
13: Sa salitang okay, Pilipino, tinuturo ng teacher ko yun dati.
19: Yes.
13: Na, kumbaga, kung sa magandang pananalita, di ba parang mga ano, salitang kalye.
19: Yeah.
13: Ganyan. Pero yung salitang yun po ay isa sa piniko mag-hit.
19: Oo.
20: Yes.
13: Kasi marami yan eh.
19: Minsan din kasi sa kanta, yung choice of words, di ba? Yun, importante yun eh. Dahil magbibigay buhay pa doon sa kanta na yan eh.
20: Yes.
19: Nagkakaroon ng ibang meaning. Kumbaga may tadyak, may sipa, may kurot yung kantang yan. Di ba? Nako, excited naman.
13: Tsaka ang sarap sipain din ng mga taong
19: oo, gusto mo subukan nila.
13: Ang apat yan.
19: Sino yan?
13: Oo, ano yan. Yun, syempre excited na sila. Baka naman kahit paano patikim para mamaya eh, super chika pa tayo bago tayo mag-commercial break. Pwede na bang patikim?
19: Patikim.
20: Sample lang.
13: Salitang ano yan? Nila?
19: Actually, ano gusto
20: bilang ano na rin, bilang na-invite kami dito sa inyong show. Gusto rin namin mag-share ng hindi pa na-release para lang sa show niya.
13: So, quick
20: sample of yung last song actually ng album to.
13: Correct.
20: Ang title niya po ay Di Makapaniwala.
19: Ayan. So parang world premiere natin ito. Dahil ngayon pala.
13: Di Makapaniwala.
19: Yes.
13: Para kanino yung ganyang kanta pa eh.
19: Di Makapaniwala.
20: Okay. Sige. Okay. Chorus lang muna para abangan niyo siya sa May 22.
19: Yes.
20: Linya lang po.
19: 1, 2, 3,

0: Yes! Ang ganda nung ano, nung blending, nung harmony, nung voicing, di ba? Nakakatuwa. Luis, naku, you're missing a lot.
1: Dito,
0: siguro sabi niya, no?
2: Nandiyan ako dapat. Nakapunta
0: rin. Long hair din si Luis.
3: Long hair.
0: Yes, naku. So, sa pagbabalik natin, more chika pa, dito po, kasama pa rin ang Allison. Naku, baka may mga tanong kayo, o baka ngayon din na-download ng line, nahanap na nila yung Allison at yung mga kanta nila yan. More to come para lahat makapagsabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Sinima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Mama Jai Ho! Alam mo na ba? Papa Owl!
7: Alam mo na ba?
6: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
8: Oras natin, 9:53 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabandeng ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jai Ho.
9: At syempre katandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-lovable, Papa Awaw Paz.
8: Syempre naman, I'm sure after ilang marinig sa kanilang mga radyo, yung pinasample-sample ng ating bisitang Allison, ang ating Filipino City Pop Band, na umani na nga po ng iba't ibang mga recognition sa, di ba meron din sa ano, Billboard Georgia. Tapos alam, meron din akong ano, nabasa, nakita ko na parang isa sa mga songs nyo ata, parang totoo ba gawa sa Japan?
10: Ano po yun? Yung last stage po ng, kasi po, kami po nagre-record, kami po nagbimix sa studio ko po. Tapos yung last stage po pagkatapos mo, yung itawag po
8: sa dun, process,
10: mastering po.
8: Yes.
10: Yung pinakahuling part sa process, dinadala po namin sa Japan, sa kaibigan namin, mastering engineer na si AG Hirano po. Yes. Isa po siya sa, ano, isang, ano, mastering engineer recording lahat na po sa mga city pop na sikat doon po.
9: Very nice.
8: Kasi ibang tunog ng pagdating sa city pop in Japan, may,
10: malinis na
8: may flavor sila na something.
10: Ayaw din po namin na since kami na po gumawa ng parang lahat, yung last stage, gusto na namin pong bitawan at bigyan na po sa iba. Kasi writing pa lang, kami na po may hawak.
11: Para walang bias po. Para
9: tama naman. Tsaka ano, maganda kasi pag may live recording, yung totoong instrumento ng brass instruments ang ginagamit, iba yun. Kayong titimplahin noon, syempre. Iba pa rin. Kaya magandang may ano, mastering.
11: Yes, diba, ganyan, yun lang po talaga.
9: Nakakatuwa naman. Pero syempre, marami nag-aabang sa inyo. Ano ba yung mga upcoming gigs nyo? Saan mapapakinggan ang mga kanta ninyo? Nasa music platforms na ba ito? At syempre, yung mga social media accounts ninyo. Please, maraming gustong sumuporta sa inyo. Ano nga palang pangalan ng inyong mga fans?
11: Ayun.
12: Siya lang pangalan ng mga fans.
11: Fans natin, ano yan? Ali Stans.
9: Wow. Ali Stans.
7: Distance official.
9: Yan. O, di ba naman? O, sige, ayun. Please promote po.
12: Mm-mm. Well, actually, Kapamilyas Worldwide, no, sana mapakinggan nyo po yung aming lalabas na album, After Hours, on May 22, this Friday na po yan, dito sa Pilipinas. No, 8-track album siya. Mapapakinggan nyo po siya on all major streaming platforms by then. And may kasama po ang actually yan na music video sa yes. isa sa mga songs namin na kaabang-abang din po. And kung na-enjoy nyo nga po ang tugtuging City Pop, Manila Sound, or kung ano man po ang nadaraman nyo noong panahong 70s, 80s, mm-hmm. or even the 90s, sundan nyo lang po ang aming mga social media. That's at Alison Pinas, AlysonPinas po, no? So, FB po yan, IG, TikTok, yun po. Lahat po yan po ang aming handle, no? And sana abangan nyo po talaga ang mga susunod naming mga shows, no? Kasi aside from promoting itong album, malamang makikita niyo po sa aming mga social media pages yung mga announcements sa mga susunod naming mga patunog.
9: Yes, di ba naman? Nakakatuwa. Kaya ano po, kung gusto niyo pong mas mapakinggan pa sila, hindi lamang po doon sa mga music platforms na yan. Yung music video po ba, meron siyang lyric video? Kasi syempre yung iba may mga lyric video, di ba? Para mas nakakasunod sa kanta ninyo. Miguel.
13: Yes, naka-attach siya man po yung mga lyrics.
14: Ito po ang aming director.
9: Gusto ko lang marinig kasi si Miguel magsalita, siya ang may brain.
14: Ayun po. Diba? Yes,
9: go Miguel. Oo.
13: So you, yes, actually yung ilalabas namin yung music video this May 22, it's called yung Talaga, featuring siya ng guest artist na si Paprika. May lyrics siyang naka-attach sa description, tapos yung mga promos namin actually linabas namin lahat ng lyrics for all of our tracks.
9: Diba?
13: So pwede kayong mag-sing along, diba?
9: Correct. At syempre encourage na rin natin sila panoorin, pakinggan ang mga kanta, tapos i-TikTok nila.
14: Ayun po.
9: Diba? Yes. O sige, kayo na po ang mag-invite, yes, para please. Yung mga highlights nung kantang yan. Eh, kung meron kayong gustong alaya nung kanta, gamitin na yan.
13: Actually,
14: Actually, meron po kaming ginawang sayo kasi sa isang kanta namin, yung Ikaw Lagi. Trinay namin gawin sa music video. Baka naman po sa mga social media dyan, mga creators, mga sumasayo dyan, gamitin nyo naman po yung mga kanta namin. Ikaw Lagi. Tawag yun, may kanta. Alam mo na. Sa bit ng iyong labi.
13: May mga ganun-ganun eh.
9: Pag nag-perform din ba kayo, may kasamang mga dance moves yan? Kasi ang ganda nung outfit ninyo eh,
13: yes,
9: no?
13: Po,
9: nakasuit po kayo na ganyan. Ang ganda nung kulay. Ang tawag doon sa kulay na yon.
13: Ano bang kulay yan?
9: Blue-green.
13: Blue.
9: Yun, blue. Ayan, no? Ang ganda. Diba?
14: Aquamarine ba?
9: Aquamarine.
14: Di siya teal eh. Medyo ano,
10: malagit na po.
14: Oo, pero
9: basta may kulay po. Basta may kulay, oh. Hindi black, hindi brown. Ganon. Diba?
14: So, definitely, pag nasa live po talaga, bilang yun nga, ako yung nasa, kailangan, yes, wala akong choice kundi sumayo kasi yung mga kanta talaga may pilitan kayong sumayo.
9: Danceable. Yes. Correct. Eh, para naman may tunog ba eh, diba? Manila Sound, kumbaga nga, yes, diba? Marinig mo yun.
10: Kung yes, minsan po, si Pio nga nagsilbing parang DI para sa ano.
14: Wow! Dahil nasubukan ko po yun.
9: Oo.
14: May isang show po kami na talagang dinedire, gato lang guys, ha? Ginagawa ko rin. Maliit lang na bagay, pero for sure na-enjoy.
9: At hindi rin ako magtataka kung ang kanta nyo ay makarating na rin sa mga nagsuzumba. Gamitin po ng mga nagsuzumba. Diba? Yun naman. Ikaw lagi. Yes.
14: Tito, tita.
9: Yes.
8: Kumbaga, i-check it out na nila yan sa kanilang mga ano, mga digital streaming platforms.
9: Correct. Yes. Ayun. Kaya maraming salamat,
14: maraming
9: Alison.
14: Salamat po. Thank you po.
9: At syempre sa mga angels natin nandito. Hello, mga Alistans.
14: Yes. Palaganap na po natin ang Alistans.
9: Thank you very much.
8: Sa mga hindi nakakaalam, di ba, parang ngayong gabi ni launch ang tawag sa kanilang mga fans.
9: Yes!
8: Alistans. Hashtag mo na kayo ng group sa Facebook.
14: Yes!
8: Hashtag Alistans by Alison Pinas.
14: Yes!
9: Basta walang Alison because Alistans will stay. Kagaya niya ng mga
14: Alison. Maganda nga pong nabanggit niyo po kasi doon nang galing yung pangalan namin. Sa salitang Alison.
9: Alison.
14: Diba? Kasi nung nag-start kami, bago pa ba?
8: Nag-aalisan na nag-aalisan yung
14: mga po nang galing yun. Pero
10: hindi, mga nanonood po.
8: Seryoso?
14: Opo, kaya doon namin, pinaglaruan lang namin yung ano.
8: At hindi yan first time ko narinig ha. Marami kami mga narinig na mga super big na sila ngayon at na-experience sila before na pag sila na nagpa-perform, umaalis, pero nag-continue lang sila, ngayon malalaki na sila.
9: Yes. Oo. Best example, Beanie. Namimigay pa sila ng mga flyers. Ilan lang daw noon ang nanonood, mabibilang mo sa 20. Ngayon, Coachella.
14: Worldwide
8: SB19. The first na nag-perform sila sa pista ng pelikulang Pilipino.
9: Correct.
8: Parang pagkatawag umalis, tapos na sa music nila, bumalik.
9: Diba naman? Oh. So abangan nyo rin po mga kanta ng Allison. Diba? Walang alisan na yan. At magbabalik sila dito kapag, oh, diba naman?
8: May major concert na sila.
9: Pagkasa Grammys na sila.
14: I-manifest po natin.
9: Oh, para i-promote ang kanilang upcoming concert sa Araneta.
8: Coalition.
9: Coalition. Yun, diba? Thank you very much, Allison! At nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
8: Napakagandang simulan po ng Chikahan on a Monday kasama ang masayang banda ng Filipino City pop group na Allison. Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamaiinit na balita patungkol sa inyong mga paboritong artista.
9: Ako po muli ang inyong ever-lovable, Papa Awawpas.
8: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
9: Susunod na po, Love Connect kasama si Coach V.
8: Vanessa Antonio. Dito lang yan, syempre, sa
9: Alam Ko Na.
8: Alam Nyo Na.
14: Alam Na Din! Yes!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto matapos ang 10:00 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Coach V, paano ba maglambing? Kapamilya Kaserbisyo, welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, paano nga ba magbigay ng lambing? Ano nga ba ang mga epektibong moves para maparamdam mo sa iyong partner o sa malapit mo nang maging partner ang pagiging sweet mo? Dahil kapamilya kaserbisyo, aminin na natin, hindi naman talaga lahat ng tao marunong maglambing. Pero kapamilya, kung ikaw ay gusto mong matutunan kung ano ang mga effective lambing moves, nako, ito, masaya to. Para lalong maparamdam sa partner mo na love mo siya, abay, tuto ka na dito sa Love Connect. Kapamilya kaserbisyo, ikaw, ano ang pinaka best lambing move mo? Ayan. I-share nyo na yan dito sa atin sa Love Connect. Our hotline and text line, kapamilya, you can text our Viber line na 0919-278-3000. Yes, for those who are watching, you can also see that on your screens. And of course, sa mga gusto namang tumawag, kapamilya, at ikwento kung paano sila maglambing, pwede naman pong tumawag sa ating number na 8924-4101, ang local number natin na

0: iba pa rin talaga kapag may effort, may sweetness, at may taong marunong magparamdam na importante ka, mahal ka nila, at higit sa lahat, na gusto ka pa din nila. Diba kapag matagal na kayong magkarelasyon, may mga araw na iisipin mo na, attracted pa kaya siya sa akin? Nagagandahan pa kaya siya sa akin? Nagagwapuhan pa ba siya sa akin? O baka hindi na? And by showing your lambing, you're showing your sweetness, yun ang confirmation na I confirmed. Meron pa siyang pagtingin. I confirmed. Nagpapatayo pa din ako ng kanyang balahibo. Hoy, kapamilya! Kayo talaga, ha? Baka kung anong naisip niyo doon. Pero, seryoso. Di ba totoo yun? Lalo na sa mga in long-term relationship o kaya naman kasal na. Paano nyo nga ba? Or na-discover nyo na ba ang best move kung paano magpakita ng lambing? Abay, kung hindi pa, nasa tamang istasyon ka, kapamilya. Pero ang tanong kapamilya, di ba, paano nga ba gumawa ng lambing na hindi naman cheesy, na hindi corny, na hindi nakakaumay o nakakasawa? Kailangan ba talaga, di ba? Hindi mo kailangan maging cheesy kapag nagpapakita ka lang lambing. Dapat ba, malambing ba yung pag-text everyday ng good morning? Is that lambing o bare minimum lang? Baka naman mas effective yung lambing kapag, for example, yung iba ha, hindi masalita, pero madikit. Kabit sa kamay, dikit ng tuhod, laging gustong nakaakap, nakahawak. Yung iba naman, ang lambing nila, mahilig magbigay ng compliment. Yung iba, yung lambing, quality time, o pangungulit, o pagiging present kahit busy ka. Ano ang lambing strategy mo, kapamilya? Share that with us sa ating Viber line at text line. Isama mo na din ang iyong pangalan at lokasyon nang mabati natin yung mga malalambing dyan sa inyong mga lugar. Ang Viber line at text line natin, kapamilya, ay 0919-278-3000. Pwede din pong tumawag sa 8924-4101, Locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Ang mga tao kasi may pagkakaiba-iba yan pagdating sa lambing moves, no? Yung iba, sa words lang, kinikilig na. May iba naman, kailangan may actions. Medyo mahirap mapakilig kasi kailangan may effort. Habang ang iba naman, magpakita ka lang everyday, okay na sa kanila yun. Pero minsan nga, mas tumatatak naman yung mga simpleng yung mga simpleng moves lang. Katulad ng yung pag-uwi nila sa bahay. Imbis na bunga nga yung sasalubong, yung misis nakanguso kasi gusto ng kiss. Parang masarap sana kung gano'n, no? Sabi siguro ng mga mister na nakikinig ngayon, ganyan dapat ang ginagawa. Hindi parang may loudspeaker, kakarating ko lang, hindi pa ako nakapagpalit ng pantalon at t-shirt. Parang gusto ko na ulit lumabas ng bahay. May ganun ha. How much more naman yung yung mga kababaihan? Ano namang lambing ang na-receive namin sa mga kalalakihan? Kasi may mga babae na gusto ng lambing pero ayaw nang laging pinipilit. Alam mo yun, yung hindi naman kasi kailangan pag nag-kiss kayo, dapat mag-end up into something else. Sometimes gusto ng mga kababaihan na makita lang na affectionate yung partner. Hindi yung nonchalant. Sabi nga ngayon sa social media, may bago ng uso ngayon. Hindi na nonchalant or yung pagkakaroon ng walang pakialam. Ang uso daw ngayon is chalance or chalant. Ibig sabihin, ito yung mga nagpapakita ng vulnerability. Ito yung nagsasabi ng totoong mga nararamdaman nila. At ito yung nagpapakita ng lambing.

0: Kaya kapamilya, ngayong gabi, sabihin mo sa amin ano ba ang mas effective na paglalambing sa'yo? Okay ka na ba dun sa simpleng text lang na nakauwi ka na ba? Kumain ka na ba? Ininom mo na ba yung vitamins mo? Okay na ba sa'yo yung mga ganong text kahit parang minsan sobrang scripted, no? Pero sweet pa din. O baka naman, eh, mas epektibo sa'yo yung lagi kang hinahawakan, lagi kang hinahag. O kaya naman yung iba, eh, sinasabi sa'yo na, uy, ang ganda-ganda mo, ang bango-bango mo, ang ano-ano mo, ang something-something mo. Ano nga ba ang epektibong lambing na bagay sa mga lalaki at sa mga babae? Kasi kapamilya, bilang isang US certified matchmaker and dating coach na nagpapatakbo ng matchmaking company dito sa Pilipinas, eh talagang nakita namin na mayroong pagkakaiba ang pag-iisip ng lalaki at babae pagdating sa love, dating at relationship. Ultimo sa intimacy at syempre kahit pagdating sa lambing. Ngayong gabi, alamin natin kung ano-ano ang klase ng lambing ang talagang epektibo, kapamilya, at bakit mahalaga ang lambing in a relationship. At higit sa lahat, paano naman magiging, paano magiging sustainable yung lambing? Hindi yung malambing ka lang kasi fresh na fresh kayo. Ibig sabihin, bago kayo in a relationship. Paano maging malambing? Paano kung 10 years na pala kayong mag-asawa? Diba? Kaya shoutout dyan sa mga matagal ng mag-asawa. By God bless you po. And sa may mga nagsiselebrate ng anniversary, happy, happy anniversary. Alam namin that's not just 10 years of happy marriage. That's also 10 years of forgiveness. 10 years of being patient to each other. 10 years of, you know, repeatedly choosing your partner kahit may mga araw na ayaw mo yung amoy ng hininga nila. Kaya sa mga tao dyan na naniniwala na love is feelings, abay humanda ka. Kasi sa mga matagal na mag-asawa, alam nila yan. Hindi lang feelings yan. Decision talaga yan kasi may mga araw talaga na hindi mo feel mahalin ang partner mo. And that is normal. Huwag lang umabot ng 1 year. Kasi pag umabot na yung 1 year na hindi mo mahal yung partner mo, ibig sabihin, baka naman may bago ka na. Kaya hindi mo na mahal. Ay, pag-usapan natin yan, kapamilya. At sa mga kaservisyo naman natin na in a relationship, yung mga bago lang. Hello! Kumusta naman? Saya, no? Nako, i-enjoy nyo yan. Kasi yan yung pinakamasayang parte ng relationship, yung ligawan. Kasi pagkatapos niya, nabay hindi na yan mag-e-effort na tinatakot, no? Hindi na yan ganun ka-sweet, no? Sana lahat ng tao makahanap ng partner na hindi lang sa una magaling. At higit sa lahat sa mga single dyan. Ako, alam nyo ba na ang lambing ay isa sa pinakamalakas na magnet kung paano makahanap ng partner? Yes, kapamilya, sabi nga nila, talo ng malambing ang maganda. Oy, naniniwala ba kayo doon? Oy, ako naniniwala ako. Kasi marami akong nakikitang babaeng single na magaganda. Pero kung sino pa yung ano, yung mga hindi kagandahan pero marunong lumambing, yan ang hindi nababakante. Kaya kung gusto mong galingan ng iyong buhay pag-ibig, huwag kang aalis, kapamilya. Dahil sa pagbabalik ng Love Connect, malupit na lambing tips ang dala ng iyong US Certified Matchmaker Love Guru sa pagbabalik lang ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, Attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
9: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
13: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, usapang lambing tayo ngayong gabi. Tonight is May 18, 2026 and it's a Monday. Marami sa inyo, kakasimula pa lang ng week kasi pagod na, kasi walang lambing. Alam niyo ba ang lambing ay nakaka-energize? Yung tipong kahit ang daming nagaganap na stressful thing sa buhay mo, kapag may tao kang nauuwian at yayakap sa'yo at bubulong ng mga matatamis na salita, parang nakaka-energize. Despite all the challenges in life, iba talaga ang epekto ng lambing sa katawan. Kaya yung mga walang lambing, mahina ang katawan. Ano ang pinaka-favorite mong form ng lambing, kapamilya? Share it with us. Our Viber line and text line is 0919-278-3000. Or you may call our hotline at 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Kapamilya, paano nga ba maging effective ang lambing nyo? Nako, hindi yung parang napilitan lang ha, bawal yung ganon. So sa mga nakikinig dyan, kapamilya, we have science back. Yes, syempre, favorite natin yan. Mga science back strategies kung paano magiging effective ang paglalambing nyo sa partner nyo. Ready ka na? Kapamilya, eto na nga po. Ang ilan sa inyo ay mahilig mag-hug. Mahilig yumakap. Pero did you know na merong tinatawag na 7-second hug rule? Coach, merong 7-second hug rule. Kapamilya, ito yung kapag ang hug o ang yakap ay tumatagal ng 6 to 7 seconds, abay mas epektibo ito. Kasi ganun pala kahaba yung time na kailangan, no? You hug at least 7 seconds para maramdaman ng partner mo yung mga bonding hormone. Dun lang yun lalabas sa kanilang katawan kapag tinagalan mo ang hug. Kaya pag uwi mo, wag parang ano lang, yung mano po hug. Alam mo yung mano po hug? Mano po. Tapos-tapos na, isang segundo lang. Kasi pag isang segundo lang, hindi pa nare-release ng katawan mo ang tinatawag na oxytocin. Na yan ang nagpaparamdam sa inyong dalawa na close kayo. Kaya dapat pala yakapin mo ang partner mo ng at least 7 seconds. Yung tipong pag niyakap mo sila tapos gustong kumawala, abay huwag mong bibitawan. Sabi mo, wait lang, wala pang 7 seconds. Hindi mo pa nararamdaman yung init ng pagmamahal ko. Naks! O, diba? And especially sa mga kalalakihan dyan, epektibo tong technique para sa inyong partner. Kasi dun talaga mararamdaman ng partner mo na, uy, intentional siya. Hindi lang yung parang mapadaan. Kasi may mga tao na parang mapadaan lang, makabati lang, makamiss lang, makahawak lang, okay na. Diba? Well, kapamilya, ang paghahug ng 7 seconds, it communicates na, you know what? I really, really want you to feel my love. Oy. Kaya pag naghug, dapat ganito. 1, 2. Bibilangin mo hanggang 7. Pag mo nang bilangin out loud, mukha kang... Tapos alam mo ba kapamilya, meron akong isang training na attendant before. Pag naghahug pala, hindi dapat yung gilid. Alam mo yun, may naghahug na parang nakaharap lang yung shoulders. Pag naghug dapat, heart to heart, chest to chest. Yun ang tamang way of hugging. At hindi dapat tumatapik-tapik. Di ba may mga tao na kapag hinag ka, hinihimas yung likod mo or tinatapik-tapik ka. Ang tamang pag-hug, dapat hindi mo na ginagawa yan. You just stay still as is hanggang 7 seconds or more. Make sure na yung puso nyo ay magkadikit. Yung puso lang ha, wala nang ibang magkadikit sa hug. Lalo na kung bago pa lang kayo, oy. yung chest lang because that will maximize the benefits and physical benefits, health benefits ng yakap. Yan, matinding lambing yan. Ang tamang pagyakap, kapamilya. Ikaw, kapamilya, ha? May kilala ka ba na kung makayakap, parang nandidiri sa'yo kasi parang hindi pa nga nadikit. Tapos na agad yung yakap. While there are people who are what we call like good huggers, big huggers, yung mga taong hugger ang tawag. Kasi talagang they give the best yakap. Parang yung yakap ng nanay mo o yakap ng jowa mo nung hindi pa siya nagloloko. Oh. Iba. Solid, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal. Ngayon, dahil may bago na siya, ay naku, halos hindi ka ihag. Ni halos hindi ka nga tingnan. Coach, bakit kailangan ganun? Laging may pagtataksil sa mga storya mo. Joke lang. Example lang naman yun. Na makikita mo kung talagang emotionally connected pa sa'yo yung tao. By their body language. Oh. Pero Coach B, bakit ganun? May mga manloloko na ang lakas magpakita ng physical attention. Well, may mga ganun talaga, kapamilya. Pero you know what? Your body is smart. That's why hugging is such a good thing. Kasi hindi man sila magsabi ng kanilang pinagagawa. O hindi man sila magsabi ng kanilang mga nararamdaman. When you hug somebody and you love that somebody, mararamdaman mo if they're feeling good, if they're feeling problematic, kung may mga pinagdadaanan sila sa buhay, kasi nga connected ka sa kanila emotionally. Kaya kapamilya, ha? Kung maliban sa hug, meron ka pang mga tips dyan na talaga, Coach B. Ito, pag ginawa mo to, matutunaw ako. Nakakatunaw yung ganitong lambing, kapamilya. O, i-share nyo na yan dito sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000 o tumawag sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Susunod na lambing tips. May nakilala ka na ba na gusto mo lang naman makipag-usap? Gusto mo lang naman magkuwento? Pero panay bigay ng advice? Oh, Coach B, parang ikaw. Joke lang. O, hindi naman ako panay bigay ng advice. Kung gusto nyo tumawag dito, tapos magkukwentuhan lang tayo bilang magkaibigan, pwede naman eh. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Promise, walang advice. At bakit ko nasabi yun? Kasi kapamilya, meron tayong tinatawag na, and ito, very important to, kung fixing or mirroring. No. Ito yun, kapamilya, no? Kapag meron kang significant other na nag-vent out or nagkukwento sa'yo, tatanungin mo siya, anong gusto mo, my love? Gusto mo ng comfort or gusto mo ng solution? Ayan na. Once again, kapamilya, kasi kami siya sweet to. Kapag sila nagkukwento, kapag sila may in-open up sa'yo, it's very intentional yung dating. Yung sasabihin mo sa kanya, my love, I hear you. Anong gusto mo? Gusto mo lang ba makinig ako? O gusto mong ayusin ko to? Ay, shucks. Pag narinig ko yan, I was like, oh my gosh, you are so good, kuya. Very, very good. Kasi it shows how emotional intelligent your partner is. Kapag nagtatanong siya na, ano bang kailangan mo kung bakit ka nagkukwento? Gusto mo bang gawan ko ng paraan to? Gusto mo bang makarinig ng advice? Gusto mo bang makarinig ng science-based advice? O gusto mo lang ng may tengang nandito kasama ka? Okay? Because kapamilya, lahat naman kasi tayo, di ba? Merong mga araw na ayaw natin ng solusyon, gusto lang natin ng kwento. Although medyo ako, Coach, kapamilya, medyo feeling ko, compared sa ibang babae, pag ako nagkwento, gusto ko ng solusyon. Yes, kapag nagkukwento ako sa significant other ko about the problem, hindi dahil gusto ko lang makinig ka. Many of the times, kapag nagkwento ako sa iyo, ibig sabihin, kailangan ko ng opinion, kailangan ko ng way to solve it, a way to go about it. Pero ang ibang mga babae naman, gusto lang nila nang mag-vent out. Kaya very, very smart ang strategy na pagtanong na, uy, how can I support you? Comfort or solution? Ay, di ba? Dahil sa mga lalaki kasi, ang iba instant, pag nagkwento sa kanya yung love life niya, akala niya gusto agad ng fixing. Ang iba naman gusto lang ng listening. So ask your partner next time, mag-vent out sila. Ikaw ka pamilya, ha? Ano ang lambing tips na effective sa'yo? Mamaya-maya lang sa pagbabalik ng Love Connect. Meron naman akong mga tips para sa mga single. Yes, kapamilya, kasi remember, talo ng malambing ang maganda. Kaya dapat, i-level up na natin ang lambing moves nyo sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: DZMM Numero uno sa aksyon!
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto ng alas 11 ng gabi.
1: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love

0: kapamilya ka serbisyo.
1: Narinig nyo na ba ang tinatawag na lamdi?
0: Yes, kapamilya, yan nga po ang the best moves na nakakatunaw dahil yan ay kombinasyon ng lambing na may konting hint ng landi. That is lamdi. At para yan sa mga kaserbisyo natin na kailangan ng magka-love life. Yes, kaserbisyo, we are sharing 3 lamdi tips for all of you para sa mga pagod nang mag-isa, pagod nang maging kumbaga trabaho ng trabaho pero walang kahag pag-uwi sa bahay. Paano ka nga ba magkaka-love life? Abay, kailangan mo matutunan itong mga lamdi tips namin, ha? It's a combination of lambing and landi. 2-in-1 ito, kapamilya. Ito na nga, kapamilya. Paano mo nga ba gagawin kapag meron kang taong nagugustuhan at gusto mo siyang lambingin ng subtle lang para hindi desperate ang dating? Abay, being a science-based dating coach, kapamilya, yan nga ang ilan sa mga tinuturo namin, emotional availability. Paano magpakita na ikaw ay emotionally available sa isang tao? At bakit kailangan ito? Dahil according nga kay Dr. Vanessa Edwards, so hindi ako yun ha, isa siyang eksperto pagdating sa mga tao, sa science of people. Sabi niya, di bali kung hindi ka maganda, kapag ikaw ay nagpapakita ng sinyales na ikaw ay available, eh mas attractive ka kaysa sa mga magaganda na malamig naman at hindi nagpapakita na sila ay open to love. Kaya kapamilya, ganito ang mga strategy mo para magparamdam ka na sa part sa mga nagugustuhan mo at baka yan na ang simula ng love life mo. Tip number 1. If you guys have been hanging out and you like to see more of them, pwede kang magpadala ng tinatawag nating lamdi tip number 1, send them a micro miss you text. O, pay attention na hindi ko sinabing miss you text. Micro lang, sate lang, konti lang. Kasi syempre nakakaumay naman kapag full force lambing, di ba? Eh, hindi pa naman kayo. What is an example of a micro miss you text? Instead na iti-text mo siya na, hey, I miss you, I miss our time together, I wanna see you more. You send messages like, this reminded me of you. Tapos picture ng kahit anong bagay na connected dun sa napag-usapan nyo. Oh, for example, pinag-usapan nyo yung mga shih tzu, aso. Mag-picture ka ng aso ng kapitbahay mo or kahit sino para lang may maipadala ka at sabihin mo sa kanya, naalala kita dito. O, di ba? Yung mga ganyan, parang subtle na lamdi yan. Lalambing mo, lumalandi ka, pero hindi hard, hindi desperate, no? It builds emotional association without pressure. Nararamdaman niya na, uy, naalala niya yung pinag-usapan namin. Uy, nag-effort siyang mag-text at magpadala sa akin ng picture. Pero hindi clingy ang dating. Pinaramdam mo lang sa kanya na just so you know, you are in my mind. Ito na, kapamilya, ang ating lamdi tip number 2. At for those who are wondering, Coach V, what's lamdi? It's a combination of lambing na may kasamang landi. Para to sa mga single na ang bata-bata pa, pero pag nakikipaglandian or nakikipag-text, parang akala mo mga nasa loob ng school o kaya sa loob ng trabaho, very formal. Meron nga po akong kliyente kanina, bago ko lang siyang kliyente. Sabi niya, Coach V, sabi ng mga kaibigan ko, every time nababasa nila yung mga message ko sa mga match ko sa dating app, para daw akong corporate. Yung sa dating app daw, ganito sila mag-message. Hi, it was nice to see you. Thank you for your reply. Ha? Dating app to, hindi to corporate email, ate. Kaya kung mayroon pa sa inyong gumaganyan mag-reply, abay, makinig, manood sa Love Connect para makita nyo na paano nga ba yung may subtle na lamdi. Hindi yung parang, uy, tapos na ang working hours, pati ba naman sa dating app, kung mag-reply ka, akala mo nag-reply ka sa boss mo, nag-i-email ka ng katrabaho. Abay, magkaiba yun. Dapat pagdating sa dating app, eh, hindi masyadong corporate, hindi masyadong fun lang. Konting ano lang, konting pakita ng motibo, pero konti lang. Now, kapamilya, for those who are single at gusto nyong maging powerful ang inyong lambing plus landi, ito na nga po ang tinatawag natin, kapamilya. Ha? Ito, maganda to. Favorite ko tong gawin. It's the specific compliment trick. Ano ibig sabihin nun? Gas-gas kasi kapag sinabing, uy, ang ganda mo, uy, ang pogi mo, eh, narinig na namin yan dati. Pero kapag sinabi sa'yo, uy, nakaka-good vibes yung energy mo. O kaya nakakakalma ng puso yung presence mo. Ay! Tsaka yung mga, alam mo ba, yung ngiti mo, nakakagaan ng araw. Specific, parang matutuwa ka na parang, ah, talaga, maganda pala talaga yung ngiti ko. And, for example, you can say something like, uy, lalo ka nagiging attractive kapag tumatawa ka. O kaya you can say something like, lalo kang gumaganda kapag nagkukwento ka about sa iyong pamilya. Ay, yan ang mga compliment, specific compliment na tago sa puso. Hindi lang para may masabi kang maganda. Talagang parang pinag-isipan mo. At isa pang trick, kapamilya, when you are complimenting somebody, compliment them in something that they put an effort in. Huwag mo silang i-compliment sa something na natural. For example, ang ganda ng mata mo. I-given na yun eh. Ganun talaga kasi yung mata niya. Wala siyang effort na nilagay doon. Talagang maganda yung mata niya. Pero pag sinabi mong, ang ganda ng pakaka-eyeliner at eyeshadow mo ng mata mo. Nakakatawa, pero at least na-appreciate mo na 15 minutes kung in-on point yung eyeliner ko, ah, may nakapansin pala na walang lagpas-lagpas. May nakapansin pala dun sa effort ko na ito yung eyeshadow color na pinili ko today. Nagbibiro lang si Coach P, pero nag-gets nyo naman yung point na mas effective talaga mag-compliment if you compliment somebody based on something na pinaghirapan nila. Hindi lang dahil sa kung ano ang natural sa kanila. Diba? Instead of like talking to a guy, pag nagsasalita ka, if you're, for example, communicating with a man, instead of saying na, uy, ang tangkad-tangkad mo. Diba? Doesn't mean anything. Eh, talagang pinanganak siyang matangkad eh. Pero if you say something like, oh, you know what? Pag nandito ka, parang feeling ko hindi na ako natatakot. Ay, ang lakas na lamdi yan, kaservisyo. Because a man likes it when a woman feels protected under their wing. So, imbes na i-compliment mo ang height, i-compliment mo how you feel when they are around. Ay. Coach B, lambingan ba to o landian? Abay, pwede naman. Kini-encourage lang natin yung mga singles kasi natin, kasi mahirap na. Mas maganda na habang bata pa, subukan na nila maghanap ng asawa. Hindi yung lalapit sila sa akin. Pag mga nasa 65 years old, baka nga mahanapan pa kita, pero medyo matatagalan. Compared sa lumapit ka sa akin when you're on your 30s, 40s, medyo mas mabilis-bilis pa. Kaya kapamilya, alam kong sub-sub ka sa trabaho, pero huwag mong kakalimutan ang buhay, hindi lang puro trabaho yan. Anong gagawin mo sa maraming pera kung wala ka namang kasama kumain? Di bali, Coach B, basta masarap yung pagkain, may point ka naman. Pero kasi, kapamilya, what I'm trying to say is, iba talaga ang lasa ng pagkain if you have something to share it with. At malakas ang hugot ko dyan, kapamilya, dahil si Coach B, tumira ko sa Estados Unidos for 4 years. I was abroad, experiencing, tasting some of the best food in the world. Pero kapamilya, nung ako lang mag-isa doon, kahit pa fine dining yan, lasang karton. Mas masarap pa yung Paris dito sa ano, sa Pilipinas, basta kasama mong kumain yung Bebe Loves mo. Oh, yung mga kaservisyo natin dyan na nasa kalsada pa, nadadaan ng Paris before matulog. Okay, huwag kayo matulog ng busog, ha? Pero diba, kahit mura yung pagkain, basta kasama mo yung partner mo, saya-saya, nakakasatisfy na. Kaya kapamilya, huwag kayong tumanda dyan sa kumpanya nyo nang walang love life, ha? Maghanap po ng love life, kapamilya, para hindi lagi mainit yung ulo mo. At yung boss mo na ang sungit-sungit sa'yo, masungit.

0: love ng mga nakilala mo, share it with us, kapamilya. Ang ating Viber line na text line ay 0919-278-3000. Pwede din po kayong tumawag sa hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Ito na kasirbisyo kapamilya, ang Lamdi Trip Tip. Lamdi. Lamdi Tip ni Coach V. Number 3. Sa mga kasirbisyong mahilig mag-text, kung kayo naman ay naka-smartphone, kapamilya, ito effective to. Alam nyo ba na ang boses ay pangalawa sa mga nakaka-in-love pagdating sa tao? Yes, kapamilya. Number one is visual. Kung paano mo, kung anong itsura mo pag tinitingnan ka nila. Ang pangalawa ay boses po, kapamilya. That's backed by research. So ikaw, kung text ka ng text, abay, wala masyadong epekto sa puso yan. Kung ako sa'yo, send the unexpected voice note. Ano ibig sabihin yan? Uy, send a 15-second voice note kesa tinitext mo siya. Uy, you can say something like, uy, by the way, napadaan ako sa coffee shop kanina. Nakita ko yung favorite matcha mo. Naalala lang kita. Have a good day. Oh, di ba? Parang, ay, ang sarap ulit-ulitin ang message na yon. Tapos baka ipaparinig pa nila yan sa kanilang mga kaibigan. Ikaw ba nagsisend ka ng voice note? Pag nagda-drive ka, ah, that's nice. Oh, totoo, di ba? Kung...
2: lalo na kapag mainit ang
0: chika. Oo, lalo na kung ano, di ba? Wala kang available na hand kasi nga you're driving or naghuhugas ng plato. Diba, iparinig mo sa kanila ang boses mo instead na text ka lang. Kasi doon nila ma-re-realize na, oh my gosh, hindi lang siya pogi. Sexy pa ng boses. Kaya nga maraming nagkakagusto kay Kuya Dan. Di ba kayo nagtataka? Andiyan ba si Kuya Dan? Wala pa, oh. Kasi minsan nakikinig yun on the way. Papasok dito sa DZMM. Kasi nga, there's something with the voice, no? That makes you sound attractive or makes you become more attractive. Kaya kapamilya, instead na text ng text ka, voice creates intimacy faster than texting. That's based on science yan. Kaya kapamilya, ano daw? Ang tanong, ito naman, anong pinagtatanong mo dyan? Nakakatawa. Kasi kasirbisyo, meron kaming caller dito. Pareho namin caller ni Kuya Dan. Pero hindi ko napapangalanan. Pero napapansin ko, kapag may mga special occasion, talagang si Kuya Dan laging may pa-pizza, may pa-cake. Sabi ko, Kuya Dan, iba talaga ang ano, iba talaga ang epekto ng ganda ng boses mo. Kasi kahit pareho natin siya caller, talagang, ay, malakas ang epekto ng iyong ano. Kasi naman, maganda naman kasi talaga yung boses ni Kuya. Sa akin, hindi nagpapadala ng ano, ng pizza tsaka cake. Joke lang. Kasi wala man lang daw akong ginawa, kundi tumawa ng tumawa dito sa programa ko. Eh, bakit ba? Nakakatawa naman kasi. Nakakatawa yung mga gustong magka-love life pero hindi nakikipag-date. Anong ginagawa mo ba ito? Diba, nakakatawa yung, Coach B, gusto ko talaga mag-asawa eh. Tapos tatanong ko, oh, gusto mo mag-asawa? Oh, kailan yung huling relationship mo? Anong high school pa po ako? Eh, paano naman tayo ate? Alam mo ba na before ka makapag-asawa, kailangan mo ma-engage. Before ka ma-engage, kailangan mong in a relationship muna. At before ka maging in a relationship, kailangan muna nakipag-date ka. Kaya kung tatamad-tamad tayo, kapamilya, makipagkilala, paano tayo makakarating doon sa pangarap nating ikasal, di ba? Kaya hindi mo naman kailangan lumandi ng full force. Hindi mo naman kailangan lumambing all the way. Magpakita ka lang ng signs of emotional availability. And you can do that by following our Lamdi tips tonight. Sending unexpected voice notes. Sending a...

0: are complimenting them in a specific way. At ang unang tip natin ay ang pagpapadala ng micro miss you text. Huwag kang matatakot na baka isipin nila desperate ka. Hindi talaga, you know what, kapamilya, hindi na pagandahan o pagwapuhan ngayon. Palamdian na, kapamilya. Pamansin mo nga, oh, yung mga hindi kagwapuhan, kagandahan, yun ang masasaya. Yun ang may bouquet. Yun ang may date ng Valentine's Day. Ikaw, ang meron sa'yo, puro ganda lang. Walang jowa. Oy, kung gusto niyo ng jowa, love connect gabi-gabi. Maaalala niyo na ang buhay ay hindi lang puro trabaho. Love life din. Anyway, kapamilya, kasirbisyo, nako, excited na ako marinig ang mga comment ng ating mga kasirbisyo. Pero yan po ay sa pagbabalik ng Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Love Connect
1: sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, Attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estrenta.
11: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamin spa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silymarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liveraid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: HV ang pinaka-effective. Lamdi strategy ko talaga is pagiging consistent. Pero hindi yung needy, ha? Yung tipong marunong ako magbigay ng attention, pero hindi naman yung tipong buong araw nakadikit. Napapansin ko kasi mas attractive kapag meron ka pa ding sariling buhay. Tapos malaking factor din yung marunong syempre makinig at maalala yung mga little details about sa tao. Natutunan ko rin sa mga advice mo na confidence talaga ang pinakaunang napapansin bago pa ang looks. Thank you for sharing that, Jessa. At ang sabi naman ng ating kaserbisyo, all the way from Davao, sabi niya, Coach V, feeling ko, malaking bagay na yung pagiging thoughtful. Like, naaalala mo yung favorite snacks niya. O kaya naman, yung mga kinikwento niyang random things. Kapag naalala mo yun, at ginawan mo ng way para mapasaya siya, ibang level ang kilig. Hindi kasi puro sweet words lang. Minsan, sweet actions talaga ang tumatatak. Sabi, 100% agree ako dyan. Sabi nga nila, words are just air. Action is forever. Ito naman po ang sabi ni Janelle ng Cebu. Sabi niya, Coach V, ang best lambing tip ko po is huwag mahiya magpakita ng appreciation. Kahit matagal na kayo, sabihin mo pa rin kung gaano mo siya ka-appreciate. Ako kasi naniniwala ako na mas tumitibay ang relasyon kapag parehong nararamdaman na valued sila. Plus points din yung may konting kulit at humor para hindi boring ang pagsasama. Very good yun, ah. Galing nun, ah. Thank you for sharing, Janelle from Cebu. Eto naman, all the way from Baguio, sabi naman ni Trisha, Coach V, isa sa natutunan ko, mas effective yung genuine na lambing kesa sa pilit na lambing. Kahit simpleng yakap at random compliment, malaking bagay na yun basta yung totoo. Importante rin naman kung alam mo na kailan maglambing at kailangan magbigay ng space para balance ang relasyon. Ay, Trisha, 100%, totoo yan. Minsan, timing is key. Kasi, generally, people wants lambing. Pero kung lalambingin mo ako na I'm 5 minutes away from a deadline to submit a paper or submit a delivery sa trabaho, abay, parang dun ka pa kakanta-kanta ng lumapit ka. Hello! Maling timing yon, ate or kuya. So, a good timing is actually the time when you see them relaxing. A good timing to make lambing is the time when you see them, di ba, winding down from a long day. Hindi yung nakita mo ang taas-taas ng adrenaline niya, may hinahabol, tapos doon ka pa naglakad-lakad ng naka-underwear. Joke lang. Lambing ba, Coach B, yung sinasabi mo o pag-usapang asawa yan? Hindi pala talaga to private talks. Doc Lulu, we miss you. Oy, abangan nyo ang private talks sa every Saturday. Dito lang sa lab, dito lang sa DZMM. O kapamilya, ano pa yung mga effective nyong mga lambing tips? I-share nyo na lang dito sa ating text line at Viber line 0919-278-3000. O tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Ako, parang napapansin ko yung mga hindi nagtitext, hindi tumatawag, hindi malalambing. Pero ngayon, no, ang daming nag-message na mga from Pasig, from Baguio. Ibig sabihin ba, mga malalambing lang mga taga-Pasig at Baguio? Paano yung mga taga Quezon City? Paano yung mga taga Mindanao? Yung mga taga Cebu from Iloilo? Akala ko ba malalambing din kayo? Ba't wala pa kayo entry, kapamilya? We are waiting for you. And while we are waiting for your message, let me share with you na gabi-gabi dito sa Love Connect. Pumipili po tayo ng love letter nabibigyang pansin at bibigyan ng solusyon. Ito yung mga message sa atin and stories ng mga kaserbisyo ng nangangailangan ng love advice. Kaya ngayong gabi, tutulong naman tayo sa love life ng isang lalaki, 28 years old. Ano kaya ang pinagdadaanan niya sa pag-ibig? Maririnig natin sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas sa alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy nyo pong napakikinggan ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood ang DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Kung may away, pag-usapan ba agad o magpalamig muna?

0: Swabbing Umaga, May 19, 2026. Araw po ng Martes. Good morning. Welcome sa inyong favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balbas Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s and 90s. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang kwentuhan natin ngayong Tuesday morning, hindi rin mawawala yan. Pero bago ang lahat, pati muna natin lahat po ng mga nanonood na nakabukas ng kanilang mga telebisyon at natatanaw na si Kuya Dan via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo dyan. At ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga kabahayan, sa kalsada o sa opisina man yan. Magandang Tuesday sa lahat po ng mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630. Ang tanong ni Kuya Dan, nakapag-swimming na ba ang lahat? Oh yes! Nakahabol na sa submission ng swimming si Kuya Dan. Nakita niyo yan, kung nakalike kayo sa Facebook ko, pinost ko pa yung picture ko dung kasama ko yung chicks dun sa ano, sa may Sambales. Chicks aka ang aking asawa. Kayo, huwag kayong judgmental dyan. Mga sabihin ninyo, si Kuya Dan nagpapapicture sa chicks. O bakit chicks yung asawa ko eh? So, nitong weekend ay nagtagumpay, no? Nagtagumpay ang inyong Kuya Dan papunta sa Sambales. Ano? Anong half German, half shepherd? Walang ganon. Sa Sambales kami nitong weekend. So, magandang umaga sa mga taga-Sambales. Sa San Felipe lang, no? Yung, I guess yung San Felipe ay unang-unang, kung hindi unang-unang bayan, ay pangalawang bayan pagkarating mo ng Sambales. Pagkalampas ng Castillejos, tama ba, ho? Oo, ewan ko, sakit na katawan ko kakadrive. Pagkagising ko kaninang, kahapon na pala, no, Monday, pagkagising ko, iba yung sakit ng katawan ko. Sabi ko, ano ba ito? Ganito na ba ang katawan ng trentahin kapag nag-long drive? O sa bagay, kasi pagkatapos ko ng duty ng Saturday morning, natulog lang ako ng mga 3 hours, 4 hours, drive na ako, papunta sa Sambales. O syempre, pagdating dun, miming-miming ka agad, diba? Swimming-swimming ka agad. Pwede para akong inasinan na bulate dun sa dagat. Sobrang enjoy ako kasi sabi ko nga sa inyo eh, swimming na talaga ako eh, ha? Tapos, tawag dito, pagkatapos na, edi swimming, tulog, ganyan, tapos drive ulit pabalik, eh kaninang umagat, ang sakit talaga. Talagang, parang naging puzzle yung likod ko, alam mo yung nararamdaman ko yung piece by piece kung saan masakit. Pero ngayon medyo nakabawi, uminom ako ng pain reliever sa sobrang sakit talaga kanina. Pero masaya, 'di ba? So, in fairness naman, kasama ko ang family, no? Family ko, family ni ng aking mga in-laws. So, complete pa kami, madami kami sa picture. Oh, shout out sa ano, dun sa tinuluyan namin diyan sa Sila V. Si nakalimutan ko yung pangalan ni Ate, pero napaka accommodating at saka ang galing magpicture, no? Yung picture na pinost ko sa Facebook, picture ni Ate 'yon. Mahilig siyang magpa-post sa amin doon. Sabi ko iba talaga pag yung owner mismo yung nagma-manage ng lugar. Iba yung care, no? So talagang for the picture kami doon, ganyan. Binigyan pa kami ng sunblock. Kasi nakalimutan namin magdala ng sunblock, binigyan pa kami ng sunblock. So masaya, no? Masaya ang weekend ni Kuya Dan. Sabi ni Jask, first time ba Kuya Dan na hindi kayo inulan sa beach? Eto ka na nga. Akala ko, uulanin kami, pero hindi. So, medyo first time-ish. Oo, hindi. Parang umuulan, makulimlim pagpunta. Oo. Pero pagdating namin doon, medyo mainit pa rin. Tapos, mainit lalo nung kinabukasan. Tapos, umulan nung pauwi na kami. Oh, kala nyo ha. Alam mo lang dyan, Jess. Sabi niya, prayer reveal. Bubulong ko sa'yo kung anong prayer. Masaya, no? Ang ganda ng panahon, no? Mainit. At syempre, kapag outing, alam niyo naman, no? Iba talaga pag may liempo, no? si Mrs. Angelica hindi siya satisfied dun sa timpla ng liempo, pero ang liempo kasi basta malapit sa dagat masarap mo. Agree ba kayo dyan, no? Iba ang timpla pagka iba ang lasa pagka ang liempo nasa kinakain mo tapos nakaharap ka sa dagat. Sarap po. Tapos nag-video okay ako doon. So, parang feeling ko may garal-garal ng konti yung boses ko. Pero, malamang yun dahil yun kaka-video okay ko doon. Sulit na sulit ko yung pagrenta namin ng video okay. Ang saya. So, yun lang naman. Ano, masaya naman ang week. Kayo, kumusta naman kayo? Ano ang ginawa ninyo ng weekend? Ano mga pinansan kayo pumunta? Dami ko nakita sa Facebook mga ano ha, mga nagpuntahan din ng sa dagat ha. Parang nagra-cramming na yung mga tao kasi as you can see, no, may mga pag-ambon na may mga manaka-naka ng pag-ulan dito sa atin. So, sabi ni Tito Ariel Rojas sa kanyang pagbabalita dun sa panahon this week. Ano yata yan, habagat, no, parang naghihilahan sila ganyan. So, siguro nagpapanik na yung iba, hindi pa ako nakapagdagat. Ako din, isa ako doon sa mga nagpanik. Kaya nung weekend talagang tinuloy na namin. So, go lang, no? So, kung may balak pa ulit kayo this coming weekend, eh, bakit naman hindi? Deserve naman natin magpahinga. Ako hindi ko lang masabi kung pahinga ba yun kasi sumakit talaga yung katawan ko, eh. Hindi ko alam kung pahinga ba yun o naghanap ako ng sakit ng katawan kakadrive. Kasi itong kapatid ko hindi pa mag-aral mag-drive, eh, para may kapalitan ako, eh. Nagrarant pa rin hanggang dito. Ay nako, 12:31 na ba yan? Kaka-start ko lang magkwento dito eh. Sige na nga. Mamaya ko nilang itutuloy. Pag may tanong kayo kung kumusta yung beach trip, i-chat nyo lang ako. Para maituloy ko yung kwento ko. Tapos pag may naalala ko mamaya, ikakwento ko sa inyo, okay? Dahil 12:31 na, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong umaga ng Martes? Martes na Martes, so medyo pang-love connect yung katanungan natin, pero medyo curious ako dito eh ha, sa mga ganitong pagkakataon. So ang tanong ni Kuya Dan ngayong umaga ng Martes, May 19, 2026. Ang tanong na kailangan niyo sagutin. Kung may away, no? Away, inisan, tampuhan o kung ano man 'yan. Pag-uusapan ba agad? O magpapalamig muna. Okay? Ano yan? Notorious yan sa mga mag-partners na, no? Mag-girlfriend, boyfriend, mag-asawa, ganyan. Ano yan? Issue yan minsan, no? Ano bang gagawin? Mag-uusap ba kayo agad bago matulog? O matutulog muna kayo, tapos saka kayo mag-uusap pag medyo malamig ng ulo ninyo? Pero, hindi naman nakukulong yan sa mag-asawa lang at mag-partners lang, no? Minsan sa trabaho, ganyan din. Oo, di ba? Pagka may hindi nagkakaintindihan, ano ba, magsisigawan ba kayo? O tatahimik muna tapos eh pag-uusapan ng maayos? Sa Senate nga, nangyayari din yan. So, hindi lang siya sa mag-partner nangyayari, no? Hindi lang sa magkarelasyon. Nangyayari din yan sa, minsan sa pang-araw-araw natin buhay, lalo na kung nagtatrabaho tayo. So, gusto ko malaman ang kasagutan ninyo. Again, ang tanong ni Kuya Dan, kung may away, pag-uusapan ba agad o magpapalamig muna? I-viber mo kung may kasagutan ka. 0919-278-3000 o tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, pwede ka rin pumunta doon. Parang namamalat ako ng konti. Ah. Swimming pa more. Pwede ka pumunta sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM ka sa akin. Sasagutin kita doon. Alright? At babasahin natin ang mga comments ninyo maya-maya lamang. But in the meantime, sa oras natin 12:33, meron muna tayong mga commercials. Huwag kayong aalis, magsisimula pa lang po tayo. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika, simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pagkakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Skeeter Davis with the song Tell Laura I Love Her, Lonesome Town ni Ricky Nelson, and True Love Ways ni Buddy Holly. Ganun na rin ang Cool Change ng Little River Band. Sa oras po natin, 9 minutes bago sumapit ang alauna ng umaga. Good morning sa mga kakatunin lamang dyan. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Remember Your Music. Kwentuhan tugtugan tayo hanggang alas 4 ng umaga. Pero the best, kung sasama ka sa ating kwentuhan o sa ating usapan ngayong umagang ito ng Tuesday, tanong ni Kuya Dan na pwedeng-pwede niyong sagutin, kung may away, pag-uusapan ba agad o magpapalamig na lang muna? Kumbaga hinga muna kayo, di ba? Kasi minsan kapag pinilit mong, kasi may mga ganun ng paniniwala, di ba, na hindi, pag-usapan natin ito bago tayo makatulog. Hindi tayo tutulog ng di tayo magkabati, ganyan. Pero minsan, kakapilit mo na mag-usap kayo, lalo kayo nag-aaway, di ba? Lalo kayo nagkakapikunan. Sabi dito, makikipag-away muna, pero magsosorry din. So, gusto mo lang mang-away, gano'n, no? Yung mga gano'n, eh. Yung parang, para masabi lang daw niya, hinanakit niya. Mga away daw siya, gano'n. Tingnan natin kung ano ang kadalasan bang technique ng mga tao dito. Ayos ba agad o palamig muna? Kasi madalas din itanong yun. Lagi sa mga mag-partners. Pero feeling ko applicable yan din sa lahat eh. Kasi syempre, hindi lang naman yung partner mo ang nakakainitan mo ng ulo minsan eh. Minsan nga, pati boss mo. Minsan pati boss mo, inaaway mo eh, di ba? Nangyayari yan. So, kung meron kang kasagutan dyan, i-viber mo 0919-278-3000 or itawag mo. The best kung magkukwentuhan tayo. 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. 1253, kausapin natin first caller from Quezon City na silinya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Happy Tuesday.
1: Happy Tuesday. Welcome back from... Yes. Ito din, isa din to. Nag-swimming din to. Isang kaya nag-swimming ng weekend?
2: Dala sa Nasugbu, Batangas. Medyo na-enjoy naman namin.
1: Na-enjoy mo naman. Di naman kayo inulan doon?
2: Inulan din. Malakas din eh. Pero...
1: Anong oras?
2: Tumitigil din. Ang mga naabutan namin yung parang... Sabado ng umaga.
1: Sabado ng umaga. Kasi Friday kayo umalis. Yeah, kaya Sabado ng umaga.
2: Friday ng ano na, kasi may dumating pa sa school namin, kaya mga 4 na kami nakalis.
1: Mm-hmm. Hapon ng Friday, tapos, so parang 2 nights kayo doon. No? So, pwede na din. Eh, hindi, enjoy naman, okay naman ng swimming nyo doon. May liam po ba kayo?
2: meron din kaming manok, dami.
1: Sarap. Sarap ng liyempo eh, no? Pero alam nyo, may mangga kayo? Kasi tagmangga ngayon eh. Dami mga mangga ngayon sa ano eh. Wala kayong baong mangga?
2: Yung close relative sabi. May nalang Indian mango.
1: Indian mango.
2: And then, syempre, diba? Yung ripe mango.
1: Oo, pero ito, ang tip ko, para sa mga hindi pa nakakaalam dyan. Kasi ako, recently ko lang nalaman, no? Huwag nyo palang pagsasabayin yung mangga tsaka yung pakwan. sobrang sasakit ang tiyan, mahihilo kayo. Ewan ko, nangyari sa akin yan, pero hindi nitong outing ha. Parang may one time lang nakakita ko ng mga prutas sa daan. So bumili ako ng mangga, tapos bumili ako ng pakwan. So inuna ko yung mangga, tapos may bagoong. So sabi ko, para ma-cleanse yung palate ko, kakain ako ng pakwan. Ay nako day, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko ma-explain kung ano nararamdaman ko, basta bawal pala yung pagsunurin. So ano lang yan, PSA sa mga... magtatangkang pagsunurin yung mangga tsaka pakwan. Ikaw baka gawin mo, Angelo eh.
2: Basta yung mga nakakadelikado, hindi ko gagawin.
1: Yan. O, ngayon alam mo na, so wag mo nang gagawin yan. Okay, so kailan kayo nakauwi? Nito lang?
2: Nung Sunday lang, ng gabi.
1: Sunday ng gabi. Okay, so ang tanong natin ngayon, ito, paano ka ba dito? Kasi for sure may mga experience kang ganito. Pag ba may away kay ni Lavi, ano bang ginagawa mo? Aayusin agad o papalamig muna?
2: Talagang away namin talaga ni Lavi, no?
1: Ay, kanino? Kanino ka makikipag-away? Kwento ka na kwento kay Lavi. Meron ka ba ibang gusto i-example?
2: Sige, yung kay Lavi, ma'am, meron. Ito muna, kasi may naging away kami magkaibigan.
1: Okay.
2: Yung kaibigan namin na yan, nakatok na namin. Meaning, wala na kaming connections sa kanya.
1: Oh.
2: And, ano, ang ginawa namin, pinapag-usapan namin.
1: Agad-agad?
2: Siyempre, kung ano yung ano problema, ano yung gusto nating resolbahin, di ba? So, ayun, gusto ko sana sa kanya na mag-meet kami tapos pag-usapan sa personal. Pero ang problema talaga, ayaw niya talagang makipag-usap sa akin dahil parang sawang-sawa na raw siya sa ugali ko. Ewan ko anong ginawa ko noon.
1: Anong ginawa mo talaga? Umaming ka na dito, Angelo.
2: Ang ginawa ko lang kasi noon, dinepensan ko yung kaibigan namin noon na ka-schoolmate din namin. Yung kaibigan din namin na yon, yung nakatop namin, ay kaklase din namin.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema, itong ano, kaibigan namin to na nakatop, tawagin natin sa ano, nagtatagong pangalang Jana. Yan.
1: Okay.
2: So si Jana, ano, inuutusan niya yung kaibigan namin, si Danica. At pag may, kunwari, ano, may pinapaano yung mga gamit na kailangan sa klase nila, eh, hindi ko kasi sila nasusubaybayan kasi magkaiba nga kami ng ano, sila nasa STEM, tapos kami naman nasa UMS.
1: Mm-hmm.
2: And then, nung ano, may one day na absent siya, tapos inutusan niya yung si Danica na ano, ay Danica, pwede ba paano ng ano, gamit ito, bla bla bla, tapos eh, may sakit nga siya eh, so paano niya may dadala? So, walang choice kung hindi inutos ni Danica sa mama niya na dalhin doon. Tapos,
1: okay,
2: doon nagkaroon ng galit yung nanay niya para ano, yung
1: kasi pinagdala siya.
2: Oh, yung pagsabihan ba na ano, huwag kang puro utos sa anak ko kasi
1: teka,
2: ano,
1: pag sinabi mong puro utos, pang ilang utos niya na to? Lagi ba niyang ginagawa?
2: Hindi ko talaga mabilang eh.
1: Okay.
2: Hanggang sa mag-ranta lang si Danica sa amin ni sa aming dalawa ni Labi na
1: hindi niya kinaya.
2: Oo, hindi niya kinaya yung ano, overload ng ano, lalo na ang dami niyang ginagawa. Eh, biroy mo, sabi nung kaibigan namin, eh, kaibigan tayo, kailangan talaga tayo mag tulungan.
1: Okay.
2: Eh, kahit magkaibigan tayo, yun nga, doon na ako ano, sumulpot. Kahit magkaibigan tayo, alam, ang sasabihin ko sa iyo, mayroon tayong kanya-kanyang ginagawa. So, wag naman natin sana pahirapan yung mga tao na ano, yung ginagawa yung kanilang business, tsaka yung ano, gusto lang mag-enjoy talaga sa buhay, hindi yung ginagawang parang utusan na kasamay. Ganun.
1: O iba naman kasi magkaibigan sa inuutosan.
2: Oh. Ano, kasi ano eh, ano tawag dito? Alam kasi nung kaibigan namin, dating kaibigan namin, si Jana, yung bahay ni Danica. Kahit ako rin alam namin. Pero siyempre, may mga times na parang ginagawa niyang, ano, tawag dito, yung inaabuso niya ba yung benefit.
1: Kasi nga, parang pumapayag naman si Danica nung mga unang beses, ganun.
2: Mga ano, kasi ano siya, parang ano, yung hospitality talaga siya.
1: Okay. So, ang nangyari, gusto mong mag-usap agad, kaso ayaw nitong si Jana.
2: Oo, ayaw niya. Kahit sabihin ko, kahit sa mga coffee shop lang or kahit sa mall, eh, unfortunately, wala. Tapos, yung nanay naman ni Jana, nagkaroon ng sama ng loob sa akin na ano, as in talagang ano, ginamit pa talaga yung ano ko, gender ko para lang pagalitan ako, ganun.
1: Okay, so kinat off nyo na siya?
2: Kinat off na namin siya. Buti na lang yung nanay ni Danica ay siyempre sobrang close namin sa kanya, eh dinepensahan ako.
1: So ibig sabihin, ikaw gusto mo usap agad, siya ayaw.
2: Yes.
1: So wala na.
2: Oh, kasi sa ano, di ba nga sabi nila, communication is the key, kaya idadaan ko lang sa usap para yung mga problema talaga na ano, dapat pag-usapan ay dapat talagang i ano, yung dinadala sa isang lugar para ma-resolve ba.
1: Mm-hmm.
2: Pero syempre kapag ni isang babae na ano, sobrang close sa BF niya, ganun, tapos wala siyang pakinama kapag ano, siguro na ano kasi impluwensya ng BF niya na sabi niya na huwag mo na kausapin mga yan, mag-ano lang tayo. Ganun.
1: Kumbaga, ano, okay lang sa kanya ma-cut off siya, ganun.
2: Oo, kasi nandiyan naman yung BF niya, which is, thankfully, na-karma siya dahil break na sila.
1: Thankfully, na-karma siya. Pasalamat ka pa.
2: Oo, oh, sabi ko sa kanya, puro ka ano sa BF mo pero makikita mo, mas mahalaga pa ang kaibigan kaysa sa BF mo kasi hindi mo malalaman sa ano sa susunod ay may mangyayari sa'yo na hindi mo inaasahan.
1: So, nangyari na nga.
2: Yeah, nangyari na.
1: Hindi. Well, kung kumbaga, parang ang tono mo ay good riddance naman si Jana sa inyong friendship, eh. Why not, no?
2: And
1: tatakbo
2: then,
1: naman ang mundo.
2: Yung inatake din si Labi kasi. So, kaming dalawa.
1: Ano yung atake? Ano yung nangagat ba? Anong atake?
2: Hindi naman aso na nangangagat.
1: Sabi mo kasi inatake. Ano, ano ba
2: yan? As in, inupakan sa, ano, sa chat. Group chat namin.
1: Ano ba mga words mo? Inatake, inupakan, ano ba?
2: Ewan ko, hindi ko ba, ano, ano ba pinagkaiba ng...
1: Parang inaway din siya sa chat.
2: Oo,
1: pwede naman kasing sabihin, inaway na lang. Gusto mo, inaatake at inuupakan.
2: Ang problema talaga kasi sa kanya, yung parang violence talaga yung inuuna niya kaysa mahinahon na pag-uusap.
1: Oh, parang sinabi mo na inatake. So, you're saying it's your Lavi is under attack, ha? Sinasabi mo ba na Lavi is under attack? O ano ba? Paano ba yan?
2: Lavi is under conflict.
1: Ah, conflict lang.
2: So,
1: okay. Ah, hindi
2: sa
1: naman
2: gitna siya ng tension. Pero siyempre, dahil mali ko siya, inaano ko siya, dinepensan ko at that point.
1: Okay. Very good, very good. At
2: sabihan niya pa talaga ako na kayo din magbe-break din kayo.
1: So far, wala pa naman.
2: Oo, tignan mo, mag 2 years na next week eh.
1: Oo nga, 2 years na kayo, wala man lang kaming shoutout. Ano yun? Paano yun?
2: Ayun lang. Kung gusto ka niya, narinig niya ako pero parang ayaw niya.
1: Yun lang yung sinabi, narinig niya ako pero parang ayaw. Okay.
2: Parang yung
1: shout out lang eh. Ayaw magpa-shout out eh. Wala, mahina talaga kami dyan. Mag 2 years kasabay ng RYM. Wala to. Mahina RYM dito. Wala to.
2: Okay lang naman maging nonchalant basta malambing. Malambing.
1: Sige, kayo nalang maglambingan.
2: Hirapan nga kami maglambingan nung nasa Batangas kasi wala kaming privacy.
1: Oh, so, anong gagawin ko doon? Oh.
2: Yung ginawa lang namin, sa beach lang kami naglambingan.
1: Oh, yan, tama. Doon kayo habang nakalubog. Doon na lang kayo sa beach. So. Sabi mo, may gala naman kayo na kayo dalawa lang ulit.
2: Tama,
1: di ba? Wala pa rin shoutout kahit kayong dalawa lang, gano'n?
2: Wala talaga, ayaw niya. As long as hindi pa kami graduate daw. Oh my God.
1: Paano connection ng graduation ninyo sa shoutout namin dito?
2: Ano, para thank you daw na sinaman ka namin. Sumama ka sa amin, sa
1: sino namin. Sino talaga sumama, ha? Lilito na ako.
2: Ikaw ngayon dahil sumama ka sa amin.
1: Alam mo, ang daming entry nito ni Jazz. Sabi daw ni Labi, pag ayaw mag-shoutout, hinahanap niyo ako. Aming entry nito ni Jazz. Kay, na, 104 na, Angelo, anong song request mo? Ito na ba yun? Stephen Bishop?
2: It might be you by Stephen Bishop.
1: It might be you guys. Alright, sige.
2: Sakto kasi na ngayon kami nag-meet ni Labi nung 2 years ago.
1: Ano pa ngayon? May 19.
2: Nag-meet na nanligaw kasi bakasyon na nga yun, yung the one. Siya nga talaga, after 6 days.
1: Nanligaw ka sa kanya May 19.
2: Yes.
1: Kailan mo siya nakilala nun?
2: Tagal na kami, di ba? Sabi ko, elementary pa lang.
1: Ah, since elementary nga pa lang. Okay.
2: Pero hinapot ko ng material. Yan lang.
1: Alright, sige. Play natin itong inyong song request. Maraming salamat, Angelo. Good morning.
2: Thank you po, Kuya Dan. Good morning.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Daming entry nito ni Diyos. Natatawa ako eh. Di naman pala daw under attack, sabi niya. Di naman pala. Oh, ito eh. Natatakot na kami dito. Ano ba nangyayari dito? 105 ang oras natin. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 106.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:22 na po ng umaga. Nag-hello sa atin, batiin daw natin ng good morning si Miss Evangeline Ibangilista Bagtas at si Miss Faye Hizon ng Orion Bataan. Tama na ako, Jirbo. It's not Orion, it's Orion. Magandang umaga po dyan sa mga taga Orion Bataan at sa inyo, Miss Evangeline at Miss Faye Hizon. Si Miss Vera Gadiada sabi, Kuya Dan, kung may away, magpalamig muna para walang masabing masasakit sa kapwa. Tama. Kung kaya naman magpalamig muna, hindi ba? Mary Jane, si Ate MJ, sabi niya, Kuya Dan, good morning. Magpalamig po muna pag nag-aaway. Pero para hindi magsalubong ang galit ng bawat isa. After noon, pwede na mag-usapan kung ano man ang nais ng both party. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa mga radyo. Pa-shoutout na lang po sa mabait at mahal kong alaga na si Mami Lynn ng Barangay Dalig Antipolo Rizal at kay Tita Puring ng Laguna. Maraming salamat po. Ang song request daw nila ay If I Ever Fall in Love Again. If ever... Mali. Hindi pala yun. Okay, sige. Nandito na po, Miss Ate MJ. 1:24, kausapin natin ang ating next caller from Pangasinan. Nasa linya natin. Sana hindi mawala si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Kuya Jing, napapansin ko, lagi tayong nalalaglag. Ha? Sana hindi na malaglag ngayon, ha?
2: Sana nga po. Para, kasi ang signal ko noon.
1: Oo nga, para matapos mo yung mga magaganda mong sagot, Kuya Jing. Kumusta naman?
2: Ayos lang po.
1: Yun, maganda naman at ayos naman. At saka parang maayos ang signal at ang tahimik dyan sa may bahay mo ngayon, Kuya Jing. Alright, sige.
2: Nakikisama yata ang ano.
1: Nakikisama, oo, tama. So, at tatanungin na kita, baka maputol ulit yung sagot mo eh. Pag ba minsan, ikaw, baka na-experience mo din kung sa love life man yan o sa mga kaibigan, pagka nagkakaroon ng initan, ano ba, dapat ba pag-usapan agad-agad yan o dapat ba magpalamig muna?
2: Para sa akin po, kailangan medyo palamig muna para siyempre para maganda ang usapan ninyo pag magpapaliwanag ka kung kanino man yung may kasalanan, hindi walang hindi magagalit bawat isa't isa. Kasi kapag ano po eh nag-away patapos ayos agad, aayusin mo agad. Wala, hindi, magalit yung isang.
1: Pero hindi mo ba na-try pa yon, Kuya Jing? Yung, kasi minsan ganun din tayo eh. Ako, personally, parang sa kagustuhan ko na matapos agad yung away o kung ano man ang meron, gusto ko, pag-usapan na, di ba? Kasi minsan naman kasi pagka, halimbawa, sige, next time na lang pag-usapan, medyo natatabunan naman, naiipon. So, minsan may ganun din akong feeling na dapat pag-usapan na. Ikaw ba na-try mo na ba minsan na parang kinulit mo na, di ano ba talagang problema pag-usapan na natin ngayon?
2: Eh, sigurado, galit niya, magagalit. Lalong...
1: Hindi mo pa na-try?
2: Oo, hindi pa ho. Eh.
1: Talagang ang para sa'yo, kailangan magpalamig muna ng ulo.
2: Oo,
1: para,
2: kasi po, para sa halip na magalit siya, kaya, siyempre, maggalit na galit. Sigurado, ano-ano yung mga nasasabi niya.
1: Yun.
2: Siyempre, sasagot ka rin.
1: Totoo.
2: Masakit din. Eh, di siyempre, lalong lalala ng lalala.
1: Correct.
2: Kaya kailangan medyo palamigin muna ng kaunti para hindi masyadong galit siguro ang isa't isa sa inyo.
1: Para mapag-isipan yung mga sasabihin, di ba? Kasi pagkagalit, may mga nasasabi tayo na hindi natin masyado na pag-isipan na
2: dapat hindi sabihin. Oo nga po.
1: No.
2: Kaya dapat muna para makapag-isip-isip muna bawat isa kung sino ba yung may kasalanan sa inyong dalawa, di gano'n na lang muna. Kasi masasakit na may iaano mong salita. Okay, di siya rin, ganun din.
1: Correct.
2: Eh, ganun ng ganun, di lalaki.
1: Paano pag ang nangyari, Kuya Jing, halimbawa, sabi niyo, bukas na lang natin pag-usapan, dumating yung bukas, hindi na pag-usapan, paano naman yun?
2: Eh, basta, sa ano naman yun, kasi, ibig sabihin noon, paring, hindi na
1: di na big deal.
2: Pakupuha na yun sa usapan na maganda na yun. Dahil kasi kung talagang galit na yun, di
1: pag-uusapan ulit.
2: Kukulitin ka na. O ano, yung usapan natin kahapon, halimbawa ngayon.
1: Correct.
2: Eh di, usapan na natin ngayon. Sabi na, ganun man yun. Kaya, sigurado, talaga kung sa ganung punto, eh, parang lumabig na siya dahil parang wala na eh. Kung talagang galit na yun, galit pa, galit pa, siyempre, kukumprontahin ka na sa araw na yun.
1: Correct. Yun din ang maganda pagka nagpalamig ka muna ng ulo. Yung marirealize mo kinabukasan, yung away nyo pala, hindi naman pala worth it na pagtalunan talaga ng husto, di ba? Pwede naman
2: nga,
1: palang...
2: Oo, kailangan.
1: Ano na lang, palipasin na lang.
2: Kailangan muna kahit yung, isang gabi, kasi kung isang araw, ganun, para malaman mo kung ako bang may kasalanan kaya. Sino kaya sa aming dalawang may kasalanan doon.
1: Tama. So talagang ang para sa iyo ay magpalamig na muna, hindi yung sugod na sugod.
2: Handa, para walang kasi may galit ang bawat isa sa inyo noon eh.
1: Correct.
2: Saka yung mga sasabi mo, masasakit. Yung mga sasabi naman niya, masasakit. Eh, lahala yun.
1: It's atay. Yan
2: ano? Lang atay.
1: Walang magandang patutunguhan kapag ka pinilit na.
2: Hahaba ng hahaba, hahaba ng hahaba.
1: Ahaba ng hahaba, ahaba ng hahaba. Si Pinocchio pala. Humaba na. Hindi kaya jig-jack na dyan. Sige, maraming thank you Kuya Jing. Pero magandang point yon, no? Na wag nang ipagpabukas. Ay, wag na ipagpabukas. Naguguluhan ako Kuya Jing. Wag nang... Huwag agad-agarin. Oo, ipagpabukas okay. Kapag kakailan.
2: Palamig muna ta. Kasi
1: magpalamig.
2: Hindi naman masyadong galit na bawat isa sa inyo. Yeah. Eh, yun na nga yun. Ahaba yun pag bawat isa sa inyo, galit.
1: Yan. Yan, sinasabi.
2: Eh, maglumabas ang buhanga niya, masakit. Eh, siyempre, lalabas din sa'yo, masakit. Wala.
1: Wala. Talagang ano lang kayo, para lang kayong nag-gera, di ba?
2: Oo, gera.
1: Gera.
2: Lalabas noon.
1: At hindi maganda ang gera. Alam natin yan, Kuya Jing.
2: Ay, ako.
1: Yan.
2: Yan ang pinakamahirap sa lahat ng gera.
1: Tama. Lalo
2: maraming
1: na,
2: apektado.
1: Yes. Oo, lalo na yung mga wala kamalay-malay na dadamay dahil nag-gera kayo, di ba?
2: Ganun nga, ang nangyayahan doon. Pag umabot sa ganun punto.
1: Tama. Alright. Maraming salamat Kuya Jing at thank you Lord dahil nakapag-share si Kuya Jing ng dire-diretso, walang interruption, di naputol, walang manok. Bumati ka muna Kuya Jing. Go ahead.
2: Unang-una, binabati ko lahat-lahat ng staff dyan sa station, sa DCMM, at lalo-lalo na po sa inyo at sa inyong mag-asawa at kay Rose ng Taytay Rizal, Nena Araneta, at saka si Linda Cruz, Karen Jen Opiana ng La Union, Mary Jean ng Alaminos, kay Rudy Ovaldo ng Alaminos, Pangasinan, kay Cari de la Cruz, ng Laguna at kay Santandra Moran po.
1: Alright.
2: Pa-request, nandiyan na yung request ko sana. Sabi ng ano eh, mayroon daw eh, yung
1: Endless Love.
2: Ano eh? Oh, Endless Love po.
1: Yan. Sige, nandito na ako, Yejing. Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: Pagtawag po. Yun. Good morning.
2: Bye-bye.
1: Ingat lagi.
2: Ulitin po.
1: Sige, Yejing. Bye-bye. All the way from Pangasinan, nakausap natin ang dire-diretso at hindi napuputol at walang tumitilawak na manok si Kuya Jing ng Pangasinan. Oras po natin, 1:31. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo. Okay, huwag ka nang aalis. Mabilis lang to. Babalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras po natin, 1:34 na ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Nagigising ka pa rin minsan na parang may kulang. Hindi mo agad maintindihan kung ano, hanggang sa mapatingin ka sa tabi ng kama mo o sa paborito niyang pwesto sa sahig. Doon mo maalala na wala na nga pala siya. At bawat umaga, parang kailangan mong tanggapin ulit yung pagkawala niya. Nakakatawa, no? Dati, simpleng parte lang siya ng araw mo. Yung tipong hindi mo namamalayan gaano kalaki yung space na ino-occupy niya sa buhay mo. Hanggang sa bigla na lang siyang mawala. At ngayon, bawat sulok ng bahay may alaala niya. Yung mangkok niya na hindi mo pa maitabi. Yung balahibong minsan nakikita mo pa sa damit mo. Yung laruan niyang ilang beses mong muntik itapon pero hindi mo magawa-gawa. Kasi pakiramdam mo, kapag tinabi mo lahat, parang tinatanggap mo na talaga na wala na siya. At hindi ka pa handa doon. Minsan napapaisip ka kung bakit ganito kasakit, pet lang naman siya sa paningin ng ibang tao. Pero sila kasi, hindi nila nakita yung paraan ng pagsalubong niya sa'yo kapag pagod na pagod ka galing sa trabaho. Hindi nila alam kung paano kanya sinamahan sa mga gabing umiiyak ka ng tahimik lang. Hindi nila nakita kung paano siya naging comfort mo nang hindi mo kayang sabihin sa iba na hindi ka okay. Siya yung tahimik mong pahinga. Siya yung nung nawala siya, parang may parte rin sa'yo na namatay kasabay niya. May mga araw na okay ka naman, akala mo kaya mo na, tapos bigla ka na lang makakarinig ng tunog na magpapaalala sa'yo sa kanya, o may makikita kang kamukha niya sa kalsada at bigla na namang babagsakan lahat. Yung tipong mapapatigil ka na lang kasi ang bigat-bigat na naman sa dibdib. At ang hirap kasi hindi mo alam kung paano magsisimula ulit. Paano ka babalik sa normal kung yung normal mo dati ay kasama siya? Paano mo ipapaliwanag sa sarili mo na kailangang magpatuloy kahit yung isang nilalang na pinaka-excited makita ka araw-araw ay wala na? Minsan kinakausap mo pa rin siya sa isip mo. Minsan hinahanap mo pa rin ang presence niya out of habit. Kapag umuwi ka, may split second pa rin na umaasa kang sasalubungin ka niya sa pinto. Pero puro katahimikan na lamang. At yung katahimikan na yon, unti-unting nagiging parte ng araw mo. Pero dear, alam mo ba, hindi ibig sabihin na hindi ka pa okay ay mahina ka. Hindi rin nakakahiya na nasaktan ka ng ganito dahil sa pagkawala ng alaga mo. Kasi ang totoo, hindi lang naman hayop yung minahal mo eh. Minahal mo yung companionship, yung routine, yung comfort, yung pakiramdam na may isang nilalang na mahal ka kahit anong version mo pa. At hindi madaling magluksa sa klaseng pagmamahal na ganon. Kaya kung hindi mo pa alam paano magsisimula ulit, okay lang yan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging okay kaagad. Siguro sapat na muna yung bumangon ka kahit mabigat. Sapat na muna yung maalala mo siya nang hindi mo sinisisi ang sarili mo. Sapat na muna yung patuloy kang nabubuhay kahit mayroong lungkot. Kasi somewhere between all of the pain, dala-dala mo pa rin yung pagmamahal na iniwan niya sa'yo. At baka balang araw, kapag naalala mo siya, hindi na puro sakit yung mararamdaman mo. Baka may kasama ng konting init, konting pasasalamat, konting ngiti. Dahil minsan, yung mga alagang dumaan sa buhay natin, hindi talaga sila tuluyang nawawala. Nagiging parte lang sila ng puso natin habang buhay.

0: programa si Kuya Dan.
1: Back-to-back song from Kenny Rogers, If I Ever Fall in Love Again, at Endless Love with Diana Ross. At syempre, ang ating dedicated song para sa ating kumusta dear ngayong umagang ito, James Taylor with the song You've Got a Friend. Lahat ng magandang umaga sa mga fur daddies and fur mommies dyan na naantig. Kasi naman to ba nga to eh, yung mga ganyang sulat, naantig ako sa ganyan eh. Alam nyo namang mahal na mahal ko din yung aking Toko at Domingo eh. Si Domingo, in short, Doming, no? Pwedeng Doming, pwedeng Mengming. Yung pangalan ng aking pusa. O, sabi ni Miss Evangeline, Kuya Dan, pakiulit nga po ang pagbati sa alaga kong si Miss Fehizon. Naidlip po siya, natutuwa pa po kasi siya pag naririnig niyang binabati niyo siya. Miss Fehizon, gising ka na po ba ngayon? Good morning po sa inyo. Sana po now na para narinig niya. Eh kaso ho, nagsosong tayo kanina, so maka hindi niya narinig. Tapikin niyo po ngayon, babatiin. Ginising ulit. Tapikin niyo po si Miss Fehizon ngayon. Dali, oh, 1, 2, 3. Hi, Miss Fe. Good morning. Yan. Siguro naman naabutan na natin na gising si Miss Fe. Ito na, 1:53. Kausapin natin next caller from Manila naman. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, magandang morning.
2: Kaya, Dad?
1: Hmm.
2: Kasalanan ka.
1: Ano na naman kasalanan ko?
2: Pinaalala mo sa akin yung mga first love ko. Ito pala to.
1: Sabi ko eh. Bakit naman inaalala mo yung mga first love? O, bakit?
2: Eh, pagbasa mo na sulat mo, naalala ko tuloy na aking mga first love. Si Ronron, si Rona, o si Patis, si Buji. Pinaalala
1: sino
2: mo
1: yung isa? Si Patis?
2: Buji.
1: Yung isa Patis, sabi mo?
2: Si Tagpi.
1: Ah, Tagpi?
2: Oo.
1: Ah, akala ko patis. Sabi ko, ba't pinakalaan mong patis yung... ano sila, mga dog or cat?
2: Dog.
1: Lahat sila dog? Dami mo naman dog, Ate Lina.
2: Oo. Eh, pinaalala mo sila sa akin. Eh, ayoko na nga mag-alaga kasi masaw.
1: Nakakatakot, no? Alam mo, sa totoo lang, ako nga... Ako, hindi nawawala sa isip ko yan. Kasi nung nag-alaga din ako, hindi ko naisip na ganun kasakit. Tapos ngayon, habang... Kasi nagkasakit si Tokwa nung December, diba? Tapos parang panic na panic ako. So natatakot ako, Ate Lina. Ayokong... But well, dadating at dadating doon, pero nakakatakot, no? Parang I cannot. Nagdagdag pa ako ng isa, si Doming.
2: Alam mo, Kuya, na pag sila may sakit, ako mismo gumagamot. Na alam ko may isipon sila, may rungupo. Alam mo, pinaiinom ko sila ng paracetamol.
1: Ay, may pinapalit. Ay, naku. Bawal na yun ngayon, Ate Lina. May mga lagot kapag nainom mo. Alam mo ba, si Tokwa, ang naging sakit niya noong December, nagkaroon siya ng stones. Grabe, parang tao. Nagkaroon siya ng gallstones.
2: Yeah. Kaya
1: nakakatakot, no? Eh, ayoko munang isipin kasi sobrang taba naman niya. nakabawi naman na siya. Pero...
2: Kaya high blood na. Ay, sabi ko kay Kuya Dan. Kaya ayoko na, Kuya, na kahit labbers. Dati meron ako labbers, 10.
1: Oo, wala na, ayaw mo na. Kahit ano.
2: Ayoko na,
1: kahit Kuya, anong klase. Actually. Oo. Ayoko na, natatakot na nga ako. Huwag natin pag-usapan.
2: Eh, ikaw may kasalanan ni... Kasalanan ni
1: dear kasi naman alam mo kasi sa pagka hindi ka fur parent no yung pag hindi ka nag-aalaga hindi mo siya marirealize talaga pero pagka may inalagaan ka na sa buong buhay mo na pet talagang nako iba ang feeling ayoko na nga
2: alam mo si Lala alaga ni Atty. Pineda ni Judge Pineda inoperahan sa matres alam mo ko yun na iyak talaga sa akin ni Atty. Pineda
1: kasi nga nakakatakot pagka ganun well wag na yun ang pag-usapan natin dito na lang sa
2: ikaw nga kasi may kasalanan hindi ako
1: sa topic na lang ito na lang sa'yo pagka may mayroong initan, kainitan, away o kung ano man, tampuhan. Ano ba yan? Pag-uusapan ba agad-agad yan o magpalamig muna?
2: Alamin muna natin, Kuya Dan, kung anong pinag-umpisahan.
1: Parang so far, wala pang sumasagot ng usap agad-agad ah. Sa palamig muna.
2: Oo, Kuya Dan, alamin muna natin. Kasi pag alam mo, kakausapin kita, hindi ko alam kung anong kinagagalit mo sa akin. Diba?
1: Oh, sige, ito. Kunyari ganito sitwasyon naman. Halimbawa naman, alam mo kung ano ang... Alam mo exactly kung anong kinagagalit, anong sino may problema, ano ang dapat gawing solusyon. No, galit lang talaga kayo, pero kumbaga nasa iyo na yung sagot. Ano yun, pagpapabukas mo pa rin ba yun? O pwede mo nang ratratin ngayon pa lang?
2: Hindi, Kuya Dan. Hinihintayin ko siyang makausap siya.
1: Aha, so hindi pa rin, bukas pa rin.
2: Oo, kausapin ko. Kasi Kuya Dan, sabi nga ng mga matatanda, pag mainit, alamigin mo muna. Huwag kayo magsabay ng init.
1: Diba? Eh kasi minsan parang ang sama din sa pakiramdam kapag ka, alam mo yung tutulog kayo nang hindi magkaayos, paano yun naman yung ganun?
2: Eh, amin na lang natin, Kuya Dan, kayanin muna natin.
1: Titiisin
2: ito lang na kayo, Kuya Dan, ha? Ito lang, simple lang. May nagkukwento, wala na raw akong grupo kasi masama daw ugali ko.
1: Tapos bakit ba may mga ganyang kwento?
2: Oo, ang maganda ng Kuya Dan, ang sama na ng ugali ko, pero hindi nila naalala kung ano ang mga naitulong ko sa kanila. Hindi mo ba ganun kung ano ang naiano sa kanila ng grupo ko.
1: Okay.
2: Diba?
1: Oo, paano yun?
2: Pero sa, kinakwento nila sa akin. Alam mo, sabi ko na lang, Kuya Dan, huwag nyo na lang pansinin kasi baka wala silang mapag-usapan.
1: Tama,
2: wala silang maging topic. Oo, diba, Kuya Dan?
1: Dead mo na lang, diba?
2: Oh, Degma na lang. Kasi Kuya Dan, ano eh, sabi ko sa doon sa nagsasabi sa akin, sabi ko, hindi ko papatulan niya lang niyo kung bakit. Leader niyo ako eh. Meron ba leader na kikipag-away? Meron ba leader na nagsisimula ng gulo?
1: Tama. Oh, dapat diba? Ano lang. Dapat, ma yung pang-unawa mo ay gano'n na lang kalawak, di ba?
2: Okay. Oo, yun na lang, Kuya Dan. Sabi ko, isipin niyo na lang na puno tayo na binabato. Gusto nila makuha yung bunga natin. Na lang yun.
1: At saka hinug na kayo, di ba? Kasi pagka...
2: Oh, 8 years ba naman, Kuya Dan? 8 years.
1: Diba?
2: Nagsigir ako ng isang, di ba?
1: Correct. Di ba? Eh, ganun naman doon mo makikita na, kumbaga, ang direction nga eh, patingala na, di ba? Ibig sabihin, mas mataas na kayo sa kanila kasi patingala na sila sa inyo, tinitingnan na kayo. So doon mo marirealize na, ay, nagbubunga na kung ano yung sinimulan ko dati. Kaya may mga ganyan na, di ba?
2: Oo. Kaya yung mga ganyan, Kuya Dan, na kung tampuhan lang, madali lang pag-usapan yun.
1: Diba? Pero pag-away, wala.
2: Ang away na, eh, ilag na tayo, Kuya Dan. Baka mapunta tayo sa Senado.
1: Sila na lang, sila na lang, tama.
2: Sila na lang, sila
1: baka
2: na lang.
1: Baka masabihan pa tayong under attack pagka ganyan, eh. No, tama.
2: Oo, under attack.
1: Wag na.
2: Wag na, Kuya Dan.
1: Wag na.
2: Buti pa, Kuya Dan, ang gawin na lang natin. Sabi ko nga, eh, sa... Mas maganda pa mag-alaga ng gaya nga, mga pusa, aso, ibon, kaysa sa mga, diba, makianok sa mga ganyang tao.
1: Tama. Kaso nga lang, nakakalungkot sa dulo.
2: Kasi wala.
1: Ayun. Oh. Yan naman ang problema. Oh, well. Oh, at
2: Kuya,
1: least.
2: Ito, Kuya Dan, may problema kami ni Hector.
1: Oh, anong problema nyo?
2: Paano yun, Kuya Dan? Hindi na ako magkakaanak.
1: Oh. Oh.
2: Ang usapan na lang namin ni Hector, pag kami kinasal, ang magiging anak na lang namin si, ano,
1: sino?
2: Si Blackie, si Whitey, at saka si Brownie.
1: Okay. Bakit naman naging problema yun? Hindi ko na pag-usapan nyo naman na pumayag naman. Walang problema dun. Panganay mo si Blackie. Diba?
2: Bunso si Brownie.
1: Bunso si Brownie. Oh, kahit ilan, pwede. Diba? Pagka sa anak, isa lang, medyo mahirapan ka na. Pero pagka mga aso, kahit padamihin mo, diba? Pwede.
2: Oo, diba? Yung nga mahirap doon, Kuya Dan, kung mawala sila. Diba? Masakit eh, Kuya Dan eh.
1: Ayoko nga isipin yan munang part na yan kasi wala pa ako dyan eh. Nawala na rin ako ng alaga dati si Pote. Pero bata pa ako, so hindi ko pa ganun na, alam mo yun, hindi pa nagsisink in sa akin ng malupit. Pero ito kasing si Tokwa, since 2020, eh katabi ko tumatulog dati nung doon pa kami sa mga unang bahay. So... Nako, natatakot ako. Ito pa,
2: wala ka pala sa pintuan, Kuya Dan. Nakaangay.
1: Dumagdag pa si Doming. Yung si Doming naman, yung pusa na napakalambing din. Eh. Alam mo, never ko na-imagine na mag-aalaga ako ng pusa. Pero, ang lambing din pala minsan ng pusa. Lalo pag na, alam mo yun, yung natitrain mo siya na kung paano siya mag-behave.
2: Pero
1: diba?
2: Din ako niya si Pichi Pichi ito.
1: Si Pichi Pichi? Ano ba yan? May budbud ba yan si Pichi Pichi?
2: Tatlong kulay eh, kapichi-pichi.
1: Kapichi-pichi, ah, cute naman. Ah, sige.
2: Yun. Pakaibin yung kuya Dan. Alam mo, yung nilibing ko yun, nilagyan ko pa ng kandila. Ganyan sila kuya Dan, pag namamatay, nililibing tapos nilalagyan ng kandila.
1: Ayoko na yung pag-usapan, bumati ka na. Ayoko na ganyan. Bumati ka na muna, go.
2: Kaya susunod, tagunga ba sa kalaneta?
1: Sige na, hayaan mo na, huwag mo nang isipin yun.
2: Okay, okay, binabati ko kaya din ni Tika Negros. Kausap ko kanina si Jason Titian. Jay, anim na, ano na lang ang kulang natin, Jay. Anim na player na lang. Meron na akong anim. Yan. Kasi may laro kami kaya dun sa ano, June 1.
1: Mm-hmm.
2: Yun, anim na player na. Tika, mga Tika Negros to, Kuya Dan, na nakikinig sa'yo.
1: Hello, yeah. Good morning sa mga taga-Negros
2: dyan. Yeah, Sheila. Yeah, Sheila. Pakisabi mo kay Kuya Jay mo, baka hindi siya nakikinig kay Sandra at saka kay Dennis. Dennis, pakiano na lang kay Jason Dillian at saka kay ano, kay yung maganda ang boses, Kuya Dan, na mm-hmm. ayaw kumanta.
1: Oh, good morning
2: po. Ang Nicolas. Yeah. Yan, mga taga-Negros. Tapos yung mga taga-Mindanao naman, Kuya Dan, si May, si Jobel, at saka si Roldan, si Dionisio, yan. Tapos si Martin Luzon, si Edwin, si Edwin daw, hindi daw siya makapasok sa'yo.
1: Mm.
2: Yan. Si Ronald, si Romel, si Rodel, si Rosilito, Kuya Dan.
1: Yan.
2: At syempre, mga tiga Palawan. May kasal Kuya Dan sa kanila ng, ano, ng kahapon. Nagpatay si Hector ng isang baka at saka dalawang baboy, Kuya Dan.
1: Isang baka? Madami-daming bisita yun. Isang baka, dalawang baboy, ah.
2: Oh. Oo, Kuya Dan.
1: Happy.
2: Dalawang baboy ni Lichon, tapos yung baka yun na niluto ng anak.
1: Sarap naman.
2: Sarap. Pinabati ko kayong lahat yan. Tapos pinabati ko pala si Tita Lorna, si Chaybel na nasa Negros, Pamilya Cabalon, at saka Pamilya Onyego. Yan, Kuya Dan.
1: Alright. Maraming thank you, Ate Lina. Song request mo ba ay kay Ray Valera? Ito na ba yun?
2: Yes, Kuya Dan.
1: Okay, sige. Lagay natin. Thank you, thank you. Good morning. Salamat. Bye-bye. All the way from Manila, nakausap natin si Ate Lina. Oras natin, 4 minutes makalipas ang alas 2 na umaga. Wag po kayong alis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:05.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Nakikinig sa atin ngayon, listening via DZMM Radyo Patrol sa Istrenta habang nagsusulat ng thesis paper, si Dave Amalosa. Malapit na ang unang anibrasaryo ng pagbabalik ng malayang mamamayan. Good morning, Kuya Dan. Naalala ko sa kantang yan si Namayapang, si Kapusong Mike Enriquez. Favorite song niya yan. Pinatutugtog lagi sa radio show niya. Oo, no? Si Sir Mike. Maganda umaga sa iyo, Dave. At sana'y matapos mo na yung iyong sinusulat na yan, na thesis paper mo yan. Sabi ni Sadie Driss, Kuya Dan, mas maganda ko magpalamig na muna sa kanilang pag-usapan kapag kalmado na. Pa-request naman ako ng song na When She Cries by Restless Heart. Uy, maganda yun. When she cries at night. Sige, Sadie. Si Sadie na namamayat na. Naks. Grabe naman kasi mag-workout itong si Sadie. Lumalabas na ulit yung panga. Sinasabi ko sa'yo eh. Oo, nung dati nakikita ko picture ni Sadie, parang ang cute-cute eh. Ngayon, oh, sorry kayo. Nagkakapanga na. Kasi nga, talagang workout kung workout. Oh. Magandang hapon o tanghali sa'yo dyan, Sadie, sa Canada. Sabi ni Simon Wright, sa tingin ko, mas makabubuting hayaan kung magpalamig humupa ang aking emosyon. I just need to assure the other person that I want to resolve the issue and agree on a specific time to resume the conversation. Naks naman. Ilang oras man o sa susunod na araw, sabi ni Simon Wright. Next caller natin sa oras natin 2:24, all the way from Bulacan. Nasa linya natin si Precious. Precious, good morning.
2: Hi po, good morning.
1: Hi, Precious. Your voice is so precious.
2: Do you remember
1: me, Kuya Dan? Teka, sandali. Help me. Anong clue?
2: Kaibigan po ako ni Jen, taga Bataan.
1: Kaibigan ni Jen. Oh, yes. Si Jen. Ngayon, ikaw.
2: Gumora po kasi kami sa Bulacan ngayon, kaya nandito kami.
1: Gumora sa Bataan. Ay, sa Bulacan. Sa Bataan.
2: Yes,
1: Gumor sa Bulacan. Ay, si Precious, ang kaibigan ni Jen. Oo. Na nung minsan, nag-hi hello ka lang, di ba? Ngayon, tumawag na ngayon si Precious.
2: Maghanap pa po ako ng lakas ng loob.
1: Ay, akala ko nga, mahiyain ka, pero parang sa boses mo ngayon, parang hindi naman pala yata mahiyain. Parang ano, parang ready-ready na makipagkwentuhan kay Kuya Dan itong si Precious. Anong ginawa niyo sa Bulacan ngayon?
2: Ano po? Gumagala po.
1: Hoy, di ba kakapasok nyo lang dun sa trabaho? Gumagalak na kayo kagad? Ano yan?
2: Ganyan talaga pag may day off, Kuya Dan.
1: Ay, sorry. Sorry, may day off na kagad sila. Ilang araw yan? Ano yan? Dalawa? Back to back?
2: 2 to 3 days po.
1: Wow, grabe naman yun.
2: Depend upon us.
1: Oh? Gusto ko yung depend upon us. Oo, gusto ko yun. Grabe yung 2 to 3 days. Saan ba yan? Makapasok na nga lang din dyan para 2 to 3 days din day off ko. Ha?
2: Huwag na, Kuya.
1: Bakit ayaw ninyo akong papasukin para 2 to 3 days yung day off? Gusto ko din yun.
2: Para, kasi ano eh, masikip.
3: Pag sinapasok namin, Gergi.
1: Grabe naman.
2: Hanapan kami sa'yo.
1: Grabe naman yung masikip. Parang sinabi niyong malaki ako pag pumasok ako dyan, ha? Tawan-tawa kayo, ha, Precious? Naririnig ko si Ate Jen, nandiyan sa may likod, ha?
2: Oh, sige.
1: Oh, ito, dahil tumawag ka dito, kailangan mo sumagot sa topic. Ang topic, Precious, wala ka pang boyfriend, di ba? Sabi mo dati, nung last time. Nagka-boyfriend ka na?
2: Secret. Medyo.
1: Anong medyo? Ano yun? Alanganing oo, alanganing hindi. MU, ganun?
2: Parang ganun na nga.
1: MU. Oh, sige. MU pa rin yun. So, nagkakausap kayo dati. Pagka medyo nagkakainisan kayo, nagkatampuhan ba kayo noong ka-MU mo?
2: Actually, Kuya Dan, ngayon lang.
1: Ay,
2: ouch.
1: Naku, sinasabi.
2: Teka, nasan ba yung panyo ko dito?
1: Sandali. Oh, bibigyan kita. Oh. So, nagkatampuhan kayong dalawa.
2: Kuya naman eh.
1: So, Precious, sabihin mo sa amin, ano ang naging sanhi ng tampuhan ninyong dalawa?
2: Ano po, nung una po kasi, nag-usap kami regarding sa birthday ko. Ay. Ngayon, nung
1: last hiningahan ako ni Precious. Oh, tapos?
2: Nung last week po kasi, may isang friend na nagkwento po sa amin na hindi daw makakapunta yung special friend ko.
1: Nako.
2: Sa video call na lang po daw kami magkikita.
1: Nako.
2: Ngayon, nung kinumpront ako sa mismo, oo nga daw kasi meron daw mga importanteng inasikaso. Given na sana po yun sa akin.
1: Oo.
2: But the problem is,
1: gera pala to ano si Precious,
2: kasi, lagi niya pong sinasabi na wag daw po akong laging nakadepende sa kanya. Sabi niya,
1: grabe naman.
2: Kasi daw, busy daw siyang tao. Mm-hmm. Sabi niya, parang ang dating is,
1: clingy ka, ganun.
2: She pushed me to go away from him, ganun.
1: He wanted to, you know, like that.
2: Apo.
1: Like that, you know.
2: Ganun, parang so, gusto niya po akong ilayo sa kanya. Ganun po. Until now.
1: So, in short, talagang hindi talaga siya nagpakita ng video ko lang, ganyan.
2: Opo.
1: Birthday mo, tama ba? Birthday mo yung dapat pupuntahan.
2: Opo, ngayong June 2.
1: O, sa bakit hindi pa naman nangyayari? So, sinabi na ba
2: confirm
1: niya na?
2: Confirm po eh. Sabi confirm niya, meron na lang po daw siyang one friend na papuntahin dito. O doon sa kung saan mag-venue. Oh. Para lang parang yung friend na yun is magiging proxy niya para daw ma-feel ko rin daw yung presence niya. Pero alam ko naman na hindi talaga enough.
1: Oo naman, tsaka siya ba yung ka-MU mo? Hindi naman yung friend. Labo nga nun, medyo nakakatampo nga yan. Kumbaga siguro, kung ako yan, huwag ka na lang magpadala. Bakit ka magpapadala ng proxy? Iba naman yung proxy sa'yo, di ba? Parang nagagalit din tuloy ako, Precious, ha? So, nag-usap kayo, ganyan. So, anong, i-coconnect ko na doon sa topic sakto, dahil meron kayong hindi pagkakaintindihan. So, anong ginawa mo? Kinumpronta mo na ba kagad? O medyo nagpapalamig ka ng ulo, tas siya kayo mag-uusap?
2: Nung una po, given na po yung reason niya. Ngayon, naghanap po ako ng way. Sabi ko ganito, dahil nga po special siya sa akin, sabi ko ganito na lang, what if ako na lang kaya ang pupunta sa'yo?
1: Medyo marupok ka din eh, no?
2: Ganon.
1: Okay.
2: Sabi naman niya, hindi daw siya available.
1: Ay, naku, Precious.
2: Opo.
1: Pagka ganyan. Yan po
2: yung sabi niya.
1: Dito sa mabilis na kwentuhan natin to, sa mabilis na kwento mong ito, ano? Pagka ganyan, parang ako, negative, no? Ano tingin mo?
2: It might be yes.
1: Kasi, di ba, unang-una, minsan lang naman yun yung birthday mo, isang beses lang naman yun sa isang taon di ba? Ano ba naman yung, kung talagang sabi mo nga, MU kayo, ano ba naman yung bisitahin ka, di ba? Una na yun. Pangalawa, magpapadala ng friend. Ano ba namang malay ng friend, no? Kahit na, hindi naman to binyagan, Precious, kasi alam ko yung proxy sa binyagan lang yung ginagawa, di ba?
2: Kaya nga po.
1: Tapos, ito na, pangatlo, gumawa ka ng paraan, ikaw na yung pupunta, tapos maraming dahilan. So, ito hindi naman advice kasi alam naman, hindi naman ako pala advice dito. Hindi naman ganito yung format natin. Pero kung akong tatanungin, medyo negative, no? Ikaw, anong pakiwari mo, Precious?
2: Parang ganun na nga rin. Kasi actually po, hindi ko po siya tinext na simula nung Saturday hanggang ngayon.
1: Wala.
2: Na po ako nagpaparamdam
1: tapos
2: sa kanya.
1: Tapos di rin siya nagparamdam sa'yo at all?
2: Hindi po. Nung Sabado, parang nag-update lang siya. Parang wala lang.
1: Wala lang. Parang, parang walang issue, ganun. Parang walang nangyari.
2: Apo. Yan po siya sanay eh. Kasi po, sa 5 months namin, ako po yung laging nag-effort, nag-adjust. Ganun. Sa kanya.
1: Bakit mo ginagawa, no? Dahil parang nagugustuhan mo na rin talaga, ganun? Nakikita mo na posibleng magkaroon ng kayo in the future?
2: Apo.
1: Pero sa ginawa niyan to at sa mga ginagawa niya hanggang ngayon sa'yo, kasi hindi kayo na-update, di ba? Hindi ka man lang kayo nakumusta. Tingin mo, may patutunguhan pa ba to, Precious?
2: Yan yung sinasabi ko, Kuya Dan, na ito yung tinatawag na acceptance. Mahirap, masakit, pero syempre po, kailangan mong tanggapin yung reality. Na talagang hindi pwedeng maging kayo.
1: Kumbaga,
2: pero wala. Walang patutunguhan ng lahat.
1: Nasa acceptance stage ka na ngayon. Kung
2: yes po.
1: Titignan. Gano'n ba kayo katagal magkakilala nitong KMU mo na to?
2: 5 months po.
1: 5 months. So medyo matagal na rin. No? Tapos kailan siya medyo nagpaparamdam na parang nagiging MU na kayo, ganyan, mga ilang buwan na?
2: Basta December kami nagkakilala eh.
1: Ah, so
2: December. Mga December 13 po.
1: Okay.
2: Yan yung first. Until ngayon, until ng January, March, hanggang ngayon.
1: Mm-mm.
2: Pero yun nga, kapag ako naman talaga yung mag-effort, magiging okay naman kami. Kaya lang, parang nakakapagod lang din.
1: O naman, kasi diba, willing ka na nga mag-effort, pero parang kumbaga umiiwas pa. So, yeah. Marami salamat at na-share mo yung kwento mo na yan. Kung ako, isa na lang, no? Isa lang ang gusto kong malaman. Kung may message ka sa kanya ngayon, no? Para dyan sa KMU mo na medyo lumalayo-layo at para bang hindi mo na mahabol. Anong masasabi mo sa kanya, Precious?
2: Ang message ko po sa kanya, hindi po ako galit sa'yo. Nagtampo lang, pero I'll try to understand kasi basta mahal ko siya habang buhay. Yun lang po. Ingat sa palagi.
1: Minahal na ni Precious, mga kaibigan, ang kanyang KMU. Grabe, Precious. Ibig sabihin, nasa ganung level ka na. No, parang kumbaga, medyo na-fall ka na rin talaga sa kanya.
2: Nasa ganung level na sana po kami. Talaga, Kuya Dan. Pero alam mo yung, kasi po, ako lang po talaga yung nag-i-effort. Pero siguro, nag-try siya. Kaya lang siguro, parang hindi kinaya.
1: At,
2: yung parang, best niya.
1: Parang tuluyan na niyang, alam mo yun, parang ghosting na yung nangyari. Parang wala na. Ayaw na lang niya ituloy. Oh. Pero ako masasabi ko, Precious, ito lang, no? Hanapin mo or makikita mo pa rin yung tao na worth it naman sa pag-ibig na kaya mong ipaglaban para sa kanya. At kung ganitong tao yung nakakausap mo ngayon, ganitong tao yung nagpaparamdam sa'yo na parang ikaw na, parang humahabol-habol ka pa, ganyan, baka hindi talaga siya yun. No? Maaring minahal mo na siya, pero baka sa dulo hindi pa rin talaga siya. So, you'll find someone na nararapat sa pag-ibig mong buong-buo. Okay?
2: Kuya Dan, pwede po bang
4: Wait lang, may sabihin lang ako.
2: Ay, may sabihin daw si
1: Jay. Sorry, back to regular programming. Okay, sige. Akala ko nasa...
2: Ayan,
1: Okay. Akala ko naging DJ, parang Dr. Love na ako eh. Oh, sige, balik tayo sa RYM. Okay, sige.
4: I-share ko lang po ng konti. Kasi, ang may point naman kasi, sabi ko nga sa kanya, kasi bilang best friend ko, parang ako kasi nasasaktan. That time na.
1: Oo naman.
4: Nung one time na sinabi niya sa akin, may word pa daw. Na sinabi
1: may
4: niya,
1: ano?
4: Ang tanong, may word pa daw po kasi na.
1: Kala ko may wife.
4: Niya, word. Word na. tinanong niya kasi kung, pinapalayo, tinutulak mo na ba akong palayo sa'yo? Ang sagot daw nung isa, oo.
1: Ayun naman pala. Sinabi naman
4: tapos,
1: na pala.
4: Kasi hindi daw siya talaga, yun nga. Bising tao siya. Hindi siya makakapag-focus sa isang kagaya lang ng relasyon na gano'n.
1: So,
4: kaya parang ako yung nasaktan. Sabi ko nga sa kanya, sinabi na pala sa iyo ng gano'n. Kasi in a harsh way, parang nung kinausap ko siya daw, parang harsh. Yung mga salita nga, medyo mabigat.
1: Hindi deserve ni Precious yung mga gano'n. Ate Jane?
4: Kaya nga po, kasi ako tama na. Kasi ilang beses ka naman na nag-i-effort eh.
1: Correct.
4: Pagka ginagawa mo naman lahat ng part mo, pero sa ngayon, sinabi niya na sa'yo, tanggapin na natin. Ganun.
1: Hindi, tsaka minsan nangyayari talaga yun, yung nauna ka ma-fall, di ba? So ikaw yung nahihirapan mag-move on. Pero eventually, lalo na pag na-realize, pag dumating na yung oras na na-realize na ni Precious yung mga pinaggagawa, pinagsasabi nitong naka-MU na ito, eh madali na sa kanya makalimutan yan at maghanap ng, kung hindi mo maghanap, eh alam mo yung maging masaya lang para sa sarili niya. No? So, andyan naman si Ate Jen, no? Ayan, no? Chikahin mo Ate Jen para...
4: Oo nga po, buti nga po, nakatulong din na lang dito na nga ako kasi magkasama na kami dahil nga sabi niya nga sa akin, buti nga nandito ka na eh. Kasi nga, noong time na pagkaano, siya lang, wala naman nakakausap talaga na makakaunawa sa sitwasyon. Kaya nga po, kung okay lang daw, Kuya Dan.
1: Ano?
4: Sila po siyang maghanap ng friend.
1: Maghanap ng friend. Ah, yun naman pala.
4: Ay, older than...
1: Medyo napalate ka ng tawag. Doon ka kay Coach B. Sigurado doon may mga nagbabantay doon. Pero pag dito... ako kasi hindi namin na hindi ko na ina-advise yung number eh, no. Pero pero sa Facebook ko na lang doon na lang kayo mag doon ka na lang mag-announce sa mga naghihinahanap mo.
4: Ano ba pwede ba 'yon?
1: Hindi, I mean pag may nag-message sa akin na halimbawa, "Uy, gusto ko maging friend si Precious." O di sasabihin ko na lang sa inyo. Wag na dito sa ano, okay?
4: Older than her now. Tapos sa ngayon po kasi ayaw niya muna ng guy. Kaya gusto niya muna, girl, parang ate-ate siguro ganun. Older than her.
1: Paano, girl? Pero anong hanap niya sa girl? As a friend or ano?
4: Oh, friend po.
1: Kasi friend.
4: Ano, ate-ate. Kasi sa ngayon nga po, dala siya sa ano, kumbaga.
1: Okay. Siyempre,
4: kakaano lang. Kaya gusto niya muna lang makakausap.
1: Ay, nandiyan ka naman, Ate Jen. Hindi, ikaw na lang muna yung
4: hindi,
1: ano.
4: Hindi po ako matanda eh.
1: Ay, hindi.
4: Tanda siya sa akin eh.
1: Okay lang yun. Wala naman sa edad yun. Ano ka ba? Ano na lang.
4: Parang yun lang yung ano, gusto niya siguro ng comfort. Kasi ano po kasi yan, wala na po kasing magulang. Kumbaga parang gusto niya, yung parang gusto niya talaga din ng parang...
1: Mag-aalaga.
4: Sige.
1: Di bale, basta ticket easy Precious, ano, isihan mo lang para eventually makalimutan mo din yung kung sino man yung pinapalayo ka na sa... Di ba, Ate Jen? Alright, sige. Oh, ano sa si ano, Ate Precious? Baka may song request siya. Thank you, Ate Jen, ha? Okay. Anong song request mo, Ate? Oh, baka may babatiin ka muna, Precious. Okay ka na ba? Ano ka na ba? Lumuwag ba kahit papano ang iyong damdamin?
5: Ah, oo naman po.
1: Sige. Baka may gusto kang batiin bago kukunin yung song request mo.
5: Binabati ko lang po yung mga nakikinig sa kay Kuya Dan.
1: Ako yun ah.
5: At binabati ko po yung best friend ko.
1: Yo, siya yun
5: ah. Binabati ko po yung... Kanina.
1: Sino? Ilang po. Ayun lang.
5: Wala po.
1: Kala mo babating. Anong song request mo? Play natin kung meron.
5: Sa isip ko.
1: Teka, patingin muna na sa isip ko. Sino kumanta niya? Baka bago yan, ha? Alam mo namang hindi tayo makapag-play ng bago dito. Patingin, sino kumanta niya sa isip ko? Meron ba tayo niyan, Jirbo? Sa isip ni Precious. Sino kumanta? Lloyd Umali?
4: Agot Isidro po yung tayo sa isip ko.
1: Oh, sige, Agot Isidro. Patingin nga, tingnan ko nga muna. Baka mamaya, sa isip ko. Titingnan ko muna kung pasok sa atin, ha? Kasi baka... Pwede. It's from 1993. Okay, Ate Precious, piplay ko to, ha?
4: Ayun, thank you po.
1: Salamat. Thank you. Good morning sa inyong dalawa.
4: Good morning.
1: Bye. Si Ate Precious ng Bulacan kasama si Ate Jen. Napahaba yung kwento kasi medyo parang nadala din ako dun sa ano eh. Nadala ako dun sa kwento ni Ate Precious eh. Parang ang sarap din ng ganong ano. Anong ganong format ng ano ng kwentuhan, no? Yung magbibigay siya sa akin ng mga kwento ninyo ng mga pag-ibig. Binago yung format ng RYM kasi parang nararamdaman ko eh. Ano kasi ako eh, medyo ano, kumukunik talaga yung damdamin ko sa mga ganyang kwento eh. Malay nyo naman, di ba? Minsan kasi yung mga ganyang kwento, hindi lang sa puso, no? Hindi lang sa kung sino nakikita mo. Minsan talaga tumatatak sa atin dito sa puso at sa isip. Ang

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from Restless Heart na request sa atin ni Sed Idris. Ang When She Cries. At napakinggan din natin ang request naman sa atin ni Ate Precious na may pinagdaraanan ang kanta ni Agot Isidro na sa isip ko, may ko ba yun? Sa isip ko. Oras po natin 11 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Sir Noel Balita, gandang umaga Kuya Dan at sa mga taga-sumusubaybay sa iyo. Ang sagot ko sa tanong mo ay depende. Kung ang away niyong mag-asawa, syempre nakatira sa isang bahay, mas mabuting mag-usap agad. Imagine kung isang kwarto, isa ang dadaanan palabas at papasok ng bahay at hindi kayo nag-uusap dahil sa away, mahirap yata yun. Tama. Point taken. Kung magkapatid at bukod ang tirahan, pwedeng magpalamig muna. Pag may okasyong magkikita kayo, kusang babaliwalain ang nakaraan. Pero kung hindi mo kadugo, at kung nabuhay ako ng ilang taon nang hindi ko siya nakikilala at kinakailangan, mabubuhay ako ng ganun ding kahabang panahon kahit wala siya. Pero may isang naging kaibigan ako na pag may hindi ako nagustuhan, sinasabi niya, hindi na lang ako kumikibo at hindi ko rin siya muna pinapansin. Minsan nga, dahil alam niyang may kinakagalit ako at meron kaming trabahong dapat tapusin, pinapapunta niya ako sa bahay, tinanong kung gusto kong magkape muna at habang nagtitimpla ng kape, ay sinabing pakinggan ang isang kanta na ni-record. At wala nang pinag-usapan pa. Oh, ganda naman nun. So parang nagkaaway kayo, tapos parang dahil, kumbaga, kailangan nyo ng ayusin, or siguro kung gusto na rin nyo makipagbati talaga, hindi na nag-usap, nakinig na lang ng music. Uy, that's nice. Kaya sana ma-play ang kanta ni Tracy Chapman na Baby Can I Hold You. Meron tayo noon, no? Baby Can I Hold You. Patingin nga ako nun dyan, ano, sino ba tao dyan? Yoo-hoo! Wait, papahanap natin yung Baby Can I Hold You. Pero, yeah, oh, ganda nun, ano, dinaan sa isang awitin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Oh, magandang way yun. Lalo na kung medyo close naman talaga kayo dati, no? Yung medyo solid talaga ang foundation ng pagkakaibigan ninyo. Minsan may ganun eh, may mga tampuhan, may mga away na hindi na kailangan pang ano eh. Hindi na kailangan pahabain pa sa usapan. Wala tayong Baby Can I Hold You? Ay, patingin nga ako ng Baby Can I Hold You dyan. Baby, can I hold you tonight? I think, Boyzone yan eh. Patingin ng Tracy Chapman. Pa-search ako ng Tracy Chapman. Pero yun din yun eh, same song. Baka lang may Tracy Chapman tayo. Oh, wala, fast car lang. Sige, yung kay Boyzone na lang. Sige. Kasi, di ba, minsan, sa ganyang ano, mga pagkakataon, yung may hindi ka na, ano mo yun, hindi kayo pagkakaunawaan ng kaibigan mo. Minsan, palilipasin mo lang talaga yung, ano, yung araw eh. Papalamigin mo lang din talaga yung ano, yung kung ano man yung nag-init sa pagitan ninyong dalawa. Away man yan, pikunan man yan. And then kapag ka nakita kayo, parang, di ba, kung solid yung foundation ninyo, all of a sudden, biglang mawawala na lang yun. Ito nga, dinaan lang sa kanta si Sir Noel, eh, di ba? Maraming thank you po sa inyong mga entry. Ito sabi ni Pat ng Mindoro, ano to, half maganda, half hindi magandang umaga sa lahat. Bakit naman half-half yan? Sabi niya, half hindi maganda ang umaga kasi konti lang ang natapos. Ano? Konti na lang tapos na yung daily task kasi inabot ng next day kaya hindi maganda. Good morning po kasi nandito pa din nakikinig sa inyo. Para sa topic, depende po sa kaaway. Kung kami ni Missy, sigawan kong sigawan kasi wala namang makakarinig malayo sa kapitbahay, malayo sa kali. Ganun. Yun ang ano ninyo, yun ang form ninyo ng ano ng pag-uusap pagka may hindi pagkakaintindihan. Sabi niya, mamaya konti tahimik, then usap ng maayos. Huwag init ulo ang unahin after ng katahimikan. Yung sigawan naman po namin, pang alistres yon para mabilis gumaan ng loob. Eh, iba-iba nga ng style yun. Kung kapatid naman, pero alam mo yung hindi naman kayo nakikita ng madalas, yung madalas mga 2 to 4 years up, parang tagusan na lang. After ng diskusyon sa kanya-kanyang buhay na, ang aasikasuhin. Yung pinagtaluna, nakalimutan na. Kung magulang naman ang usapan, matagal Maulian. Ano yung maulian? It takes time para makipag-usap about sa pinagtalunan o pinag-awayan. Kung kaibigan naman, tampuhan kong masasabi, walang usap-usap, konti, bati na ulit. Kung pwede po pa-request ng Amazing Grace, maraming salamat po. Kuya Dan, pa-add na lang po about sa kaaway, madala sila may mga siraulo, loko-loko. Ibang mga harsh words pa sa dulo. Tingin ko ang usapan ng mga yan sa barangay o kaya sa police station na, sabi niyo. Yeah, it really depends, no? Tama, tama yung pagkaka... pagka ano mo, pagka layer-layer mo, no? Pagka kayo mag-asawa, as much as possible, dapat agad-agad, no? Pero kung, again, kung lalo lang lalala yung away, kung pipilitin mo mag-usap kayo, pwede namang magpahinga muna, no? Ipagpaliban muna yung init ng ulo. Pero totoo din yung away ng mga magkakapatid. Naku, magandang umaga sa mga, lalo na yung mga older generation. Hindi ko naman sinasabing ano ha, pero madalas ko yung makita sa mga medyo mas matatanda na sa mga magulang natin, sa mga tito-tita natin. Yan yung mga nag-aaway ng magkakapatid na ilang taon nang hindi nag-uusap. Oo, yan yung mga natitiis nila na talagang wala talaga, ayoko talagang makipagbati sa kanya, ayoko talagang magkaayos kami, ganyan. Pero, well, madali yung gawin sa mga ganyang klaseng setup sa mga magkakapatid. Kasi, tama naman, may kanya-kanya na silang buhay kasi, di ba? Hindi mo sila lagi nakikita. Pero, dalawa yan eh. Dalawang chances yan, no? It's either magkita kayo, tapos, halimbawa, dalawang taon nakalipas, bigla kayo nagkita ng kapatid mo. Parang, biglang wala lang, no? Parang, oy, okay na. Okay na to, wala na yun. Kalimutan mo na yun. Dalawang taon na yun, tagal na nun. Or, pag nagkita sila, wala pa rin pansinan. Aminin. Oo, may mga ganyan pa rin yung kayang hindi pansinin yung mga kapatid nila kahit ilang taon na ang lumipas. Diba? Iba-ibang storya eh, diba? Hindi mo naman masisisi din minsan yung iba. Pero, ito na lang, diba? At the end of the day, kahit ano pa man yung sobrang pinagkaawayan ninyo, minsan nga, napakababaw lang ng mga dahilan yung mga away nila. Eh, no? Hindi naman ganun kalaki. Pinalaki na lang ng pinalaki. At saka pinalalim na lang ng pinalalim ng panahon yung galit. At the end of the day, no, sila pa rin yung kadugo mo. So, kung may mga kaya namang ayusin, no, kasi may mga realistically, merong mga hindi na talaga nakakaayos. No? Pero, you have to gauge it, no? Titingnan mo kung ito bang pinag-aawayan namin magkapatid eh. Ito ba'y tipong hanggang hukay dadalhin namin? O baka naman pwedeng pag-usapan pagka nakita kami. Kasi ang buhay natin isang pasada lang yan eh, di ba? Pagtapos na, wala na. Hindi mo na pwedeng balikan. Wala nang ano, restart, no? So, kung kaya mong tiisin, no, yung kapatid mo na hanggang dulo, hindi na kayo mag-usap, no, wala na, ayoko na, binuro na talaga kita sa isip ko, binuro na kita sa puso ko, okay, no, pero kung hindi naman, I think this is your sign, no, kahit papano, eh, mag-reach out, or kung may paparating kayong ganap, halimbawa, biglang may swimming kayo this weekend, ang galing naman, saktang-sakto. Eh, pag-usapan, no? Yan lang naman din yun eh. Eh, siguro naman sa tagal, kung kunyari, isang taon, dalawang taon, hanggang apat na taon, or more than pa, ganun na kayo katagal na hindi nag-uusap, aba naman, siguro naman, nag-subside naman na yung mga kinaiinisan nyo sa katawan ng isa't isa, di ba? Wala lang, hirap lang. Kasi, eh, syempre, again, isang ratsyada lang tong buhay natin dito sa mundo. Kapag natapos na to, hindi na natin kayang balikan yung kung sino man yung mga tiniis nating hindi pansinin at kausapin. Lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. At nangyayari din yan sa anak versus magulang, ha? Di ba? Pero hindi natin pwedeng lahatin. Kasi lahat tayo, iba-ibang kwento natin. No? Maaring sa POV natin, magaan lang yung away nila na yun. Pero para sa kanila, sobra yon. Or para sa anak, sobra siyang nasaktan. Para sa magulang, sobra siyang nasaktan. So hindi natin pwedeng lahatin na, magbati na kasi kayo. No? Hindi rin naman pwedeng ganun. No? Ang akin lang, kung somewhere sa puso mo, kahit papano, nakakahanap ka pa rin ng, alam mo yun, may dahilan ka pa rin para patawarin siya. Naiisip mo pa rin na isang araw mag-uusap kayo at gagaan na rin ang lahat. Baka kailangan mong i-push yun, no? Kailangan mong i-push yung feeling na yun. Sa ganun, yung mga matatagal nang hindi pagkakaunawaan, matapos na. For the last time, isang ratsyada lang ang buhay natin. Pagkatapos nito, that's it. Maraming salamat sa lahat ng mga nakausap na kwentuhan natin, sa mga nagpadala ng mensahe. Pwede pa ha, sa Facebook page ko, i-DM nyo lang yan o kaya i-comment ninyo at babasahin natin. Dahil meron pa tayong isang oras at isang minuto para sa ating kwentuhan at tugtugan hanggang abutin tayo ng alas 4. Kaya naman dyan lang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 3 ng umaga.

0: si Kuya Dan.
1: Ang oras po natin, 3:18 ng umaga, kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Sa katanungan natin, kung may away, pag-uusapan ba agad-agad o magpalamig muna? Narikita, basahin natin ang mga comments naman ninyo sa ating Facebook page. Sabi ni Miss Fatty Jacinto, para sa akin, papalipas muna ako kasi mahirap pag parehong mainit ang bawat isa. Baka hindi maganda ang maging result. Sabi niyo. Ako kasi, nagpapalipas ng init ng ulo pag okay na at saka ako kakausapin. So marami pala yung ano, no, yung... Akala ko kasi mas marami yung... hindi, ayusin na natin to ngayon na pag-usapan natin bago tayo matulog. Akala ko, yun yung mas maraming ugali ng mga couples or kung sino man. Pero apparently, well, based sa mga sumagot ngayong umagang ito, mas marami ang nagpapalipas muna ng init ng ulo. Sabi ni Rick, Carpio Esteban, good morning Kuya Dan, magpalamig muna bago pag-usapan ng problema. Thanks, pakiplay naman ang kantang Bakit Labis Kitang Mahal by Lea Salonga. Sabi ni J. A. Sergas, magpalamig muna tapos mag-usap. Huwag piliting mag-usap agad kung parehong umuusok ang talukap. Tari ng umuusok ang talukap, ito ba yun? Di ba talukap ng mata yun, di ba? Magkakasakitan lang kayo ng salita. Mag-time out muna ng ilang minuto o oras para humupa ang emosyon. Pero kapag kalmado ng isip, pag-usapan nyo na rin. Ang pagpapalamig ay para mag-isip, hindi para mang ghost. Yan ang sinasabi sa inyo. O mag-ipon ng sama ng loob. Palamigin ang ulo para maayos ang puso. Uy, maganda yun ha. Gusto ko yung ang pagpapalamig ay para mag-isip, hindi para mang ghost. Kasi masyadong malamig na pag ghost na, di ba? Pero tama yun. Kasi yung iba, sa sobrang ayaw ng pag-usapan yung mga bagay-bagay, hindi lang sila nananahimik, sila ay biglang nawawala. Masama kaya ng feeling ng gano'n, no? Yung biglang hindi mo na alam kung may kausap ka pa ba or what. Naisip ko kung nakapang-ghost na ba ako. Nung kabataan ko, bata pa naman ako, pero... Kasi ano yan eh, feeling ko, bago pa maging term yung ghosting, nagagawa na rin yan dati ng mga lolo-lola natin, nanay-tatay natin, pag, lalo yung mga tatay dati, di ba? Yung mga tito-tito natin, ganyan. Di ba? Pagka biglang di mo na trip, biglang mawawala ka na lang. Ngayon lang nagkaroon ng pangalan, kasi ngayon, in-associate na nila sa term na ghosting, kumbaga biglang naglalaho, di ba? Ganun na multo, di ba? Makikita mo, tapos biglang hindi mo na makikita. Pero feeling ko, dati pag ginagawa na yung ghosting na yan, so wag na natin siyang gawin ngayon. 2026 na eh, di ba? Kung

0: hindi ka trip, sabihin mo na lang. Sabihin mo na lang, alam mo, kahit na medyo cliche na yung it's not you, it's me. Diba? Cliche na yung gamitin eh. Parang lagi na lang ganun yung dahilan. Wala ka bang ibang dahilan. Pero at least, nagsabi ka. Diba? At least nagpaalam ka. Nakapag-ready yung iiwanan mo. Pero yung mga biglang nawawala na lang na parang bula at parang multo, eh, bago na kayo. Recently may nawala na lang na parang bula. Oo, di ba? Ano ba 'to? Di ba? Parang bigla na lang nawala na parang bula. Ewan ko ba? Sabi ni Lori Santos, "Good morning, Kuya Dan. Depende kung tungkol sa mag-asawa, pag-usapan ka agad." O, yun, may pag-usapan ka agad din. "Huwag nang patagalin pa. Kung away magkapit-bahay, kaibigan o kamag-anak, siguro magpalamig muna. Pa-play ng kantang Can't We Start Over Again ni JMC," sabi niya. Ako din eh, thinking ko dati, pagka mag-asawa na kayo or mag-partner kayo, lalo sa mga mag-asawa, kala ko kailangan pag-usapan agad. Kasi ganun yung ibang mga payo eh, di ba? Sabi ng mga ibang mga nagpapayo na matatanda, kapag may problema kayo, huwag nyo hayaang matutulog kayo ng mag-aaway, di ba? Pagka matutulog kayo, patayin nyo muna ilaw, tapos tsaka nyo pag-usapan. Pero apparently, may mga bagay talaga na kailangan mo ng palamigin. Ako, personally, natutuan ko yan. Kasi ako yung tao na ayaw ko ng pinapatagal ang away. You know? Ayaw ko ng may namumuong sama ng loob. Hindi lang low pressure area. Ayaw ko ng parang feeling ko may hindi ka sinasabi sa akin na kinagagalit ka. Tapos hindi mo pa rin nilalabas. Ayaw ko ng ganun. Pero, ang napansin ko, totoo yun, no? Yung habang pinipilit mo sila na magsalita, habang pinipilit mo na ayusin, kasi yung intention ko, malinis naman eh. Gusto ko talaga maayos yung kung ano mang hidwaan namin. Hidwaan. Pero napansin ko, pagka ang isang tao, pag sinabi nilang kailangan ko munang magpalamig or wala pa akong masasabi sa'yo, minsan kailangan nating paniwalaan yun kasi totoong kailangan lang nila magpalamig. Yung pagsuyo-suyo mo, minsan tumatagal pa yan ng isang buong araw eh. Diba? Tapos ang ending, galit pa rin sa'yo. Pagka may mali ka pang nagawa, lalo pang manggigigil sa'yo. Pero subukan mong ipahinga lang ng isang gabi. Kinabukasan, makakausap mo na ulit ng matino. Hindi man matino o hindi man yung masaya ka agad, pero magkakaintindihan na kayo. So, pagka ano, huwag nyo na rin pilitin. Okay na yun. Sen Peralta, "Good morning, Kuya Dan, at sa inyo sa himpilan ng DZMM." Sabi niya, "Para sa akin, Kuya Dan, palamig muna bago pag-usapan kasi pareho nang maayos ang inyong isipan at agad mauunawaan lahat at matututong magpakumbaba ang bawat isa. Yun lang po, sana ang may papayo ko. Kuya Dan, pa-request ng song na Don't Cry Out Loud." Maraming salamat po. Si Vanya, sabi niya, "Hello Kuya Dan, nagpapalamig muna ako ng ulo ng ilang oras kasi baka kung ano-ano masabi ko. Saka nagre-reflect ako sa mga bagay-bagay bago kausapin ang partner ko," sabi niya. Tama yun. "Happy snowy Monday from Canada," sabi ni Vanya. Oy, si Jane Robles. Oh, ito may entry si Jane. Sabi niya, "As a very matalim ang dila, I go with maging contaminated." Ano contaminated? "Contaminated palamig sa Gedli muna," sabi niya. Chareng. "As long as you share rin sa kausap mo na cool off muna and have some space, everything will be alright naman for sure. Ang hirap kasi Kuya Dan, mag-uusap lalo na pag superheated ng situation. You may say something you really don't mean since napangunahan ka na ng emotion. I am an advocate of 1 week intervention bago or before talking to one another for self-redemption, analysis, and introspection." Ang dami na mong mga terminologies. Ano na? Serious yan siya. Ewan ko sa'yo, Jane. ganyan pala si Jane. Binibigyan niya ng time. Oh. Kasi may kilala ko, hindi binibigyan ng time. Judgment agad. Oh. Rekta ka agad. Oh. Talagang ano ka agad. Kumbaga, ano ba tawag dito? Yung vindicated ka kagad. Oo. Tapos, hindi lang yun. I-escalate niya pa yun. No? Ganon siya. Ganon siyang klaseng tao. Kilala ko lang. Alala ko lang biglang nag-pass by sa isip ko. Mahirap yung mga ganong klaseng tao. Eh. Yung pangiti-ngiti sa'yo. Tapos biglang mas malupit pala. Mga ganyang klaseng tao. Wala, wala, wala. Naalala ko lang, bigla lang pumasok sa aking hypothalamus. Erlinda San Andres, good morning, Kuya Dan. Sang beach po kayo ay sa ano po yan? Sa Zambales, sa San Felipe. Para sa akin po, hindi ko po siya kikibuin. Bahala na kung kailan kami mag-uusap. Hindi ako makikipag-usap, lalo na kung kasalanan niya. Ganito ang ugali ko. Well, yun ang ugali ni Miss Erlinda, di ba? Anong magagawa natin? Hindi akong unang nakikipagbati. Bahala na lang kung kailan kami mag-uusap. Uy, may mga ganyan talaga, no? At, well, sila yun eh, di ba? Yun yung nararamdaman nila, yun yung feelings nila, so... we can only do so much. Pero meron naman yung mga katulad ko, yung hindi ko naman kayang patagalin yung away. Gusto ko naman bati ka agad, no? Kahit na hindi ako may kasalanan, ako pa rin makikipag-usap. Di rin maganda minsan eh, no? Parang feeling ko minsan wala akong ka-pride sa katawan. No, yung pang alam ko hindi maganda ang pride sa katawan, pero wala lang, parang minsan parang gusto ko ring magpa-mysterious ba, no? Yung tipong ako yung unang i-approach, pero wala. Hindi talaga. Wala talaga sa ugali ko. And that's okay. No? Iba-iba naman talaga tayo. Maraming thank you po sa lahat ng mga comments, mga nag-message sa atin. Kung may mga habol, babasahin ko mamaya. Pero oras natin, 3:28 na ng umaga. May ilang paalala muna sa ating pagbabalik. Alamin natin ang mga headlines ngayong umaga ng Tuesday, May 19, 2026. And dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mabilisan lang, batiin muna natin ang Grab driver ni Frank Reyes, si Israel Caldito. Oras po natin, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta email, DZMM.
0: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, May 19, 2026. Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Presyo ng diesel at gasolina muling tataas na naman mamayang alas 6 ng umaga. Halaga ng piso kontra sa dolyar bumagsak sa bagong all-time low. Pagbabantay sa mga airport at pantalan, hihigpitan ng DOH laban sa Ebola virus.
5: Resolusyon, inihain sa Kamara para hikayating sumuko ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Senador Ronald De La Rosa nagtatago sa mga kidnapper ayon kay Senador Robin Padilla. Balita sa lalawigan, lalaking nanaksak ng kainuman, arestado sa Isabela. Sa showbiz, Kay Abad, ibinahagi ang kanyang karanasan bilang breast cancer patient. Sa sports, Cleveland Cavaliers at New York Knicks maghaharap sa Eastern Conference Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
6: Basta DZMM!
1: Remember your music.

0: Mama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:40 ng umaga. Oy, mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, meron po kayong dapat abangan ha, makibahagi sa DIPCMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin po yan sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula po ang registration ng alas 8 ng umaga. Kaya naman sama-sama tayong matuto at maging handa mga kapamilya. O May 26 yan ha. Tuesday. Kaya naman sa mga isko at iska natin dyan, oo, na free, no? Yung mga bakante, wala kayong pasok sa mga ganyang oras. Punta na po kayo dyan sa PUP Gymnasium para naman na kahit papano, dagdag ka naman, no? Ito yung mga learnings na minsan, kailangan talaga nating matutunan from outside, no? Lalo na practicing talaga dito yung mga estudyante dyan ng mga communication students din. Si Tito Ariel pupunta dyan, okay? Si Kuya Dan ay wala. 3:42, batiin muna natin lahat muna nakikinig sa atin sa mga sandaling ito na nasa kalsada pa rin. Oo, yun nga kanina binati ko, lagi daw nakikinig sa atin tuwing madaling araw si Kuya Israel Caldito. Nagulat pa daw nung nabati ko ano. Oh, pero maraming salamat Kuya Israel sa palaging pagtutok. Ganon din sa mga jeepney driver, bus driver, taxi driver, TNVS yan, katulad ni Kuya Israel, mga mototaxi, truck driver, marami rin nakikinig sa atin kasama ang kanilang mga pahinante. Magandang Tuesday morning na po sa ating lahat. May ingat po sa biyahe ha, kung saan man pupunta. Pag inaantok, magkape-kape-kape muna. Oo. Ako gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga nakakwentuhan natin. Bukas ulit. Oo, kwentuhan, tugtugan tayo. Same time, same frequency. Pero in the meantime, sa oras natin 3:43, gusto ko muna kayong gisingin palalo. Para naman yung mga bumabiyahe dyan, mga o kaya nagbubukas na ng kanilang mga tindahan, kaya aga-aga. Yung mga pwesto ninyo, inaayos nyo na. Gusto kong masigla ang ating Tuesday morning, kaya naman... Simulan natin ang ating Yugyugan Time from Daryl Hall. You Make My Dreams. Gising na, bango na. Yugyugan na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 19, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Oy, oh, sabi ko sa inyo, may nakikinig sa atin ng gantong oras na mga nagdadrive ngayon eh. Oh, sabi pa, sabi po, kami yung buong TNVS Batang ano, UP Boys o Up Boys. Sa kanya nakatutok sa madaling araw, sabi ni Kuya Israel. Oy, maraming salamat naman po sa mga Batang Up Boys or UP Boys, mga TNVS drivers natin dyan. Magandang Tuesday morning sa inyo! Bukas ulit, kwentuhan, digdugan tayo, okay? Oras natin, 5 minuto bago po mag-alas 4 ng umaga, susunod na Robert Mano at Steve Ras. Ituloy ang ating balitaan ngayong umagang ito. Until then, nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Tuesday, everyone. Ingat lahat, mga kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, 4:03.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Martes, May 19, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Halaga ng piso kontra dolyar subadsad sa pinakabagong all-time low. Presyo ng diesel at gasolina tataas na naman.
1: Senado, formal na nag-convene bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte, pinadalhan ng summons at pinasasagot sa articles of impeachment.
0: Senator Ronald De La Rosa, nag-aay na nagsagot sa komento ng Solicitor General sa petisyon nito sa Korte Suprema, resolusyon para hikayating subuko si De La Rosa, inihain sa Kamara.
1: Senador Jinggoy Estrada at iba pang dawit sa flood control scandal, pinakakasuhan ng DOJ ng plunder at graft.
0: Sa lalawigan, Bulkang Mayon muling nagbuga ng uson kagabi.
1: At sa balita sports, Pinay tennis star Alexi Ala tinalo ng Ukrainian qualifier sa first round ng Strasbourg Open sa France.
0: Good morning, kapamilya. Magandang morning, kapamilya. Kumpleto pong dalawang pogi, syempre ngayong Martes. Tuesday, ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good
1: morning! Tuesday, choose to be happy. Ako po si Radyo Patrol, Robert Mano. Good morning!
0: 4:05 na madaling araw, buwagsak ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakabagong all-time low. Sa pagkasara ng trading kahapon, sumadsad ang halaga ng piso sa 61 pesos and 75 centavos sa dolyar. Mas mababa ito sa 61 pesos and 72 centavos na halaga ng piso laban sa dolyar noong Biyernes. Nahila o manapawaba ang halaga ng piso dahil sa gulo sa politika sa bansa. Pinapangamba mga kaapekto ang paghina ng piso sa presyo ng mga inaangkat na produkto tulad po yan ng langis na dolyar ang pinambibili.
2: Basta AM, DZMM!
1: Muling tataas ang presyo ng diesel at gasolina mamayang alas 6 ng umaga. Base po sa kwenta ng Department of Energy, halos 3 piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 1.21 naman sa gasolina ang presyo ng kerosene. Iro-rollback na mahigit 2 piso kada litro. Ang DOE ay nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Samantala, sinabi sa DZMM ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T. na magro-rollback sila ng piso sa kada kilo ng LPG ngayong araw o katumbas ng 11 pesos na pagbaba sa presyo ng 11 kilong tangke. Bunsundan niya ito ng pagbaba ng shipping cost sa kabila ng bagyang pagtaas naman ng presyo ng crude oil.
2: Basta AM, DZMM.
0: Pinapangambahang tumaas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Bunsod ng sunod-sunod na red alert status sa Luzon at Visayas grid. Hit ng grupong Power for People Coalition and National Grid Corporation of the Philippines at hindi ang mga consumer ang dapat sumalo sa mahal na presyo ng kuryente. Pero pinawi ni Energy Secretary Sharon Garin ang pangamba ng publiko at walaan niya itong epekto sa presyo ng kuryente. Pinagpapaliwanag ng DOE ang NGCP sa pagpalya ng kanilang 2 major transmission lines.
2: Basta AM, DZMM!
1: Naku, ito, pakinggan po ninyo ito ha. Tita Lina ho, Tita Nona Damian. Pakinggan mo to, Tita Nona Damian. Baka maapekto ka nito, Tita Nona Damian. Inabisuhan ng Department of Energy ang publiko. Naku, ito na. Sa posibilidad ng mga rotational brownout ngayong pong taon dahil sa banta ng El Nino sa mga susunod na buwan. Hindi lang ngayong buwan ha, ngayong taon. Just noong po nakaraang linggo, nakaranas ng rotational brownout sa mga customer ng Meralco at mga Karating na lalawigan dahil sa red at yellow alert status sa Luzon at Visayas grid dulot ng manipis na reserbang kuryente. Sinabi ni Energy Undersecretary Felix William Fuentebella na nagtutulungan ang power sector para paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Posible rin anyang makaranas ng isa pang yellow alert status sa Luzon, Visayas at Mindanao Mindanao grid kahit bumaba ang demand sa kuryente sa paparating na tag-ulan.
2: Basta AM, DZMM!
0: Sa ibang balita naman, Senado formal nang nag-convene bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at Radyo Patrol, John Garner. John!
3: Sinimulan ang sesyon ng Senado sa isang panalangin para gabayan ng mga senador sa pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinundan yan ng pagbasa ng Articles of Impeachment na agad namang inirefer sa Committee on Rules. Nagsuot ng robe ang mga senador kasunod ng deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano para sa opisyal na pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court, at bukas na ang paglilitis kay VP Sara. Pinanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano ni Senator Camille Villar bilang presiding officer kasunod ang oath-taking ng mga senador bilang senator judges. Nag-issue ang impeachment court ng summons kay VP Sara para humarap sa korte sa petsang tutukuyin pa lang. Binigyan din si Duterte ng 10 araw para maghain ng sagot sa Articles of Impeachment. May 5 araw naman ang prosecution na sagutin si Duterte. Itatakda ng clerk of court ang petsa ng pre-trial at kung kailan ng trial proper. Tiniyak ni Cayetano na magtatakda sila ng petsa na maglilitis na makatwiran sa panig ng prosekusyon at depensa at magtatrabaho pa rin bilang mga mambabatas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni spokesperson ng defense team ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na sasagot sila sa summons na naaayon sa konstitusyon at applicable rules. Tumanggi na magbigay ng iba pang komento ang defense team ng Vice President bilang paggalang sa proseso.
2: AM DZMM.
1: Nagpasok the formal entry of appearance sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel. Ito'y matapos formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court at manumpa ang mga senador bilang senator judges. Ang chairperson ng House Justice Committee na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro ang tatayong lead public prosecutor ng mga taga-usig. Tiniyak ng House Prosecutors ang kanilang kahandaan na litisin si Vice President Sara Duterte at ilatag ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Umaasa naman ang House Prosecutors na sasagutin ng pangalawang Pangulo ang lahat ng aligasyon laban sa kanya, kabilang dito ang umano'y paglustay ng milyong-milyong pisong confidential funds, unexplained wealth, panunuhol sa ilang opisyal ng Department of Education at magbabanta umano sa buhay ni Pangulo Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpulong ang House Prosecution Team at itinalaga si Kabataan Partylist Representative Renee Co bilang isa sa mga spokesperson ng Prosecution Panel. Magtatalaga ang Prosecution Panel ng iba pang spokesperson at impeachment managers.
2: Basta AMMM!
0: Sa kabila ng umano'y nakaumang na bagong kulita sa Senado, nananatili pa rin leader ng mataas na kapulungan si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang sesyon kahapon. Binuksan ni SP Cayetano ang sesyon kahapon bandang alas 3 ng hapon kung saan present ang halos lahat ng senador maliban lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ipinaalam ni na Senators J.V. Hercito at Juan Miguel Zubiri ang pagsama nila sa minorya na pinangungunahan ni dating Senate President Tito Soto. Pinasalamatan ni Hercito ang mayorya sa alok na maging majority leader. Parehong nag-abstain sina Ehercito at Zubiri sa botohan noong nakaraang linggo na naglukluk kay Cayetano bilang bagong Senate President. Kinumpirma ni Zubiri na isinusulong niya ang maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian.
2: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, 4:13 na, sa mga bagong gising dyan, sa mga naguunat-unat. Kumilos na po kayo ha, at pakinggan nyo pa rin po itong mga balita namin habang kayo'y nagre-ready papasok. Napunta po sa mga kaalyado ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ilang committee chairmanship na dating hawak ng mga miyembro ng bagong minorya. Pamumuluan ni Senator Bongo ang chairmanship ng Committee on Health and Demography at Committee on Sports. Ang Committee on Higher Technical and Vocational Education ay pamumunuan ngayon ni Senator Joel Villanueva. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang bagong chairperson ng Committee on Basic Education at Committee on Culture and the Arts. Si Senator Jinggoy Estrada ang napiling pamunuan ang Committee on National Defense at Committee on Games and Amusement. Ang Committee on Public Services ay pamumunuan ni Senador Rodante Marcoleta. Napanatili naman ni Senator Pia Cayetano ang chairmanship ng Committee on Ways and Means, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking at Committee on Energy. Bakante pa rin ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee na dating pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacso na nag-imbestiga sa flood control scandal. Isa sa pinag-iisipan dyan na kahapon, sinabi po ng Senate President na iupo ay si Senator Pia Cayetano. Kinumpirma naman ni Senate President Cayetano na pinagpipilian ng kanyang kapatid. Ito nga na si Senator Pia Cayetano at Marcoleta na posibleng mamuno sa Blue Ribbon Committee. Samantala, itinalaga ng mga senador bilang bagong sekretary si Jose Luis Montales. Pinalitan ni Montales ang pwesto ang nag-resign na si Mark Leandro Mendoza. Si Montales ay dating nagsilbi bilang House Secretary General ng House Speaker si Cayetano.
2: Basta AM, DZMM!
0: Tumanggi si Senador Robin Padilla na kumpirmahin na sinamahan niyang umano'y makataka si Senador Ronald De La Rosa noong Webes matapos ang sinasabing barilan sa Senado. Sinabi ni Padilla na dapat ipaubaya sa mga otoridad ang imbestigasyon sa insidente. Nagtataguan niya si De La Rosa sa mga tinatawag niyang kidnapper. Una nang sinabi ng Senate of the Sergeant at Arms na kasama ni De La Rosa si Padilla nang umalis siya sa Senado. Pinabulanan ni Padilla ang balitang nagtungo sila ni De La Rosa sa NAIA, gayon din ang umano'y pagsakay ng yate na nagtatagong senador. Naniniwala naman si Padilla maging ang mga abogado ni De La Rosa na hindi ito lalabas ng bansa. Noong Biyernes, iniutos ni Justice Secretary Frederick Vida na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order si De La Rosa. Samantala, kampo naman ni Senator Ronald De La Rosa, nagsubitin na ng sagot sa komentong iniyain ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong harangin ang ICC warrant laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Nakapagsumiti na ng reply o komento si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa naging komento ng Office of the Solicitor General sa petisyon ng senador na pigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant of arrest laban sa kanya. Giit ng senador, walang legal na basihan para arestuhin, ikulong o isuko sa ICC ang senador at hindi umano maaring pairalin sa bansa ang anumang foreign arrest nang walang warrant mula sa korte sa Pilipinas. Ipinunto rin ng kampo ni de la Rosa na nanatiling nangingibabaw ang konstitusyon at judicial process sa bansa. Hiniling din ng senador sa Supreme Court na

0: D-Zone.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
2: Nilinaw ng kapo ni Senator Ronald De La Rosa na hindi ito pugante. Kasunod ito ng paghibok ng Office of the Solicitor General na ibasura ng Korte Suprema ang hinihinging temporary restraining order ni De La Rosa laman sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ang kay Attorney Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ni De La Rosa, hindi nilinaw ng OSG kung anong batas ang nagpapahintulot sa ekutibo na arestuhin at isuko ang isang Filipino sa ICC ng walang arrest warrant na nagmula sa isang Philippine court. Samantala, naghain naman ang makabayan block ng resolusyon sa Kamara para himuki si Senator Ronald De La Rosa na sumuko sa ICC. Ayon po sa resolusyon, dapat nang sumuko sa ICC ang senador at harapin ang kaso laban sa kanya para mabigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng war on drugs.
3: Natanggap na ng Senado ang preventive suspension order mula sa Office of the Ombudsman laban kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng shooting incident noong May 13. Ibinasampi na rin ng Ombudsman ang mga CCTV footage sa Senado noong araw ng insidente. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin de Rimulya, itinuturing ng served ang suspension order at sampi na kahit patumanggi ang Senado na i-receive ang mga ito. Inaasa na magpapasampi na rin ang lahat ng mga tao sa Senado bago at habang nagagalap ang insidente, kabilang ang mga senador, opisyal ng DILG, NBI at PNP. Samantala, NBI driver na suspect sa barilan sa Senado, nakalaya na. Babalik Radyo Patrol mula NBI, Bert Disenbert.
4: Pansamantalang nakalaya ang NBI driver volunteer matapos makapaglagak ng 116,000 pesos na piyansa kahapon para sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at direct assault na itinakda ng Pasay City Court. Matatanda ang naaresto si alias Mel Oragon sa GSIS Complex matapos ang nangyaring putukan noong gabi ng Miyerkules. Nakuha sa kanyang isang bag, laman ng ilang magasin ng baril at mga bala. Nauna nang nagpositibo sa paraffin test si alias Mel kahit na wala itong dalang baril ng maaresto. Samantala, sumalang kahapon si alias Mel kasama ang ilang opisyal ng NBI OTCD, mga NBI agent at miyembro ng media sa ginawang pangangalap ng salaysay ng CIDG-NCR sa mga individual na nasa GSIS complex. Tiniyak naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na makikipagtulungan ng NBI sa proseso at magiging transparent sa investigasyon para bigyan linaw ang nangyaring putukan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Isa pang report. Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal na sakot sa flood control scandal, pinakakasuhan ng DOJ. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Ombudsman at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen!
5: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sinasangkot sa umano'y bid rigging sa malalaking infrastructure at flood control projects. Inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga kasong plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Inalis naman sa kaso ang pumano ng si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin sinama sa pinasasampa ng kaso sa korte ang iba pang DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Operancia dahil sa kanilang mga naging testimonya sa kaso. Binanggit naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na tuloy-tuloy ang investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang John at Jane Doe's na umano'y naging intermediaries o nakinabang sa mga pondo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
3: Oras natin, 4:22 na po.

0: na madaling araw. Good morning, Tita Non at Damian.
1: Good morning!
0: Ho. Good morning sa inyong lahat. Siyempre, nakatuto po yan simula kanina pang alas 4 na madaling araw na nagkakape-kape.
1: Correct!
0: At sa iba pang nanonood, nakikinig sa DZM Radio Patrol sa Estrada, DZM
2: Teleradio. Good morning! Sa YouTube lang, ang dami. Maraming salamat po. May Facebook ka pa.
1: Thank you!
2: At siyempre, ang mga nakatutok sa kanilang radio, ang mga tinatawag nating silent majority.
0: Silent majority listeners,
2: partner. Salamat po, ha. Salamat.
0: Nasa kanilang mga bahay.
2: Minsan, nagbubukas lang ng YouTube, nakikinig sa atin.
1: Good morning!
2: Pero hindi na sila yung mga nagme-message. Masaya na silang marinig lang ang mga balita.
0: Yung mga nasa TV, considered as member ng ano, sa, majority.
2: Silent majority.
0: Good morning po siyempre.
2: Basta nakinig sa ating partner.
1: Good morning!
0: Mga driver po natin dyan na bumabiyahe ngayon. Mm-hmm. Matataas yung gasolina. Mga
2: balita po natin yan. Pero, ingat po ha, ingat po kayo sa biyahe. Kung saan kayo magpupunta today.
0: Hello! Message po kayo sa aming Viber number na
2: 0919-278-3000.
0: Manista ni Zach yan lahat at may pabasa po sa amin mamaya.
2: Kapag po may mga hindi nalista, si Zach po sisingilin natin.
0: Si Zach po.
2: Kasi kung ano lang po yung inabot sa amin, yun na po. At kung ano lang po yung umabot.
0: Kung nakita ko message kahapon, hindi na nabasa.
2: Napakarami naman kasi, partner. Kung hindi, naman. Kahit po nagme-message kayo, pero minsan po napakarami talasaga. Pasensya na po kayo. Ha?
0: Pasensya na po.
2: Pero babasahin natin, pipilitin natin.
0: Sisikapin namin.
2: Ang mahalaga po ay nalaman ninyo yung mga balita. Para inform kayo, well-informed kayo. Ha? Maraming salamat.
0: Thank you po. Abangan po sa aming pagbabalik ilang lugar sa Davao City, binaha.
2: Bahay sa Rizal, nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Mrs. Patay, dalawang anak, sugatan. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Kape.
2: Good morning!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Brass, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Radyo Patrol Balita.
0: Oras po natin, 4:27 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong all-time low. Presyo ng diesel at gasolina tataas na naman.
2: Senado formal na nag-convene bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte pinadalhan ng summons at pinasasagot sa articles of impeachment.
0: Senador Ronald De La Rosa naghahain ng sagot sa komento ng Solicitor General sa petisyon nito sa Korte Suprema. Resolusyon para higayating sumuko si De La Rosa. Inihain sa Kamara.
2: Senador Jinggoy Estrada at iba pa dawit sa flood control scandal. Pinakakasuhan ng DOJ ng plunder at graft.
0: Sa oras po natin, 4:28 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Siguro ay uulan na naman.
3: Panahon.
0: Makakausap po natin si Israel Czar Aurelio, ang Pagasa Weather Forecaster. Sir, good morning.
4: Good morning.
5: Good morning po sa ating lahat. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga galat-galat na magulan at thunderstorm sa Sargent, Barm, Zamboanga Peninsula, Davao Occidental at Davao Oriental dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZ. Kaya sa mga kababayan po natin na makakaranas na medyo mainit na panahon dulot ito. Sa lalabing bahagi ng bansa ay asahan na mainit malinsangan ng panahon, pero may chance pa rin, mataas ang chance na magkaroon uli ng isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Sa mga oras ito, wala naman tayong namo-monitor na LPA o bagyo sa loob at sa labas ng park. Ating forecast heat index na mataas ay 44 degrees Celsius sa Sagnipoy sa Cavite at sa Roxas City, Capiz. Sa Metro Manila, inaasahan ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Maraming salamat, Sir Alzar Aurelio. Mula po yan sa Pag-asa.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon. Kalusugan. Ulat kalusugan.
2: Wala ko ito, pakinggan niyo po ah. Para po sa ating ulat kalusugan ngayong araw, kwentuhang zinc tayo.
0: Zinc.
2: Alam mo yung zinc?
0: Oo naman.
2: Ano yun?
0: Zinc.
2: Ano?
0: Letter Z. Zinc.
2: Baka sabihin mo lababo. Mali. Hindi. Iba yun.
0: Iba yun pag, ano, pag kumakanta ka.
2: Mali, iba rin yun.
0: Ay,
2: diba,
0: ano ba yun?
2: Sing yun
0: as
2: eh.
0: Ba yun?
2: Ito zinc eh.
0: Zinc. Oh,
2: diba, pag usually kapag doon sa mga commercial, sabi, complete from A to zinc. Huwag mga ganun sila, partner. Mahalaga po ang zinc sa katawan dahil tumutulong po ito sa paglaki ng cells, paghilom ng sugat, paggawa ng protina, at pagpapalakas ng immune system. Ayon po sa mga eksperto, hindi kayang gumawa ng katawan ng zinc, kaya nakukuha po ito sa pagkain tulad ng kumakain ka kaya nito, partner.
0: Sige nga, pakinggan natin.
2: Talaba.
0: Ay, paborito ko yan, syempre.
2: Paborito mo na. Paborito. Dati ayaw mo.
0: Hindi, paborito ko yan.
2: Ha, paborito mo talaga?
0: Oh.
2: Yung may cheese?
0: May cheese, suka.
2: Very good. Yan. Karne.
0: Karne, syempre.
2: Oats.
0: Ayan, isa pa yan.
2: Pumpkin seeds. Ako, paborito
0: pwede,
2: ko to.
0: Pwede.
2: Keso.
0: Ayan, syempre.
2: At sardinas.
0: Mm-hmm.
2: Babala po ng mga eksperto, karaniwan ang zinc deficiency, lalo na sa mga developing countries tulad ng Pilipinas kung saan tinatayang 30% ng populasyon ang kulang sa zinc. Kabilang po sa mga sintomas ng kakulangan sa zinc, ang madalas na pagkakasakit. Pakainin ko kaya si Marlene ng sardines.
0: Ay, oo. Get well soon, Marlene.
2: Get well soon, ha, Marlene. Mabagal na paglaki. Sa'yo kaya to, Steve. Paglalagas ng buhok.
0: Ay, hindi, hindi.
2: Pagtuyo ng balat.
0: Mali.
2: At matagal na paggaling ng sugat. So kapag matagal kang gumaling yung mga sugat natin,
0: kulang ka sa zinc.
2: Possible na kulang ka sa zinc. Pinapayuhan po ang publiko na kumonsulta sa doktor kung makaranas ng ganitong sintomas upang mabigyan po kayo ng tamang pagsusuri at syempre ng tamang lunas. Ayan ha, kumpletuhin po ninyo ha, ang mga vitamins ninyo, A to zinc.
0: Sana eh meron tayong talaba sa Sabado, partner.
2: Ha?
0: Sana may talaba tayo sa Sabado.
4: Dagat mapupuntahan natin.
0: Para bili lang tayo para mukhang masarap eh.
2: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning.
3: Agri Balita. Agri Balita.
2: Good morning, good morning. Sa ating kapamilyang magbubukid, sa ating kapamilyang mangingisda. Ito po sa ating agribalita, hinimok ang mga magsaka sa mga rice growing areas na i-adapt ang mga cost saving practices para po mababa yung gasto sa pagtatanim. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, maaaring makatipid ng ilang libong piso kung gagamit ng certified seeds, maayos sa pagpapantay ng palayan at paggawa ng mga epektibong planting methods sa mga magsaka. Maaari ring makatulong sa mga magsaka ang maayos sa preparasyon sa mga palayan, inaasa ang bababa sa 460 pesos to 1,220 pesos per hectare ang mababawas sa farm expenses ng mga magsaka sa kaso ng transplanted rice kung sakaling susundin ang rekomendasyon ng PhilRice.
1: Good morning!
2: Good morning, good morning sa ating kamamilyang magbubukid at siyempre sa ating kamamilyang mangingisda. Yan pong ating agribalita on a Tuesday morning.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Sa oras po natin, 4:33 na madaling araw, radsadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya. Game!
3: Pasada, probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
2: Muling nakapagtala ng panibagong lava effusion at pyroclastic density current sa Uson ang bulkang Mayon kagabi. Ayon sa VFOX, naging mas mataas ang mga naitalang Uson at rockfall incident sa bulkan sa mga nakalipas na araw. Mas marami rin ang ibilugang supre ng bulkan na umabot sa mahigit 1,000 tonelada kada araw. Namataan ang lava flow sa Basud, Bonga at Misigalis habang umabot sa 20 volcanic earthquakes ang naramdaman sa paligid ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon.
6: Sa Davao City, ilang lugar lumubog sa baha.
3: Pasada, probinsya. Probinsya.
6: Narito ang balita kumpirmado, sigurado mula Davao City, hatid ni Hernel Tokbo. Hernel.
7: Binaha ang ilang lugar sa Davao City kahapong madaling araw dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Makikita sa mga video sa social media na nagtulungan ang mga residente na makuha ang mga debris dahil sa malakas na agos ng sapa sa Kabisig, Barangay Kalinan. Umapaw ang tubig sa mga kalapit na bahay at kanya-kanyang salbarin ng kanilang mga gamit at sasakyan upang hindi tangayin ng tubig. Apat na pamilya naman ang inilikas sa Barangay Matina Pangi matapos bahain ang kanilang lugar. Tumaas ang level ng tubig sa ilang ilog sa lungsod dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon naman sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, humupa lang din agad ang baha sa lugar at walang naitalang nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel! Sa Isabela naman, lalaki arrestado matapos pagsaksakin ang kainuman sa bayan ng Reyna Mercedes.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at ni Harris Julio Harris.
8: Nagiinuman ang 38-anyos na biktimang construction worker at 52-anyos na suspect nang magkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ayon sa pulis, sa gitna ng komprontasyon ay sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang patalim. Hindi pa umano nakontento ang suspect na umuwi para kunin ang 12-gauge shotgun. Pero maswerteng hindi pumutok ang baril kaya naiwasan ang mas malalang trahedya. Nadala ng mga residente sa ospital ang biktima habang arestado ng mga rumisponding pulis ang suspect. Nakumpiska sa suspect ang patalim na may bahid pa ng dugo, gayon din ang baril na nalamang hindi lisensyado. Nasampahan na ang suspect ng reklamong frustrated homicide at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
2: Maraming salamat, Harris Julio.
6: Sa Negros Occidental, 5 rebelde patay sa engkwentro. Higit 70 residente nakauwi na sa bayan ng Kawayan.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
6: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Zobaldo. Romeo!
4: Nakilala na ang 5 pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army na napatay sa sunod-sunod na engkwentro sa barangay Manuling, Abaca at Poblacion sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong Sabado. Ayon sa Philippine Army,
9: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Rehiyon Negros at ang isa naman ay political instructor na taga Cebu. Sila rin ang tinuturo ng army na nasa likod ng pamamaslang sa 26 na mga sibilyan sa Negros Island simula po noong 2025. Nakauwi na ang mahigit sa 70 pamilyang nagsilikas dahil sa engkwentro. Ayon sa 302nd Infantry Brigade, na-recover sa encounter site ang ilang matataas na kalibre ng baril, pati na ang granada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Zobaldo.
6: Thank you, Romeo!
0: Alas 4.38 na po ng madaling araw sa Batangas. Kritikal sa ospital ang isang retiradong pulis matapos pakipagbarilan sa tsuhin nito sa bahay ng Padre Garcia. Kapwa na kainom at nagkaroon ng mainit na pagtatalo magtsuhin bago nagbarilan. Death on arrival sa ospital ang tsuhin habang kritikal ang pamangkin dahil sa dami ng tama ng bala. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
6: Sa Negros Oriental, 10 arestado matapos maulihan ng mga puslit na Yossi.
3: Pasada Probinsya. Probinsya.
6: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Oriental, hatid ni Annie Perez. Annie.
10: Nangyari ito sa Barangay Tagbo Alaw, Basay, Negros Oriental matapos umanong tangkain ng mga suspek na magpuslit ng mga sigarilyong walang dokumento. Ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office, karamihan sa mga naaresto ay mula sa Sulu. Naaktuhan sila na ibinababa ang mga kahon ng sigarilyo mula sa isang 10-wheeler closed van. Nadiskubre ng mga operatiba na ang mga nakumpiskang sigarilyo ay may mga hindi autorisadong tax seals at walang graphic health warning labels na itinakda sa ilalim ng graphic health warning law. Lumabag din ang mga ito sa Customs Modernization and Tariff Act. Umabot sa 700 na master case ang nasamsam sa nasabing operasyon. Kinumpiska rin ang 10-wheeler closed van, isang motorized bangka at dalawa pang ibang sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
6: Maraming salamat, Annie Perez!
0: Sa Bulacan naman, arestado ang na-aksidenteng rider at angkas nito matapos mahulihan ng mahigit 3,000 pisong halaga ng shabu sa bahagi ng MacArthur Highway. Diyan po sa Maykawayan City. Ayon sa Maykawayan Police, pinaharurot ng rider ang motorsiklo para makaiwas sa checkpoint sa lugar. Huwangga ang motorsiklo sa nakaparadang truck at tumila po ng mga sospek. Umalat sa lugar ang mga sashay ng naglalaman ng shabu habang dinala sa pagamutan ng sugatang rider at angkas nito.
6: Sa Caliga, sinira na Police Regional Office Cordillera ang mahigit 228 million pesos na halaga ng mga tanim na marijuana sa isinagawang operasyon sa bayan ng Tinglayan. Ang isang pulisya na sa 1.14 million fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog sa 9.5 hektaryang taniman sa Mount Chumanchil sa Barangay Locong. Itinaas ng mga otoridad ang bandila ng Pilipinas at nagtanim ng mga punla bilang simbolo na kontrolado na ng pamahalaan ng lugar. Patuloy naman tinutugis ang nasa likod ng plantasyon.
0: Sa Rizal, patay ang 37-anyos na ginang habang sugatan ang kanyang 2 batang anak matapos bumagsak ang malaking bato sa kanilang bahay sa bayan ng Rodriguez. Ayon sa kapitbahay ng biktima, narinig nilang sumigaw ang ina ng mga bata matapos ang malakas na pagguho. Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang patay ang ina habang nagpapagaling ang mga bata.
6: Sa Quezon, patay ang mag-asawang senior citizen matapos sumalpok sa kanilang bahay ang isang cargo truck sa bayan po ng Infanta. Sinasabing nakatulog, kaya nawala ng kontrol ang 32-anyos na driver na dumaan sa pakurbada bahagi ng highway kaya bumangga sa bahay ng mga biktima. Dead on the spot ang mga biktima at sugatan naman ang truck driver. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
0: Sa Bohol, sugatan ng 4 na kabataan matapos mahulog mula sa umaandar na carnival ride sa isang perya sa bayan ng Bilar. ayon sa pulisya. Sakay ang mga biktima sa atraksyong SpongeBob nang tumayo at nag-selfie ang mga ito kahit umiikot na ang ride. Paulit-ulit umanong nagpaalala mga operator na manatiling nakaupo pero hindi ito sinunod ng mga biktima kaya nawala ng balanse at nahulog. Kinamot sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng mga pasa at sugat. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa posibleng pananagutan ng mga operator ng perya.
6: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ng 94.25 milyong piso para po sa pagtatayo ng bagong museo de Nuestra Señora de Peñafrancia sa loob ng Our Lady of Peñafrancia Minor Basilica sa Naga City. Ayon po sa TIEZA, 15.75 milyong piso ang para sa Phase 1 at 78.5 milyong piso para naman sa Phase 2 ng proyekto. Ang tatlong palapag na museo ay paglalagakan ng mga religious artifacts gaya ng manto, corona at aureola ng Our Lady of Peñafrancia. Layunin po ng proyekto na mapanatili ang debosyon at kulturang Bicolano at inaasahang mabubuksan sa unang palapag o ang unang palapag sa Setyembre. Punta tayo,
0: partner. Naga City, 443. Abangan po sa aming pagbabalik. Mahigit 5 milyong nagparehistro para sa barangay at SK elections sa Nobyembre.
6: At Chinese vessel na illegal na nagsasagawa ng marine research sa West Philippine Sea sinita ng Coast Guard. Yan at iba pa mga balita habang kayo nagbabiyahe. Kagaya ni Ariel Sagum na nagbabiyahe daw, partner. Ha?
0: Ariel.
6: Abangan nyo po yan sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape.
6: Inusarap ng kape. Gising.
3: Pinagkakatiwalaan. Pinaniniwalaan. Steve Raz. Robert Mano. Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado. Araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Radio Patrol Palmita.
1: Oras natin, 4:47. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan dito sa Radio Patrol, balita alas 4. Umalma ang ilang rice trader na ipinataw ng Department of Agriculture na 50 pesos per kilo na price cap sa imported na bigas. Nangangambang ilang rice trader na malugi dahil malaki ang kanilang puhunan, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na pansamantala lang ang price cap sa imported na bigas. Tatagal lang anya ito lang 30 araw at rerepasuhin tuwing 15 araw. Una lang nagbabala ang DA na paparusahan ang mga hindi susunod sa price cap.
2: Hihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga airport at pantalan sa bansa para maiwasan makapasok ang Ebola virus. Ito'y matapos ideklara ng World Health Organization na global health emergency ang Ebola virus outbreak sa Congo at Uganda, kung saan mahigit 80 ang namatay dahil sa naturang sakit. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may nakalatag silang protocol kahit walang dapat ipangamba ang publiko, lalo't napakalayo sa Pilipinas ng Afrika. Magpapatupadaan niya ng mas mahigpit na surveillance measure ang Bureau of Quarantine at Epidemiology Bureau.
1: Mahigit sa 5 milyong bagong botante ang nagparehistro para sa barangay at sa gobyerno ng kabataan elections sa November. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na wala ng extension ng voter registration na nagtapos po yan kahapon. Sana nakahabol kayo, ha? Sa datos ng COMELEC, pinakamaraming nagparehistro sa Calabarzon kasunod ng Central Luzon at Metro Manila. Mataas din ang bilang ng mga nagparehistro sa Bicol, Visayas at Cordillera Administrative Region. Inabisuan ng COMELEC ang mga nagparehistro na i-check sa Election Registration Board sa loob ng 2 hanggang 3 araw o 2 hanggang 3 linggo. 3 linggo po yan kung naaprobahan ang kanilang pagpaparehistro.
2: Sinita ng Philippine Coast Guard ang Chinese Marine Scientific Research Vessel na illegal na nagsasagawa ng marine scientific research activities sa West Philippine Sea. Ilang beses na niradyohan ng eroplano ng PCG ang barkong Shangyang Hong 33 at pinahinto ito sa ginagawang marine scientific research. Pumasok sa West Philippine Sea ang barko ng mga Chinese noong April 18 at ineskorta ng mga barko ng China Coast Guard na K2 at K3 malapit sa Pagasa Island. Namataan ng PCG ang 20 Chinese Maritime Militia Vessels sa paligid ng Pagasa Island, gayon din sa Sandy K3 at 4. Sinabi ng PCG na hindi nito hahayaan ang anumang ilegal na aktibidad sa loob ng ating teritoryo.
1: Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng 2,000 pisong halaga ng diesel mula sa isang sasakyan sa Quezon City. Sinita at binitbit ng mga pulis sa barangay ang suspect na natuwang dumaan sa bader ng isang talyer na may bitbit na galon o gallon container. Ayon sa suspect, inutusan siya ng pamangkin ng may-ari ng sasakyan para kunin ang diesel ng sasakyan na pinabulaan na naman ng mismong may-ari ng sasakyan. Na-recover ang container na may lamang 20 litro ng diesel sa suspect na sasampahan ng kaukulang kaso.
2: Patay naman ang isang lalaki na gamok sa Pasig City matapos mabariler may respondent polis. Ayon sa investigasyon, hinabol at tinangkang tagain ng suspect ang isang motorcycle rider sa Apolinario Mabini Street bago ito nakipagbuno sa polis at tangkaing manaksak. Dahil dito napilitan ang polis na barilin ang lalaki. Dinala pa sa ospital ang suspect ngunit nasa wirin habang ginagamot. Patuloy namang iniimbestigahan ng Pasig PNP ang insidente.
1: Arestado ang 3 matapos maulian ng mahigit 170,000 pesos na halaga ng hininalang shabu sa magkahiwalay na bypass operation ng Southern Police District sa Taguig City at Paranaque City. Sa Taguig, nadakip ang 25-anyos na suspect na may dalang mahigit 10,000 pisong halaga ng shabu. Sa Paranaque naman ay 2 suspect ang nahuli at nasamsaman ng 68,000 pesos na halaga ng illegal na droga at bypass money. Naharap ang mga suspect sa kasong paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa Maynila, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang lalaki sa Intramuros na humingi ng tulong sa gwardiya. Ayon po sa polisya, lumapit ang biktima sa isang security guard sa gate 9 ng Andagap upang magpasaklolo at madala sa ospital matapos magpakita ng sugat sa dibdib. Ngunit bigla na lamang itong bumagsak. Isinugod siya sa Philippine General Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sugat at ang buong insidente.

0: Balita sa labas ng bansa na nindigan ng Taiwan sa pagiging independent state at hindi bahagi ng China. Ito ang tugon ng Taiwan sa babala ni US President Donald Trump sa Declaration of Independence ng mga Taiwanese. Sinabi ng Taiwanese Foreign Ministry na isang sovereign and independent democratic nation ng Taiwan at hindi bahagi ng China. Ang pagbebenta ng armas ng Amerika sa Taiwan ay bahagian nila ng security commitment ng Estados Unidos. Samantala, apat naman ang patay sa drone attack ng Ukraine sa Belgorod region ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, halos 600 drone ng Ukraine ang pinawagsak ng kanilang air defense. Nangakong Ukrainian government na gaganti matapos ang pag-atake ng Russia na ikinamatay ng mahigit 20.
1: Showbiz Balita!
2: Balita!
0: Heto na ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica!
3: Anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Inihayag ng aktres na si Kay Abad na na-diagnose siya ng breast cancer pero cancer-free na. Sa inilabas na emosyonal na vlog kasabay ng kanyang kaarawan, ibinahagi ni Kay ang kanyang pakikipaglaban magmula ng ma-diagnose noong 2025 hanggang sa gamutan. Aminado ang aktres na nakaramdam siya ng takot at dumaan sa matinding pagsubok pero anya nananatili siyang matatag dahil sa pananampalataya at suporta ng pamilya. Sa iba man ating chika, sa umaga, kinilala ng Guinness World Records bilang isa sa icons of 2026 ang K-pop supergroup na BTS. Makasaysayan ang pagkilala dahil sila ang kauna-unahang K-pop act at Asian act sa listahan. Dahil na rin sa mga tagumpay nila sa international scenes, gaya ng pangunguna sa US album charts noong 2018, pati na ang billion streams na nasungkit ng kanilang single na Dynamite. Kasama pa sa listahan ng icons ngayong taon sina Taylor Swift, Barbie, Beyoncé, Drake, Elton John, Mr. Beast at Paul McCartney. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica.
1: Sports Balita.
5: Good morning.
0: Kampanya ni Pinay Tennis Ace Alex Yala sa Strasbourg Open sa France, tinapos ng Ukrainian qualifier. Yan, at iba pang balita, sports balita, ihati natin big man ng DZMM with a beautiful heart.
5: With a big heart. And a beautiful smile.
0: Hindi, mali. With ano? A killer smile.
5: Ah, killer smile. Pwede.
0: With a soft skin.
5: Yes, of course. Tama.
0: Andiyan na po ang big man na si Alfred Dante. Alfred, mayong buntag.
6: Good morning. Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Bago natapos ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Strasbourg Open sa France, pinataob si Ayala ng Ukrainian qualifier na si Oleksandra Olinikova sa first round sa score na 3-6, 7-5 at 6-3. Ang Strasbourg Open ay bahagi ng paghahanda ni Ayala sa French Open sa susunod na linggo. Sa NBA, tinambakan ng Cleveland Cavaliers ang top seed na Detroit Pistons sa score na 125-94 sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals. Dahil dito, umabante sa Eastern Conference Finals ang Cavaliers kung saan makakaharap nito ang New York Knicks sa Best of 7 series. Samantala, muling pinarangalan bilang NBA MVP si Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander. Ito ang ikalawang sunod na MVP trophy ni SGA na pinangunahan ng defending champion na Thunder na makuha ang best record sa NBA. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat and maayong buntag, Alfred Dalde. Di ba taga Cebu ka? Taga Cebu ka ba?
5: Wait lang, ano mag gumawa? Bicolano yan, Oragon.
0: Oragon ka?
5: Ma, Diyos maray na ama.
0: Pag Oragon, ano may Oragon sa ano, Bicol? Tapang. Tama?
5: Oo, basta tapang. Positive.
0: Oragon, kasi iba ibig sabihin niya sa amin sa summer part niya.
5: Ano?
0: Basta.
5: Sa amin, iba din ibig sabihin ng Oragon.
0: Pero si...
5: Yung ano yung pa-display, minsan maraming ulo. Ay, dragon pala yun.
6: Iba yung part.
5: Huwag ka ng apoy.
6: Thank you, Alfred Dalde.
5: O, paano? Unahin muna ka, partner. Babay na. Nagbabay.
6: Maganda-maganda morning. Ay, batin ko lang, partner.
5: Sino? Nang happy birthday, si Sir VP Willie Panlikan ng Santa Lucia, Kapasarlaka, Pagbate. Mula kay Kuya Tiggs Pakapak. Happy birthday po.
6: Happy birthday.
5: Ayan o, may nagbabirthday din ang masugid natin. Sino? Tagapakinig. Si Sarah C.
6: Uy, happy birthday, Sarah C.
5: Happy birthday.
6: Go, bati na. Sarah C, happy birthday. Sana makarating sa amin yung papansit mo, ha? Kay good Luis morning. Cruz, good morning, good morning. Kay Engineer Luis Cruz, mula po yan sa Department of Health Central Office, Manila. Good morning. More power and God bless always. Kay Hubert Carnivel. Carnivel. Hubert Carnivel. Good morning. Magrasyang Aldo Martes. Ano yung sabihin? Ah, Blessed Tuesday, Sir Robert Ampong, Sir Steve, watching from Candamo, Pampanga.
2: Good morning!
6: Si Balian Florentine, good morning, happy Tuesday. Kay Maggie De Manzana, good morning mula po yan sa Makati City.
2: Good morning!
6: At syempre kay Lorena Pascual, good morning. Mula naman po yan sa Barangay Gulod, Nova Liches, Quezon City.
2: Good morning!
6: Italina Ho, good morning. Kape, mula po yan sa Plaridel, Bulacan.
2: Good morning!
6: Kay Tita Nona Damian, syempre.
2: Good morning!
6: Magandang morning po sa inyo kay Mary Phillips. Good morning, Robert Steve. Happy Tuesday. Always watching. Mula po yan sa California. Kay Romeo Valderrama, good morning. From Mamalakad, Pampanga, Sir Zosimo Gasmin.
2: Good morning.
6: Sir Zosimo Gasmin. Kay Sharon Crisologo, good morning din po.
2: Good morning.
6: Mula naman po yan sa Kawit, Cavite. At syempre kay Socorro Edurice. Magandang morning, DZMM. Team Pogi, always on monitor from Kogyo Antipolo.
2: Good morning.
6: Joe Gabriel, happy Tuesday. Morning po, Team Pogi. Mula naman po yan sa Taguig City.
2: Good morning
6: kay Romeo Guion. At syempre, good morning kay Romeo Valderrama, kay Sara Mensurado. Ay, good morning, happy birthday po. Happy 34th birthday kay May Ann Mensurado. Ay, maupay na. Happy birthday po. At magandang morning din po kay Antonio Manalo. Taga Imus, Cavite po yan siya. Si CJ Sarabia, pabati po ng good morning from Gentry. Kay Cory Hilario, good morning. Masarap ako dito, nagbawas.
7: 5 o'clock na pala.
6: Kaya pala may sumisita na ano. Good morning po sa inyong lahat. Cherry Diaz, Alex Valsino, Ronaldo Nicolas. Napasarap ako sa bati, partner. O paano?
5: Susunod na.
6: Pasara Balita kasama si
5: Larry Johnson Marabat at
6: Robert Antimano Mano.
5: Bye.
6: Bye-bye. Ingat po kapamilya. Bukas ulit.
8: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:02.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Magandang Tuesday! May 19, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
1: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa ulo na ating mga nagbabagang balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Ginang patay sa rock slide sa Rizal. Ilang lugar sa Davao City binaha.
1: Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
0: Senado nag-convene na bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
1: Malacañang nanindigang hindi inatake ang Senado kasunod ng insidente ng pamamaril.
0: 5 miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo, nanonood na naman ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako po si Robert Mano.
0: Sa detalye na ating mga balita.
2: TTZMM Numero uno sa aksyon!
0: Dilino ng pag-asa na hindi pa tapos ang tag-init sa kabila ng nararanasang manakanakang pag-ulan. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o ang init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius naman sa Baler Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Borongan at Giwan Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 pang mga lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asahan pa rin ang mga pag-ulan dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang update mula sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Robert, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating PAR, pero tama po kayo, patuloy na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa kasama ng Metro Manila, asahan po natin na ang maliwalas sa panahon, bahagya hanggang sa maulap na papawirit na may mga isolated rain showers at matataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA hinggil sa nilalabas po nating mga thunderstorm advisory. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chinelle Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you, Ma'am Chinelle. Magandang morning.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: 507, patay ang isang ginang sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. Sugatan din ang dalawang anak ng biktima matapos mabagsakan ng malaking bato ang kanilang bahay sa barangay Mascapa. Agad namatay ang biktimang si Floricel Mahinay na itinulak ang mga anak na edad 2 at 12 taong gulang para hindi matamaan ng batong may bigat na 2 tonelada. Pinalikas naman ng 19 na pamilya sa Sitio Makopoy dahil marami pang malalaking bato sa bundok na maaring bumigay at bumagsak sa mga bahay. Sa Davao City naman, binaha ang ilang lugar sa Barangay Karinan at Matina Pangi dahil sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone. 4 na pamilya ang inilikas sa Barangay Matina Pangi dahil sa pagbahang dulot ng pagtaas ng tubig sa ilog.
0: Ay sa mga uhawin ho dyan, ha, at sa mga nakabilad sa araw, ang trabaho araw-araw, makinig po kayo ha.
1: Mm-hmm.
0: Nagpaalaala ang ilang mga health experts sa pag-inom ng palamig ngayong tag-init para pa naman ano, yung ubod ng lamig sa gitna ng napakainit yung, na panahon.
1: Correct. Tapos pag bumili ka, partner, tipak-tipak yung yelo.
0: Yelo, oo. Oh. Kabilang po dito ang samalamig, halo-halo, juice at ang soft drinks. Ayon sa cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, tubig pa rin. Tubig ang pinaka-importanting inumin para manatiling hydrated. Pinayuhan din ng mga nag-ehersisyo na uminom ng maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at ang electrolytes sa katawan. Pinirekomenda naman ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay ito ng electrolytes.
1: Ipatutupad naman mamayang alas 6 ng umaga ang panibagong dagdag bawa sa presyo ng mga produkto ng petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 2 pesos and 82 centavos ang dagdag sa presyo ng diesel, habang 1 peso and 21 centavos naman sa gasolina. Pero ang kerosene bababa ng 2 pesos and 11 centavos. Nirerepaso na rin ang Energy Department ng sistema kung saan ang pamahalaan ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Isinulong naman ng grupong pisto ng petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw.
0: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:09, nag-convene na ang Senado kahapon bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pagsisilbing mga presiding o presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano, habang nanumpa naman bilang senator judges ang mga senador maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na absent ulit matapos umalis ng Senado noong Lunes. Sa patakaran ng Senado, pinadalhan ng impeachment court ng summons si Vice President Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na articles of impeachment kabilang ng sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds at ang banta sa buhay ng Pangulo. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng batas ng mga senador. Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
1: Naghain naman ang prosecution team ng Kamara ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Gervin Luistro. Kahapon, hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginiit na handa ang mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umaasa naman si House Prosecutor Joel Chua na magiging pata sa mga senator judge at natuldukan na rin ang issue ng jurisdiction. Itinalaga naman si Kabataan Partners Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team.
0: Sa kaugnay pa rin mga balita, wala namang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna po ito ng mga balitang posibleng patalsikin sa puwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pamamaril at ang pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang Linggo. Bago mag-alas 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon ng walang nangyaring rigodon. Subama naman sa minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinepensahan ni Zubiri ang pag-abstain ng ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginit na gusto niya lang magkaroon ng kalayaan para bumoto sa isyung importante para sa mga Pilipino. Tinanggihan naman ni Ehersito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama sa minorya. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Partner, 11-13 ngayon. 11 ang minority, 13 ang majority.
0: Manipis din daw
1: sobrang
0: yun.
1: Sobrang nipis. Yung 13 mo na yun, i-minus mo pa yung absent na si Senator De La Rosa.
0: Hindi 12 lang.
1: 12. 11 yung isa. So kung hindi dumating si Senator De La Rosa at magkaroon, sabi na natin i-push nila yung palit leadership, dalawang senador lang.
0: Ang kailangan.
1: Dalawang senador lang. Oh. Balik ang minority sa pagiging majority, baliktad ang mangyayari.
0: Ay, pero ang tanong nila, sa panahon ba na hindi nagkaroon ng rigodon bago yung pag-convene ng impeachment court o ng mga Senado bilang impeachment court, pwede bang magkaroon pa ng palitan ng lideraso sa Senado?
1: Ang sinasabi ng ilan, mas maganda kung magkakaroon ng rigodon after mag-convene ng impeachment court. Yun ang sinasabi nila. Kasi para hindi sabihin na hinahadlangan o hinaharang yung pag-constitute ng impeachment court.
0: Ay, sabi kahapon, kahit na mga miyembro ng majority ay magiging impartial sila sa pagdinig ng reklamo.
1: Narinig mo yun?
0: Laban kay VP Sara.
1: Nung nanumpa pa silang gano'n, nandun ka, kita kita, video-video ka pa. Narinig mo yun, ha? Hindi sila magiging impartial.
0: Sabi.
1: magiging impartial.
0: Na.
1: Ay, ako na pala. Pinangalanan po ang chairmanship sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy, habang si Bongo sa Committee on Health at Sports si Robin Padilla, bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Napunta kay Jinggoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement, habang Public Service kay Rodante Barcoleta. Pinagpipilian naman si Pia Cayetano at Barcoleta bilang bagong chairperson ng makapangyarihan Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Bontales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto ni Mark Leandro Mendoza.
0: Nanindigan ng Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi stage o planado ang pamamaril. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang pamahalaan na hindi inatake ang Senado taliwas sa testimonya ni Cayetano. Itinanggi po naman ni Cayetano na walang kuha ng CCTV ang pamamaril, pero aminadong madilim ang ilang video. Binatikos din ni Cayetano ang NBI matapos siyang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Hood Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Huwebes. Pero depensa naman ni NBI Director Melvin Matibag, wala silang balak tibagin ng Senado. Sa ngayon, natanggap na ng Senado ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV ng pamamaril. Gayun din sa utos na preventive suspension kay Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Nakalaya naman ng driver ng NBI na naaresto nang mangyari ang pamamaril sa Senado matapos magpiyansa.
1: Mistulang dismayado si Pangulo Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senator Ronald De La Rosa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halata ang pagkadismaya ni Pangulo Marcos nang magpatawag ng pulong kasama mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon naman ni Castro ang mistulang pagprotekta ni Senator Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabuat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa sinasabing kidnapper, pero hindi na nito o hindi na ito nagbigay ng karagdagang pandetalye. Tumanggi naman si Padilla ng kumpirmahin kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes, pero tiwalang hindi aalis ang kaalyado ng bansa dahil mahal nito ang Pilipinas. Tikom din ang bibig ng mga abogado ni De La Rosa higil sa kinaroroonan ng nagtatagong senador.
0: Ay, walang maglilipad ng channel, walang BBTV. Babalik pa po tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Itama po muna inyo mga orasan, baka kayo nalilingat na o kaya medyo dinadalo na naman ang katamaran. Oras, Antimano.
1: Oh, kape. 5:17.
0: Saguli po.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Tigunduel is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Responsible gaming at bagcore.ph.
4: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
5: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pasada Balita. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM. Numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
10: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:20 na ng tanghali. Pinagsosorry pa rin ni Senador Robin Hood Padilla si Senator Francis Pangilinan dahil lamang sa isyu ng paninigaw. Nagsimula ang isyu ng talakayin ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ilang beses nang isinulong ni Padilla na humingi ng paumanhin si Pangilinan sa plenaryo at hiniling ding alisin sa record ang insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at ng mga apo na sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero paulit-ulit nang tumanggi si Pangilinan na mag-sorry at hinamon pa si Padilla na magsampa na lamang ng reklamo o ethics complaints. Nauna nang pinayuhan ni Pangilinan ng kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
11: Natagap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-recommenda ang sampahan ng kasong plunder, graft at bribery o direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa maanumalyang infrastructure projects kabilang sa primary respondents sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Bong Dinglasan, Engineer Denriel Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayun din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Ang Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang reklamo o ang rekomendasyon sa reklamong inihain ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito ng mga kaso. Tumagi naman si Estrada na magkomento sa rekomendasyon.
10: Sa iba mga balita, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Binalitan po niya si Acting Secretary Rolando Toledo na humalili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit ang pangalan sa sinasabing maanumalyang budget insertion. Bago maitalagang kalihim, hinawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. Samantala, tiwala rin si Pangulong Bongbong Marcos kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Itong iginiit ng Malacanang matapos ang panawagang palitan na si Rimulya dahil sa iba't ibang issue, kabilang na ang sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna.

0: na ng pamamaril sa Senado.
1: Nagbitiw bilang kongresista sina Juan Tahanan Party List Representative Daniel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legazpi. Inatasan na ang House Secretary General na alisin ang pangalan ni Oducado at Legazpi sa listahan ng mga miyembro ng Kamara matapos magsumite ng registration o resignation kahapon. Hindi naman binanggit sa sesyon ang dahilan ng pagbibitiw ng dalawang kongresista. Samantala, umabot na sa mahigit 5 milyon na nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Natapos ang voters registration kahapon habang sisimula ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5.
0: Sinuspinde ang dalawang enforcer ng Land Transportation Office o LTO na sinasabing nagsalin ng gasolina sa sasakyan. Nag-viral pa sa social media ang mga larawan ng mga enforcer na naglilipat ng gasolina mula sa isang container papunta sa puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng ahensya. Pinagpapaliwanag naman ng dalawang enforcer lalo't hindi pa rin malinaw ang dahilan sa paglilipat nila ng gasolina. Sakaling mapatunayang may illegal na insidente, maaaring maharap ang mga enforcer sa kasong graft.
1: Sinuspinde ng 10 araw ang lisensya ng driver ng EDSA Carousel Bus na bumangga sa concrete barrier sa tapat ng MRT Kamuning Station. Kasunod dito ng viral post sa social media kung saan lumabas na nagtetext ang bus driver habang nagmamaneho. Isang pasahero ang malubhang na sugatan matapos salpukin ng bus ang 10 plastic at concrete barriers. Pinaharap ang bus driver sa Land Transportation Office sa Huwebes para magpaliwanag. Nauna nang igniit ng driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa view ang mga nakatayong pasahero.
2: Ayun. So nagse-cellphone pala. Distracted nga yung driver.
0: Oras po natin, 5:25. At sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 5 miyembro ng New People's Army sa magkakahiwalay na engkwentro sa Negros Occidental. Sinasabi ang mga napatay na rebelde ang responsable sa pagpatay sa 26 na sibilyan sa Negros Island simula noong 2025. Na-recover sa encounter site ang ilang baril at granada.
1: Sa Negros Oriental, 10 ang naaresto sa pagpupuslit ng ilegal na sigarilyo sa bayan ng Basay. Naaktuhan ng mga sospek habang ibinababa mula sa closed van ang 700 buzzer case ng sigarilyo na walang tax seal at graphic health warning. Kinukumpirma o kinukumpirma rin ang motor banka at dalawa pang sakyang ginamit ng mga sospek.
0: Sa Zamboanga City, arestado naman ang isang pulis sa bypass operation sa barangay Santa Maria. May ranggong staff sergeant ang suspect. Nahulihan ng 2 kilo ng shabu na nakasilid sa pakete ng tsaa. Iginiit po naman ng pulis na inutusan lang siyang dalhin sa restaurant ang package na naglalaman ng mahigit sa 13 milyong pisong halaga ng shabu.
1: Sa Davao City, 4 na sugatan sa pananaksak sa bayan ng Toril. Sa imbestigasyon, nagalit ang suspect ng tangkaing pauwiin sa pinuntahang burol. Unang sinaksak ng suspect ang lalaki nagpapauwi sa kanya. Gayun din ang 3 pang-aawat lang sana sa gulo. Agad namang naaresto ang suspect habang nasa stable ng kondisyon ang mga biktima.
0: Sa Isabela, sugatan na isang lalaki matapos saksakin ang kainuman sa bayan ng Reyna Mercedes. Sinasabing nagtalo ang 2 kaya sinaksak ng suspect ang biktima. Umuwi ang suspect pero bumalik habang may dalang shotgun pero hindi naman pumutok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang naaresto na ang suspect na nahulihan ng kutsilyo at hindi lisensyadong baril.
1: Sa Cavite naman, natagpo ang patay ang 7 taong gulang na bata sa ilog sa bayan ng General Mariano Alvarez. Mayo 14, nang mapaulat na nawawala ang biktima sa sinasabing may problema sa pag-iisip. Nakita ng kaanak ang biktima ang bangkay na palutang-lutang sa ilog sa Barangay de Castro. Wala namang nakikitang foul play sa insidente.
0: Sa oras nating 5:28, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! PhilHealth, pinalawak pa ang sakop ng tulong medikal sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Johnson and Robert. Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ang kanilang expanded access sa quality at affordable healthcare sa Bataan. Sa pamamagitan ito ng pagdulunsad ng first accredited private guaranteed accessible medications for outpatient treatment, itong Gamot Pharmacy sa Orion Town, St. Michael Hospital. Ito ang kauna-unahang private accredited private yaman ng kalusugan program, Yakap Clinic at Gamot Pharmacy sa Orion Town na magkakaloob ng expanded preventive at primary health care services para sa mga PhilHealth members. Kabilang sa mga pwedeng i-avail ang health screening, medical consultations at prescription, laboratory tests, 21 essential medicines hanggang 54 na additional essential medicines na may annual medicine coverage ng hanggang 20,000 piso bawat PhilHealth members. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Tata Rod Eason!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
0: Ay, alas 5:30 na ha, paalaala lang. May tutula-tulala na naman, nakatingin sa malayo. Tumatakbo ang oras.
1: Nag-aalmusal, sumubo ng isang kutsara, hindi nang inuya.
2: Ayaw. Nakaganon lang.
1: Nakaganon lang.
0: Hi, Martis pa lang ha. Baka kayo ay tamad-tamarin na naman. Kaya gumayak na ho kayo sa oras po nating alas 5:30 na. Eto na po sila.
3: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki na hulihan ng improvised na baril sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
5: Good morning, Johnson. Arestado ang 30-anyos na lalaki sa Barangay CAA, Las Piñas City matapos itong magtungo sa isang police substation. Bit-bit ang improvised pen gun. Sa ulat ng pulisya, isang 34-anyos na babae ang unang nagpunta sa CAA police substation para ireklamo ang umano'y pang-aabuso ng sospek. Ilang sandali ang makalipas, sinundan ng sospek ang biktima sa substation at pumasok pa sa loob. Dito na rumesponde ang mga pulis na nagsagawa ng search operation sa sospek. Nakuha mula sa kanya ang isang pen gun at bala ng baril. Naharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Thank you, Zeus!
1: Isa pang report, 2 sugatan sa sumabog na tangke ng LPG sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
6: Robert at Johnson nakaligtas pero nalapnusan ng balat ang 2 residente matapos sumabog ang LPG sa isang bahay sa Barangay 352 sa Santa Cruz sa Maynila. Sa ulat ng buksan ng 57-anyos babae ang gas stove para sana magluto. Biglang sumabog ang tangke dahil sa hinihinalang tagas mula sa hose nagdudugtong sa LPG at kalana. Nadami rin sa insidente ang senior citizen na nakupo lamang sa tapat ng bahay ng biktima dahil sa lakas ng pagsabog. Humingi ng saklolong sa sama nakita sa insidente kaya naidala pa sa ospital ang mga biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
0: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo
3: Patrol! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Kaya bumati muna tayo ng mga kinakailangang batiin, mga kinakailangang gisingin. Meron lamang po naman tayo ngayong 19,000 live viewers sa YouTube. Magandang morning!
1: Good morning!
0: Maganda umaga, magandang hapot, magandang gabi rin sa ating mga kapamilya abroad, saan man ho kayo naroroon at ginagawang background ng DZMN. Thank you! Ay, magandang morning sa mga nasa X, mga nag-a-attendance check po sa atin ngayong umagang-umagang ito ng Tuesday. Si Elsie Balion Florentine, nag-a-attendance check na rin. Magandang morning from Quezon City. Si Sarah Concepcion, nag-good morning. Pabati naman daw po ng happy birthday. Ah, birthday pala niya today. Sarah, happy birthday.
1: Happy birthday, Miss Sarah.
0: Concepcion ang aplido, ha? Sarah Concepcion.
1: With...
0: ay, nakalagay eh.
1: Abin una niya kasi lagi na siya magpapakilala. Sarah C.
0: Ayun. Sarah Concepcion, nagbe-birthday po today. Happy birthday!
1: At syempre, magandang umaga rin kay Kuyang Romeo Giwon at kay Sir Sosimo Gasmin na everyday daw nakamonitor sa atin. Maraming salamat!
0: Ay, thank you! Kuya Noel na po ni mag-iingat sa biyahe sa oras po nating 5:34. Eto po muna.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ay, sa mga nagpaplano pong magpakasal dyan ha, makinig ho kayo. Usap-usapan ang sabayang kasalan sa Occidental Mindoro na misulang naging eksena ho sa pelikulang Titanic.
1: Bakit?
0: Baka merong Rose na gumanap, tsaka merong Jack.
1: Odo ang sabayang kasalan.
0: Pwede.
1: Common naman.
0: Pero, sa halipo na idaw sa higanteng cruise ship, nagpakasal ang 11 magkasintahan sa kainang balsa. Hindi ng barko, balsa.
1: Balsa!
0: Kawayan sa kawayan, yung mga pinagtabi-tabi. Kaya sa simula pa lang ay maligalig ng kanilang kasal.
1: Kaya akala ko, sa simula pa lang ay doon na agad kasi takot lumubog yung balsa.
0: Pinansagan po ang okasyon bilang balsa wedding o kasalan sa balsa sa halip na idaos ang seremonya sa simbahan. Kilig na kilig naman ang mga dumalo sa seremonya dahil sa kakaibang karanasan na nasa karagatan ang mga ikinakasal. Naging makabuluhan din ang okasyon dahil gawa ng mga bilanggo mula sa Sablayan Prison and Penal Farm ang mga ginamit na balsa. Ito nga naman, no?
1: Pero bakit kaya balsa ang naisip nila? Ano? Menu yan eh. Menu.
0: Kaya mga siguro limited lang ang mga invited guests. Lulubog ang balsa sa dami ng bisita. Ay, congratulations sa mga bagong kasal.
1: Congrats po, ha. Congrats. Umayo kayo at magpakarami.
0: Ganda rin ng aisle nilang lakaran, no?
1: Ah, oo. Panalo.
0: Malaki kinita ng videographer dito.
1: Eto nga, ito nga yung balsa, oh. Pinakikita natin. Yung kawayan pinagtabi-tabi lang talaga, no?
0: Ayun.
1: Para sa pagsanan po, kapag pupunta ka gano'n.
0: Ay, very good, ah. Mag-iingat po kayo. Congratulations sa mga bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal!
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ay, wala muna maglilipad ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya pag-uusapan po natin ang paghahanda ng COMELEC para sa Bangsamoro election, November 2. Tsaka ang voter registration. Kaya ba'y nakapagparehistro na? Ay, nakon, dapat ay nagparehistro kahit nang kayo maging party ng gagawing halalan sa 2028. Baka naman panay ng panay lang ang reklamo ninyo sa social media laban sa mga politikong nakaupo sa gobyerno, hindi naman pala kay butante.
1: Kaya nga, ang Bangsamoro, September yan. Ang Barangay at SK, November 2. Tama, partner?
0: November
1: 2. Kung hindi yan,
0: magbabago.
1: Magbabago.
0: Oh. Mamaya po yan na makikipagkwentuhan po tayo sa Commission on Elections. Magbe-break lang ho kami sandali. Magkakapi lang. Itama muna inyong mga orasan.
1: O, tama na yung stretching. Dapat ganitong oras. Nakaligo na kayo. 5:37.
0: Sandali lang.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
0: DZMM!
4: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naubayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
5: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan sa oras po nating 5:39 na ng tanghali. Baka may maagang pasok, eh tanghali na ha. Baka kayo ma-traffic na naman miya-miya. Baka iba'y nakapagparehistro sa kahapon sa COMELEC. Para ho sa paghahanda natin sa una sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa BSK sa Nobyembre. At syempre para ho din sa 2028 National Election. Nasa linya na po natin si COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Chairman, magandang morning, Johnson and Roberts sa DZMM. Kumusta po kayo?
6: Good morning, Chair.
7: Magandang morning sa Johnson, sa Robert, sa mga kababayan natin. Magandang morning po sa inyong lahat.
5: Opo, una-una yun hong voter registration. Gano hong inabot? Gano karaming nadagdag sa mga rehistradong butante po natin?
7: Sir Johnson, bagamat wala pa yung suma total ng mga tala na record natin, pero more or less po nung isang araw bago po yung katapusan na ito, na umaabot na po tayo sa mga bagong butante hanggang 1.4 million at doon naman po sa mga kabataan umaabot tayo ng mga 1.3 million. Ang kabuuang butante para sa sanggunian kabataan more or less nasa 25 million at ang butante naman yung regular para naboboto sa barangay election ay 70 million. So may more or less meron kang 95 million naboboto para sa barangay SK election.
5: Opo, in-expect pa ninyo Chairman na aabot sa ganong karami ang mga magpaparehistro sa COMELEC?
7: Kung mayroong isa sa Robert ay noong August 1 to 9, natatandaan ng lahat, tayo po'y nagparehistro din noong August 1 to 9 ng 2025 sa kadahilan ng maaaring magkaroon ng barangay SK election noong Disyembre ng 2025. At ang naging resulta nito, may dagdag na halos 2 milyon sa ating pong botante, hindi lamang mga bagong botante kung hindi kahit yung sangguniang kabataan. Kaya nung magkaroon tayo ng registration mula October 20 hanggang May 18, inaasahan din natin yung pagtaas na iyan. Hinabaan po natin si Johnson, October 20 to May 18 kahapon, ang pangalawang bugso ng registration dahil nga sa ating prediksyon natataas ang bilang ng mga botante.
5: Opo, yun hong makailang beses na nauudlot na halalan sa BARM, sa tingin ho ninyo Chairman, tuloy na nga ba by September 14 or meron pa kayong nakikitang probability na baka maudlot na naman ulit?
7: Sa part po ni COMELEC, wala tayong nakikitang kahit na anong hadlang sa puntong ito na ipasa na po ng Bangsamoro ang mga dapat maipasa na batas. na ipapatupad ni COMELEC. Si COMELEC naman, nagkaroon na rin kami ng mga implementing rules and regulations sa mga batas na iyan. Yung kaunahang naging problema sa Johnson sa Robert ay yung districting nila at ito ngayon ay naipasa na at kasalukuyan na nating ginagamit para sa voters education. Siyempre mayroong mga pumunta sa Korte Suprema, I think mga tatlo na kaso kinikwestiyon ng iba't ibang dahilan at iba't ibang basihan dyan sa mga batas na naipasa ng Bangsang Moro. At so far naman, sa awa ng Diyos, ay wala pa namang restraining order ang kataas-taasang hukuman sa kahit na anong petisyon na naihain sa kanya. Kaya po kami tuloy-tuloy, ang botante po sa Bangsang Moro ay almost 2.4 million na botante po yan. At siyempre dahil yan ay kauna-unahan, napaka-importante rin po yan sa ating bansa.
5: Opo. Nasa ang level na ho kayo ng paghahanda ninyo para sa Bangsang Moro election?
7: Mga 80% na kaming handa dyan po sa Bangsang Moro. Ang susunod na po namin, makatapos nagkaroon ng filing ng candidacy noong Mayo 5 hanggang 7, ay yung pong pagkakaroon ng tinatawag ng sistema na yung mga datos, yung mga list of candidates ay ilalagay na namin sa system dahil automated po, Sir Johnson, Sir Robert, ang Bangsang Moro parliamentary election. At dahil dyan, gagamit tayo ng mga makina at yung mga pangalan ng mga kandidato, pangalan ng partido politikal, ang pangalan ng mga representante ng sectoral organizations ay iimprenta kasi agad sa balota. At therefore, pagdating po ng buwan ng Hulyo, gagawin na po natin ang pag-iimprenta ng lahat ng balota at sana matapos yan bago matapos ang buwan ng Hulyo para po sa mga bandang Agosto, makapagsimula na kami makapag-deploy ng mga kagamitan kasama yung mga equipment sa iba't ibang parte ng Bangsang Moro.
6: Chairman, dun sa Bangsang Moro elections natin, mga teacher pa rin po ba yung mag-facilitate nitong election at paano naman po yung inilatag natin na security para sa kanila at syempre dun sa mga boboto rin po?
7: Yes po, Sir Robert, ang ating po mga miyembro po ng MBHTE, yung po yung pinaka-DepEd po nila. Sila po ang manunukulan sa araw na eleksyon sa bawat presinto. Meron po tayong 5,212 na presinto sa buong Bangsang Moro. Pero katulad din po ng ginagawa natin, ng mga nakakaraang halalan, meron po tayong mga naka-standby more or less kulang-kulang 10,000 na mga miyembro ng Philippine National Police na gagamitin nating panghalinhin o pamalit kung sakaling hindi makakapag-report ang ilang miyembro, halimbawa, ng mga electoral board dyan sa Bangsang Moro.
6: At yung tatanggapin po nila na bayad sa pagsiservisyo na yan, magkano po? Less tax pa yung chair?
7: Una muna dito sa barangay ng SK Elections, minirapat po ni COMELEC na iparehas na doon sa tinatanggap ng mga kababayan nating guro noong Mayo 12, 2025. Meaning, ibig sabihin, may tigda 2,000 across the board na dagdag yung mga guro natin na maglilingkod sa barangay ng SK. Sa Bangsang Moro, kahit ito'y regional election lamang, more or less, Sir Johnson, Sir Robert, ganyan na rin ang tatanggapin, additional 2,000 plus, ginawan po namin ng paraan na may additional pang 1,000 para more or less 3,000 na dagdag ang tatanggapin ng mga guru natin na maglilingkod dyan sa Bangsang Moro.
6: Sabi nyo kanina, Chair, nasa 80% na yung preparation for Bangsang Moro. So, ibig sabihin, technically, good to go na to, not unless meron na namang panukalang batas o may batas na naman na magpapapigil dito sa election.
7: Yes po, Sir Robert. Or baka halimbawa biglang mag-action ang ating kataas-taasang hukuman
6: yes po.
7: Doon sa mga petisyon na na-file po sa kanya. Yan na lang po ang pwedeng pumigil sa ating pong Bangsang Moro parliamentary election. In terms of the security, na itanong niyo Sir Robert kanina, ay nakapag-contact na po tayo ng tinatawag na command conference at naihayag na sa atin ng ating pong AFP, PNP at Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na may tungkulin sa seguridad na sila'y nakahanda, nakadeploy yung mga tauhan. In fact, nagdadagdag sila ng mga tauhan na ide-deploy. At wala silang nire-recommend pa so far na ilalagay sa COMELEC control na pagdating ng panahon ng filing at panahon ng kampanyahan.
5: Chairman, kanina nabanggit mo na automated ang magiging election dyan sa Bangsang Moro Region. Anong makina ang gagamitin? Same provider ba na ginamit natin nung nakalipas na halalan?
7: Yes po, Sir Johnson. Nakalagay po sa batas na ipinasa ng Kongreso nung ang eleksyon ay finix nila yung date na dapat ay September 14, yung provision ng Section 3 ng batas nakalagay doon na ang gagamitin ni COMELEC para sa halalan sa Bangsang Moro ay kung ano ang ginamit na lahat ng mga equipment, na lahat ng mga device, lahat ng mga makina nung nakaraang Mayo 12, 2020. Kaya po hindi naging mahirap sa amin, Sir Johnson, hindi na kami nag-undergo ng tinatawag na procurement process na napakatagal. Mm-hmm. Ito ay ang tawag niya parang direct negotiation na doon sa nag-supply po sa atin ng lahat ng kagamitan.
5: So hindi na ho magkakaroon pa ng hiwalay na bidding process para ho doon sa mga makina sa Bangsamoro election. Continuation yes, na po, lang sir. Ng halala natin nung nakalipas.
7: Yes po, Sir Johnson, binarapat po ng ating Kongreso na gawin po yan upang hindi magtagal para masiguradong sadyang magkakaroon tayo ng halalan sa September 14 ng taon na ito.
5: Gaano ho karaming budget ang kinakailangan para sa pagdaraos ng BARM election?
7: Kami po ay binigyan more or less ng mga 3 bilyon na budget pero ang ating pong Bangsamoro ay naggawa din sa atin ng standby dagdag na pondo na more or less 500 million. Yun ang kadahilanan kung bakit minarapat namin, Sir Johnson, dati po nung ating Mayo 12, 2025 national and local election ay tig-800 hanggang 1,000 ang botante bawat presinto. Sadyang napakahaba po niyan. Dahil ito'y kauna-una ang Bangsamoro parliamentary election at ganyang may ipinagkaloob naman sila na dagdag na budget, ginawa po namin 600 lang ang bawat presinto. Dapat po ang presinto natin sa buong Bangsamoro 3,000 lang. Katulad po ng aking nabanggit, ito po ay magiging 5,212 dahil nga po sa mas pre na konti natin ang bilang ng mga kababayan nating Moro na boboto sa araw ng eleksyon.
6: Mm-hmm. Chairman, doon naman sa barangay at SK elections, may mga proposal actually, may mga bills postponing again itong barangay at SK elections. Para po sa COMELEC, gaano ka-importante o ano yung mga time frame na dapat kung i-cancel, i-cancel na para hindi masayang kung ano man yung preparation na gagawin po for the barangay at SK elections, Chair?
7: Una muna tungkol sa pagka-cancel, pagpo-postpone, siyempre yan ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso at ating ehekutibo. Political decision yan. Si COMELEC bilang tagapagpatupad ng ating tatalima lamang sa kung ano yung sasabihin nila sa atin. Yung pong mga gamit na amin ang nabili, katulad din po ng mga ballot boxes, nakapag-imprenta na po kasi tayo ng lahat ng balota at magdadagdag na lang tayo base sa dagdag na mga botanteng nagparehistro hanggang kahapon. Ay hindi naman po masasayang yan, magagamit at magagamit din sa kung iyan ay sakaling ma-reset kahit po yung mga ibang indelible ink at mga iba pang pen na gagamitin. Ngayon po, gusto ko lang sabihin din sa mga kababayan natin, sa isang reset na barangay and SK election, tayo po ay sigurado magkakaroon ng dagdag na gastos. Mga 3 bilyon po ang estima ni COMELEC. Kung sakali ito'y ma-reset anumang buwan o kung halimbawa sa susunod na taon, sapagkat siyempre pag nag-reset ka ng barangay and SK, mag-o-open muli kami ng registration of voters dahil madami rin hindi pa nakapagparehistro o kaya naman madami rin naging 15 anyos na dati hindi pa 15 anyos.
6: Tama.
7: So, magpaparegister muli tayo at dadagdag po ang bilang ng teachers sa mga presinto, dadagdag ang bilang ng presinto, dadagdag ang mga election paraphernalia na gagamitin sa bawat presinto. So, kung yung sinasabi naman nila na reason na pagka daw po Sir Johnson, Sir Robert, pinospone at pwedeng gamitin yung budget ni COMELEC na natitira, mga 11 billion pa po yung natitira sa amin, na wala pa sa kamay namin, nasa DBM pa, yan po hindi pwedeng gamitin sa ibang item, sa ibang pagkakagastusan. Nakalagay po kasi sa konstitusyon natin na kapag kayan ay na-i-allocate na, lalo na sa COMELEC, hindi na ito pwedeng magalaw at ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan.
5: Opo. Chairman, kung ang Bangsamoro parliamentary elections ay gaganapin ng September 14, hindi ho ba masyadong dikit naman para sa hiwalay na BSKE sa November 2?
7: Sadya po, Sir Robert, Sir Johnson, ito ay operational challenge sa part ni COMELEC. Napakahirap po magsagawa ng isang halalan, lalo na sa pagdideploy ng mga kagamitan, lalo pa may energy crisis tayo at hindi pa namin na-factor in yung dagdag ng mga presyo, so, lalo na sa pagdideploy natin, yung mga sa mga barko sa iba't ibang parte ng ating bansa. Napakahirap po talaga, yung isang buwan lamang ang pagitan.
5: Mm-hmm.
7: Subalit, syempre, yan naman po yung kakinakailang panindigan ni COMELEC, batas po yan, and therefore, ang importante talaga, maaga kang naghahanda, nagpe-prepare para kahit isang buwan lang yung pagitan, kahit paano, pwede mapaghandaan yung dalawang election pa rin na yan.
5: Chairman, meron lamang hong nagtatanong, bakit hindi na lang daw ho pinagsabay halimbawa ang Bangsamoro parliamentary polls at ang BSK at least kahit doon sa BARM region?
7: Alam niyo po, maganda sanang proposal yan. Kaya lang ang Bangsamoro po kasi ay automated election at ang barangay and SK election ay hindi po. Kaya po hindi automated ang barangay and SK. Una, nakalagay po yan sa batas na ang barangay and SK ay manual na halalan dahil hindi naman natin kailangan sa supposedly ng makina dahil ang proklamasyon ay ginagawa doon sa mismong eskwelahan kung saan ginawa ang halalan. Mm. Wala namang tinatawag na transmission ng mga resulta sa barangay. Hindi po katulad sa Bangsamoro na kinakailangan ma-i-transmit ka agad ang result electronically dahil nga sa siyempre yung panganib na ito'y magkakaroon ng manipulasyon o daya o kaya yung mga question. Kaya po automated ang Bangsamoro, kaya po talagang hindi pa pwedeng pagsabayin o pag-isahin ang dalawa.
5: Opo. Hindi ho kaya, Chairman, yung mga kabataan na matagal nang nagpaplanong tumakbo para sa barangay in Sangguni ang kabataan elections, by then, pagdating ng Nobyembre, baka overage na. Ano ho bang edad na requirements ng COMELEC?
7: Pag po tatakbo sa barangay in SK, yung mga kabataan natin, sabi po ng SK Reform Law, dapat sila ay eksaktong 24 anyos. Alam nyo, nung mga nakakaraang barangay in SK, lalo ng 2019 barangay in SK election, 7,000 ang hinarap na kaso ni COMELEC dahil yung mga nag-file, 24 years and 1 month, 24 years and 2 months. Ngayon po, ang ginawa po natin sa ating patakaran, pag-file pa lang nila ng candidacy, sasalain na namin, titingnan na kagad namin doon sa mga computer ng mga local COMELEC natin, kung yung mismo nagpa-file ay lampas ng 24 anyos para hindi na po dadami ang kaso kay COMELEC, motu proprio doon pa lang sa filing. Hindi na namin gagawing ministerial ang duty kung hindi kaagad talaga namin tatanggapin kapag ka sumobra sa edad.
5: Apo, Chairman, pwede ba kami magtanong ng ibang issue? Kung okay
7: yes,
5: lang naman sa...
7: Apo.
5: Chairman, ito po naman ay kumbaga for academic discussion lang, in case sa usapin po ng impeachment trial, in case po na ma-impeach ang isang mataas na opisyal ng gobyerno at mabakante yung pwestong kanyang hinahawakan, ano hong mangyayari?
7: Nagkaroon na po tayo ng ganyang sitwasyon, hindi man impeachment. Natatandaan niyo po nung panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kung saan siya ay nag-assume bilang Pangulo ng Republika, ay nagkaroon ng bakante sa kanyang dating posisyon na Vice Presidente. Sabi po sa ating saligang batas, kinakailangan kumuha ng kahalinhin o kapalit mula sa Senado o sa House of Representatives, sa mababang kapulungan. At dapat ay may pagsang-ayon ang parehas na kapulungan sa kung sino ang pipiliin ng ating Pangulo. At that time, pinili po niya ay si dating Senador Chufisto Gingona na naging Vice President. Kaya po yun, doon po siya kukuha at hindi po outside of the legislature.
5: Meron ho bang pinag-uusapan kung gano'ng karaming votes or bilang ang makuha dapat nung pipiliin ng presidente para iupo dun sa kapalit ng matatanggal sa pwesto? Or
7: majority votes lang po, Sir Johnson, Sir Robert, ng parehas na kapulungan ang kinakailangan na sumang-ayon doon sa pinili po ng ating Pangulo. So, siyempre, sa bandang huli, yung piniling yan ay lumalabas isang joint action na executive at saka ng legislative department.
6: Oo. At yung mababakante naman, dahil ma-assign siya halimbawa man lang as vice president, pupunan po ba yon or hindi na?
7: Nasa mismong kapulungan po yan, whether Senado o Kongreso, kung magpapatawag sa amin ng special election. Natatandaan ng lahat, nung matalaga si Senator Sani Angara bilang kalihim ng DepEd, ay hindi po ba naghihintay din si COMELEC kung kami po ay magkakaroon ng special election? Siyempre may batas dapat yan dahil nga magkakaroon din ng mga budget, pero hindi na po pinatawag at pinabayaan na lamang na bakante yung posisyon na yon.
5: Opo. Chairman, wala ho bang gray area dun sa usapin ng majority ng Senado at ng Kongreso? Kasi kung majority ang pag-uusapan, mas maliit ang percentage ng majority kapag Senado lang ang pinag-uusapan or majority nung kabuuan, lower house and upper house.
7: Yung po, palagay ko, minarapat mismo ng framers ng konstitusyon natin na may pagsang-ayon ang parehas na kapulungan, dyan po papasok talaga yung political will ng mismo mag-a-appoint at the same time, yung consensus ng sambayanan. Kasi sa bandang uli, talagang kinakailangan pupunuan yung mismong posisyon na mababakante.
5: Ibig sabihin, majority ng kabuuan, hindi ho majority lamang ng
6: Senate lang or ng House
5: Senate
6: lang.
5: Majority, tsaka pag-aad.
7: Opo, majority ng Senate, majority rin ng House of Representatives.
6: Ibig sabihin, may pagsang-ayon, di ba? Ibig
7: yes,
6: sabihin
7: po,
6: mapayag ang both houses dun sa mapipili kung meron
7: yes,
6: man.
7: Yes po, tama po kayo.
5: At tapos yung termino ho, halimbawa, nung maaalis sa pwesto, in this case ay baka vice president, tatapusin nung i-appoint ng presidente or paano po ba?
7: Ang ating pong bata konstitusyon nagsasabi, kung sino po yung mga hahalinhin sa mga ganyan, ay ipagpapatuloy lamang yung mismong termino na binakante po nung umalis sa pwesto.
6: At halimbawa, Chair, na ipwesto siya doon, halimbawa kung 2 months lang at babakantin, pwede ba siyang humabol as vice president ulit doon?
7: Hindi ko muna sasagutin yan, Sir Robert, kasi siyempre, mas maganda po yan ay isang, hindi naman gray area, isang legal issue yan, na later on, kung sakasakali, yan ang magiging basihan ng mga debate. So, sa puntong ito, maganda muna, na alam nyo, may proseso naman, maganda rin na ma-observe ng mga kababayan natin, itong mga prosesong ganito, upang tayo mismo ay matingnan natin, mapagnilay-nilay, yung mismong matimbang, yung mga ebidensya bilang mga mamamayan.
5: Alright. Chairman, maraming salamat ha sa oras po ninyo at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
6: Thank you, Chair.
7: Magandang umaga, Sir Robert, Sir Johnson. Mabuhay po kayo.
5: Good Thank morning. You, si Comelec Chairman na Attorney George Erwin Garcia. Ganun pala, no?
6: Sa ako yun, nahabol lang. Hindi naman ako inelect. Eh. Sabagay. Appointed lang ako.
5: Gusto ko ba na ma-appoint ako?
6: Oo, hindi pa sabi doon sa ano, elected. Kapag elected ka once, hindi ka na... Oh, yun.
5: Iba yun sa appointed. Gusto ko bang ma-appoint ako ng presidente? Hindi naman.
6: Oo, oo. Kayo ang naglagay sa akin. Mga ganun, no?
5: Although sa bandang huli, gusto rin naman yun. Ay, abangan po natin kung ano ang magiging susunod na development sa issue po ng impeachment trial na yan or impeachment complaint against Vice President Sara. Binigyan na ng 10 araw ang kampo ng Vice Presidente para mag-komento doon sa reklamo. Mm-hmm. Tama ba another 5 days para mag-reply yung...
6: 5 days para mag-reply naman yung...
5: Calendar days. Ibig sabihin ay kasama ang weekend at kung tatama sa holiday, pasok din.
6: Pasok
5: sabi
6: pa rin yan. Basta 5, tapos. Ganun yan, partner. Non-extendable, ayun. Ha? Wala na palugit.
5: Ang pwede lang i-extend ay yung schedule or duty ng mga nasa Senado.
6: Gaya mo?
5: Abutin man kayo ng alas 11 ng gabi or alas 2:30 na madaling araw, ituloy lang.
6: Tuloy lang.
5: Pero syempre, hindi naman po pwedeng puro impeachment na impeachment ang aasikasyon ng Senado.
6: Kaya di ba partner, kahapon na doon tayo, ang sabi ng impeachment court, mag-uusap sila para sa araw, mga araw ng hearing nila at anong start at up to what time.
5: Ayun. Mm-hmm. Para meron ding panahon para yung trabaho nila bilang mga senador,
6: correct,
5: ay magawa pa rin naman nila.
6: Oo, correct.
5: Sige, magabang na lang muna tayo hong pare-pareho, ha? Kala nyo nawala. Ay, maganda umaga kay Ma'am Len Reyes na kagigising lang siguro ngayon. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. So ngayon ay walang ganap sa Senado o meron?
6: Hindi tayo sure.
5: Ay, hindi tayo sure.
6: Tapos 11:13.
5: 11:13. Kumbala, kung pagtitingnan mo pala yung bilang ng minority and majority, halos dikit na dikit. Parang isa lang yung lamang ng majority dahil yung panglabing tatlo hindi na pumapasok ulit.
6: Wala na ulit eh.
8: Pero kailangan mo kasi ng 13 para ma-aus niyo.
6: Mm-mm. Kaya nga,
8: 12 lang, 13 ang kailangan.
6: Eh kaya ilan na sila ngayon? 11 na sila.
5: Oh, so
6: kaya dalawa na nga lang ang kailangan nila.
5: So yung 11 na yon, kinakailangan na lang ligawan yung dalawa na nandun sa majority.
6: Tapos
5: para sila ang pumalit.
8: Niligawan daw, kaya lang gusto naman nung isa na tatawid, siya ang Senate President.
5: Masalimutan
8: na. Ako ginawa, kailangan mo ako, di ba?
5: Oh, edi siyempre, makikipag...
8: Kapag ako lilipat ako, ako Senate President.
5: Makikipag-bargain ako nung papabor sa akin. Total din lang naman eh, humihingi ka ng pabor, eto naman ang pabor na gusto ko.
6: Oh, hindi lang pala...
5: Kaya walang nangyaring rigo doon.
8: Kasi
5: hindi
8: na siya kalinis-linisan.
5: Ano ito, dalisay?
8: Pwede ko ba yun? Feeling ko, kaya ang sinabi ko, kalinis-linisan.
5: Babay na ho muna.
6: Babay na.
5: Alas 6 na eh. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin ha sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang maglilipad ng channel ha.
6: Oo.
5: Siyempre alam mo naman kami, baka kami mamimohan. Kami naman ay sumusunod lang sa batas.
6: Oh.
5: Ah, ganun ba? Ito bang dahilan ng pagna-number 2? Hindi, ituloy natin kahit ang mga 6:15. Ababay na ho muna. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
6: At ako naman po si Robert Bano.
5: Bye! Bukas po ulit. Number 2 pala ha. Mamara, bakana man.

0: I say hey. Ay, hindi pala Tuesday pa lang pala. Akala ko Friday na. 6:02, gising na, bago na. Wakey, wakey! May pasok!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
3: Gising na!
4: Gising na!
2: Bango na!
3: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising, reporting in the morning with AC. Makita ka AC ha, nahagip ka ng camera ha. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Arriba-arriba, ibinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 2 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 21 centavos sa gasolina. Pero ang kerosene, bumaba po ng 2 piso at 11 sentimos. Nariripaso na rin ng Energy Department ang sistema kung saan ang pamahalaan ang nagdidikta ng galaw sa presyo ng petrolyo, habang nasa ilalim po ng State of National Energy Emergency ang bansa. Isinusulong naman ng grupong piston ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasay sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw. Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang ng pisong permanenteng taas pasahe o pasahe sa traditional na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS. Samantala, isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Ito'y dahil hindi po available ang malalaking coal-fired power plants at pagbagsak ng 21 planta sa Visayas. Nararanasan ng yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid. Wala pa pong brownout pag yellow. Habang ang red alert naman ay kawalan na ng reserbang kuryente na maring magdulot ng brownout. Tuwing makararanas o nakararanas ng yellow alert o red alert, ay tumataas po ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming electric cooperative sa bansa. Dahil dito iginit ng grupong Power for People Coalition na dapat National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang sumalo sakaling may dagdag singil sa bill sa susunod na buwan sa halip ng mga consumer. Wala naman po tayong kasalanan, tayo pang sasalo niyan. Noong nakaraang linggo, milyong-milyong consumer po ng Meralco ang naapektuhan ng malawakang rotating power interruption matapos silang araw na isailalim sa red alert ang Luzon grid. Tayo na nga po nainitan, tayo na perwisyo, tayo ang nagkandila, tayong lumabas ng bahay dahil nuknukan ng alinsangan. Abang ending, tayo pa pala yung sasalo ng dagdag singil na wala naman po tayong kinalaman, wala tayong ginawa. Anak ng aga-aga. 6:05, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumiti ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano, habang nanumpa na bilang senator judges sa mga senador, maliban kay Senador Ronald De La Rosa, na absent ulit matapos tumakas sa Senado noong Huwebes. Sa patakaran ng Senado, pinatalhan ng impeachment court ng summons si VP Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na Articles of Impeachment. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng mga batas sa mga senador. Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Iginit naman ang ilang eksperto na hindi maring manumpang Senator Judge De La Rosa sa pamagitan ng video conference. Ayon kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase, walang nakasaad sa rules ng 20th Congress na maring humarap sa pamamagitan ng video conference ang isang Senator Judge o testigo. Noon na nang nangako si Senator Risa Ontiveros na harangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. 7 minuto makalipas ay kanim ng umaga, naghain ang prosecution team ng kamera ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Kahapon po hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginit na handa mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umasa si House Prosecutor Joel Chua na magiging patas sa mga senator judges at natuldukan na rin ang issue ng jurisdiction. Nanindigan naman si House Prosecutor Terry Ridon na dapat sagutin ni VP Sara ang mga kinakaharap na aligasyon sa paglilitis. Itinalaga naman si Kabataan Party List Representative Renee Ko bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team. Mo ba to, Camille, si Congresswoman Ko sa invite natin? Ano ba namang klase exposure niya? Hindi available? Agad-agad? Ha? Ah, sumagot na ba? Congresswoman, good morning po, ma'am. Pa-interview naman. Walang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna po ito ng balitang posibleng patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos ang pamamaril sa Senado at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa noong nakaraang Linggo. Bago mag-5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon nang walang nangyayaring rigodon. Sumama naman sa minority block sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinipensahan din ni Zubiri ang pag-abstain nang ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginiit na gusto niya lamang magkaroon ng kalayaang para bumoto sa isyong importante para sa mga Pilipino. Tinanggihan naman ni Ejercito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama po sa minorya. Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. At teka muna, na-check ba natin kung siswildo pa rin? Sumisweldo pa rin si Senator De La Rosa? Grabe naman yun. Ay, yung iba po aga-agang gumising para sa kakarampot na sweldo. Samantalang si Senator Bato De La Rosa ay tuloy-tuloy lang po yung sweldo. Na, wala pang trabaho yan, ha? O tumakas lang dun sa Senado. And yet, ay may sweldo pa rin po. O saan ka pa, diba? Sweldo niyan 300,000, diba? O 400,000 pa? Alam, mukhang nagka-mid-year bonus pa ata. Hi, only in the Philippines. Alasize G's. Pinangalanan na ang mga chairman o chairperson sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy habang si Bongo sa Committee on Health and Sports. Si Robin Padilla ang bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Ay napunta po kay Senator Jinggoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement habang public service naman kay Senator Dante Marculeta. Pinagpipilian naman sina Pia Cayetano at Marculeta bilang bagong chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Montales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Mark Leandro Mendoza. Nanindigan na Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Ay kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. So magkaibang paniniwala, sabi ng Malacanang, hindi kayo natake. Sabi ni Cayetano, hindi, natake kami. Mataas pa nga yung emosyon ni Cayetano, di ba? Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwala ang pamahalaan na hindi inatake ang Senado, taliwas po sa testimonya ni Cayetano. Iginit naman ni Cayetano na hindi totoong walang kuha ng CCTV ang pamamaril, pero aminadong madilim ang ilang video. Inupakan din ni Cayetano ang NBI matapos ang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Pato de la Rosa sa Senado no Huwebes. Pero depensa ni NBI Director Melvin Matibag, wala silang balak tibagin ang Senado. Sa ngayon, hindi ang sagot ni Matibag, ano, good luck. O kinukuha ko ka para ma-interview, ayaw na niya. Ayaw na niyo patulan si Senate President Cayetano. At ang mensahe na lang niya ay good luck. Sa ngayon po, natanggap na ng Senado ang sabina ng Office of the Ombudsman para sa kopya ng CCTV sa pamamaril. Gayon din sa utos na preventive suspension kay Acting Sergeant or Senate Sergeant at Arms, Mawa Plaska. Nakalaya naman ang driver ng NBI na naaresto na mangyari ang pamamaril sa Senado matapos makapagpiansa. Alas 6:12, mistulang dismayado si Pangulong Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo. Abilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa ng Senado kinabukasan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahalata o halata ang pagkadismaya ni Pangulong Marcos na magpatawag ng pulong kasama ang mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon naman ni Castro ang mistulang pagprotekta ni Senador Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa mga sinasabing kidnapper pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Tumangi naman si Padilla ang kumpirmahin kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Huwebes, pero tiwalang hindi ito aalis ng bansa dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Tikom din ang bibig ng abogado ni De La Rosa hinggil sa kiniroroonan ng nagtatago at tumakas na senador. Nagsumiti ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga proposal para sa status conference sa May 27. Iginit ng defense team na dapat simulan ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity batay sa kakayahan ng dating Pangulo. Ayon sa expert neurologist ng depensa, na-diagnose ang 81 anyos na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng hindi tinukoy na sakit na sinasabing nakaapekto sa kanyang memorya at complex reasoning. Sinasabing hindi nabubuti ang kondisyon ng dating Pangulo kahit sumailalim sa medical o psychiatric treatment. Doon na naiginiit ng bagong abogado ni Duterte na si Peter Haynes na patuloy ang paglala ng kondisyon ng dating Pangulo. Kaya mahalaga ang pagsasagawa ng fitness check bago magsimula ang paglilitis. Niling din ang defense team na suriin ang mga independent experts si dating Pangulong Duterte at ma-interpret ang pahayag ng mga testigo sa English at Cebuano para matulungan itong makasunod sa proseso. Sa pagsusuri ng tatlong independent experts noong Enero, dalawang naniniwalang may kapasidad si dating Pangulong Duterteng intindihin ang kaso, habang isa ang nanindigang walang pagkukulang sa mental capacity ng dating Pangulo para unawain ang kaso. Natin ang ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:15. Una sa pila si Trish Shalindo. Go, Trish!
4: Alvin, tapos ang bahagi ng dalawang palapag na bahay dito sa kalye ng Bagong Sibol sa Barangay 31 sa Caloocan City. Matapos sumiklab ang sunog kaninang pasadalas 4 ng madaling araw. May usok pang makikita sa gitnang bahagi ng bahay at kani-kanina lang mga Alvin ay binaklas ng BFP yung kisame para mapulay yung natitirang apoy. Ang ilang residente kumuha na rin kahit malilit na timba at nakiipon ng tubig para tumulong na rin sa pag-apula. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol na Fire Volunteers, ay nangangalit na apoy yung sumalubong sa kanila kanina nang rumespondi sila at mabuti na lamang ay malaki yung kalye at may entry points kaya hindi nahirapan sa pag-apula ang BFP. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag yung isang pamilyang apektado, ayon sa barangay chairman sa lugar ay napag-alamang bodega sa likod ng bahay ang pinagsimulan o pinagmulan ng apoy. Laking pasasalamat na rin na hindi nadamay yung mga bahay sa likod, kabilang na yung bahay ng barangay chairman dahil sa malaking firewall na nakapalibot sa natupok na bahay. Umabot ang hanggang unang alarma, Alvin, yung sunog bago i-dineklar ang fire out kanina ng 5:26 ng madaling araw. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Shalindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Shalindo. Magandang umaga po sa mga early birds, kagaya siyempre ng ating mga suking si Grace San Mateo, Ted Kua, si Paulo Baden ng Virac Catanduanes, ganun din si Mark Hernandez. Good morning sa inyo, ha? sunod natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
5: Alvin, nagkalat sa dalawang linya ng EDSA Guadalupe ang mga durog na piraso ng concrete at plastic barrier matapos banggain ng isang SUV pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, inararo pa ng SUV ang ilang bahagi ng barriers at sumampa sa mismong island ng kalsada. Paliwalag ng traffic enforcer ng MMDA, papunta sana ng naiyang SUV lula ng driver at isang pasahero. Pero habang binabaybay ang kahabaan ng EDSA, nabulaga umano ang driver dahil hindi nito alam na may hilera ng barriers pagsapit ng Guadalupe Bridge, dahilan para siya ay bumangga sa mga ito. Nadali rin na sasakyan ang isang motorsiklo. Wala naman nasaktan sa insidente. Alas 6 na kanina na mahila sasakyan mula kalsada habang naalis na rin ang mga piraso ng nadurog na concrete barrier. Nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa EDSA southbound ng insidente na umabot hanggang EDSA Boni Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus! So, tinan mo sabi ni Edison Enriquez, so hindi lang Sir Sweldo. O dapat ihinto kay Senator Bato yung mga ginagastos niyang taong bayan din ang nagbabayad para sa isang taong wanted sa ICC. O diba? Eh syempre marami sa atin yung maliit ang sweldo pero ang kayod to the max. Samantala yung iba dyan, ang laki ng sweldo.

0: local government support fund. Ipinamamahagi ang bigas ng provincial government sa ilalim ng Provincial Social Welfare Development Office kung saan prioridad ang mga persons with disability, solo parent at dialysis patient. Huling nakatanggap ng bigas sa mga residente ng Orion, Maribeles, Morong at Orani. Samantala sa Zambales, marangkada na rin ang libreng bigas ng Pangulo sa bayan ng Kabanggan. Higit sa 3,000 pamilya ang nabigyan ng 10 kilong bigas sa panguna ng provincial government. Nauna na nga namahagi ng libreng bigas sa mga bayan ng Castillejos at maging sa Subic, Zambales. Magpapatuloy pa ang distribusyon sa iba pang mga bayan sa dalawang probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Mano Rod Eason. Magandang umaga kay Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Josh Kyle Edip at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan dyan sa Laguna at si Eli Trinidad. Last but not the least, Arnel Ozaita. Go, Nel!
2: Yes, good morning, Alvin. Dito na spot ang mag-asawang senior citizen matapos madaganan ng isang cargo truck ang kanilang bahay sa Purok Antipolo, Barangay Gumian, Infanta, Quezon. Patay sa inisyal na investigasyon ng pulisya na wala ng kontrol ang cargo truck na may dalang feeds mula Bulacan habang binabagtas ang Marilaki Highway sa Barangay Gumian bago ito bumangga sa railing at tuluyang bumagsak sa bahay ng mga biktima na edad 60 at 64. Ayon sa nakakita ng pangyayari, sumabog ang gulong sa unahan ng truck habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng PNP Infanta at MDRRMO Infanta upang maialis ang sasakyan at ma-recover ang mga labi ng mga biktima. Nasa kasudian ng mga otoridad ang driver at dalawang pahinante habang nagpapatuloy ang investigasyon sa tunay na sanhi ng insidente. At yan ang malitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang sabi ni Eli Trinidad, uneventful daw ang session kahapon dahil di natanggal si Senate President Alan Peter Cayetano. Ah, hindi naman po, pero nag-first meeting naman po sila kaugnay, nagbumuo po sila ng isang impeachment court at naging judges po sila starting yesterday. Well, po exciting naman yun. At least sumusad na yung impeachment. Eh, tinanong natin si RG Cruz kahapon kasi ang akala ng iba, nakatali na tayo kay Senate President Cayetano hanggang sa kabuuan ng impeachment trial. Ay, hindi po. Ang sabi ni RG Cruz, kapag nasa impeachment hearing sila, ay hindi pwede palitan ng presiding officer. Kasi nga naman, as an impeachment court po yun. Pero the moment na magsesyon sila, kasi nagsesyon din naman sila Monday, Tuesday, Wednesday. Ni Huba, nagre-regular session po sila. Kumbaga, tinatanggal muna yung robe bilang judge sa impeachment court. Eh, pwede pa rin po kung gusto nila. Ano, kung meron yung isang grupo na may meron 13, pwede po nilang palitan ang liderato kung gusto nila. Eh, ngayon, kung wala silang 13, hindi man na natili po si Senate President Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Ganun lang kasimple. Kasi numbers game nga po siya. Ano po? Ibig lang sabihin, hindi ibig sabihin na pag hindi nangyari kahapon, ayun na yun. Hindi po, pwede pa rin pong mangyari sa mga susunod na araw hanggat may sesyon ang Senado. 6:22. Teka muna, kakausapin natin maya-maya. Magkukumersa lamang po ko sa iyong oras si Jerry Arances. Tanungin nga natin siya ano sa palagay niya ang epekto itong serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid na ayon sa Department of Energy kahapon ay pwede pang masundan sa mga susunod na buwan dahil tayo po ay El Nino. At sino ba ang sasagot niyan? Eh, dapat hindi tayo po ang sumagot niyan. Wala man po tayong kasalanan. Eh, tayo naman ay nagbabayad ng maayos ng kuryente natin. Eh, bakit sa atin ipasasagot yung kapalpakan kung sino man po yung pumalpak? Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ang Playtime Entertainment, born for happiness.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarina Multivitamin Spa.

0: Ang Liverade Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverade Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverade Pro!
1: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May Silimarin, may multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverade Pro.
2: Tulong sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Basta AM, DZMM!
11: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
12: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Responsible gaming at Pagcor.ph.
14: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Kahapon, nakamove na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexino Forte!
15: Mas bilis ba na sa apat?
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
20: Boses na gigising sa umaga.
21: Alvin El Chico. Diseng Pilipinas.
22: Good morning!
23: Birthday pala ni Sarah Concepcion today. Oh, from
22: happy
23: LA.
22: Happy birthday!
23: Happy birthday, Sarah. Oh, kung sa bagay, hindi mo pa pala birthday. Anong oras na ba dyan sa California? Iba delayed kayo. Oh, delayed kayo dyan. Pero di bali, kung sinabi mong birthday mo, di happy birthday, ha? Si Sherbet Ilakad naman, I look forward every morning sa transition, yung banter ninyo sa umaga. E natutuwa ako sa inyong lahat. Maraming mga morning news. Ay, thank you naman, Ma'am Sherbet, ha? E sana dumami pa po kayong natutuwa. Kasi maraming hindi natutuwa, eh. Si Monet Camanero, laging may kaganapan sa Pilipinas na tumatapon o tumatabon sa mga iskandalo ng lipunan hanggang sa malimutan na yung mga na-sensationalized na events bago yugto ulit. Ay, ganun talaga. Hi Pilipinas, hirap mo unawain. Attendance check. Hi Baby Gideon and Mami Pia. Happy Happy Tuesday. At tagal naman pumasok ni Jerry Arances dyan sa Zoom natin. E tuloy muna natin yung mga balita. Natanggap na po ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendang sampahan ang kasong plunder, graft at direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa mga manumalyang infrastructure projects. Kabilang sa pinangalan ng primary respondents, sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, Bong Dinglasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong si dating DPWH Secretary Catalina Cabral, gayon din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagugat po rekomendasyon sa reklamong inihain ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito po ng mga kaso. Tumangi naman si Estradang magkomento sa rekomendasyon. 628, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Pinalitan niya si Acting Secretary Rolando Toledo na humalili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit sa sinasabing manumalyang budget insertion bago may talagang galihim. Inawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. Batang-bata pa po ito, 31, 32 years old lang po itong si bagong talagang Secretary Kim Robert De Leon. Samantala, tiwala pa rin si Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Ramulla. Ito po ay ginit na Malacanang matapos ang panawagang palitan si Ramulla dahil sa iba't ibang issue kabilang ng sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa kasagsagan ng pamamaril sa Senado. Samantala, nilinaw po ng PAGASA na hindi pa tapos ang taginit sa kabila ng nararanasang pagulan lalo na tuwing hapon at gabi. O nga, akala ko nga tapos na, hindi pa po ha. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron o Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental, Mindoro at Rojas City. Ay tama po, pagkatapos ng ulan, ang alinsangan. 44 degrees Celsius po sa Baler, sa Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanauan sa Batangas, Burongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang na rito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asahan pa rin po ang pag-ulan dahil sa thunderstorm at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area naman ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pero mababa po ang tsansang maging bagyo. Samantala, nagpaalala ang ilang health expert sa pag-inom ng mga palamig ngayong taginit. Habilan po dito ang samalamig, halo-halo juice at soft drinks. Ayon sa eksperto, tubig pa rin ang pinaka-importanting inumin para manatiling hydrated. Tubig lang. O, hindi natin kailangan yung iba. Water is fine, ha? Pinayuhan din ang mga nag-i-ersisyong inom na maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at electrolytes sa katawan. Inirekomenda naman ng mga eksperto ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay din ito ng electrolytes. So yung buko juice na fresh, ha, hindi yung buko juice na yung inahalo-halo na tinutulak ng kariton. Naku, malamalay po natin kung ang pinilagay na asukal nyo, magic sugar. Ay naku, mas matindi epekto sa kalusugan natin. Ano po? Magandang umaga kay Jerry Arances, ang lead convener ng Power for People Coalition, executive director po ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Hi Jerry, magandang umaga sa iyo.
0: Good morning Alvin at good morning sa iyong mga tagapakinig ngayong umaga.
23: Narinig mo ba o nakita mo ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin? Wala raw epekto sa rates ang nangyaring serye ng yellow at red alert. Kaya nagulat ako nung sinabi ni, sure ba si Secretary doon? Kasi sa mga previous experiences, talagang tumataas po eh. What do you think?
0: Nagulat din ako doon, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Kasi tama ka Alvin, in the past, at yun naman yung logic ng isang spot market, di ba? Pag bumabagsak yung supply, at mataas yung demand, talaga namang ano yan, kumbaga nakaka-apekto sa presyo ng kuryente, right? Nabibenta doon. At nakita natin yun in the past. In fact, iniimbestigahan na namin ngayon doon sa aktual na tatlong araw na yun kung ano ang naging behavior ng ano ng presyo ng kuryente sa spot market. And most likely, marami naman sa mga electric cooperatives at even sa Meralco ay kumukuha sa spot market. So makikita natin doon, bagamat may recent intervention ang ERC na i-caution yung kumbaga parang may cap. Pero let's see, kasi sa actual na investigation makikita natin yun eh. But definitely, dun sa sinabi ni Tawan ni Secretary Garin, kung totoo man yun, ay papasalamatan natin siya, no? Kung totoo nga na hindi tataas ang presyo ng kuryente dahil doon sa rotating brownouts. Pero kapag napatunayan na hindi yun ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na yan.
23: Ang mahirap dito, Jerry, ang ending, ang tao, walang choice. Dahil papatak at papatak lang sa kanyang bill, tayo yung naabala, tayo ang nainitan, tayo ang lumabas kako sa labas at nagpahangin. Ang dulo, tayo pa rin pala ang sasagot sa kapalpakan ng ilang players sa energy industry.
0: Tama yan, Alvin. Ano? At ito na yung matagal na nating sinasabi naman na ang result kasi ng isang rotating brownouts, at marami ng investigation dyan in the past na billions yan in terms of impact sa economy. Kasi yung mga businesses, at may mga nakikita tayo ngayon na nakakabahalang mga news, no, na halimbawa may nagpost na isang lolo niya na hindi na kinaya na, kumbaga, kailangan kasi ng electricity para mag-nebulize and everything. Marami pang ibang kaso. Ito, lahat ay pwedeng, kumbaga, ihapag natin sa Department of Energy. Kasi ang ibig sabihin nito, tatlong araw ito na rotating brownouts, ano, at to some extent may mga blackouts. Kailangan talaga ng mas mataas na level ng kumbaga penalties. In the past kasi, at ito yung panawagan natin sa ERC event, to the extent na meron ka tayong petition sa Power for People at ganoon din sa mga ibang electric consumers, na itaas yung ano, yung mga penalties hinggil dito. Kasi yun na nga, ang sistema natin sa power sector, pass on lahat, parang walang risko yung mga players dito, ano, transmission ka man, distribution, or lalo na yung generation, kasi in the past generation talaga yung main culprit ng mga rotating brownouts, lalo na yung mga coal plants sa Visayas at sa Mindanao. At yun yung kumbaga parang sinasabing, hindi, kailangan natin ng base load para may 24/7. Pero sa pag-aaral namin sa SEED, pinapakita na in the past talagang unreliable yung mga yan, lalo na sa peak season, ano, kasi yun nga yung argument natin, na hindi na natin kailangan ng mga bagong coal plant, hindi natin kailangan ng mga bagong gas plant. Ang kailangan natin, mas madaming renewable energy, at dito namin pinoposition, Alvin, na kailangan yung strategy natin ng renewable energy, lalo na sa solar PV system na inatake ng Meralco nitong nakaraan, ay importante yan para i-reduce yung demand side. Kasi sa panahon ng peak season talaga, tumataas yung demand side, di ba? And one way na strategy talaga natin dyan is sa reduction ng demand side din, ay mag-solar PV yung taong bayan. Kasi, at hindi lang yun nire-resolve ang demand side. Ganun din yung affordability, lalo na sa panahon ng crisis.
23: Okay, sige, balikan ko yung rates. Paano mangyayari, Jerry, kung bigla na lang nasa bill natin? Ang problema mo dyan sa bill, Meralco man o sa electric cooperatives, bayad muna bago reklamo eh. Kasi may due date kagad yun eh. Yung mga tawag dyan ay automatic generation rate adjustment mechanism.
0: Yes.
23: Na automatic. Kung magawalang hearing, kailangan bayaran mo. O anong gagawin ng Power for People para maiwasan yan?
0: Katulad ng in the past, talagang magre-result to sa pagkakaso. Kasi yan yung pinaka-problema natin doon sa power sector natin, di ba? Na privatized at mercy sa market. At kaya nga, at the end, kailangan talagang repasuhin yung batas. Kailangan talagang i-overhaul na yung ipira. Napapanahon yun, Alvin, kasi 25 years ngayon ang ipira eh, ngayon taon na to eh. So, pero kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills by kumbaga billing period, ay obligado talaga na ang mga katulad ng Power for People Coalition, ganun din ng ibang electric consumers, most likely ibang electric consumer groups nag-iisip na ng ganito, ay kumbaga magpipetition tayo sa ERC about that. At eventually, kung kinakailangan magsampa ng kaso, kailangan talagang magsampa ng kaso para kumbaga ikunin yung hustisya na yon, na hindi dapat ganoon. Pero ultimately, Alvin, kailangan din talagang baguhin na yung batas eh. Kasi at mercy talaga tayo.
23: Alam mo yung nabanggit mong yung matanda, yung sa nebulizer, binanggit lang dito ng mga staff namin. Listener namin yun, Jerry. Eh, siyempre, kailangan nga kamo ng kuryente para sa kanyang karamdaman. O, ayan, namatay, yung matanda. O, viewer namin nandito, gusto ko namin interviewin yung mga kamag-anak. Kaya lang, busy sila sa pag-aasikaso sa burol. Pero can you imagine, ano, akala lang ng mga nandun sa, ano, sa matataas, ang epekto sa negosyo lang, hindi po. May epekto siya sa ordinaryong mamayan, lalo na po yung mga high blood. Naku, bawal pa namang mainitan ng todo ang mga yan. Eh, paano kung madaling ay kung ano, kung tanghaling tapat yan, nuknukan ng init, kahit sabihin mo nag-uulan, malinsangan pa rin, Jerry.
0: Tama. At kaya ginigiit ko talaga, Alvin, yung proposal natin doon sa House and sa Senate. At including, sinabit namin yan sa Office of the President na magkaroon ng pilot project, lalo na dito sa panahon ng krisis, na mag-deploy ng 1,500,000 watt na solar PV na may battery.
23: Mm.
0: Kasi it will only account to 27 billion compared dun sa pinag-uusapan na bilyon-bilyon na, no? Tapos ang laki-laki ng savings.
23: Mm.
0: 1,200 pesos sa Meralco rate to, ha? Comparison to Meralco rate na hindi pa kasama yung tinaas na bago, ha?
23: Mm.
0: So ang laki talaga ng
23: beneficyo. Ibig mo sabihin, Jerry, bibigyan lahat magpapamudmod ng gobyerno ng solar panels?
0: Hindi naman kinakailangang kumbaga parang dole out, eh. It's combined mechanism yan, eh.
23: Mm.
0: Siyempre unahin natin ang 4Ps, kasi may programa naman talaga doon, may batas hinggil dyan, yung may mga itong mga matatanda natin kasama doon. And then siyempre hanggang 200 kilowatt hour per month na kumbaga, kasi yun yung pinaka-vulnerable sa panahon ng krisis.
23: Sa
0: 1 million, 27 million ang kwentahan namin, Alvin.
23: Ba't hindi mo idaan sa mga employers? Ipa-salary deduction mo sa mga empleyado?
0: Pwede din. Oh. Pwede din. Kasi pwede namang through SSS. Ayun. At pwede rin through pag-ibig.
23: Kaya nga. Oh, so pwede kung,
0: yes,
23: may,
0: definitely.
23: Kung may paraan.
0: In fact, itong nakaraan, Alvin, yung Maharlika Fund ay nag-invest na 15 billion doon na naman sa pagbili ng petroleum products, di ba? Pwede naman kasing mag-invest doon, eh. At ang laki-laki ng pakakapakinabang kung 1,200 yung makukosyon agad every month dito sa ating mga pinaka-vulnerableng sektor.
23: Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, yes, may dahilan. Ganun lang yun, di ba? Tapos sa dulo, nanakawin lang din naman pala ng mga politiko. O di mas maigi nang mapunta sa atin kaysa nanakawin. Diba?
0: Actually, yan yung isang pinaka-argumento natin, Alvin. Ano? Kasi kung halimbawa, pag sinuspend natin yung pangatlo sa pinakamataas, which is yung VAT at taxes ng gobyerno, ang laki-laki nun sa billing natin, at ilagay mo yun doon sa dapat na deployment ng 1 million solar rooftop PV system na may battery. Hindi dapat mas marami tayong naiwasan na nangangailangan ng mga nebulizer at iba pa. Aircon man lang sa panahon ng kumbaga tanghali, ay maiiwasan natin yun ng mabilisan.
23: Sige, thank you, Jerry. Mabuhay ka at mabuhay ang Power for People Coalition, okay? Thank you.
0: Maraming salamat din, Alvin, at mabuhay ka at ang iyong mga tagapakinig.
23: Thank you. Salamat. Yan po si ganun, Jerry Aranzes, ang lead convener ng Power for People Coalition at executive director ng Center for Energy, Ecology and Development, o CED. Sa oras na 6:42.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Ang aming pong pakikiramay sa pamilya ni Lolo Serafin ng Los Baños, Laguna, na napagalaman po naming viewer pala namin. Naku na, sumakabilang buhay yung matanda dahil brownout. Ang haba po ng brownout dyan sa area po ng Los Baños. So, can you imagine, bukod po sa negosyo, bukod sa discomfort na idinudulot po sa atin ng mga power interruption, yan po ay pwedeng fatal. Pwedeng yan po ay nakamamatay, lalong-lalo na po sa mga matatanda na may karamdaman. Sa mga kababayan po natin na may mga maintenance medicine, kailangan po, bawal po silang mainitan ng sobra. Ang tindi pa naman ng init. Ano po? Maganda umaga sa iyo, si Grace ng BDOM Place. Pinapabati niya ang kanyang nanay na si Ate Zaline. Greet may nanay, Ate Zaline at Nonoy na nakikinig po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat. Ganon din si Kagawad Marlon Nason. Nagising-nagising na. At si Deo Jeronimo na ang aga-aga ay mga bulaklak ang pinapadala. Wow, buti hindi galit si Mang Deo ngayon ha. Hapong pagalit yan sa mga senador. Si Ann Bustamante Calamardi, always present. Tuwang-tuwa ako sa inyo mula noon hanggang ngayon. Wow, thank you naman, Ma'am Ana. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pag-monitor. Okay, teka muna. Si Zeus Legaspi humahabol. Go, go, go, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Ngayong araw nga, bumungad sa mga motorista ang 2 pesos and 82 centavos na pagtaas sa presyo ng diesel at 1 peso and 21 centavos sa kada litro ng gasolina. Pero bagamat sanay na sa linggo-linggong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo, hindi maiwasan ng ilang motoristang dumaing sa anila'y kulang na aksyon ng pamahalaan. Anila, hindi nila naramdaman ang rollback sa diesel at gasolina noong mga nakaraang linggo dahil nabawi lamang din ang panibagong taas singil. Nakadidismay rin anila na mga driver lamang ng PUV ang nakikinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel na programa ng gobyerno. Apela nila, ibalik sa higit 50 pesos ang presyo ng diesel. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
3: Pangit ang patakaran ng gobyerno. Parang wala silang ginagawa. Diga, dapat mabalik ng 54 para kumita na.
4: Hindi man bumababa, mahal pa din.
18: Itong mga nakaraan, nagkaroon ng rollback.
4: Wala, mababa. Mataas pa din eh. Dapat ipalik nila yung starting price.
2: Alvin, yan ang tinig ni na Ricky, isang TNVS driver, at Glenn na isang motorista. Alvin, kanilang pasadong alas 6 ng umaga, naglalaro na sa eksaktong 80 pesos hanggang 80 pesos and 82 centavos ang presyo ng ordinaryong diesel.
23: Gano magkano?
2: 80 pesos, saktong 80 pesos.
23: Naku, bumalik na naman sa 80. Oh. Sayang di ako nakapagkarga noong weekend.
2: Mm-hmm. Yan, Alvin, yung isang petron sa may kahabaan yan ng EDSA, yung sa may pakalagpas lamang ng Buendia. Dito tayo ngayon, Alvin, sa isa namang petron sa Mandaluyong City, 80.70 pesos yung presyo ng ordinaryong diesel dito.
23: Pero may yung, minus 10 pa yan. Kasi di ba may discount dyan sa mga malalaking istasyon, yung sa gobyerno? Kasali ba yan?
2: Mm-hmm. Yung gasolinahan na to sa Mandaluyong, Alvin, hindi.
23: Ay, hindi.
2: Pero yung ilang nadaan na natin at yung ibang nakita natin, marami dun sa may bahagi ng Commonwealth, yun yung may mga kasama doon sa 10 pesos per liter discount ng pamahalaan.
23: Alam mo, paki-check mo rin, marami nagre-reklamo sa akin, ang ginagawa daw pag rollback, days before, tumataas. At kapag increase naman, days before, nag-uumpisa na yung pagtaas para pag pinatupad yung talagang inanunsyo, ang laki na nang itinaas. Abay talaga, parang pandaraya yun ah.
2: Hmm. Alvin, sa mga naikutan nating gas station kanina, wala pa tayong nakita na ganyan dahil yung mga nadaan na natin sa may bahagi ng EDSA at yung ilang gasolinan dito sa Mandaluyong naabutan natin, nag-a-adjust na sila nung presyo nung atin silang maikutan.
23: Sige.
2: Sa presyo ng gasolina, Alvin, mabanggit ko lamang din, ano? Naglalaro na sa 81 pesos and 90 centavos hanggang 86 pesos and 21 centavos. Yan yung sa ordinaryong gasolina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
23: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi.
21: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
23: Si former senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning.
21: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
24: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo!
25: Wow!

0: 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
0: Papa! Mommy! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
10: Kasama si Alvin El Chico.
12: Gising Pilipinas.
11: Good morning!
13: Oy, makinig tayo ng mga legal insights ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po. Siya din po yung lead convener na isang bayan coalition. Magandang umaga po sa inyo, Justice.
11: Good morning!
14: Magandang umaga sa mga tagakidig natin.
13: Opo, si Alvin po ito. Maya-maya po kasama natin si Doris, Justice. Ano po? Ano po yung impression po ninyo sa nangyari sa Senado? Bagamat noong nakaraang linggo pa po yun, ang turing nyo rin po ba kay Senator Bato de la Rosa ay isang pugante na? O hindi pa siya dapat tawaging pugante at this point?
14: Well, pwede na siyang tawaging pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest, no? And he has been charged already before the International Criminal Court.
13: Opo.
14: Yung ano naman, yung crime against humanity, tinatawag natin yan, ano, crime with universal jurisdiction.
13: Mm-hmm.
14: Ang ibig sabihin niyan, any country where the person is found who is charged with crime against humanity can be charged there in that country. Any country can acquire jurisdiction over him, or any international body established to punish offenses like crime against humanity can acquire jurisdiction. Automatically yan. That's part of tinatawag natin customary international law. Ang saligang batas natin provides that the Philippines adopts,
13: opo,
14: as part of the law of the land, general principles of international law, yung customary international law. So kahit na hindi natin inadopt dito by Congress, by law, automatic yan. We are bound by customary international law. So we are bound if a court has already acquired jurisdiction, like ICC, we are bound to cooperate with that court under customary international law.
13: Opo.
14: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction.
13: Mm.
14: Kahit anong bansa na makita ma-arresto itong tao na ito, can acquire jurisdiction and prosecute. So, yung sinasabi nila na walang jurisdiction dahil wala pang court warrant of arrest from a local court.
13: Mm.
14: Hindi totoo yan. Dahil this is a crime of universal jurisdiction. Any court that prosecutes and takes him into jurisdiction dahil nahuli sa bansa nila sa o na is part of the investigation by an international criminal court. If that court has jurisdiction, automatically we have to recognize also yung mga processes or court orders kasi kasama yan sa jurisdiction eh. Okay. So hindi na natin kailangan i-recognize separately yung warrant of arrest in our local court dahil nire-recognize na natin yung jurisdiction ng ICC eh.
13: Po, kaya po kami nagtataka dahil unfortunately the Senate President does not agree with your point. Eh para naman po kayo abogado, sabi nga nila pag meron dalawang abogado, tatlo yung interpretation, dalawa lang yung abogado. So yan ang interpretasyon ninyo, Justice. Iba yes, naman yung interpretasyon ng iba.
14: That's buttressed by Republic Act 9851.
13: Opo.
14: Na Section 17 sinasabi doon pag meron ng another court or international tribunal that has started the investigation, in other words, acquired jurisdiction, we have the option to surrender the accused to that court or to prosecute him here. Okay. So option yan. Nasa batas yan eh. And that option is exercised by the president.
13: Apo, yan po ang position din ng Solicitor General. Ano po, ang gandang pagkakasulat ng position ng...
14: Yes, sangayon ako. Sa tama yon, yung position ng Solicitor General, sangayon ako. It's very well written memorandum.
13: But assuming your argument, ano po, kung tama man yung argumento nyo, kasi nasa Supreme Court nga po yan, pending, ano po, edi ibig po bang sabihin may pananagutan po ang Senado? O at the very least, ang liderato ng Senado dahil nakatakas sa custody nila ang tinatawag mong fugitive from justice.
14: Yes, may batas tayo, punishing obstruction of justice. If you prevent a court process like a warrant of arrest from being served, that's obstruction of justice. Pwede silang kasuhan ng obstruction of justice.
13: Sino po roon sa mga players ang pwedeng kasuhan ng obstruction of justice,
14: Well, yung responsible officials, of course, the Senate President, tsaka yung sergeant-at-arms na nag-implement, no?
13: What about si Senator Robin Hood Padilla na apparently mukhang kasama sa pag-takas?
14: Kasi physically, he participated kasi it looks like sumakay sa kotse niya, no? He spirited out bato out of the Senate.
13: Opo. Pag ganyan, Justice, sino po ang interested party or eligible party to file a case? Any citizen can do that or does it have to be the executive?
14: Well, the NBI and the Philippine National Police because sila yung andun eh and they are the ones who they are the law enforcement arm.
13: So sila dapat po ang mag-file kaya lang?
14: Yeah, mag-complain sila.
13: Apo.
14: And then it will be taken over by the DOJ, by the prosecutor's office, no?
13: Apo. Yung sabi po ni Senate President Cayetano, hindi nyo pwedeng tawaging fugitive because he's free to go. Sabi niya, well, libre siyang umalis. Hindi siya pugante, kaya pwede siyang umalis anytime. Kaya hindi dapat gamitin yung salitang tumakas. Hindi siya tumakas from the Senate,
14: hindi,
13: sabi niya.
14: Kasi
13: Justice.
14: May definition tayo ng fugitive. Eh. Pag meron ng, he is already charged in court or there is already a warrant of arrest and he runs away, he evades the service of the warrant, nagtatago siya katulad kay Bato, he's already a fugitive from justice.
13: Opo. And pag ganyan, pag fugitive from justice, anybody can apprehend him? Ibig sabihin kahit hindi law enforcement agency?
14: Yes, citizen's arrest ang tawag niyan.
13: So pwede mangyari yung citizen's arrest justice?
14: Yes, kasi continuing crime yun eh, na nagtatago siya eh.
13: Ah, ganun. Okay, kaya lang baka matakot din yung mga ordinaryong mamamayan, ano? Kasi baka may mga bodyguards din yun, Justice. At saka siya mismo, baka may armas.
14: Yeah. Ang dapat niyan, yung police, kasi they're properly equipped. No? Sila dapat.
13: Opo. So, sa ngayon, si Senator Bato, hindi ba nakakahiya po na patuloy naman siyang tatanggap ng kanyang benepisyo, Senador? And yet, tumakas po siya at hindi naman po siya nagtatrabaho. Nakakahiya po sa mga kababayan po natin. At saka, sinisweldoan ka na malaki, hindi ka nagtatrabaho, then nag-i-evade ka ng arrest.
14: Yes, nakakahiya yan. Yung buong pamilya niya, nakasweldo sa office niya.
13: So, anong remedy po? Ganun-ganun na lang po ba yun? Ang nagpapasweldo sa kanya, taong bayan, and yet wala tayong magawa because that is the law?
14: Well, the Senate President can stop it, no? Dahil fugitive from justice nga siya.
13: So, ang poder po yung Senate President, Justice?
14: Yes, okay. I think so. Because, normally, mag-caucus muna and they will decide. But they should be embarrassed and ashamed of that na nagsisweldo, hindi naman nag-a-attend ng session.
13: Eh, nag-aantay po kasi siguro siya ng decision from the Supreme Court. Ano po, kasi tumakbo po siya sa Supreme Court, nakarapatan naman po niya, at baka nag-aantay po siya ng remedy o ng reprieve. Ano po, baka sabihin ng Supreme Court, ay oo, kailangan ng warrant from a local judge bago yan ma-implement. Hindi ho kaya?
14: Well, that is his position. Kaya lang nga, he's a charge of a crime with universal jurisdiction. Andun na yung kaso, may warrant of arrest na from ICC. So, at saka may batas naman tayo na the government authorities, principally the president, executive arm kasi ito, can surrender him, no? Or can prosecute him here. In the case of former President Duterte, exactly the same eh. Sinakay siya sa aeroplano. That was the provision of law used by the Marcos administration, that Republic Act 9851 authorizes the government, principally the executive department, to surrender him because another court with the competent jurisdiction, like the ICC, has already started the investigation and in fact has issued the warrant of arrest.
13: Opo. Ang sabi nga po nung iba rendition ang term, justice, parang kinidnap daw ang dating pangulo kaya ayaw na nilang maulit.
14: Rendition 'yan kung walang jurisdiction yung ICC at saka walang authority yung gobyerno to surrender. Pero andyan yung batas eh. Section 17, napaka-klaro eh.
13: Opo. At saka sabi nga naman ng iba, Justice, the fact na hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema, meaning, di wala din sigurong nalabag na karapatan. Kasi kung urgent yan, ipatitigil agad ng Korte Suprema yan, hindi ho ba?
14: Yes, pag walang TRO, that means yung petition or motion ng party has no strong legal ground.
13: Opo. So which means the warrant of the ICC can be executed while that Supreme Court has not yet made a final decision.
14: Pwede. That's the consequence.
13: Opo. Ay kaya lang wala. Hindi naman siya ginigit ng todo ng... So do you suggest na yung Malacanang or yung executive, parang kumbaga dapat i-harden din nila yung stance nila? Kung ang posisyon ng Solgen ay mali ang posisyon ng kampo ni De La Rosa, o di hanapin yun na. Do you suggest na dapat masigasig na hanapin at ipa-arresto si Senator Bato?
14: Well, nagsalita na kasi yung presidente and they're all under the control of the president. Sabi ng presidente, intayin natin yung decision ng Korte Suprema. So, yun ang situation ngayon.
13: Oo nga po.
14: Hindi sila pwede gumalaw dahil may instruction ng presidente not to arrest until and wait for the decision of the Supreme Court.
13: Opo.
14: That's why we are in this situation now.
13: Correct. Di presidente yan eh. Yun ang boss nila eh. And Justice, thank you ha. Maraming salamat po sa insights ninyo. Mabuhay po kayo. Thank you.
14: Maraming salamat.
13: senior retired senior associate justice of the Supreme Court Antonio Carpio at lead convener po ng isang bayan coalition. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
15: Gising Pilipinas
13: Energy Energy.
16: Gising Gising Pilipinas.
17: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Impeachment Court pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ilang kongresista umaasang magiging patas ang mga senador sa paglilitis kay VP Sara.
18: Malacanang at NBI nanindigang hindi inatake ang Senado. Taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
13: Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, pinakakasuhan kaugnay ng sinasabing manumalyang infrastructure projects.
18: Presyo ng diesel at gasolina, tumaas na naman. Petisyon para sa dagdag pasahe sa jeep, nakatakdang desisyonan ng LTFRB.
13: Halaga ng piso bumagsak sa panibagong record low na 61 pesos and 75 centavos kada US dollar.
18: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Senior citizen namatay dahil hindi nakagamit ng nebulizer bunsod ng brownout.
13: Ginang patay sa rockslide sa Rizal. Ilang lugar sa Davao City binaharin.
18: Sa showbiz spotlight, Julian Santos, inaasahang magbabalik pelikula kasama si Direk Brillante Mendoza.
13: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Martes, May 19, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
18: Ako naman po si Doris Bicornia.
13: Detalye. Nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Magsisilbing presiding officer si Senate President Alan Peter Cayetano habang nanumpa rin bilang senator judges sa mga senador maliban kay Senador Ronald De La Rosa na absent ulit matapos umalis ng Senado noong Huwebes. Sa patakaran ng Senado, pinadalhan ng impeachment court ng summon si VP Sara para humarap sa paglilitis at binigyan ng 10 araw para sagutin ang 4 na articles of impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Ayon kay Cayetano, itatakda ng Senado ang schedule ng pre-trial at trial para makagawa pa rin ng batas sa mga senador.
14: We will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense and will allow us to continue to function in the legislative side of our work.
13: Para kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Tamase, hindi maring manumpang Senator Judge De La Rosa sa pamamagitan ng video conference. Noon na nang nangako si Senator Risha Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
19: Kung wala kasi sa Pilipinas, yung person na nanunumpa, may question kung pwede gawin yun. At kung nasa labas siya, eh, baka magkaroon ng question kung properly under oath ba yung isang opisyal. The state power only extends to Philippine territory. Yeah. The power to administer an oath is a power of the state.
13: Handa naman ang defense team ni VP Sara na maghain ng tugon matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court.
18: Naghain ang prosecution team ng kamara ng formal entry of appearance para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa dokumento na magsisilbing lead public prosecutor si House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro. Kahapon, hindi natuloy ang plano ng 11 miyembro ng prosecution team na dumalo sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, pero iginiit na handa ang mga kongresistang humarap sa impeachment trial. Umaasa si House Prosecutor Joel Chua na magiging patas ang mga senator judge at natuldukan na rin ang issue sa jurisdiction.
20: Yung impartiality, saka pa natin malalaman yan dahil siyempre depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. But ang importante, ito ay umuusad na base sa nakasaad sa ating saligang batas.
18: Itinalaga naman si kabataan party list Representative Rene Co bilang isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team.
13: Alas 7:07, walang nangyaring palitan sa liderato ng Senado kahapon. Sa gitna ito ng balitang posibleng patalsikin sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang paamaril at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong nakaraang Linggo. Bago mag-alauna 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon. O bago mag-alas 5 ng hapon, nag-adjourn ang sesyon nang walang nangyayaring rigodon. Sumama naman sa minority bloc sina Senador Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Dinipensahan din ni Zubiri ang pag-abstain nang ihalal si Cayetano bilang Senate President at iginiit na gusto niya lang magkaroon ng kalayaang bumoto sa isyong importante para sa mga Pilipino. Tinanggihan naman ni Ejercito ang alok na maging majority leader at nagdesisyong sumama sa minorya.
1: What is happening all over, I think I'll be able to perform my task very well and my pet programs very well as an independent. For now, Mr. President, I'll be with the minority.
21: Okay.
1: But again, I would like to thank you for that for the respect. And we will all still be friends, no matter what.
22: Binatigos nga ako nila. Sabi nila na ako ay nag-fence sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President.
13: Noong Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si De La Rosa sa Senate matapos ang halos 6 na buwang pag-absent.
18: Pinangalanan na ang chairmanship sa ilang komite ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Magsisilbing chairperson ng Committee on Culture and the Arts at Basic Education si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Hawak naman ni Pia Cayetano ang Committee on Ways and Means at Energy habang si Bongo sa Committee on Health at Sports. Si Robin Padilla, bagong chairman ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Napunta naman kay Jinggoy Estrada ang National Defense and Security at Games and Amusement habang public service kay Rodante Marcoleta. Pinagpipilian naman si Pia Cayetano at Marcoleta bilang bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Inihalal din si Jose Luis Montales bilang Senate Secretary matapos magbitiw sa pwesto si Mark Leandro Mendoza.
13: Alas 7:10, nanindigan ang Malacanang na hindi inatake ang Senado noong Miyerkules. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na inatake ang Senado at hindi staged o planado ang pamamaril. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naniniwalang pamahalaang hindi inatake ang Senado taliwa sa testimonya ni Cayetano.
23: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon.
24: It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
13: Itinanggi naman ni Cayetano na walang kuha ng CCTV ang pamamaril pero aminadong madilim ang ilang video. Inupakan din ni Cayetano ang NBI matapos siyang ituring na person of interest kasama si Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong Huwebes. Pero depensa ni NBI Director Melvin Matibag, wala siyang balak tibagin ang Senado at ang sabi niya sa akin kahapon, good luck. Go, Cayetano.
25: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Doon sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign.
26: Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batasan. No? Tsaka it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judicial system.
13: Nakalaya na ang driver volunteer ng NBI na idinadawid sa paamaril sa Senado Matapos makapagpiansa ng 116,000 pesos. Sa pagharap sa media, itinanggi ng driver na nagpaputok siya ng baril at iginit na nasa gusali siya ng GSIS na arestuhin ng mga pulis.
18: Misto lang dismayado si Pangulong Marcos sa mga nangyari sa Senado noong nakaraang Linggo. Kabilang dito ang insidente ng pamamaril noong Miyerkules at pag-alis ni Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halata ang pagkadismaya ni Pangulong Marcos nang magpatawag ng pulong kasama ang mga miyembro ng gabinete matapos ang pamamaril sa Senado. Kinwestiyon din ang mistulang pagprotekta ni Senador Robin Padilla kay De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero ayon kay Padilla, nagtatago si De La Rosa mula sa mga sinasabing kidnapper pero hindi nagbigay ng karagdagang detalye. Tumanggi naman si Padilla na kumpirmahing kung kasama niya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong Webes. Pero tiwalang hindi ito aalis ng bansa dahil sa pagmamahal sa Pilipinas. Tikom din ang bibig ng mga abogado ni De La Rosa hinggil sa kinaroroonan ng senador para sa ilang eksperto. Maaari nang tawaging pugante si De La Rosa dahil sa arrest warrant ng ICC.
14: Pwede na siyang tawaging pugante, fugitive from justice, dahil there is already a warrant of arrest, no? And he has been charged already before the International Criminal Court. We are bound to cooperate with that court under customary international law.
13: Opo.
14: And we cannot question the jurisdiction dahil this is a crime with universal jurisdiction.
18: Si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
13: Alas 7.14, pinagsusorry pa rin ni Senador Robin Padilla si Senador Francis Pangilinan dahil sa issue ng paninigaw. Nagsimula ang issue ng talakay ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang beses na isinulong ni Padilla na humingi ng paumanhin si Pangilinan sa plenaryo at hinilingding alisin sa record ng insidente dahil ayaw niyang mabasa ng mga anak at apo na sinisigawan o sinigawan sa plenaryo ang isang Muslim na senador. Pero paulit-ulit nang tumanggi si Pangilinan na mag-sorry at tinamon si Padilla na magsampa ng ethics complaint. Nauna ng pinayuhan ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat si Buyas at anindigang walang legal na basehan ng isasampang reklamo.
18: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendang sampahan ang kasong plunder, graft at direct bribery ang mga opisyal na isinasangkot sa maanumalyang infrastructure projects. Kabilang sa primary respondents, sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Bongding Lasan, Engineer Denril Cesar Cortuna, Engineer Manny Bulosan, at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Inalis naman sa kaso ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Gayun din ang mga state witness na dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, at Gerard Opulencia. Nakatakdang magsagawa ang ombudsman ng independent review at resolusyon sa merito ng mga reklamo. Tumanggi naman si Estrada na magkomento sa rekomendasyon.
13: Alas 7.16, itinalaga bilang bagong budget secretary si Undersecretary Kim Robert De Leon. Batang bata ito, 30s lang, partner. Pinalitan niya si Acting Secretary Rolando Toledo na umalili kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman na nag-resign matapos madawit sa sinasabing manamalyang budget insertion. Bago may talagang kalihim, hinawakan ni De Leon ang Systems Improvement at Information and Communications Technology Group ng DBM. 32 years old, batang-bata.
18: Wow.
13: Samantala, tiwala pa rin po si Pangulong Marcos kay DILG Secretary John Vic Ramulla. Ito ay ginit na Malacanang matapos ang panawagang palitan si Ramulla dahil sa iba't ibang issue mo kabilang na ang sinasabing pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa gitna ng pamamaril sa Senado.
18: Nagbitiw bilang kongresista sina Juan Tahanan Party List Representative Nathaniel Oducado at Pinoy Workers Party List Representative Franz Legaspi. Inatasan na ang House Secretary General na alisin ang pangalan nina Oducado at Legaspi sa listahan ng mga miyembro ng Kamara matapos magsumite ng resignation kahapon. Hindi naman binanggit sa sesyon ang dahilan ng pagbibitiw ng dalawang kongresista. Samantala, umabot sa mahigit 5 milyon ang nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2. Natapos ang voters registration kahapon habang sisimulan na ang paghahain ng certificate of candidacy sa September 28 hanggang October 5.
13: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
18: Aba, 7:18 na po ng umaga.
13: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Donnie Pangilinan here.

0: anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na 7:21. Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso dahil pa rin sa tensyon sa Middle East. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 75 centavos kada US dollar. Ito na ang pinakamababang antas ng palitan matapos malagpasan ng 61.72 noong Piyernes. Pabor naman sa mga OFWs at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maaari ito makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad ng utang ng bansa. Noong Marso, lumobo sa record high na 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas.
3: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. 2 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 1 peso and 21 centavos sa gasolina. Ang kerosene bumaba ng 2 pesos and 11 centavos. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 1 peso and 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 2 pesos and 70 centavos sa gasolina at 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Isinulog naman ng grupong Piston ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa jeep sa pagdinig ng LTFRB kahapon. Nakatakdang ilabas ng ahensya ang desisyon sa petisyon sa loob ng 10 araw.
2: Mga senior citizen, makinig ha.
3: Ano,
2: isinisip po sa brownout ang pagkamatay ng senior citizen sa Laguna. Nasawi ang 80 anyos na lolong may asma dahil hindi nakagamit ng nebulizer dahil po sa brownout.
3: Grabe.
2: Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, tinawag ni Committee Chairperson Pia Cayetano na banta sa buhay ang mga brownout.
4: Father, 80 years old, dies after failing to nebulize during power outage. It's so sad. Yung tatay mo, yung lolo mo namatay kasi pwede naman i-nebulize. Hindi ka naman kailangan mamatay sa asthma eh. Diba? Pero dahil sa brownout, namatay. So that is, suddenly this brownout becomes life-threatening.
2: Kahapon, isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid dahil sa pagbagsak ng 21 planta. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumatas po ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco at maraming kooperatiba. Para sa grupong Power for People Coalition, dapat saluhin ng National Grid Corporation of the Philippines ang dagdag singil sa halip na ipasa sa mga consumer. Sakaling may dagdag singil sa bill, sisingilin ng grupo si Energy Secretary Sharon Garin sa pahayag na walang epekto sa electricity bill ang red at yellow alert noong nakaraang linggo.
5: Nagulat din ako dun, ano? Parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Let's see. At sa actual na investigasyon, makikita natin yun eh. Kapag lumabas na i-re-reflect

0: sa ating bills. Obligado talaga na ang mga katulad ng Power for People Coalition, magpipetisyon tayo sa ERC about that. Kung kinakailangang magsampa ng kaso, kailangan talagang magsampa ng kaso.
1: Si Power for People Coalition Lead Convener Jerry Arances.
2: Patay ang isang ginang sa rock slide sa Rodriguez, Rizal. Sugatan din ang dalawang batang anak ng biktima matapos mabagsakan ng malaking bato ang kanilang bahay sa barangay Mascap. Agad namatay ang biktimang si Florizel Mahinay na itinulak ang mga anak para hindi matamaan ang batong may bigat na 2 tonelada.
3: Bangon ko, nakita ko na sa mama nakahiga.
4: Duguan.
3: Duguan. Kusak na yung ganito. Maraming salamat sa mama ko. Naligtas niya kami nila ng kapatid ko. Mahal na mahal po.
2: Pinalikas na ang 19 na pamilya sa sitio Makopoy dahil marami pang malalaking bato sa bundok na maaaring bumigay at bumagsak sa mga bahay. Sa Davao City, binaha ang ilang lugar sa Barangay Kalinan at Matina Pangi dahil sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone.
1: Alas 7:25, nilinaw ng PAGASA na hindi pa tapos ang taginit sa kabila ng nararanasang pag-ulan. Ngayong araw, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman sa Dagupan City, Cavite City, Coron at Cuyo sa Palawan, San Jose sa Occidental, Mindoro at Rojas City. 44 degrees Celsius sa Baler sa Aurora, Muñoz sa Nueva Ecija, Tarlac City, Tanawan sa Batangas, Borongan at Giwan sa Eastern Samar. 43 degrees Celsius naman sa 16 na lugar kabilang narito sa Metro Manila. Sa kabila nito, asam pa rin ang pag-ulan dahil sa thunderstorms at intertropical convergence zone. Bukas, isang low pressure area ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero mababa ang tsansa nitong maging bagyo.
2: Nagpaalala muli ang ilang health expert sa pag-inom ng mga palamig ngayong tag-init. Kabilang dito ang samalamig, halo-halo, juice at soft drinks. Ayon sa cardiologist na si Dr. Alan Gumatay, tubig pa rin ang pinaka-importanteng inumin para manatiling hydrated. Pinayuhan din ang mga nag-e-ehersisyo na uminom ng maraming tubig para mapalitan ang nawawalang tubig at electrolyte sa katawan.
5: Mababawasan yung water content ng katawan mo. May kasama mga asin, electrolytes, etc. So, kailangan mong i-replenish. Dahil nabawasan yung water content ng katawan mo, dehydrated ka, concentrated yung dugo, hihilo, nagka-cramps, tumutulin yung tibok ng puso kasi naghahabol.
2: Inirekomenda naman ang pag-inom ng coconut water o buko juice dahil nagtataglay ito ng electrolytes.
1: Sa labas ng bansa, idineklara ng World Health Organization na public health emergency ang outbreak ng Ebola strain sa Democratic Republic of Congo. Ang Ebola ay sakit na pinaniniwala ang galing sa paniki at may sintomas na lagnat, mananakit ng ulo at sore throat. 88 na po namatay sa sakit sa Goma City sa Congo habang binabantayan ang mahigit 300 pang hinahinalang kaso. Nauna nang ipinagpaliban ang taunang Martyrs Day Pilgrimage sa Uganda na malapit sa border ng Congo. Dito sa Pilipinas, tiniyak ng Department of Health na paigdingin ang pagbabantay sa mga border ng bansa. Pinawi rin ng DOH ang pangambar sa sakit at iginit na hindi na dapat magpanik dahil malayo ang Africa sa Pilipinas.
2: Sinita ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa Pag-asa Island. Namataan ang research vessel sa loob ng exclusive economic zone ng bansa simula pa noong April 18 at nagsasagawa ng marine scientific research kahit walang pahintulot mula sa pamahalaang Pilipinas. Noong Sabado, 2 barko ng China Coast Guard ang kasama ng Chinese research vessel at nagpadala pa ng rubber boats para dalhin ang mga tauhang magsasagawa ng hindi otorisadong aktibidad sa Sandy K2 at 3. Dahil dito, nagpatrolya ang mga eroplano ng Philippine Coast Guard para itaboy ang mga barko ng China.
1: Sinuspindi ang dalawang enforcers ng Land Transportation Office na sinasabing nagsalin ang gasolina sa sasakyan. Nag-viral sa social media ang larawan ng mga enforcer na naglilipat ng gasolina mula sa isang container papunta sa puting Mitsubishi Adventure sa loob ng impounding area ng ahensya. Pinagpapaliwanag ang dalawang enforcers, lalo't hindi pa rin malinaw ang dahilan sa paglilipat ng gasolina sakaling mapatunayang may illegal na insidente. Maring maharap pa mga enforcer sa kasong graft.
2: Sinuspindi ng 10 ang lisensya ng driver ng EDSA bus carousel na bumangga sa concrete barrier sa tapat ng MRT Kamuning Station. Kasunod dito ng viral post sa social media kung saan lumabas na nagte-text ang bus driver habang nagmamaneho. Isang pasahero ang malubhang nasugatan matapos salpukin ng bus ang 10 plastic at concrete barriers. Pinahaharap ang bus driver sa Land Transportation Office sa Webes para magpaliwanag. Nauna nang iginit ng driver na hindi niya napansin ang concrete barrier dahil nakaharang sa view.
1: Di nagtitext ka eh.
2: Sinisip pa yung mga pasahero. Nakaharang daw yung mga pasahero.
1: Di, nagtitext ka nga eh.
2: Kita ka nga sa CCTV. Okay, go ka.
1: Hoy, showbiz! Alamin na po na latest sa showbiz spotlight mo na kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Inaasahang bibida si Judy Ann Santos sa political drama film ni Direk Brillante Mendoza. Sa report, ipoproduce ng pelikula ang Aid bilang bilateral co-production sa pagitan ng France at Pilipinas. Iikot ang kwento ng pelikula sa NGO worker na nagtatrabaho para protektahan ang mga batang AITA pero naiipit sa malawakang makinarya kaugnay ng international humanitarian aid. Kabilang sa principal cast ng mga French actress sina Stacy Martin at Jean Balibar. Posibleng ganapin ng shooting sa AITA Village sa Pampanga at magsisimula ang production sa October. Noong 2019, nagsama sina Juday at Direk Mendoza para sa war drama film na Mindanao. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Avelyn Doris.
1: At anong gano'ng kahaba ang pelikula? Di ba kilala si Direk sa mga mahabang pelikula, Ganiel?
6: Si ano yun? Si Direk Love Diaz ata yun.
1: Hindi siya rin. Pati si, ah, para si Direk, naalala ko, okay. May mahahaba din siyang pelikula. May git isang adalong oras.
2: Oo.
6: Pero mas ano ako kay Direk Love eh. Grabe talaga.
1: Ay, mahaba rin yun. Mahaba rin yun.
2: Mahabaan sila.
1: Pwede yung mga enthusiast ay gustong-gusto yan. At okay talaga sa kanila. Tatlong oras nakaupo. Pero yung ibang ordinaryo, mabubor sa sobrang haba ng...
2: Sobrang haba.
1: Hindi naman sinabi kung gano'ng kahaba, Ganiel.
6: Wala pa namang sinabi.
2: Mga tatlong araw daw.
6: mga four.
1: Tapos si Direk, yan din yung isa sa mga nag-direct ng Sona dati, naalala mo?
2: Oo.
1: Kay dating Pangulong
2: yun
1: Duterte.
2: Yun ang unang-unang Sona ni Digong.
1: Ah, unang-una ba yun?
2: Unang-una niyang Sona.
1: Oo. Na may makakakaiba siyang shot.
2: Mga pa-eklat na shot.
1: Siyempre, film director.
2: Sabi ko pa-eklat.
1: Pa-eklat talaga. Tapos sa'yo. Ganiel, thank you ah. Maraming salamat. Huwag muna idamay si Ganiel ah. Maraming salamat si Ganiel Krishnan, thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
7: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
11: Ka! Kaya pa, ganyan!
12: Sige lang, Direk! Kaya!
13: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
14: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil...
13: Ikaw ang...
14: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
20: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
21: Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!
22: Good morning!
1: Itong si Joel Campunyon, classmate ko ito pa din, wedding anniversary ng kanyang wifey, 22nd. Diba? Happy anniversary sa inyong dalawa. Hindi mo naman sinabi anong pangalan. Jerry Diaz, good morning. Good morning to Miss Guimaras. Winner, Bell Gatilogo. Oh, na-miss ko tuloy yung mangga Guimaras. Ng Guimaras. Binanggit mo yung
2: alam
1: Guimaras,
2: bakit,
1: Jerry.
2: Bakit ang nanalo?
1: Sarap ng Guimaras mangoes.
2: Oo
1: no?
2: Nga.
1: May alam ako ino-order niya. Order nga kita. Kailan bawal pala sa'yo?
2: Araw-araw.
1: Makati yan. Taga Makati.
2: Araw-araw bawal. Pero kaya nanalo yung si Miss Guimaras.
1: Oh.
2: Eh yung nag-costume.
1: Oh.
2: Mangga.
1: may kilala ko, hugis mangga.
2: Oh. Ay, marami yan.
1: Tulad nina. Sabi mo marami kang kilala. Tulad pangalanan mo.
2: Oh. Easy. Nagsisimula sa letrang
1: Ma'am Corinne, pinapabati daw si Telma Parenya. Eh happy birthday. Kung magano ko siguro to, Parenyas naman ako. Plural ako, singular Parenyas. Ito. Telma Parenya. Pasout out po kay Tita Fe ng Germany, Marivic Maal at Joseph Marfuri. Ah, Parenyas nga. O, kung magano ko to, Parenyas ang middle name ko eh. Ayun. Telma Parenyas. Governor,
2: Si Swirl Plushy, good morning daw sa atin.
1: Oh.
2: Tuesday na, pero LSS pa rin ako sa Mutya ng Masa. Sabado po yan, 8 to 9.
1: Ay, yan ang team song mo.
2: 9 to 10 pala.
1: Yan ang team song mo.
2: Oo, meron kaming team song.
1: Meron din kami, pero hindi ko mamimemorize. Ikaw na-memorize mo na.
2: Hindi, yun lang yung chorus ba.
1: Sarap yan. Chocolate yan, di ba? Yung dinidip.
2: Churros yun.
1: Ah, churros ba yun? Alfred Estilan, magandang umaga sa'yo. Ganon din si Jerry Diaz na pinapabati naman si Gida Hotea for letting us taste the mango pizza. Ah, hindi, ayoko ng mga mango. Pero masarap din siguro yan. Ang gusto ko lang, mangga ng Guimaras.
2: Oo, masarap din ang mango pizza sa totoo lang.
1: Ah, nakakain ka na rin? Sarap?
2: Masarap.
1: Oh, sa matamis?
2: Matamis. Tapos ang kahalo niya kasi yung mga medyo spicy. Yung mga pepperoni, mga
1: ganyan. So hindi siya matamis lang, maalat-alat.
2: Maalat-alat. Kaya nilalabanan niya yung tamis. Kaya, yung mga doktor ko, wag na kayong manlaban. Pwede yun, binabalansi ko naman.
1: Kahit papano, ano? Mag-time check ka nga muna, sweetheart.
2: Sige.
1: Baka para maubusan natin yung mga time check natin, nakakaya naman. Go.
2: Makinig po kayo dahil 7:38 na po ng umaga.
21: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Good morning!
1: Sino naman ito? Si Yusek ba, Mateo ito? Alam mo yung nawiwindang ako sa Viber, maraming nalabas number lang, walang pangalan.
2: Ay, oo.
1: Ano ibig sabihin nun? Eh, tapos si Yusek naman pala ito.
2: Oo.
1: And ibig sabihin nag-iba siya ng number?
2: Baka naman may napindot ka.
1: Ewan ko ba dyan? Pakibati raw si Attorney Karen Pahayahay. Cristobal, birthday niya. Oy, happy birthday, ha. Governor.
2: Happy birthday! Si Mark Edward, nahuli naman ito. Para ito kanina eh, Kapenatics na palaging nakikinig sa Gising Pilipinas DZMM. Yung Kapenatics partner, si na Robert yata yan, at saka si, what's his name?
1: Si Steve.
2: Johnson. Ah, sorry, sorry.
1: Si Steve, ang partner niya, ang susunod nun, si Christian, na pala absent. Ay, si Christian talaga. Ginagaya ata si Senator Bato.
2: Ah.
1: Ang idol niya, si Bato.
2: Nag-uunaan kayo sa ano,
1: birthday niya, birthday niya.
2: Kahit na! Easy, easy.
1: Hi, Christian. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday, Christian.
1: Happy birthday. Partner, si nanunod si Manny Castañeda.
2: Uy!
1: Ng Shell.
2: Oo.
1: Alam mo na, nangungulit na naman ito. Kaya lang, tumatanggi ako dahil tumataba ako.
2: Ah, ganyan?
1: Oh.
2: Ako hindi.
1: Boss Manny, magandang umaga sa yan. Belated happy birthday.
2: Good
1: ha?
2: Morning.
1: Ganon din si Leo Bellas ng Jetty Petroleum. Parang nandiyan na si Congresswoman Renee Ko, ng kabataan partner sa tagapagsalita po ng House Prosecution Panel at House Assistant Minority Leader. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, ma'am.
0: Good morning. Good morning, Ms. Doris. Sir Alvin, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo.
1: Una muna, ikaw ay abogado rin, ano?
0: Yes po.
1: Ayun, lawyer din siya, partner. Ano ang
2: napakabata nito.
1: Bata pa, kaya nga kabataan party list ang kinakatawan niya, partner. Ano? Ano ang magiging trabaho mo bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, Congresswoman? Ikaw ba sasali din kapag may bista, pag may hearing dun sa Senado, andun ka rin dapat?
0: Well, isa lang po tayo sa mga spokesperson na sa mga magdadaang araw ay ang House Representative po ang magbibigay ng announcement kung sino-sino sila. Pero sa bahagi ko naman, hindi naman po iba yung gagawin ko dapat kung hindi man na talaga na spokesperson. Which is pag-i-explain, pagpapaliwanag ng proseso ng pananagutan, yung laman ng Articles of Impeachment at bakit mahalaga yung ginagawa natin sa lahat nang maabot no sa mamamayan sa kabataan.
1: So marami kayo. Sino pa yung iba na spokespersons?
0: Well, hayaan ko na lang po yung House of Representatives mismo yung mag-announce para po
2: mga ilan. Mga ilan po kayo mga
1: ayun
2: yan
1: sabihin pa rin. At least una siyang pinangalanan.
0: Ano
1: po? Ilan?
0: More than po one no siguro mga more than five. Yun na lang yung pinaka-hit na mabibigay ko.
1: Madami, Congresswoman. Madami pala. Sa bagay, maganda yan para sa mga mamamahayag.
2: Oo naman.
1: Kasi pag hindi available si Congresswoman Renee, o di meron kang choice na, na iba.
2: Pwedeng ibang napitan.
1: Pwedeng iba.
2: Paano ka na, ano, masasabi mo ang nahalal o na-deklara na isa sa mga spokesperson, ma'am?
0: Well, sa bahagi naman ng kinatawan na to, binukas yung pwedeng gawin in terms of tuloy-tuloy na pagpoproseso ng impeachment. So, bahagi na po dito yung engagement sa media, pero kasama din dito no yung pagpunta sa communities, pag-reach out sa mas maraming kabataan para i-discuss yung impeachment. Na sa bagay naman natin, ginagawa na natin noon pa, dahil isa rin tayo sa mga nag-endorse ng impeachment complaint ni President Bongbong Marcos and even ni VP Sara Duterte on separate instances.
1: Consistent naman po ang kabataan party list. In fairness po sa kanila, consistent yung grupong yan. Ano po? Ngayon, alam mo na ba who takes care of what? Kasi apat po yan, hindi ho ba? Apat ba o tatlo ang kailangan nating patunayan sa Senado?
0: Yung ilang House Prosecution Panel members nagbigay na po ng ilang detalye sa kung sino po yung may care of, no? No, so for example, si Representative Belly, diniscuss niya na kasama siya sa team na mag explain ng unexplained wealth. Yung kasama din po si Kong Nonoy gaya ng nangyari nung 19, no?
1: Sharing Nonoy,
0: Defensor po.
1: Lawrence.
0: Kong Lawrence Defensor.
1: Okay.
0: Kong Lawrence Defensor, kasama po siya sa, gaya ng 19th, no, nag-discuss on grave threat. Pero overall po, si chairperson ng House Committee on Justice, Jinky Luistro, involved po siya sa lahat ng articles. So inaasahan po natin na yung prosecution panel din mismo and for example the press conference later makakapagbigay ng mas maraming detalye.
1: Yung death threat, kanino nakatoka yung death threat ng Vice President? Yung confidential funds, kanino nakatoka? Yung mga ganyan, yung bribery, kanino nakatoka? Yan.
0: Yes po. Hayaan ko po yung panel mismo in the coming days no, dahil meron silang mga media engagements na magbigay po ng mas maraming detalye.
1: Hindi, offhand lang. Yung preliminary lang, yung preliminary information, kasi ikaw naman yung spokesperson, hindi ho ba? Preliminarily, sino yung narinig mo na mag-take charge sa death threat, sa confidential funds, sa unexplained wealth, sa graft and corruption? Go ahead, Congresswoman.
0: Ayun po, bahagi ng team si Kong Loren.
1: Saan?
0: Bahagi din ng sa death threat.
1: Death threat,
0: bahagi
1: okay.
0: Bahagi rin po si Kong Terry sa unexplained wealth. Siguro dahil sila lang po nakapag-share and meron pong discussion sa kanila, yun na po muna.
1: Yung confidential funds, sabay ba 11 naman yung prosecutor eh.
2: Oo.
1: So pwedeng yes, mag-team, po. Pwedeng mag-double team, di ba? Kung kinakailangan, double team. O pwede ding tatlo sa isang accusation.
0: Opo. Yung commitment naman po ng prosecution panel at every stage, kahit sino po ang ilagay nyo dyan, kaya nilang i-explain ng maayos yan. Dahil pinag-aaralan po nila ng masusi at maayos lahat po ng articles of impeachment.
2: Ayun, oo. Hindi naman ibig sabihin nito na kayo ay magtatalaga ng lima or more pa na spokesperson. Aya kayo ay nasisindak or pinaghahandaan nyo talaga ng todo-todo yung phalanx of lawyers ni, diba, ni VP Sara na parang kalahati yata ng IBP ay kinuha niya. So, ano ang dating sa inyo? Ano ang mensahe na gusto nyo iparating sa publiko?
0: Well, so bahagi namin ay pinag-aaralan din namin yung laman ng articles of impeachment, yung proseso para po baon natin no, sa pagpapaliwanag sa mamamayan. And ang punot dulo naman po nito, kami sa kabataan, ang panawagan namin, gusto naming makamit, no, mangyari yung process of accountability, which is that yun yung simula last year and years before, hinahanap-hanap na natin sa lahat ng sangkot no, sa korupsyon, simula at mula sa tuktok. So, tuloy-tuloy po yung aming panawagan, whether that is in the classroom, sa mga kalsada, sa kongreso, at sa impeachment court na naka-constitute ng Senado, lahat po yun ay i-engage natin.
1: Okay. Would you know kung alin yung uunahin dyan na patutunayan? Kasi kahit isa lang po dyan na mapatunayan po ng prosecution.
2: Isa lang ba?
1: Isa lang kailangan partner.
2: Okay.
1: Apat yan. Pero kahit isa lang, ang manalo dyan, panalo na yung kaso nila.
2: Conviction ka
1: agad? Oo, may conviction na sila. Ano po? Alin yung unahing ipipresent dyan sa madlang people, Congresswoman?
0: Well, inaasahan natin na sunod-sunod ng articles of impeachment yung pagpapaliwanag at yung pag-discuss sa kanila. So, ang una dyan no, na nakalaan sa articles of impeachment, yung confidential and intelligence funds. Yung second article of impeachment ay tungkol naman po sa unexplained wealth. Yung confidential intelligence funds, mas na-exhaust na natin yung discussion na yan. Kahit nung 19th pa, no, yung 612.5 million pesos in funds na ang COA nag-issue na po ng kanilang mga decisions na nagsasabi, mali yung paggasta. Dahil gumamit, or rather, yung naghawak po nito ay hindi special disbursing officer or yung head of agency. Na sila lang po yung authorized na pwedeng humawak. No? And ngayon, pinapabalik. No? Sa OVP, sa DepEd, yung ganong hindi tamang spending. So, ikalawa naman, yung unexplained wealth. No, that's 6.7 billion pesos in covered and suspicious transactions flagged by the Anti-Money Laundering Council na labas-pasok sa bank account ni VP Sara at ng kanyang asawa. Pero may mga ilang taon sa SALN na nire-report ni VP sa SALN niya, no, sa mga SALN niya na walang cash deposit ever no, na need i-report. So sa atin, red flag yon na kailangan niyang ipapaliwanag.
1: So
0: number 3, bribery.
1: Okay.
0: And number 4, yung mga grave in death threat.
1: Yeah, so dulo pala, akala ko yun ang uunahin nyo kasi yun ang mas parang gets kaagad ng mga kababayan natin.
2: Oo,
1: kasi
2: nakita
1: madali,
2: yung ano eh.
1: Nakita lahat ng video, madaling, parang kumbaga madali siyang makarelate pag ako ordinary yung viewer, ano, representative.
0: Apo. Well, naiintindihan natin din dahil gabi din talaga no, na hindi natin maaasahan ng isang, yung ikalawang opisyal no, ng Pilipinas ay magbibitiw ng ganong salita na magpapatay siya ng tao, di ba? Much less the highest official of the Philippines. Well, pero ngayon, ang kakaalaman natin, ito yung pagkasunod-sunod ng articles of impeachment, no? At pagbabaybayin po ng Senado, inaasahan natin siguro na yun po yung pagkakasunod-sunod niya.
1: Sige, hanggang dyan muna tayo ha, sa uulitin, Congresswoman. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo.
2: Thank you, ma'am, and good luck.
0: Maraming salamat po, and tuloy-tuloy po tayo.
1: Yes, salamat. Representative Renee Luis Co ng Kabataan Partylist. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Si Assistant Ombudsman Jose Dominic Mico Clavano the Fourth ay nandiyan na po sa ating Zoom.
2: Very good, very good.
1: Ganun pala yun. Jose palang pangalan nito, partner. Assistant Ombudsman Mico, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning, sir.
3: Good umaga po, Ma'am Doris, Sir Alvin. Maraming salamat sa ano po sa invitation.
1: Opo, hindi kaya kami napatawag kasi di ba, parang lumabas na yung rekomendasyon na kasuhan yung bagong set of officers. Ano po? Pati si kasali si Senator Jinggoy this time. Ano po? I was wondering, Assistant Ombudsman Mico, paano ang participant ng senador doon? Kasi ang trabaho naman ng senador ay paggawa ng batas.
2: Batas. Oo.
1: Hindi ho ba? Sabihin, wala siyang parang wala, paano siya nakakubra, paano siya nakakuha ng pera sa ganyang scheme?
3: Opo, ito po ay nailabas na natin dati no, yung ating kumbaga theory of the case na itong mga mababatas po may kapangyarihan or impluensya sa pagbibigay ng mga proyekto sa iba't ibang lugar sa buong bansa. At siguro po ang theory sa ating kaso ay doon sa mga binibigyan niya ng proyekto, meron din ho tayong nakikitang allegation ng kickback, no? So dahil po nakakuha ang isang contractor at alam naman ho natin at nandito may ebidensya naman ho tayo na karamihan po sa mga bidding na ginagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay meron ng napiling winning bidder, no? Diyan na nga po pumapasok yung mga sumasahod. Ang ibig po sabihin yan, kung meron ng napiling contractor na mananalo, yung mga natalo ay binibigyan na lang ng sahod, parang participation fee, na wala naman talaga sa batas yon. So, itong lahat po ay kasama po sa complaint na finile ng NBI sa DOJ under po ng authorization na binigay ng Office of the Ombudsman. Nagsagawa po yung Department of Justice ng preliminary investigation. Nakapagsagot po yung mga respondents dito at meron din silang mga depensa, no? Pero sa dulo, nakita po talaga na may ebidensya, may prima facie case with reasonable certainty of conviction na meron nga po talagang kickback dito sa mga projects na ito.
1: What is the smoking gun, so to speak,
2: kung meron
1: against
2: man
1: the senator? Kasi sabi mo may reasonable certainty of conviction. Sabi-sabihin yan, malakas ang kaso, partner.
2: Yes.
1: Assistant Ombudsman Mico.
3: Opo, alam naman ho natin na meron na tayong natanggap no, sa Witness Protection Program. Meron na pong nabigyan ng immunity in exchange po sa kanilang vital testimony dito sa kaso na ito. Kasama na po dito si former USEC Bernardo. Kasama din po dito yung former DE ng Bulacan First District, si Henry Alcantara. At si Gerard Opolencia. So sila po yung nagbibigay sa atin ng testimonies. Some of them eyewitness testimonies. Nakita po talaga nila kung ano talaga ang nangyari. Kaya napalakas po yung kaso natin dito. In addition to that po, sinuplement ho natin or kinomplement ho ng DOJ at sa Office of the Ombudsman yung mga statements nila through documentary evidence na nakuha natin sa DPWH. Opo. Ang proseso po kasi dito, Ma'am Doris at Sir Alvin, kung pwede lang ako mag-explain, no?
2: Sige, yes,
3: yung sa DOJ po kasi, delegated authority ho yan. Noong October pa namin, binigyan ng authority ang DOJ para gumawa ng isang preliminary investigation. At kung nakita nyo naman, Senator Jinggoy ay pumunta sa DOJ para sumagot sa mga complaints na ito. Tapos nag-submit ho din siya ng counter affidavit. So matagal ho talaga yan noong October pa. And then, only recently, yesterday, binigay na sa amin or in-endorse na po sa amin ang resolution mismo ng Department of Justice. Pero dito po sa Office of the Ombudsman, meron din po tayong parallel investigation at gagawa ho tayo ng isang review resolution. No? Kasi ang DOJ, wala naman ho kasi talaga yung personality sa Sandigan Bayan kung ipa-file ho natin yan sa Sandigan. Ang merong personality po sa Sandigan Bayan ay ang Office of the Ombudsman. So kahit meron na po tayong resolution na nanggagaling sa Department of Justice, kailangan pa rin ho natin gumawa ng isang independent evaluation at review resolution para po may ipa-file sa Sandigan Bayan. Pero ang options po talaga ng Office of the Ombudsman pag may ganyang mga resolution na galing sa isang delegated authority ay pwedeng i-affirm ang decision ng Department of Justice, pwedeng i-amend as to certain aspects sa resolution, or pwedeng i-reverse totally, no, yung resolution. So kahapon po nung nag-announce po ako na nakuha na namin yung resolution, yun lang po, nakuha lang namin yung resolution, pero meron pa ring hakbang na kailangang padadaanin yung resolution na ito para po matapos yung buong proseso.
1: Opo, ayun pa po malalaman natin in the next few days. Pero ako naman, yung purpose ko naman is para maintindihan ba ng viewing public, ng madlang people, paano nangyari yung nakasali siya? Ang sinasabi po ni Assistant Ombudsman Clavano, ang magdidiin sa mga senador o kung sino man yung akusado dyan ay itong mga taga-DPWH na actually kasali sa krimen. Kaya lang, very critical ang kanilang testimonya dahil pag kinasuan mo naman sila ngayon, o di wala ka na ngayong testigo na magmumuso sa bigger fishes. Tama bang pagkakaintindi ko, Assistant Ombudsman?
3: Tama po kayo doon, Sir Alvin. Kung talagang bibigyan mo kami pagkakataon na pumili, no, kung gusto ba namin na magkaroon ng isang state witness o wala. Syempre ang sasabihin namin, sana wala, kasi lahat naman 'yan may kasalanan or may responsibility
1: papel
3: dito sa may papel po sa nangyari. Pero po itong corruption kasi laging patago ho ito. Hindi mo naman 'yan makikita sa isang resibo, hindi mo naman makikita 'yan sa isang dokumento na ibibigay, no, sa atin. Pero dahil dito sa mga testigo na ito at yung sa mga kwento nila, mga sinasabi nila sa mga salaysay nila, ay medyo natatahiho natin yung mga nangyari. Kaya wala kaming choice, kumbaga, no, na kunin sila bilang isang testigo kahit may kasalanan sila. Pero sa batas ko kasi, kailangan kasi na hindi sila ang most guilty sa crime.
2: Apo.
3: So kailangan nasa, kumbaga, sweet spot sila.
1: Yeah.
3: May nakakausap sila sa baba, may nakakausap sila sa taas, meaning to say, yung mga proponents, kagaya po ni, well, allegedly, no, kay Senator Jinggoy at even si former Secretary Bani Bonoan, at nakakausap din nila yung mga gumagawa ng papel, kagaya ng mga project engineer. So, yung testimony nila ay nasa sentro ng kwento. Kaya, kung meron silang may bibigay na ebidensya sa atin na ganong klase, then of course, kung wala nang ibang dokumento na nagpapatunay dun sa mga sinasabi nila, we are constrained to getting them as well as state witnesses.
2: Alright. Pero meron pa po ba nakalinya na tinitignan kayo na susunod po na makakasuhan pa?
3: Opo, gaya po ng nauna nang nabang.
2: Opo, kailangan ko lang banggitin, di ba, partner, sabi mo. Kasi yung ilan doon sa naririnig natin na makakasuhan ay uupo po bilang senator judge
1: sa impeachment court.
2: Sa impeachment court.
3: Unang-una po sa lahat, hindi dapat pinaghahalo ang politika sa pananagutan sa batas. Hindi po kami gumagalaw base lang sa usap-usapan o kung ano man ang mainit sa balita ngayon. Opo, nagmamonitor po kami sa mga nangyayari sa bansa. Pero ang ombudsman ay ginawa ng ating konstitusyon para maging independent o malaya. No? Pangalawa po, ang proseso na ito, ang ombudsman ay sumusunod lang naman sa takbo ng batas. Kagaya ng sinabi ko kanina po, ay matagal na naming hinihintay ang resolution na ito. No? At huli po, kahit pilit naming iniiwasan na mapagbintangan na namumiliti ka ombudsman, ang issue po ng flood control o pondong pambaha ay isang bagay na kailangan tuloy-tuloy ang investigation. No? Kahit anumang politikang nagaganap sa labas. So, yun po, malinaw naman po sa ating batas tungkulin ng ombudsman na isapubliko at ipaalam sa mga mamamayan ang mga usaping may malaking epekto sa ating bansa. So ito po yun, ayaw naman din namin na itago, no, na meron ng resolution ng DOJ.
1: Tama naman siya na huwag ihalo ang politika at saka yung
2: naman.
1: Pero inevitably, mahahalo mo ka din talaga. Oo. Kasi siyempre judge yun eh. Tapos may kaso din na ang issue ay katiwalian din. Yung exactly. Same panel, we have 1 minute left.
2: Meron tayo pang ibang mga sinasabi na makakasuhan, kagaya po ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, na ang recommendation po ng Blue Ribbon Committee ay kasuhan sa ombudsman. So pero yung report, ayaw naman pirmahan. Ay, hindi ba kausad dahil kulang
1: pero nasa
2: pirma.
1: Kanila na ata, nasa inyo na yung, Miko, nasa inyo na, di ba? Yung recommendation ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: Yes, opo. Transmit po sa amin galing sa office po ni Senator Ping Lacson. Opo, at idadagdag po namin yan sa mga teams na nag-i-investigate talaga sa mga respondent na nabanggit doon sa partial report po.
1: Ah, so ibig sabihin, kahit ito ay permado lang ng 7 senador, it doesn't matter. Iimbestigahan pa rin ng ombudsman ang recommendation ng committee ni Senator Ping.
3: Kahit paano po kasi nakakatulong po yung mga nilagay doon. At siya naman po yung naging chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee while this was all going on, no? Nung pumutok po yung issue, siya ang nako po doon at siya yung nakapag-interview sa mga witnesses kagaya po ni yung mga state witnesses natin, sila Bernardo Alcantara, Bryce Hernandez, at lahat po yan ay nakalagay din po sa partial report. Kaya nakatulong siya. Siyempre, hindi namin siya ika-copy-paste, no? Ang gagawin ho natin, titigan ho natin yung mga ebidensya na meron ng ombudsman tsaka yung meron sa partial report. Kumakadagdag or kumakakompleto doon sa aming investigation, syempre, i-endorse ho namin sa mga teams na nag-handle sa mga kaso na
2: yun. Anong status?
1: Hindi, wala pa parang imbisigan pa lang. Anong status ng investigasyon kay Escudero at saka kay Villanueva?
3: Nandito na po yan sa pending na po yan sa Office of the Ombudsman. Medyo later stage na po, no? Sinabi ko na po yan dati na later stage na po. Yung endorsement galing sa DOJ laban kay Senator Joel Villanueva ay matagal nang transmit. However, gaya ng sinabi ko kanina, upon evaluation, meron pang gustong ibahin or baguhin yung ating investigators dito sa Office of the Ombudsman na magkaiba, medyo nagkakaiba yung interpretation, no, ng DOJ at Office of the Ombudsman. So,
1: okay.
3: That's a possible scenario din dito sa kay Jinggoy, pero posible ring i-reverse, posible ring i-affirm altogether.
1: So, yan din ang posibilidad kay Escudero?
3: Yung kay Escudero naman po, dito na talaga sinimulan yung investigation sa Office of the Ombudsman. Yung kay Senator Jinggoy at yung kay Senator Joel ay nanggagaling sa DOJ. Kasi nga po, nung nandun kami sa DOJ, di ba po, na-interview na namin yung mga witnesses na yun nung nandun pa kami. Okay. Kaya nung lumipat ho kami sa Office of the Ombudsman, we delegated the authority to the DOJ para ipagpatuloy nila yung investigation as to those witnesses. So kung lumabas na doon sa mga statements nila yung mga gusto naming iimbestigahan, dito na siya sinisimulan sa Office of the Ombudsman. At yun po yung nangyari din kay Senator Cheese.
2: Okay.
1: Okay, thank you. Maraming salamat.
2: Salamat
1: Miko,
2: po,
1: thank you for your time. Mabuhay ka. Thank you po.
3: Salamat
1: po. Maraming salamat. Si Assistant Ombudsman
3: Jose. Good morning
1: Jose.
3: Sa lahat.
2: Good morning
1: Dominic
2: po.
1: Miko Clavano the
2: Clavano.
1: Hey, Clavano. Thank you, thank you. Overtime! Eh, partner,
2: hindi
1: ipasa
2: naman.
1: Ko kay Camille yung ano, ha? Yung NGCP, ha? Bahala na kayo, ha? Si okay. Alvin Alchico po ito.
2: Doris Bigonia po. Hindi pa ako alis.
1: Susunod
2: si
1: ng tandem ng bayan with the one and only Doris Bigonia and Robert Antamano Mano. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas Energy Energy!
20: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas!